0: It's Sunday, ha? Sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo, ito po si Danny Buenafe para sa programang Apruvyan. Siyempre, mabuhay ang lahat ng mga uring manggagawa. Basta usapang trabaho, Apruvyan. At dito lang siyempre sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan niyo na naman kami sa isa na namang makabuluhang edisyon ng programang siyempre katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang Apruvyan. Approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga, yun ang gusto natin, mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. If i-follow at i-like lang ho ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Huwag din ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo. Kaserbisyo, kapamilya, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream of updates. Kung gusto niyo magpadala, huwag ko kayo mahihiya. Magpadala ng mensahe, komento o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede ho kayo mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Okay, tapos pwede rin ho sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. Okay, ano ba ang pag-uusapan natin today? Narito ang mga topics na ating tatalakayin. 4 P's, hindi naging sanhi ng pagtaas ng electric bill ayon sa DSWD. May makakausap tayo taga DSWD. May makakausap tayong eksperto kung paano makakaalis ang Pinoy sa pagiging dependent sa cash ayuda. Di ba? Puro ayuda ngayon eh. Di ba? Sa mga magsasaka, chopper, di ba? Fisher folk. Alamin natin mamaya yan. So, dun sa ating namang trabaho ngayon, career expo ng PFIP gaganapin sa May 25 to 2026. At kauna-unahang cooperative para sa domestic workers at nakauwing overseas Filipino workers sa Quezon City, inilunsad. Pinay restaurant owner naman sa Netherlands. Ito, maganda rin to ang ating ibibida sa kwentong obrero. So yan, ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Apruvyan hanggang 9:30 in the morning. Okay, bago yan ay pasok muna natin ang report ng ating kasamang si Zeus Legaspi. Merong nangyayaring protesta, kilos protesta, dyan yata sa Maynila. Alamin natin, Zeus, anong latest?
1: Good morning, Danny. Sa Liwasang Bonifacio, paninimagdiwang ng Mother's Day ang manang mga manggagawa mula unang distrito ng Batangas. Pero imbis na mga bulaklak, mga picket sign at karatula ang kanilang bitbit sabay sigaw ng panawagang alisin ang value-added tax o VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. Anila, rarapat lamang itong gawin ng pamahalaan lalo ngayong gipit na ang tambayan, punsod na mataas na presyo ng mga bilihin. Panawagan din nilang itaas ang sahod ng manggagawa. Paliwanag ni Kaalan, organizer ng grupo, kahit pamula sila Batangas, nagtungo sila sa Maynila sa paniniwalang mas pakikinggan ang kanilang mga inaing at saloobin, lalo't malapit ito sa mga tanggapan ng pamahalaan. Dagdag pa niya, mananatili sila sa Liwasang Bonifacio hanggang mamayang hapon. Pero sinabing hindi nila haharangan ang kalsada at nagsasagawa lamang ng mapayapang protesta. Danny, yung mga rallyista doon sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio, nandun lang naman sila, hindi sila lumalagpas doon sa sidewalk. Kung kaya hindi apektado ng kanilang protesta yung usad ng mga sasakyan doon sa may Padre Burgos Avenue at iba pang mga kalsadang kalapit ng Liwasang Bonifacio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
0: Zeus.
1: Ito, ang Radyo
0: Zeus.
1: Patrol. Yes, Danny.
0: Oo, bali, linggo naman ngayon, wala masyadong traffic. Pero kamusta naman ang lagay ng traffic ko dyan sa area mo?
1: Danny, kanina inikot natin yung sa may bahagi ng Espanya hanggang Laonglaan sa may Dangwa at umabot nga tayo sa Liwasang Bonifacio hanggang sa may Ross Boulevard. Sa pag-ikot natin, Danny, wala pa tayong nakita na mabigat na usad ng trapiko at dire-diretso lamang yung mga sasakyan. At least ngayon, alas 8 ng umaga.
0: Meron naman permit yan sila? Hanggang anong oras ba?
1: Danny, wala sila nabanggit patungkol doon sa permit, ano? Dahil paulit-ulit din na sinasabi sa atin kanina na mapayapa lamang naman yung kanilang protesta at hindi umaabot doon sa mismong kalsada. Yung patungkol doon sa oras, paliwanag ng organizer ng grupo na si Kaalan, eh hanggang mamayang hapon sila mananatili doon sa Liwasang Bonifacio.
0: Okay, sige. Thank you very much, Zeus. At antabayan na natin yung report ninyo, ha. If ever na sana naman walang ano yan, huhu pa rin at mapayapa naman. Meron naman mga pulis siguro, I'm sure.
1: Kanina, Danny, wala pa tayong nakitang nakabantay na pulis. Ang nakita lamang natin yung mga tauhan ng Manila traffic para nga magtimo ng trafiko doon sa lugar. Kahit na hindi naman sila lumalagpas doon sa mismong Liwasang Bonifacio at sa sidewalk.
0: Okay, okay. Extra, Zeus.
1: Maraming salamat, Danny. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you very much, Zeus Legazpi. Okay, bago tayo magpunta sa ating unang guest, ay meron lang tayong announcement dahil sa Martes na naman, eh, merong paggalaw sa presyo ng mga petrolyo, no? Yung petroleum products natin. At sa mga motorista, para dun sa, syempre, every Tuesday, nagpapatupad tayo ng mga adjustment dyan. So, aarangkada ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Mayo at 12. Meron daw rollback dyan sa diesel, yung mga ka-diesel, 9 pesos and 57 centavos. So, halos 10 piso. Magandang ano yan, balita yan para sa mga gumagamit ng diesel. At 13 pesos and 30 centavos naman kada litro sa kerosene. Pero tataas ng bahagya, 47 centimos o 47 centavos ang itataas naman sa mga gumagamit ng gasolina. Unang sinabi na ng Department of Energy sa DZMM na halos dumidikit na ang diesel sa presyuan bago ang gera sa Middle East matapos ang magkakasunod na rollback. So, good news yung iba, yung mga gumagamit ng diesel. Kasi hindi pa rin ho tapos . Ang problema dito sa gitnang silangan, meron pa yung naval blockade. Ayan, pinapakita natin sa naka-flash na para dun sa mga nanonood sa teleradyo, no? Ang ating mga presyo. At yung Strait of Hormuz, hindi pa rin nabubuksan. May mga problema kasi dyan sa leadership ng Iran, kung sino talaga yung nagpapatupad ng kanilang mga polisiya, kasi meron dyan yung sinasabi natin, yung ICRG, yung Islamic Revolutionary Guard, na talagang ito ang nagiging problema, kaya hindi pa rin natatapos ang usapin. At meron din mga violation ng ceasefire, kaya natutuloy din yung ano pati pagbomba diyan sa Lebanon, ha, sa nanggagaling sa Israel. Anyway, habang hinintay natin ang guest, magko-commercial gap lang ho kami dito ho sa programang Aprubyan.
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
5: Nasaan yung ano?
6: Oh.
5: Saan ba dito yun?
6: Ito ba? Ito?
5: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
6: Ano ba anak? Ito oh.
5: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
3: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.

0: balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Oh, nagbabalik ko tayo sa programang Aprubyan at ngayon sa puntong ito ay meron tayong studio guest. Ako, nakaibigan-kaibigan ko ito at napaka-importante ng kanyang mga ibabahagi sa ating ngayong umaga dahil di ba panay dito mga balita sa ayuda, sa mga chuper, sa mga agricultural mga workers natin, lalo na yung mga magsasaka. Ah, sabi nga ng Department of Agriculture na pagbigyan na nila 5,000, 3,000 sa mga fisher folk. Eh ngayon may mga kausap tayong expert at nagiging nagbibigay din siya ng consultancy diyan sa Department of Agriculture at saka alam ko diyan sa United Nations no as far as the agribusiness is concerned. So nandito sa studio or owner siya operator ng Villegas Organic and Hobby Eco Tourism Farms. Walang iba kundi si Pablito Pabs Villegas. Pabs, good morning.
2: Good morning. Good morning, Danny. It's a pleasure to be with you. At alam mo naman, tayo, basta agriculture, so goes the nation ang ating punto.
1: Oo. Yeah. So maraming salamat ha, sa pagpunta mo rito sa studio. At una-una, pag-usapan natin to dahil marami yung hindi masaya. Eh. Diba? Parang kulang daw yung nangyayaring cash ayuda at lalo na merong hit, di ba? Ang hit index natin, sobrang init ng panahon, apektado ngayon yung mga pananim, di ba? So far, although tapos na yung harvest season, for now, ano ang pwedeng maibigay mo na, let's say, sa yung experience, di ba? Sa United Nations at saka dito sa Department of Agriculture para we can get away from this issue ng cash ayuda para sa ating mga magsasaka?
2: Well, napakalaking problema ng ating bayan yan, no? Kasi ang aking punto, hindi dapat ayuda ang kailangan ng mga magsasaka o mga isda, kundi suporta at yung empowerment nila para sila ay makaresponde sa krisis. Hindi lamang sa krisis na ngayon, yung tinatawag natin na agricultural phenomenon na maroon tayong tagtuyot. Maroon tayong tagbaha, tagulan. Ito ay malaking krisis at ganoon na rin ang krisis sa teknolohiya, sa teknolohiya natin, sa merkado at papaano makakarating ang suporta sa magsasaka.
1: So in yan what ang, way? Parang let's say step by step, Pops, how do we get to do that? Ibig sabihin, syempre, it will require also cost to give them also ano yan, alternative jobs or paano? Yeah, kasi ngayon, kulang din sa kakulangan sa irrigation din daw sa teknolohiya.
2: Yeah, tama yun. Alam mo, ang agrikultura ay tubig at lupa. Yeah. No? Tubig at lupa, pero yung lupa na mataba. No? Hindi yung pinupulbos ng fertilizer, chemical fertilizer, kundi padaman ang gagaling sa natural na pamamaraan. At yung tubig naman, kailangan, hindi mabubuhay tayo kahit tayo mga ibang halaman, hindi mabubuhay kung walang tubig. Pero yung patubig, kailangan hindi aksyado. Kaya yung aking advokasya dyan, irrigation for agriculture eh. Hindi irrigation for rice.
1: Kasi, irrigation for us?
2: For agriculture. Irrigation for cropping systems, irrigation for, you know, optimizing the utilization of water para makaanin ng mas malaki, para yung mga magsasaka magkaroon ng pagkakataon na makapag-diversify, mapalawak nila yung kanilang pagsasaka, hindi nakatutok sa palay lamang, kundi sa kanilang ekonomiya, sa pagkakakitaan. Yung income ang pinakamalaga sa farmer, hindi ayuda.
1: Eh kaya nga, so in the meantime, na let's say, katulad niyan, yung huli kong na-interview yung taga Metropolitan Water Sewerage System, sabi niya, baka daw magbawas ng tubig sa irrigation dahil nga ang angat ng level ng water level dyan ay nasa optimum level na. So 180 na lang yata ngayon. So pag bumaba pa yan, dapat bawasan na by cubic meters yung ano yung irrigation from 25 magiging 50 na lang or less than. So that will affect syempre yung irrigation at saka yung presyo ng bilihin dahil yung planting season will be compromised, di ba?
2: Yes, yes, but pero hindi ganoon eh. Kaya nga yun na nga yung sinasabi ko sa iyo na yung irrigation is not necessarily flooded. Kasi yan ang ating sistema eh. So itong mga sistema ito ay mukhang dapat baguhin na natin in the context of what is happening, crisis, pandemic, itong yung tagtuyot. So ang, for example, may teknolohiya sa agrikultura.
1: Tama.
2: Sabi pong alternating wet and dry. Oh, even si Undersecretary Assis, no? Si ng Department of Agriculture at saka ng buong Department of Agriculture. Pinupromote na yan eh. Pero kinakailangan magkaroon ng matatag at tunay na ugnayan ang Department of Agriculture at saka yung National Irrigation Administration. Eh pareho namang magaling yan. Si Secretary Kiko, Laurel, at saka si Eddie Guillen. Mga kaibigan din natin yan. So, ang kailangan, talagang tutukan
1: Eddie
2: nila.
1: Eddie Guillen, yung Saniya. Tama, di ba?
2: Maayos na tao yan. Magaling na tao yan si Administrator Guillen. No? Matagal ko nakasama yan.
1: Yeah, lagi namin nakakausap dito yan.
2: So, kaya, naniniwala rin siya. At yan, pinatunayan niyan, naroon sa PDIG, na paano gamitin ang agriculture. Pati power, nasama-sama yan. Kasi ang NIA, mayroon ding mga kasama na rin yung sa yung Angat-Magat Dam, no? So kasama na rin yung power ako dyan, no? Generation. Pero, ang magagawa, for example, nung ako'y share ko lang briefly, nung ako'y Vice President ng Land Bank, no? Nasa Central Luzon ako. Dahil kakulangan ng tubig, hindi mo mapapatubigan yung Pangasinan, Tarlac area, pag going to dry season ready. No? Sa main crop, okay, kung rainy. Pero going to that. So, ang ginawa namin, nakihusap kami sa NIA, coordination, land bank, mapipilas ako dito, administrator, hindi pa siya. Pero, i-distribute po natin ang tubig, ipa-plus irrigate po natin yung pong mais. Dalwa, tatlo, dalwa hanggang, at most three. Plusing lang po yan, matibig tayo, mas malawak pong area ang tsaka ang ating magagamit at kailangan din po natin ng mais dahil po sa ating feed milling industry. So nangyari yun. Kaya makita mo ngayon, Pangasinan Tarlac, yan, saturated na yun towards the dry season.
1: Pero dapat ma-replicate din sa ibang regions. Hindi lang, di ba sabi mo, okay yun, magiging classic example yung Pangasinan tsaka Tarlac.
2: Tarlac, yeah.
1: So ibig sabihin, let's say, all the way to Bicol region, yung mga ganun, dahil lahat naman yan, may mga nagsasaka rin dyan. Pero gusto ko lang itanong, Pabs, bakit meron din ginagawa silang hakbang na parang huwag masyado tayong dependent dyan sa paggamit ng mga krudo dito sa mga irrigation natin, para mag-explore tayo sa solar na, diba, yung somehow, kasi ibig sabihin, huwag na tayo masyadong too dependent on the use of crudo, kasi minsan din, kulang ang expertise din ng ating mga magsasaka on that. How can we do that? Kasi ikaw naman, malayo na rin ang karanasan mo
2: dyan. Yeah, ang una hakbang dyan, tama. Maganda na yung ginagawa na niya ngayon, solarized base irrigation system. So, kailangan natin ng araw, makakatulong sa atin, mapapandar natin na hindi tayo gagamit ng krudo, hindi tayo gagamit ng kuryente, or LPG kung naman, as power source. Ngayon, hindi lamang ganun eh. For example, kung diesel naman yan, meron tayong mixture ng tatawag natin biodiesel.
1: Kasi diesel, pero, yun nga medyo mahal ngayon.
2: Mahal nga, pero kaya lalo na dapat gamitin natin. Kung magagamit natin yung palm oil, yung coconut oil, at saka yung used oil.
1: Pwede ba yun?
2: Pwede,
1: yung mga,
2: pwede.
1: Kunwari, yung coconut oil, mayaman tayo sa ganun, di ba?
2: Yeah, pwede. Pero titignan natin yung economics.
1: Yung finished product.
2: Yung economics ng biodiesel. Kasi, siyempre, mas malaki bang kikitain ng magsasaka o ng mga trade ng mga negosyante kung hindi natin gagamitin sa biodiesel. Pero sa presyo ng palm oil, kakayanin eh. At saka yung used oil, madali natin convert. So, they can replace up to 7%. And in fact, even more than that.
1: Yung production?
2: Yung paggamit ng biodiesel.
1: Pero,
2: ang presyo.
1: Do we need... kunwari, let's say, technical expertise, sino magpupush DA sa para diyan sa mga magsasaka natin? Kasi not all regions are, masasabi natin, bihasa sa teknolohiya eh.
2: Hindi, diba? Dalawa. Dalawa yan, Danny. Yan dalawang yung collaboration na lang, Department of Energy, DA, at saka DOST.
1: DOST dapat talaga.
2: May energy, dapat proactive sila dyan. Kasi yan ang kanilang mandato eh. Okay. Para mapababa rin ang cost of production in agriculture. Okay. And even in fisheries, kasi yan ang ginagamit ng, ng mga maing isda eh. Pagpapalaot. Okay. Kailangan din ng gasolina or diesel.
1: Oo, ulahin natin yung tungkol sa ano. Kasi doon tayo medyo ano eh, nagkukulang yung sa bigas. Kasi yun ang importante. Tapos yung mais. Diba? For now, hindi naman tayo self-sufficient sa mga yan. Nag-i-import pa nga tayo ng bigas eh. Diba?
2: Yes.
1: Kasi ngayon nga, parang ang feeling nila dahil sa tagtuyo, hindi pa rin sapat. Kaya nga ito, nagkakaproblema nga sa 20 pesos na kilo ng bigas. No? So, ibig sabihin, yung self-sufficiency is always a dream of every president eh, in this country, pero hindi raw natin talaga magagawa.
2: Yeah.
1: Yun ang sabi. Eh. Ganun din ang paniniwala mo?
2: Yes, agriculturist. Mahirapan tayo dyan ngayon. Hindi naman iba yung concept ng self-sufficiency up to a certain level. So I think our country can support, no? Siguro, I would say 90-95% level. At nagawa na yan noong 2023, noong nariyan po si Undersecretary Sebastian eh. That's the record that highest. 2023 highest.
1: Ano malaki ang ano natin.
2: Malaki ang ano eh. Nag-approximate yata ano si yung DA noon ng about 95%.
1: 23, di panahon na rin ni BBM yan.
2: Yeah, pero naroon pa. Wala, naroon pa si yung undersecretary, yung controversial na undersecretary of agriculture.
1: Na diba for a while si presidente nag-acting?
2: Yes.
1: Nung bago upo siya?
2: Yes. Tapos magkasabi sila ni Undersecretary Panganiban, pero siya ang Undersecretary for Rice Industry.
1: Si Sebastian?
2: Yung presidente siya ng Development Academy of the Philippines. Ito si Kwasi Leocadio S. Sebastian.
1: Ang
2: sinasabi ko, natulungan ko siya sa paggawa ng masagana industry development program. So yon. At na-implement niya yon 1993-94 pero nag-resign siya dahil pumasok na nga si Secretary Laurel to give Secretary Laurel the prehand to organize his own department. So ngayon, anyway, si Leo malaki yung kanilang ugnayan nung NIA at saka ng ngayon nasa Development Academy of the Philippines, makakatulong pa rin siya. At makakatulong pa rin kami. So ang nakita ko, mukhang ang problema ng DA is more on the grassroots delivery system. Papaano ibaba ang programa sa level na magsasaka?
1: Okay.
2: For example, kagaya mo sa Irrigators Associations, pero ang problema mo ngayon, yung NIA naman hindi under ng DA.
1: Hindi
2: siya under the jurisdiction
1: ng GA.
2: Ng Department of Agriculture. Na kay Presidente Marcos pa rin yun. So mukhang isa yun sa mga dapat na maasikaso. Nung panahon ni Yusek Palibasa na reporting din siya kay Presidente, malakas yung ugnayan. Pero hindi ko ngayon, parang ang dilig ko hindi ganun kalakas. At ang pag-asa natin, kung mamobilize natin yung lahat ng mga irrigators, association na yan, at kasi ngayon, mayroong isang...
1: Teka, yung Irrigators Association under NIA yan.
2: Yung NIA.
1: So sabi mo, ngayon na NIA is not under DA.
2: Yes.
1: So dapat ang feeling mo, would you dapat encourage na dapat mag-align sila in terms of bringing down to the grassroots?
2: Yes, yun yung institutional arrangement na medyo nakita ko na dapat medyo paanda rin.
1: Mm-hmm.
2: Ang kailangan dyan, yung Irrigators Association, hindi lang yon. So magkakaroon ka ng patubig, depende sa pag-schedule, magkamaroon naman silang bini. Ngayon, ang may subsidy, ang DA sa binhi, sa fertilizer, no? So, mangyayari, ang kinakailangan, ikaw lang pa rin. Kasi, malaki, sa gumagamit sila ng apat na sako, pwede mo lagyan ng organic bio-N at mga compost. Pero, ang kailangan ngayon dyan, kinakailangan samahan ng credit. Rural credit, agricultural credit.
1: When you say rural credit, parang cooperative?
2: Hindi, rural, yung credit, yung pautang.
1: O kaya nga, bigyan mo sila
2: galing sa mga government financial institutions, sa land bank, sa DBP.
1: Pautang sa mga magsasaka.
2: Sa magsasaka.
1: Okay.
2: I-organize mo sila. Ngayon, ilalagay mo ng pautang at saka yung ayuda. Kahit paano, yung ayuda ng fertilizer, ng seeds, pagsasamahin mo yon at saka credit. Under a delivery system.
1: Di ba, alam ko ginagawa na nila yan? Nag-extend
2: pero
1: sila
2: ang problema nga ay, alam mo, sabi nga ay tinimbang ka, ngunit kulang.
1: Kulang
2: sa timbang o kulang sa kalidad. Yung fertilizer, hindi na i-deliver on time. Yung seeds, ganun din. So, yun ang sinabi ko kay Secretary. Sabi ko, sir, kinakalang ko na para masigurado nyo, the credit, the the credit delivery system will ensure that these inputs, farm inputs, will reach the farmer in the right combination, in the right time, in the right quantity, and the right quality. Yun lang magawa nila ng ganun. At yan yung ginagawa ko nung nasa Land Bank. Nung I was Vice President, okay, Regional Operations Manager ng Land Bank. Yan yung aming teknolohiya. Teknolohiya, at saka yung market access, pangatlo yung credit. So pag pinagsama mo yung credit subsidy, combine mo sila through the administration ng banks, na yung mga fertilizer, madi-deliver through voucher, direct procurement, hindi yung binibidig sa national offices, regional, at direct procurement, pagkatapos bibigay nila, siguradong
1: teka,
2: patok.
1: Not all farmers are, parang nag-under dyan sa credit delivery system.
2: Wala. Maliit so, lang. Ay, ang ginagamit lang ng Land Bank dyan, yung subsidized na, RCEP, yung Rice Competitiveness Account. They are not using even their own funds. As napakalaki.
1: Okay, pero for now ba, may consultancy ka pa rin ba with the Department of Agriculture?
2: Bakit hindi naman. Volunteer consultants kami under the Philippine Chamber of Agriculture and Food. Ako yung isa sa mga director, treasurer, na pinamumunuan ni Mr. Danilo, si Danny. Si Danny, no?
1: Okay. So, ibig sabihin, ngayon ba,
2: Pustos,
1: let's say, meron kang coordination with yung mga irrigators, sa mga farmers natin, if ever, na sinasabi mo nga, itong effective credit delivery system na instead of medyo ayuda, ito tayo, mag-focus tayo, kasi makakautang sila, and then,
2: lalo sa mga rural ayuda. Pagsasamahin natin ng pautang ayuda in one delivery system.
1: Para sustained yung kanila. Hindi lang yung one time na binibigay tapos wala na naman, di ba?
2: Yes. For all crops. At saka ngayon, dapat talaga, para magawa mo ng ayos yan, area isim. Mag sinabi ng area isim, integrated area development.
1: Okay.
2: So, kung anong key production areas yan, itatama natin ano yung produktong tatama dyan. Anong commodity? Rice ba? High value crops? Livestock? Kung ano man. Hindi yung ipinopromote mo yung rice production sa area na wala namang matubig.
1: Okay.
2: Mga ganun. So yun ang mga namaliit na sistema, pero maayos natin yung delivery system at sa ilalim naman yung receiving. Yun. Paano tatanggapin? At the right time,
1: Anong feedback ng mga farmers about this? Nakausap mo? Gusto nila?
2: Of course, yun ang gusto nila. Ang successful na ginagawa namin noon.
1: Yun ang gusto mo ma-cascade sa mga
2: upscale and cascade.
1: Teka, bago ba tapos yung oras natin, gusto ko naman bigyan ng time yung kung saan ka ngayon involved, itong Villegas Organics, yung parang attracting local and foreign tourists, no? Para sa farm mo, so ginamit mo ito na para example somehow, and pinopromote mo rin yung ecotourism, no? So ano ang best practices sa ginawa mo eco farm?
2: Yeah. Dito kasi simple lang. Yung originally doon kami sa pinatunayan namin na yung organic production, crop, livestock, poultry is viable. So kumikita. So pero may mga kapartner kami.
1: How do you call that? Organic?
2: Yung organic production system.
1: Organic, okay.
2: Organic and regenerative, sustainable farming system.
1: Okay.
2: Ngayon, so yun na dinidemonstrate namin, then kasama na rin yung pagtitrain. No? Naging isa kami sa mga learning center ng Department of Agriculture.
1: Okay.
2: So, at ako ay isa sa mga hobbyists ng Organic Agriculture Act in 2010.
1: Okay.
2: 2010. So from there, noong bandang na binagyo kasi kami, napakilala ko, tsaka ako, kami kasi ay coconut farmer, tsaka upland rice ng tatay ko. Mahirap lang kami. Isa kaming mahirap na magsasaka sa Malbar, Batangas. So, fast forward, nung kami binagyo, nung Glenda, pati mga manok ko, nakasambulan doon sa Star Tollway. So, ganoon. So, nakita ko na bagamat mag-revitalize, ang problema natin ay paano natin ito ta-transform into, naroon na eh, nakagraduate tayo doon, into an ecotourism. So, we shifted to developing our farm, our organic farm into a tourism destination. So okay naman. Okay. So far, ganun, well, ay one of the problems na kailangan expand ko lang yung aking event center eh.
1: Mm-hmm.
2: Pag nagawa ko yun, may learning center ako, may mga swimming pool, mayroon akong...
1: Saan ito, no? Pub sa Malbar, Batangas. Malbar.
2: Yeah. So anyway, ganun na rin. Ang ipinopromote ko ngayon na crop ay dalawa, yung major. Okay. Yung Manila at saka Moringa.
1: Okay.
2: Yun ang aking... I am the president of the Manila Industry Development Association and I used to be EPP ng Moringa. Yeah. So yun ang akin. At more importantly, coconut.
1: Okay.
2: Yung labi, alam mo ba kung gano'ng anong kahalaga niyan na kadung karaming pera meron dyan?
1: Yeah.
2: Yung labi, alam mo ba yung coconut levy funds?
1: Oo.
2: O sige, subukan ko muna.
1: Okay. Sige, basta kung may oras tayo, pasyalan natin yung sa Malbar, no? Di ba?
2: Yes.
1: Salamat dyan sa binahagi mo sa amin. Ako, kinapos na tayo sa oras, Pab. Diba, pero at least thank you for sharing yung mga insights mo about this dahil marami nga yung gusto rin malaman kung paano tayo makakaahon dyan sa ayuda, no, sa mga magsasaka. Thank you, Pab.
2: Yes. Salamat din na, Danny.
1: Okay.
2: At ang masasabi ko lang, ngayon, ang aking pong advocacy, paano po makakaahon sa hirap ang mga mahihirap na magsasaka sa Nugan, no?
1: Okay.
2: Sa dito sa buong Pilipinas. At yung aking model, yung agro-industrial hub na backbone ito, na yun yung nari yung dating, nung panahon ni Kuwan ko tumatakbo yan, at kinakailangan pong baguhin yung sistema ng COPRA at saka po, pupunta na po tayo doon sa tinatawag nating new traditional products at yan po ang ating pagyayamanin. At yan po, payayamanin din natin ang mga magsasama.
1: Maraming salamat, Pabs. Dako, kulang na tayo sa oras.
2: Okay.
1: Thank you sa oras na binigay nyo. Yan si Pabs Villegas. Siya ho ang owner-operator nitong Villegas Organic and Hobby Eco-Tourism Farms dyan sa Malbar, Batangas. Thank you.
2: Mabuhay. Mabuhay ang iyong programa.
1: Okay.
2: Aksyon agad.
1: Yun. Salamat. Approve yan. Okay, thank you. Magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil pagbalik ko natin, DSWD. Bye-bye.
3: Walang day off ang serbisyo publiko sa Approve Yan sa DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Babalik ko ang programang Aprubyan at sa puntong ito, nako, kanina pa natin siya kinokontak pero at nandiyan na ho siya ngayon dahil marami rin ang mga queries tungkol dito sa DSWD. Makakausap ulit natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good morning again. Danny Buenape.
2: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
1: Okay, salamat ulit sa oras kahit na Linggo. Anyway, ASEC, yung tungkol dito muna tayo sa issue ng ano, kasi parang tinuturo ng Meralco na nakadagdag daw sa pagtaas ng presyo ng 'di ba, itong kuryente, yung pagsirit, no? Eh dahil dito sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, yung 4Ps, yung mga beneficiaries diyan. Talagang sinabi daw ni 'di ba, DSWD Secretary Rex Ganchelia na fake news. So ano ang latest about this issue, ASEC?
2: Well, Sir Danny, unang-una na ito nating dinawin na yung lifeline rate subsidy, yan po ay ipinapatupad ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Yan po ay nakasaad doon sa batas na nagtatakda nga po na magbigay ng subsidiya, ng diskwento sa mga mahihirap nating mga kababayan para yung pong kanilang alalahanin tungkol sa pagbabayad ng kanilang energy consumption ay maibsan. At sabi ko nga po, hindi lamang naman po Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries ang nakakaapag-access nitong lifeline rate subsidy. Nakaka-access din po yung ibang mga mahihirap nating mga kababayan, gayon din po yung mga ibang vulnerable sectors kagaya nga po ng mga senior citizens.
1: Mm-hmm.
2: Nice din po nating banggitin, Sir Danny, na nasa mahigit 130,000 lamang po na 4Ps beneficiaries natin
1: na
2: ang
1: nakapag-access. Oo, tama. Oo. Ba? 135,411. Ito mga sakop nitong 4Ps? Ito ba yung numero? Nung nasa lifeline rate subsidy program natin sa Meralco?
2: Out of the more than 3 million household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yun lamang pong 130,000 plus ang nakapag-access. Kasi po, Sir Danny, meron pong qualification para po makapag-access niyan. Unang-una, dapat po yung mga 4Ps households na yan ay kumikita ng hindi hihigit sa 4,100 pesos para sila ay makapag-benefit from this subsidy. Gayun din po, dapat yung mga beneficiaries natin nakakapag-consumo ng less than 100 kilowatt per hour lamang po.
1: Mm-hmm.
2: Kung 0 to 50 kilowatt per hour ang iyong consumption at ikaw ay 4Ps beneficiary, 100% ang iyong discount. Pero kung ang consumption mo is nasa pagitan ng 51 to 70 kilowatt per hour, 35% ang iyong discount. Mm-hmm. Now kung ang consumption naman ng 4Ps beneficiary ay nasa 71 to 100 kilowatt per hour, 20% po ang kanyang diskwento.
1: Mm-hmm.
2: And meron po tayo naging kasunduan with the DOE and the ERC na kung saan nga po ibinahagi ng DSWD yung pong listahan ng mga 4Ps beneficiaries sa kanila, at ito ay binahagi nga po sa mga distribution utility para immediately natutukoy ng ating mga distribution utility sino yung mga 4Ps beneficiaries na nagpa-qualify dito sapagkat nakikita yung kadlangkuan ng
1: So para lang mas maintindihan, ASEC, no, lalo na ng mga ordinaryong mamayan. So yung 135,000 o 411 na mga so far covered nitong lifeline rate subsidy program ninyo, ito yung talagang nasa dulo ng laylayan na to, parang pinakababa pa na laylayan na hindi sila kumukonsumo ng halos 100 kilowatt hour less than.
2: Less than 100 kilowatt per hour ang kanila pong konsumo buwan-buwan. Ibig sabihin, ang kanila lang po siguro mga appliances sa bahay ay
1: mga electric pan,
2: bombilya, charger ng cellphone. So again, we wanted lang to stress na hindi po malaki yung kanila pong konsumo. At malaki rin, maliit lang talaga yung kanila din kinikita. Now, the reason why tinutulungan natin po sila is because yung cash grant na tinatanggap po nila ano po iyan eh, para sa edukasyon at kalusugan ng kanila po anak.
1: Tama.
2: Kasi again, babalikan natin, the 4Ps program invests in human capital, particularly in the educational health.
1: Mm-hmm.
2: So para hindi na po nila isipin yung kanila pong bayarin sa kuryente at hindi nila itukunin mula sa conditional cash grants nila, meron tayong ganitong programa na nakakatulong po sa kanila.
1: Pero for now, magkano ang ano ang computation nyo? Let's say doon sa 135,000 na yun, on a monthly rate, magkano yung ipinapasa natin doon bali sa mga distribution facility? Nasasagutin, okay naman yung ano project, pero ibig sabihin, magkano ba, eh, kasi sabi mo, hindi naman ganun kalakihan, so pwedeng, i-shoulder na lang ng iba na medyo, ano naman, di ba? Basta isama lang sila doon sa Lifeline program. Mga ilan yun, yung computation
2: Actually,
1: mo
2: po,
1: sa isang buwan?
2: Kami po, Sir Danny, sa DSWD, sumusuporta kami sa anumang panukala na amyendahan yung pong batas para i-shoulder ano ng halimbawa ng private company or ng gobyerno yung pong
1: remainder subsidiya, yung remainder do sa Lifeline
2: ng mga mahihirap na mga kababayan. Kami naman po sumusuporta sa ganyan pong mga panukala. Now kung halimbawa po tatanungin magkano ba yung
1: more or less
2: sa ano no sa
1: nasasagutin na ng gobyerno magkano.
2: Oo, kasi ako, Sir Danny, tinignan ko rin ko yung bill ko sa Meral ko, parang less than 1 peso yung aking pong contribution dyan. Kasi okay. I understand, meron pong computation, yung DOE at yung ERC at yung mga distribution utility kung paano nga po nakukuha. But then again, sabi ko nga po, sabi naman sa DSWD, we support any legislative measure that would seek to amend yung pong batas para makita kung sino po ba ang mas appropriate na
1: magkano ba yung computation para at least malaman lang namin more or less kasi wala namang problema yung project ibig sabihin at tinutulungan na natin yung pinaka nasa laylayan magkano yung computation niyo to cover yung 135,000 na mga kumukonsumo naman ng less than 100 pesos.
2: For that, Sir Danny, I will have to defer to DOE and to ERC. Dahil sila po yung nagpapatupad ng programa, sila po yung mas nakakaalam dun sa computation in coordination, of course, with the distribution utilities. Kasi I understand, hindi lang naman po sa Meralco ito ginagawa, but in other distribution utilities.
1: Pero it's feeling mo rin, it's so unfair naman na sasabihin ng Meralco na ito ang nagkokos ng pagtaas ng single sa mga kuryente natin dahil dito sa Pantawid or 4Ps, yung beneficiary dito sa Lifeline na subsidy program?
2: Oo, kami Sir Danny, unang-una, nung lumabas po itong issue na ito, talagang nasaktan din kami para sa aming mga 4Ps beneficiaries kasi hindi naman po sila yung primary reason bakit tumaas po yung konsumo o yung charges ano sa ating pong mga energy consumers. Sabi nga po namin sa DSWD, unang-una kami nagpapasalamat sa lahat ng mga middle income earners, sa lahat po ng sektor na nagbabayad ng buwis kasi meron tayong mga programa na naipapatupad kagaya ng 4Ps program. But sabi nga din po natin, sana hindi po kumbaga parang i-blame si 4Ps at yung mga 4Ps beneficiaries sa mga pagtaas nga po sa charges sa energy consumption because minimal lang po iyan. In fact, sabi ko nga, tinignan ko yung aking pong bill and hindi naman po kalakihan yung pong napunta for the subsidy.
1: Pero ASEC, for now, kasi sabi nyo, open naman ang DSWD to amend the law. Pero meron ba mga moves to amend that law? Meron talagang mga grupo na somehow gusto magkaroon ng congressional inquiry para lalong tutukan itong issue na to?
2: Well, 2 weeks ago, we were in the Senate. Sir Danny, we attended the PROTEC hearing. And napag-usapan nga po ito. In fact, representatives from DOE, Meralco were also present during that hearing and other sectors also enunciated or expressed yung kanilang views on the implementation of the Lifeline Rate Subsidy. And isa po sa mga napag-usapan or during the discussion, nabanggit nga po na maybe that Lifeline Rate Subsidy may be assumed ano, ng maybe the private sector or maybe the private sector as part of their customer service responsibility or the government. In which case naman, sabi na pag-aaralan yan. So, kami, we're willing to participate in any discussions or deliberations pertaining to that.
1: Okay, sige, at least antabayan na natin yung issue na yan dahil maraming nagre-reklamo dahil ang taas ng singil ng kuryente ditong huli, itong April billing ng Meralco. Pero bago tayo magpaalam no, ASEC, gusto ko lang malaman ano na update dun sa mga ayuda, yung mga ibibigay natin. Natapos na ba natin yung first round na pagbibigay ng ayuda sa mga tsuper?
2: Well, kung matatanda naman, Sir Danny, nung huli tayo ng usap, sabi natin na magpapatuloy sa coming week yung distribution nitong cash relief assistance. In fact, we requested assistance from the transport network companies. Kausap po namin sila at tinulungan po ang DSWD sa pagsasaayos sa mga payout venues, pati na dun sa pagpapatid ng impormasyon dun sa kanila pong mga super. So bukas nga po, meron na tayong mga payouts na gagawin, mag-umpisa na yan. In fact, si Grab Philippines ay meron pong in-arrange sa Phil Oil, dyan sa San Juan at sa SMX Aura sa Taguig na kung saan nga po yung mga kanila pong mga tsuper na makakatanggap bukas ay inabisuhan na rin nila. And kami, tumulong na rin po sa koordinasyon para, alam mo, Sir Danny, maayos yung mga isasagawa natin ng payout bilang pagpapatuloy nitong pong pamamahagi natin ng tulong. And we hope to complete all payout activities by May 20. Not only within the national capital.
1: May
2: 20, region,
1: kaya May 20. Ito yung yung May lahat na po. Remainder nito sa mga ayuda. May 20 ang deadline natin.
2: Tama po.
1: So ngayon May 10.
2: Yes,
1: so more than a week to go. Okay. Mga magkano pa ba? Ibig sabihin, ano pa ba yung mga regions na hindi nabibigyan?
2: Well, sa mga regions, ongoing naman, nag-umpisa naman na last week yung pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga jeepney drivers nationwide. Okay. And magpapatuloy ito this week. Kunti na lamang po yung bilang, Sir Danny, kasi noong pong kinuha natin yung bilang, nasa mga around 800,000 na lang po yan nationwide.
1: Okay.
2: Ang malaki na lang po ng bilang dito po sa may National Capital Region na kung saan nga po nasa mahigit 300,000 pa po yung i-pay out natin, kabilang na yung MC Taxi Service Delivery at mga PNBS drivers na hindi po nakapag-claim ng mga nakaraang linggo.
1: Okay. Sige. Sana matapos na ng May 20 para marami nag-aabang na may second round pa dyan. Ang DSWD. Anyway, ASEC, thank you ulit sa oras. Have a safe Sunday.
2: Maraming salamat, Sir Danny, sa pagkakataon po muli. And I'd like to take this opportunity, Sir Danny, na batiin po lahat ng mga nanay.
1: Happy Mother's Day pala. ASEC, thank you very much for reminding me. Salamat. Thank you.
2: Maraming salamat po. Magandang umaga.
1: Yan ho, si ASEC Irene Dumlao. Suki na natin dito sa DZMM 10 Radio. Siya ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Ang oras, 8:53 in the morning.

0: Trabaho ba hanap mo? Job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho!
1: Trabaho!
0: Ngayon!
2: Oh, wala na kaming commercial break dahil tuloy-tuloy na tayo dahil meron na tayong dalawang studio guests dito sa DZMM Teleradio, approve yan. Eh ngayon naman, pag-usapan natin dahil magkakaroon daw ng ano,

0: po eh. Ha? At meron tayo dito mga financial experts, siguro may bahagi nila sa atin kung ano yung mga pwedeng ma-share, di ba? Lalo na dun sa mga fresh graduates ha? At gusto nilang maging talagang productive na professional. Anyway, nandito ho ang dalawa sa kanila, si Angelo Jello Camaya, siya ho ang chairman of Philippine Financial and Inter-Industry Pride, PFIP. Tama ba, Jello? Okay, tapos si Earl Tan, trustee naman ng Philippine Financial and Inter-Industry Pride, yun yan, PFIP. Siya naman trustee, si Earl Tan. Oh, good morning, gentlemen. Good morning. Ha? Salamat dito sa ating approve yan na nasa studio guest kayo.
1: Yeah, good morning po and thank you for inviting us. Mm-hmm. And first of all, happy Mother's Day.
0: Yun,
1: yung nanay ko po nanonood ngayon.
0: Ayun, happy Mother's Day din sa atin yes. Lahat. Oh, Earl, kamusta naman? At ikaw, meron ka rin sigurong mother as of now pa rin. Ano pa, okay pa naman?
2: Opo, happy Mother's Day po sa mama ko. Ayan. At okay, sa lahat
0: medyo
2: po.
0: Lapit ka lang sa ano kasi medyo malayo ka. Anyway, bigyan mo lang kami ng itong Career Expo 2026. Ah, parang ano ba to? What do we expect? Itong inclusive job fair daw. So when is this going to happen?
1: Yes, yung career fair po namin na ginagawa ay mangyayari sa May 25. It's a Monday.
0: Okay.
1: From 9 a.m. to 7 p.m. sa space at One Ayala, Makati.
0: Okay.
1: So very convenient po siya kasi very accessible siya through MRT. So pagbaba nila ng Ayala Avenue, So nandun na po yung job fair natin.
0: So it's a whole day event?
1: Yes, it's a whole day event.
0: 7 p.m.? Ang haba.
1: Yes po. Oh. So meron po tayong mga more than 30 companies who will be participating in that career fair.
0: Wow.
1: So, hindi lang siya for financial industry kasi ang organization po namin composes of about more than 100 industries no, or companies no, in the Philippines, multinational okay. and local companies. Pero meron po tayong IT, meron tayo sa banking, BPO, okay. so and so forth po. So, yun yung mga different companies na magpa-participate
0: so, sa atin. So, balik 30 companies.
1: Apo.
0: Ibig sabihin, they will be there and they will do interviews doon
1: yes,
0: sa mga
1: po.
0: Prospective applicants.
1: Yes,
0: diba?
1: Po.
0: Parang gano'n ang mangyayari. Mm-hmm. Ano mga yung mga more or less doon sa mga interested mag-join? Kasi malapit din eh. May ano na ngayon, 10, di ba?
1: Yes,
0: so May 25, mm-hmm. What do we expect? Mga jobs na ino-offer nyo dyan? At saka gano'ng karami?
1: Yes. For the jobs, we have more than 4,000 na parang ni-register nila na open job roles no, from these 30 companies. So, more than 4,000 po yan.
0: Dami,
1: so, iba-iba
0: no?
1: po yan. IT, banking, may auditing, even nurses po, kasi may iba po tayong mga BPO. Opo, kasi meron po tayong mga BPO na naghahanap ng mga nurses.
0: Pero yeah. Local jobs yung mga nurses, hindi
1: yes,
0: abroad?
1: Yes, local po. Opo. It's either local nurses sila or may mga USRN sila.
0: Okay. So, for now, Earl, do you see na, let's say, marami ang mga on the spot maka-hire on that day, May 25? O ano yan, continuing parang yung mga interview? Kasi baka may kailangan pang technical training dun sa mga kailangan kung gusto nila, di ba?
2: On the spot naman po talaga. Bale, yung expect po natin kasi lahat po ng mga kumpanyang yan, yun nga po eh, kung may interview na, may exam, at least mga 50% ng proseso, ma-accomplish na nila doon. Tapos kung marami pang step, meron pa, makakomplete po nila yon outside the job fair naman po.
0: Ano ba yung mga karamihang trabaho dito? Full-time? Meron din kaya mga part-time jobs? Yung mga iba kasi gusto lang nila ng additional income. Gusto nilang ganito lang. 4-5 hours lang sila, pero kaya naman ng oras.
1: Yes.
0: Meron din.
1: Opo, meron din po. Uh-oh. Kasi as mentioned po, this is an inclusive job fair. So lahat po talaga tinatanggap natin. No? May kapansanan, iba't ibang klase ng kasarian.
0: Senior citizen. Meron
1: baka
0: din.
1: Meron din po. Opo, especially for the BPO sector. Di ba
0: so
1: po,
0: may pag-asa ako. Ganun, dahil basta physically able ka naman.
1: Yes
0: diba?
1: Po.
0: Pwede.
2: Kahit na generation, Gen Z, millennial, boomer, lahat po.
0: So yeah. What should they carry? What should they bring? Na napaka-importante.
2: Ayun, valid ID po. Valid ID, very important.
0: Okay.
2: Siyempre, magdala ng kopya ng resume. Maraming kopya ng resume.
0: Mm-hmm.
2: Tsaka siguro kung meron kang portfolio, gusto mong ipakita, dalhin po natin yan.
0: Mm-hmm.
2: Tsaka siyempre, be ready na for the interview. So, naka-bees ka na no, ng professional.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ready ka ng humarap yan sa interview process.
0: Bali, ano yan, no? Whole day naman yan.
1: Whole
0: so, 30 corporations will be there. So, this will be limited lang sa local jobs. Walang overseas jobs?
1: Since meron po mga multinational companies na magpa-participate, some of them, kasi din po, syempre naghahanap
0: nila.
1: Din po. So, there are also probably open roles then that

0: can send people to other countries. Yan. So, depende din po sa skill din kasi nila.
1: May binanggit ka ng mga nurses. Saan sila, let's say, kung makuha, saan sila ano, i-deploy? Provincial dito lang sa Metro
0: po,
1: Manila?
0: Usually po, may mga BPO po na naghahanap ng nurses. Okay. So, usually mga clinician, kasi sila yung nag-e-encode. Okay. They need to talk to doctors as well. So, nag-e-encode po sila mga sinasabi ng mga doctors.
1: So, pag nurses ganyan. Pala na ganito, hindi naman kailangan na talagang literally nasa ospital.
0: Hindi naman po. Basta may understanding
1: BPO.
0: Sila. BPO po talaga. So, may ganun na rin po tayong shift with the careers. No? Hindi, ang mga nurses natin ngayon, hindi lang din sa ospital, nasa BPO din sila ngayon.
1: Pala. At least, bago sa akin yung mga ganun. Kasi ang ano natin, pagkakaintindi natin, di ba, basta nurse, kailangan nasa ospital ka, naka-render ka talaga ng health service. Pero ito, so pwede itong gawing ano, parang part-time din ng mga, let's say, mga nurses talaga na may experience, tapos gusto nila additional job, pwede sila mag-apply dyan, di ba?
0: Yes po.
1: Kunwari, 3-4 hours lang required.
0: Yes,
1: depende
0: po.
1: Sa...
0: Depende sa job requirement po.
1: So medyo may flexibility pala.
0: Yes,
1: no?
0: So a lot of these companies din po kasi yun nga, they offer flexible working hours, part of the benefit ng mga employees yung may mga ganon. And may marami din po kasi silang binibigay na benepisyo. So, for example, for single mothers, for LGBT couples, for persons with disabilities, kaya po siya inclusive job fair because a lot of these companies are very inclusive as well.
1: So, yung iba naman, banking, di ba?
0: May banking din po.
1: Malaki yung demand dyan sa banking. Okay. So, ano ito? Mga representatives ng iba-ibang banks?
0: Iba-iba po. Usually, for example, meron tayong mga multinational na banks. So, marami po silang rules din doon. No? They also support din kasi yung banking nila sa other countries. No? So, nasa back office din po sila. So, okay. Not necessarily na nasa front desk sila, nasa teller sila, or ganyan. These multinational companies, they support the banking operations nila abroad.
1: So, malaking bagay nga. Ibig sabihin ako, na-imagine ko kasi yung mga iba interested sa ganyan. Mm-hmm. Kasi siyempre, if other countries yung kanilang parang customer din, ibang time zone, di ba?
0: Yes.
1: So, pag-a-adjust sila para doon sa work schedule nila, basta ang importante dito, stable ang connection mo.
0: Yes.
1: Di ba yung ano mo, di ba yung connectivity mo na hindi nagkakaroon ng problema sa mga signal, whatever.
0: Yes,
1: so,
0: pa.
1: Depende na sa pag-uusap nila ng employer kung
0: yes,
1: ano yung mga requirements.
0: Hapa.
1: Okay. Yeah. So, anong pwede mong ibigay na tip doon sa mga prospective mga applicants? Anong mga dapat? Kasi, alam mo, karamihan, lagi ako dito, may mga na-interview ako dito, yung mga medyo kinakabahan, pag na-interview na. So, ano yung mga dapat doon? Nakabihes, di ba? Maayos. So, what would make it more effective for them na para, at least, di ba, kung ano yung gusto mong job, direct to the point ka na, wag na yung kahit anong trabaho na lang, hindi pwedeng ganun eh. Nate-turn off interested companies. Mm-hmm. Gusto nila pag-usapan, di ba, yung mga ganun. So, ano-ano pwedeng i-share mo na tip dun sa mga nagbabalak na mag-apply.
0: Yes. So, dadagdag ko lang po yung sa sinabi ni Earl kanina, no? Kasi may one-day hiring po yung ibang companies doon.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, so part na rin po ng preparation nila is they need to understand kung ano po yung mga kumpanyang ito. So, siguro, kasi naka-post naman po sa aming social media, yung mga companies na magpa-participate. So, konting research po sila kung ano mga companies ito. Para pagdating ng interview, they would know kung anong sasagot. Na parang, do you know this company? Anong ginagawa namin as a company? Mm-hmm. Ayun, so basahin lang po nila yung mga websites na yun. Pangalawa po is, syempre yung skills din nila, no? So siguro, konting mag-review, kasi may iba pong kumpanya dito, may initial assessment na po sila. So we provided a separate room for these employers para dun sila mag-a-assess, kasi may iba pong magte-test po talaga sila doon.
1: Okay.
0: And then, may interview din po. For the interview naman, syempre po, dapat well-presented, bis na maayos, no? Be confident. So, naalala ko nga
1: importante
0: po nung...
1: Importante, confident eh.
0: Yes.
1: Diba?
0: Naalala ko po, before, nung naghahanap ako ng trabaho, nagpa-practice ako sa harap ng salamin.
1: Yun,
0: yes,
1: no?
0: Ganun talagang, po.
1: Importante. So, doon sa mga, let's say, nurses, di ba? Meron bang mga age bracket yan na kailangan ito lang ina-allow nyo?
0: Wala naman po tayo. So, lahat po ng... range ng basta working class or nasa kayo sa working class, pwede po kayo mag-apply.
1: Okay. Sige, so at least bigay na lang kayo ng para anyayahan natin on air. Bali, Earl, ikaw na magsabi kung ano, paano sila mag-apply and then siguro yung website na dapat sundin nila para may magkaroon ng awareness.
2: Ayan, sige po. So, inimbitahan po namin lahat ng takapakinig nagatin sa ating session ngayon. Ang career fair, pinakaunang at pinaka-inclusibong career fair organized by PFIP. Ito ay gaganapin sa May 25 sa Space at One Ayala.
1: Ganda lugar.
2: Malapit sa Ayala MRT. Ayan. Okay. Again, dala po ng valid
1: Very accessible
2: ID,
1: yun.
2: Resume, be prepared po para sa interview.
1: Okay.
2: Ayan po. Tapos, ayan, punta po kayo sa www.pfip.com.ph.
1: Okay.
2: Nasa Facebook, Instagram, at LinkedIn din po. Nakalagay na po doon, no? Lahat nga po ng mga company. Para ma-research nyo na, ma-target nyo na po kung ano yung gusto nyong trabaho, kung ano gusto nyong company na applyan.
0: Idadagdag ko lang din po, meron po tayong SSS, PhilHealth at other government agencies
1: dapat
0: din po.
1: Dapat meron din TESDA. Well, just in case, di ba, yung mga iba kailangan ng technical training pa na para swak dun sa position. Okay, maraming salamat ha, at sigurado ha, marami nakapanood, interesado yan, mag-apply. Thank you ha, sa ating mga studio guests, walang iba kundi si Angelo Jello Camaya, Chairman ng Financial Philippine Financial and Inter-Industry Pride, at si Earl Tan, ha, trustee ng ito nga, PFIP. Maraming salamat for being here in the studio. Salamat.
2: Thank you po.
0: Thank you po.
1: Okay, mag-news break lang ho kami. Huwag ho kayong alis.
0: Thank you po.
3: Thank you. Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprobyan sa DZMM.

0: Ang oras, 9:06 in the morning.
1: DCMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya na nawagan ng Teachers Dignity Coalition na repasuhin muna ang Summer Remediation Program ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program ng Department of Education bago ilunsad. Sa survey ng TDC, may mga gurong nagre-reklamo dahil sa pagiging non-voluntary nature ng programa, kawalan ng budget sa pasahod at suporta sa mga materyales at logistics. Ay kay TDC Chairperson Benjo Basas, posibleng paglabag sa Magna Carta for Public School Teachers kung idadagdag pa sa regular teaching duties ng mga guro ang remedial classes. Nakita rin ng grupo na mababa ang student turnout sa mga summer remediation classes kahit pa maagang natukoy ang mga mag-aaral na sasailalim dito. Gitna ng grupo, makatutulong kung pansamantalang sususpendihin ang full implementation nito hanggang sa susunod na school year para matugunan ang mga issue nito. Samantala naman, nagsama-sama naman ang mga aspiring at established artists sa Alabang sa Songwriters Night na inorganisa ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. Bukod sa musika, ibinahagi ng mga dumalo ang kani-kanilang mga karanasan at ipinagdiwang ang magandang hinaharap ng original Filipino music o OPM.

0: Nagbabalik ko ang approve yan dito ho sa DZMM Teleradio at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom ang Senior and Employment Officer ng Quezon City LGU. Lagi rin tating nakakausap ito dito sa approve yan. Walang iba kundi si Maria Teresa Rai Labrador. Ma'am Rai, si Danny Buenafeo sa programang approve yan.
1: Sir Danny, magandang umaga.
0: Oh, thank you very much ha, Ma'am Rai, sa pagpapaunla ko sa amin dito sa DZMM Teleradio approve yan. Eh, bigyan nyo nga kami ng konting issue or update tungkol dito sa kauna-unang cooperative para sa mga domestic workers natin na ito, mga nakauwi ng OFW, Ma'am Rai?
1: Ayan, Sir Danny. Opo. Ito pong QC Cares Cooperative. Ito po ay isang programa no, na itinatagpo ng ating city government through the Public Employment Service Office sa pamamagitan po ng aming Migrant Resource Center. So ito po yung kauna-unahang member-owned at city-supported cooperative para po sa ating mga domestic workers at nagbabalik po na overseas domestic workers sa Quezon City. So basically po, ang purpose po kasi nitong programang ito is mabigyan po sila ng mas matatag na kabuhayan. No, pagbalik nila dito at yung ating mga in-migrants na tinatawag po, no, yung ating mga local domestic workers, magkaroon sila ng access po sa savings, magkaroon sila ng financial literacy, skills training, and access din po sa savings and credit services, which is normally isa po sa component, no, ng isang kooperatiba. We also offer under this program po job matching, skills training, and social protection para po magkaroon yung ating mga nagbabalik na OFW na yung ating mga domestic workers na nandito sa Pilipinas, mga in-migrants, na mas maayos na oportunidad at the same time po financial security and economic security as well. Na iiba lang po ito, no, yung ating QC Care sa mga nauna ng programa dito po sa ating lungsod dahil hindi lang siya temporary po, Sir Danny, na assistance o referral service. Basically po, para sa ating mga OFW talaga, yung ating mga programa ay reintegration programs. So marami po tayong iba't ibang reintegration pathways para sa kanila, para matulungan sila na pagbalik po nila dito. Because we know naman po, no, realidad po yan, hindi naman po lahat ng ating mga OFW na bumabalik ay sabi nga po, no, ng mga tao, pagka OFW ka, mayaman ka. Marami kang pera, pagbalik mo. Kaya expectation po yan. Pero in reality po, hindi po lahat ng ating mga OFW ay ganun ang nagiging sitwasyon. Okay. Marami po sa ating OFW na pakikipagsapalaran po talaga yung rason bakit sila umalis ng Pilipinas at pinili na lumayo sa kanilang pamilya. So dito po sa programang ito, ang inisyatiba pong ito ay para bigyan sila ng higit pa at mas sustainable na opportunity po, Sir Danny, dahil dito hindi lang siya temporaring ayuda. No? Dito binibigyan sila ng pangmatagalang economic empowerment. No? So, ito po ay nasa modelo ng kooperatiba kung saan sila po yung mga members, sila po yung may-ari, at meron silang participation po dun sa pagpapatakbo ng kanilang cooperative. So, aside from pagbibigay ng ayuda, lumilikha din tayo po ng mekanismo para sa financial inclusion, no? Entrepreneurship, and sustainable livelihood para sa ating mga QC citizens po na ang trabaho ay pagiging isang domestic worker o yung mga bumalik po na domestic workers mula sa ibang bansa. Okay, lalo na yung ating mga kababaihan, Sir Danny, no, na manggagawa.
0: Okay, Ray, tanong ko lang, ito bang programa ninyo, itong cooperative para bigyan ng economic empowerment itong mga returning OFWs, naka-confine lang ba ito sa mga returning na mga domestic workers o kahit iba, basta resident sila ng Quezon City?
1: Yung ati pong programa, initially po,
0: mga
1: sila
0: domestic
1: po muna.
0: Lang? Domestic ating, workers lang? Muna.
1: Sila po muna ang una nating target po dahil pace at scalable naman po itong programa po. No? Base po kasi dito sa ating inisyatibo na ito, Sir Danny, ang una po natin talagang target ay itong ating mga domestic workers
0: na bumalik
1: na OFW and at the same time, yung ating po mga in-migrants or yung mga local domestic workers po na nandito sa Quezon City. So, hindi po siya natin tinitignan na sa kanila lang muna. But for the initial implementation po ng programang ito, no, sila po yung ating gustong maging sentro. Dahil sila po yung may mas malaki ang challenge na iba po sila po yung mas malaki yung challenge na pinagdadaanan as OFW or as domestic worker. Pero we're not saying naman po no na ang mga OFW natin hindi domestic worker ay hindi nahihirapan okay. At hindi rin po nagkakaroon ng financial challenges. For this program po, yes po, Sir Danny.
0: Yes, right. Existing na ba to? Itong cooperative program na to? Existing na o i-implement pa lang?
1: Kami po ay nag-uumpisa na, Sir Danny. Okay. Actually po, tayo po ay nasa phase na tayo po ay naghahanap na ng mga possible members no para po dito. And initially, meron na po tayo yung mga initial members. Mm. No? Sila po yung ating mga unang makakasama para dito. At sila po yung tutulong na sa atin para din mas mapalaganap pa natin yung empowerment na gusto nating mangyari. At the same time, sila po yung magiging katulong natin na i-share pa sa mga interesado at magiging kwalipikadong miyembro po nitong ating programa.
0: Importante kasi sa akin dito, Ray, yung financial literacy. Kasi alam mo, based on my experience, yung mga umuwi talaga dito, walang savings eh. Hindi nila alam eh, di ba?
1: So, yan.
0: Itong part of the cooperative program na to, that will... at least mayroon sila, kargado sila sa kung ano yung kaalaman nila doon sa pagsisave ng pera. Pero ito, mayroon din bang sustained livelihood sila na kunwari pagkakitaan din pag sumama sila dyan sa cooperative?
1: Yes po, Sir Danny. Ang ating po kasing cooperative na itatatag dito sa QC Cares ay hindi lamang po nakasentro sa
0: literacy
1: program. Savings and credit. So kasama po dyan yung iba't ibang trainings para mas matulungan pa po sila. Bukod po sa financial literacy trainings, meron po tayo mga skills trainings. No? And yung pong konsepto ng savings and credit, ang maganda po kasi dito is kontrolado ng ating mga membro kung paano po nila paiikutin yung kanilang iniipon through their co-op. And at the same time, sila po ang makikinabang kung gusto na po nila mag-establish ng kanilang negosyo after po natin sila makapacitate. Doon po sa ating mga ibibigay sa kanilang programa ng training, entrepreneurship and livelihood trainings. So pwede po silang umutang doon na mismo po sa kanilang kooperatiba.
0: Pauutangin din sila. So ibig sabihin, depende doon sa depende sa business plan nila, no? Paano ipupush.
1: Yes po.
0: Kaya at least kung meron na silang sapat na kaalaman how to do that, yun nga, yung mga literacy, savings, technical know-how, and they can pursue that with ease, no? At saka kung sapat na kapital, di ba? Ganon, mangyayari, di ba, Ray?
1: Yes po. And ang maganda lang po dito, Sir Danny, habang nag-iipon po sila, at pag po nagkaroon na ng maturity yung kanilang ipon, pwede na po nila ito pagulungin through savings and credit. At the same time, nakakapacitate na po sila along the process. Yun naman po ang tulong na ibinibigay sa kanila ng Quezon City Government through the QC Cares program.
0: Okay.
1: Na habang sila ay tinitrain hindi lamang po sa financial literacy and financial stability, kasama na po dyan yung capacity development para sila ay matutong magnegosyo, magkaroon po sila ng additional na technical skills kung gusto naman po nila na mag-apply ng trabaho sa ibang larangan naman po o sa ibang industriya. And at the same time po, hindi lang siya basta konsepto ng pagpapautang. Meron po silang savings culture, may collective ownership. Kaya sila-sila din po mga membro ang nagtutulungan na at the same time po, magiging financially independent po sila at hindi na po paulit-ulit na mababaon sa utang. Kasi naging, ano na po siya eh, naging norm.
0: Okay.
1: Po,
0: sige.
1: Pangungutang. Opo.
0: Nako, maraming salamat, Raya, at good luck sa proyekto na yan at malaki ang maitutulong niya. No? At syempre, minomonitor niya yung mga taga Quezon City ng mga returning OFW ng mga, di ba, domestic workers. Maraming salamat, Ray. Thank you.
1: Maraming salamat po, Sir Danny. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Yan ho si Maria Teresa Ray Labrador, Senior and Employment Officer ng Quezon City LGU. Yan ang kauna-unahang cooperative para sa mga domestic workers na umuwi bilang OFW. Ah, ang oras natin, 9:18 in the morning. Babalik ho kami. Babalik kami.
2: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan! Bago pa man sumikat ang araw,
3: Gabi!
4: Good morning!
2: matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
3: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
2: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: at talino ng manggagawang Pilipino. Ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero.
1: Nagbabalik ho ang approve yan. Dito na tayo sa Kwentong Obrero. Ito yung mga inspiring success story ng ating mga kababayan sa anumang panig ng mundo. Ngayon ho, makakasama natin via Zoom. Isa na namang talaga namang pwede nating mga magagaling dumiskarte. Yan ang mga gustong panuuri ng ating mga kapwa Pilipino. Dahil maraming negative news . Gusto naman natin yung positive news. So makakausap natin ang isang Pinay restaurant owner sa Netherlands. Pag-usapan natin ang kanyang journey, paano siya napunta dyan. Walang iba kundi si Hazel Amistoso. Hazel, good morning. Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Hello Sir Danny, good morning din po.
1: Good morning, Hazel. Nako, madaling araw, gumising ka, di ba? Madaling araw ngayon dyan, di ba?
2: Oo nga po . Para naman magapay yung mata, kukulang siguro ng tulog.
1: Maraming salamat. Anyway, basta maganda naman ang pwede mong i-share na istorya dyan, di ba? Sa buhay mo. Nabasa ko di ba, yung pagsisimula mo. Bali, nagsimula ka sa Malaysia. Tama ba? Nagtrabaho ka sa isang restaurant doon. Talagang restaurant business ang naging interest mo, Hazel?
2: Yes, sir. Opo. Kasi mahilig po ako sa pagluluto.
1: Okay.
2: Passion ko po yung pagluluto.
1: Okay. So, anong year yun? Yung napunta ka ng Malaysia at saka yung unang trabaho mo, siguro para at least magkaroon ng konting konteksto yung ating interview.
2: I think that was 2013 po.
1: 2013,
2: yes.
1: Oo. So at that time, dalaga ka pa noon, Hazel, di ba?
2: Hindi. May anak na po ako noon.
1: May anak ka. Oo. Anyway, how long did you stay in Malaysia?
2: Mga one year and a half.
1: One year lang?
2: Hindi man matagal po.
1: Okay. And then doon, para at least medyo maintindihan, paano ka napunta naman ng Netherlands?
2: Nakapag-asawa po ako ng Dutch.
1: Nakapag-asawa ka ng Dutch national. Tama?
2: Yes,
1: diba?
2: Po.
1: And then, bali kung 2013 ka Malaysia, 2014, napunta ka na ng Netherlands?
2: Hindi pa po. Bali, na-meet ko yung husband ko noong 2015. Yes, okay. 2015. Tapos, okay, Pumunta po siya ng Pilipinas muna. Doon siya tumira ng mga almost 3 years. Tapos, yun, after that, po, nag-aral pa ako ng Dutch bago pumunta dito. Kaya sinabayan na lang niya po ako, pati yung mga anak ko kasama ko na.
1: Galing ha. Ibig sabihin talaga nag-aral ka pa ng Dutch language para at least madali no, makapag-adapt ka, 'di ba? Sa tsaka yung kultura na rin no dito sa Netherlands.
2: Opo.
1: Okay, and then pagdating mo diyan sa the Netherlands, how did you start na your itong negosyo? Kasi ikaw na ngayon na nagmamay-ari ka na nitong diba? May catering company ka na at saka itong restaurant mo?
2: Restaurant.
1: Hazel's Cucina.
2: Restaurant at catering.
1: Hazel's Cucina.
2: Yeah po. Bali, nag-start po ako sa nail salon. Actually po yung ang pangalan po ng nail salon ko is Hazel Nagel Studio, but bali yung Nagel is nail, so parang Dutch word po siya. So yun, as naging okay naman, naging mga customers ko mga Dutch din. Kasi bata pa lang po ako, nagmamanicure na ako kasi mama ko manicurista dati. So dinala ko yung dito hanggang sa dumami yung mga customers ko, pero puro Dutch. Tapos, gusto ko kasing magluto kaya yun, okay, Napunta rin ako sa catering.
1: Pero Hazel, ginagugutom ako dito sa mga video na piniplay dito habang kinakausap kita, pinapakita yung pictures at saka video. Anong klase ng mga dishes? Filipino food mostly?
2: Yeah, authentic Filipino food po.
1: And gusto naman ng mga Dutch? Ibig sabihin, bakala ko, baka Pilipino lang ang parokyano mo
2: Yes po, sir. Alam niyo po, nag-1 year lang po kami noong April 25.
1: Okay.
2: Tapos, bali, nag-start po ako, medyo kasi yung lugar is parang village, small village. Nag-start po ako, bali, syempre, halos lahat ng Dutch dito, walang idea about Filipino foods. Akala nila Thai kasi siyempre na
1: Oo,
2: ano
1: parang
2: nila
1: ganun din eh. Oo.
2: Chinese.
1: Oo.
2: Every time na dumadaan, anong restaurant to, ganito ko, sabi ko po, Filipino, and then sasabi nila, what is Filipino? Ganyan, minsan-minsan pa, nagmumura pa yun sila, what the fuck is Filipino?
1: Oo.
2: Mga ganon.
1: Oo. Oo.
2: Tapos, hindi naman alam na negative na pala sila,
1: Oo.
2: why daw na nagtayo ako ng restaurant, Filipino
1: Oo.
2: restaurant, sa small village na wala namang Filipinos. Tapos
1: Oo.
2: sabi ko, hindi naman Filipino po yung target ko, lokal.
1: Oo.
2: Tapos sabi nila, hindi daw ako magtatagal, mga negative. Pero
1: Oo.
2: sabi
1: Ah,
2: ko,
1: yan ang mga
2: subukan ko lang
1: challenges,
2: po.
1: no? Mga challenges
2: Yes.
1: yan, oo.
2: Tapos, so far, sir, 95% po Dutch, 5% na po yung Filipino.
1: Wow, galing. Oo.
2: Yes
1: So,
2: po.
1: for now, siguro yan, yan ang gusto kong ano eh, at least na po-promote mo yung Filipino food, Filipino culture, 'di ba? Naiintindihan
2: Yes, sir.
1: ng mga Dutch yung ating 'di ba, kultura at saka yung pagkain. Pero as of now, meron ka bang mga let's say empleyado rin ng mga Pilipino na hinire mo?
2: Mga anak ko po.
1: Ah, anak mo. Ilan anak mo pala, Hazel?
2: Bali, apat ang anak ko po.
1: Ah.
2: Malalaki na sila. Yung
1: Ah.
2: panganay ko, mag-30 na. Siya yung assistant
1: Tumutulong.
2: cook ko.
1: Oo.
2: Po. Tapos yung pangatlong anak ko, kasi
1: Oo.
2: HRM din siya. Matapos
1: Oo.
2: na siya ngayong July.
1: Mm-mm.
2: So, siya yung kasama ko. Yung girlfriend niya, nauna nang natapos. Siya yung manager
1: Mm-mm.
2: namin. So, parang family business po.
1: Pero taga saan ka sa atin, sa Pilipinas, Hazel?
2: Leyte.
1: Ah, Leyte. Okay.
2: Opo.
1: And then, since pumunta ka na dyan, few years ago, nakabalik ka pa ba sa Pilipinas?
2: Opo.
1: Ah,
2: Sige po.
1: nakakabalik ka.
2: Before ako nagkaroon ng restaurant, pero ngayon medyo mahirap na kasi
1: Mahirap na.
2: ako
1: Oo,
2: talaga yung
1: full-time.
2: nagluluto.
1: Okay. So, I'm sure, pag yung ganyan may catering, eh, siguro, ikaw na rin na nagsiserve ng mga pagkain dyan sa mga Filipino events, kahit sa Philippine Embassy natin, no? I'm sure, Hazel. Ha?
2: Yes po. Pero, opo, meron, nag-ano nga, nag-inquire na sila sa akin para sa 18
1: Oo.
2: May 8, that is next week
1: Oo.
2: at, so, sige pa
1: Yun.
2: rin hanggang ngayon.
1: Kaya nga, with friends like Terry Gavino, Ona Gavino, di ba? Sila Boy
2: Yes, po.
1: Balmaseda, malalakas sa mga influence niya sa community. Ibig sabihin, marami mga parokyano mo dyan, kahit siguro yung mga ilang mga nagpupunta doon sa ICC, di ba? Di ba? Doon
2: Marati
1: sa,
2: po. Opo.
1: oh. Anyway, maraming salamat sa isinair mo sa amin, ha, Hazel, at good luck dyan sa negosyo mo at salamat sa pag-share mo ng napaka-incredible journey mo, success journey. Thank you.
2: Thank you din po, sir. Thank you po.
1: Okay, sige, pwede ka na magpahinga, matulog muna, Hazel.
2: Thank
1: salamat.
2: you, sir. Okay, God
1: thank
2: bless you
1: you.
2: Po. Bye-bye.
1: Pag nakabisita dyan, mabisita ko yung lugar mo, ha, Hazel? Thank you.
2: Welcome po kayo, sir. Welcome na
1: okay.
2: Welcome po kayo.
1: Yan o, ang isa na namang success story na ating ibinahagi dito sa DZMM Teleradio Aprubyan, si Hazel Amistoso, Pinay Restaurant Owner dyan sa Netherlands. Okay, bilis ng programa natin, ha? May 10 na 2026. Next week, magsama ulit tayo dito sa programang Aprubyan. Pero susunod na ho, Panalong Diskarte kasama sina May Valle Zeniza at Salve Duplito. Bye-bye, see you!
0: Si Danny Buenafe ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan! Kita, kabuhayan, at positibong pananaw. Yan ang hatid nina Salve Ibanez at May Valle Ceniza sa Panalong Diskarte! Panalong Diskarte! Susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:31.
1: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa program, hahasain ang galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle Ceniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!
0: Happy Sunday, everyone! Magandang umaga! It is Panalong Discarte Day. Kakulay ko na naman ang aking backdrop. O, di ba happy? O kaya yung mga hindi nanonood, nakikinig lang, pwede kayo mag-TV din para makita nyo ang kakulitan ni Ate May Valle Ceniza.
2: Mas makulit si Salve.
0: Panatili natin maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. Shake, shake, shake it off ang mga bad vibes and negas sa buhay dahil nakakapagod. Pangit yan. Don't worry, everything will be alright. Yan ang ating motto dito sa Panalong Diskarte kung saan pinag-uusapan natin ang mga isyong kaperahan kasama na ang mga sakit sa puso at sakit sa bulsa. Alin ang mas masakit? Puso o bulsa?
2: Bulsa.
0: Bulsa. Alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
3: Woohoo! Happy Mother's Day!
0: Happy Mother's Day, Beshi!
3: Yes, another Sunday.
0: Ganda na pa-scarf natin ngayon. Yeah, you
2: know. Para akong FA, di ba?
0: Hindi naman!
3: Ambisyos ang
0: hindi.
3: FA, ganyan lang.
0: Iba ang dating mo, yayamanin.
3: Okay, happy, happy Sunday nga. Isang masagana at masayang araw ng mga mami sa buong mundo, mga kapamilya. Ako po si May Valle Ceniza at ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang mga iniipon nyo yung kaperahan at gabay ninyo para turuan ang inyong mga anak, mga kamag-anak ng mga para palaguin ang inyong mga pera at mga tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin natin ating kaalaman sa pagmamanage ng ating kaperahan. Hindi pwedeng tinatago lang yan. Dapat pinapalago yan. Kaya, samahan niyo po kami at pag-usapan natin ang mga paraan kung paano yan lalago at paano hindi rin tayo masascam. At syempre, sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin.
0: Yumaman at magpayaman, yan ang bago kong motto, Ate May. Aha. Para sa Panalong Diskarte, yumaman at magpayaman. Huwag nating kakalimutan yung pangalawa.
3: Yeah,
0: importante, hindi lang tayo ang yumayaman. Pero inaamin na natin sa sistema natin.
3: I-invite na natin. Yes. Huwag tayong, parang kahit wala ka, dapat mukhang meron.
0: Through the bells.
3: Diba?
0: Oo.
3: Sometimes people treat you how you carry yourself. Hindi yun masama. Talagang ang tao ay likas na judgmental. Hindi totoo yun.
0: Ang sama ng ugali ko. Kasi minsan para akala na yung minsan tunay na pangit.
3: Wag laman yun sa itsura. Parang
0: ako feeling ko wala naman tunay na pangit eh.
3: Oh, wala.
0: Ang tunay kaya na pangit yung masama ang kalooban.
3: Correct. Mm. Oo. Kasi kung hindi ka naman masyadong kagandahan, pero kung maayos ka, na-uplift din. Naayusan yung sarili mo.
0: Nahirapan po siya.
3: Diba?
0: Yes.
3: Pabayaan.
0: Oo. Kaya mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Kada linggo, meron po talaga kami mga kabarkado na dito online and offline.
3: Yes.
0: TV and not on TV.
3: Yes. Radio. Siyempre, radio. TV,
0: oo, pero
3: online.
0: Na kasi. Parang ahirap na sabihin na radyo lang tayo kasi TV din tayo.
3: Yes.
0: Pero radyo yung format natin.
3: Correct.
0: Ito po yung
3: reality
0: original.
3: Radio.
0: Mm-mm. Na-realize ko lang kanina umaga. Di ba pa-podcast ng mga tao, parang doon na daw papunta. Hello, ang original na podcast, mga radyo.
3: Oo.
0: Oh, di ba? Yung live, makikinig ka sa kulitan, nakikinig ka sa balita, nakikinig ka sa panalong.
3: Diskarte.
0: Ang DZMM Radio Patrol sa Estrenta ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide at worldwide. Right. Sa DCMM Teleradio Cable Channel at sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na para lagi nyo nakikita. Mag-on cam na ulit kami ni Ate May.
3: Okay. At syempre, welcome din po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong araw ng Linggo. Mm-hmm. Maari po kayo mag-send ng inyong mga mensahe, katanungan, reaction sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000 at babasahin namin yan maya't maya at as they come in. Pasensya na po, minsan nakakalimutan natin ibasahin ito kasi parang naubusan tayo ng oras itong ating may say ka dito.
0: Punong-puno kasi yung programa natin lagi. Ano, lagi tayo naghahabol.
3: Oo, pero kailangan natin tong itaguyod at kailangan natin ng reactions from our... Parang ito yung part ng interaction natin with them.
0: Mm-hmm.
3: Okay, ang ating may say ka dito question of the week or of the day ay, mga kapamilya, sa tingin ninyo, sa tingin ba ninyo, kaya pa bang makapag-ipon kahit minimum wage ang sinasahod?
0: Uy, ang ganda ng tanong na to. Mm-hmm. Mm-hmm. Dapat sumali talaga kayo dito sa kwentuhan na to. Kasi
3: magkano na ba minimum wage, Besh?
0: 600 yata.
3: 600.
0: Oo, tama ba? Pakitanong si Tita Dani Buenafe. Tita Dani, hindi ako updated. Kasi ang alam ko, yung noong 90s pa, nung nagko-cover ako,
3: ano?
0: Alam mo yung utak ko pag 50 plus na. Minsan, ang naaalala mo yung long time ago. Pero
3: parang
0: yung nabasa
3: yung
0: mo kahapon.
3: Ano, ang naaalala mo yung luman-luma.
0: Oo, masakit talaga sa loob yung sakit na yan. But
3: 600
0: yata. Paki-double check nga po kung ano ang minimum wage. Alright.
3: So yan. Dahil yes sa Pilipinas, no? Sa Pilipinas, ato, ano tayo, per day ang bayad. Sa
0: Correct.
3: Ibang bansa, per ora.
0: Correct.
3: Oo.
0: Correct.
3: Kaya, pag sila pag nagko-convert ang mga Pilipino pag nagbabiyahe, pasensya na po. Kasi ang kinikita ay pesos. Pero ang ginagastos ay iba't ibang currency.
0: Humahanas ka talaga lagi dyan sa conversion. Ako din laging sinasabi ng mga kasama ko, ang tagal nito mag-shopping. Kasi kanina pa nagmamat. 698 po ang minimum wage dito sa 650. Nagbabago po kada oras.
3: Pero pag sa probinsya,
0: 658 to 695.
3: Okay.
0: So baka the lower end ang sa probinsya. Tama ba?
3: Yes.
0: Tapos sa higher end ang sa Metro Manila.
3: Okay.
0: Halos 700 na rin naman pala.
3: Magkano ang ano, bigas?
0: 700 mo nga times 20. Magkano ang kalalabasin nito kada month? Hoy, ang mga mat natin, may calculator.
3: 1-4, di ba 7 times,
0: Hindi, 20 days per month ang minimum.
3: 20 nga.
0: Minsan hindi nila nakukuha yung higher, pero let's see for 14,000 pesos.
3: 14,000.
0: Okay, kaya pa ba? Kaya pa ba, Pilipinas?
3: May tax pa yun, Besh,
0: pesos.
3: Hindi mo take home.
0: Oo, gross pa in day. So magkano pa kikompute nga ni Colette Marcelo? Siya ang taga-compute natin.
3: Diba?
0: Via Viber call.
3: 14,000
0: okay.
3: A month ang minimum wage minus tax.
0: Mm-mm. Plus. Pero pag minimum wage, walang tax.
3: Walang tax?
0: Oo, walang tax yan. Pero nagbabayad sila ng tax through VAT.
3: True.
0: And oh,
3: yung mga kinokonsum, binibili natin.
0: Alright, okay. Let's go to What's In, What's Hot!
1: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's In,
4: What's In,
1: What's Hot!
4: What's Hot!
0: Alright, what's in, what's hot?
3: What's hot?
0: DA nagsasagawa ng hakbang para mapanatili ang matatag na presyo ng palay sa buong bansa. Ano ang epekto nito sa magsasaka at mamimili? Alright, ngayon araw ay pag-uusapan natin ang mahalagang issue na direktang nakakaapekto sa bawat pamilyang Pilipino, ang presyo ng palay at bigas sa bansa. Sa gitna ng pagbabago ng presyo sa merkado, nagsasagawa ng mga hakbang ang Department of Agriculture para maprotektahan ang mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang bigas para sa mamimili.
3: Ay, naalala ko, wala na yata akong bigas. Kailangan ko nang bumili.
0: Mamaya, bago ka umuwi, dumaan ka na muna sa Bigasan ng Bayan.
3: Oo, sa Bigasan ng Bayan para mas mura.
0: Yeah, diba? Pero paano nga ba ito makakaapekto sa ating hapagkainan at sa kabuhayan ng mga Pilipino? Para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon Through phone patch si Asec Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Asec Arnel, welcome to the show. Si Salve po ito at si May.
3: Welcome to Panalong Diskarte, Asec.
4: Good morning! Hi. Good morning, Ms. Salve and Ms. May. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood.
0: Thank you, Asec Arnel, sa pagbisita sa amin ngayong umaga. Bisita kahit phone patch lang. Ayan, tuloy hindi natin makita yung kagwapuhan mo dahil wala ka dito sa studio. So, lugi ka. Kami lang ang maganda. Asec Arnel, bisitahin mo naman kami paminsan-minsan.
4: Yes po, yes po.
0: Kahit yun nga lang linggo kami, kaya magi-give up mo ang iyong lazy Sunday morning. Pero balita ko, Asec Arnel, sa DA walang lazy day. Ang dami niyo trabaho.
4: Oh, araw-araw po talaga ngayon, especially na meron tayong inaasahan na mga challenges po ngayong darating na wet cropping season natin. As you are all aware, meron po tayong mga challenges sa production natin dahil sa mataas na presyo ng petrolyo, yun pong mataas na presyo ng fertilizer at ito pong posibleng El Nino na pwede pong pumasok ngayong June, July, August.
0: Mag-El Nino ulit, parang umuulan-ulan na babalik ulit tayo sa ano? Sa init?
4: Sa El Nino po ay yung kakulangan ng precipitation o ulan doon po sa ibang areas. Hindi naman po pantay-pantay ang epekto sa mga rehiyon. Bagamat kataasan ng epekto sa ating palayan, dito po sa rice sector ay nangyari quarter 3 hanggang quarter 4 base po sa pag-aaral ng field rice.
3: Okay. Asec Arnel, kumusta naman po ang kalagayan ng ating palay sa mga lalawigan? Dahil sa pagbaba ng presyo ng palay ay ilang lalawigan, ano po ang agarang hakbang na ginagawa ng Department of Agriculture para protektahan ang mga magsasaka?
4: Dahil po ngayon ay more than 80% na yung na-harvest, going to 90%. May mga areas po na nakaka-experience ng pagbaba ng presyo ng palay dito po sa halimbawa sa Pampanga, sa Isabela, sa Cagayan, Nueva Ecija, bumabagsak po ng hanggang 17 pesos. Galing po yan from strong farm gate price of 24 hanggang 28 pesos. Bagamat sa ibang area po, kagaya ng Palawan, ay nananatiling mataas at 23 to 24. So, we're seeing a localized price pressure than a systematic collapse in the market. Dahil po dito, yung NFA, tinaasan na po nila actually yung kanilang pamimili presyo at 30 pesos to up to 30 pesos per kilo. At ang gagawin po nila ay mag-intensify ng pamimili doon sa mga areas na naka-experience po ng sharp decline doon sa farm gate price. So, yun na po yung immediate na gagawin ng NFA. Bagamat hindi po ganun kalaki ang participation ng NFA sa local palay procurement, pero nakaka-apekto po ang ginagawa ng NFA doon sa overall pricing po ng farm gate price ng palay.
0: Asec Arnel, yung mga nakikinig sa atin, ng mga magulang, nag-worry na sa mga budget nila, pagka ganitong news item, parang nakakaputi ng buhok. Ito ba ay cyclical? Like, is it an annual thing na nangyayari pagka ganitong panahon? Ganitong klaseng, this is already tag-init. Coming into the second quarter, no? Tag-init, taglamig, nagbabago ang panahon. Or sa history ng presyo ng palay, ito ba ay abnormal sa tingin ninyo?
4: Actually, medyo kakaiba po yung presyohan ng palay. Pero eventually, overall, sa consumers, ang nakaka-apekto po yung presyo ng bigas. So, medyo magkaiba po yun. Normally, kapag patapos na yung anihan, saka nagtataas ang presyo dahil umuunti na yung nabibiling palay. Pero, yun nga po, baliktad, nagsimula na hanggang sa peak, mataas ang presyo ng farm gate ng palay. Sa ngayon po, kasi kung titingnan naman natin sa merkado, sa bigas, medyo stable yung presyo ng bigas for both regular and well-milled. Bagamat tumaas po yan Ang pagtaas niya ay hindi dahil doon sa kakulangan na supply. Malaki po yung volume natin. At mataas yung inventory natin nasa traders, nasa household level at saka sa nasa NFA level. Ang nangyari pong pagtaas ay dahil doon sa movement or transport cost sa nina pagtaas ng petrolyo. Kaya po ang import, bagamat kailangan, ay carefully balance natin versus doon sa ating local production to ensure both yung stability ng presyo ng farm gate, ng palay, at saka po ng presyo ng bigas. Ngayon po, Ms. Salve, Ms. May, hindi pa natin problema yung volume at saka
3: yung supply.
4: Ang presyo. Yes po,
3: at
4: ang supply.
3: Mm-hmm.
4: Ang magiging challenge sa atin po yung susunod na harvest season.
3: Yeah.
4: Na makaka-apekto sa atin towards the end of the year hanggang first quarter of next year. Depende po talaga kung tatagal itong problema sa gitnang silangan na nakapatuloy
0: anong
4: na nakaka-apekto sa fertilizer.
0: Asek Arnel, anong buwan yung susunod
3: na harvest season?
0: Na harvest?
4: Ang susunod na harvest season po, magsimula po yan September at magtatagal po yan hanggang November. Doon po, depende po sa area.
3: Uh-huh.
0: Go ahead.
3: So hindi, ang intindi ko po, so we have enough supply for
4: until the next harvest season.
3: Until the next harvest season that we don't need to import?
4: Hindi po. Ganun kailangan po pa rin po natin ng additional import. Opo. Careful balance nga po.
0: Lang.
4: Yes. Necessary pa rin po yung ating additional imports to ensure po na, kasi bagamat nag-harvest po tayo, we're producing 80% of our requirement.
3: Mm-hmm.
4: At yung additional import po dumating to fill in yung ating requirements. Plus, yung atin pong inventaryo, yung buffer stock natin, masigurado po kasi kailangan hindi naman sa agaran na maubos para palagi po tayo may stocks.
3: Alam mo, nakakalukot isipin, nung bata-bata pa ako, kasi pinag-aaralan sa social studies,
0: mga
3: parang
0: tayo,
3: nag-export pa po tayo ng bigas, pero ngayon, matagal na nga yun. Napag-ahalata ba?
0: Na-imagine mo ba yung edad niya? Kailan pa tayo nag-export ng bigas?
3: Nag-export pa tayo. Tapos,
0: palay ba o bigas in-export natin?
4: Yeah,
3: well, we don't need to import.
4: Bigas.
3: Yeah, we don't need to.
4: For a short period naman po 'yan.
3: Yeah, pero ngayon hindi na talaga, no? But, hindi na natin kaya.
0: Arnel, for a short period in 19. Pero Asik Arnel, nakakalungkot lang. Itong crisis, no, sa Middle East. Pabago-bago kasi. Yung bang buka kahapon sinabi patapos na, tapos ngayon magbobombahan na naman. This kind of uncertainty pagdating sa ganitong issue ng palay, bigas, importation, yung cost ng logistics sa pagdala ng palay papunta sa milling station, 'di ba? Tapos pagpunta sa merkado, the uncertainty itself is a problem, ano? Hindi lang yung mismong fact na ang mahal ng gasolina at saka diesel, kundi di natin alam kung anong mangyayari.
3: Mm-mm.
4: Tama po yun. Very important po yung predictability ng mga pangyayari, ng mga parameters po sa sektor ng agrikultura, lalo na sa presyuhan. Kung hindi po predictable yung galawan ng presyo ng petrolyo, nakaka-apekto po sa, of course, yung movement logistics cost, sa freight cost, lalo na po sa mga imports natin, sa mga presyo ng inputs. Ang luba pong naapektuhan sa sektor na agrikultura po ngayon dahil fuel-based po at saka natural gas-based, yung presyo po ng fertilizer. Before po ng problema sa gitnang silangan, ang presyo po ng fertilizer nasa 1.5 lang kada bag ang urea complete. Ngayon po, doble na, 3,000 na.
0: Grabe!
4: So, makaka-apekto po yan dun sa planting intention plus yung gastusin ng ating mga magsasaka ngayong susunod na taniman. Plus, gagamit po sila ng diesel sa kanilang mga makinarya, sa land preparation, sa kanilang mga water system. So, talaga pong may additional stress pressure po yan sa gastusin po talaga na makaka-apekto po doon sa production, sa productivity, at saka po sa magiging overall output ng ating bansa. Hindi lang po sa palay, ganun din po sa bigas, sa mais, at iba pa pong commodities.
3: Mm-hmm. And no, kapag panahon po ng tag-ulan, kasi dadating siguro sa next ano no, next harvest season, medyo papunta na po doon yung ulan, hindi ho ba? Ano pong tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasaka para hindi ho naman masayang yung mga naitanim o kaya hindi masira yung mga bigas na pwede naman nating ma-store? May enough storage areas or ang tawag doon?
0: Bili ka ng isa pang bahay para lalagyan ang bigas mo. Ase Carnelo, diba? Grabe si Ate May, hoarding tawag doon.
3: Oh, hindi.
4: Hindi naman po, actually.
0: Ah, hindi naman daw.
4: Yung statistics po natin ngayon, karamihan po ng bigas na meron po sa bansa natin, nasa household level, nasa mga, kung di po ako nagkakamali, 48%. Ang susunod po nasa mga traders natin, about 30%+, and then 22% po nasa NFA. So, hiwa-hiwalay po yung stocks.
0: Asik Arnel, ibig sabihin, kunwari ako bumili isang sako, kasi mas mura yun per kilo, di ba? Mm-hmm. Ganun ba yung nangyari? Kaya 40%+ nasa
4: household level? Yes po. At patuloy po na tumataas ang demand, kasi po, we have 115 million Filipinos na. Opo, sa patuloy na lumalaki yung ating populasyon. At lumalaki rin po yung consumption. Right now, every Filipino is consuming 115 kilos from the latest estimate per capita per year.
0: Per so that, year, 115 kilos. Dapat, Asik Arnel, i-measure ko na para mas mababa dun yun.
3: Lahat tayo magbawas ng bigla ng kanin.
0: Kasi,
4: tayo po yung bansa na pinakamalaki po yung consumption sa bigas.
0: Wala pang per capita. Wala, talaga, Asik Arnel. Diba? Tayo ang pinaka-only rice nation in the world.
3: Parang tayo lang yata
4: nag-a-only rice.
0: Tayo lang ba nag-a-only rice?
3: Sa Pilipinas?
0: Uy, black rice na ako, Asik Arnel. Nakakatulong ba yun?
4: Makakatulong po na magkaroon na, halimbawa po, yung pinopromote natin sa DA, lalo na po pag Rice Awareness Month, una-una po ay tangkilikin yung ating pong sariling bigas. Pangalawa po ay kainin lamang yung kaya po na kainin.
3: Huwag sayangin.
4: O kasi po malaki, marami po yung nasasayang bawat pagkain natin. May mga natitira.
3: Oo.
4: But again, we'd like to assure din po yung publiko na as of today, we still have very sufficient po na inventory ng ating bigas nationwide.
0: Go ahead, Ate. The gap between, sabi nyo kanina, iba kasi yung presyo ng palay, iba yung behavior ng presyo ng palay sa presyo ng bigas. And ang issue sa presyo ng palay mostly affects the magsasaka. Tama po ba?
4: Yes po.
0: Kasi dito po sa Panalong Diskarte, malapit ang puso namin sa financial situation ng ating mga magsasaka. Dahil most of us, we depend on them for our food.
3: Correct.
0: Diba? At kung hindi natin matulungan ng mga magsasaka para magkaroon ng mas tamang kita para sa kanilang labor, para sa kanilang pagod, apektado din tayong lahat doon. Ano pa po ba ang issue? Bakit hindi pa maayos ang compensation ng mga magsasaka kumpara doon sa effort na nilalagay nila sa kanilang trabaho?
4: Ang very critical po, ma'am, sa ating mga magsasaka yung presyo ng farm gate ng palay tuwing anihan. So, ngayong harvest season po, actually, napakaganda ng presyo.

0: isa sa nakaka-apekto po, pinakamalaking component ay yung labor cost. So, kaya po yung ating mga magsasaka, pag minsan yung kanilang sistema, depende doon sa labor. Halimbawa po, instead na mag-transplanting sila, na magastos ang labor, nagsasabog tanim po sila, which is less labor extensive.
1: Pero productivity-wise, so, okay din.
2: Oo, yung sabog.
0: Yes po. Productivity-wise, okay din naman po. Uh-huh. Though you need additional mga measures.
1: Oh,
0: ang ano po talaga natin dito, yung atin naman pong yield level is comparable with our ASEAN peers and other neighbors. Mm-hmm. If you look at Nueva Ecija, they can harvest up to 10 metric tons per hectare, lalo na po yung hybrid, basta may patubig. Ang concern lang po natin doon sa ibang areas na wala o limitado ang patubig at saka po yung paggamit ng mga tamang inputs, kagaya ng tamang bini, yung hybrid at saka inbred, kasi meron pa rin pong gumagamit ng home save seeds o yung pong pagkaani, itutuyuin at yun po rin yung itatanim. So, yun po yung ating mga pinagtutuunan.
1: Eh, sa tingin nyo po, kasi 'di ba sabi niyo nag-iimport tayo, meron din tayong local. So ano po epekto nito sa mga farmers natin na nag-iimport tayo? Dun sa when we balance the price of retail ng rice.
0: Ang importante po yung tinatawag na timing and volume na papasok po sa atin. Timing in the sense na tuwing harvest season po ay dapat kung hindi man may papasok ay limitado yung volume, para po hindi sasabay yung karamihan ng import during the harvest season. Nakagaya po nung nabanggit ko kanina, makakaapekto sa presyuhan.
1: O kasi usually yung mga import, yes, kahit na karne, isda, mas mura pa yung imported kaysa sa local.
2: Mukhang nakatutok si Asek Arnel sa monitoring dahil delikado ang timing pag hindi mo na timing. Ako naman ang last question ko dyan, minsan bakit mas masarap yung bigas sa ibang bansa kaysa dito sa atin?
1: Tapos minsan mas mura pa.
2: Bakit ganon?
0: Yes po, very critical po sa palay. Pagka-harvest po ay matuyo agad at ma-imbak ng maayos. So, isang concern po natin talaga sa post-harvest natin, hindi po agad na-dry. Kung nadadry man, mali po yung pagkakadry, yung nabibilad po sa mga karsada. So, yun po yung nakaka-apekto sa quality ng ating production.
1: Yeah.
0: So, kaya po nakatutok ngayon ang ating Pangulo, si Sekiko, doon din po sa mga storages natin sa post-harvest, lalo na po yung pagbibigay ng tamang drying and milling facility. So, napaka-critical po niyan.
2: Maraming salamat, Asek Arnel, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Sinabayan mo ang mga hanash namin ni Ate May sa lasa ng bigas. Thank you so much. Hope next time nandito ka naman sa studio. That was Asek Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Thank you, Asek Arnel.
1: Thank you, Asek. Sa uulitin.
2: Magbabalik po ang Panalong Discarded.
3: Ito ang diskarteng malupit.
4: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nasaan yung ano?
2: Oh.
7: Saan ba dito yun?
2: Ito ba? Ito?
7: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina eh.
2: Ano ba anak? Ito oh.
7: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
5: Ma, Nanay, Mommy.

0: At sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day! Mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
1: Mahalaga po kasi
2: DZMM
1: kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
2: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:01.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Kapamilya, abot sa 178 volcanic earthquakes ang naitala ng FEVOC sa Bulusan Volcano sa nakalipas na 24 na oras. Batay rin sa pinakuling ulat ngayong Linggo na umaga, walang nasukat na sulfur dioxide emissions sa vulkan, pero may namataang ash plume na abot sa 100 metro ang taas at may katamtamang pagsingaw at tinangay papuntang kanluran habang nakapagtala rin ng panandaliang pamamaga ng vulkan. Pinaalalahanan din ng FEVOC ang publiko sa posibilidad ng biglaang phreatic o steam-driven eruptions. Sa ibang balita naman, umaasa pa rin ang kampo ni Mayor Jim Villoso na agad nang aaksyonan ng Korte Suprema ang petition for habeas corpus na kumukwestiyon sa legalidad ng patuloy na pagkakulong ng dating OFW. Sinabi sa DZMM na legal counsel ni Mary Jane na si Jose Dainla na hindi batid ng kanilang kapo kung bakit natatagalan ang pagresolba sa petisyong inihain noon pang Nobyembre. Biyernes, naghain ang mga magulang ni Mary Jane ng motion para pabilisin ang pagresolba sa petisyong humihiling na palayain siya. Ayon kay Dainla, nasa maayos na kondisyon si Mary Jane sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong, pero hindi na may dinaraing ding karamdaman.
3: In fact, yung nakalagay doon sa case number UDK, ibig sabihin undocumented pa siya. So wala, no action has been taken by the Supreme Court. Sa ilalim kasi ng rules natin, dapat immediate yung action sa habeas corpus. Hindi namin batid no kung ano yung explanation. So we hope na magkakaroon ng urgent action very soon.

0: po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
1: DZMM Balita Ngayon! Ito ang diskarteng malupet.
2: Malupet!
1: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
3: Ooh-ho-ho! Okay, bago natin ibalik ang ating next segment. Yeah. Meron lang tayong news break. Ilang magkakapamilya piniling ipagdiwang ang Mother's Day sa Rizal Park sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
4: Kahit mainit ang araw ngayong linggo na umaga, hindi naman nagpatinag ang ilang mag-anak na nagtungo sa Rizal Park para sa o Rizal Park sa Maynila para magdiwang ng araw ng mga ina. Kabilang na dyan ang pamilya Hugo na tradisyonal magtungo sa Rizal Park tuwing Mother's Day para magpapawis, magpahangin at makatipid, lalo tulang entrance fee ang pagpasok dito. Ganyan din ang sinadya sa parke ng pamilya Lukay-Lukay mula Quiapo kasama ang apat na anak. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
5: Masyal, nagpapainit ng ano, para sa mga bata, ang lalaro niya. E di magpapaaraw lang sa mga bata. Nakapahaki na rin, kasi marami puro dito eh. Kaya yung mga bata, pwede okay na po yun. Wala lang pong sakit.
4: May at Salve, dahil nga mainit at mataas ang sikat ng araw sa parke, yung mga namamasyal ay pinipili na lang sumilong sa ilalim ng mga puno. Mabenta rin yung palamig at dirty ice cream na nagkakahalaga ng 20 pesos pataas. Bukas din naman yung mga atraksyon sa parke gaya ng Chinese at Japanese garden, pati na ang dancing fountain. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM!
3: Thank you, Zeus!
1: Comment mo! Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM! Radyo Patrol sa Istretta!
6: Ay, mababatiin ako. Babatiin ulit yung mga friends. Kasi bago sila mag-clubbing, nakikinig sila pa rin sa atin.
7: Clubbing.
6: Hi, Jean Robes, Neng Miranda, Trina, Jeannie, Carrie Cuyustacchio, and my friend, Joanne Hidalgo.
3: Maglilista din sana ako eh. Maglilista din sana ako, pero happy Mother's Day na lang sa aking Mudra Bellia, the queen. Lagi natin siyang tinatawag na the queen.
6: Happy Mami Mother's Marcy. Day, Mami Marcy. Oh, happy Mother's Day, Mami Meds. Oh.
3: Oh, Ate May.
6: Kakaano lang ni Mami. That's
3: why. She's in a better place.
6: Okay.
3: Pero alam mo, ang hirap sabihin yan eh. Pag sinasabing she's in a better place, it doesn't make you feel good. Kasi you want her here.
6: We want
3: and
6: to
3: we don't
6: think.
3: Know what that place is.
6: Yeah. Oh well, I hindi pa naman I want to presume that she's in heaven.
3: I'm sure she's in heaven, but we don't know what it is. Yeah. Still, diba? But Ate May, my heart's with you.
6: Yeah, thank you.
3: Ayan, para sa lahat ng mga mami dyan, happy Mother's Day po ulit, Mami Mirna, Tita Mirna.
6: Meron akong babatiin na nanay.
3: Si Tita Vicky Solis, happy Mother's Day.
8: Happy
3: siya
8: Mother's
3: ay
8: Day.
3: Mother namin sa Supremes and mother ng napakaraming tao talaga naman. Si Tita Vicky ay kakaiba siyang ina. Of course, my sisters, Char, Shawnee, Marilu, Charity, and Fair.
6: Yes, and my sister-in-law. Okay. My sister is not a mom. My sister-in-law, babes. And, syempre, ang mother ng DZMM.
3: Of
6: si
3: course,
6: Mara.
3: Si Mara. Mami Mara. Mami Mara.
6: Sino ang mami na yan? No? Happy Mother's Day.
3: Mami Mara. Oh,
6: at saka si Pam.
3: Ang barkada na. Yes, yan. Pam. Happy Moon Mother's Day.
6: Happy Mother's Day. And, syempre, si Tess Paz. Mm-hmm. At saka si Emerald Vi. Ramos.
3: Okay. Yan. So, kung meron po kayong mga babatiin, padalan nyo na po ang mga pangalan.
6: Oo. Pagsamantalahan
3: mga
6: nyo
3: piso
6: kami
3: lang
6: na
3: kada pangalan.
6: Sa mga mommies ninyo, kasawa ninyo.
3: Wala po bayan.
6: Oh, panalong diskarte yan. Kung makakarating ang bayan. Okay.
3: All right.
6: Mother's
3: na
6: Day to all the moms. Okay.
3: Yes. Sa ating programa na Say ni Salve.
1: Say ni Salve.
9: Salve.
10: Mula kay Raymond,
6: Good day po, Miss Salve, at sa panalong diskarte. Humihingi po sana ako ng advice tungkol sa financial situation ko. Mag-isa po akong naninirahan sa isang pet-friendly apartment na umaabot ng 12,000 ang upa per month. Kasama ko po ang alaga kong aso, dagdag pa sa gastusin ko ang wifi, kuryente at tubig. Napapansin ko rin po na lumalaki ang konsumo ko sa kuryente na posibleng dahilan ng madalas na paggamit ko ng aircon at mga electric na gamit sa pagluto. Dahil dito, nagiging mahirap para sa akin ang pagkasyahin ang pera ko sa buwan-buwang gastusin. Minsan hindi na po balanse ang budget ko at nagiging stressful na ang paghati-hati ng pera para sa mga pangangailangan. Gusto ko po sana humingi ng payo, dapat na po ba akong lumipat sa mas murang apartment para makatipid ako? O may iba pa bang practical na paraan para ma-manage ko ang aking expenses nang hindi kailangang umalis? Maraming salamat sa inyong oras at payo, isang pet owner, Raymond.
3: All right. Ang aking kasagutan natin, May.
6: Yes, Babe Salve.
3: Nakita mo ba yung expression ng mukha ka? Paano ba? Paano ba kasi pagka ganitong mga katanungan, minsan mafo-frustrate ka dahil ang ating mga kababayan ay hindi pa marunong magbalanse. Eh nakita mo na pala na kulang yung 12,000, edi maghanap ka ng mas mababa. I mean, para sa ating mga nakikinig sa atin, some will say 12,000 is cheap, some will say 12,000 is expensive. Huwag kang makikinig sa kanila. Kasi ang importante lang dito, ano yun? Cheap ba yun o expensive para sa'yo? Ngayon, kung talagang hindi naabot ng budget mo, talaga naman, hindi na kailangan sa akin itanong. Isip-isip.
6: Kung lilipat ka ba o hindi.
3: Ka, maghahanap ka sa mas maliit na, maghahanap ka ng mas maliit na lugar. Ganito na lang. Ganito naman talaga ako. Hindi ibig sabihin galit ako sa'yo. Karinyo brutal lang talaga ang mami beshi natin. Okay, financial beshi ng Balian says, sa kada araw, mag-isip ka ng isang maliit na notebook, hindi kailangan bilhin. Yung mga tira-tira dyan. Tapos, bawat gastos mo, i-monitor mo for kahit 3 days lang. 3 days to 1 week. Ginawa ko to experiment, Ate May. Lahat, kahit candy, isulat mo. Makikita mo yung at hindi kailangan mag-budget muna. Natural lang. Yung normal mo na ginagawa, i-monitor mo lang ng isang linggo saan usually pumupunta ang ating pera. Okay, kung kaya mong balikan yung mga nakaraan, saan? Kasi minsan, hindi natin nare-realize, kulang na yung pera natin, pero may mga ginagastusan pala tayo na hindi dapat.
6: Tulad kung may bisyo ka.
3: Yung isang ano namin, yung isang inexperimenta namin, ginawa namin to for one whole week. Mm-hmm. Tipid na tao na to, yung pala, dahil nagji-gym siya, marami siyang lakad, lagi siyang bumibili ng bottled water. So it's not ano hindi siya bisyo, hindi siya ano, pero makikita mo pag minonitor mo strictly for one whole week, may mga items na pwede mo pang tanggalin na hindi mo nare-realize yun ang buta sa iyong balde. Gets?
6: Okay, okay.
3: So, kung bottled water man yan, kung yung pwede mo naman
6: soda,
3: lakarin,
6: halimbawa,
3: pero nag-grab ka, soda, Yossi, vape, alak, yung mga lakad-lakad papunta dun sa coffee shop na pwede namang hindi na lang, o pwede ka
6: magbaon lakarin,
3: papunta sa school, pwedeng lakarin, nag-grab ka,
6: o kaya nag-tricycle ka.
3: But, the point is, minsan, akala natin, alam natin kung saan pupunta ang pera, pero hindi pala. So, kailangan i-monitor para data-driven ang desisyon. Hindi emotion-driven. Hindi ko sasabihin na i-give up mo yung aso mo. Dahil ang aso, pamilya...
6: Nakakapagpasaya.
3: Mm-hmm. And syempre, for humanitarian purposes. Ako pag sinasabi kong tukol sa pets, it's still humanitarian purpose na dapat good tayo doon sa common beings natin on the planet. Pero I'm sure may mga butas ka pang mahahanap. That's one side of the equation. The other side is income. So kung hindi na talaga mababawasan ang expense portion,
6: at hindi,
3: kailangan maghanap ng additional
6: side hustle.
3: Simple lang ang solusyon. ay maghanap ng additional racket. Alright, sana po yung mga nakikinig sa atin, kung kailangan po ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, lalo na sa mga nagpaplano pa lang, o kaya naman may mga katanungan sa usaping pinansyal, ipadala na yan sa DZMM Teleradio Viber Line na 0919-278-3000 at babasahin natin lahat yan. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez para sa Saini Salve.
6: At sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyo ring simulan at mga tips kung paano ito mapapalago, manatiling nakatutok sa ating paboritong Financial Literacy and Livelihood Program. Ito ang Panalong Diskarte!
1: Ito ang diskarteng malupit!
2: Malupit!
1: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: EMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:17.
1: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit.
1: May Valle Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: Alright mga beshies, kumuha muna tayo ng balita. Manila Police District tiniyak ang presensya ng kanilang hanay sa mga pasyalan ngayong Mother's Day. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
3: Salve, sinabi sa Radyo Patrol ni Manila Police District MPD spokesperson Police Major Philip Ines na sinisiguro nilang mataas ang police presence sa mga tourist destinations sa lungsod. Kabilang na ang Binondo at Dangwan na kabilang sa mga dinaragsa ng mga namamasyal lalo ngayong Mother's Day. Ito ay para maiwasan ang krimen at iba pang insidente na naganap tuwing maraming tao sa isang lugar. Ani Ines, bukod sa mga Police Maynila, nakakalat na rin ang mga tourist police para magpanatili ng seguridad sa mga naturang lugar. Paalala niya sa mga mamamasyal o mamamasyal ngayong Mother's Day, maging mapagmatsyag sa kapaligiran, lalo kung siksikan, at agad na humingi ng tulong o magsumbong sa mga pulis kapag may nakitang kahinahinalang individual. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, dagsana ang mga mamimili sa Dangwa at parami na rin ang parami ang namamasyal sa Rizal Park. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Alright, nagbabalik ang Panalong Diskarte sa isang segment na ang tawag ay May Kita Rito.
4: May Kita Rito!
5: Mali, wala palang microphone. Okay. Para sa ating Mother's Day episode ngayong araw na ito, tampok natin ang isang negosyong nag-aalok ng vegan-friendly sauces at pickles na siguradong patok sa mga health conscious nating mga nanay. Di ba? Kasi kailangan habang as we age, medyo nagiging health conscious tayo, hindi lang kain ng kahit ano. Kilalanin natin ang therapy ni Tita, isang homegrown food business na nabuo sa panahon ng pandemic at naging comfort food para sa marami. Para mas makilala natin at matulungan natin ang kanyang negosyo, mga kasama natin live dito sa studio ang owner ng therapy ni Tita na si Miss Nina Fuentes. Good morning, Miss Nina. Yeah. Okay, ikaw ay recipe mo ba talaga itong mga pickled vegetables?
6: Actually, the pickles, I started with pickles. Recipe to ng mother ko. Tunik ko lang. Kasi ang original ko po talaga is the pickled onion and the pickled sili. Kasi everybody's doing achare. Bakit ka pa magigipagsabayan? So
5: walang achare dyan?
6: Meron na
5: meron din.
6: Kasi hinahanap nila.
5: Pero
6: I named it Nanay's Achara because this is her recipe talaga.
5: Okay.
6: So this one, parang adapted na siya for commercial.
5: Mm-hmm.
6: So this is special kasi ito talaga yung achara namin sa bahay.
0: Ano pa yung iba? May pickled sili. Anong bestseller mo?
6: Ano po, depende po sa market. Kasi yung mga medyo may mga titos and titas.
0: Akala ko sabihin mo, okay lang sabihin, medyo may edad. Okay lang yan.
6: Mga yung pickled garlic ang inahanap nila. Kasi nga, yung sabi nila, yung benefits
0: ng garlic.
6: It's good
0: for your health.
6: Yung kung ayaw nila kainin yung garlic na, like yung raw.
0: Iba rin naman kasi talaga yung lasa. Alam mo, ginangata yun ng mga high blood, di ba?
6: Di ba? Parang, pero for some, na siguro gusto nila ng, ng taste ng garlic without yung benefits ng garlic without yung super lakas na lasa. So, yung pwede yung alternative nila. Kasi parang yung magiging lasa niya parang candy.
0: Pero same lang. Same lang yung benefit.
6: I can't guarantee. We can't guarantee that kasi may onting heat treatment na siya to preserve
0: May heat treatment.
6: May onting heat treatment.
5: Siguro naman, I guess. I hope. Na nandun pa rin yung ano, therapeutic yes. or medicinal
6: kasi
5: value niya.
6: Kasi hindi ko siya fully cook.
5: Oh.
6: Ano lang siya, treated lang siya in a way na, kasi pag yung garlic, ang natural reaction niya sa, pag nakapatakal, nakababad sa vinegar is magi-green, mga bluish-green. So, you know it's natural, but it's unnatural to eat.
5: Green. O,
6: na parang,
5: di ba,
6: parang mag-hesitate ka. So, ayun yung binigay sa akin, possible solution ng DOST na baka pwede mong i-blanch lang. So, basically, blanch lang siya para lang din ma-preserve na
5: yung garlic color. Yan. O, yes, yung color ng garlic. Pero, why did you call it therapy ni tita?
0: Akala ko tuloy at tungkol sa therapy.
5: Akala ko kasi masahin. No? Pagkain
6: ayun
5: pala.
6: Ayun nga po, ang dami nga po nag-iisip nun. Because I started it during the pandemic when I was going through therapy din.
5: Mm. Oh.
6: So parang part yan ng therapy ko na parang
5: gumawa ng
6: to
5: mga
6: stop me from thinking to being in my head too much. Gawa tayo ng hindi mo magdi-distract pero something to keep us focused. So I actually started selling cakes and cookies. Kasi parang syempre nung time stress na stress ka, maghanap ko ng sweets. Kasi eventually parang hindi na maganda to kasi tito na tayo eh.
5: Bawasan ng sweets.
6: Yes, hindi tsaka hindi lang yun. Pag baked goods kasi, it has to be fresh. So, pag hindi mo nabenta, anong gagawin mo?
5: Kakainin mo. Diba? Oo.
6: So, that's why I switched. Actually, ito yung muna, yung pickles muna. And then, nagawa ko yung sauce. Actually, this started as...
5: Anong sauces?
6: Capsicum sauce. Actually, it started as chili garlic. Inadapt ko siya para hindi siya super anghang. Kasi mababa. Ako yung Bicolana na mababa ang tolerance for spice.
5: Spicy.
6: So, it's mostly made of red bell peppers. So, ito, wala talagang anghang. Ito, may onting mild, ano lang. Mild na anghang.
5: Walang very hot.
6: Wala pa. Kasi talagang we want to focus on giving you that heat, pero wala yung kasi like my friends kasi may hilig sa maanghang. Pero ayaw nila yung challenge level. Na puro anghang lang, puro pain lang yung mararamdaman mo, wala kang mararamdaman. Gusto nila yung may anghang na masarap.
5: Masarap.
6: Ang weird naman na ako na mababa yung tolerance, ako yung nakagawa ng sauce na maanghang na gusto nila. So doon po talaga nag-start. So I used to sell it as chili garlic. Pero pag pina-free-taste ko na yung mga tao, ay, hindi maanghang. So parang, okay, just change the name para...
0: Naging capsicum sauce.
6: Kasi in Australia, they call it, the bell pepper capsicum. Ayun. Yung iba naman, parang na-cure sila, ay, anong capsicum? Kasi yung iba naman, they refer to Ann Curtis. Kasi she called it capsicum in one show ata. She's making adobo. So parang yung iba, maririnig mo talaga, ay wow, capsicum. Parang ako curious sila because of the name.
5: So you started with pickling or pickled vegetables until you eventually tried the sauces.
6: Yes po.
5: Paano ka yung costing mo, how do you do the costing of each product?
6: Actually, and with the capsicum,
5: margin.
6: Sa capsicum talaga yung tricky kasi ang bell pepper, grabe mag-fluctuate.
5: Oo. Ang sili, umabot before ng pandemic,
6: San Libo.
5: So, para hindi mo naman pwedeng itaas agad,
6: yes.
5: Di ba?
6: That's what ang ginawa ko po, yung costing ko for the bell pepper, naka-priced siya sa mataas. So, limbawa, nasa 400 siya, pero wholesale price ko nakukuha. So, para at least, kung mag-fluctuate man, hindi ko kailangan agad-agad mag-change ng presyo.
5: So dapat yung margin mo, may allowance ka
6: yes,
5: sa
6: so yung cost
5: market,
6: costing
5: sa
6: ko,
5: cost ng prices,
6: mataas yung presyo ng, And then also, alam mo, ngayon, mababa ang presyo, magbibili na ako madami, paprocess ko na siya. So, kasi these are roasted red bell peppers. So, hindi naman siya kailangan fresh every time I cook it. So, bibili na ako ng bulto ng 10 kilos. Paprocess namin yon one whole day. And then, i-roast namin, babalatan, At saka food processor.
5: Preserved naman ito mga to, di ba?
6: Yes, it's ano siya. Naka-freezer siya.
0: Mm-hmm. So, para sa mga nakikinig na negosyante, mm-hmm. the process of developing your products, katulad ng pagkakatanong ni Ate May, paano ka nagsimula, anong mga government programs ang nakatulong sa'yo? Kasi alam mo Ate May, nare-realize ko to, we often interview mga government agencies, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Pero from their end yon. Maganda coming from you kung alin sa tingin mo ang yung
5: government
0: pinaka-helpful
5: agency,
0: nung ginawa agency. Mo yung negosyo mo.
5: Kasi you mentioned DOST.
6: Mm-hmm. Yes, actually ang pinaka-nakatulong talaga sa akin
5: sa pag-develop ng product mo.
6: Quezon City local government.
0: Wala si Miss Mona na naman.
6: Yes, si Miss Mona.
0: Miss Mona, ikaw
5: Quezon City government.
0: Isang alaman.
5: Sana lahat ng government agencies.
0: Commitment niya talaga, no?
5: Nakakatulong sa constituents.
6: Kasi, like, nag-formalize lang itong business na to noong 2024. Mm. Saka ko na siya na-register as part of the requirement of being the being admitted to the program ni Miss Mona, which is the Q-certified.
0: Mm.
6: So, yung Q-certified kasi, detrain niya yung mga, first batch po kasi kami, so mga food pa lang yung ano, pinasok, itatrain ka para makakuha ka ng FDA. Parang you have access to a bigger market.
0: Yes.
6: So, laking tulong nun kasi parang, ay, ganito lang pala kadali maka-connect with DOST.
0: Mm-mm.
6: So, parang nakikilala namin mga taga-DOST, nakakapag-consult kami with them. Tapos dahil din sa mga training na binigay ng Quezon City, yung mga food safety, food hygiene, mga ganun.
5: Packaging.
6: Parang, yes, packaging and labeling. Actually, labeling, this one, yung label is thank you to DOST and the Design Center of the Philippines.
0: Design Center, kay yes. Mylene.
6: Mm-hmm. Yes po. And then yun nga, ang dami naming natutunan, like even the pag-register ng IP.
0: Mm.
5: Sa DTI?
6: Yes po. Yun.
0: Oh, so, ayan ang mga kababayan, nakadiskarte, galing na mismo sa negosyante. Hindi na press release lang ito.
5: Yes,
0: kasi alam mo, our problem, napapansin namin, magtuturo ka na mag-save and invest. Wala ka namang isi-save and invest. Kulang yung kita mo, edi mag-market ka, mag-negosyo ka. And to develop a product like this, how long did it take you?
6: This one, 2023 ko nagawa. Pero talagang 2024 ako nag-expand.
0: Mm-hmm. Pero in 1 year, kung tatsagaan mo at sisipagan mo, you can have your own business.
6: Yes. Mm-hmm.
0: Diba, Ate May?
5: Yeah. May at saka magkano ang puhunan dahil dito sa ating segment ay may kita rito. So, when you started, magkano puhunan mo and how did you, yung ROI mo, how fast was it?
6: Naku, hindi ko na-keep track. Ayun ang ano, problema natin. Pero kasi diba na yung started, maliit talagang lang, maliit lang talaga.
5: Ballpark.
6: Wala pang
5: 500?
6: Mga ganon. Oh. Kasi parang start with the just
0: 500 pesos. Wow,
6: 500 to 1,000. Kasi ingredients lang. I have all the stuff I need at home.
5: Ah, hindi, yung pasabi mo, niluluto mo pa
0: mga
5: konti.
0: Mga pang-kitchen,
5: diba?
0: Normal kitchen stuff. Mo, yun lang pag ano sanitize ng bote, no?
6: Nagswerte naman ako kasi yung nanay ko dati, meron din siya mga steamer, may mga pressure cooker. So, nagamit ko pa yung mga gamit niya.
5: So, pressure cooker or steamer is enough if kung meron kang i-sterilize.
6: Yes po.
0: Oh, 100 diba? Degrees.
6: Steamer for sterilization.
5: Boiling point lang.
6: And then, pressure cooker para matanggal yung air inside.
0: Air. So, yun po. Yung pressure cooker ginagamit?
6: Ano po, yung malaki. Actually, dapat po pressure canner. Pero kung wala ka pang pressure canner.
5: Pressure cooker yung papalabot ng karne, no?
6: Yes po.
5: Pwede na yun.
0: Ilalagay mo yung bote doon?
6: Yes po.
5: Hindi siya mababasag?
0: Na
6: nakasara po, pero hindi siya higpit na higpit. Yung pagtanggal ng pressure, yun yung maghihigpit sa kanya. And then,
0: Ganun pala yun.
6: Kailangan po siya hot fill. So, parang bagong luto. Mm-mm. Mainit pa yung bote mo from sterilization. Mm-mm. Mainit pa yung ilalagay mo para hindi mag-shock yung bote. Mm-hmm. So, mainit na siya, lalagyan mo ng hot na
0: tapos
6: content.
0: Tapos, ipipressurize.
6: Tapos, mainit pa rin siya para hindi siya, yung change ng temperature kasi yung nagaanin, nagkakos nung pagsabog ng bote.
5: Eh, Miss Nina, yung procedure na yan, natutunan mo sa ang government agency.
6: DOST.
5: Yun. So, lahat yan, na itulong sa'yo sa business mo ng DOST.
6: Yes po.
5: Kung sa halagang 500 pesos na puhunan, unti-unti, no?
6: Yes po. Kasi gagamitin mo lang din naman yung gamit sa bahay. Yung iba kasi,
5: huwag munang mag-ambisyon.
6: Yung iba kasi bibili muna
5: agad,
6: ng gamit. Kagad. Na parang,
5: mahal.
6: Are you sure na may utilize mo ba yun? Gamitin mo muna yung kung anong meron sa bahay.
5: Mm-mm-mm.
0: So sa mentoring aspect, lagi ko tong tinatanong, namo-monitor mo ba yung margins mo?
6: Dapat. Dapat.
0: Gusto ko yung sagot niya. Dapat.
5: Dapat pero?
0: Ano yung difficulty? Para maintindihan natin how to do. Kasi if you're going to create more, you need to know saan ka too much ang gasto, saan ang kulang ang kita, ano yung pwede mong gawin. Pero kung hindi mo alam yung numero mo, mahihirapan ka. Ang alam mo lang, kumikita ka. Pero hindi mo alam kung totoong kumikita ka.
5: Alin ang fast moving? Ano yung
6: buy and slow? But we do keep track naman po. So, ting nagtitindal. Like ngayon, may bazaar kami. Meron kaming
5: tally sheet. Yes.
0: That's top line revenue. Magkano yung pumapasok?
6: Magkano pumapasok? And then, meron naman akong working Excel na ito yung costing ko. Ito yung margin ko. May kita mo doon. Pero dapat mas maging diligent sa record keeping. Yan lang sa pag-ano.
0: Pagka maliliit na negosyante katulad sa atin, do you have to hire have you hired an accountant? Taga-outsource ka ba?
6: Actually, ano po,
0: paano yung tax, ang daming compliance sa government?
6: Yes.
0: Let's talk about that.
6: Yes. Actually, madami ding ako inattenda ng mga free na, ano, yung mga seminar ng QC, tsaka sa DTI na KMME, meron din sa mga bookkeeping, ganyan. Ang natutunan ko lang po doon, kaya pala importante gumawa ng accountant.
0: Kasi, di ba supposedly, it should be very simple na hindi ka na kailangan kumuha ng accountant. But hindi.
6: Kasi, biglang, kasi ito po, totoong story to. Every time pupunta ko ng BIR, may tatanong ka, makukuha mo yung sagot mo. And then may sasabihin sila na parang, ha?
5: Na hindi mo naintindihan?
6: May bagong tanong ka na naman.
0: So parang, pahaba ng pahaba.
6: Parang,
5: tumatagal ka lang.
6: Hindi ko nauubusin ang oras ko dito.
5: O yun, tumatagal ka dun sa BIR.
6: Ano na lang, i-outsource ko na lang to. Kasi, sige, kaya ko tong intindihin, pero it would take me years. And I don't have that. So, buti na lang,
5: I don't have that patience.
0: I feel your pain.
6: Yeah. Kasi diba, parang, syempre, it's time away from your business.
0: Yeah.
6: So, i-outsource na lang natin. Buti na lang, I have a friend na yung accountant ko from way before. Sabi ko na, in-approach ko siya, I need an accountant, pero wala akong pambayad pa. Ano yung pwede natin gawin? Sabi niya, sige, tutulungan ka namin with the filing. Ikaw na yung magbabayad. Ikaw na yung pupunta sa BIR. So, okay, sige. Okay
5: so,
6: lang.
5: So, paperwork sila na.
6: Yes po. So, since may
5: pag-filing, ikaw na.
6: Yung sila yung magpa-file sa mga income tax, ganito. Sasabihin na natin, pag may resibo ako, ito na yung send ko lang sa kanila. Tapos sasabihin nila, ito yung babayaran mo. So, ako na yung magbabayad.
0: And was it difficult? Mahirap ba? Yung mga transactions are fairly easy, no?
6: It's very easy kasi online eh. So, I just go to my online banking. I can pay my taxes.
5: Pero when you talk about yung permits, mahal ba ang binabayad para maintindihan nila na paghahandaan ko to?
6: Kailangan paghandaan talaga.
5: Yung mga babayaran for the permits to
0: put up a business. Love natin si Ms. Mona, pero hindi niya to department.
6: Paglabas sa SBCDPO, ibang animal na yan. Ano po siya?
5: Pero minimal naman. Reasonably priced yung mga babayaran mo para ma-put up mo tong mali na negosyo mo.
0: Sabay kami ng buntong Sabay kami ng buntong Mahal.
6: Depende po kasi sa business. Like for food, may additional pa sa sanitation. So depende, like, kasi si Mayor Joy, meron siyang nano business or small business talaga. So maliit yung fees sa nano business, walang problema. Pagdating ng mga auxiliaries, mga sa fire, kailangan mong may, fire extinguisher.
0: Yes.
6: And then, ang advice
0: hindi naman na binibenta nila, no? Hindi na pwede yun, di ba? Bawal na yun, di ba?
6: Nila, pero ang sa akin kasi, para wala na problema, kasi para baka bumili ko, hindi na naman papasa
0: sa
6: kanila.
0: So, dun ka pa din.
5: Dun ka na lang
6: kanina
5: bibili.
6: Kanina po, sino po i-re-refer nyo?
0: Pero hindi naman sila.
6: Hindi naman sila. May third party, pero mas mahal. Pero, price na yun ang sakit ng ulo mo.
5: Oo, kasi baka sabihin nila hindi pumasa sa standard.
6: Oo, sa parang bibili ka na naman.
5: Oo, mali.
6: Isang ano na lang. Isang galawa na lang.
0: Baka kailangan ko nila yun ng therapy pakatapos ng interview na to. Ako yung makailangan ng therapy. Okay.
5: So, how do you market your products?
6: ano po, online.
0: BFAD, BFAD, wait, sorry, before the marketing, BFAD requirements, how is it?
6: BFAD, ano po kami, FDA.
0: FDA, sorry, FDA pala.
6: Ayun ang challenge natin ngayon kasi it's not yet, ano, FDA, wala pa, we're still working on it. Ayun naman po yung program ni Ms. Mona, yung Q-certified, is to empower entrepreneurs na makakuha ng FDA. So yun, so we're
0: mahaba ba yung process?
6: Kasi first,
0: madami requirements.
6: The first step po sa FDA is you need a license to operate, which means you have to have a facility that's exclusively for the production of your product.
0: Walang halo.
6: So, ayan yung challenge, especially kung wala kang space, di ba? Oo, kasi like iba, swerte. Like ako, sa bahay, may space kami na pwedeng gawin. But still, kailangan mo din i-construct yun. So, laking challenge na kahit na may space ka, wala kang rent, papakonstruct pa, ibili ka ng gamit.
0: Ubus kita.
5: Cost din yun, di ba?
6: So, costly yun. So, that's just the first step. Kailangan nyo pa po i-kumuha ng CPR with Certificate of Product Registration. So, yun dun ka magpapalaboratory ka pa na yung Nutrifacts, yung shelf life testing, and it's one per product per variant. So nine.
5: And you have
6: products.
5: How many variants? Nine.
0: So para mag-increase ka ng SKU, increase din ang sakit ng ulo.
6: Yes.
0: All right, but so far, yeah.
6: So yes, right now, we're still working on the facility. Yung first step pa rin.
5: With this kind of business, mga how much is your revenue? Ano, gross per month?
6: Gross per month. Depende kung gano'n ka kasugid mo
5: average, pinda. Average.
6: Pero ano naman po, sa gross naman, mga nasa 50 naman, on a good, ano, average, gano'n. Pero depende nga kung, kasi minsan, I also take orders, but only from friends and family for pack meals, which is also using the product. Kasi dun ko siya minamarket. Then they want it kasi I can offer vegan options na hindi on-offer ng iba. And it's no MSG. So yun. So all products po are actually vegan and wala rin pong MSG.
5: Okay.
0: Sa ano, sa mentoring aspect natin, ano pa yung mga binabalak mo na produkto moving forward despite all the headaches na ine-expect natin? Paano mag-evolve yung iyong negosyo?
6: Actually, yun nga po yung medyo ano ko, torn. Kasi nag-KMME po ako, which is the Kapatid Mentor Me program ng DTI. Ang sabi naman po sa akin, mag-focus ka sa mas sa core products na wag yung padami ng padami. But at the same time, ako naman parang, I want to experiment. I want to capture yung interest ng mga tao. So actually, I'm developing, kasi yung mga sauces ko, dinevelop ko using the capsicum as a base. Ito talaga yung core product. So actually, this puttanesca has the capsicum sauce with added ingredients. And then the chimiperi is based on the spicy na may additional one soy. So, para siyang cross between chimichurri and the peri-peri. So, lahat ng magiging produkto ko, dito yung base niya. Even like mga, I'm thinking of going into yung mga ulam. So, mag-focus on, siguro, I can do mga ginataan. Pero instead of using bagoong as base, I'm going to use this.
0: Okay. Ate May, Nina, I will ask you to think about something. Very quick lang ito before we let you go. Ano?
5: Okay.
0: Sa parang nai-imagine kita the mad scientist in the kitchen. Ano? Parang, wow, andito na tayo. Meron na tayong ganito. It's sort of working. And I want to try some more. Sometimes, yung mga mad scientist nabobore lang. Kaya nakakagawa ng mga bagong bagay. Tama ba?
6: Yes.
0: Alright. So, I get also what the KMME is saying na focus muna. So, here's what I'm going to do. Ang margins mo, upwards of 7%. Tama na, no? Upwards
6: yes,
0: naman.
6: Yes,
0: so, that means from this current lineup, you're already making money that gives you a reward for the effort that you put in. Kasi hindi madali gumawa niyan, di ba?
6: Yes.
0: Okay naman. So, kung more than 7%, siguro upwards, mga 20%, meron ka dapat, first and foremost, meron kang dapat target when it comes to margins. So, kung kulang pa, hindi pa umabot 20, 25%, huwag ka munang mag-expand.
6: Ah, alright, alright.
0: I-perfect mo muna yan para for every bottle, you are making 25% clean.
6: Mm-hmm.
0: Pag na-reach mo na yon and give yourself also a level of, a volume of sales na, mm-hmm. na that makes sense for you, that's when you go into other things. Pero it doesn't mean that while you're going through that, inire-reach mo yung targets mo, hindi ka mag-e-experiment.
6: Mm-hmm.
0: Mag-experiment ka na para ma-feed natin yung mad scientist in you. Ma-excite ka sa ginagawa mo kada araw. Pero don't produce muna. So you have time for testing. Pwede ka magpadala dito para may feedback. Pa-taste test mo. Ayan. Para when you go into it, meron ka ng steady stream of clean income from your existing. Tapos, pag pupunta ka na doon, doon ka naman magsisimula ulit mag-test kung aabot ba siya ng 25% yung clean margin. Uh-huh. This way, your expansion is disciplined. And I'm sure, alam mo na rin tong sinasabi ko, I'm sure sometimes yung mga mad scientists, kailangan lang din nila marinig sa ibang tao yung alam na nila na totoo. Does that help?
6: Yes po, yes
0: po. Wow! Okay!
5: Want to ask, Nina, kasi marami naman similar products like what you're selling. So how does, kasi marami nang nag-shift to vegan eh, di ba?
0: Pero wala ba akong capsicum?
5: Oh, wala pa masyado.
0: Wala.
5: Yes, yes.
0: Yan ang pagkakaiba.
5: Ayun, yun ang kaibahan mo. Pero sa pricing, dun tayo. Kasi syempre,
0: magkano?
5: Magkano naman yan compared dun sa mga kakompetensya mo?
6: Ano po siya? Sa normal market, it's expensive.
5: Mm-hmm.
6: But for a vegan product,
5: usually medyo, pag vegan sinabi, mahal yan, ganon.
6: Ito po.
0: How much is one bottle?
6: The capsicum is $2.45.
0: Di na mahal.
6: And the putanesca and chimiperi, $2.65.
5: Mm-hmm.
6: And all the pickles po, $1.80.
5: Ah,
6: ngayon,
5: doon
6: ang medyo premium sa, ano, sa pickles. Pero kasi may iba din yung trick, yung pag ano, like especially this one, this uses a different
5: vinegar.
0: Anong vinegar ginagamit mo?
6: Red cane po. Ito po is white lang.
0: Ah.
6: Tsaka yung proportion po, mas madaming ginagamit dito na vinegar.
0: Yeah. Opo. Kasi kaya, mas healthy yung red, di ba?
6: Yes. Tsaka iba din talaga yung lasa.
5: Oo. Hindi nagbabago ha. Yung halimbawa, you mass produce it. Hindi nababago yung lasa, yung quality control kapag ano, masyado ng maraming orders. Kontrolado mo na yan?
6: Kontrolado naman po.
5: Oo. Kasi minsan nagbabago pag parang naiba yung lasa.
6: Kasi
5: parang pag,
6: ano,
5: pag dumadami na, lalo na yung lumalaki na yung business.
6: Oo, kasi nga po, pag yung mga ingredients, lalo na ngayon,
5: nagmamahal,
6: pataas ng
5: pataas.
6: Kaya nga po,
0: lahat na lang nagmamahal. Ako na lang ang walang nagmamahal.
5: Diba?
6: Kaya nga
5: so, minsan na you adjust because of the cost and the...
6: Yes po, that's why I priced then na yung sa costing ko, yung mahal yung ingredients.
5: Parang may buffer.
6: Para may buffer. Tumaas man, hindi ako everyday mag-change, di ba? Nakakainis din yan as a consumer, di ba?
0: Ako masasabi ko sa iyo, Nina, there's more room to increase pricing. Yeah. Para kung minsan kasi you can target the higher end market, who are actually the ones who buy these kinds of products.
6: Yes.
0: So you target them, you sell less, but you have a bigger margin. So that makes you less pagod. More time to do your mad science stuff.
6: Yes, yun nga po eh. Ayun nga po yung natutunan ko. You have to find the right market. Kasi before, sige, doon lang tayo sa mga free na ano, ayaw naman magbayad.
5: Mm-hmm.
6: And then may napasukan ako na ang laki ng bayad, pero grabe yung bili ng tao
5: mga,
6: kasi it's ano, it's a vegan
5: like mga
6: vegan
5: market.
6: Vegan,
0: so that's
6: ano
0: your
6: talaga.
0: Real market.
6: It's actually it's my market, but at the same time I don't market it as vegan.
0: Uh-huh.
6: Kasi I want non-vegans din to have veggies.
0: Mm.
6: Kasi yun yung parang yung advocacy ko naman talaga is to get people to eat vegetables.
0: Meron ako request. Kaya bang i-pickle ang lotus root?
6: Siguro pwede.
0: Pwede, di ba?
5: Sige, subukan mo para ikaw.
0: Tapos, ang mauna. Stevia. Ang mahal siguro.
6: Ang mahal.
0: Oo, ang mahal. Stevia.
5: Siguro you can plant a stevia. Di ba may stevia plant?
0: Ito, ikaw para... talaga love na love mo talaga. Paulit-ulit niya po yung sinasabi yung stevia plant.
5: Oo, oh, kasi may friend ako nag-grow. Kinakain ko nga yan nung ano eh.
0: Alright. Ikaw na rin nag-grow na. Sige po. Thank you. Congratulations sa negosyo mo. It's very well packaged. It's a little difficult for me to read from this part, from this end. Pero it's very well packaged. I feel like it. You can grow your business. Thank you so much.
5: So where can they buy it?
6: You can order. Contact me online sa ano at Therapy ni Tita on Instagram and Facebook. We also consign to Everything Delicious store. So they have branches at The Rock in Holy Spirit Drive, along E. Rodriguez going towards Welcome Rotonda. Mm-hmm. And then sa Benavides, which is across Hope Christian.
5: Is that the regular ano mo?
6: Yes po, doon po regular na consignment store.
5: Oh, consignment store. Pero nag-pop up ka rin ina-attendant.
6: Right now, actually, you can visit us. May booth po kami sa ano, sa Ali Mall. Mm-hmm. May bazaar po kami, Mother's Day Bazaar. So, nandun po kami until 9 p.m. tonight.
0: Very nice.
5: Pa-Mother's Day. Yeah,
0: pwede na. Tama. Yes. Instead na bouquet.
5: Oo.
6: Yes.
0: Na nalalanta.
5: True. Sayang.
0: Cool.
5: Sorry naman sa mga florist. Pero, hindi. Samahan nyo ng one flower, three flowers.
0: Thank you. Thank you, Nina. More power to you.
5: Thank you so much. Thank you. Yan po ang si Nina, ang may-ari ng Therapy ni Tita. Yung mga mga kanyang mga health homegrown food business niya na mga
0: bago natin pakawalan si Nina, pwede bang ano, babati muna to, kilala ko to eh. Bobby Zamora, please request Miss May to greet my beloved wife, Olive Alvarez Zamora.
5: Hi, Olive! My lovely neighbor, napaka-friendly. Thank you so
0: meron
5: much.
0: Meron pang from her loving husband.
5: From Bobby. Her loving sana husband. All. Ang sweet kaya niyan si Bobby Zamora. Sobrang ano, maalagang asawa. Sana all.
0: Habang diba? Nagpe-prepare si Miss Nina, magbabati na muna din tayo. Tita Nona Damian.
5: Ay, ang mga suki. Tita Nona Damian, Lina po. Si... sino pa ba?
0: Si Chloex Mario, kanina pa to nagpapabate.
5: Aha.
0: Sino pa? O, Tita Nona pa ulit.
5: Oo. Si Dulce Orate. Tita yes. Dulce Orate. Yan. Thank you so
0: Julius
5: much.
0: Julius Bangalando. Good morning po. Panalong diskarte. Mm-hmm. Magsabi, Ma'am May. Happy Mother's Day sa inyo. Ako po, kahit minimum ako, nakakatabi ako kahit 1K. Ito pala yung sagot niya later.
5: Oo,
0: kada buwan po dapat disiplina lang kailangan. Salamat po. Listening from Camarin North, Caloocan City.
5: Oo, kasi ang question natin, baka pwede pa kayong humabol. Sa tingin ninyo, kaya pa bang makapag-ipon?
0: Yes.
5: Kahit minimum wage ang sinasahod.
0: Correct. Mm-hmm. Thank you so much for joining us so far. Magbabalik po ang Panalong Diskarte. Huwag kayo alis.
1: Ito ang diskarteng malupet.
2: Malupet.
1: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po,
2: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
9: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan. Masdan po nating bayan, anong iyong...
10: Ito ang diskarteng malupit.
11: Malupit!
10: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa... Panalong diskarte sa DZFM.
0: Okay, meron ba tayong push mo yan? Makuha muna tayo ng balita, Ate May. Ay, DSWD, pinaghahandaan na ang posibleng epekto ng bagyong Kaloy sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus?
3: Salve, isinailalim na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga opisina nito sa Red Alert bilang paghanda sa posibleng epekto ng Tropical Storm Kaloy. Sa pahayag, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na inaasahan ng preemptive evacuation o paglikas ng mga residente sa mga rehiyong tatamaan ng bagyo. Kaya iniutos na ng ahensya ang pagsisiguro ng sapat na pre-positioned relief goods, ani Dumlao. Available sa buong bansa ang aabot sa 4.7 million na mga family food pack, halos 300,000 piraso ng ready-to-eat food at mga hygiene, kitchen at sleeping kit. Bagamay naasang hihina ang bagyong Kaloy bilang low-pressure area bukas, nananatilian niyang nakahanda ang mga family at modular tent pati mga water filtration kit na magagamit ng mga lilikas. Nagpaalala rin ang ahensya na manatiling alerto at sumunod sa mga biso at babala ng mga lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan sa posibleng epekto ng bagyo. Sa pinakahuling abiso ng PAGASA, huling namataan ang bagyong Kaloy sa katubigang sakop ng Northeastern Mindanao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Gusto ko yung Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
12: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
13: Solusyon ng hatid.
12: Push mo yan!
13: Push mo yan.
5: Gusto mo ng rrrr? Ito na, push mo yan.
0: Go ahead,
5: Ate May. Push mo yan, papaano nga ba magkakaroon ng financial discipline? Yan ang kailangan nating lahat. Sa mundo ng negosyo, hindi lang importante ang kita, kundi ang disiplina sa pera. Isa sa common na mistake ng entrepreneurs ay ang paghahalo ng personal at business finances. Kaya narito ang tips namin sa inyo. Una-una, magkaroon kayo ng hiwalay na bank account. Magbukas ng separate bank o e-wallet para sa business para malinaw ang pasok at labas ng pera.
0: Ako, one bank account, one e-wallet. Iba rin talaga yung benepisyo.
5: Ah, talaga. Mm. So yan ha, hiwalay.
0: Kasi lalo yung na iba payments, yeah, e-wallet lang gusto. Ayaw ng bank transfer.
5: Oo, marami na ngayon kasi... Gets. But marami na rin hindi tumatanggap ng cash. They prefer GCash para sa e-wallet papasok diretso.
0: Or other e-wallets.
5: Or other e-wallets. Marami
0: pa iba.
5: Ay, oo nga pala.
0: Yes.
5: Oo. Sorry, I mentioned. Okay.
0: Okay lang naman.
5: Number

0: Yes,
1: diba?
0: Tama.
1: Mm-mm.
0: Okay, tip number four, huwag ginagamit ang business funds sa personal na luho. Alam mo, parang iniisip mo to, oh, di ba natural, pero ginagawa talaga siya.
1: Mm-hmm.
0: Isa sa pinakamalaking error ng entrepreneur ay ang paghahalo ng business at personal money, kaya mahalaga na magkaroon ng disiplina at clear limits sa paggastos.
1: Mm-hmm.
0: Okay, at ang mga sagot dun sa katanungan natin, kung kaya pa ba? Si Julius lang yata sumagot. Julius, thank you so much.
1: Parang sabi walang, niya, parang ang sagot doon, ang intindi ko, wala.
0: Pero actually, totoo wala. Yun si Julius, nasa atin talaga yun eh.
1: Oo.
0: Kasi pag inuna mo yung pag-iipon, alam ko maliit ang 14,000. Okay, hindi na yan debate.
1: Mm-hmm.
0: Maliit talaga at kulang.
1: At kulang lalo na pag tumataas sa lahat ng gastusin.
0: At may pamilya ka
1: at
0: na.
1: At may pamilya ka.
0: Baka pang isang tao lang yun, medyo sakto lang. Pero pagka inuna mo yung ipon at nagkagkulang pa, lalo kang nagpo-push na magkaroon ng multiple income streams.
1: Mm-hmm.
0: Yun yun.
1: Kailangan talaga.
0: O tayo talagang aasa
1: ng
0: sa minimum
1: sipag
0: wage.
1: Rin.
0: Oo.
1: Diba?
0: Mm.
1: Kaya lang minsan ang tao medyo mahina, dumiskarte. So, kailangan magkaroon tayo ng panalong diskarte every day.
0: Woohoo! Panalong diskarte! Wow.
1: Diba? Alam natin na gusto natin yan, gusto natin isipin, pero iba yung gagawin mo na.
0: Correct!
1: Push natin yan.
0: Push yan.
1: Yeah. Kailangan i-push natin yan. Ay, nako. Every day, when we wake up, meron tayong problema, hindi naman yan nauubos.
0: Pag nauubos yun, ibig sabihin dedo na tayo, friends.
1: Na tayo.
0: So, huwag na lang natin ipangarap,
1: di ba?
0: Na wala tayong problema.
1: Kailangan, sabi nga ng friend ko, na gustong-gusto ko yung narinig ko, na we don't live within our means, sabi ni Jean, live beneath your means.
0: Truth!
1: Huwag masyadong ambisyoso. Huwag masyado, meaning huwag masyado ambisyoso sa paggastos.
0: Mm.
1: Pero mag-ambisyon tayo para yun ang ating parang nagda-drive. Mm. Driving force for us to improve ourselves and our lives. Okay. Ano oras na ba? Okay, magpaalam na tayo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin.
0: Mataranta po siya.
1: At lagi niyo pong tandaan na ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat po meron tayong kusang palo na meron tayong determination to improve ourselves. Dapat may action din. Hindi puro ano lang, sana-sana. Dapat hindi lang kita ang ating isipin. Pag meron tayong negosyo, kailangan i-share natin ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, May Valia Ceniza.
0: Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat pagandaan at dapat pag-aralan. At syempre, laging nananalangin. Ako po inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, nagsasabing, ganyan dapat lumalaban sa hamon ng buhay, dahil tayong mga Pilipino ay may panalong diskarte! Susunod na, iwas gastos, iwas sakit ni beautiful Doctora Luisa.
1: Happy Mother's Day!
0: Happy Mother's Day! See you next week!
2: Ito ang diskarteng malupit!
3: Malupit!
2: May Valia Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM! May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na! Happy

0: Kami po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas na nakalipas sa 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pampanahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. A proud member of KBP. Oras po natin. Eksaktong alas 11.
1: DZMM, balita ngayon!
0: Pamilya, nagbabala ang Philippine Institute for Development Studies na 8 sa 10 Pilipino ang nakaranas ng iba't ibang antas ng kapansanan. Ayon sa kanyang pag-aaral, mas mataas pa ang bilang nito sa mga senior citizen o mga nakatatanda, kung saan umaabot sa halos

10% ang may katamtaman habang malubhang kapansanan. Dahil dito, nakikita ng mga eksperto ang banta ng isang care crisis kung saan hindi na kayang sabayan ng kasalukuyang sistema at lumalaking pangailangan sa pangalaga. Sa ngayon, karamihan ng responsibilidad ay sinasalo ng mga pamilya, lalo na ng kababaihan, sa kabila ng kakulangan sa pasilidad at trained caregivers sa bansa. Sa ibang balita naman, pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission ang pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL sa Mayo at Hunyo para makatulong sa mga consumer. Ayon sa ERC, ito ay para maibsan ang epekto ng tumataas na inflation at global economic risks sa mga singil sa kuryente. Dagdag ng ahensya, sapat pa ang pondo ng programa para suportahan ang mga renewable energy projects habang nakahinto ang koleksyon.

0: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
1: Doktora Luisa.
0: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: May 10, 2026, 11:03 na po ng umaga. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, ang inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radio 630. Binabati ko po ang lahat ng nanunood po at nakikinig po sa ating mga nanay dahil po ngayong araw ay Mother's Day. So ito po ang araw na tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong mga nanay na nag-aaruga po sa atin, no? Na talagang nagbibigay ng unconditional love po sa atin, na talagang nagsasakripisyo sa kanilang mga pamilya. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat po ng nanunood po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong programang Iwas Sakit, Iwas Gastos, lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong gawan ng paraan, ating pong itong iwasan. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At para po sa episode natin for today, tatalakayin po natin ang mga tamang kaalaman tungkol po sa cervical cancer. Alam niyo po, madami po sa ating mga kababaihan ang napapabayaan na po ang kanilang sarili. Dahil talaga ang ating mga nanay, talaga Wonder Woman, hindi pa ho Doc, no? Wonder Woman ang ating pong mga nanay kasi hindi lang sila nag-aalaga sa anak, nag-aalaga ng asawa, nag-aalaga ng mga kasambahay, nag-aalaga ng buong bahay, pati aso lahat, kumbaga mayordoma ng kanilang bahay, in charge of the house. Hindi lang ho yan, ha? Ang mga nanay po ngayon ay nagtatrabaho din. Tumutulong din sa mga gastusin sa bahay, iba ang level. At madami rin sa ating mga kababaihan ang siya din tumutulong sa ating pong society, no? So napakalaki po ng role ng mga kababaihan, ang ilaw ng ating pong tahanan. Kaya pinapaalalahanan po natin ating mga nanay kasi pag nawalan ka ng nanay, ang laki-laking kawalan, no, sa isang pamilya. Na dapat po pinapaalala natin na dapat po ang mga nanay ay pinangangalagaan din po nila ang kanilang sarili. At ngayon nga po, gusto nating ipalala na ang cervical cancer ay isa sa mga sakit na ikinakagulat ng mga kababaihan na meron silang nito, no? At parang huli na, Doc, no? Na huli na pag ito po ay na-discover at pag huli na, syempre, alam naman po natin nangyayari pag sa usaping cancer, ay maaari na po ito kumalat sa ibang katawan at magiging pangit po ang prognosis natin. Okay, pero bago ang lahat, kasi nakatanggap akong flowers today, no? Gusto ko lang i-share sa inyo to. Yan, no? Ganda-gandang bulaklak. Napakaganda, no? Natanggap ko po for today. Ito po ay, babasahin ko yung kanyang sulat. Congratulations, Dr. Luisa, on being a finalist for the Jose Rizal Award from the Philippine Medical Association. Your leadership and service truly inspire. Wishing you more success and blessings ahead. We would also like to greet you on this Mother's Day. So mula po sa Eslalan Developer. So maraming salamat po. Alam niyo po, ako po ay natutuwa. Birthday ko po sa May 18, malapit na. So, in 8 days, birthday ko, Mother's Day po today, at kami po ay nakatanggap ng magandang balita mula po sa aking society, mula po sa Philippine Dermatological Society. Pinasok po nila ako as nominee para po sa pinakamataas na award na binibigay po ng Philippine Medical Association sa ating pong bansa. Ito po yung Jose Rizal Award. Sa kategorya ng community service. So natutuwa po ako, isa pong karangalan, no, na it's an honor and I'm grateful sa aming pong society na kinikilala niya po nila ang aking pong pa-public service at nakakataba po ng puso, no. Makuha ko man po yung award or not, so may mga finalists po, isa po ako doon. Ang a-announce po ng Philippine Medical Association yung winner sa awards night po sa May 16. Pero ako po ay nagpapasalamat na. Maraming salamat po dito dahil ito po ay nagpapasaya sa akin at sa buong team po naming nagpa-public service. So, hindi naman po yung award, no, kundi po yung recognition ang aming pong ikinakasaya. So manalo man po o matalo ay winner na po kaming lahat dahil nire-recognize niyo po yung aming effort na makatulong po sa ating pong mga kapamilya. So sali po kayo sa aming huntahan. Makakasama po natin ngayon si Dr. Richard Ronald Cacho, ang Public Relations Officer of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society Foundation. At maaari po kayong magpadala ng inyong pong mga katanungan. Ha? Cervical cancer po ating pag-uusapan sa ating pong Viber number 0919-278-3000. Tayo rin po ay napapanood sa DZMM Teleradio YouTube at sa Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Pero bagong lahat, ito po muna ang ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Dine-develop ng mga Filipino scientists ang device na makakatulong sa pagsasara ng abdominal wall defect ng sanggol na may gastroschisis. Ayon sa Department of Science and Technology, ito ang isang kondisyon kung saan ipinapanganak ang sanggol na nakalabas na ang mga internal organs dahil sa hindi ganap na pagsara ng tiyan. Sa kasalukuyan, gumagamit ng silo bags na umaabot sa mahigit 28,000 piso kada gamit. Kaya layunin ng proyekto na makabuo ng mas mura at mas ligtas na alternatibo sa pamamagitan ng pediatric abdominal wall defect closure assistive device. Mayroon ng prototype ang research team na binubuo ng 3 bahagi kasama ang modelong ginagaya ang tiyan ng sanggol para sa testing. Plano pa ng grupo na paghusayan ang disenyo, kompletuhin ang proyekto at isailalim ito sa mas malalim na pagsusuri. So yun po yung ating good news. Alam mo, sa usaping medicine, laging may bago. Lagi po ating mga doktor ay patuloy na nag-aaral na para po mapaganda ang paggamot ng ating pong mga kapamilya. Alam mo, nakakataba ng puso makonsider maging isang Jose Rizal, no? Isa sa mga Jose Rizal. Madami hong Jose Rizal sa aming mga doktor. Lahat ng doktor ay Jose Rizal, no? Dahil po, totoo, pag tinanong ka bakit ka gusto maging doktor, ang main reason ay gusto mong makatulong sa mga Pilipino at gusto mong makagamot ng mga may sakit. Hindi ho nagdudoktor ang isang tao kung gustong yumaman. Hindi ho yan totoo. Dahil ho napakahirap, hindi ho naman pinagkakakitaan yung mga taong may sakit. Diba? So, ating pong mga doktor ay nandiyan para talagang mag-public service. So, lahat po ng ating mga doktor ay mga Jose Rizal na modern time. Nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang panahon. Walang bilangan ng oras, diba? Sa medical mission. Katulad ni Doc, ang ating pong guest for today, ay mga active sa mga foundation ng mga kanya-kanyang mga society para lang po makatulong sa ating pong mga kapamilyang may sakit. So dyan lang po kayo magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kagapay sa kalusugan.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Nasaan yung ano?
5: Oh.
4: Saan ba dito yun?
5: Ito ba? Ito?
4: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina eh.
5: Ano ba anak? Ito oh.
4: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
2: Ma, Nanay, Mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day! Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Mahalaga ang DCMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DCMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.

0: mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Kasama nga po natin ang ating pong eksperto, ang ating pong OB-GYNE na si Dr. Richard Ronald Cachong, ang Public Relations Officer ng the Philippine Obstetrical and Gynecological Society Foundation. Doc, ano bang mga programa ng inyong foundation?
2: Marami tayong ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society, marami ang program. Meron kaming bagong committee ngayon, ang Committee on Women's Cancer. Ang problema kasi ngayon, fragmented. May kanya-kanyang proyektong DOH, may kanya-kanyang proyektong isang sangay ng isang agency, ganyan. So, layunin namin na mapag-isa yung mga thrust namin, yung mga programs, kasi watak-watak eh.
1: Oo. So what exactly, anong mga maaring hihingin tulong sa atin ng ating pong mga kapamilya sa foundation?
2: Sa education muna. Education,
1: advocacy.
2: Awareness, advocacy.
1: Okay.
2: Tapos ang DOH part naman, sila yung mga ano, vaccination, mga ganun.
1: Yeah, so I want to ask that, Doc, ano ang role ng vaccination sa pag-iiwas ng HPV, human papilloma virus?
2: Ang vaccination ay isa yan sa mga pinakamagandang imbisyon sa modern times natin. Dahil napaka-effective ng vaccination, it would give you around, yung pinakamagandang bakuna, pwede siyang magbigay ng 97% protection. Ang bakuna natin sa cervical cancer ay binibigay natin ideally sa mga babaeng wala pang karanasan sa pakikipagtalik.
1: Okay.
2: Yung tinatawag
1: natin. At what age, Doc, usually?
2: Ang bakuna ay pwedeng bigay at the age of 9 years old.
1: Okay. Yan. Tapos ilang dose po? Sige, paalala po natin.
2: Pag 9 to 14 years old, dalawang doses lang. Dalawang doses lang, 6 months apart yan, or at least 6 months apart.
1: Okay.
2: Pag 15 years
1: sa babae lang,
2: yun din,
1: okay.
2: Pwede rin ibigay sa lalaki to.
1: Maari rin.
2: Maaari.
1: Para hindi siya carrier. Tama
2: oo,
1: po, no?
2: Pwede
1: okay.
2: rin.
1: Okay.
2: Tapos at 15 years old up, usually 29 years old, pero pwedeng i-extend yan. 15 to 29 years old, 3 doses dapat yan.
1: Oo, hindi dalawa.
2: Hindi dalawa.
1: 6 months apart din po.
2: 0 to 6. Ngayon, after 2 months, and then after 6 months.
1: Okay. Kung matanda na, sabi mo nga, 29, hindi na pwede yun. Kanina ko magpapa-incheck po ng...
2: Ang ano kasi, ang indication niya, paano naman yung mga mas matanda sa
1: correct.
2: 29?
1: Correct. Paano na? Ayaw namin magka-cervical cancer.
2: Yun yung tinatawag natin extended indication. Pwede nating ibigay pa rin, pero kailangan shared decision. Dapat alam ng pasyente na hindi niya kayang makamit yung 97% protection. Kailangan aware siyang ganun.
1: So, dapat nagmo-monitor pa rin?
2: Oo.
1: Kahit nakabakuna? No?
2: Kahit nakabakuna, kahit anong edad, kailangan mag-monitor pa rin.
1: Oo. Which naman, para po sa lahat ng bakuna. No? There's no such thing as 100%. No? Kahit sa flu vaccine. Eh, diba? Ito po ay nakakabawas lang ng risk. Oo. Kasi, kung expose ka, wala kang added protection, no? Wala kang lalaban dun sa virus, mas at risk kang makakuha ng virus. Pero yun po, hindi po ito 100%. No?
2: Yes.
1: Tama si Dr. Cacha. Okay. So, Doc, paano ba ginagamot? Sige, paliwanag po
2: paano
1: natin. Kapag nalaman, so yung mga tests na gagawin, how do you know na may cervical cancer? Ano po yung mga confirmatory tests? And paano ginagamot?
2: Yes, usually yung pasyente pupunta sa iyo o kaya ni-refer ng doktor, dinudugo. Kailan ma-confirm muna natin through biopsy. So, kukuha kami ng konting laman doon sa bukol. At kapag ito ay na-confirm na cervical cancer, i-stage namin yan sa pamamagitan ng internal examination o kaya mga karagdagang mga tests like mga ultrasound, CT scan, or MRI, mga ganon. So, kapag na-stage mo na, doon natin i-design yung kanyang treatment plan. Pwedeng surgery, pwedeng maoperahan lalo na pang sa mga within the cervix pa lang, yung hindi pala kumakalat, mga stage 2A and below, 4 centimeters or smaller. Pero kapag malaki na yan, may ginagamitan na natin ng radiation or radiotherapy na may kasamang chemotherapy.
1: Pero Doc, yung mga dito pumapasok na, though maselan itong topic na to, yung sa contraception, makakatulong ba ito if may ginamit to prevent transmission?
2: Actually, ang oral contraceptive pills ay tinitingnan din na risk factors yan. Risk factor, one of the risk factors. Nag-change kasi yung biochemistry, yung architecture ng cells kapag matagal kang gumamit ng oral contraceptive pills. 5 years or more. Kaya sinasabi namin sa mga pasyente namin na kapag 5 years or naka 5 years ka na sa pills, kailan tumigil ka lang, mag-rest ka lang ng siguro mga 3 to 6 months. Gumamit ka pa ng ibang contraceptives. Kasi napag-alaman na kapag matagal kang gumamit ng OCP, nagkakaroon ng susceptibility sa human papilloma virus.
1: Pero yung physical barrier, Doc, physical, na contraception.
2: Ang physical barrier...
1: Will it protect you from getting the virus?
2: To some extent.
1: Okay.
2: Ang ano kasi dito is to prevent skin-to-skin contact.
1: Okay.
2: Kailangan covered yung ari ng lalaki. Kailangan ma-prevent yung pag-contact ng skin.
1: Okay.
2: Ng skin ng partner to another partner.
1: So yung balat ay dumikit sa balat mo. So pag ganun ay... pero hindi rin to 100% protection.
2: Yes.
1: That's why we still advocate... Wag naman multiple sex partner ang babae at lalaki, 'di ba? Yon at wag yung early sex.
2: Sexual.
1: Kaya talaga may mga consequence pala talaga yung Doc, no? Mm-hmm. Yung sinasabi na antayin mo hanggang magpakasal ka, yung mga ganun, no? You wait for the age.
2: Mm-hmm.
1: But nevertheless, no? Yun nga ay we have to educate everyone. Sex is a beautiful thing of intimacy. However, pag ito po ay ginawa kung kani-kanino lang, may makakaakibat na sakit, hindi lang HPV, kundi iba-iba pa.
2: Oo,
1: katulad, Doc, ano pang mga sakit?
2: Mga other sexually transmitted diseases like herpes, gonorrhea, chlamydia, among others, and HIV.
1: That's correct. Mm-hmm. Syphilis.
2: Syphilis, yan.
1: Hindi mo alam talaga kung ano ang mangyayari sa'yo. Mm-hmm. Alam mo, Doc, ako talaga, na last year nga sabi ko, nung nagpa-pap smear ako, sabi ng OB-GYN ko, Luisa, nakalimutan mo. Sabi ko, di ba, last year, kamusta ba yung last year ko? Hindi ka nagpa-pap smear nung 2024, Luisa, ang huli mo, 2023 na.
2: Mm-hmm.
1: Pero buti na lang, Doc, nagbago na pala yung, yung schedule. Ay, every 3.
2: Uh-uh.
1: But my question is, kung praning at gusto every year, okay lang ba yon?
2: Okay lang.
1: Wala naman yun magagawa sa akin,
2: yes,
1: cervix.
2: Wala naman. I-advise mo lang or i-counsel mo lang na mabuti yung pasyente na ano, na hindi kailangan, pero kung talagang may psychological effect dyan. Pero may mga pasyente ako nag-annual din ako, nag-yearly, lalo na pag hindi ako... yung mga laboratories kasi hindi masyadong
1: hindi
2: may mga reliable.
1: Hindi naman yan yung basihan. That's correct. Mm-hmm. Totoo po yan, ha. Tandaan niyo po yan, ha. Ang mga doktor, kahit na kunyari sa CBC, normal. Pero pag nakita mo yung pasyente, hindi siya okay. Hindi ho tayo nagre-rely sa resulta ng clinic, ng mga labs o diagnostic. Ang tinitingnan ay yung tao, no? Yung condition. Kaya, agree si Doc. Kasi ako every year, Doc, nagpapapap smear ako, except na miss ko yung sabi nga, sa 2023 ka pa, masyado kang busy. So, yun po ang ating panawagan sa ating mga kababaihan. Huwag masyadong busy. And usually, ang pagpapacheck up, which I will do now, is pag-birthday mo. Ayan. Basta pag-birthday mo, pagawa mo lahat. No? From head to foot, magpa-check up po tayo. Lalo na sa ating mga reproductive organs. Kasi dyan yung tumatama yung sakit na cancer. At sabi nga ni Doc, dapat early diagnosis is better prognosis. Diba, Doc? Yun po. Okay, Doc. Ano pang mga... namamana ba itong sakit na ito?
2: Hindi ito namamana.
1: Parang sa breast. Wala.
2: Oo. Hindi ito namamana.
1: Oo. So, pag may nanay mo na ikinamatay cervical cancer...
2: Hindi automatic na magkakaroon ka ng cervical cancer.
1: Hindi parang sa breast.
2: Mm-hmm. Hindi parang sa breast.
1: Oo. Sa breast kasi may genetic risk. Huh?
2: Mm-hmm.
1: Okay. So, ano pang mga events natin ngayon? Kasi nga, Cervical Cancer Awareness Month ang May. Doc, anong mga ano ng society? Anong mga programs?
2: Yes. Meron tayong isa pang society na partner din ng... na sa subspecialty society ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Ito yung Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy. Ito yung nangangalaga talaga sa cervical malignancies or cervical dysplasia. Magkakaroon kami ng nationwide VIA, National VIA Day sa May 22.
1: Okay. Mm-mm. Yun ang, okay, Doc, my question is, madaming nagtatanong sa ating mga kababaihan ngayon. Doc, libre ba yung mga testing nito? Sige, sa YAKAP program, ano po ang pasok?
2: Para ang alam pap nila? Smear ay libre.
1: Yun.
2: Sa mga government, ha? Sa
1: okay,
2: mga...
1: libre ha? Libre. Mm-mm. Oo, mm-mm. Okay. Wala bang age na binigay ang gobyerno na at this age bago ka makakuha ng libre?
2: At indicated dapat 30 and above.
1: Ah, because yun yung protocol.
2: Yun yung protocol
1: okay.
2: natin.
1: Okay, so sa ating mga kababaihan, libre po ang pap smear para humasilip ang inyo pong survey.

0: Pataas.
1: Pataas.
0: Sinusunod ng DOH ng every 3 years o pwede rin every year, Doc?
1: Hindi naman nila malalaman.
0: Pero hindi naman nila. Sa bagay. Pero depende na yun sa risk mo, no?
1: Oo, depende rin. Kung ma-justify mo na mas frequent, okay lang yan.
0: Hindi, oo. Kasi nga, depende sa doktor. Kung feeling niya na kung medyo may binabantayan ako, may nakikita ako, na dapat ko itong masuri muli, no? Every year. Okay, so, okay, Doc. So, ano ang ating pong message sa ating pong mga kapamilya? Lalo na ngayong Mother's Day.
1: Oo. Ang cervical cancer ay isa ito sa makakaunting sakit o cancer na pwedeng maagapan, pwedeng magamot kapag maaga nating nadidetect. Sa tamang impormasyon, sa magganitong usapin, nagkakaroon tayo ng heightened awareness. So, tuunan natin ng pansin ang ating mga katawan. Kaya huwag tayong matakot magpa-check up sa mga OBGYNs natin o kay mga primary doctors natin. Check up lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung mas nakakatulong pa yan para makilala mo yung sarili mo kung may mga sakit kang ganyan. Sa katama ka, pag birthday, magbigay ka ng regalo mo sa iyong sarili.
0: Oo.
1: Para executive check-up, magpa-pap smear ka, ganyan.
0: Oo. Doc, may katanungan po dito sa akin. Ito, basahin ko. From Elaine, Happy Mother's Day. Ask ko lang po, as per my OB, may mass daw po ako na very small lang naman sa left breast na hindi naman po lumalaki. Under monitoring na siya every 6 months. Sinasabay po yung pagpa-pap smear dun. Bakit po ganon? Kada sonogram ay kasabay din ang pap smear.
1: Ah, baka may rason yung doktor mo rin kung bakit ganun. May binabantayan. So, tanuin mo rin yung doktor mo kung bakit ganun.
0: Oo. Okay. I'm sure may reason, no?
1: May reason.
0: Bakit sabay. Okay. So, tama lang naman din because reproductive organ, pinaka-common na cancer ay sa parehong parte ng katawan.
1: Oo.
0: Ay ang iyong suso at ang iyong cervix. So, maganda rin na minomonitor na ng doktor.
1: Yes.
0: No? Dahil siya nga yung iyong OB-gyne.
1: Mm-hmm.
0: Okay, Doc. Sabi dito, may mga batang nagsasabi, paano yun? Hindi ba masakit? Kasi yung proseso, di ba, naglalagay ng parang speculum.
1: Mm-hmm.
0: Tapos parang ganun, hindi ba daw sila masasaktan? Bata sila, sexually active, gusto na nila magpa-pap smear? Will it be painful? Ayan ang tanong.
1: Isa yan sa mga barriers, yung mga takot, yung fear ng procedure. Actually, hindi naman siya masakit na procedure based sa mga nakikita ko sa mga patients. No, it would only take around 10 to 15 minutes or mas mabilis pa nga yan. Meron din tayong tinatawag na self-examination.
0: Mm-hmm.
1: Oo, sila na yung gagawa ng examination. Kayo na magpapasok nung gadget na yon o kaya nung aparatos na yon at isasubmit nyo lang. Kung nahiya kayong magpakita sa isang doktor o kaya sa isang healthcare professional.
0: Okay. So, Doc, wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Happy, are you married, Doc?
1: No, single.
0: No, single. But happy Mother's Day po to your mother. Yeah. Bati po tayo. Bati niyo po si mommy.
1: Well, happy Mother's Day sa aking nanay na nasa heaven na ngayon.
0: Oh, yeah. At mga tia, lahat.
1: Mga tia, sa lahat ng mga kababaihan, at sa lahat ng mothers. Happy Mother's Day. At kayo ay saludo kami sa inyong profession.
0: Yes, happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga mommy. Nandiyan na nagmamahal po sa atin, nag-aalaga po sa bawat isa, no?
2: Happy Mother's Day
0: po sa inyo. So, maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan for today. Sana po ay nakapag-iwan kami ng aral na dapat po ang mga kababaihan ay pinangangalagaan din nila ang kanilang sarili. Bigyan oras ang iyong katawan, no? Para hindi tayo nagugulat. Oh no, dahil mahal natin ating pamilya, ayaw nating tayo ay magkasakit. Dahil pag nawala tayo, kawawa naman sila, 'di ba?
1: Yes.
0: So, part of loving our family is loving ourselves. So, abangan niyo po ako mamaya kasama ni Franco Reyes sa aming programang Connect Ka Dyan from 1:30 to 3:30. Pag-uusapan po natin ang tamang paghawak ng pera. So, dyan lang po kayo, magbabalik po. Ay, mali! Hindi ako magbabalik. Magbabalik ako mamaya. Nandiyan na po si Bongga Kajay kasama si Mr. Wright. Bye!
3: Si Doktora Luisa,
4: Doktora Luisa,
3: ating kaagapay sa kalusugan.
5: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang beshi ng bayan, DJ Jai Ho.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:02 na.

0: Pamilya ipasasabpina ng DILG si Senador Ronald De La Rosa kaugnay na umunoy extrajudicial killings noong kanyang panunungkulan bilang PNP chief. Balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
1: Lisa, pulong balitan, inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na ipasasabpina ng DILG sa Opisina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Campo Crame si Senador Ronald Bato De La Rosa bukas. Irekognay ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Philippine National Police o PNP sa umano'y extrajudicial killings o EJK noong panahon ni De La Rosa bilang hepe ng PNP. Paglinaw ni Vicrimulya, sabina ang iahain kay De La Rosa at hindi arrest warrant, ibig sabihin, hindi siya inaaresto, kundi pinatatawag lamang bilang bahagi ng investigasyon. Nilinaw rin ang kalihim na internal investigation ito ng PNP at walang kinilaman sa International Criminal Court o ICC. Marinding itinanggi ni Vicrimulya na may inilabas ng warrant ang ICC laban kay De La Rosa at wala rin anyang red notice ang Interpol para sa mambabatas. Ayon pa sa kalihim, walang aktibong manhunt para sa senador at ang ibinigay na bilang na 10,000 pulis na ipakakalat para sa Dragnet operation ay reaksyon lamang ng PNP sa posibilidad na maglabas ng warrant ang ICC. Sa kabila nito, nanindigan ang kalihim na hindi bahagi ng ICC ang Pilipinas at nais lamang ng PNP na mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y walang habas na pamamaslang noong nakaraang administrasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa ibang balita naman, tuloy ng humina ang naging tropical depression ang bagyong Kaloy habang kumikilos sa silangan ng Hilaga Silangan, Mindanao. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro nito sa layong 770 kilometro silangan ng Surigao City na may lakas ng hangin na 55 kilometro per hora at pagbugsong aabot sa 70 kilometro per hora. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometro per hora at inasang mananati sa karagatan malayo sa kalupaan ng bansa. Tinatay na PAGASA na lalo pa itong hihina at maring maging ganap na low pressure area bukas. Samantala naman, kasado bukas ang special payouts sa mga TNVS, motorcycle taxi at service delivery riders sa Metro Manila na hindi pa nakakobra ng cash relief assistance. Sinabi sa DZMM ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na inabisuhan na ng mga transport network company ang mga kwalipikadong tsuper tungkol sa schedule at lugar kung saan nila matatanggap ang subsidiya. Ayon kay Dumlao, target makumpleto ng DSWD ang lahat ng cash relief assistance payout pagsapit ng Mayo 20.
2: We requested assistance from the transport network companies. Kausap po namin sila at tinulungan po ang DSWD sa pagsasaayos sa mga payout venues pati na dun sa pagpapatid ng impormasyon dun sa kanila pong mga tsuper. Yung mga kanila pong mga tsuper na makakatanggap bukas ay inabisuhan na rin nila.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Oras nating kapamilya, 12:06 na.
3: Bongga Kajay! Mga maiinit na showbiz balita.
4: Bongga Kajay!
3: Walang palalampasing inside story.
4: Bongga Kajay!
3: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
4: Bongga Kajay!
3: Makinig! Manood! Now na!

0: Happy Kapamilya! Ay, kumusta mga kapamilya ka-serbisyo ha? At syempre, pansamantala mo nang humahalili. Ngayong araw ng Linggo, wala muna si Mama Jai ho ha. Ako muna makakasama ninyo. Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. O samahan niyo ako hanggang ngayong oras na ito, alas 12:09. Hanggang mamayang 1:30, usapan, kwentuhan, tungkol sa showbiz at entertainment ang ating pagsasaluhan dito mga kapamilya. Kaya sana huwag mo kong iiwanan ha. Ah, meron din tayo makakasama maya-maya lang, kaya dyan ka lang. Gawin mo akong background kahit nasaan ka man. Nasa biyahe, nasa bahay, o kaya naman kapiling ang mga mahalaga at importante sa buhay. O syempre ha, mahalagang mahalaga ang araw na ito. Hindi lang para sa mga nanay, kundi para na rin sa mga anak sa pagkakaroon ng isang mabuting ina na nag-aruga sa kanila. Kaya naman sa lahat ng nanay at mommies out there, happy, happy Mother's Day!
1: Happy Mother's Day!
0: O kaya naman kapamilya, dito lamang tayo sa programang laging trending sa mga entertainment news at mga good vibe stories. Walang iba kundi ang Bongga Kajay!
2: Bongga!
0: Kami po'y napapakinggan din kapamilya ha, sa East Radio Patrol sa East Renta sa 630 kHz sa AM Band at sa bayan na papanood sa Teleradyo Serbisyo. Kami po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Renta. Ulitin ko lang po ha, sa East Renta, 630 kHz. At sa bayan tayo, eh kung wala kang time para makinig at manood ng sabay sa TV, abay kasama mo kami sa radyo. Ngayon kung mayroong pagkakataon, abay dyan ka, nood ka lang sa DZMM Teleradyo. At kung gusto nyong makisali, makijoin sa ating chikahan, pwede kayong mag-send ng inyong mga reaksyon o mensahe sa ating Viber hotline 0919-278-3000. At syempre, alam naman natin ngayon, di ba? On the go na ang lahat. Kaya kung ako sa'yo, isundan mo na rin kami sa YouTube kapamilya, ha? Mag-subscribe at panoorin kami sa At Teleradyo Serbisyo YouTube channel. O ano bang hinihintay mo? Handa ka na ba? Ay, siyempre, makikibalita tayo sa mundo ng showbiz kapamilya. Tingnan natin kung ano nga ba ang may init na chika o kaya naman yung mga trending na pinag-uusapan sa mundo ng showbiz at mga dapat nating abangan.
3: Bongga!
0: Kapamilya, para sa ating unang-unang chika, ayan ang Home Along Dariles, The Reunion, mapapanood na sa mga sinihan sa June 17.
3: Bongga!
0: Mapapanood ang pelikulang Home Along Dariles, The Reunion sa mga sinihan sa Pilipinas sa June 17. Sa teaser, ipinakita ang buhay ng iconic na pamilya Cosme matapos ang pagpanaw ni Kevin na karakter ni Dolphy. Babalik ang karakter ni Nova Villa na si Azon kasama ang iba pang cast na sina Claudine Barreto, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto at Maybelline de la Cruz. Maraming netizens ang excited para sa pelikula lalo't na-miss nila ang chemistry ng pamilya Cosme. Simula 1992 hanggang 2003, umere sa ABS-CBN ang sitcom series na Home Along Dariles.
3: Bongga!
0: Aya kapamilya ha, ay masarap manood ng mga ganito, 'di ba? Lalong-lalo na 'yung antagal mong sinubaybayan at nakasama mo sa panonood habang ikaw ay naghahapunan o kaya kasama 'yung pamilya. Kapag may mga ganitong reunion movie, 'di ba? Parang isa ka na rin doon sa nakikipag-reunion doon sa pinapanood mo. 'Di ba? Mga throwback, maraming babalik sa alaala mo, mga memories na kasama mo sila. Eh halo-halo 'tong pelikula na 'to, sigurado ako. Siyempre, hindi mawawala ang tawanan. At siguro may konting kuruto, di ba? Ganun naman sa reunion eh, kapag binabalikan mo yung nakaraan. Lalo't lalo na, eh, hindi mo nakasama yung mga taong nakasama mo noon. Kaya kapamilya, kaserbisyo ha? Abangan mo yan sa June 17.
3: Bongga!
0: Samantala, it's showtime, hindi i-ere sa time slot ng ASAP.
3: Bongga!
0: Nilinaw ng Noontime Show na it's showtime na hindi ito ang papalit sa time slot ng ASAP tuwing Linggo. Kasunod ito ng anunsyo ng ABS-CBN na e-ere ang rebranded na ASAP XP tuwing 5:30 ng hapon simula sa May 17. Sa social media post, pabirong iginiit ng it's showtime na pahinga ang Noontime Show tuwing Linggo. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Kapamilya Network kung anong programa ang papalit sa dating time slot ng ASAP.
1: Bongga!
0: O Kapamilya, eh kahit ano pa man ang mangyari, sigurado meron tayong aabangan, di ba? At syempre, eh quality pa rin ang ibibigay sa ating mga kapamilya at serbisyo. Diba eh? Kaya huwag niyo kakalimutan, ha? O, May 17, may bago kang tututukan. At kung ano man yung papalit, yan ay dapat nating abangan.
1: Bongga!
0: Samantala, kapamilya, kaserbisyo, ha? Vice ganda, inaming limitado ang budget sa segment ng It's Showtime.
1: Bongga!
0: Inamin ang kabogable star Vice ganda na limitado na ang budget para sa isang segment sa It's Showtime. Ito'y matapos hindi magustuhan ng ilang netizens ang format ng minigame sa segment na Laro-Laro Pick, kung saan kailangan magtaas ang contestant ng kamay para subukang kumanta at umusad sa susunod na round. Sa social media post, humingi ng paumanhin si Vice sa mga hindi nakontento sa minigame dahil sa kakulangan ng budget. Pero nangakong pagbubutihin ng palaro sakaling magkaroon ng sapat na pondo. Sa ngayon, tiniyak ni Vice na babawi ang mga It's Showtime host sa pagpapatawa habang pinapaganda ang kalidad ng mga segment. Noong May 5, ginunita ang ika-6 na anibersaryo ng shutdown ng ABS-CBN. Kapamilya, kaserbisyo, ha? Eh ayun naman, di ba? Ang mahalaga rito ay may pag-amin, di ba? Alam naman, meron tugon yung mga kapamilya, kaserbisyo natin at sinagot naman yan ng maayos. Ang maganda nito, pagbubutihin, pagagandahin at meron pa rin tayong mga aabangan. Yun yung nakaka-excite, di ba? Yung mga aabangan sa mga susunod na araw. Dako naman tayo dito, kapamilya, vinyl CD at kaset ng Reginified album ni Regine Velasquez, inilabas na!
1: Bongga!
0: Sunod-sunod ang sorpresa ng Asia songbird Regine Velasquez Alcacid sa fans. Dahil bukod sa much-awaited concert, inilabas ni Ate Reg ang vinyl CD at kaset ng album na Reginified. Sa post ng Star Music, ipinasilip ang look ng vinyl CD at kaset ng album na matatanda ang 2024, nirelease laman ang 12 o laman ng 12 kanta kabilang ang It Must Have Been Love at Di Sinasadya. Bukas na para sa pre-order ng physical copy ng album. Una-unang inanunsyo ng OPM Icon ang kanyang finale concert na gaganapin sa Oktubre.
1: Bongga!
0: Kapamilya, ayan ha, ay makuabangan natin ito at kung meron kang pagkakataon, abay ipareserve mo na, di ba? Yung mga idol na idol si Ate Reg, ano pang hinihintay natin, di ba? Ibig ko ako sa inyo, baka maubusan kayo, minsan mga ganito, excited na excited yung mga tao, lahat gusto magkaroon ng mga kopya ng kanikanilang mga album, eh ito na yung pagkakataon, kaya ngayon pa lang, eh mag-reserve ka na. Kapamilya, dako naman tayo dito ha. Pelikulang Tayo sa Wakas, hindi orihinal na proyekto para sa tambalang Don Bell ayon sa film writer. May revelasyon sa likod ng paparating na pelikulang Tayo sa Wakas dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tambalang Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell ang proyekto. Ayan ha. Sa panayam, sinabi ng kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa noong mabuo ang konsepto ng kwento habang 2019 pa lang nang mabuo ang tambalang Don Bell. Pero dinedevelop pa ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa love team. Naniniwala rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bell na inanunsyong ito na ang magiging huling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo sa Wakas sa May 27.
1: Bongga!
0: O kapamilya ha, o yan, nalaman natin yung totoong kwento kung bakit sa kanila ba talaga yon o hindi. Pero ganun pa man, eh sigurado tamang desisyon din ang ginawa dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Eh pag-showing yan, eh sugod na ha. Dahil sa May 27, ipapalabas na ang Tayo sa Wakas. Kapamilya, ha? Kapamilya kaserbisyo, ay tuloy-tuloy lang tayo dito sa Bongga ka Jai. Pansamantala muna ako humahalili ha kay Mama Jai ho habang siya'y wala at hindi natin kasama ngayon. Ang hugotero at ang Mr. Right mo. Mamaya meron tayong makakwentuhan ha. Ay nakakamiss yung ganun, di ba? Malalaman natin yung kwento ng isang grupo kung paano nabuo, ano yung mga pinagdaanan nila, ano yung mga bagay-bagay na hindi madali pero patuloy nilang ginagawa hanggang sa ngayon, di ba? Ano yung mga bagay-bagay na naging challenges sa kanilang grupo. May ganyan ka ba, kapamilya, kaserbisyo? Lalong-lalo na yung mga aspiring band, ha? Yan yung ating aabangan, maya-maya lamang. Kaya ako sa inyo, kapamilya, tutok lang kayo dito, ha? Dahil sa ating pagbabalik, habang makakausap na nating ating live na guest dito sa programang Bongga Kajay. Dito lang yan, kaya walang iwanan kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
2: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
3: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Nasaan yung ano?
6: Oh.
5: Saan ba dito yun?
6: Ito ba? Ito?
5: Ah, oo. At saka, nandito lang yun kanina.
6: Ano ba anak? Ito oh.
5: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
3: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mahalaga po kasi DCMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
1: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.
2: Yeah, kumuha muna tayo ng balita. Higit 2,000 turista ay inaasahang mamamasyal sa Manila Zoo ngayong Araw ng Mga Ina. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Sus Legazpi. Good afternoon, Sus.
3: Mr. Wright, magandang tanghali. Ano? Ngayong araw ng Linggo, Mother's Day, inaasahang aabot sa higit 2,000 ang magtutungo sa Manila Zoo. Ayon yan sa officer in charge na si Miriam Ortiz. Anya, hindi ito gaanong mataas kung ikukumpara sa pangkaraniwang bilang ng mga turista sa zoo tuwing weekend. Mainit kasi anya ang panahon na posibleng nakaapekto sa bilang ng mga pinipiling magtungo sa zoo. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Manila Zoo, pinakadinarayo ang mga hayop na capybara, zebra, tiger at lion. Mabenta naman sa mga bata ang playground na malapit sa enclosure ng mga primate o unggoy. Para sa mga residente ng Maynila, 150 pesos ang entrance fee sa Manila Zoo, habang 120 pesos para sa mga PWD at 100 pesos para sa mga estudyante. Sa mga hindi residente ng lungsod, 300 pesos hanggang 200 pesos ang entrance fee. Paalala ng pamunuan ng zoo, bawal ang magpakain ng hayop. Bawal din ang pagdadala ng matutulis o flammable at flammable items o yung mga pwede maging sanhi ng sunog. Bukas ang Manila Zoo hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Instagram.

0: Kapamilya ka serbisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga Kajay. Again, happens sa mantala mo nang humahalili. Ang nauna nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo habang wala si Mama Jai. Dito lang yan sa Bongga Kajay, ha? Sabi ko nga sa inyo, ang araw nito ay napaka-espesyal para sa lahat ng ina. At ganoon din sa mga anak, di ba? So doon sa mga anak, I think this is the right time para magsabi ng thank you. Diba? Hindi lang araw-araw, pero gawin mo ng medyo special itong araw na ito, diba? Sabi mo sa kanya na, Ma, salamat sa lahat. I love you, diba? At sa lahat mamis at nanay, lahat ng ina, at mga tumatayong ina sa mga kinikilala nila mga anak. Aba, ito'y special na araw para sa inyo. Kaya happy, happy Mother's Day, ha? O happy Mother's Day sa lahat ng ating kapamilya at kaserbisyo. Happy Mother's Day sa ating mga nakatutok na kapamilya. O ulitin ko lang ha, kung gusto nyo kaming i-follow at mag-subscribe na rin kayo sa YouTube, hanapin nyo lang ang DZMM at DZMM Teleradio sa ating YouTube channel. Abangan mo yan, kapamilya, dahil marami tayong i-upload dyan soon. At kung gusto mo maging live na kakwentuhan, abay pwede ka rin na sumali dyan. Ngayon, pwede ka magpadala ng iyong mga komento at reaksyon sa programa. I-send mo lang yan sa ating Viber hotline 0919-278-3000. Kapamilya, sabi ko nga kanina, meron tayong makakakwentuhan ng live na live dito ngayon sa programang Bongga Kajay. O nakakamiss yung ganito ha, kasi kung hindi nyo na itatanong, sasabihin ko na rin. Way back, medyo matagal-tagal na rin, dati doon sa MOR, familiar naman siguro kayo mga kapamilya, ay may programa na talagang nag-e-entertain ng mga banda. Kaya malapit sa puso ko ang mga bande. O parang everyday, isa ako sa producer noon, everyday tila nasa 20 hanggang 30 ang banda ang kinakausap ko para may schedule sa kanila. Patunay lang yan, kapamilya, kaserbisyo na napakatalentado talaga ng ating mga kapamilya Pilipino. Diba? Ang dami magagaling na banda. Norte, South, dito sa Metro Manila, ang dami-dami talaga. And lahat sila ay gustong mag-share ng kanilang mga talents. At ito ay usapang banda ang ating pagsasaluhan ngayong hapon na ito. Siguro wag na nating patagalin pa. Ha? Ay kasama natin ang isang banda na, well, may narinig na ako paano sila mag-gigi. Kung paano sila tumugtog. Ito yung kapag pinanood mo, ay sulit na sulit yung bawat segundo. Yung hataw sa drums, yung pag-strum dun sa gitara. At siyempre, kapag nakikinig ka na sa vocalista, ang ganda rito, lahat sila nagvo-vocals. Ha? Lahat sila marunong kumanta. Kasi di ba, minsan may membro ng banda, kung ano yung hawak niya, yun lang yung kaya niyang gawin, di ba? Ito, walang problema, hindi na kailangan kumuha ng sessionista. Kapag walang vocalista, may kakanta. O, huwag na natin patagalin pa. Kasama natin sa studio ang After 4. Ayun, no? Mga sir. Ayan, Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa.
0: Ayun, no? Tingin ko, hulaan ko, ito yung vocalista. O, yan. Yung hagod pa lang ng boses. Ibang-iba na eh. Mawawalan pa ako ng trabaho eh. Okay, na siyempre bago ang lahat para doon sa mga kapamilya natin na nakatutok ngayon sa kanilang TV or gamit yung kanilang phone, nanonood online, nakikita sila. Pero para doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na nakikinig sa radyo, siguro magpakilala tayo isa't isa. Tapos, well, lahat kayo marunong kumanta pero may specific kayong hawak-hawak, di ba? Sige, go! Sino magkanino i-start? Go! Sige, hey sir!
2: John Axpon, drums.
3: Angel on guitar.
1: Piolo pa, hindi, joke lang. Coach. Hindi, coach po sa vocals.
4: Eman po sa gitara.
5: Poly po, hybrid acoustic.
0: Yun. Okay. So, ayun ha, kapamilya, kasama natin ngayon ang bandang After 4. And nakilala na natin kung sino-sino sila. Diba? Nagkaroon na kayo ng idea kung sino maririnig yung boses sa mga nakatutok sa radyo ngayon. Pero ako sa inyo, para mas maganda experience, tutok kayo sa teleradyo. Diba? Para mas ma-feel ninyo ang usapan at kwentuhan. O ayan, siguro, kahit sino pwede sumagot. Ha? Ayan, kahit ano pwede. Wala lang murahan, mga sir. Ha?
1: Yes. Oo.
0: Wala lang murahan, mga sir. Pero anything, pwede natin pag-usapan dito. And alam ko, luma-luma na to. Na tanong, na lagi na naitatanong sa inyo siguro every time na mag-uusap at magkukwentuhan kayo. Pero ang tanong ko, ano pa yung naiisip yung pangalan bukod sa After 4? Kung hindi kayo naging After 4?
5: Metali niya.
1: Gusto sana namin, ano, Metallica eh. Kaso meron na eh. Nauna na sila. So, after 4 na lang siguro. Hindi, biro. Pero, kidding aside, most of the time, parang, yun yung pinaka, parang crucial eh. Kapag kayong mag-iisip ng band. And then, we came up dahil, mga, nung bata pa kasi kami, sabi ko, lagi naman tayong puyat. Uuwi tayo past 4
4: wala
1: a.m.
4: Wala ka naman
1: na.
4: Sinabi nun.
3: Parang wala nga.
1: Hindi kasi hindi ka namin kasama nun.
0: Huwag naman itong gamitin yung programa para magkawat-awat tayo.
1: Pinag-uusapan namin kanina na tatanggalin namin siya kasi nahiya kami nasa DZMN kami. So.
0: Hindi. Kung mamarapatin nyo, ako na magsasabi sa kanya.
4: Buti ko nandiyan kayo.
1: Para mas formal. Hindi. Pero yun nga, sabi ko, sige, after 4 kasi lagi naman tayong puyat. Tapos dati nung mga bata kami, parang magigising kami. Wala naman kami responsibilidad dati.
0: Mm-mm.
1: So, gising kami alas 4 ng hapon. Lagpas alas 4 ng hapon, uwi kami alas 4 ng madaling araw. So, sabi ko,
0: 12 oras na.
1: Oh, kasi ganun talaga yung buhay ng band. Before, mga pagbata ka, wala ka namang isipin na kahit na ano.
0: Totoo.
1: Eh. Oh, so, sige, ito after 4 talaga. Gawa tayo after 4. Mm-hmm. Kasi nung nabuo kami, sabi, wala pa tayong, nagigig na kami pero wala pang pangalan yung banda namin.
0: Basta tugtog lang. No,
1: tugtog lang, masaya lang. Tugtog lang. Tapos, sige, after 4 na lang, nung nabuo na, sige, yun na yung dinadala namin ever since. Parang since 2012, yun na yung dala namin.
0: Pero ang ganda na yun, no? Ang galing ng pangalan kasi may recall agad eh. Diba? May recall siya actually and yun yung kailangan sa isang grupo talaga eh. Kahit saan naman, diba? Produkto, pangalan ng banda, sa kahit na anong bagay, kailangan may recall agad, diba? Na kung malimutan mo man yung after, at least meron babalik sa, hindi, may for yun eh, may for yun eh. Diba? Meron ka agad cue na, hindi, may for yung bandang yun eh, diba? So, alam mo na agad kung ano yung banda na tinutukoy nila, diba? So, sabi nyo nga, nag-i-enjoy lang kayo before dahil sa inyo, tugtog lang. Kailan ba nag-start ang bandang after 4?
1: Plinano namin yung band parang late 2011. Tapos we've decided na mabuo siya na parang officially, we're after 4, September 2012.
0: Okay. So since 2012 bit nyo na yung pangalan nito until now.
1: Yes, until now.
0: Okay. So syempre, di ba, sabi nga natin before, wala kayong pangalan pa na binibitbit, tugtog lang kayo. Ano yung hardest part? And I know, magkakaroon tayo ng common ground dito, eh, lalo-lalo ni mga banda nakikinig sa atin. Eh. Meron tayong same dilemma, kumbaga, sabihin nila. Ano yung pinaka-dilemma ng isang banda na nagsisimula pa lang? Tapos kahit minsan gig, hindi na pagbibigyan eh. Minsan nga, ibang banda, payag na doon sa pamerienda na lang eh. Diba? Pamerienda na lang. Tapos yung ibang mga pinagigigan, sinasamantala. Oo, papakain, munggo, at saka ano. Tsaka isda. Ay, nangyayari yan. Sabihin na, totoo yan. Nangyayari yan, di ba?
1: Until now, nangyayari yan.
0: Ah, talaga ba? Oo. Talaga ba? Oh, eh, yung mga... Ay, yan naman tayo, ha? Yung mga meron naman yan nagpapagiging ng mga banda.
1: Ayoko magbanggit, eh.
0: Ayoko na magbanggit. Tamaan na lang itatamaan. Di ba?
1: Huwag niyo ko i-trigger.
0: Ito naman yung wag naman, di ba? Wag naman. Because talent yung sino-showcase nitong mga banda na to, di ba? And isipin nyo, kung walang kumakanta, tumutugtog yan sa lugar ninyo, at yan yung dinadayo, eh, wala. Olats kayo, di ba?
4: Bongga!
0: Oo, bongga yun. Oh, ayan ha. So, yun, anong yung experience na hindi nyo malilimutan as a band? Nung nagsistart pa lang kayo, na ang hirap, di ba? Ang hirap i-showcase ng talent eh. Walang venue eh. Yun ang problema eh, di ba? Walang proper venue. Especially yung mga unsigned artist na talagang gusto lang magpakita ng talent nila.
1: Siguro, ano ba? Yung nung nagsistart kami, nung officially na nagsistart kami sa After 4, ang pinaka masasabi ko na experience namin, nag-gig kami throughout the night, let's say from 8 PM until 3 AM.
0: Wow!
1: Oh, ganun kahaba kasi
0: ilang set yun, ha?
1: Oh, dahil tatlong set yun, pero kasi bata pa yun, na-enjoy namin eh,
0: masaya lang.
1: Parang nagiging practice namin siya at the same time, tapos na-enjoy namin kasi masaya rin yung taong nakikinig sa amin. Ang pinakamalala siguro doon yung ulam namin, yung naalala ko yung ulam, yung ano, yung miswa na alam mong ilang beses nang pinakuluan.
0: Oo, malapot na malapot na, no? Oo, namumuuna. Yung konti na lang pansit kanto na, hindi na miswa. Oo, di ba?
1: Hindi mo alam kung kakainin mo ba o hindi na lang
0: hindi
1: siguro.
0: Na lang. Oo, thank
1: pero,
0: you na lang.
1: Kinain ko pa din.
0: Kailangan kumain eh.
1: Oo. Tapos ang TF nun, naalala ko, 300, hati kami lima.
0: Ganun. Sabi, no? Yun naman yung factor minsan, di ba? Kaya yung minsan sinasabi nila, well, hindi lahat, pero may mga tao na minsan kumukontra pagdating dun sa, nang nagawa mo, nagigig, nagbabanda, kitaan mo dyan. Diba, exactly. Walang pera yan.
1: Until now, kine-question pa rin naman yan.
0: Diba, ganun, di ba? Sabi nila, walang pera dyan, walang karir dyan. Pero kasi hindi nila alam yung fulfillment. Di ba? Yes. As an artist, as a musician, kung ano yung naibibigay sa'yo. Every time na nagpe-perform, kasabi nga nila minsan, di ba, palakpak lang, bayad na kami. Pero huwag nyo naman abusuhin yung may mga lugar dyan. Huwag nyo naman abusuhin na palakpak lang, tapos na, di ba?
1: Lalo na ngayon may pamilya na kami, di pwede yung palakpak
0: lang. Di ba? Magpakatotoo na tayo. Huwag lang palakpak. So, noon, matagal na kayo nasa banda, may kanya-kanya ng pamilya, bit-bit nyo na yung pangalang After Four, nandito kayo sa DZMM.
1: Yes.
0: Nakipagkwentuhan tayo sa isa't isa. Ano yung bagay na nakita nyo noon na kaibahan na ngayon kasi very active ng social media.
1: Yes.
0: Diba? Very active ng social media. Sa tingin niyo paano naka-apekto yung social media sa takbuhan ng banda ngayong era na to?
1: Sa totoo lang, parang mas maganda yung advantage ngayon eh. Mm-hmm. Kasi dahil sa dati pa magpo-promote ka nung wala pang social media, pahirapan eh. Talagang sisimula ka sa friends mo, tapos yung friend mo kailangan mag-invite din ng friend niya. Ganun kumakalat dati. Unlike ngayon, may Facebook na.
0: Mas madali.
1: So, mas madali. Post mo lang, kakalat na, share lang.
0: Correct.
1: Ganun na eh. Sobrang advantage, may advantage and disadvantage eh. Ganun. Pero when it comes to promoting, sobrang dali ngayon.
0: Kasi kahit nasan ka, pwede mong gawin, di ba? Yes, like ngayon, for example, meron kayong gig mamaya, mag-video lang kayo. Yo, then invite, then post. Go na, di ba? Yeah. So, mas madali ngayong kumalat yung information. And nasabi mo nga kanina, di ba, iba yung dating dun sa tao since may social media na. And kapag nag-post ka, lalo na kung relatable yung post mo, di ba? Kung relatable yung post mo. So, syempre may mga technical aspect as a musician. And kailangan mo rin ng connection doon sa audience mo.
1: Yes.
0: As a band, as a After Four, ano sa tingin ninyo yung mas mahalaga dito? Timbangin na technical skill ninyo o yung emotional skill para maging attached kayo sa audience ninyo?
1: Sa tingin ko, balance dapat. Balance. Hindi pwedeng may lamang. Kasi pares mo siyang kailangan eh.
0: Okay.
1: When it comes sa ganong aspect. Yung technicality sa, yung technical sa amin na kailangan pag pinahingan kami ng tao na uy, solid yun ah. Pero yung emotional din ko, paano mo dadalhin yung tao na makinig sa iyo, na pakinggan ka pa uli, na parang hindi sila paano ba to? Yung hindi rin sila off, hindi sila na off sa iyo kapag pinapanood ka nila. So I think dapat balance.
0: Balance. So hindi pwede na ang galing mo makapag-interact. Sobrang technical mo, ma-off naman. Nakikinig sa'yo.
6: Sobrang emotional mo naman.
0: Parang kasi, ano naman yan?
6: Kasado na
1: mo. Kasi may sobrang emotional bawat song na gagawin niya. May spill muna siya ito para sa aso ko.
0: So kailangan, didiskartehan mo rin kung paano mo ibabato yung mga bagay na yon every time na magpe-perform ka. Siguro no, lahat since wala si Angel no.
1: Si Uriel.
0: Ah, si Uriel, sorry. Si Uriel. Si Angel, si Uriel wala siya. Nasaan siya?
6: Nahamugan hindi. Po
0: kagabi. Pero hindi naman siya yung tatanggalin.
1: Ah, hindi.
0: Oh, yung tatanggalin nandito.
1: Ako yun.
7: Ako po yun.
0: Ayan yun. Siguro,
7: ma, tatanggalin ako.
3: Good news ba?
0: At least, sakto sa Mother's Day. Hindi mo nilimutan.
7: Mother's Day, matanggal na ako.
0: Siguro, no, bawat membro ng banda, may mga kanya-kanyang struggles, di ba? Na nakakatulong para mas maging matibay yung banda. Siguro isa-isa, no, para magkaroon din ng idea yung ating mga kapamilya and those aspiring bands and members na, ganyan yung dinadanas ko, pero kaya ko to. Siguro, simulan natin, go!
6: Nung una, sir, sa akin, gamit eh. Ang hirap mag-provide ng gamit bilang drummer dahil sobrang pricey ng gamit namin.
0: At saka hindi mo basta-basta mabibit-bit eh.
6: Mm-hmm. Sir, yung ano pa lang, sa financially sa, sa gamit, hirap kami dati. So, kinalaunan, kinaya din na na makapag-provide ng sariling gamit para ma-produce yung tunog na kailangan sa banda.
0: Okay. Si Angel, go.
8: Same din sa gamit kasi nung una po. Hindi pa ganun kalaki yung TF namin. Ganun din po.
0: So gamit talaga kasi in terms of budget, 'di ba? Ganun talaga pag sisimula ka, no? Pero bago to tayo magpatuloy ha at tumuloy tayo sa pagsagot do sa tanong na 'yon eh. Kumuha muna tayo ng balita ha. Kumuha muna tayo ng flash report mula to kay Radyo Patrol Zeus Legazpi.
9: DZ
7: Radyo Patrol Flash, Flash Report!
9: Zeus. Mr. Wright, umabot na nga sa third alarm o ikatlong alarma yung sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection National Capital Region na nagsimula yung sunog pasado alas 12 ng tanghali kanina. Ibig sabihin ng third alarm, Mr. Wright, mas marami ng mga truck ng bumbero yung magtutungo at susubukang apulahin itong sunog na sumiklab sa may bahagi ng Santa Cecilia Street sa Barangay San Antonio, Parañaque City nga yan. Samantala, Mr. Wright, ano, yung sunog naman na sumiklab kahapon sa Barangay San Dionisio, Parañaque City, ayon sa ulat ng Parañaque Bureau of Fire Protection ay isa yung nakumpirmang nasawi. Bunsod nga ng sunog na ito. Nagsimula yung sunog kahapon, alas 5, pasado alas 5 yan ang hapon, habang naapula naman, lagpas sa alas 8 na kagabi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
7: TZMM, Radyo Patrol, Flash, Flash, Report!
0: Kapamilya, oras natin, 12:39 na. Kapamilya ka-servisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga Kajay. Oy, doon sa mga kapamilya natin na nasunugan. Ha? Ingat-ingat din. Ayan ay, dapat natin ingatan talaga. Lalo-lalo na ngayon, napaka-init ng panahon. And sana yung mga nasunugan natin kapamilya at ka-servisyo, eventually, makarecover dahan-dahan. Ha? Ayan, doble ingat mga kapamilya. O, balik tayo sa kwentuhan. Ang kasama pa rin ang After 4. O, pinag-uusapan natin kanina, ano yung struggle na pinagdaanan nila as a band? Siyempre, kanya-kanya, may pinagdadaanan, may mga challenges, and narinig natin, di ba, na talagang pagdating, kapag nagsisimula ka lang naman, lalo-lalo na, kapag walang-wala pa, eh, medyo ang hirap talagang bumuelo, eh, di ba? And lahat yan, struggle, eh. Parang sa negosyo, kailangan mo mamuhunan talaga. Okay. Ang problema, saan mo kukunin yung puhunan ngayon, di ba, kung wala talaga. So, sige, ano yung mga bagay-bagay naman, si Coach? Ano yung sila? Ganun din, eh, di ba? Financial, gamit, ikaw, eh, wala kang hawak na instrument, boses mo, dala mo. So, ano yung struggle na naranasan mo dito sa banda?
1: Ako yung first time kong mag-bar gig. Tapos, parang na-anxiety ako kasi paano ako kakanta? Tapos, paano baka di magustuhan ng mga tao? Marami kang doubt sa sarili mo. Tapos, dumating, hanggang sa kinain ka nun, pagdating mo sa stage, nanginginig ka na. Mm-hmm. Kahit yung mic, dalawang kamay na nanginginig pa rin na ginahawakan mo. Ganun yung mga naging struggles ko before nagsisimula. At ngayon kasi, ilang taon na ba ito? 14, 13 years na. Mm-hmm. So, ngayon naman, yung kinakabahan pa rin kami, pero excited na kasi kami. Excited na kami kapag pag mag-show na, na may kita mo, ang daming tao, yes. Waiting na tumugtog kayo. So, excited. Excited na ngayon. Unlike before na...
0: Takot ka talaga.
1: Takot ako. Parang gusto ko nalang matapos yung gabi. Gusto ko natapusin to.
0: May raos na lang. Ganun. Well, ganun naman talaga, di ba? Parang kailangan may bangon ka pa rin kabay. Hindi pwede na kampante-kampante ka lagi every time natutungtong ka ng stage, di ba? And halos sa, ewan ko, correct me if I'm wrong, ha? Every time na tumutugtog, may natututunan ka eh, di ba? Kung paano ka makipag-connect dun sa crowd. And then yung forte mo as a musician, natutulungan mo rin yung sarili mo. So, ikaw, ano naman yung, sigin mo, hirap struggle. Dito, pero kaya ko.
10: Siguro until now, struggle yung oras. Kasi lalo na may pamilya na. So, yung, paano ba? Usually kasi hindi pareho yung oras ng employment, yung normal na trabaho. So, minsan natatapat yung mga gig namin. May holiday.
0: Okay.
10: So, kailangan mong hindi sumama sa pamilya mo para magkaroon ng gig. Yan yung struggle siguro.
0: So, time oras, talaga, no? Oras. And precious pa naman ng oras, di ba? Yan yung kapag pinakawalan mo, wala na. Tapos na, di ba? Especially kapag involved yung family, totoo, no? Minsan ang hirap, may dyan yung magtatampo ng pamilya mo. O sige, dyan ka na sa gitara mo. Di ba? Di ba? Sige, okay, matutulog ka, itabi mo yan sa kama, ha? Di ba? Wala pa naman ganun nangyari.
10: Actually, nangyayari. Normal yan.
0: Eh, pero dahan-dahan naman. Bawas-bawas din, ha? Huwag naman ganun. Kung katabi yung gitara, sige, okay, tumabi ka rin, pero igitnaan nyo yung gitara. Ayan, ha? Oo. Ito, bago siya matanggal, tanggalin din muna natin. Baka mamaya, isa to sa struggle niya. Sa susunod niyang pagkakwento. Go.
6: At least narinig natin, no? On air.
11: Hindi, ang isa sa mga struggle talaga yung maghanap ng kabanda na maayos.
0: Pero totoo yan, ha? Totoo yan, totoo. Nararamdaman mo na ba ngayon?
11: Unti-unti. Hindi, joke lang.
0: Go, go, go.
11: Hindi, parehas lang din sa kanila yung sa gamit kasi hindi naman din kami lumaking privilege. Tapos yung sa oras kasi may mga mamimiss out nga na occasions, mga family event, tapos may mga magtatampo din na tao, friends, o kaya pamilya kasi mamimiss out mo yung kung ano mong occasion na yun. Tapos ang isa pang struggle na parang until now mahirap yung ano yung magbenta ng kanta. Kasi
0: actually
11: unlike before na bago ka makapag-record ng kanta kailangan mo pumunta sa recording studio. Ngayon lahat na ng tao halos may laptop tsaka interface na sa bahay.
0: Totoo,
11: so, lahat
0: no?
11: na halos Totoo. Producer na.
0: Foam lang ang katapat at egg tray.
11: Diba? Kaya yung mga majority ng kanta ngayon, ang daling sumikat, ang dali ring
0: mawala.
11: Kasi lahat tayo producer din.
0: At saka,
11: ang hirap magbenta ng kanta.
0: Yung costing kasi mas lumiliit eh, di ba? Kumbaga, hindi ko na kailangan i-promote kasi nandiyan ang social media. Sabi nga natin kanina, pag post mo, pak, kaya mag-viral yan eh, di ba? And makatisod ka na ng isang viral na video mo. Sunod-sunod na, shoot ka na. Pero yun yung pinakamahira, paano ka magpo-produce ng isang quality na kanta na alam mo na pwede maging trend, di ba? Yes. And susundan ng mga tao. So sabi nga natin kanina, di ba, 14 years na ang After 4. Will you consider your band as a successful band?
1: Mahirap yung tanong. Pero, thank you for the question.
0: Thank you for the question.
1: Hindi. Siguro, in a sense na nag-succeed kami when it comes to hindi naman musicality. Oo, partly. Pero nag-succeed kami na mas makilala pa isa't isa, maging tight yung friendship namin. Pero kung sa aspeto ng
11: music journey
1: namin, hindi pa, syempre. Mahaba pa yung tatakbuhin namin. And so, sa ngayon kasi hindi mo masabing successful lang isang banda kung number one wala ka pang sumikat na kanta eh.
0: Actually, totoo 'yun, 'di ba? Totoo 'yun. Maski sabihin mo na yung member ninyo o lahat kayo ay sikat as a person, pero kung yung banda ay binibitbit ninyo at wala kayong pumutok na kanta, hindi mo rin mako-consider. So usapang success, usapang pag-define doon sa success, which is sinabi niyo nga wala ka pang putok na kanta. Hindi pa 'yan talaga. Pero sa inyo, siguro isa-isa uli, no, isang mabilis. Ano ang definition ng success sa inyo? O, dito naman tayo. Unahin na natin sa total.
1: Oo, last one naman.
11: Total, tatanggalin naman na ako eh.
0: Go ahead.
11: The Mother's Day. No? paano ko ba masasabing pag sumaksess? Pag success ka na eh. Step by the step na yan eh. tingin ko masasabi kong successful ano ba kami as a grupo? Or,
0: siguro, ikaw as a person.
11: Siguro yung masasabi kong sikat na yung grupo ko kapag kinakanta na sa video ko yung kanta namin o pag pinapatugtog na siya sa Pishbulan na naka-remix.
0: Exactly. DJ. Totoo, totoo.
11: Tsaka kapag may mga awards na siguro, ayun, siguro successful. Pero kung mababaw lang naman na basihan ng successful, tingin ko yung sa amin, successful na kami doon. Kasi nice, yung brotherhood namin,
0: Bongga!
11: Di naman sa pagmamayabang.
1: medyo tight talaga yun. Maraming pinagdaanan na...
0: Which is good, di ba? Kasi yun naman talaga importante para walang nadi-disband.
1: Diba? Maraming ano yung what happens in Vegas stays in Vegas.
0: Oh. Yes. which is okay.
11: Di ba, Jonax?
0: So, ikaw, paano naman? Pag sinabi mong, successful na to. Siya, okay yun na, tama yun, di ba? Kapag tight na yung grupo niyo, success yun kasi hindi lahat ng tao, kahit na barkada lang yan, hindi lahat nagiging successful.
1: Tsaka hindi biro, kung ako tatanungin mo, hindi biro yung 14 years sa pagsasama
0: actually,
1: sa
0: banda. Actually, yes. Tumagal nga na 5 taon yun, papalakpakan mo na di ba? So, ikaw, paanong...
5: Depende siguro sa level. Ano ba ang goal mo makapaglabas ng kanta? Nakapaglabas ka, di successful.
10: Diba? Makapagsulat ng bagong kanta, successful.
0: So, depende doon sa iseset mo na goal para sa sarili mo at saka doon sa grupo ninyo. Which is good, diba? Dahan-dahan. Set ka ng goal na to, na-reach ko, okay, next step. Diba? Yeah. Hanggang ma-reach mo, yun talagang true meaning sa'yo ng success.
11: Step by the step.
0: Oh, step by the step.
6: Step by the step.
11: Step by the step.
0: Okay, ikaw. Ano yung sa'yo na parang, oh, si coach, successful na yan kasi ganito yan?
1: Teka lang, pag sa band muna, kapag ka masasabi kong successful na yung band, kapag pinaparody na ni Michael B yung kanta namin, successful na, yun.
0: Correct.
1: Ibig sabihin, sikat ka na nun. And as sikat. Individual naman, siguro more on success sa financially. Pagka ako successful ako financially, mas madali kang
0: stable ka, no?
1: Mag-stable kayo. Mas marami kang magagawa.
0: Mas makakilos ka. Lalo na ngayon, alam natin, kada galaw may bayad. Let's be practical. And then, siguro, putulin muna natin bago tayo tumuloy kay Angel. Ayan ha. Isipin muna. Teka lang, successful na ba ako? Tama ba kung nasaan akong lugar ngayon? Ayan ha. Kapamilya, magbabalik pa tayo sa para mas maraming usapan. Ang oras muna natin, 12:49 na.

0: MM.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
2: Gabi!
3: Good morning!
1: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
2: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
1: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Bongga ka Jai!
5: Kapamilya, kaservisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga ka Jai. Ito yung mga masarap na kwentuhan, di ba? Para lang kayong nasa umpukan lang. Hindi pa pwede, masyado pang maaga. Pag meron dyan medyo, alam mo na, di ba? Pamparelax, masarap yan. Mainit ang panahon, tapos may yelong malamig. Di ba? Yung mga kapamilya natin. Sigurado, meron yan mamaya, Mother's Day. Pero alalahanin ha, every time natatagay, mahalin ang buhay. Kapamilya, kaservisyo ha, inaputol tayo kanina doon sa kwentuhan natin na hinto tayo kay Coach. Tuloy tayo kay Angel. Paano masasabi na, ay, successful na ako?
6: Pa-shoutout muna sa Gaditano. Gaditano family.
5: Tingin ko success ka na, yun ay sagot mo.
6: Ayun po, sa akin po, ang tingin ko sa success namin yung 99% ng gigs namin. Mm-hmm. Napapasaya namin yung crowds.
5: Tama naman, di ba?
6: Tsaka meron na kaming sariling tunog, yung identity ng banda namin.
5: Nakapag narinig, alam ko yan, ganyan yung tirahan nila. Di ba? Nice, okay yun. And ito, sabi mo naman, successful na ako, okay na to. Hindi lang basta member ko nitong banda, but as a whole.
7: Masasabi kong successful kami bilang grupo. Yung kapag kada gig namin, masaya kaming naghihiwa-hiwalay. Oh, nice gig.
5: Okay.
7: Nice gig ngayon, ganyan. Kasi hindi mo alam kung kailan yung last gig mo eh.
5: Totoo, no? Diba? Totoo.
7: Kung, hindi mo alam kung gaano kalaki yung huling gig mo, kung gaano kaliit. Parang ganun eh.
5: Totoo yun, no? And siguro hiraming ko lang to, no? Galing to sa isang legend na DJ, si Mr. DJ Martin D. Ang bilin na bilin sa akin yan before, every time na mag-show ka, every time na uku ka, mag-host ka, or kahit anong gagawin mo, isipin mo na yan ay last. Diba? That's your last performance. Kasi, para ibuhos mo lahat. Diba? Ganun. And good yun, yung nice gig, diba? And parang fulfillment mo na yun, diba? Kahit na kung sakali, pinakain ka ng miswa, pero maganda yung performance mo. Diba? Okay na rin, kasi masasabi mo sa sarili mo na binigay ko yung lahat at napasaya ko yung tao. And gusto ko rin yung sinabi doon ni Angel na meron ko yung sariling tunog at alam mo na kada gig ninyo, napapasaya ninyo yung tao. And siguro ito, no? Generic question, pero ano ba mas mahalaga? Yung kasikatan ninyo, fame, or yung impact na ibibigay ninyo? Kahit sino?
8: Siguro yung impact.
5: Mm-hmm.
8: Yung impact na naiiwan namin sa kada nanonood sa amin.
5: Okay.
8: Yung fame kusang ibibigay sa iyo. Pero yung impact na paano mo ginawa, yung hard work mo, na yung hard work na ginawa niya sa band para magkaroon ng impact sa taong nanonood, yun yung ibang klase. Yung na-appreciate ka ng tao.
5: Totoo. Hindi ka malilimutan na yan eh, di ba? Hindi ka na malilimutan.
9: Timeless ka na.
5: Oo.
9: Tsaka may mga famous artist din na kapag nag-perform sila, parang okay.
7: Walang impact.
5: Okay, kumanta kahit sila. Ganun lang.
7: Pero sikat siya. Pero meron naman.
5: May gusto ka bang pakalangan?
0: Parang si ganito.
5: Wala.
8: Okay lang, matatanggal ka naman na eh.
5: Parang yung iba dyan.
7: Parang yung iba dyan. Tapos meron naman ding mga hindi sikat, pero pagtapos, tumugtog.
5: Wow. Totoo. Totoo.
7: Kahit diba? Hindi sila sikat.
5: Sikat na naman.
8: Pero hindi, kidding aside, nangyayari yan kasi ngayon eh. Na, yes. Na, hindi naman... Wag na tayo mag-pinpoint ng ibang band. Mm-hmm. Pero ibig ko ba sabihin, or kasi namang performer. Mm-hmm. Pero most of the time, maririnig mo sa tao na, parang sayang yung ticket na binayaran ko dito.
5: Totoo, no? Parang lugi ah.
8: Oh, pero dapat i-consider din nila na una, syempre, may hard work din yun miski pa paano. Hindi, may
5: hard work talaga yun.
8: May hard work yun. Dahil artist yun eh.
5: Correct.
8: Na gumawa siya ng sarili niyang song, nahiraman siya i-market. Siguro, it's not about the yung na hindi siya magaling eh.
5: Mm-hmm.
8: Siguro yung kasi ang tao kadalasan parang bumabase sa paano ka mag-perform on stage eh.
7: Yes. Hindi kailangan magaling.
5: And it's very subjective kasi naman, di ba? Depende sa audience mo eh.
8: Mahirap siyang i-justify na hindi siya magaling kasi hindi ako na-entertain sa kanya. Mm-hmm. O hindi siya magaling, hindi magandang kanta niya, hindi ganoon eh.
5: Mm-hmm.
8: O dapat tingnan mo na rin brighter side ng artist eh. Mm-hmm. Kung ano ba talaga yung number one, kung anong pinoportray niya.
5: Totoo.
8: Number two, kung gano'n yung song, mm-hmm. gano'n ba kaganda yung song na ginawa niya. Actually, sa amin personally, wala naman, may song talagang hindi papasa sa tenga mo.
5: Totoo.
8: Pero most of the time, iisipin mo rin, paano mo i-appreciate yung artist ko, paano niya ginawa yung song.
5: Mm-hmm.
8: Parang ako, fan ako ni Rico Blanco.
5: Okay.
8: Fan ako ni Ebe Dancel.
5: Mm-hmm.
8: Yun. Tapos ngayon recently nagiging fan na rin ako ng Kamikaze.
5: Mm-hmm.
8: Yun. Kasi nakikita ko kung ano yung struggles nila. Nakikita ko paano nila ginagawa yung song.
5: Okay.
8: Na mabibilib ka pagka pinakinggan mo na. Paano yun?
5: Mm-hmm.
8: Paano mo naisip yun?
5: Saan mo hinugot
8: yan? Hinugot yun? Pinagdaanan mo ba to?
5: Mm-hmm.
8: Pero yun nga, doon ka ma-amaze sa

0: depende ko paano mong ano eh, kung paano mo sila i-appreciate sa performance. Kasi mag para sa akin yung original songs saka yung performance magkaibang bagay yun eh.
1: Totoo, 'di ba? Meron ang galing-galing pero hindi relatable yung kanta.
0: Yes,
1: 'di ba? Yes. Parang galing niya pero medyo hindi swak yung kanta eh. Or meron namang sayang yung kanta, ang ganda pero medyo hindi nabigyan ng justice.
0: May ganun, diba?
1: May ganun.
0: Magkaiba kasi.
1: So may time talaga na ang isang artist, ang isang banda ay nami-misunderstood, 'di ba? So ano kaya yung reason bakit nami-misunderstood ng isang banda ang isang artist?
2: Standards kanya-kanya ng standards ng ano mga listener.
0: Kasi hindi unang-una na sa Pilipinas ka. Maraming manghuhusga talaga dito. Number two,
3: nag-evolve yung listeners.
0: Yan din, pangalawa, nag-evolve yung listeners. Parang na, unlike before na pagka napakinggan, uy, okay itong ganda nito. Ngayon kasi iba eh, napansin ko iba eh. Parang pinapansin na nila na sayang, walang hook dun sa ganitong part. Maganda yung song. May mga nakaka-intindi na rin ng music.
1: Mas kini-criticize sila, no? Hindi lang basta yung tunog eh. Minsan, or minsan, hindi lang basta sa yung lyrics eh. Minsan, ang ganda ng lyrics, pero pag hindi swabe yung datingan sa pag-deliver, parang lumalaylay. Diba? Meron naman na, okay yung lyrics, sakto lang, parang hindi masyadong malalim, pero kapag binato, okay ha, ganda ng dating, diba? So, ayun, so, siguro it's very subjective pa rin, diba? Yeah, wow. Kaya nga maraming banda na iba-iba yung genre, dahil iba't iba yung target audience nila, diba? So, ito, siguro this is the right time, no? Yung after four, this is your moment, para naman na iparinig sa ating mga kapamilya, konting-konti lang, para baka mali natin soon, diba, soon, marinig nila, yun yung kanta, no, after four, tumutugtog na sa radyo, nasa playlist na, diba, and hopefully soon, diba, yung mga sa radyo ay marinig na ang inyong kanta, di ba? So siguro habang nagpe-prepare, go ahead, start na tayo na mag-promote ng social media, kung meron kayong babatiin, go!
0: Ayun, wait lang. Ayun. Gusto ko batiin yung wife ko, nanonood siya ngayon. Hello, ayan. Happy Mother's Day. Tsaka sa mom and dad niya, kay Papa Boy, tsaka kay Mama Carol. Mama, happy Mother's Day. Mm-hmm. And sa daughter ko, si Brie. Tapos, and, pwede bang promote ng gig?
1: Go!
0: Ayun. Every Friday, nasa Pasig kami. Inapoyan Pasig Acoustic. Tapos, every Saturday, nasa Turning Tides, Marikina kami.
1: Nice. Ayan. Sana, sa isa sa mga gig nyo, makapanood ako. Yeah. Go! Ikaw, may babatiin ka. Game.
2: Happy Mother's Day sa ina nyo.
1: Ayan. Sa ina mo rin.
4: Okay. Ganun din po, Happy Mother's Day sa aking asawa, si Jean Rose. Nanonood siya ngayon. Pati kay mami ko rin, Happy Mother's Day.
1: Yeah. Okay, parang may kilig.
3: Parang nag-a-announce sa ano.
1: Ayan, go ahead.
5: Kay Vinny, sa wife ko, si Vinny, si Kalel, yung anak ko. Nanay ko, ma, dito na ako.
1: Yo, bagot, ano?
2: Bago ako matanggal sa after four, Happy Mother's Day, ma. I love you. Happy Mother's Day sa mga tita ko dyan. And sa mga ina ninyo. Happy Mother's Day sa ina ninyong lahat.
0: Ay, may pahabol lang din
1: go,
0: ako.
1: Go ahead.
0: Binabati namin yung isa naming kasamang wala ngayon.
1: Oh,
0: Si Uriel. Hindi kasi medyo malaki daw yung amlodi pin niya ngayon. Hindi niya malunok.
1: Okay.
0: Hindi siya nakasama. Okay, naintindihan ka namin, bro.
1: Mataas ang high blood.
0: Mataas yung high blood daw niya. Kagabi nung first song pa lang, parang sabi niya, parang naduduling ako.
2: Hiningal kasi siya kaninang umaga nung nagwalis siya ng tuyong dahon. Nung sinigaan niya, nausukan siya.
0: Hindi siya nakasama.
1: Yeah, may boboto ng yes para sa'yo. And siguro, social media. Kung saan kayo pwedeng i-follow para masundan ko sa inyong mga gigs niyo.
0: Yes, follow niyo kami sa Facebook, After 4. Yung After 4, san diretsong word lang. Tapos may lalabas sa logo na black and white.
1: Iyon.
0: Same din sa Instagram. Kasi, napansin ko marami rin pala, hindi lang tayo yung after four.
1: Actually, yes.
0: Oo, meron din sa ano, meron sa Cebu, may nakita ko sa Cebu eh,
2: pero may
0: after
2: space
0: four.
2: Yung kanila, two words.
1: Kayo kasi isang buo eh.
0: Oo. Pero yun nga, okay din yun.
2: Okay yan.
0: Okay yun. Kanya-kanya time version dyan.
1: Ayan, so maraming salamat ha. Kahit wala rito, Uriel, kay Coach Oscar, Jonax, and Angel, maraming salamat sa inyo.
0: Thank you,
1: and kapamilya, kaservisyo, suportahan natin yung mga bandang Pilipino, di ba? Andun sa mga nagpapatugtog sa kanilang mga bar, abay, magbayad naman kayo ng tama, di ba? Hindi na uso ngayon ang munggo, galunggong, at miswa.
0: Yun.
1: Na pa-thank you lang para sa ating mga kapamilyang panda.
0: Tsaka wag din tinola kasi hindi ako makaya.
1: Again, maraming salamat ha. After four, and good luck, and hopefully soon.

0: Tune, marinig ko na sa playlist ng mga radyo ang inyong kanta. Yeah. Maraming maraming salamat. Ingat kayo, ha? And good luck. Ayan, ha? Kapamilya, ayan ay isa pa lang sa ating mga kwentuhan ngayong episode na ito. Mamaya may isa na naman tayo makakasama dito na live the live at pakikinggan natin kung ano naman ang kanilang kwento. Diba? Ang after four ay nag-share na ng kanilang mga pinagdaanan, ultimate goal at success. At sa mga susunod na araw, abangan natin kung saan natin sila mapapanood. Malay natin, diba? Isa na sila sa magpa-viral. Kapamilya, dyan ka lang ha at walang iwanan. Magbabalik pa rin ang Bongga Kajay. Kasama mo pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Kaya dyan ka lang. Oras natin, 1:02.
1: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa Fans

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:03 na.

0: Kapamilya sugatan po ang 34 anyos na lalaking driver matapos mabangga ng dump truck ang minamanehong kotse sa Osmeña Highway sa Makati. Sa paunang investigasyon, sinasabing biglang pumasok ang kotse sa linya ng truck kaya tinamaan. Agad namang isinugod sa ospital ng sugatang driver ng kotse. Sasagutin ng kumpanya ng dump truck ang gastusin sa pagpapagamot sa naturang driver at pagpapagawa na napinsan ng kotse. Sa ibang balita, nagkasan ang signature campaign ng grupong Dapat Isa Lang Movement para sa pagsasabatas na anti-political dynasty bill. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Attorney Carlo Africa, napapanahon na maisabatas ang anti-dynasty bill dahil sa lumalalang korupsyon at kahirapan sa bansa. Target ng grupo makalikom ng 10% pirma mula sa mga rehistradong botante para maipasang kanilang petisyong buwagin ang mga political dynasty. Sa ngayon, 40 organisasyon na sa bansa ang lumagdas sa kanilang kampanya habang patuloy ang koordinasyon sa COMELEC para sa iba't ibang paraan ng pangalap ng pirma.
1: So nindigdahan namin na may takot rin tayo sa mga political dynasties to. But yun din po yung rason kung bakit kailangan natin itong movement na to. Dahil nga ang daming Pilipinong galit na sa korupsyon, ang daming Pilipinong galit-galit na sa poverty, na dala ng political dynasties, nararapat na gumawa tayo ng isang movement para matanggal sila sa pwesto at pabayaan naman natin ang Pilipino na mamuno talaga sa ating bansa.
0: At yan na po ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
3: Alamin po natin ano ang balita
0: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
4: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
3: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
4: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
0: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Kanjay!
1: Kanjay!
0: Sa DZMM!
2: Happy Mother's Day!
3: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga Kanjay. Kasama mo pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo. Oy, kumusta mga kapamilya ha? Kasalukuyan na ba kayong bumabiyahe para i-date si Mami? O kaya naman nasa bahay at nagluluto ng inyong pagsasaluhan mamayang dinner? Abay, gawing special itong araw na to ha? E, pero syempre kailangan everyday special. Lalong-lalo na sa ating mga special someone at loved ones, diba? At ito na yung pagkakataon din ha. Medyo, di ba, hindi minsan dinaalis yung medyo may tampuhan sa pagitan. Eh, baka ito na yung right timing para humingi ng sorry at kalimutan na yung mga hindi pagkakaintindihan, di ba? Ay, kapamilya ha, maraming salamat sa iyo dahil dito. Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa bagong agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Kapamilya, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Ayon yan sa 55 Blue, which is formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Ay, maraming salamat po ha. At yan ay dahil sa iyo kapamilya, kaserbisyo. Kaya naman eh, sana'y tuloy-tuloy ang ating pagsasama sa mga mahabang panahon pa na ating pag-uusapan at pagsasaluhan, di ba? Ay, happy listening kay Madi. Hi Madi, happy listening sa iyo. Ganun din kay Savvy. Hello Savvy. At syempre, binabati natin ng happy Mother's Day sina Auntie Lily at Ninang Del at kay Maya. Happy, hindi pala, Mother's Day pala yun. Happy Mother's Day. Syempre ha, happy Mother's Day din kay Yvette. Ay ha, nakatutok daw dyan at malakas na malakas. Kasabay nila dyan sa shop nila ha, sina Sir John Vincent Montoya at ang kanyang kapatid. Nandyan sila sa may Binondo. Uy, in fairness ha, masarap dyan kapamilya, nanggaling ako dyan eh. Masarap yung cookies at pastries dyan, no? Doon sa may Love Alex. Ayan ha, dyan yun sa may Binondo eh. Tama ba ako? Oo, dyan yun eh, yung nadaanan ko noon eh. Masarap yung cookies and pastries dyan eh. Sa may Love Alex. Ang ganda ng pangalan niya, pandilipan tandaan, di ba? Oh, maraming salamat sa pagtutok sa inyo ha. Ay, saktong-sakto pala yan, no? Mother's Day ngayon eh. O doon sa mga naghahanap ko saan i-date ang kanilang mga mommies, naghahanap ng pangregalo, kung gusto ng cookies, ng pastries, o diba yung mga cake na ganyan, alam na. O, sarap dyan. O, nadaan ako dyan, may Binondo yan, Love Alex. O, diba? Ay, kapamilya, ha? Ingat, nasaan ka man ngayon. Kami man ay background mo sa iyong pamamasada, yung mga kapamilya at kaservisyo natin na drivers dyan, ha? TNVS, bus, jeep, tricycle, pajak. Yung mga terminal na malakas na malakas ang background ng Radyo Patrol sa Istrenta. O, ingat-ingat ta, at yung mga karendaryan na 24 oras, yung masisipag na ina na hindi nagsara ng kanilang tindahan para sa pamilya, eh, take time din po para magpahinga, di ba? O siya! Balik tayo sa kwentuhan, sabi ko nga kanina. Bukod doon sa After 4 na nakasama nating kapamilya, aba ito, meron pa tayong makakausap ha. Ito'y magbibigay uli sa atin ng kwentong inspirasyon. Ano ba yung pinagdaanan nila sa mga panahon ng kanilang pagsasama? Diba? Para magbigay ng entertainment sa kanilang audience. May napanood ako nito na geek. Promise, napanood ko online. Galing. Ito yung mga suwabe. Diba? Nakikinig ka. Sarap pakinggan. Lalo yung mga rendition nila ng mga kanta nila. Diba? Kanya-kanyang artist, kanya-kanyang atake talaga eh. Lalo na pagdating niya sa music. O, di ba? Huwag na natin patagalin pa, ha? Kasama natin, live the live, dito sa studio para sa programang Bongga Kanjay. Sina Stan Villavicencio and Drake Abugan. Siyempre, ang Sly Band. Good afternoon!
4: Good afternoon.
3: Ayun, kumusta? Kumusta ang pagbiyahe mula dito sa pakigaling?
4: Galing akong San Fernando, Pampanga.
3: Wow, talaga?
4: From Mother's Day lang naman. Dito talaga ako sa QC pa din.
3: So, from QC, bumiyahe ka na. Teka, pakilala ka muna. Ikaw si, para sa ating mga kapamilya.
4: Si Drake
3: and si Stan. Ayan, si Drake and Stan. So, from QC, bumiyahe ka ng Pampanga.
4: Opo.
3: Then from Pampanga, bumalik ka ng Quezon City. Babalik ka pa ng Pampanga ngayon.
4: Hindi na.
3: Sold na yun. Napunta ko na si Mami doon.
4: Kota na Mother's Day.
3: Okay. And effort yun na. And siguro tuwa si Mami, no? Oo, and hindi biro ngayon ang bumiyahe. Diba? Okay. Dami-dami mo i-consider. Unang-una, yung gas, krudo, yung init, diba? Yung toll. Diba? Yeah, and toll. Yung time na binigay mo kay Mami. Wow. Sarap niyang ganyan. And,
4: all worth it.
3: Sulit. Totoo, di ba? Totoo. And si Drake, ikaw, saan ka galing? From Pampanga si Stan, ikaw naman.
1: Galing po akong Novaliches.
3: Saan ka sa Novaliches?
1: Carino Highway. Along Carino Highway po.
3: Ay, nako. Ang traffic lagi dyan.
1: Sobra. Ang traffic
3: na di ba?
1: Araw-araw.
3: Kailan ang allowance mo niya? Mga dalawang oras.
1: Oh,
3: anyway, ikaw, paano sinelebrate ang Mother's Day? Mamaya pa ba?
1: Mamaya pa po kami.
3: Mamaya pa. Papabatiin din kita para kay Mami, ha? Okay. Ayan. So, Sly Band, di ba? And siguro, mayroon nang nakapagtanong din sa inyo. And common naman itong tinatanong din, di ba? Ba't Sly? Di ba? Anong meron doon sa tatlong letra na yun? Go ahead, kahit sino sa inyo.
1: Ano po kasi yan? Palayo ko po yung Sly.
3: Ooh, okay.
4: Stanley.
3: Okay.
1: So, napag-desisyon na lang po namin na yun na lang po yung going band name.
3: Which is, may recall din ha? Kasi parang Sly. Di ba? Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? And madaling spellingin.
4: Madali tandaan siya. Madali sabihin.
3: Sa tatlong letra, di ba? And may reason kung bakit yun ang palayo pala, di ba? So, nung napagkasundoan nyo din, sige, nagamitin natin. Pero wala kang in-incorporate na any meaning nung binubuo nyo yung pangalan na yun. Or meron kayong mga iba pang pinagpilian, pero hindi, ito na lang gamitin natin.
1: Actually, nag-start kami nung college po. Ang pangalan po talaga ng band namin originally is The Late Comers.
3: Delayed ka? Parang alam ko na kung bakit, ha?
1: Tama.
3: Oo. Lagi ba? Lagi?
1: Hindi naman.
3: Oo. So, the late comers.
4: Hindi umaabot.
3: Ayun. Oh. At least naiiba.
4: Naiiba naman.
3: Hindi late, totally absent na talaga. Tapos
1: yun po, after college, kumbaga pang nagka-watak-watak din po kami. Kanya-kanyang...
3: Before, ilan kayo dito sa banda?
1: 5 po.
3: 5 talaga kayo. 5. And then down to 2 na lang ba talaga to or?
1: Hindi, 5 pa rin po.
3: 5 pa rin kayo. Okay, buo pa rin naman yung 5. Okay. Okay, and then yun nga, latecomers, and then from latecomers, medyo nagkahiwa-hiwalay na.
4: Nagkahiwa-hiwalay. Nagbalik lang kami this 2022.
3: Oh, okay. So, kailan na disband? Yung latecomers?
4: Actually, after college,
1: 2016.
4: I think mga
1: 2016.
3: And then, naghihiatus kayo, pahinga muna. Naghihiatus
4: po. Sariling,
1: Pero kanya-kanya nasa music pa rin
4: nasa
1: kami.
4: Nasa music pa rin kami.
3: I see. Which is good pa rin. Ikaw?
1: Naging wedding singer po ako.
3: Oh, nice. Gandang racket yan. Gandang racket yan. And si Drake?
4: Nagkasarili po din akong banda na Pero nag-ano rin po, nag-hiatus nung pandemic naman, nung 2021.
3: And so, I think lahat nakaranas niyan.
4: Opo, nakaranas. Pero after pandemic, yun, inaya ko ulit siya. Yun. Actually, inaya ko lang siya na tumugtog. Gusto mo mag-ano? Kasi nag-startup kami ng label. Nag-startup kami ng music label na ganyan. Tapos inaya ko siya kasi vocalist ko naman siya noon.
3: Okay.
4: Kaibigan ko pa rin. Yun, parang gusto mo mag-artist as a solo artist, supposedly. Yun. Pero yun, tumugtog siya doon, nag-ano siya ng jam. Tapos maya-maya na pag-isa pa, parang bumalik yung feeling eh.
3: Nice. Nabuhay uli.
4: Yung may apoy na ano. Tapos tuloy na, game din siya. Parang, magbanda na ulit, Ganun din, game din siya.
3: Music to your ears, di ba? Yung parang, tugtog ulit tayo. Talaga, parang nandyan lang eh, natutulog lang. Ginising mo lang ulit.
4: Na-reignite lang yung apoy.
3: And talaga kapag into arts and music, ha, talagang nandyan na sa pagkatao mo yan eh, di ba?
1: Hindi po mawawala.
3: Hindi mawawala yan. Kumbaga, hinihinga mo na yan, di ba? Pag-ising mo pa lang sa umaga, alam mo sa sarili mo, hindi. Artist ako eh. Diba? Artist ako. Yung music, buhay ko na. Kaya konting kalabit lang, boom! Ganyan na ulit.
4: Opo, ganun.
3: And then from there, niyaya mo siya, nag-form na kayo ng banda. Ulit. Nabuo na ulit.
1: Kinontak namin yung mga dati namin kabanda din. Tapos, go din po sila.
3: Nice. Diba? And ang sarap nun kasi na-maintain nyo yung communication nyo sa isa't isa. And nung time na, ito na, let's vault in. Diba?
4: Parang the time is right.
3: Ito na uli. Gising na kayo. Ito na uli tayo. Game na. So, naaalala nyo pa ba yung first gig ninyo after ninyong magkasama-sama uli?
4: Eh, nagsama-sama na tayo.
1: Meron sa...
4: Sa Morato?
1: The Balcony.
4: The Balcony.
1: Una yun sa may poblasyon.
3: Sa poblasyon.
1: Kasama yung headliner si Dionela.
3: I see. So yun yung unang tugtog nyo uli na magkakasama.
4: Naalala nyo pa? Kompleto talaga. Yung full band talaga.
3: Naalala nyo pa kung ano yung kinanta nyo? Oh. Yung unang-unang salang yun na talaga magkakasama na uli kayo.
1: Oh, mga original na ginawa din po namin.
3: Original din na ng mga ginawa ninyo.
4: Yung pinasok po kasi namin siya, nag-record agad kami ng original.
3: Nice. So, since may mga original songs kayo, yung kinakanta nyo, yung tinutugtog ninyo, sino yung madalas na nagsusulat ng original songs?
4: Ito.
1: Mostly po.
3: Ikaw. So, ano yung kadalasan na pinaghuhugutan mo every time na nagsusulat ka ng kanta? may ganun, di ba? May ganyan, kailangan may inspiration ka. Hindi ka naman pwedeng sumulat ka lang basta eh.
1: Karamihan, personal experience ko eh. Binubuhos ko lahat sa pagsusulat ng mga parang gusto kong sabihin sa tao na or parang gusto ko lang magkwento.
3: Correct. Oh, kung ano yung nararamdaman mo.
1: Ganun,
3: Eh, ano yung majority ng nararamdaman mo?
1: Masakit. Nung time na yun.
3: Pero, bakit ganun, no? Pag mas masakit, mas madaling isulat.
1: Kasi, siguro...
4: Madalas masaktan.
3: And siguro that's the reality of life eh, no? That's the reality of life na hindi lahat ng bagay ay masaya, hindi lahat ng bagay ay happy ending, di ba? And from those heartaches, doon ka minsan talaga kukuha para mas maging mas malakas ka eh, no? And sa pagsusulat mo, and then siyempre, collaboration ng banda, di ba? May say ba yung banda? Kasi yan i-go natin, wag muna to. May ganun ba na minsan yung isang kantang yon na taga na pag-usapan muna natin kung yung gagamitin natin na ano yung mga factors na kinukonsider ninyo para itong sinulat mo na to i-go natin to ito yung gagamitin natin ito wag na muna park muna natin yan.
4: Yes, merong ganun, may pinagdaanan kaming ganun dito sa ako kasi yung nag-arrange ako naman yung nag-arrange tapos minsan ako yung nag-aano nung decision.
3: Okay.
4: Tapos most of the time naman nag-agree sila. For example is yung gumawa. Yung unang i-release namin, meron kasi kami dalawang kanta. May malungkot, tsaka may masaya. So parang important, parang sabi ko sa kanila, importante to kasi kung ano yung una, mag-i-establish.
3: Totoo.
4: Parang so gagawin ba natin malungkot yung ano natin. So we went it, mas masaya naman, mas masaya yung una.
3: Okay.
4: Tapos pangalawa namin yung
3: pangalawa. Saka yung sinundutan yung medyo malungkot.
4: Yung malungkot. Oh. Para ma-establish lang na hindi naman tayo sobrang emo. Capable naman tayo maging masaya.
3: Oo.
4: So, ganun.
3: Kapag ganun, no, si Stan, susulat eh, di ba? Ang challenge dyan, kung paano mo ilalapat yung mga salita base doon sa nararamdaman mo, di ba? Hindi madali, actually, di ba? And depende kung paano mo ginagawa at sinusulat yung kanta. Sa pag-arrange, ano yung usually para sa mga kapamilya natin na hindi familiar kung paano ginagawa yung pag-arrange yung isang kanta, ano yung nagiging challenge ng isang arranger sa paggawa ng song?
4: Pagka ina-arrange ko, kasi laging si Stan may isusulat siya na nasa papel lang yan. Nasa papel lang lagi. Old school eh. Kaya papel. Para nasa school pa din kami magsulat. Pag inaano niya yan, means most of the time, poem lang or simple na ano lang. Tapos kami naman yung banda, may kasama namin yung isang membro, kami yung ina-arrange nun. Ang goal naman namin is, para sa akin importante, is yung emotion na maano niya, na pinoportray niya nung sinulat niya.
3: Okay.
4: Is dapat magpunta siya sa end product.
3: Na ito yung na-imagine niya habang ginagawa yun. And then kapag sinamahan mo na, in-arrange mo na, kailangan parehas kayo
4: kailangan ng dulo. Kailangan maintindihan ko yung ano ba nangyari sa'yo yan.
3: Correct.
4: Ayun,
3: so nagko-confide ka sa kanya, ganito kasi nararamdaman ko niyan eh. Yung ganun.
1: Ikaw kwento ko sa kanila.
3: Which is good, no? Kasi nag-i-establish din yun ng good bonding nung grupo, yes. No? Kapag open kayo sa isa't isa. So, syempre, alam naman natin kanina, ngayon, very rampant yung mga kanta na or banda na nagpo-promote at nag-upload ng kanilang mga kantang ginawa, di ba? Whether it's unsigned or signed bands, di ba? Kasi ginagawang venue ng social media because that's the easiest way, di ba? Para it's makilala.
4: Free.
3: Nandyan lang yan, di ba? And gawa ako, upload ko, and then pag nakatisod kami na isa dyang okay, boom! Ano ngayon yung challenge as a band? Kasi di ba may mga gumagawa and maraming nai-issue na ginagamit ang AI sa paggawa ng kanta. So ano ang take niyo naman doon na anong epekto o effect ng AI sa music industry?
4: Personally, like kami yung banda namin, hindi pa never pa nagda-double in AI eh. Virgin pa. Hindi pa nagda-double. So wala naman kaming masay para kasing hindi naman so far hindi naman namin siya kinailangan kasi okay naman yung chemistry namin sa paggawa ng kanta. Siguro ang masasabi ko lang in sa social media naman, kasi iba na yung panahon ngayon.
3: Actually, yes.
4: You can it's so easy now to self-produce.
3: Re-record
4: nyo na yung kanta nyo. Gamit ka ng AI, may mic ka lang sa bahay.
3: Totoo.
4: Pwede na nila i-release tapos nasa ano na lang pag mag-jackpot yung ganun. Siguro ang napahirap doon because sobrang daming gumagawa noon. Yung ang dami nyo na nagsa-self-produce. Yes. Parang mas mahirap naman din mahanap. Unlike dati. Pag nagsisipra kami ng kanta, talagang kaya papanoorin namin sa TV. Parang kung magka-hover lang, ganun. Kasi walang ano. Ngayon may nagtuturo na.
3: Andali,
4: sa YouTube.
3: No? Oo.
4: It's everywhere ngayon.
3: Mas maraming instant ngayon. Mas maraming instant,
4: yes,
3: na
4: nagawa.
3: Kesa doon sa dati na talagang, hindi, uubusan mo talaga ng panahon eh. Uupuan mo, talagang masusi mong titignan, ito dapat ganito to. Hindi pwede basta maipilit lang.
4: Mm-hmm.
3: Kailangan swak na swak siya. So yes, doon sa banda ninyo, ilang years na rin kayo, di ba? Since 2022, tama? Noong nagbalik ang Asaslay. Ngayon, 24 years. Sa 4 years na yun na nabuo uli kayo, ano yung sa tingin na, teka lang, tuloy pa ba natin? Ang hirap eh. Ano yung may ganun na parang nagkaroon sa inyo ng kalabit na challenge to? Ano, kaya ba natin? May ganun ba? May ganun ba senaryo?
1: Wala naman, para sa akin, personally, wala naman nakaramdaman na ganun sa band namin.
3: Mm-hmm.
1: Kung di man kami makapag-commit sa mga gigs or practices,
3: mm-hmm,
1: understandable naman kasi na may kanya-kanya ring buhay, busy sa mga trabaho, pamilyado na rin yung iba.
3: Yun. Ganun. No? Mm-hmm. So parang pagdating sa time, ano to, may schedule kayo, kailangan itong araw na to, Wednesday for example, o i-dedicate mo to doon sa banda ha, kasi atin talaga itong oras ito. May ganun ba kayong arrangement?
4: Meron na ngayon.
3: Oh, dati wala.
4: Dati wala. Pero meron na ngayon.
1: Dati biglang
3: yaya na lang. So ngayon, mas systematic kayo and mas organized pagdating doon sa scheduling, no? Kasi talagang hirap, especially if you have day job, di ba?
4: Yes, may day job, may pamilya. Kailangan nyo bigyan ng time yun.
3: Mm-hmm.
4: Hindi mo naman pwede i-blame na hindi mo na binibigyan yung banda.
3: Correct.
4: Kasi kung ikaw din yun, alam mo rin yung...
3: And kasi sino pa ba magkakaintindihan, di ba? Kung kayong magkakasama, di ba? And dito, no, sa scene na to, alam natin, even before, di ba? Talagang ang hirap para makalapit ka sa radio station. Minsan magpapasa ka ng demo, iisa-isahin mo yung radio station, and then, ang dulo, hindi pa rin naman mapapatugtog yung kanta ninyo. Di ba? Ganun di ba? Tsatsagain mo talaga. Sa panahon ngayon, doon sa mga aspiring bands na mapatugtog yung kanta nila sa radyo, mapasama sa playlist, may makilala silang original song na talagang puputok talaga, ano yung meron dapat sa isang banda? Which is yung ginagawa ninyo? Ano yung pinapractice nyo as a group na parang dapat ito ma-maintain natin to?
4: Ikaw?
1: Anong maintain namin? Siguro yung clear communication pagdating sa pagsusulat tsaka sa pag-perform din.
3: Okay.
1: Sa lahat po ng kailangan gawin na sa band.
3: Kailangan kailangan ilagay natin sa ayos. Kailangan sync tayo sa lahat ng pagkakataon. Ganun yung ginagawa ninyo. So ngayon, may mga future plans ba kayo na gusto pang gawin, na gustong i-develop? Diba? Meron ba kayong sulat ka ng ganito? Sabihin nyo kay Stan. Diba? Si Drake, gawa ka ng ganitong kanta. May ganun ba?
1: Meron po. Actually, ngayon may kakatapos lang po namin gumawa ng isang kanta na i-record pa lang namin.
3: Wow.
1: And release pa.
3: Exciting yan.
4: Re-release pa lang siya. Hindi pa siya tapos eh. Pero malapit na.
3: And yung mga kapamilya at ka-servisyo natin, for sure, meron dyan talaga na interested at curious. Teka lang, saan ko maririnig yung original song nila? Saan ko mapapakinggan yung kanta nila? Go.
4: Nasa ano siya? Definitely nasa Spotify, nasa YouTube, at kung saan pa man. Basically, makikita nyo siya sa lahat. Pero kung gusto nyo anuhin, check nyo. Kasi under kami ng New Generation label. Doon nyo machi-check, doon nyo makikita yung updates kung gusto nyo. Pero definitely, yung makikita nyo sa Spotify. Yung
3: Indeed.
4: Stuff namin nandun.
3: Okay, so ang hahanapin lang nila ay Sly.
1: Yes, Sly. Okay. S-L-Y. Madali lang din i-search.
3: Actually, yes, no? Tatlong pindot lang. Pak, kalalabas na agad.
4: Music video sa YouTube yan.
3: Okay. So kapag sinabing Sly, Sly Band, ano yung gusto nyo maramdaman ng tao sa maisip? Uy, Sly Band. Kasi gano'n, di ba? May bawat grupo, bawat banda, may kanya-kanyang image na dinadali. So kayo, ano yung image na yun?
1: Di sure ko ngayon yung image namin ngayon. Pero ang goal ko, sa band namin is kapag narinig nila yung tutugtog yung Sly, kunyari, may excite sila. Uy, tutugtog yung Sly band dito. Tsaka no, tayo nga ganun talagang makakapaghata kami ng mga tao.
3: Yes, yes. Go, Ray.
4: Technically na hindi ko naisip 'yan. Ngayon ko lang inisip na parang pag marinig niya 'yung slang, oh, ano. Ano. Pero I guess yeah, definitely siguro pag narinig nila 'yung slang na pagtutugtog ng slang, gusto ko ma-excite sila. And I don't know. Kiligin mo agad.
3: Which is good, no? Kasi parang kapag naramdaman yun nung nakikinig sa'yo, parte ka na nung buhay nila eh. Diba? Lalo-lalo na kapag may isang song na dumikit talaga sa kanila.
4: Yeah. I-match nila yung energy. Yeah. Pag ganon, we have parang ano. Siyempre nagagaling. Kung medyo antok tayo, antok din sila. Dapat.
3: Ikaw yung nag-dictate. Yung energy. Diba?
4: So yun, kayo mag-dictate as performers kasama sa.
3: Siguro this is the right time para sa Sly Band with you, Drake, and Stan na i-promote yung label ninyo, yung mga songs ninyo, saan kayo dapat abangan, kung may regular gigs ba kayo, and saan kayo ifa-follow para alam nila updated yung mga kapamilya at ka-servisyo natin. Go.
1: Okay. Pwede nyo kaming i-follow sa Instagram and Facebook. Yun lang po yung meron kami sa ngayon.
3: Okay.
1: Sa Instagram po, Sly Band Music PH. Sa Facebook po, Sly Band lang po.
3: Okay, okay. And may mga personal pages ba kayo na gusto nyo i-promote din para they can also follow you?
1: Pwede follow, like, and subscribe yung New Generation label po. Kasi nandun po talaga lahat ng updates sa amin, pati po yung isang artist.
4: Kasama namin, nakasama yung Heidi Amcor.
3: Yes. Okay, okay, okay. So yun, New Image label.
4: New Generation.
3: New Generation. Okay.
4: NGL.
3: Ayan.
4: Not gonna lie.
3: O sakto, di ba? O saktong-sakto nga naman. So, sige. Para dun sa, sabi ko nga, may pangako ko si Stan. Bati ka na. Para sa Mother's Day.
1: Love you. Hindi ako emotional na anak. Pero ma, happy Mother's Day.
3: Ayan. O, yun lang. Yun lang yung sasabihin mo.
1: Personal ko na sasabihin
3: yung iba. Okay, okay. Pero nagawan mo na ng kanta si mami mo?
1: Hindi pa, pero may ginawa po akong kanta about sa pamilya.
3: Wow. And hopefully, marinig namin yan soon.
1: Soon.
3: Yan. Drake, yaw. Message, invitation. Greetings.
4: Galing na ako sa inyo, ma. Galing na ako. So, nasabi ko na lahat. Kaya, ayun. Ano, hi na lang. Love you, mom.
3: Iyon. Stan and Drake, maraming salamat and hopefully mas marami pa kami maririnig na kanta coming from you. Original
4: definitely
3: songs,
4: yeah,
3: na maipi-play sa ere, maipi-play sa Spotify, and one of the music videos na gagawin ninyo, and magkaroon din kayo ng viral content na talagang masusubaybayanan ng mga tao. Maraming salamat, Stan and Drake, at sa mga kabanda ninyo na hindi nakasama ngayon. Kapamilya, kaserbisyo, yan ang Sly
4: Band. Thank you.
3: Thank you very
4: maraming
3: much.
4: Maraming salamat.
3: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin, 1:30 na. Oh, ayan ha, tuloy-tuloy lang tayo. Ulitin ko lang ha, 1:30 na, baka hindi nyo narinig eh.

0: Kapamilya, kaservisyo, walang iwanan ha. Tuloy-tuloy ang programa dito sa DZMM Radio Patrol sa East Renta. At susunod na ang connect dyan sa DZMM Teleradio Cable at DZMM Teleradio YouTube Channel. At with due respect sa DZMM Radio Patrol sa East Renta. Kaya maraming maraming salamat sa iyo, kapamilya, kaservisyo. Muli pansamantalang humahalili kay Mama Jai Ho dito sa Bongga Kajay, ang inyong hugotero at ang Mr. Right mo. Hanggang sa muli.
1: Bongga Kajay! Bongga Kajay!

0: Hoy! Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 1:32 ng hapon.
1: Sa bawat pagsubok, meron kang kaagapay.
2: Connect ka dyan!
1: Sa bawat hamon, mayroong proyektong tutulong sa muling pagbangon.
2: Connect ka dyan!
1: Ito ang puso ng programang may malasakit sa kapwa, komunidad at kalikasan. Ang magbubuklod at mag-uugnay ng serbisyo publiko at mga pangyayaring sumusubok sa tatag ng bawat kapamilyang Pilipino. Connect ka dyan! Kasama sina Doktora Luisa, at Franco Reyes, sa Connect ka dyan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: 164,000 pesos. Alam mo kung ano yung figure na yun,
1: ano yung partner? Ano yun?
0: 164,000 pesos ang utang ng bawat Pilipino.
1: Wow, ang dami ah.
0: Yan yung utang mo?
1: Saan? Sa utang natin?
0: Utang
1: saan?
0: Ko? Utang na loob lahat.
1: Utang na loob, ba't may utang?
0: Diba? Yan yung utang ng ating bansa. Sa total of 18,488,134,300,000.
1: Oh, nagkakautang-utang kasi yung mga pera natin nasa mga mali-maleta.
0: Nasa maleta? Yung iba nga nasa van pa eh.
1: Oo,
0: alam mo yung nasa van na maleta?
1: Grabe.
0: Bumili ng bagong van para daw di umano paglagyan ng pera.
1: Grabe, ano?
0: Nang daang-daang milyong pera.
1: Oo nga. Bakit ba yan pinapayagan ng mga Pilipino?
0: Correct. Kaya ipon na po ang galit namin.
1: Huwag na nating iboto ulit.
0: Huwag na. Aga naman nating mag-happy Father's Day muna.
1: Negative.
0: Partner. Happy Mother's Day.
1: Ginagalit mo na ako eh.
0: Diba? Yan ang opening. Diba? Ang opening natin dapat meron na agad emosyon.
1: Pag may bahid na.
0: Huwag na.
1: Huwag na, please.
0: Kahit katiting na bahid ng dumi.
1: Alam mo, yun nga yung nakakalungkot. Sabi nila, unfair daw ang public court.
0: Oh, dahil?
1: Kesa sa korte natin.
0: Dahil doon nahuhusgahan na.
1: Oh, pero ang problema mo, ang bagal ng korte.
0: Ang lakas ng backlog.
1: Tapos meron din corruption, partner.
0: Maski sa korte
1: kahit sa korte ay meron. So minsan sa public court, kung ano ho nakikita nyo, ay tignan nyo ho. No? Meron naman tayong sariling judgment.
0: Yes.
1: No?
0: Pero iiwasan natin siyempre, partner.
1: Ang fake news.
0: Ang fake news. Tama. Correct.
1: Dapat
0: ayaw
1: tayo,
0: natin ang fake news.
1: Tayo po ay manood at makinig sa mga trusted nating mga taga-balita.
0: At speaking of trusted, alam mo ba na ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ang most trusted radio station ng Publicus Asia Survey?
1: Wow, yan po ang pinaka-importante.
0: Yes.
1: No? Ito po ang, pag sinabing trusted, hindi dapat nababayaran.
0: Mm-hmm.
1: Hindi dapat na...
0: Hindi nang hihingi ng 350 million.
1: Tama, diba?
0: Diba? Kahit pa, kahit 1 million, kahit 1 peso, hindi nang hihingi.
1: Sabi ko nga, bakit kaya hindi tayo inihingan?
0: Oo.
1: O binibigyan?
0: O kasi tayo ay trusted.
1: Alam nila hindi mabibili.
0: Correct. Hindi mabibili ang mga mamamahayag ng DZMM. Lalo na sa paghahatid po ng mga balitang kumpirmado at sigurado. Eh, bakit nga ba? Yun ang opening ko, Doc. Bakit ba yung utang natin ang opening?
1: Yes, kasi ngayon po sa ating pong programang Connect Ka Dyan. Yan po ang ating pag-uusapan for today. Ang pamamahala ng ating kaperahan.
0: Yan.
1: Diba? Kasi madami nga ho sa ating mga Pilipino, tinatawag isang kahig, isang tuka.
0: Mm-hmm.
1: O, totoo yan ha.
0: Mapakarami.
1: Actually, kahit na sasabihin na natin na middle class, upper middle class,
0: mm-hmm,
1: o mayaman, alam mo, kulang pa rin ang pera. Alam mo
0: correct
1: bakit? Depende sa lifestyle.
0: Yes.
1: Diba? Depende sa pangangailangan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? O sa standard of living.
0: Mm-hmm.
1: Kung mataas ang iyong pamumuhay, kulang.
0: Correct. At ang middle class nga daw ay one emergency away from being poor.
1: Correct. Isang sakit lang
0: isang
1: ang katapat
0: sakit
1: mo.
0: Lang.
1: Isang sakit lang. Yan po ang ating katotohanan. No?
0: Mm-hmm.
1: Madami ako mga kaibigan sinasabi, hindi naman yan mahirap.
0: Mm-hmm.
1: Nakatira sa isang mamahaling subdivision.
0: Correct.
1: Maraming kotse. Alam mo, pagka nagkasakit ka, partner, matatagal lang bago mo ibenta bahay mo, kotse
0: mm-hmm
1: mo. In other words, hindi sila... Anong tawag din doon? Ang tawag mo, hindi sila with cash.
0: Yes,
1: wala silang
0: liquid na ano.
1: Hindi, wala silang maletang cash.
0: Walang maletang cash.
1: Ayan. So yan ang problema nating mga Pilipino. At unfortunately, ganun pa rin po ang estado ng mga ating pong health system. No? But natutuwa ako in all fairness of this administration under Dr. Teddy Herbosa at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Malaki ho ang pagbabago sa ating health system,
0: lalo
1: I should say.
0: Lalo na dun sa zero balance billing.
1: Zero balance billing, first time yan ha, in the history of the Philippines. Meron tayong zero balance billing sa ating mga DOH hospitals. May yakap program. So madami naman pong
0: may
1: improvement.
0: May gamot program ang PhilHealth.
1: Yeah, but unfortunately, hindi pa rin siya 100%
0: totoo,
1: perfect.
0: Totoo.
1: No? So that's why nga, nakakalungkot na yung mga mababalitaan natin, yung ating kaperahan ay nauuwi sa bulsa ng iilan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Na dapat yung perang yan ay nagamit sa programa na...
0: Para sa serbisyo,
1: mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Pero balik tayo, partner. Oh, yun na ating pag-uusapan. No? Mm-hmm. Sali po kayo sa aming huntahan for today. Madami ho tayong mga panauhin na magtutulo po sa atin kung paano pangalagaan yung perang yan.
0: Yes,
1: diba?
0: Kung paano natin tamang i-invest, paano natin isisave at syempre palalaguin ang ating pinaghirapang pera.
1: Sino sa, ba ang mga guests, partner?
0: Ang mga guests natin, napakaswerte natin, Dr. Luisa, dahil nasa studio mamaya si Ginoong Arman Benko, isang financial literacy advocate at isang investment banking consultant. Sino pa, partner?
1: Makakasama din po natin si John Garcia, ang Head of Market Education and Advisory ng GCash.
0: At si Renzi Biolena, isang registered financial planner at co-founder po ng Wealth Archie YouTube channel.
1: Oh, sasabihin niya sa atin, kailangan ba talaga ng insurance?
0: Oo.
1: Oh, diba?
0: Pero may mga taong hindi
1: naniniwala dyan. Oh, oh. Oo. Pero kailangan ba talaga? Diba? Kasi mm-hmm. yun yung dun siya papasok kapag yun na nga, on an emergency.
0: Correct.
1: O hindi ka handa.
0: Doon natin sasagutin yan.
1: Siyempre sa ating pong last episodes na ating pong program, makakasama po natin ating pong mga kaakibat sa public service mula po sa ABS-CBN Foundation, Programa Henyo, si Brian Guadalupe, ang ating pong AI Automation Specialist.
0: Oy, interesting to.
1: And
0: AI.
1: Lastly, si Dennis Barcon, ang ating pong professional soccer player.
0: Nako, napakaganda ng ating Sunday afternoon sa DZMM Teleradio. 1:39 in the afternoon, mga kapamilya. Mag-text po kayo sa amin sa 0919-278-3000. 0919-278-3000. Pwede rin po kayong mag-comment sa aming YouTube channel, DZMM Teleradio, at sa aming Facebook channel na DZMM Teleradio. Ang 100 pesos ngayon, Doc, dahil sa inflation, ay 72 pesos na lang.
1: Grabe, no?
0: Ang worth ng 100 pesos.
1: Parang ang wala ng worth siya.
0: Correct.
1: Parang 10 piso na lang sa paningin mo.
0: Oo, ganun.
1: Actually,
0: na kababa.
1: Pag inumpisahan mo, kanyari may 1,000 po kayo, tapos lumabas ka, ngayong Linggo ha?
0: Ay, ayan, oo.
1: Pag nabaryahan na 1,000 mo, wala mm-hmm. na. Ang bilis, wala na.
0: Ubus na agad.
1: Ubus
0: yan.
1: Talaga.
0: Ubus na yan.
1: Pang parking, paparking ka. Pupunta ka sa loob, nauuhaw ka, bibili ka pang inom mo, kakain ka, ubus na, diba?
0: Oo.
1: Ubus na siya.
0: Ano nga eh, ano ba yung pinakamurang pamasahe na naabutan mo, Doc?
1: Piso.
0: Piso ang pamasahe. Balikan natin nga yung nakaraan na yan.
1: May kukwento ako sa'yo.
0: Aya, ako ang naabutan kong pinakamurang pamasahe sa jeep ay 2.50.
1: Ah, talaga?
0: Oo, 2 pesos and 50.
1: Ako piso. Kasi nung pumasa ako sa UP Manila, tinry kong mag-commute.
0: Oh.
1: Tatlong sakay mula sa amin papuntang
0: total
1: UP
0: na yung piso.
1: Manila. Siguro mga 150.
0: Oo, ayan. Isang one way na 'yon.
1: Oo.
0: Oh, diba? Ano yung kwento mo? Balikan natin yung kwento mo, Doc. Go ahead.
1: Wala, pinagtitinginan ako sa loob ng jeep.
0: Dahil
1: naka-t-shirt ang ako, puti at maong, kasi ang puti-puti ko sa jeep. So yun. Mga
0: sobrang puti. So ano, hindi ka, first time mo ba 'yon?
1: First time ko, tapos nagte-try ako, tapos pag tumatawid ako, bumubusina yung mga jeep.
0: Oo, dahil hindi ka marunong tumawid.
1: Siguro makanta nga. Siguro sabi, parang naliligaw yung bata.
0: Pero nakauwi ka ba sa inyo noon?
1: Oo, pero pagkatapos noon, mga 1 linggo.
0: Hindi ka na pinayagan.
1: Hindi ko na ulit inulat.
0: Oo, pero yung kasi, experience, how was the experience?
1: No, because parang feeling ko nung pumasa akong UP, mm-hmm. sabi ko, wow, scholar ng bayan.
0: Ayan,
1: dapat, dapat ikaw ay taga-UP.
0: Correct.
1: Diba? Yung, na-excite po ako.
0: Ano naman ang baon mo? Magkano ang baon mo noon?
1: Ano, 500 pesos a week.
0: Per week na yon.
1: A week.
0: Pero kolehiyo.
1: College.
0: Nung high school ba may baon ka bang pera noon?
1: Hindi ko na maalala. Hindi, bawal sa eskwela. Yung mga cheats. Alam mo yun?
0: Para
1: walang cash. Para hindi ka nakawan. No? Yung mga bibilin
0: correct,
1: yung baon.
0: Correct. Nagpi-fishballs ka ba noon?
1: Siyempre.
0: Magkano fishballs
1: sa UP, siguro mga 75 cents.
0: Ngayon, kasi magkano na fishball ngayon, Hana? Piso na ba fishball ngayon? Wala pa naman. Piso na isang fishball? Naabutan ko yan, 25 cents lang ang fishball.
1: Ako ang favorite ko, alam mo ka, no?
0: Ayan.
1: Yung pandesal.
0: Okay.
1: Sa amin sa Antipolo.
0: Oh.
1: Yung galing sa mga maliliit na bake shop.
0: Ito ba yung Genesis?
1: Hindi, matamis eh. yung matamis na pandesal, yung maliliit. Ay, oh, alam mo yung sa brown na supot?
0: Yes.
1: Alam mo, araw-araw, nagpapabili lolo ko, 20 pesos.
0: Gaano kadami na yun?
1: Madami.
0: Eh ngayon, 4 piraso na lang yung 20
1: Correct.
0: Pesos mo.
1: Pero yung madaming maliliit, ang sarap pang kape, diba?
0: Puro hangin pa.
1: Oh, ngayon, no?
0: Puro hangin pa
1: parang
0: ngayon.
1: Parang walang lasa.
0: Oo, walang laman ng mga pandesal. Oh,
1: mahirap talaga buhay ngayon, partner.
0: Yung dating malalaki, lumiliit ang ano, shrinkflation, sabi nga nila.
1: Pero alam mo, itong masasabi ko, at ito ay turo ng nanay ko sa akin. Kasi alam niya, magastos ako.
0: Oh.
1: Sabi niya, ikaw napakasipag mong magtrabaho, pero napakalakas, labilis ng labas ng
0: pera.
1: Alam mo bakit? Generous kasi ako, partner.
0: Oh, bigay ng bigay.
1: Bigay. Kahit sa mga nagtutulong sa akin, magbubuhat sa supermarket, ano, medyo binaabutan ko talaga.
0: Oo,
1: kasi feeling ko minsan lang makakatanggap o malaking bagay yun sa kanila pang dagdag pamasahe.
0: Oo, imagine mo kapag nag-winiper yung ano mo sa gasoline station. Ang laking tuwa na nila na
1: Correct.
0: Mabigyan niya.
1: So lagi ho akong wala kasi lagi ho mabilis binibigyan ko yung mga pamangking ko. Yun naman na yung akin. Dahil
0: Correct.
1: Sa isip ko, kikitain ko rin yan ulit.
0: Yes.
1: Kailangan lang magsumika. Pero yung totoo, tumatanda na tayo. Diba? So dapat ay nag-iipon na.
0: Correct. 50 plus 1.
1: 50 plus 1 in 10 days. In 8 days.
0: In 8 days.
1: Birthday
0: Salapit
1: ko po.
0: Na,
1: 50 plus
0: diba?
1: 1. Oh, so kailangan mag-ipon na kasi in 9 years,
0: magre-retire na si Dr. Luisa.
1: Oh, bye-bye. So kailangan may nakaipon, diba?
0: Correct.
1: So, pero ang turo ng nanay ko, paulit-ulit, uy, malo. Dapat ay magtabi ka.
0: Tama.
1: Diba?
0: Yun.
1: Sa bawat
0: mag-ipon.
1: Pera mo, sabi niya, kahit ano, hindi ko alam kung tama, sabi niya, kahit 30%, itabi mo, anak.
0: Unahing mag-save.
1: Oh, hindi, dapat talaga. Oh. Or may tinatawag siyang forced savings.
0: Ayan, forced savings talaga.
1: Yung parang sinasabi niya na pagbibili ka, huwag mong bidadalin yung pera mo sa mga nawawala ng value katulad ng kotse.
0: Ayan, hindi siya magandang investment.
1: Correct. Kasi sabi niya, bakit ka bibili yung mamahaling kotse? Mawawala, babaksak value.
0: Correct.
1: Hindi babalik pera mo.
0: Paglabas pa lang sa dealership, bagsak na by ilang percent ang value ng sasakyan.
1: Eh, kung nabangga pa.
0: Di lalo
1: nagpalit ng parts. Okay. Ayan, laki na lang maintenance.
0: Exactly. So, anong dapat bilhin? Yan ang mga aalamin natin mamaya kung may pambili.
1: Pero sa mga panahon ngayon, ang hinahanap natin, mga electric.
0: Yes.
1: Or mga hybrid.
0: Maganda yung topic nyo last time, yung nag-electric vehicle.
1: Oo, ang galing, no? Ang galing.
0: One of the most watched episode ng Konika Jan.
1: Because yun ang pangangailangan ng mga
0: Pilipino. Diba? So, sali po kayo sa aming kwentuhan ni Dr. Luisa sa Konika Jan. Pero bago ang lahat, narito po muna ang ating mga nagagandahang balita.
2: Samahang walang iwanan.
3: Walang iwanan.
2: Konika Jan.
0: Good news, good news, good news sa oras na 1:46 in the afternoon sa DZMM Teleradio. Narito na po ang mga nagagandahang balita. Nakatanggap po ang mga mangisda sa Batanes ng mga bagong fishing vessel at fuel subsidy mula po sa gobyerno. Inaasahang makatutulong sa operation ng mga mangisda sa Sabtang Island ang 19-meter fiberglass reinforced plastic vessel na may kasamang advanced fishing gears at anim na pakuras o maliliit na catcher boats. Ito turn over din sa mga benepisyaryo ang 18 smaller fiberglass fishing boats, fishing gears at chiller tanks. Ipinamahagi naman sa halos 200 mangingisda sa bayan ng Basco, Ivana, Mahataw, Sabtang at Uyugan ang tigta-3,000 fuel subsidy bilang tulong po sa mataas na presyo ng produktong petrolyo.
2: Koneka dyan!
1: Ito, partner. Good news po sa sahod ng ating po mga kasambahay dyan sa Zamboanga. Magkakaroon ng 500 piso hanggang 1,000 pisong aumento sa buwan ng sahod ng mga kasambahay sa Zamboanga Peninsula simula po sa May 20. Batay po sa wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, 6,000 piso na ang sahod ng mga kasambahay mula sa kasalukuyang 5,500 pesos sa chartered cities at first class municipalities, habang sa ilang bahagi ng Sulu ay aabot mula 5,000 pesos ng 5-5 o 6,000 depende po sa lugar. Mahigit 19,000 kasambahay ang makikinabang sa aumento.
0: Wow! Good news! Good news, good news, good news pa more mga kapamilya, mga kaserbisyo. Sa oras na 1:47 in the afternoon, sa Iloilo City po, mamamahagi ng libreng school supplies ang lokal na pamahalaan para sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang high school sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Layon po nito na matulungan ang mga magulang na apektado ng pagtaas ng presyo ng petrolyo.
2: Connect ka dyan.
1: Ito partner, ito ay good news. Binuksan na ng ang OFW Lounge sa paliparan ng Zamboanga.
0: Mm-hmm.
1: But ito, narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Queenie Casimiro.
0: Ano daw?
1: Oo nga, medyo mali.
0: Oo, parang hindi yan do.
1: Mali. Hindi si Queenie ha, hatid ko.
0: Ang queen of dermatology.
1: Yeah.
0: Hindi si Queenie to.
1: Si Queenie me. Okay.
0: Queenie Luisa.
1: Okay, ito po ang kauna-unahang OFW lounge na binuksan sa labas ng Maynila. Ayon kay Department of Migrant Workers, ASEC Jerome Alcantara, naunahan pa ng Zamboanga ang mga paliparan ng Davao, Cebu at Cagayan de Oro na nakatakdaring magbukas ng OFW lounge sa mga paliparan. Layunin nito ang mabigyan ng komportableng lugar ang mga OFW habang hinihintay ang kanilang biyahe. Magsisilbi din bilang assistance center ang lounge para sa mga paalis na OFW na may kulang pa na papeles gaya ng overseas employment certificate at iba pa. Alam mo, ito ay nakakatuwa. Ito po ang first
0: outside Manila
1: na may OFW lounge.
0: Mm-hmm.
1: So ito po ay nasa Zamboanga. Ito po ay pagbibigay pugay nila.
0: Correct.
1: Sa ating pong mga OFW na tinatawag nating mga hero.
0: Yes,
1: ng
0: bagong bayani
1: ng ating bansa. Alam mo, madaming sa Espanya,
0: mm-hmm,
1: ang daming mga taga Zamboanga kasi ang mga salita nila ay
0: Chabacano. Di ba yan yung parang anong tawag dyan sa ano? Creole language.
1: Iba.
0: Dahil mix ng Spanish.
1: Yes. That's why nakakatuwa. Madami sa ating mga kababayan dyan sa Barcelona. 8,000 Pilipino. Ang dami.
0: Sa Barcelona alone. Not buong Spain.
1: 8,000 ating pong mga kapamilya ay nasa Barcelona. Nakakatuwa na ang dami kong nakikilala. Mga taga-Zamboanga. Mga Chabacano ang kanilang salita. Ayan. So, magandang good news po ito. Pag-uwi po ninyo sa Pilipinas, ay meron na po kayong lounge.
0: Correct. Pwede na kayong tumambay-tambay muna bago lumipad or after ninyong bumiyahe, tambay muna kayo dyan sa Zamboanga Lounge. Oh,
1: alam mo, partner, may nakalimutan kang gawin.
0: Mm-hmm.
1: Nakalimutan nating bumati ng Happy Mother's
0: Happy
1: Day.
0: Happy Mother's Day!
1: Yes! Ito pong araw na ito, ating pong ginugunita ang ating mga nanay. So, bati tayo sa ating mga nanay, Franco.
0: Happy Mother's Day sa lahat ng mga magulang ng ang mga mommy. Si Mama Nati Reyes ng Santa Rosa City, Laguna. Si Mami Becha Marasigan ng Batangas City. Lahat ng mga nanay-nene Cruz ng Bulacan. At si nanay ni Don. Hindi ko kilala Don, pero masarap magluto ng bagong alamang. nanay Roma Gisea. At sa lahat ng mga nanay dyan, happy Mother's Day.
1: Yes. So binabati po natin ang lahat ng nanay na Happy Mother's Day. This is our day. So alam ko, bilihan ng mga bulaklak. So gusto ko lang magpasalamat, partner. Gusto ko lang pakita sa mga napakaganda po ng aking flowers. Yan. So ito po ay galing sa aking mga kaibigan mula po sa Esla Land Developers.
0: Ayan.
1: Ang Green Valley.
0: Ang ganda. Anong flowers yan
1: Valley
0: do?
1: Valley View.
0: Parang Ecuadorian na pink yan.
1: So maraming salamat. Thank you. Dito po yung flowers ko. Pero ito, partner, nagko-congratulate kasi sila sa akin. Dahil tayo po ay na-nominate, partner, ng aming society, ng Philippine Dermatological Society, yung Jose Rizal Award.
0: Yes, finalist, no?
1: Finalist, natutuwa po yung aming society na pumasok. Ito po yung award ng Philippine Medical Association. So, manalo man o matalo, ako po ay nagpapasalamat sa recognition, no? Na binigay po ng aming society. At ito po ay nagsisilbing inspirasyon para patuloy po tayo sa ating pagpa-public service, mm-hmm, lalo na po dito po sa ating programang Connect Ka Dyan.
0: Highest honor yan, di ba, Dok?
1: Yun na daw yung pinakamataas na award sa isang doktor.
0: Yes, yeah. Well, congratulations. At yes, dahil dyan, napakainit ng pagbibigay sa'yo ng recognition.
1: Oh.
0: At magiging mainit din kaya ang weather. Alamin natin sa ating Pag-asa Weather Forecaster.
2: Panahon Patrol!
0: Magandang hapon po, Ms. Grace Castañeda ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
3: Yes po, magandang hapon po, Sir Franco and Dr. Luisa. Ngayon nga po, update na tayo dito sa minomonitor natin na si Bagyong Caloy kanina pong 8 a.m. ay nag-weaken or humina po ito into a tropical depression. Binabaybay pa rin po nito yung karagatan, huling namataan sa layang 770 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. Northwestward po yung pagkilos nito sa bilis na 10 kilometers per hour and wala po itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Maliban na lamang, posible pong simula mamayang gabi, yung trough or extension po nito is magdulot ng mga scattered na mga light to moderate po na mga pag-ulan sa Eastern Visayas maging sa ilang bahagi po ng Caraga. But generally, nakita din po natin na wala rin tayong ina-expect na wind signal sa anumang bahagi po ng ating bansa. Also, hindi rin po tayo nag-expect ng malalakas na tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan. And ngayon nga po dito sa buong bahagi ng ating bansa kasama na dyan ng Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan, mainit at maalinsangan pa din po yung ating panahon na mararanasan kung saan dito sa Metro Manila 41 to 42 degrees Celsius yung ating forecast heat index for today, while for most areas pa din ng Luzon saka yung ilang bahagi po ng Visayas, posibleng from 42 to 44 degrees Celsius yung ating forecast na heat index. So generally, nasa extreme caution to danger level pa rin po tayo, kaya hanggat maaari, limitahan pa rin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan, lalong-lalo na kung yung nature ng ating mga trabaho ay outdoor or sa labas, from time to time, sumilong or magpahinga na lamang po tayo, ugaliin din natin yung pag-inom ng tubig and huwag kalilipuntan yung mga pananggal lang po natin sa direktang init ng araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.
0: Ma'am Grace?
3: Yes po.
0: Opo, kamusta na po si Caloy na pumasok po kagabi sa ating Philippine Area of Responsibility?
3: Yes po, si Caloy po, no, sa ngayon binabaybay pa rin ito yung Philippine Sea, yung karagatan po sa may east ng Mindanao. So generally, northwestward pa rin po yung pagkilos niya but mananatili po siyang malayo sa ating landmass.
0: Alright, well, hindi na siya mararamdaman sa Pilipinas po.
3: Hindi po tayo nga in-expect na direct effect niya maliban na lang yung sa trough or extension niya po na posible pong magdulot ng mga pag-ulan mostly sa may eastern section po ng Visayas, saka dito sa may Caraga area, saka yung sa southern portion po ng Bicol. Possible po yan mag-start mamayang gabi hanggang Tuesday. But mostly yung mga in-expect po nating mga pag-ulan is mga light to moderate.
0: Opo. Yun pong nasa kanan ng screen, ma'am, na cloud mass, ano po siya?
3: Meron din po tayong minomonitor na LTA pa. Isang LTA sa labas pa po ito ng ating area of responsibility. So, last location niya, 2,385 kilometers east po ng northeastern Mindanao. Wala naman po tayong nakikitang magiging epekto din ito sa ating bansa. Also, hindi natin siya nakikitang papasok sa loob ng PAR. And unlikely din po ito na ma-develop na maging isang bagyo.
0: Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Grace Castañeda ng Pag-asa Weather Forecasting Center.
3: Salamat din mo. Mag-ingat tayong lahat.
4: Panahon! Patrol!
0: Samantala, mga kapamilya, may pag-uulat po ang ating Radyo Patrol. Sunog na sumiklab sa Barangay San Antonio, Paranaque.

0: sa isang batang naglalaro ng posporo. Mabilis anil ang kumalat ang apoy, kaya kaagad nilang binitbit ang mga gamit at tumakbo mula sa pinangyarihan ng sunog. Halos wala na rin ang makapal na usok na bumalot dito sa lugar. Nagsasagawa na ng overhauling ang mga bumpero bilang bahagi ng kanilang investigasyon sa pangyayari. Inaalam pa ng BFP ang tunay na sanhi at lawak ng pinsala ng sunog. Franco at Dr. Luisa, ano, yung Santa Maria Street na nasa mismong tapat ng pinangyarihan ng sunog ay sarado pa rin sa mga motorista dahil nandun pa yung ilang mga truck ng bumpero. Habang yung Santa Magdalena Street corner San Antonio Avenue naman ay meron pa rin mga truck ng bumpero doon, kaya isang linya lamang yung nadadaanan ng mga motorista. Pero dahil nga naapula na itong sunog, nagsisimula na rin umalis yung ilang mga fire truck dito sa lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMM.
1: Thank you, Zeus Legazpi.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Doktora Luisa at Franco Reyes sa Connect Ka Dyan.
4: Connect Ka Dyan.
1: Nasa studio na po natin si Ginoong Arman Benko, isang financial literacy advocate at investment banking consultant. Kung may tanong po kayo, sumali po kayo sa aming talakayan, mga kapamilya, 0919-278-3000, or mag-comment po sa aming live YouTube channel at sa Facebook po ng DZMM Teleradyo. Napapanood po tayo sa buong mundo sa The Filipino Channel at sa I Want Up. Magbabalik pa ang
4: Connect Ka Dyan!
3: Doktora Luisa at Franco Reyes sa Connect Ka Dyan.
4: Connect Ka Dyan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Tas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, impunto! Alas 2 ng hapon.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Nasaan yung ano?
1: Oo.
0: Saan ba dito yun?
1: Ito ba? Ito?
0: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
1: Ano ba, anak? Ito, oh.
0: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
2: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Samahang walang iwanan.
5: Walang iwanan.
4: Connect ka dyan.

0: 2:02 in the afternoon. Kasama niyo pa rin po si Franco Reyes at
1: Dr. Elvisa.
0: Sa programang Koneka Dyan sa DZMM. Kasama po natin ngayon sa studio, walang iba, isang financial literacy advocate at investment banking consultant. Bata pa po tayong lahat, narinig na natin siya. Walang iba po, si Sir Arman Benko. Magandang hapon po and welcome po sa DZMM, Sir Arman.
2: Yes, magandang araw, Franco, Dr. Luisa, at sa lahat ng tagapakinig, tagapanood natin. Magandang araw po.
0: Oh, diba?
2: And Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day happy po Mother's sa inyo, ma'am.
1: Ang ganda ho ng boses nyo pang broadcaster.
0: May papalit na sa atin, di ba?
1: Actually, for today, pwede kong miss ka dyan.
0: Si Sir Arman, dito ka na.
2: Hindi ko po kakayanin ang alamat na Franco Reyes. Na nung bata pa rin ako eh nakakasama ko na dito
0: sa kay Manong Ted before.
2: Manong Ted pa,
1: pero sir, tuturuan niya siya ibang pag-iipong klase ng gagawin niya kasi may asawa na siya ngayon.
0: Nag-grow na tayo, so
1: iba-iba yung pag-iipon pag binata o dalaga versus may pamilya.
2: Correct,
1: diba?
2: Correct. Very much true.
1: Okay.
0: Ayan, marami tayong matututunan
1: today. So sir, ako umpisa natin.
0: Ayan.
1: Ang pinaka-question I'm sure ng ating mga kapamilya, ano ba? Minimum wage earner lang kami.
0: Mm-mm.
1: Anong ipon pinag-uusapan nyo dyan? Eh kulang pa nga sa mahal ng bilihin. Pwede ba makaipon ang isang minimum wage earner?
2: Sa panahon ngayon, sa hindi lang dahil may krisis, buong buhay naman natin, laging may krisis, maliit, malaki, pampersonal, pampamilya, pang buong bansa o buong mundo. Laging may krisis na nakaka-apekto nitong isang realidad na, yung taas ng presyo ng bilihin. Nandiyan na lagi yan. Every time merong mataas na may malaking pagtaas ng presyo ng bilihin, lalong dumidiin sa akin yung lalong kayang dapat mag-ipon ng tao, ng Pilipino. Mm-hmm. Ng Pilipino. Every time tumataas, yung napabalita nung nakaraang linggo, nung Marso, ang inflation rate, Dr. Luisa, is 4.2%.
0: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin dati yung 100 pesos mo, 96 pesos na lang ang halaga. Or yung 100 pesos na binibili mo, 104 na.
0: Mm-hmm.
2: Nung April, kasi Mayo ngayon, April, ang inflation rate ay 7.2%.
1: Wow. Wow.
2: So, yung 100 pesos na binibili mo, 107 na.
0: Mm-hmm.
2: So, sa isang buwan lang yon, no, na pagtaas. Mula noong parehong bata pa kami ni Franco dito, may dalawang dekada na nag-uumpisang dito sa advokasya ng tamang paghawak ng pananalapi, laging dahilan na yon. Paano makakaipon and ang liit ng kinikita, ang bilis ng taas ng presyo ng bilihin? Every time tumataas ang presyo ng bilihin, yun sana yung naipon natin.
0: Kung nag-ipon tayo, kung
2: imagine yung paniniwala natin ng karamihan na hindi ko kaya mag-ipon, tumataas ang presyo ng bilihin. Yung mere taas ng presyo ng bilihin, palagay na natin nag-average 10% every 2 years. Mm-hmm. Di dapat yung sweldo mo sana, nakakapag-ipon ka sana nung pagtaas ng presyo na yun. Pero hindi natin ginawa kasi at this moment kapag napag-usapan ng ipon, sana hindi sila lumilipit ng channel, no? And then ngayon hindi lipat. Napaka-cruel ngayon. Scroll up or yung X na pipindutin, napaka-cruel ngayon ng media lalo na pag social media. Kaya more than piliting kong basagin na kaya at dapat nag-iipon, paano nyo mabibili ang mga pangangailangan nyo at kagustuhan nyo? Yung mga luho nyo sa buhay, paano nyo mabibili in spite of maliit na income at taas ng presyo ng bilihin?
1: Paano?
2: Una, kailangan na unahin sa gastusin yung automated savings.
0: Mm-hmm.
2: Yes, problema yung mababa ang kita, taas ng presyo ng bilihin. Pero the real problem is walang sistema sa paghawak ng pananalapi. Anong ibig ko sabihin? Kung hihintayin natin na merong matira, saka tayo merong iipunin, wala talagang matitira. Kasi nga ang daming paggagastosan.
0: Labas ng labas.
2: Labas ng labas. Kaya pagkapasok pa lang ng sweldo, i-automate na po natin. Ito meron kaming inaalagaan sa maliit naming grupo, minimum wage earner, Dr. Luisa. Pero nakakapag-ipon na siya at meron siyang investment. Ito nga tinetext ko ngayon lang sumagot. Yung naiipon niya na 1,000 pesos a month, starting 2024, 1,000 pesos every month. Ngayon, nasa 39, check message niya, nasa 39,000, nasa 29,000, yung investment niya ngayon, 54,000.
1: Wow.
0: Paano niya nagawa yun?
2: Wow. Franco, automated yung savings niya. Minimum wage earner, dumadaan sa ATM payroll, nag-open siya ng ADA, auto debit account, na ang instruction niya dun, minsan niya lang siyang pumunta dun sa banko niya, at ang instruction niya, percentage. A percentage of every pera na pumapasok, lilipat doon sa second bank account niya.
1: Lahat ba ito ay nagagawa ng lahat ng banko?
2: Lahat po ng Universal Commercial Banks, yung alphabet soup of BPI, BDO, MB,
1: kaya.
2: Opo.
1: So anong sasabihin ng isang
2: depositor?
1: Oo, lalo na sa banko.
2: Pupunta po sila sa kanilang depository bank, yung ATM payroll nila. Lahat ng kumpanya ngayon, bihirang-bihira na yung nagbibigay ng cash at may payslip.
1: Nakaba-hold up eh.
2: So lahat naka-ATM. Ang ginagawa ng karamihan, sinasanlangan yung ATM.
0: Oo,
2: eh,
0: may sanla ATM.
2: Pero ito pong para maka-auto save tayo, automating our saving, punta po kayo doon sa depository bank ng kumpanya nyo kung saan pinapadala ang inyong sweldo, mag-open po kayo, 500 pesos. 500 pesos. Kaya po nakapag-ipon siya ng 1,000 pesos every month since start of 2024. That's 29,000. Nasa 50,000 na ngayon yung 1,000 pesos na nilalagyan niyang alkansya. At yung paglipat kung saan siya nag-i-invest, hindi niya na kailangan ng katulad ko or mag-aral ng malalim tungkol sa investments o stock market. Ilan ba ang GCash? Sorry, hindi ko na.
0: Maya at lahat ng e-wallet.
2: Lahat po ng mga e-wallet. Lalo na yung pinakamalaki. Alamin nyo na lang po kung sino yung pinakamalaki, pinakamaraming may gumagamit ng e-wallet na ganun. Nandoon, Dr. Luisa, lahat nung pwedeng paglalagyan nung kanyang 500 or 1,000 pesos mula doon sa parang pangmatalino na investment, pooled funds, UITFs, to doon sa mas risky pero legit na pamamaraan ng pagpapalago o paglalagay ng pera, up to cryptocurrency. Nandito
0: nasa cellphone lahat.
2: Na madali mong maintindihan, hindi ka na mangangamba, legal ba to? May nagbabantay ba ng ahensya ng pamahalaan sa kanila at nagpoprotekta sa akin? Nandito na po sa kung nanonood kayo sa programa ngayon, connect ka dyan. Yan, yung pagka-connect niya po sa mga payment apps na yan.
1: Pero I'm sure madaming natatakot. Sorry, Franco. Madaming natatakot. Sa, kahit takot-takot, why would I put my money there? Number one, legit ba yan? Number two, baka mola. Diba? Yes. Kung ang banko may PDIC, may limit, diba? Na pag may nangyari, may amount na babalik, ito ba meron din?
2: Opo.
1: May promise ba na pag may nangyari?
0: Insured ba siya?
1: These are all questions na ating mga kapamilya. So lalo na yung ating mga mamamayan na wala talagang financial literacy. Here, o hindi man lang edukado. Sino o saan maari sila pumunta? Kahit si Mang Tataho gustong makaipon, saan kami pwedeng matuto na nang gayon ay ganun pala yun, nasa Tagalog at na pinapaliwanag ito, gano, ito yung sistema niyan, protekta, etc., etc. Sige ho.
2: Una, salamat sa mga programa katulad ng Koneka dyan at dito sa DZMM. Namiss kina Mother's Day, kaya medyo nagtatampo yung 95-year-old mother ko, Mami Elisa. Isa-segue ko na to, medyo sanay kasi ako dito, Dr. Luisa.
1: Go ahead,
2: buhay
1: go ahead.
2: Pa at yung nanay ng dalawa kong anak na doon lang naman ako may anak, si Mama Jo, kaya nagbibigay din ako ng oras sa ganito dahil may mga organisasyon, may programa katulad nito na nagbibigay ng kaalaman. Ngayon, kung malayo dito sa programa na to, kaya pinasok ko na kagad yung mga payment app. lalo na yung pinakamalaki, pinakapopular at pinakamaraming gumagamit. Diyan pa lang po, dahil ang maganda diyan na diretso kayong dito sa pamamagitan nito, dahil merong ahensya ng pamahalaan na nagbabantay or naggagabay sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: Tatlong issue po, Dr. Luisa, at sa mga takapakinig natin. Safety, privacy, safety, privacy, and security.
0: Mm-hmm.
2: Doon muna sa privacy and security. Privacy, yun po yung hindi, walang nalalaman. Security, yung hindi malaman. Mm-hmm. Halimbawa, bahay. Bahay na gawa sa salamin, maaaring zero privacy, nakikita lahat. Mm-hmm. Kung anong ginagawa mo, kumakain, paano ka, ano itsura mo, wake up like this, kung anong, anong OOTD mo, hindi pa lumalabas, mm-hmm. outfit of the day. Kasi gawa sa bahay na salamin ang iyong tinitirhan. Mababa ang privacy, pero maaaring mataas ang security. Kasi may maraming security guard sa labas, padlock, CCTV, o electric fence. So, mataas ang security, mababa ang privacy.
0: Mm-hmm.
2: Yung security naman, na low privacy, bahay na bato, walang bintana, maliit na pintuan, napaka-private. Mm-hmm. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob. Pero nakatiwangwang naman yung maliit na pintuan, mm-hmm. napaka-zero yung security.
1: Mm-hmm. May risk.
2: May risk. Uh-huh. Yung risk dun sa pangatlong salita, yung safety.
1: Okay. Uh-huh.
2: So, yung tanong niyo po, legit ba yan o safe ba yan? Una, sa legitimacy, basta may ahensya ng pamahalaan na nagbabantay doon sa pinaglalagyan mo ng pera,
1: legit,
2: at nagpo-protekta sa'yo, mm-hmm. yun po yung issue ng legitimacy.
0: Mm-hmm.
2: Doon naman po sa safety, yung maaari bang mawala, bumaba, maubos ang aking investment, kung yun lang pinag-uusapan nating safety, hindi po yon ang tamang ibig sabihin ng safety. Dahil wala pong siguradong investment.
0: Mm-hmm.
2: Miski na ang pera mo sa banko, pwede siyang bumaba, pwede siyang mawala, pwede siyang mahak. Katumbas din ng ang pera nyo, iniwan nyo sa bulsa nyo o sa bahay nyo. Pwedeng masira, pwedeng mawala. The safety is almost of the same nature.
0: Mm-hmm.
2: So, wala po talagang masasabing pinakasigurado na investment, meron lang yung legitimacy,
0: mm-hmm.
2: na poprotektahan ng privacy, at merong security feature kahit paano. So, yes, even the magtataho, lalo na those na nagtatrabaho na maliit lang, hindi naman sobra ang pinag-iipon o nai-invest, mm-hmm. nila, the more po silang dapat pumasok, alamin kung ano yung risko, because if you really realize and think of things, the returns will come from the risk.
0: Mm-hmm.
2: Hindi po ibig sabihin ng risk logika or ini-scam ka. Risk is the probability of meeting your expectation.
0: Mm-hmm.
2: Anong bakit meeting your expectation? Pag nag-i-invest ka po, umaasa, you are just expecting, hoping, praying na kumita yung legit, safe investment na ginawa mo. You are only expecting. Wala pong siguradong investment. Even the banks, the past 5 years, there are almost 110 banks closed.
0: Mm-hmm.
2: By BSP, closed. Ha? So may deposit ka ron, yes, may PDIC, pero 500,000 per account, per bank lang po yun. Mm-hmm. So,
0: parang 1 million na siya, Sir Arthur.
2: 1 million, oo. Pero per account, per bank.
0: Mm-hmm.
2: So ako at yung asawa ko, meron kaming deposit. Ako, meron din deposit per bank, ha? Hindi po per branch. Kasi maring sa iba't ibang...
0: Per bank?
2: Per branch po yun. Per bank po yun.
1: So, ibig sabihin kahit kung meron ka rin sa ibang
0: kung
1: branch.
0: Kung same na banko yun.
2: Same na banko. Nandun po kayo sa 1 million. Pero ito pong mas matindi dahil lately ko lang to then the past couple of years. Yung joint account namin, halimbawa, 800,000. Tapos ako merong personal account in the same bank, mm-hmm. different branch na 500,000. So total non 800,000 din. Total non 1.6. Ako insured lang doon sa 1 million. At ang ibig sabihin ng insured, ibabalik lang po yung deposit nyo. Yung... No interest earnings. Mm-mm. At sa history ng PDIC, it takes about 3 to 4 years para mabalik yung deposit nyo po.
0: Oh my.
2: Pag tulog merong na bangko na nasara, it takes 3 to 4 years.
1: Ilan ho ang nasara ulit na bangko?
2: The past 5 years, 100 plus.
1: 100?
2: 100 plus. So karamihan po nito, rural bank, mm-hmm, yung mga maliliit.
0: Yung mga
2: rural. Provincial. Ang isang pinakamalaki, I hope they will not mind, yung AMA Bank, na dati, mm-hmm, sikat na sikat po yan, kadikit nung AMA na school. Mm-hmm. They have 12 or 14 branches in the billions, yeah, of depositors.
1: Mm-hmm. Sadly, dahil pagsabi mo rural bank, di ang mga nagde-deposit dyan, yung mga simpleng taong mga magsasaka.
2: Yes.
1: O, yung,
2: yes,
1: mga maliliit, mga mangisda, no, di ba? Natatakot na kawan sa bahay, mm-hmm, di ba? Yeah. So sila, may a certain amount, di ba? Bago nila ibalik yung money, di ba?
2: Certain period po.
1: Hindi, yung amounts. Kunyari, sobrang liit lang nung kanilang pera doon sa bangko.
2: Well, yes, yes,
1: hindi naman lahat umaabot ng 1 million.
2: Opo, o,
1: ano ba ho yun? Ano mangyayari sa kanila? Kung, paliwanag lang natin.
2: Ganun po. Hihintayin mo rin yung period.
1: Uh-oh.
2: Whether it's 1 million or 1,000 yung deposit mo, nagsara yung bangko, kung ano po yung complete, may term sila ho doon, hindi rehabilitation dahil sinasara na yung bangko, complete delisting ng bangko, it takes years.
1: Oo nga. Hindi, ang tanong ko ho, para ho sa mga ordinaryong nakikinig sa atin, magkano ho yung amount na dapat deposito para makakuha sa PDIC?
2: Basta no more than 1 million.
1: Okay.
2: No more than 1 million. Yung 1,000, 2,000, makukuha nyo
1: makukuha po. Makukuha nila.
2: Pero kasing tagal din po noong 1 million.
1: For the meantime, wala. Kaya madami sa atin. So, yun na nga. Okay. So, sabi nyo po, para makaipon ang isang minimum wage earner,
2: automate your savings.
1: Kumbaga sa expenses,
2: opo,
1: hindi ka suspend, kundi for save. Para kumbaga, unahin mo yon sa listahan mo. Numero uno, pakaltas ka muna.
2: Opo.
1: Iisipin mo, ay, ginastos, pero hindi.
2: Yes.
1: Tinabi. Opo. Ayun ang una. Ilang porsyento sa iyong kinikita ang iyong pong suggestion?
2: Kung minimum wage earner kayo, 500 pesos every payday or 1,000 pesos a month. Yung minimum wage earner na sumisweldo ng 16,000.
1: Mm-hmm.
2: Tanggalin mo pa yung mga SSS, Pag-ibig, PhilHealth, wala naman silang buwis pag 30,000 and below, wala silang income tax. Kung miskin na nagneneto ka ng 15,000, 14,000, 12,000, nabawasan po ng 1,000 sa isang, mm-hmm, buwan. Hindi mo na-access. Hindi mo lang po naman kasi na-access yun eh. Ang nabawasan ng 1,000 pesos every month, yung panggagastos mo sana,
1: na
2: auto-save mo po. Mm-hmm.
1: Ako agree, kasi nakita ko yan na pag nagkasakit, ikaw, anak mo, o isa sa kapamilya mo, nanay mo, tatay mo,
2: apo,
1: parang kulang na lang umiyak ka ng dugo. Doon mo makikita, walang kaibigan-kaibigan. Alam niyo ho, lahat ho tayo may kanya-kanyang pamilya. No?
2: Yeah.
1: So, ikaw talaga, wala kang aasahan kundi sarili mo.
2: Yes.
1: Doon papasok itong mga savings na ito, no? Lalo pong pangligtas sa buhay. Okay, sir. Okay, so for saving, ano po ang mga next tips po niya?
2: Second po, have a clear purpose, mm-hmm, for that saving. Yung iba po kasi dahil masugid na tagasunod ni Dr. Luisa nila, Franco, uy, save daw. Ay, auto-debit daw. So, mag-iipon. Yeah, they will probably do an auto-debit account sa Lunes, bukas, pag mayroon silang libreng oras. Pero, no clear purpose. Mm. Naalala niyo po yung sumikat na libro noon, Purpose-Driven Life.
1: Ayan.
2: Lahat daw sa buhay natin, dapat may clear purpose. Mm-hmm. Yun lang naman ang pinagkaiba siguro natin sa ibang nilalang na ginawa ng Panginoon. Tayo nakakapag-isip at magdidesisyon kung anong gusto natin maging.
1: Mm-hmm.
2: So, having said that, have a clear purpose for every pera na nilalabas nyo.
1: Mm-hmm.
2: Whether pambili nyo po ng Shopee, dyan sa Shopee, Lazada, yung pinambili nyo para ibigay ngayong Mother's Day,
1: mm-hmm,
2: may clear purpose. At lalo na yung iniipon nyo po. Mm-hmm. Maraming kailangan paglaanan, sa totoo lang. Nabanggit nyo po yung emergency. Bago po pumasok sa mga investment, dalawa muna po ang kailangan punuan para sa yung protection. Cash reserves at emergency fund. Mm-hmm. Magkaiba po yung dalawa na yon. Doon po pag minsan nagkakalituhan. Meron akong iniupon pag may emergency. Pero hindi maliwanag kung ano yung emergency fund, para saan, at hindi maliwanag kung kailan gagamitin yung cash reserves.
0: Mm-hmm.
2: Kung hindi pa magbe-break, pwede kong mabilis na
1: bitawan yung... Go ahead.
2: Ang emergency fund, pang-emergencies.
0: Mm-hmm.
2: Pag tinatanong, ano yung emergencies?
0: Mm-hmm.
2: Yung biglaan, yung hindi inaasahan, kulang po kung yun ang para sa inyo emergency. Dahil baka mamaya paglabas lang natin dito, dyan sa Quezon Boulevard, mm-hmm. hindi. Merong malaking tindahan dyan, yung letter U.
0: Mm.
2: Tapos dahil dyan sa may F Mall, yan malapit. Tapos nakikita mo yung karatula nila kasi laki ng building, 50% sale. Off. Hindi ko inaasahan to. Biglaan to ah. Buti nalang may emergency fund ako. Mali, di ba?
0: Mali.
2: Kasi kulang po yung ibig sabihin ng emergency para sa kanila. Emergency fund for emergencies, for life or death situation. Yan pong emergency fund, yan ang bubunutin mo kung sakali pantakip.
0: Mm-hmm.
2: Pantakip sa anything sa may na-aksidente, na hospital, emergency room.
0: Pang 50-50, hindi pang 50% off.
2: tama, pang 50-50. So, depende po sa sitwasyon nyo. Kung kayo po, meron kayong emergency fund na 2,000 pesos, kampante ka ba no na pag may 2,000, may mangyaring life or death, kampante ka ba na may 2,000 ka?
0: Mm.
2: Siyempre, wala. Ngayon, kung isipin mo naman, nako, kung opera, angiogram, biglaan, angioplasty, mga kalahating milyon, kung kakayanin niyo po na ngayon in modern times 200 to 500 mas maganda 500,000 emergency fund, yung madali mong makukuha, madali mong mawi-withdraw, is a good enough amount. Yung iba naman po, kaya kumukuha ng insurance.
1: Sige ho, paano yun pumapasok? Okay.
2: Hindi lang po ang mga insurance product po ngayon, huwag nyo pong kukunin yung insurance na sinasabi nila may investment. May insurance na, may investment pa. Kunin nyo po yung insurance as what the insurance product is for. Magagalit po yung mga insurance company sa akin tsaka yung mga ahente. Ang insurance po, kinukuha mo para kung may umaasa sa kakayanan niyong kumita at kayo kinuha ni Lord, at miskin na hindi si Lord ang kumuha sa inyo, kung saan ka man napunta, merong makukuha yung umaasa doon sa kakayanan mong kumita. Yun yung death benefit. Ang mga insurance po ngayon, may mas maganda na silang dagdag na serbisyo. Meron ng living benefit.
0: Mm-hmm.
2: Pag ikaw nagkasakit, eto na lang, itong pinaglalagyan nung kinukwento ko sa inyo na nag-umpisa minimum wage at nakakapag-ipon na, nakakapag-invest. Ang unang yung pinaglaanan talaga is a 2,000 pesos insurance every month for 10 years. Pero at any time, miskin na kababayad niya pa lang, miskin na hindi niya pa tapos bayaran yung 10 years,
0: covered
2: meron siyang pondo na 500,000. At any time na magka-emergency hospital siya, may 500,000 siya. Kung hindi emergency, pero kailangan siyang operahan o galawin medical procedures, meron siyang pondo na 500,000. Yung 2,000 times 120 months, kasi 10 years, is only 240,000. Take note, miskin na limang buwan pa lang siya naguhulog, 10,000 pa lang ang nilalabas niya. Magkaroon siya ng emergency o hindi emergency, kailangan lang siyang operahan, scheduled, meron siyang pondong 500,000.
0: Covered na siya.
2: Yan yung pang-emergency fund. Mm-hmm. Cash reserves, parang yung nakikita natin ngayon, lalo na kung kayo ay empleyado at may umaasa sa kakayanan niyong kumita, yung cash reserves, pag ikaw ay na-delay ang sweldo, nabawasan yung sweldo for whatever reason, nahinto ang sweldo, lalo na in between jobs ka, yung dito, yung nangyari dito sa atin, no, di ba? Retrench. Tuloy-tuloy pa rin yung gastos mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero nahinto, nabawasan, or nawala, or na-delay. Tuloy-tuloy pa rin ang gastos mo, bubunot ka, hindi sa emergency fund, bubunot ka sa cash reserves. Kaya kung kayo ay 30 years 39 years old and below, dapat meron kayong 3 to 6 months of your monthly expenses as cash reserves. Mm-hmm. Saan po nakalagay yan? Hindi sa investments. Nakalagay po yan dun sa mga digital bank products na matataas ang interest, na madali mong ma-withdraw. Kapag kayo 49 years old pababa, dapat ang cash reserves kayo na katumbas ng 1 taon. Imagine? May 1 year ka na at patanda ka ng patanda, palaki ng palaki yan. Kapag umabot na kayo sa edad kong to, 38 na po ako, doktora.
1: Thank you, ha?
2: The past 20 years.
1: Na-inspire ako. No,
2: the past 20 years. 58 na po ako. Tumaas ang kilo ni doktor, eh. Parang
0: napaisip. Yan, no?
2: Habang tumatanda tayo, taon ang magiging cash reserves natin kasi nagtatransform yan to your retirement fund.
1: Yes.
2: Yan. So, meron pong sistema. Kailangan alamin, sumunod doon sa sistema. Taas ng presyo ng bilihin, hindi po natin makokontrol yan. Mm-hmm. Yung ating kakayanan kumita, dagdag na kita, malaking kita, sa pawis po natin yan at sa sipag at tiyaga, sabi ng karamihan. Pero kailangan yun ay merong sistema. At hindi lang tayo maasa sa, uy, may magandang episode doon sa programa sa Connect Ka Dyan, na-inspire. Alam niyo po, yung inspiration, paglabas lang natin, tirik ng araw. Malilimutan na yun. Bibili na ako ng soft drink o malamig kagad.
1: Bibili na ako electric fan.
2: Bibili na electric fan.
1: Na portable.
0: Correct.
1: Kahit so, ang dami kong electric fan.
2: Yun po ang pagkakaiba ng cash reserves, emergency fund. Tapos kapag yan po ay tuloy-tuloy nyo ng ginagawa, yung taas o dami ng gagastusan, doon nyo po idagdag yung dagdag na gastos para meron naman akong investment. So again, meron pong mga kailangan iunahin, i-prioritize. Pag pumapasok ng sweldo, i-automate nyo po saving nyo. Kung ano yung iniipon nyo, meron po dapat pinaglalaanan yan. Unahin ang cash reserves, emergency fund, at later on yung investment para nabibili nyo yung kinabukasan nyo.
1: Hey, oo nga.
0: Eh, Sir Arman, may nag-comment dito sa atin, nanonood siya. Yung pinag-uusapan nyo, hindi kami makarelate.
1: Oo. 695
0: pesos lang ang sahod ko per day.
2: Oo.
0: So, kung itatabi ko pa po yung ilang porsyento nun, saan ko kukunin po yung kakulangan sa sahod ko?
2: Opo.
0: Eh, napakadali po ngayong mag-online lending.
2: Yes.
0: Eh, paano po natin mapapahinto yung cycle ng kulang at utang? Yan, yes, po ang sasagutin ni Sir Arman
1: sa pagbabalik
0: ng
1: Connect Ka Dyan!
3: Connect Ka Dyan! Connect Ka Dyan sa DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Dora Luisa at Franco Reyes sa Koneka Dyan. Koneka.
1: Samantala mga kapamilya, may pag-uulat po muna ang ating Radyo Patrol. Partido Demokratiko Pilipino tinutulan ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Come in, Zeus!
2: Franco at Dr. Luisa, isang araw bago ang butuhan sa plenaryo ng Kongreso kaugnay ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, naglabas ng pahayag ang Partido Demokratiko Pilipino, PDP, na maring tumututo sa impeachment ng pangalawang pangulo. Nakasaad sa pahayag na sa panahong dumaranas ang sambayan ng Pilipino ng paghihirap dulot ng mataas na presyo ng bilihin, sunod-sunod na usapin ang katiwalian, humihinang tiwala sa mga institusyon at iba't ibang suliranin ng pambansa, ang isinusulong na impeachment ay mistulang planadong hakbang pampolitika para sa 2028 at mga susunod pang eleksyon. Naglabas din na pahayag ang PDP na nagsasabing ang sino mang boboto pabor sa impeachment ni VP Duterte ay hindi maaaring umasa ng pampolitikang kanlungan sa partido. Hindi rin umano sila magbibigay ng pagkakataong tumakbo sa ilalim ng PDP. Git ng partido, hindi ito pananakot, kundi pananagutang pampolitika lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Zeus, one question. Zeus?
2: Yes, Franco.
1: Na ilan ba ang miyembro ngayon ng Partido Demokratiko Pilipino, kung alam mo?
2: Sa ngayon, Franco, wala pa tayong impormasyon kung gaano karami yung kanilang mga miyembro. Ano? Pero yung nabanggit sa pahayag ng PDP, ipinagmamalaki nila o ibinibida nila na mahigit 32 million na Pilipino yung bumoto kay Vice President Sara Duterte. Sinasabi nilang malakas yung kanilang partido. Kaya nga, sila ay naglabas ng pahayag para sabihin na hindi nila kakanungin kung sino man yung boboto pabor sa reklamong impeachment sa pangalawang pangulo.
1: At hindi naman daw yun pananakot, sabi sa statement.
2: Tama ka dyan, Franco. Sabi nila, pananagutang pampolitika lamang ito. Hindi naman ito threat o pananakot sa kanilang pahayag. Ano?
1: Alright, maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 3.

0: Usapang pera pa rin po tayo mga kapamilya. Usapang pera, meron ka man o wala, dapat po nating pag-usapan ang pera. At yung binitin po nating question kanina, eh ang mga ordinaryong Pilipino po, ang manggagawang Pilipino, lalo na yung mga minimum wage earner, kumikita po ng 15,000, 16,000 pesos, 695 pesos a day, eh nagiging cycle po, Sir Arman. Paulit-ulit po na gagastos, pipiliting magtabi, kukulangin po yung panggastos, gagalawin yung tinabi, kukuha ng utang sa ATM sanla, sa online lending na grabe mang maningil, di ba? So, paano po natin puputulin yung cycle na yon, Sir Arman?
1: Sana po yung minimum wage earner, mm-hmm. sana po nanggaling at naramdaman niya nung walang-wala siya.
0: Mm-hmm.
1: Walang-wala, either kakagraduate pa lang, minimum so hindi pa siya sumasweldo, hindi pa siya kumikita. Lagi pong, miskin na sa pag-ibig, dati kay, sa paborito natin, kay, yung dating nandito,
0: yes,
1: si Dr.
0: Yes,
1: Love.
0: Yes.
1: Naalala ko noon, years ago, nung ginest nga ako, love and money, yung topic. Si Dr. Love mismo nagsabi, sa pag-ibig, sa pagmamahalan, bago pag matagal na daw yung mag-asawa, ano ang isang effective na iisipin mo o imam-mindset mo
0: mm-hmm.
1: nung nangliligaw ka pa lang kung lalaki at yung babae nung nililigawan ka pa lang.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Parang lahat ng tama at maganda doon sa katuwang mo sa buhay, naiisip mo. Kung meron mang pangit, kaya mong palagpasin.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din sa pera. Kung ikaw ay nakaranas ng walang-wala or wala pa,
0: mm-hmm.
1: lagi nyo pong isipin yon, yung wala pa kayo.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gusto ko rin isagot yung off the air na nagkukwentuhan tayo na
0: mm-hmm.
1: habang tumataas ang estado mo sa buhay, siyempre mas marami kang gusto na i-level up,
0: mm-hmm.
1: I-upgrade sa buhay mo. Pero doon sa, para masagot muna yung nagtanong na minimum wage earner lang ako, paano pa ako makakaipon at break the cycle?
0: Mm-hmm.
1: Una ho, isipin nyo na wala pa kayo.
0: Mm-hmm.
1: Wala. Kaya yung minimum pinakamababa, nung walang-wala ho kayo, 'di ba ang ginagastos mo lang yung halos wala rin?
0: Mm-hmm.
1: Halos wala rin. Siguro kumain ka sa Jollibee kapag may birthday celebration eh.
0: Tsaka McDonald's at Chowking po.
1: Oh, yung mga fast food, siguro noon pang celebration, baka pa nga pang Noche Buena mo yan.
0: Correct.
1: Eh. Pero nung sumasweldo ka na, naging once a month,
0: yeah.
1: every payday para naman maramdaman ko kasi yung salita na
0: Deserve ko to.
1: Ayan. Deserve mo ba? Yes, probably. Pero afford mo ba? A very good kasabayan ko, contemporary, sa kanya ko narinig to, it's not originally his, nabasa nga rin somewhere. It's in English, Itagalog mo na lang. Ano? You got to be before you got to do. And you got to do before you got to have. Ang problema sa kaperahan, gusto mo kagad yung magagastos para makuha mo o yung magagawa mo. Eh, sino ka ba? Ano ka ba? Muna. Kung ikaw eh padre de familia, so kung ikaw ay nagpapalaki ng isa lang na anak, so lahat ng concern mo sa pera, para doon sa pag-aanap, di ba? Eh bakit ka nag... nasa edad ka na 30, 40, miniisip kong isang mini-mentor ko to, eh gumagastos ka dyan sa kaka Mobile Legend.
0: Ayan.
1: Di ba? Gumagastos ka doon sa, yan, yung mga online shopping na para sa personal mo. Who are you ba? Sino ka ba?
0: Mm-hmm.
1: Who do you want to be and who are you becoming? Doon lang magdidikta kung 695 minimum wage earner, lahat ng paglalaanan ko ng pera, eh talagang doon ko
0: mm-hmm.
1: ilalagay. Kasi aminin natin, gusto natin mag-acquire eh.
0: Mm-hmm.
1: Magkaroon at magawa. Eh, with the technology pa, di ba? Bakit itong kasabahin ko to, minimum wage earner din?
0: Oo.
1: Nakaganito na siya.
0: Nakikita pa sa social media.
1: Nakikita sa social media. At akala, yung pagpindot mo ng like, eh actually, affirmation yun na naiingit ka.
0: Correct.
1: Nung nilike mo. Pag-like mo o pag-puso mo, eh, hindi pwedeng puro puso lang. Eh. Hindi mo pa pala kaya at hindi ka naman yun pa. Mm-hmm. So, bakit mo go through the cycle dahil sa tingin mo kailangan mong gumastos at bumili ng ganito? Miski na, at salamat na lang, meron nagme-message na online lending. Alam niyo po yung online lending, more than anything, huwag niyo pong patulan yan dahil ang kinukuha niyan talaga, ang scam dyan, hindi po yung
0: principal.
1: Pag naniningil na, di ba? Ang sama niya mga online lending, naniningil. Kumaningil, shame campaign.
0: Correct,
1: ang talaga pong delikado dyan is, yung binanggit kanina ni Doktora, is privacy. Mm-hmm. They get into your personal data.
0: Correct.
1: And sometimes
2: malaki, malaki yung interest, no?
1: At ang galing po ng technology nila, ha? Pag binigay mo na yung cellphone number mo, kasi sasabihin nila, bibigyan na namin yung 10,000. Ngayon, minimum wage earner ka. Tingin mo, ginipit ka dahil merong concert sa dito sa malaki sa Cubao, 1,500 yung ano ng beanie. Diba? Magbi-meet and greet. Biro mo, minimum wage earner, ha? Bibilin ngayon.
0: Yung 1,500.
1: Eh, lalo na may online lending. Mm-hmm. Bibigyan niya kagad in 30 minutes. So, bigyan mo ako ng, yung nakikita niya po, allow may notification, allow access.
0: Uh-oh.
1: Eh yes ka na ng yes, nagmamadali
0: siya.
1: Wala
0: ka nang pakialam eh.
1: Oo,
2: pero
1: allow.
2: Ano na kasulatan? Allow access to your...
1: Opo, to your cellphone.
0: Sa privacy before settings
1: before, privacy settings mo.
2: Kasi nagtataka ako, paano nakukuha yung mga numero ng mga...
0: Kasi yes exactly, ma'am. Ng yes.
2: So ano exactly na kasulatan doon sa parabantayan
1: hindi
2: nila?
1: Hindi po, kasi fine print, ma'am eh.
2: Oh, pero in essence, ano nakasulat doon?
1: Basta pa nag meron pong tina... kasi by law, kailangan nilang humingi ng permiso at pumayag kayo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya makikita nyo po dyan, allow, basta na,
0: wala
1: na
0: may salita ako.
1: Pag nakita nyo po yung salita,
0: allow, na lang ng allow.
1: Do you allow us to access ganito?
2: Mm-hmm. Kasi nagtataka ko paano nakukuha yung mga ano numero. Mm-hmm. Kasi meron akong isang kaibigan, yan ang nangyari, no? Yung kapatid niya, 15,000 ang hiniram, parang in 2 weeks naging 30,000.
0: Mm-hmm.
2: No? So parang nagulat silang lahat. Gusto nilang na humingin tulong sa akin, na sabihin sa radyo na nabiktima. No? Kasi parang yung bata...
1: Sa stress na, ma.
2: Parang paano nangyari yun na ang laki-laki. Tapos tinawagan nga daw silang lahat. Parang nabubuli sila ngayon. Pinapahiya yung bata. But how did they get to access yung number ng mga...
1: Technology po.
2: Ang galing,
1: you allowed po. You allowed.
0: Makikita
1: papasok
0: na
1: po sila sa address book. Pictures.
0: Correct.
1: Your video.
2: Oh my God.
0: Tsaka parang NDRRMC sila. Kahit nakaano yung phone mo, mag-a-alert na.
1: Ang galing po.
0: At may nabasa akong ganito, Sir Arma, na hindi ka namin to that effect na hindi namin titigilan, i-interrupt ng i-interrupt namin yung cellphone mo hanggat hindi ka nagbabayad.
1: Correct, correct.
0: May ganong
2: kaya
0: technology.
2: Kaya ang moral lesson ngayon na ang technology, mag-ingat sa ating pong mga ginagawa online.
1: I think it's in Europe, 2 years ago, lalo na lumalakas nitong yung huling basa ko dun sa sinusundan kong grupo. Gusto nilang gusto talagang bumalik sa analog and enjoy, mga bata, millennials. They got bombarded by kwento ng kanilang mga magulang, mga tsuhin, how good it was and what they are missing because of technology.
0: Correct.
1: So there's a movement in Europe,
0: Where's
1: Amsterdam? Where's Amsterdam? Netherlands ba?
0: Amsterdam, no, Netherlands. European girl.
1: they're starting there. Parang balik hanggat maaari, marami analog sa buhay natin na analog. The social media, hindi. Magkita-kita tayo. Walang kuhanan ng picture. Walang kuhanan ng picture na ipopost. Let's enjoy our togetherness. Hindi lang ito yung mga put your cellphone sa gilid pag nagdi-dinner tayo. Hindi, talaga yung buhay nila, gusto nila ibalik
0: reconnect
1: sa analog. Kasi nga, yung, the benefit of this high-tech, may na-times 10 din yung problema as far as privacy and security. Pero tapusin yung question doon sa minimum wage earner. Yung minimum wage earner po, last year 10% ng 10% ng 15,000 is 1,500.
0: Mm-hmm.
1: Last year po, yung kung titingnan talaga yung real consumer index, yung taas ng presyo ng bilihin, at least 10% ang taas ng presyo ng bilihin. Yun yung sinasabi ko po kanina na kung noon, last year, sinabi mo, hindi ko kaya mag-ipon. Mm-hmm. At katulad ng sinasabi mo ngayon, hindi ko kaya mag-ipon dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung diferensya ng pagtaas last year to this year, 10%, yun sana yung inipon mo last year. Mm-hmm. Kasi tumaas ang presyo ng bilihin, nabili mo pa rin, di ba? Mm-hmm. Ay, hindi, inutang ko po. Pero still, binili mo pa rin. Mm-hmm. Yun yung dati. Sana. Kaya sinasabi ko po, tataas at tataas at tataas ang presyo ng bilihin, mm-hmm. maraming krisis. Kaya dalawa ang atake. Hanap ng dagdag na kita, mm-hmm. kahit paano. Pantay-pantay po tayo ginawa ng Panginoon. 168 hours tayong gising linggo-linggo. Sabi ng mga doktor, matulog daw ng 8 oras mm-hmm. bawat araw. That's 8 times 7, 58 hours. Mm-hmm. Meron pa tayong 112 hours na gising. Paano po tayo kumikita?
0: Kung paano mo siya spend.
1: Productive. Oo. Yung 112 hours.
0: Correct.
1: Kaya dagdag na kita, hanap ng paraan at kontrolin mm-hmm. ang gastusin.
2: Mm-hmm.
1: Sa lahat po ng activities in sa ating pananalapi, isa lang po ang nakokontrol natin. Hindi natin nakokontrol ang kita, mm-hmm. baka magsara yung kumpanya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin nakokontrol ang investment dahil pwedeng malugi, legit investment. Pwedeng bagsak ang market, mm-hmm. nasa stock market kayo, or merong krisis na apektuhan lahat ng global economy. Isa lang po nakokontrol natin. Ilalabas ba natin yung pera para gastusin o hindi?
0: Mm-hmm.
1: Yun lang po nakokontrol natin. Ngayon, sasabihin natin, tumataas ang presyo ng bilihin. Di, huwag mong bilhin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi po, kailangan eh. Sabi nino. Mm-hmm. Bakit po sabi ng mga doktor o yung mga nagda-diet ngayon, di ba sa ang reklamo, hindi na nga makakain ng tatlong mm-hmm. beses ang araw. Mm-hmm. Eh bakit po yung mga mayayaman nagda-diet, nagfa-fasting sila. Sorry. Tapos they seem healthy and mm-hmm. look good, better because of eating twice a day. My brother even went into a...
2: Intermittent.
1: Then my brother is extreme. Moad, meal once every other day. Meal every other day. So imagine that. So
2: that's intermittent fasting.
0: Yeah, intermittent pa rin.
1: So bakit yung kaya gastusin, isipin, hindi, kailangan kong gastusin.
0: Mm-hmm.
1: There's a good Netflix, promote ko lang, pero totally changed my view of things, The Minimalist. Watch that in Netflix. Mm-hmm. Napakaganda. Nakakamulat talaga. The Minimalist.
0: All right, with
2: very
0: that,
2: good.
0: Saan kayo pwedeng hanapin, Sir Arman?
2: Meron ba kayong YouTube account na pwedeng panoodin ng ating mga kapamilya?
1: Search nyo po Coco Martin.
2: Next.
1: Hindi nyo po ako makikita doon dahil si Coco Martin. Hello. Arman Benko po.
0: Ayan,
1: Arman
0: Sir
1: Benko,
0: Arman.
1: Mamaya siguro isusulat nila dyan. ArmanBengco. Meron po sa lahat ng social media platform.
0: Right.
1: Tinutulungan po tayo may access doon.
0: Maging very wise good. Tayo sa pera.
2: Tama po.
0: Thank you very much.
2: Pinakamagandang sinabi niya, hindi mo man magawa yung mga insurance, mm-hmm. parang man napakataas is kung anumang perang naipon mo, wag mo na ilabas.
0: Correct. Yon, ikaw ang may control doon.
2: Ikaw ang may control
0: at ang
2: doon.
0: Para sa akin, pinakamagandang sinabi niya, hindi nyo makikita si Coco Martin. Thank you, Sir Arman.
1: Thank you po. Maraming salamat po. Happy Mother's Day again,
2: thank you
1: Dr.
2: Po.
0: Yan. Yan po si Sir Arman Benko, isang financial literacy advocate at isang investment banking consultant. Maraming salamat po. At marami pa po tayong pag-uusapan, mga kapamilya. Susunod na si Sir John Garcia, ang Head of Market Education and Advisory ng GCash. Opo, ayan, syempre, may GCash tayo. At syempre, makakasama rin natin si Renzi Biolena, ang isang registered financial planner at co-founder po ng Wealth Archie YouTube channel. Walang lipatan, magbabalik pa ang...
2: Connect ka dyan!
3: Connect ka dyan sa DZMM!
4: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
3: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sila Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
8: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
9: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Tulungan sa pakikipag-ugnayan. Connect ka dyan.

0: Nagbabalik po ang Koneka dyan sa DZMM. Tuloy-tuloy po ang ating usapang kaperahan. Hindi po ito panalong diskarte. Ito po ay Koneka dyan at nasa studio po natin. Kasama po natin si Sir John Garcia, ang Head of Market Education and Advisory ng GCash. Eh, paano nga ba mag-open? Kasi ang hirap mag-open sa banko, ang daming hinihingi. Eh, dito po ba sa e-wallet na ito, paano po ba mag-open ng account? At ano po yung mga benepisyo? Alamin natin yan kay Sir John Garcia. Magandang hapon, Sir John!
1: Magandang hapon po, Franco and Doktora Luisa, and also sa ating mga tagapakinig.
0: Thank you viewers. Po for joining on a Sunday. Happy Mother's Day to your mom.
1: Oh yes, yes. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mommies, and of course to my mom, Happy Mother's Day.
0: Opo. Ayan. Gaano po kadali at ang diferensya po ng pag-open ng account sa isang traditional bank at syempre sa isang digital bank na ang tama po ba ang ang GCash?
1: Okay. So, una sa lahat, ang GCash is an e-wallet, and what we are offering within GCash is GSave. Etong GSave natin is a marketplace of high interest paying digital banks. Mm-hmm. So, GCash itself, hindi po kami banko, pero meron po tayong mga partner banks na digital banks. And the very first difference would be on the, you know, the nature of how it operates, ano? So compared po dun sa traditional na banko natin na para po magbukas ng account kailangan natin pumunta sa branch, magbibihis tayo, and maraming paperwork, maraming ID kailangan. Pero kapag po sa atin sa GCash, madali lang kasi everything is digital. Buksan lang po nila ang kanilang app. At ang requirements ay napakasimple lang. Una, kailangan at least 18 years old po tayo. Pangalawa, Filipino citizen. At pangatlo, meron tayong fully verified GCash account. At doon lang, makakapagbukas na po tayo ng savings account in any of our 5 partner banks.
0: Kailangan po ba na subscriber ako ng network ng Globe para makapag-open po ng e-wallet?
1: Ah, hindi ho. So kahit anong network ang gamit natin, Globe man or the other networks, makakapagbukas po kayo ng GCash account. And pag nagbukas tayo ng GCash account, gawin na rin natin na maging fully verified ang account natin by providing all the basic information within the app. Mag-KYC na rin tayo. Ang requirement lang naman ay isang valid government ID. At saka selfie para makita ng aming KYC system na mag-match na ikaw talaga yung ID na iyon.
0: So hindi ko kailangan lumabas ng bahay.
1: Hindi kailangan lumabas ng bahay.
0: Branch, pipicturan ko lang yung picture, ay yung ID card at magse-selfie.
1: Yes.
0: Ano-ano naman yung benepisyo ko kapag nag-open ako ng account?
1: Ito, kapag tayo ay nagsimulang mag-ipon gamit ang GSave, una sa lahat ang high interest. Ano, meron tayong 5 partner banks na nagbibigay ng interest rates anywhere between 2.5% to up to 6% per annum. Depende on the partner bank, depende rin po sa klase ng account na ibubukas nila. So malaking bagay ho ito, lalo na sa panahon ngayon na tumataas ang presyo ng bilihin. Lumabas po ang inflation number natin for the month of April at 7.2%. That's very accelerated. Just to put things into perspective, yung 3 percentage points na itinaas po ng presyo ng bilihin ng ating consumer price index in just one month happened the last time in 1994. So marami na tayong pinagdaanan ng mga challenges at crisis before that, and this is the first time that we're seeing that again. So now more than ever, kailangan ng mga kababayan natin na nagtatabi sila ng pera hanggat kaya for the rainy days, for their emergencies, and kung itinatabi natin ito, ilagay natin sa account na magbibigay sa atin ng interest na at this point mahirap nang i-beat ang inflation, pero at least kahit medyo tapatan lang natin, lapitan.
0: May minimum amount po ba para kumita ng interest sa inyo, Sir John?
1: Wala ho. So ang ginanda po sa ating GSave, walang, una sa lahat, walang minimum amount to open the account. So you can open an account kahit wala po kayong initial
0: deposit. Walang
1: laman.
0: Wala
1: ring minimum deposit.
0: Okay.
1: So kung pagsasabihin po natin na sa taas ng presyo ng bilihin ngayon, ang hirap pang makapag-ipon kasi mas mahal na nga yung binibili. Eh kung makakapagtabi ka ng piso, kahit piso, pwede ka makapag-deposit sa GSave.
0: Meron ba nung feature kagaya ng yung binanggit ni Sir Arman na auto-debit? May ganun bang feature from your wallet to the savings account?
1: May isa tayong partner bank sa CIMB, meron tayong auto deposit.
0: Ah, so yes. Yung laman nung wallet mo, pwedeng mag-auto-deposit sa CIMB account mo.
1: Yes, so isi-set up po siya ng user. Mm-hmm. So depende po kung magkanong halaga at saka kung tuwing kailan.
0: At may interest din siya.
1: Yes, yes. Nakaka-interest po yan. And ang gusto ko pang i-highlight dito, yung the way that the interest is paid and compounded. Mm-hmm. Kasi that also sets the difference. Mm-hmm. Ano? Depende sa partner bank, may iba tayong partner bank, ang interest is compounding, crediting mm-hmm. and compounding daily. Mm-hmm. So imaginein mo, pumapasok yung interest sa banko mo kada araw, sa susunod na araw, ang pinagbabasihan na interest would be the interest.

0: money is growing and working for our users.
1: And madali ba siyang, kasi ang Pinoy kasi hangga't may nakikita na nakasubito doon sa ano ko eh, parang gusto kong bawasan ng 500 pesos, madali ba siyang i-withdraw o kahit papaano medyo may konting ano din, pahihirapan ka muna para ma-discourage ka na bawasan yung savings mo?
0: Ang gusto naman natin syempre, no, dahil at the end of the day, itong perang nakalagay sa GSave ay pera po ng ating users. And it's very important for our users na maging accessible ang pera para sa kanila. So, madaling mag-withdraw. That's for one. And mayroong mga secured processes lang. Like halimbawa, pag nag-withdraw ho siya, magre-require ng OTP just to ensure na safe yung kanyang pera. Pero kung pahihirapan, of course, ayaw natin yun.
1: Oo, kasi pera naman ni...
0: Nila yun. Pero ang ginagawa po namin, ako po ay part ng market education and advisory. Mm-hmm. So, aside from giving access to these tools and products to our GCash users, ang gusto natin, meron din silang guidance.
1: Mm-hmm.
0: So, continuous po, patuloy ang ating pagbibigay ng financial literacy sessions, especially po sa ating mga kababayan at the grassroots.
1: Mm-hmm. Inabanggit niyo po na yung literacy sessions.
0: Mm-hmm.
1: May mga tips din po ba sa mismong app para tulungan yung mga kapamilya natin na how to save, how to invest? Kasi all-in-one na yung app ng ano ngayon eh, ng GCash.
0: I'm glad you asked that. Mm-hmm. So in 2024, may ni-roll out kami noon yung Learning Hub. So ano po ito, no? This is a repository in-app. Nakikita na po dyan mga reading articles. Madaling basahin in Tagalog, very visual. Meron ding mga videos. Pero ang mas groundbreaking na inilabas namin just this March, ang tinatawag nating Pera Coach.
1: Mm-hmm.
0: So ito po ay AI-powered financial wealth coach na nagbibigay ng assistance sa ating mga users. Pwede po siyang gamitin ng kahit sinong GCash user. Libre po ito.
1: Mm-hmm.
0: And ang ginanda po nito, nagbibigay siya ng practical advice, practical tips, depende on the user. So now, from something that is prescriptive na parang dekahon na learning modules, personalized guidance ang ibinibigay ng ating Pera Coach.
1: So nababasa niya yung habits mo?
0: Yes.
1: So,
0: depende ho, matalino ho siya at depende po ito sa need ng ating user.
1: Mm-hmm.
0: So ang pakiramdam ng user dito, meron kang malalapitan, mapagkakatiwalaan mo, it's an expert right at your fingertips.
1: Mm-hmm.
0: Accessible 24/7, nagbibigay ng personalized guidance.
2: Wow. Galing, no? Nakakatuwa. At saka ngayon dahil nga digital world tayo ngayon, kahit sa clinic ko ang bayaran namin mga doktor ay through GCash na. Oo, kasi ayaw namin humahawak ng pera yung aming mga sekretarya, no? Para wala silang responsibility kung nawala, 'di ba? Automatic 'yan, no? So we've been using this. John, bilang iyong huling mensahe sa ating mga kapamilya, anong mga paalala mo? Kasi alam mo, partner,
1: yes, yun ang
2: every
1: last
2: day,
1: question
2: pag ganyan ko, may umiiyak ko, alam niyo na biktima ako sa GCash. Ah, sige. Anong mga paalala mo sa ating mga kapamilya tungkol sa mga maaring mangyari, no? In fairness to GCash, paulit-ulit din naman sila nagpapadala ng mga paalala, eh, 'di ba? Sige ho.
0: Okay, siguraduhin natin na secured ang ating mga accounts, no? May it be GCash or any online financial accounts. Lahat naman ho ngayon gumagamit na ng two-factor authentication, ini-ensure na it's not just what you know, meaning your password, but also what you have, like your one-time PIN. So wag po natin ibibigay ang ating MPIN, ang ating one-time PIN kahit kanino. Paalala lang po, kung nakakatanggap po tayo ng text message na may link, kahit po galing pa ito sa GCash officially, hindi po kami papadala ng link, huwag niyo pong i-click. Ngayon, para naman po sa mabilis na tip naman on personal finance, ako at this point, hanggat kaya nating mag-ipon tayo. Kung iniisip natin na kulang nga yung budget sa araw-araw. Pero at the end of the day, isipin mo lahat ng maliliit na gastos mo every day. Makikita at makikita mo, meron kang pinagkakagastusan kahit maliit lang na halaga. Na kaya mong lumipas ang maghapon na hindi mo yun gagastusin.
1: Nabinili,
0: At pag pinagsama-sama mo yan, malaking halaga yan. So sa panahon ngayon, medyo challenging. So hanggat kaya po natin mag-ipon po tayo. Mm-hmm. At kasama nyo ang GCash in this endeavor. Mm-hmm. No? At maliban po sa pagbigay ng access to financial tools, patuloy po kaming tutulong in the form of continued education and guidance.
1: At mas pinadali ang pag-iipon dahil nga sa mga e-wallet at mga digital bank. Salamat po. Yan po si Sir John Garcia, ang Head of Market Education and Advisory ng GCash. The largest, di ba, na e-wallet ngayon. Ayan.
0: Yes po.
1: Thank you so much po.

0: O mga kapamilya, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan,
1: 3 o'clock prayer muna, partner.
0: Magdadasal po muna tayo sa ating 3 o'clock prayer.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa 40 taon noon ngayon at sa darating pang mga panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Taas noong kasapi ng KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! 3:05 ng hapon.
1: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol Setis 30 at DZMM Teleradio. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
2: Alamin po natin ano ang balita
1: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
3: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
1: Kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga.
2: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
1: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
3: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. Hello.
1: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Doktora Luisa at Franco Reyes sa Connect Ka Dyan.
6: Connect Ka Dyan.
0: Nagbabalik po ang Connect Ka Dyan sa DZMM. 3:08 na po ng hapon, mga kapamilya. Tuloy-tuloy po ating usapan tungkol sa kaperahan. At ngayon po, nasa Zoom na po si Renzi Violena, isang registered financial planner at co-founder po ng Wealth Archie YouTube channel. Magandang hapon po.
7: Hi, Renzi.
8: Hello, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa ating programa po ngayong hapon. At Happy Mother's Day po sa lahat ng mga kababaihan, mga nanay at tumatay mga nanay.
7: Renzi, paliwanag mo muna, ano ba ang isang financial planner at registered? Ah? Saan kayo nakaregister? Sige, paliwanag. Para sa ating mga kapamilya, hindi nakakaintindi.
8: Yes, maraming salamat po. No? So as registered financial planners, kami pa ay kumuha nitong certification program from the States. Okay, dinala po nito sa Pilipinas upang maging gabay po, no, na sa mga ating mga kababayan about their finances. So kami po, we are product agnostic. So kumbaga, hindi po kami affiliated with any institution. Kumbaga, so kumbaga, ang aming advice po is objective. No? So we scan the market for the best product or service po para po sa ating mga kababayan.
7: Okay, so ito namang iyong Wealth Archie YouTube channel. Co-founder ka, sige, balitaan mo kami. Ano ba to?
8: Yes, so itinayo po namin ito kasama na yung co-founder na si Mr. Fizz Villaferte sa itong YouTube channel, and we have there a lot of videos regarding, ayun to, parang ganito po, regarding finance, investments, insurance, na ibigay pag-usapan po natin ngayong hapon, mga budget tips, money tips, pera advice, ano pa po, mga rankings po ng mga pinakamagagandang funds in the market, and every 2 weeks po, no, meron din po kaming live stream every Thursday para po to answer on the fly mga katanungan po regarding the finances. So ayun po, currently we already have 55,400 subscribers na po.
0: Ayun. Eh, ang unang tanong ko po, ang topic natin ngayon ay insurance. Eh, pang mayaman lang daw po ba yung insurance, Renzi?
8: Hindi po totoo yan. In fact, no, siguro dati, mga pangmayaman yan. But ngayon po, for us to was 100 pesos. Minsan may nakikita ko dyan 10 pesos a day. Meron na po tayong pwede makuha na insurance. No? Or yung mga ganyang budget size po, mga micro insurance. So ayun, hindi po totoo na pangmayaman lang po. Kasi abot kaya na pang insurance as little as 100 pesos or 10 pesos a day. Kaya na po natin makakuha yan.
0: Yung mga, yun po yung binabanggit niyo, yung mga micro-insurance po ba yan? Tama po, Sir Renzi? Yung mga yes, nabibili natin online. Yan po ba talaga ay, kumbaga, kasi may takot po yung mga tao na umag-avail ng mga ganong klaseng insurance. Kasi online, yes, wala silang kausap na ano na tao. Paano po natin makukumbinsa yung mga tao na hindi ito scam, ha? Ano ito? Makakatulong ito kasi may mga insurance na 30 pesos, one month coverage, di ba? May mga ganun po.
8: Yes, that's right. Siguro mainam po, no, kung kukuha po tayo ng mga online na mga ito, it's from reputable na mga platforms. Like for example, yan po, GCash. May nakikita rin po ako like some pawn shops as well. Nagbibigay na rin po yan ng mga insurance, micro insurance. So siguro po, often, pumunta lang po tayo sa kilala natin. Hindi po yung ipinakilala lang. Ayan, kasi iba po yung kilala na established na sa ipinakilala pa lang. Siguro yung iba po pwedeng nag-start pa lang, maaari naman po. Pero siguro po dahil pinaghihirapan natin ang pera, eh doon na po tayo sa subok na. Diba? Mm. Yung kilala na po. Ayan, yung kilala na po tayo.
0: Yung iba po, kaya medyo ano rin, atubili sa pagkuha po ng insurance ay dahil sa paghirap ng pag-claim. Yun po yung mga, bibigay ko yung pera ko dyan, tapos kapag kailangan ko na, hindi ko naman maklaim. May mga ganun pong mentalidad, lalo na yung lolo ko actually, ayaw niyang naglalagay ng pera sa banko, yung mga insurance. Kasi nga sasabihin niya, pera ko yan, ba't ko ipapahawak sa iba?
7: Sa maleta na lang.
0: Nasa maleta o nasa van na lang.
7: Siguro aalog yun.
0: Kasi walang ilang piraso. Pero paano po natin, Sir Renzi, kukumbinsin yung mga tao na wais na ano po ito, na investment, na decision po na magkaroon ng insurance?
8: Well, unang-una po, no, siguro ngayon napapanahon, Mother's Day po, no, alam po na mga nanay ngayon kung gaano kahirap mag-budget, di ba? So halimbawa po, tayo po ay may katuwang sa buhay. Mahirap po mag-budget, dalawa na po tayong nagbabata para sa pamilya natin. Kung mawala po yung isa, either mabaldad, knock on wood, magkasakit, mabaldado, or worst case scenario, no, eh, mauna po yung ating significant other, eh isipin po natin, dalawa na tayo nagtatrabaho, nahihirapan na tayo. What if isa na lang po tayong nagbabata para sa pamilya? Mm-hmm. Hindi po ba? Mas mahirap po ang buhay. Ngayon, ang insurance po, sabihin na lang po natin kayo ay magbibigay ng maliit lang po na amount, pero ang kapalit po nun ay mas malaking amount na magiging kaagapay po natin para hindi po tayo mahirapan. So siguro sa mga nag-aatubili, number one na, ay, tapon pera yan, wala namang mangyayari sa akin, etc. Well, the fact is, lahat naman po tayo ay papunta na rin po naman doon. Una-unahan lang po yan, hindi po ba? So siguro isipin nyo na lang po, no, kapag kayo ay pumanaw o may nangyaring masama po sa atin, halimbawa, eh, tayo ba ay may maiiwan sa pamilya natin? Mm-hmm. May maiiwan po ba tayo sa mga anak natin? Isipin po natin, pangbayad ng ilaw, pangbayad ng tubig, yung pangmatrikula ng mga bata, ayan po, pang grocery, pangkain po ng pamilya natin, magkano po yung maiiwan natin sa kanila kung sakaling may mangyari sa atin? Halimbawa, walang insurance, kawama naman po yung mga bata. Di ba? Kawama naman po yung mahal natin sa buhay. Di ba? I mean, kaya nga po natin minamahal yan dahil gusto po natin silang alagaan. At ang insurance po is parang pag-aalaga rin po sa ating mga mahal sa buhay na meron po tayong maiiwan sa kanila. Ngayon, meron din po nag-atubili na, kasi pag nag-claim, maraming problema. Sa totoo lang po, hindi po matrabaho mag-claim ng insurance kung, number one, is kumpleto po ang mga dokumento. As long as kumpleto. Marami po nakakausap ng mga advisors po, no, sa insurance industry. Sinasabi sa akin, ako, Sir Renzi, kapag may problema, ayan po, mga kulang-kulang na dokumento, ayan po, usually. But pag kumpleto pang dokumento, mabilis naman po yan. Pangalawa, Isa po sa mga dahilan din na medyo nahihirapan po mag-claim is yung mga kung may ahente po tayo or advisor na hindi po masyadong maasikaso. Halimbawa, kaya siguro po kung tayo po ay mag-a-avail ng mga itong insurance with through an agent or advisor, yung dapat po ay maasikaso po. No? So tingnan po natin, marami na po bang kliyente or naipakilala din po sa atin na may good experience halimbawa. No? So kung ganun po, at least we are assured na if ever something happens na kailangan po natin, is matutulungan po nila tayo. Hindi po yung kukolekta lang ng ano ng premium.
7: Renzi, ako ang question ko, kasi diba, alam naman natin ang nangyari sa pre-need industry. Itong insurance, isa-isa silang nagsara. No? Right?
8: Yes, so, that's right.
7: At anong kasali doon? Education? Memorial, di ba? Ano pa?
8: Yeah.
7: Ano bang mga nasa pre-need?
8: Education, usually sa education.
7: Sige, ano yung mga pre-need fee na binibenta noon na isa-isang nagsara yung mga institusyon na nagbibenta nito? So,
8: yes,
7: education,
8: right.
7: Ano pa isa? Hindi life, di ba? On memorial, ano pa?
8: May mga memorial, but largely those were education plans. Mga,
7: yeah. Okay, so my question is, madami na rin sa ating mga kapamilya, ngayon natatakot bumili ng insurance, no? So nangyaring, yan. At ang sinasabi, ang nangyari daw dyan sa mga kumpanyang yan ay nagkaroon partner ng wrong actuarial study. Kumbaga, parang hindi nila ini-expect na magbabago yung interest sa banko, magmamahal lahat. No? So kung yung pinangako noon, hindi na nila mabigay, you get it? So bumagsak siya. So anong ngayon ang advice mo sa ating mga kababayan, takot na to get into all these insurances. Ano yung safe at ano yung mga nire-recommend mo?
8: Okay. Siguro, let us first differentiate between the pre-need and insurance. No, yung pre-need kasi is naguhulog tayo para in the future, meron tayo makukuhang balik. Like for example, pang tuition fee ng bata, di ba? Usually, those were the education plans. Ang nangyari po kasi niya, number one is that a big factor was yung deregulation ng tuition fee. Na-deregulate ang tuition fee, nagtaas ng tuition fee, tapos yung mga pinit companies, a lot of their assets is nasa illiquid, no? Mga lupa, real estate. So imagine, tumaas ang tuition fee, kailangan magbayad, illiquid yung ano mo, illiquid yung assets. So hindi mo masagot yung mga claims sa'yo, no? So apart from the factors na nabanggit po kanina, yun po ang pre-need, no? Kaya nakakontribute to the quote-unquote collapse of that one. Insurance naman is that life insurance, kapag pumanaw ang tao, then saka ka lang magbabayad, di ba? And given the studies naman kasi more or less, mortality rate ng tao, eh, may average naman yan. Gumagalaw, yes, sumahaba buhay ng tao, pero it's not like parang yung na-deregulate ang tuition fee. Diba? Hindi naman government-regulated ang buhay ng tao. So, largely, stable naman yung mga assumptions, no? Or very, very smooth over time yung assumptions. So, yung pagbayad ng claims on insurance is, I think, mas stable and not subject to those factors na naging subject yung pre-need natin. Now, pagdating naman sa pagpili, maganda po ngayon sa ating panahon, no, meron na po tayong internet, nabanggit kanina ng guest na sa GCash, di ba, mga online. Punta lang po tayo sa website ng Insurance Commission. Google lang po natin. At nandun po lahat ng top insurance companies. Okay, so have it your way. Meron pong based on assets, based on meron pang premium, income, etc. Ang dami pong basihan dyan. So if I may, siguro tingnan po natin yung consistent over the years na nasa top 10, if not top 5. Ayan po. So kung consistent pong nandoon ang ating mga insurance companies, then I would say na stable po itong mga insurance companies na to. So yun po ang aking masasabi tungkol dyan. And of course, yung mga byword dyan na mga matagal na rin po sa industry, yung mga 50 years, meron pa dyan mga close to 100 years, if not more than 100 years, then I think those would be the good ones to start. And if I may po, panghuli, kung tayo po ay kukuha ng insurance, siguro maganda po, parang grocery yan, no? Pagkumparahin po ninyo, no? So for example, kailangan nyo po ng 1 million na insurance. So you get quotation from each and every of those big insurance companies, and then you compare yung iko-quote na premium sa inyo para at the end of the day, tingnan nyo po yung pasok sa budget. Again, para din po pang-grocery yan.
0: Ayun, napaka-practical ng mga binanggit sa atin ni Sir Renzi. Maraming maraming salamat po. Yan po si Sir Renzi Violena, isang registered financial planner at co-founder po ng Wealth Archy YouTube channel. Sir Renzi, good afternoon and thank you very much po for joining the show.
8: Thank you for having me. Have a nice day.
0: Thank you, sir.
7: Salamat po.
0: Yan po ay napakaganda ng mga binanggit niya, no? Mag-invest tayo sa insurance. Importante yun, yung pagpili ng tama, yung lihiti mo, yung may magandang track record.
9: Connect ka dyan sa DZMM.
0: Tuloy-tuloy po ang ating kwentuhan dito sa Connect ka dyan sa DZMM. Ngayong araw naman po, makakasama natin mula sa ABS-CBN Foundation Programa Henyo, si Bryant Guadalupe, isang AI Automation Specialist, at si Dennis Barcon, isang professional soccer player.
7: Hi!
0: Ayan, inaayos lang daw yung Zoom nila.
7: Oo.
0: Ano ba itong ano? Ano yung AI Automation
7: Specialist? Oo nga, aalamin natin. Automation Specialist.
0: Correct, di ba? Parang
7: bagong
0: karir yun ah.
7: Oo nga.
0: Yun na kaya kunin natin next time, Doc.
7: AI?
0: Oo, AI. Dagdag kita.
7: Oo nga eh. Mag-apply. Alam mo, may mga courses dyan online eh, na tinuturo para maintindihan yung AI.
0: Correct.
7: Tinitingnan ko nga, pero alam mo, AI may mga limitations din ah. Lalo na sa field ng medisina. Though, mahirap kasi, yun nga kanina sa show sinasabi, kanina sa iwas sakit, iwas gastos. Pag may sakit ang isang tao, hindi resulta sa papel ang basehan. Ha?
0: Mm-hmm.
7: Yung nakikita, kahit normal pa yung laboratory mo, normal lahat, pero nakita mo.
0: Yung physical manifestation talaga. Yes.
7: Magagamot yung doktor kahit normal yun.
0: Ah,
7: kumbaga, pangit ang itsura, ill-looking, normal lahat, bigay pa rin antibiotics.
0: Hindi naman makikita yun ng AI. Diba?
7: Hindi kaya.
0: So, andyan na nga, si Sir Bryant Guadalupe, isang AI Automation Specialist, at si Dennis Barcon. Good afternoon!
10: Hi, magandang hapon po sa lahat ng nakikinig.
7: Hi, so before we start, Programa Henyo is a program of ABS-CBN Foundation. Paalam lang natin sa ating mga kapamilya, Bryant, ano ba ang Programa Henyo at paano ka naging bahagi nito?
10: Ayun, salamat po sa magandang tanong. So, introduce ko naman po muna yung organization namin. Pangalan po ng organization namin is JCI Manila, Junior Chamber International. No? And ang grupo po namin is Verdant Group. Ngayon po, ang organization po namin is basically doing multiple na proyekto na panghabang buhay, no? Para sa ating mga kababayan. Ngayon po, natuwa nga po kami kasi napakilala sa amin ang ABS Foundation, no? Napakilala sa amin ang ABS Foundation nung nakipag-usap po kami sa kanila, no? Naalaman po namin na may pangangailangan ang tinatawag ng mga PDLs po, persons deprived of liberty, no? In terms of education. So, dun po papasok yung programa henyo ng ABS Foundation. And buti nga po, dun po nagsimula yung aming partnership.
7: Wow! Okay, so ano itong AI, automated, tama ba yun? Automation Specialist?
10: Yes. So ako po, I am an AI Automation Specialist. Ayun po yung ginagawa ako sa trabaho ko. And what I do is basically I build systems, no, that run on AI and automation. So, mga nakikita nyo po sa internet na parang mabilis lang makapag-register ng mga events or parang makapag-gawa ng website. And at the same time, makagawa rin ng mga AI videos, no, na nakikita nyo sa internet. Yun po yung ginagawa namin.
7: Wow. Okay, so ano naman ang role ng iyong gwapong katabi na si Dennis Barcon. Dennis, do you speak Tagalog? No. Okay, so you are a professional soccer player in the Philippines?
11: Yeah.
7: Okay, so what is your participation in the program of Programa Henyo? And are you related, Bryant, itong programa na kinakalokohan ni Dennis Barcon?
10: Opo. So, itong si Coach, you can introduce yourself, Coach.
11: Yeah, I'm Coach Dennis from Best Football Academy. That's my own establishment. that was established 2020.
7: Okay.
11: Before the pandemic. So it was established in order to help kids who don't have the means and have the equipment, who face into challenges to play soccer. So that was the reason why I established what I'm doing right now. But I've been in the coaching field for like 8 years already.
10: Okay.
11: Yeah.
0: And you're having an event, it's called Play for Peace?
11: Right, yeah.
0: Tell me more about it, yeah. Coach.
11: Play for Peace is the name given to the event where we will be seeing a lot of talent. But the event is more about raising funds to be able to help people who deprive of liberty. So Play for Peace is a very unique initiative that we are really focusing on to be able to help those people have second chance.
0: Mm. And how can our audience help or join Play for Peace?
11: We have the Facebook page. We have the flyer going around. You can check on our page, Play for Peace, and you look there, you can sign up. Those teams who wants to sign up, those people who listening and want to sign up their football academy to participate in the tournament. So you can look on our page and then you can contact us. Our numbers are there and you will go through.
0: So Bryant, yeah. yung beneficiary ng Play for Peace ay ang ABS-CBN Foundation.
10: Tama po.
0: Ayan. So, imbitahan nyo rin po ang ating mga kababayan na sumali dito sa Play for Peace.
10: Yes. Sa mga hindi pa po nakakasama or hindi pa po nakakasali sa aming tournament, no? That's happening. No? Mangyayari na po siya isang linggo from ngayon sa MOA and sa Palms Arena. Pwede nyo po i-check. Meron po kaming poster na pinapakalat.
0: Ayan, oo.
10: Pati rin po sa Facebook page namin. Po, nandun po yun. May makikita kayong maliit na QR code. Scan nyo lang po yun gamit yung phone nyo. Tapos, makakasali po kayo sa aming Viber group chat. And from there, kami na po yung bahalang maggabay sa inyo.
0: Mm-hmm. Anong i-expect dun sa event para sa mga interesado?
10: Para po dun sa mga interesado, yung mga players po, of course, since we're inviting or yung mga kalahok sa mismong tournament namin ay mga bata, you can expect po no competition ng mga batang soccer player and at the same time yung suporta ng mga magulang nila. Ngayon po, nag-invite rin po kami ng mga vendors. Ayan, meron pa po kaming mga open slots para sa mga vendors kasi we're expecting around 1,000 plus no na tao dun sa aming tournament. So aside from that, also sponsors din no we're looking as well for that.
0: Sino-sino yung mga partners na gusto mong pasalamatan, Brian?
10: Yes, first, I want to thank, of course, ABS Foundation with their kumbaga, tulong din. And at the same time, our organization, JCI Manila. And dun sa mga sponsors namin, primarily Pan Fried Express, si JTL Services, and of course, si Emergency yung emergency ambulance na nag-sponsor din sa amin.
7: Okay. Ako, last question ko sa inyo. Bakit nyo pinili tulungan at makipartner sa public service sa ABS-CBN Foundation?
10: Ayun po. Actually, kami pong dalawa ni Dennis, we're actually, kahit ano po kami, parang passionate kami no, with teaching. Mm-hmm. No, ako po digital literacy, kung gusto ko tinuturo. Si coach naman po, mahilig siya magturo sa mga bata.
7: Sa sports.
10: No, sa mga sports. Ngayon po, nung nalaman nga po namin na may pangangailangan yung mga PDLs no, sa Palawan, nung nakausap namin yung ABS, sabi namin, uy, this is something that we could partner
7: support
10: with kasi we're passionate about this. And at the same time, nalaman po namin na yung PDLs or Persons Deprived of Liberty, hindi po sila yung usual talaga na parang binibigyan ng mga ganitong klaseng parang training, no? And sabi namin, okay, why not? We take on the challenge and kami na yung magtuturo sa kanya, yung magpo-provide ng training para magkaroon sila ng second chance, no? After they go out of prison.
7: Paliwanag natin, kasi sila yung nasa Palawan, di ba?
10: Yes po.
7: Oh, sila yung mga nasa by the Iwahig River, tama?
10: Yes po.
7: Oh, yun. So yun, alam mo, ano yan, proyekto ni Gina Lopez. Galing. So pag nakita niyo po yung Iwahig River dyan po sa Puerto Princesa, sa gabi, partner, talagang para siyang Christmas lights.
0: Sa dami ng sa dami ilaw. Ng,
7: wow. Hindi, ilaw alitap-tap. Ng altatap. Wow. Yan po ang makikita po natin dyan. So maraming salamat sa iyo.
0: Bryant Guadalupe Bryant and si Coach.
10: Yes,
7: Guadalupe, ang ating pong AI Automation Specialist, at kay Dennis Barcon, professional soccer player. Sana po supportahan po natin ang kanilang event. In so doing, nasusuportahan niyo po ang programang Henyo na siya pong programa ng ABS-CBN Foundation. So maraming salamat po. At sa lahat pa ng gustong makipartner, no?
0: Mm-hmm.
7: Alam mo, hindi mabubuhay ang foundation kung wala tayong mga kaakibat sa public service. So, oo, meron tayong mga events na tayo ang nagsasagawa, pero tayo rin po ay nabubuhay sa pamamagitan po ng mga iba't ibang mga organisasyon na siya nag-create ng events kung saan tayo po ang nagiging beneficiary.
0: Yes.
7: At ito po ay aming binibigay sa iba-iba hong programa natin. So, yun.
0: Tulong-tulong, connect-connect.
7: Connect-connect. So, maraming salamat po sa inyo. Thank you.
0: Ayan. Mga kapamilya, sa ordinaryong Pilipino po, simple lang ang formula para sa komportabling buhay. Sipag, tiyaga, at konting ipon. Kaya araw-araw po tayong bumabangon. Si Hannah, si Joy, si Gerson, si Don, nagtitiis sa traffic, nag-OOT, nagbabawas ng luho para may maitabi sa pamilya. Pero habang tayo'y nagpapakahirap pong mag-ipon, may mga eksperto naman po sa pangungupit. Hindi lang po kupit sa pitaka o alkansya, kundi kupit po sa perang pinaghirapan nating lahat. At hindi lang po barya ang nawawala. Minsan, nakamaleta. Minsan, nakavan. Ang mas masakit, ikaw. Oo, ikaw. Kailangan mong magbanat ng buto para sumweldo. Samantalang yung iba, kahit walang trabaho, tuloy ang sweldo, tuloy ang allowance, tuloy ang benepisyo. Magbanat ka naman ng bato. Este, buto. At bawat pisong kinukupit po sa bayan, katumbas ng sirang serbisyo, at kinabukasang ninanakaw po sa ordinaryong Pilipino. Hindi po sapat na naghihigpit lang tayo ng sinturon. Panahon na pong higpitan ang pananagutan ng mga abusado. Dahil ang sama ng loob naming mga Pilipino, ipon na ipon na. Ako po si Franco Reyes, kaserbisyo na, kapamilya pa.
7: Oo, nararamdaman ko ang alab ng iyong puso.
0: Diba?
7: Galit tayo kasi wala tayong pera.
0: Yes! Ninanakaw!
7: Ninanakaw. So wag ho natin papanakaw. Diba? Talagang wag tama na. Diba? Galit na tayong lahat. Diba? So ang pagbabago po ay lagi po nag-uumpisa sa atin. So ngayon pong hapon natutunan natin na kahit ho mahirap, kailangan ng unang hakbang. No? Unang hakbang, wala ho tayong magagawa. Buong mundo ay siya pong nakakaramdam ng tinatawag nating economic crisis, partner. Economic crisis dahil sa mga nangyayaring gera, no, partner? At baka lumala pa.
0: Yes.
7: So anong paghahanda ang dapat natin gawin? Dapat po ay unti-unti. Tama po, natutunan po natin today. Bago ka gumastos, unahin mo muna ang pag-iipon. So kahit maliit na halaga, sa ating pong mga minimum wage earners, 500 piso lang ang nire-recommend, makakaipon
0: Correct.
7: Ka na, no, for your protection. You'd never know kung kailan nyo po kakailanganin ang perang yan. So maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan sa araw na ito. Ito po ang inyong ko, Dr. Luisa, yung pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Tel Radio, Radio 630.
0: At susunod na po ang programang Travel ni Awel kasama si Papa A. I will pass. Yes.
7: The mic to him. You will pass the mic to him.
0: We will pass the mic to him. At ang ating sigaw tuwing Sunday afternoon, everything's gonna be...
12: It's gonna be...
7: All right, he's here.
0: Yeah.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Taas noong kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras 3:35 ng hapon.
1: Buong mundo'y libutin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at makijoin sa Usapang Biyahe!
2: Usapang Biyahe!
1: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo! Kapit ka ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: po sa pinakaabangan po tuwing Linggo. Libre pagbiyahe po to. Kaya pasin your seatbelt na po. Lalo sa mga first class passengers natin at sa mga business class passengers. Ang piloto is in the house na. Take off na tayo dito sa Travel the Owl. Yahoo! Sunday na naman. Kasama pa yung ever laughable, ever lovable. Papa, Owl Paz. Naku, ang mga first class passengers po natin ngayon ay inilaan natin sa mga nanay, mga momshies, mama, pati mga tita, yung mga single mothers, yung mga tatay din na tumatay yung nanay din sa kanilang mga pamilya dahil Happy Mother's Day! Yahoo! Naku, kung kayo po ay nasa labas, kumakain, sama-sama na Mama Shell, okay lang po yan. Sige, exempted po kayo ngayon sa travel ni Owl. Balikan nyo na lang po ha, sa ating episode po, either sa Facebook o kaya sa YouTube. Or kung saan nyo po kayo makikita kasi 1.5 million subscribers na yan, no? Pero kung kayo nasa bahay, Happy Mother's Day po. Love, love, love po kayo ni Papa Owl pa.
1: Happy Mother's Day!
0: Yehey! At bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na batiin ang inyong mga momshies, ang mga mahalagang nanay sa buhay ninyo sa ating travel padala. Ipadala nyo na po yung mga pictures ng mga mommies ninyo. Tapos may konting message para ma-shoutout po natin yan. Ha? I-shoutout na po kagad natin sila. Kaya ipadala nyo po yan sa 0919-278-3000. Tapos lagay nyo po travel ni Owl. Tapos babasahin at papakita natin dali. Ihabol yung mga pictures ng mga mommies ninyo. Papalabas natin yan dito. Ha? Ihabol natin. Please! At speaking of manonood, naku, alam nyo po ba't every Sunday, kausap ko palang ang gwapo nating kuya sa News Custodians. Dito po yan sa ABS-CBN. Nandiyan po sila sa baba. At sinasabayan nila ng masarap na kape. Paghibgup ng kape ang panonood po sa travel ni Owl. Kaya share out po kina Kuya Erwin Rimando, Edgar Celis, Robin Buensuceso, at Isagani Castro. Sa News Custodians po natin yan. Maraming salamat po. Love po kayo ng travel ni Owl. At happy birthday na rin kay Miss May Magno. At sa lahat po nagbabirthday ngayon. Happy birthday po. Diretso na po natin kasi po special ang episode natin ngayon na private resorts. Naku, I'm sure yung mga pamilya po naghahanap po ngayon at mga barkada, mga kaopisina. Saan ba pwede may private resort yung mga walang kasabayan para bonggang-bonggang enjoyment natin to the max? Day tour man or overnight? Ganyan, di ba? Kaya welcome po sa ating private resorts episode 1. May episode 2 tayo nyan kasi next week mga artistahin naman din ang mga i-feature na natin, ha? Artista hindi naman yung mga ngayon. Pero eto na, may babati muna ang kapamilya natin mula Croatia. Kaya Teleradyo, pasok!
2: Mula Zagreb, Croatia, kayo po ay nanonood at nakikinig ng DZMM Teleradyo. Libuti ng buong mundo. Sumama na po kayo sa travel ni Owl.
0: Yehey! Palakpekpekpekpeken! Thank you very much, Croatia. Kita mo yan? Nakarating na sa Croatia mga nanonood sa atin. Ako, kita mo naman ang bongga, di ba? Kaya kung meron din po kayo mga kamag-anak, friendships, o kung saan man kayo napasyal sa ibang bansa, pwede kayo magpadala din ng inyong mga pagbate. Okay, naku. Bukod sa ating mga interviewin, meron din po tayo syempre na travel trip tips. At syempre, meron tayong lengua de viaje. Pero eto na, bakasyon, summer. Ang init! Grabe! Kaya it's time to relax! At maglublublubluba na tayo. Dahil ang una natin pupuntahan ay sa South, dyan sa Batangas. Lagi yan ang puntahan ng mga gusto pong mamasyal, di ba? Lalo pag sama. At hindi lang yung mga pan-diving-diving. Matatagpuan sila sa Ibaan, Batangas. Ang Kulambo, capital of the Philippines. At very famous din sa kanilang version ng tamales. Uy, masarap ang tamales. Meron din yan sa Pampangay, sa Pampanga. Pero meron din sa Batangas. Kung bet nyo ang maglublob sa pool sa gitna ng malagubat na paraiso at meron pa silang farm tours at animal feeding, pwede rin mag-pickleball at basketball with friends and family. Tamang-tama sa atin ang Kilyawan Farm Resort. At makakasama po natin mismo si Miss Tina Ganzon Ozaita. Welcome on board, Miss Tina!
3: Magandang hapon, Awel, sa lahat ng mga nakikinig at Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay.
0: Yes! Naku, Happy Mother's Day po sa mami ninyo. Kayo po ba po ay mother na rin? Happy
3: fur mom ako, fur mom.
0: Fur mom! Ay, ayun din, batiin natin ang mga fur moms! Happy Mother's Day! Di ba naman? Thank you for taking care of our fur babies. Nagpapasaya sa atin yan. Naku, ang ganda naman po nung inyo pong ano, Kiliawan. Saan po ba kinuha yung pangalang Kiliawan?
3: Ang Kiliawan ay yung ibon na yellow, no?
0: Yes.
3: Ito.
0: Opo, opo.
3: At black-nipped oriole in English, no? So marami nun dito sa farm, kaya naisip namin tawagin siyang Kiliawan Farm Resort.
0: Opo, nakaka-excite po yung description po ng yung farm kasi yung resort nasa gitna nga po ng mga bundok-bundok, gubat-gubat, dahon-dahon, closer to nature. Pwede nyo po ba po kaming ipasyal dyan po sa farm ninyo? Kung manggagaling po ng Metro Manila, dito po, at kung manggagaling naman na sa South, paano po makakarating muna dyan sa Kiliawan?
3: So, ang Kiliawan nga ay located sa town ng Ibaan, sa Batangas. No? Luckily, napakadali namin puntahan dahil ang Ibaan ay may sariling exit sa STAR, no? Between Lipa and Batangas City. Merong Ibaan, San Jose exit. So, dun mag-exit, tapos from the exit, siguro mga 5 to 10 minutes na lang makakarating na dun sa resort.
0: Very nice. Opo, familiar po lang sa mga nagda-drive. Kunwari po, pa-SLEX po kayo, di ba? Paglampas pa lang po nung Kalamba exit, naku, papasok na tayo ng Star Tollway niyan. Santo Tomas muna, papunta dun kay Padre Pio. Susunod na niya, makikita nyo na. Yun, abangan nyo na lang yung Ibaan. Tapos, exit na po dun. Opo. Mapa left or right, iikot din naman. Ibaan exit pa rin yan, di ba?
3: Left ang Ibaan, ang right ay pa San Jose. Pero iikot din naman nga.
0: Di ba? Iikot din naman. Doon din mapupunta. So, magpasok po naman namin dyan. Ako, ano pong mararanas namin? May pa-welcome drinks ba kayo? May mga sumasayaw-sayaw dyan? May mga ibon bang magtutweet-tweet-tweetan sa amin?
3: Depende sa oras ng pagdating, no? Kasi mga ibon, usually early morning at saka late afternoon, no? Pero siguro yung pinaka ino-offer namin dito dahil Kiliawan was actually conceptualized during the pandemic. So ang ino-offer talaga namin sa mga bisita namin ay yung rest, no? Rest and quiet and open air. Gusto namin na parang maranasan nila yung buhay sa probinsya, paano yung buhay sa probinsya. In a place that is well and sustainably designed, no? But of course, tulad ng nasabi mo, hindi naman nga tayo kasi mga Pinoy mahilig tayo pag bumabiyahe, hindi naman pwedeng pahinga lang or tambay lang, no? So marami rin naman magagawa tulad ng na-mention mo yung farm tour. So ang mga guests namin ay sumasakay sa traktora at umiikot sa buong farm, no, habang may nagpapaliwanag kung ano ang ginagawa namin dito sa farm resort.
0: Correct.
3: Tapos may animal feeding.
0: Opo, gawin po natin parang sequence. We want to enjoy. Parang i-tour niyo po kami virtually. 'Di ba? Syempre mag-aano muna kami, mag-check-in pagdating na diyan. Welcome to Kiliawan, ganun, MMM, so, 'di ba? Tapos
3: tama, so
0: mag-check-in
3: muna.
0: Ang reception.
3: And then,
0: anong oras?
3: So, ang normal check-in time is 2 p.m. and then check-out time is 12 noon.
0: Correct. So, kunwari, dumating kami mas maaga. Pwede bang mag-lunch muna kami? Ganun?
3: Yes. Pwede pa kami, so, meron naman kaming restaurant dito on-site. Oh. So, pwedeng mag-lunch na dito.
0: Ayun.
3: Kung dadating before lunch, pwede na rin silang mag-swimming kaagad, no, habang hinihintay yung kanilang cabin.
0: Yan ang gusto ko.
3: Tapos, check-in is at 2 p.m. And then, farm tour is usually at 4 or 5 p.m. Pag hindi na masyadong mainit, no? Tapos siguro it takes about an hour to go around the farm and to learn about the trees that we have, the produce, and then the animals. Tapos pagbalik nila, meron silang ice candy, pampalamig.
0: Oh, anong flavor? Anong flavor talaga?
3: Depende kung anong fruits in season, no?
0: Wow.
3: Pero usually mango or avocado.
0: Wow. Gusto ko yan.
3: So,
0: walang Kiliawan flavor. Kiliawan flavor. Yung mga concoction nyo, ganun, ibig ko sabihin. Yung, eto ah, timpla talaga. Hindi naman yung lasang ibon, wag naman ganun.
3: Wala pang Kiliawan flavor. Mag-isip ako nung pwede.
0: Yun, di ba, concoction, parang combination of ganun.
3: Pero yung pero yung mango, dito yun, no? Yung ginagawa naming ice candy ay depende kung ano yung produce na meron kaming maharvest dito sa farm.
0: Ayun, so, napapatuwa naman.
3: After nilang mag, after mag-ice candy, usually yung guests, nagsiswimming sila, no? And then dinner, after dinner, pwede silang, may mga add-on activities kami, pwede silang mag-Pinoy games or mag-leaf art yung mga bata.
0: May
3: or
0: area po talaga doon for Pinoy games kasi syempre, yung mga families ngayon, parang corporate na rin yung kanilang ano, team building eh. Diba, pabonggahan na ngayon ng mga games eh, ganun eh. Tapos binivideo-video yan eh. So may area talaga para sa games, for example.
3: So meron, we set it up for them, no, if they want that as an add-on. Ang Pinoy games kasi namin ay yung pukpuk palayok at saka yung pabitin.
0: Wow! Ang ganda naman, no? Tsaka pwede naman siguro yung parang sa area lang, kunwari may open space, ganyan. O baka meron silang mga relay-relay. Okay. Di ba usually mga ganon, yung mga paper cup, mga ganon. O kaya pin, mga balls, mga ganyan. Pero may pickleball sa inyo eh, di ba?
3: Meron kaming dalawang pickleball court, tsaka isang half basketball court. Wow. Tapos meron din kaming forest playground at saka rope course para dun sa mga medyo active ang lifestyle.
0: Very nice. Doon sa mga nabanggit nyo, may add-on rate yan. Ganon. O, syempre, 2 hours gagamit kayo ng basketball court or 2 hours gagamit kayo doon, sabi nyo, sa open playground ninyo. May ganyan pong add-on.
3: So, ang mga kasama na doon sa overnight is the farm tour and then 1 hour use of the outdoor courts. Okay. Yung playground namin that's free, no? Even the rope course is free also. So yung may mga additional payments lang, yung Pinoy games, egg harvesting, no? They pay for the produce, fruit picking.
0: Pwedeng alimusalin yun kung ba mag-egg hunting kami, tapos 'di ba syempre parang sa poultry farm nyo yan. Yun po, gusto po namin almusalin, sunny side up, ganyan. Pwede na yan.
3: Pero usually inuwi kasi ng guest yung mga na-harvest nila. Pero yung sinaserve namin sa restaurant, dito rin yun namin hinarvest sa farm.
0: Very nice. Kunwari, syempre, magpipi. O kunwari, nakapick po ako ng 10 dozen, babayaran namin sa inyo. Di ba? Ganyan. Magkano po yun?
3: Usually by tray kasi siya. By so tray. It's 300 pesos. So,
0: 300 pesos per tray. Ilang piraso po yung isang tray?
3: 30,
0: ganon. So yun, kunwari nagawa ako na isang tray, tapos ano, ibenta ko sa inyo, pwede?
3: Babalik mo sa amin?
0: Oo, ako na magbebenta sa inyo. Ibenta din pala, pinagkakitaan yung ano. Yung
3: pwede pa. Naman, basta walang tubo.
0: Yun ang alam, di ba? Si Miss Tina, ganito, ay, babalik mo sa amin? Ganon talaga yung, nalaki talaga yung mata niya, di ba? Ganyan. O, pero paano po yung pagkain? Yan, ito na sa pagkain tayo. Ano yung, syempre may free breakfast na yun, kasama na, included
3: kasama na yung free breakfast, yung so overnight rate. No? And ganun. Then for lunch and dinner, pwede silang mag-order sa restaurant kasi meron nga kaming, it's called the Courtyard Farm Kitchen. Yes. It's inside the resort, so we do not allow bringing of food. Bawal din kasing magluto, no? Because all our cabins are, the materials are highly flammable, no? We used old wood, we used bamboo, so medyo delikado. Only those who stay in the master villa, that's our biggest, no?
0: Yes.
3: They can use the grill, the outdoor grill.
0: Ayun. Ano po yung mga cuisine na pwede po niya? Siyempre, kasi yan, alam na nila, sabi ng mga Filipino, hindi pwede magluto. Paano yung baon natin adobo? Paano yung baon natin ano, ginataan, ganyan? Ano-ano yung mga pag-breakfast, silog-silog? Ganyan
3: pag
0: po.
3: Breakfast, so mga silog usually, no? And opo. Then but we also have continental or bread basket for those na ayaw mag-rice. Ang specialty namin talaga at favorite ng lahat ay yung champurado.
0: Sandali po, papunta na po ako diyan. Wag niyo babanggitin ng champurado. Kahit sino po magbanggit ng champurado, iniiwan ko po yung programa ko.
3: Pupunta
0: na. Na po sa champurado. Lalagay ko pandesal
3: niya. Ay gawa sa sarili, yung chocolate noon gawa sa sarili namin ng cacao dito sa farm. So, favorite yung champurado and then we serve it with dilis. No?
0: Wow!
3: So,
0: ganyan.
3: Yung breakfast namin ay all day. And then yung mga lunch and dinner fares naman namin ay the usual Batangas favorites. No? So, bulalo, sinaing na tulingan.
0: Sarap. Sa palayok niyo po sinaing yung tulingan? Sa palayok?
3: Yes, sa palayok sinaing ang tulingan. No? Slow po.
0: Tama, oo.
3: Tinola na native chicken ang gamit na galing din dito sa farm.
0: Wow, sarap. So ano po yan? Kumbaga per head ang bayad? O kasi diba kunwari family of 30 na kayo talaga, diba parang exclusive na natin. Pwede na po bang buffet service yan? Ganun po?
3: Oo, or, pag, diba, pag ganun exclusive po bookings, nag-offer naman kami ng buffet service pag exclusive. Ayan. Because we only have 8 cabins, so actually our maximum capacity comfortably no is 40. Pero pag mga corporate, tumatanggap kami hanggang 50. May mga extra beds yun.
0: Nako, nagsisigawan ni mga CEO, mga tatay, mga nanay, magkano, ganyan. Kasi parang interested kagad sila, di ba? Kasi di ba, pag sa ganyan, mas gugustuhin mo ng exclusive nyo para, di ba, relax. Siyempre, kasi makikisama ka pa pag merong ibang mga kasama, di ba, ganyan, di ba? Ay, kami naman po, ay kayo, di ba, ganun. Oh. So, magkano ba dyan sa ano, sa Kiliawan?
3: So, yung, kasi meron kaming, depende siya sa cabin type, no? And okay, kung ilan yung tao, but the range is from 7,800 to 11,200 plus no, so with service charge and VAT. That's between, depende kung dalawa lang kayong tao or kung apat kayo.
0: Oh, tsaka syempre ano, ilan kasya doon sa bawat ano, kasi 7,800 good for 2 adults and 1 child na ba yan or 2 children, ganun.
3: 2 adults lang 'yon. And then pag may additional child, that's additional 1,000. May breakfast na rin yon and an extra bed setup and then all the activities included na rin.
0: Ayun, syempre ano na yun, breakfast kasama na dyan. Pero lang, hindi pa kasama yung lunch, no? Tsaka dinner.
3: Lunch and dinner, hindi pa kasama.
0: Hindi pa. Tsaka merienda. Pwede ba kung na-order? Ay, pwede po ba? Meron kayong turon o kaya ano?
3: Meron.
0: Banana cue, kamote cue, ganun.
3: Turon, arroz caldo, tamales, nabanggit mo kanina, sumanat
0: sige,
3: mangga.
0: Sige, mang-inggit ka pa, Tina.
3: Kesong puti pandesal.
0: Ano ba yun? Lome. Pag Batangas, ay may lome. Diba?
3: Pero masyadong medyo mainit maglome ngayon eh. Mainit. So, mamahalo-halo, mas masarap.
0: Halo-halo, correct yun. Tsaka yung malunggay pandesal at barakong kape.
3: Siyempre, barakong kape at tablea tsokolate.
0: Yun na nga, yung tablea tsokolate, ipinapa-experience nyo po ba sa guest nyo? Yung ginaganyan pa talaga, yung batirol, ginaganon yung po?
3: Oo. Hindi na kasi medyo matagal yun eh. Pero pag may mga field trip kami, kasi nag-field trip din kami yon, yung mga bata, tinuturo namin sa kanila yung may activity sila na yung buong process ng simula pag-harvest ng kakao hanggang sa mainom nila yung tablay at tsokolate.
0: Tama. Tsaka para ma-explain natin sa mga bata, alam nyo, yung ready drink na tsokolate yung iniinom ninyo, eh dito nang gagaling. Yung mga ganun, di ba? May educational M-M, Kemirut pa yan. Para alam nila, ganun pala, hindi lang basta. Kaya huwag sasayangin ang mga chocolate drink. Kaya pag sinabi ni mami, tsaka ni daddy, finish your drink. O diba, ganun.
3: Tama.
0: Yes, nakakatuwa naman. So, ayan kasi, ay bundok-bundo, halaman-halaman. Siyempre, bawal magsigarilyo, no? O merong
3: bawal.
0: Ano,
3: may space. Meron naman kaming designated, no? Kasi hindi siya may iwasan. So, dun sa may parking area, may designated smoking area naman. Pero dun talaga sa resort proper, we do not allow.
0: Eh, sinabi mo na yung parking area, ilan kasyang sasakyan? Kasi di ba yung pag mga kumpanya, nakabus, ganun. Kaya bang pumarada ng tren dyan sa... Tren talaga, no? Sa laki.
3: Tren, hindi. Pero bus kaya naman.
0: Ayan, ang bongga. Oo, nakakatuwa. Bus pala kasya. Tsaka safe, di ba?
3: Sorry?
0: Safe na safe. Siyempre, kasi ano siya, enclosed. No,
3: yes, hindi enclosed yung... and then katabi kami ng barangay. No?
0: Ay, ganda. So, ang bongga naman yun. O di, syempre may mga activities. Sa mga water activities, meron ba kayong parang special attraction dyan? Or basta free for all na lang, do whatever you want. Pero may oras, di ba? Ganyan. Ano man yung mga pwedeng water activities? Baka kasi may mga nahihiram sa inyo na mga pang team building, ganyan-ganyan. O kaya naman, basta swim for all until what time?
3: Oo, so we have a pool, we don't really have water activities except yun nga, kung may team buildings, usually they have their own facilitators or we can recommend, no? But our pool is malaki yung pool namin and then there's a dedicated area for kids na 2 feet lang. The pool is open from 7 a.m. until 8 p.m.
0: Ayun. Ay, kasi diba yung iba, ay gusto namin may night swimming kami, ganyan.
3: Pag
0: ano,
3: exclusive booking, minsan naman naman we allow hanggang mga 10 p.m. no? 10 kasi iniwasan namin yung siyempre mamaya pag baka nakainom na or antok na or baba ko mahulog sa pool. So
0: pero may lifeguard, 'di ba?
3: Meron naman nakabantay, oo.
0: Lagi hanggang nakabantay dyan.
3: Hanggang 9 kasi yung we're not really a full service hotel, no, okay, na 24 hours. Meron lang kaming marshal na 24 hours but our staff are just until 9 p.m.
0: Nako, eto na. Siyempre, yung mga night activities, mapamilya man o corporate, eh, hindi nawawala ang tiyan-tiyan, tiyan-tiyan, bidyokehan. Until what time yung bidyoke?
3: Pwede. Bidyoke.
0: Ay, ayan na nga. Ay, wag po mag-back out yung mga gusto mag-booking kasi wala nang ano, bidyoke. Magagawa pa na paraan yan. Baka pwede sa daytime. Pwede yan?
3: Minsan naman, again, if it's an exclusive booking, yan, sometimes we consider it, no?
0: Oo.

0: bayan ng ibaan ay merong curfew na hanggang alas 10 lang ng gabi ang video. Okay, so yon hanggang alas 10
1: Oo.
0: Kung meron man na exclusive booking
1: tsaka
0: na
1: Tina, video. Hindi lang yun yung mga bawal sa barangay. Nako, ang mga ibon mabubulabog. Ang mga ano, ang mga
0: oo,
1: pangingitlog baka mabugok.
0: Ay, totoo yan na pag nasistress diba? Yung mga manok, hindi sila nangingitlog.
1: Correct. O yun, di ba? Lalo kung boses mo, ika-stress-stress. Ika-stress-stress. My way na naman ang kinanta. Next song! Song, di ba? Tina, dyan ka lang ha. Magko-commercial lang kami. Kasi alam mo na, marami tayong advertisers. Tuwan-tuwa sila sa travel ni Awel. Chika pa tayo ha. Dahil maraming gustong pumunta dyan from abroad. Abroad ha? Tsaka yung mga nasa iba't ibang bansa na ngayon na galing Batangas. Ay, syempre, ay pinagmamalaki ka. More chika! Kasama si Tina Ganzon Ozaita sa Kilyawan Farm Resort sa oras na 3:59 ng hapon.

0: babalik pa rin po ang travel ni Awel.
1: Hi, this is Arizona B. And kung bibigyan ako ng isang chance na bumiyahe sa ibang bansa, ang dream destination ko ay Paris. Ganon. Kasi nga ayon, mahilig ako sa like beef, mahilig ako sa may sabaw, kaya Paris.
2: Mundo'y libutin. Sumama na kayo!
3: Travel ni Awel!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan, 1 minuto makalipas ang 4:00 PM.

0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
1: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Nasaan yung ano?
3: Oh.
2: Saan ba dito yun?
3: Ito ba? Ito?
2: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
3: Ano ba anak? Ito oh.
2: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
0: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
5: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: malapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
1: At masaya nga po nagbabalik ang Travel ni Awel. Kasama pa rin po yung ever lovable, and the ever travelable, ha? Papa, Awel Pass. Ang dami nung enjoy doon sa chikahan namin ng Kilyawan Farm Resort. Kaya ito, sang katerba ang mga pagbati natin sa more than 1.5 million subscribers po natin sa YouTube. Gandin po sa mga kababayan at kapamilya at kaservisyo natin worldwide na nanonood sa The Filipino Channel. Gandin sa I Want app natin yan. At sa Facebook, ha, merong 2.9 million subscribers. Meron din po tayo yung 780,000 na followers ng Facebook bago, ha. Siyempre sa teleradyo, sa TV, at gandin sa radyo, sa stream. Eto na, nakakatuwa. Basahin ko muna po yung mga nagpapabati ng Happy Mother's Day. Sina Aya and Jean, hello po sa inyo. Shoutout daw sa kanyang tita na nasa Japan. Sa Pasay City siya to. Happy Mother's Day. Tita Lina ho, ng Claridel, Bulacan. Cute-cute afternoon. Happy Mother's Day. Gandin kay tita Nona Damian. Doon po sa mga magpababati dito sa YouTube, pipilitin ko mabati kay lahat. Pero mas maganda, magpadala kayo ng picture sa 0919-278-3000 sa ano namin yan, Viber. Tapos picture ni mami ninyo. O kaya picture ninyo. Tapos batiin natin kayo ng Happy Mother's Day. Ganda si Soraya Bato. Ayan. Mayor Kai, 9532. Roberto Clemente. Gandang hapon from Kalumpit, Bulacan. Louis Basco. Hello. Rodney Doletin. Happy Mother's Day daw sa kanyang nanay. Virginia Bisnar Blor Patanaw ng Pontevedra. Kapis. Diba? Si Albi 4. Hello. This is MM Teleradio version 2.0. Thank you sa iyo. Tita Lina, siyempre. Ko, hi. Hello. Josh Kyle Edip Official. Hello sa iyo. At siyempre, dun pa po sa mga babate, eto po, ha, daanin muna natin ito, ha. Naku, Miss Tina, dyan ka lang. Uminom ka muna ng barakong kape. Ingitin mo ko sa ano, barakong Batangas coffee. Eto muna, isang pagbate, siyempre, mula sa ating piloto, hindi po e-ere. Hindi po tayo makakalipad kung wala pong ating pilotong Gerson Cruz. Happy Mother's Day, Nanay Nene. Maraming salamat sa walang sawang pagmamahal, pag-aalaga at sakripisyo mo para sa amin. Advance happy birthday na rin po. Dalangin ko ang magandang kalusugan, mahabang buhay at mas marami pang masasayang alaala kasama ka. Mahal na mahal ka namin. From Gerson Cruz. Magkapangalan pala ang nanay mo tsaka nanay ko, Nene din. Kaya kahit lola na, bata pa, Nene pa rin, diba? Nanay, Nene, lola, Nene. Oh, ang cute-cute naman ni nanay. Ang cute niya pag kumakain kayo. Asa si Bunso? Sana sinama mo si Bunso, yung ginugupitan mo, Kuya Gerson. Di ba naman? Happy Mother's Day po. Ito naman mula kay Kuya Arvin. Sa aking Mami Minda, Nanay Delia, at sa mahal kong asawa Judy, isang mapagmahal na maligayang araw ng mga nanay sa inyo. Special greetings to Nanay Delia who passed away last year. Happy Mother's Day in heaven. Ayan, we love you po. Diretso na natin mula naman kay Jane Robles. Happy Mother's Day, Ma, sabi ni Jane. Thank you for the love and care from school and right now na working na si Bunso. Thank you sa mga packed lunch every shift. Heart, and Happy Mother's Day, Ate. Thank you sa support since day one. We'll always be here for Dadam. Thank you sa pagbibigay buhay kay Dadam. May napaglalaroan kami at naibabalik sa magulang. Ha, ha, ha. Enjoy! Ayan. From Jay Yabut, Happy Mother's Day, Mama. Thank you for everything. I'm so lucky to have a mother like you. Me, Ate, and Papa love you so much. To Jen, the mother of my kids, thank you for all the effort, the sacrifices, and for all the joy and love you bring to our home. We love you. Mommy Ampi, thank you for being the coolest granny ever. Happy Mother's Day. Ayan, at syempre, Happy Mother's Day po sa lahat ng female anchors po natin dito sa DZMM. Lahat po sa inyo, Happy Mother's Day po sa ating pong mga mommies dito sa DZMM. Naku, diretso na po natin sa isa pang fur parent. Nagbabalik po, Tina Ganzono Zaita. Tina, hello, welcome back.
2: Hi. Salamat, Awel.
1: Ang daming naaaliw sa iyo, sa kwento, at ang daming na-excite dyan sa Kilyawan, lalo na from abroad. Nakakapagpabook, syempre, di ba, online, mas maganda. Kasi lalo na yun sa mga, tsaka, ano ba yan, verified ba yan? Ingatan natin yung mga nag-scam-scam, Tina, ha? Paano magpabook sa inyo daw?
2: Mm-mm. So, buti na lang nabanggit mo, no, yung mga scam ngayon, talagang medyo malaking epekto niyan dito sa mga resort sa Batangas, no? So, kami naman sa Kilyawan ay meron kaming official website, no, www.kilyawanfarmresort.com. So, pinakamainam na dun sila mag-book para sigurado talaga. Pero meron din kami syempre yung Facebook at saka Instagram. Pero yun na nga, dahil madali naman din gayahin ang Facebook, no, ay kahit verified, siguro pinakamainam talaga sa website. O kaya, pwedeng tumawag sa amin directly or mag-Viber, no?
1: Correct.
2: Sa 0915-266-4305.
1: Ayan, mas maganda yung Viber kasi makikita mo talaga merong face feature, tsaka yung number, tsaka yung logo ninyo nandoon. Tsaka always confirm, hindi lang po ito para sa Kilyawan, sa lahat po ng magbubook po, lalo na po wag po basta-basta magbabayad sa personal account number. Dapat po mas maganda kung sa company po mismo at i-confirm. Di ba po naman yun? Kasi minsan may mga nangyari, darating walang booking pero bayad. Yung pala dumaan sa mas malilikot na kamay at pag-iisip. Di ba naman? Wag naman ganun. Ang ganda naman ng inyong pinapakita mga pictures at videos dyan sa Kilyawan. Pwede ba daw ito maging exclusive din sa mga ano engagement or sa binyagan, sa kasal, sa debut at sa mga special occasion, Tina?
2: Yes, pwedeng-pwede, no. So may mga event na rin kami na ganun dati, no. Wedding, binyag. So pwede nila pa-exclusive 'yon either overnight or kunyari yung meron lang silang feast, no, for lunch or for dinner. Pwede naman i-exclusive 'yon. For mga family reunion, then yes. Usually, no, yung mga Christmas season dyan, madami.
1: Wow! O, yun naman, di ba? Ayan, pwedeng-pwede po. Inquire na lang po kayo. Tsaka makikita nyo po sa official social media page nila or website din po kung paano makaka-book po sa inyo. At sa lahat ng inquiries nyo, masasagot naman yan ni Tina, syempre naman. Meron pang mga pabol na tanong dito. Pwede ba daw mag-bonfire? Di ba yung mga ganyan, maliit mga tanong-tanong, linawi na kagad natin. E, bawal mag-sigarilyo eh. Baka makapagsiga pa kayo. Makapagsiga ng huwag naman po ipa-bonfire ng bonggam-bongga. Paano po? Meron po ba po? Baka may area naman kayo na, di ba yung iba nagko-construct talaga ng parang semento, tas andun lang yung bonfire para hindi nakakalat. Pwede ba ganyan?
2: Oo. So meron naman kaming designated area for bonfire. That's one of our add-on activities.
1: Very nice.
2: So kami yung nagsiset up nun for them and then we just ask them kung ano yung preferred time. Tapos may kasama na yung hot dog and marshmallows.
1: Ay, kita mo naman, no? Talaga naman. Meron pang kasamang ganun. Ano, maganda yan. I-add-on lalo sa mga bata-bata. Ah, baka naman, di ba yung iba kasi nagpapakapos? Nagpapakapos, no? Ayaw lang namin yung mga hot dogs tsaka malos. Gusto namin gumawa ng s'mores. May ba pa s'mores pang ganyan, no? Sila na bahala magdala nun, di ba?
2: Oo. Actually, may s'mores kami pag Christmas season.
1: Ay,
2: pero on normal days, wala siya. But of course, they can bring.
1: Oo, yun naman. Para naman malubos-lubos na natin yan, di ba? O, nakakatuwa. Alam mo ba, umabot hanggang Manchester United Kingdom.
2: Oh.
1: Ang iyo pong fan. Hello daw, sabi ni Bong UK26. Hello from Manchester, UK. At si Mena Nohay. Watching naman sila from Baguio City. O yung mga up north dyan, palitan naman. Punta naman kayo sa south. Try nyo yung sa Batangas, di ba? O yung mga nasa Bulacan dyan. O, tas palitan naman. Mga Batangas, pupunta rin naman yan sa Baguio. Di ba naman? Yun eh. Teka muna. Tina, may pumunta na ba mga celebrities dyan? Tsaka mga ano? Baka hindi namin alam, pumunta na dyan si Brad Pitt, ha? Hindi mo pa sinasabi sa amin.
2: Hindi pa naman si Brad Pitt.
1: Hindi pa naman si Brad Pitt.
2: Pero may mga ano na, may mga local celebrities na tayo, mga influencers na nakapunta na dito.
1: Di ba naman? Nakakatuwa. Gano'n ba kalaki yan? Yung picture ninyo, parang ektarya yan eh.
2: Yung buong farm is around 9 hectares,
1: okay.
2: No? Pero yung resort amenities lang talaga is mga Mga 2?
1: Mm-mm.
2: Pero yun na nga, no? Because pagdating naman nila dito, umiikot sila sa buong farm. They have access to the entire farm. No? May nature trail din kasi kami, may bamboo grove.
1: Yun.
2: Pwede din sila magbike. So, wow. Pwede nilang maikot yung buong farm.
1: Oo. Kanina nasabi mo, pag farm tour, may, ay, nakita ko si Kilyawan lumipad. Nakita mo yun? Ang ganda ng video na yun. No? Kulay dilaw talaga yung ibon. Na lumipad siya. Ayan. Ano, sabi mo, sasakay ng traktora? Or meron, ano yung vehicle, transport, para maglibot dyan? Or pwede rin ba para exercise, lakad-lakad? Tapos sabi mo, may trail din. Pwede yung paki-elaborate yun. Kasi marami na ngayon mga nature trip, ganyan.
2: Yeah, so meron kaming, so yung sa tour, sa farm tour, no, pwede siyang gawin by foot, no, may kasama okay. naman kasing guide yon, or pwede rin siyang, usually nga, tractor tour siya. So sumasakay sila sa traktora, tapos iikot sila sa buong property habang merong tour guide na nagpapaliwanag sa kanila ng mga activities namin dito sa farm. At tapos, pag naikot na nila, pwede rin silang bumalik. Kunyari, the next day, gusto nilang bumalik sa animal area or dun sa bamboo grove. Gusto nilang maglakad. Maganda pag maaga. No? Sa umaga, medyo malamig pa. Pwede nilang gawin yun. Pwede rin silang magbike. At least pag tapos na silang mag-farm tour, nakita na nila yung buong place.
1: Ayun. At syempre gusto ko lang emphasize na excited ako personally doon sa pwede kang mag-pick ng mga eggs mula mismo sa farm, fresh na fresh. Tapos yung mga gulay-gulay, ano yung mga produce ninyo, mga pwede namin iuwi para makukumpleto po ba namin ang bahay kubo sa sa pag pumunta kami diyan?
2: Yung vegetable, wala kaming vegetable picking kasi medyo limited pa yung napoproduce ng farm. So nagagamit namin lahat sa restaurant yon.
1: Okay.
2: Ang ino-offer namin ay fruit picking, no, kasi nga ang main produce namin dito ay isa sa mga main produce namin is yung Golden Queen mango, no. So tamang-tama mga June, no, kasi this year na late yung harvest, mga June, okay. Pwede na mag-harvest ng Golden Queen. Ang isang prutas niyan ay 1 kilo.
1: Ayun.
2: 1 piraso.
1: Wow.
2: So, maraming natutuwa dyan. Tapos, and then yun, yung ibang seasonal, no, rambutan, lansones, avocado. So, depende kung ano yung fruit in season, yun yung pwede nilang i-harvest.
1: Ay, naku, ang bongga. Hindi man po pala mabuo ang bahay kubo, pwede natin umpisa na ang fruit cock. Tail dyan sa tsaka halo-halo. Yun muna, halo-halo muna pala. Diba naman? Naku, Tina, nakakatuwa. Ikaw kakwentuhan. Kahit iningit mo ako sa champurado, banana cute.
2: Dahil sabihin, dapat pumunta ka dito.
1: Talaga naman, ang gigil talaga. Basta umanda ka dyan pag pumunta ako ng Batangas. Sayang, galing ako ng Quezon. Commending pala ako dapat yan. Kasi dinaanan ko yun sa Star Tollway. Doon kami nag-lunch sa Lipe. Sa susunod sa Ibaan. Kasi show kami sa Quezon. Dahil pala din sinama ko dyan yung mga artistang kasama natin nag-show. Nako. Ay, shout out ulit. Ano, manonood nga pala sila. Sina Sofronio Vasquez. Hello sa inyo. Kyle Echari. Marisette Amon. At si Jason D. Yun. Tsaka syempre ang TNT Champs natin. Tsaka Your Face Sounds Familiar. JM De La Serna. At si Mariel Monteliano. Pati ang Don Nekla. Ayan, sa susunod kending tayo dyan sa Ibaan. Dyan tayo mag-stop over. Stop over, diba? And good luck and congratulations sa ASAP XP happening now sa Araneta Coliseum. At meron pa mamayang 7 p.m. Tina, naku ba? I-announce mo na saan kayo pwedeng makita, paano kayo makukontakt, paano magbubook, promote your social media account. Go, Tina!
2: So, inuulit namin, no, meron kaming official website na pinakamainam na gamitin natin for bookings para sigurado tayo, no? www.kilyawanfarmresort.com. Maaari din nyo kaming makontakt through Viber at 0915-266-4305. Meron din kami syempreng Facebook tsaka Instagram sites kung saan makikita nyo yung mga activities na ginagawa namin dito or mga events.
1: Correct. Naku ha, i-download mo itong episode na ito, tapos i-promote mo dun sa social media page nyo, tapos i-tag mo kami ha sa travel ni Awel, tsaka sa page ko din, Papa Awel Paz. Thank
2: Sige,
1: you,
2: siyempre.
1: Tina Ganzo, no, Zaita. I-hug mo
2: Maraming
1: ako sa fur
2: salamat.
1: Baby, ha? Thank you. God Thank bless!
2: You. Yay! Salamat.
1: Maraming maraming salamat ulit sa Kilyawan Farming Store. Nakakatuwa ang ating chikahan. Pero eto na mga kapamilya at kaserbisyo. Kumapit kayo dahil from Batangas. Ay naku, tatawid tayo papuntang Oriental Mindoro. At pupunta tayo sa Melzar Mountain Resort and Events Place. Naku, it's about time. I-discover natin ang Oriental Mindoro. And speaking of time, ang oras muna sa buong kapuluan, 4:19 ng hapon. At mahalaga rin mabati natin, ito, meron pa mga humabol si Mena Nohay. Happy Mother's Day daw po sa amazing mom, Inay Adela. She is 93 years old. We love you. Naku, Inay Adela, salamat po sa panonood at pakikinig. At syempre, maraming salamat din sa mga nagpapadala ng messages sa atin. Si Farah Robles, Happy Mother's Day daw po sa lahat. Ayun naman po, marami pa tayong babatiin. May time pa rin po kayo para ipadala ang inyong mga pagbati sa inyong mga momshies para sa Mother's Day ngayon. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Travel ni Awel!
3: Hello po, this is Bea Milian Wendorski, proudly representing Pilipinas at Miss Universe 2026. And my dream destination is San Juan, Puerto Rico, so that I could bring back the fifth crown for the Philippines.
4: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
5: Travel ni Awel!
6: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.

0: everyone.
1: Joy ng everyone
0: sa Travel ni Owl.
2: At join na rin po ating mga first class passengers at mga business class passengers na lagi natin suke dito sa Travel ni Owl. Nagbabalik pang ever laughable, Papa Owl Pass. And as promised na kung may second batch tayo ng mga babatiin natin, ino-honor natin ngayon ang ating mga momshies, ang mga nanay, ang mga mama, pati mga tita, mga single parents, pati na rin mga fur parents on Mother's Day. Happy Mother's Day po. Ito, nagpadala naman po si Jim and Cabo. Sabi niya po, Happy Mother's Day, Mama! Salamat po sa buhay mo. Mahal na mahal kita. Ayan. Ay, kamukhang-kamukha. O para sila talaga silang ano, Sister Rakas lang. Ay, nakita mo naman. Bongga. JP naman. Sabi po ni JP, Happy Mother's Day sa aking mama at Ate Maylin. Maraming salamat sa pag-asikaso sa akin tuwing papasok ako sa work. Always praying Happy for your Mother's good Day. Health and long life. Ayan naman, sabi ni JP. Eto pa, may pagbati rin si May. Happy Mother's Day sa aming Mama Erna. Ay, ang cute ng name. Thank you for everything. Kahit matatanda na kami, lagi mo rin kaming naalala. Maswerte kami na ikaw ang mama namin. Love you, Mama Erna.
3: Happy Mother's Day!
2: Meron pa si Maze. Sabi naman ni Maze, Happy Mother's Day in Heaven, Mama ko. Oy, naririnig niya to ngayon, Maze. Binabati natin si Mama mo. Miss na namin kayo ni Daddy. I-guide niyo pa rin kaming magkakapatid palagi. Payakap naman po kahit sa panaginip. I love you po. Ayan, sabi
3: Happy
2: naman niya ni Maze. At patuloy pa rin pumubuhos ang mga messages natin po natin sa YouTube. Happy Mother's Day din po, sabi po ni Professor Paz Diaz. Hello po sa inyo. At sa mga gusto pa po magpabati po ng Mother's Day, magpadala po kayo ng picture sa 0919-278-3000 kagaya po nung pinapakita natin na ngayon para sa travel padala. Pero eto na, matapos natin pumunta sa isang private resort sa Batangas, na experience ko na rin mag-roro, mag-ferry, papuntang Oriental Mindoro. Napakakalma, napakaganda ng mga resorts at beaches dyan. Kaya makakasama naman po natin. Isa pa, dahil galing tayo ng Batangas, bumalik naman tayo sa South Patawid ng Oriental Mindoro. Mula Batangas ay literal na escape from the city dahil sa mga bundok na view mula sa resort sa Oriental Mindoro. Kung may family events kayo or company outings, tamang-tama dahil may events place sila na pwede para sa mga party-party. Best for events or simply get-together lang. Makakasama natin ang owner ng Meliza R. Mountain Resort and Events Place. Welcome on board, Mel Sugan. Hi, Mel.
4: Hello.
2: Hello.
4: Ang ganda. Hello po.
2: Ayan. Ang ganda naman ng ano mo po, Mel, ng iyong background. Kitang-kita
4: yes, ito yung aming Melsar's restaurant. Overlooking view ng Mansalay Bay.
2: Ang ganda. Naku,
4: yes,
2: oo, nakakatuwa naman. Nakikita po namin yan. Tsaka mamaya ipapakita pa natin mga pinadala niyong pictures at videos. Mamaya baka pwede niyo kami ipasyal ng live na live dyan sa inyong background. Pero, Miss
4: okay,
2: Mel,
4: pwede po. Ako.
2: Paano po ba makakapunta dyan sa inyo? Siyempre, lalo mga galing Metro Manila o kaya galing sa South. Kasi talagang dadayuhin mo yung Oriental Mindoro eh, di ba po?
4: Mm. Yes po. Mm. Bago ang lahat, magandang hapon po sa lahat. Ako po ang owner ng Melsar's Mountain Resort, Melcas Sokdang. Bali po, from Manila po, pag mag-tawid kayo ng Oriental Mindoro, bali tatawid po ng Roro. It takes 2.5 hours.
2: Apo, from Batangas Port po to Calapan Port.
4: Yes po, from mm-hmm. Batangas Port.
2: Apo.
4: Sasakay tayo ng Roro papuntang Calapan.
2: Apo.
4: And from Calapan Piers, magsakay naman ulit ng bus or kung may sariling sasakyan service, it takes also 2 hours from Calapan Pier going to Mansalay.
2: Ayun.
4: Ang Melsar po ay nakaano siya sa Barangay B. Del Mundo, Mansalay, Oriental, Mindoro.
2: Ayun. Ano pang mauuna, Mansalay o Pinamalayan? Kasi nakapunta na po ako ng Pinamalayan from Calapan, 2 hours din.
4: Opo. Nauuna po yung yung Pinamalayan.
2: Ayun.
4: From Pinamalayan naman po, going to Melsar is 1 hour ang tatakbuhin ng sasakyan.
2: Ayun. Ako, maganda. Lalo daw sa area na yan, magaganda talaga ang mga beach, di ba po? Kayo po ay resort at events place din. Ano-ano po yung mga pwedeng gawin dyan sa resort ninyo? O kunwari, di nakabiyahe na kami. Ay, announce na po natin, may share lang po from personal experience. From Batangas Port po, every hour, may bumabiyahe po dyan. 24 hours po yan sa Roro. Aabangan nyo po kagad ano yung next na babiyahe. Tapos meron din pong fast cut. Pag wala po kayong sasakyan, 45-50 minutes or 1 hour, nandun na kayo sa Calapan. Pero pag sasakay dun sa Roro, 2 hours to 2 and a half hours. Pwede nyo dalhin yung sasakyan nyo. Tapos kami, hindi na kami bumaba. Nandun lang kami sa van. Tulog-tulog kami ganun, paipahinga. Tapos pwede nyo lumabas. Tapos makikita nyo yung view ng biyahe ng Roro. Napakakalma. Tapos pagdating sa Calapan, ang ganda po nung nung road ninyo. Mabilis po na makapunta ng Pinamalayan.
4: Yes. Opo. Smooth ang road dito. Talagang concrete road.
2: Yes, maganda po.
4: So, pinakay.
2: Opo, so pagdating namin dyan, kunwari makarating na po kami sa Melisar Mountain Resort, ano po, paano kami i-welcome? Ano makikita namin? Ipasyal nyo po kami sa loob po ng resort po ninyo.
4: Okay po. Pagpunta nyo, ang Melisar is yun yung tinatawag na Hidden Gem of Mansalay. That is Melisar Mountain Resort. Ang Melisar ay meron pong 5 buildings, 24 rooms. Mayroong zip line, activities po, zip line. Mm-hmm. Mayroon pong swimming pool, overlooking bay and mountains. Mm-hmm. Dito din po yung Mansalay Bay Walk, na bagong project ngayon ng tourism. Nag-sponsor na to ay ang Chesa. Then, katatapos lang po yan, kasi isang additional po na sa amin, around attraction.
2: Opo.
4: And dito din po sa resort namin ang Mangyan Heritage Museum. Andito yung lahat ng ng Mangyan products, lahat ng yung kultura ng Mangyan, yung mga hanunuo. Dito po makikita sa museum na ito. Nandito din po sa aming resort ng Melsar.
2: Very nice. Naku, ang dami po palang pwedeng gawin dyan. Tsaka ang daming mga rooms, di ba po? Siyempre, pag pumunta dyan sa biyahe, kulang ang overnight, di ba? Ang ganda po rin yung mga videos at pictures na pinapadala nyo po dito. So, ilan po yung swimming pool po ninyo? Tsaka ano pa pong pwedeng gawin sa loob ng resort?
4: Mag-swimming, sir. Then, may restaurant. Nandito din yung... Ang sinaserve namin ay Chinese cuisine. Filipino food and Western food. Bali, dito po, may enjoy niyo yung mga food ng Chinese. Mayroon kami ngayon shabu-shabu, soup. Then mayroon din kami authentic bulalo. Mayroon kami tinatawag yung aming ngayong signature is yung bottle fight.
2: Wow.
4: Na isang order good for 10 persons.
2: Wow. Yun.
4: Ang lahat po Kuya Awel dito na pumupunta, once na makarating dito, talagang napapawaw. Kung bakit po? Yun talagang nature siya, as in nandito yung pag-akyat mo pa lang, parang mawawala na yung stress mo at yung parang sobrang relax ka.
2: Opo.
4: Talagang mawawala yung pagod, mawawala yung parang napaka galing ka sa biyahe, pagod na pagod ka, no? Pag akyat mo dito, mapapasabi ka talagang, naku, nawala na yung pagod ko. Ganun ang impression ka agad ng bawat umaakyat dito po sa amin.
2: Opo. Dito tapos pa lang ito din... Ito sa din videos po yung... pa lang natutuwa na po kami, napapawaw na kagad kami sa mga videos ninyo.
4: Nakaka-proud nga po kasi pag mayroon mga nandito na bagong punta, na mga mayroon pa nga ako na next experience one time na nagpunta dito yung mga senior na galing sa Munting Lupa.
2: Apa.
4: Senior sila. Pagpasok pa lang nila sa restaurant, sabi na, wow! Ano daw, yung sobrang napaka-relaxing view.
2: Opo.
4: Breathtaking.
2: Opo.
4: Kaya
2: worth
4: po, pag kayo talaga po pumunta dito, welcome po kayo.
2: Opo. So pagdating
4: at
2: po dyan,
4: enjoy nyo talaga, marirelax.
2: Opo. Eh yun nga, nakikita namin kagad sa mga videos ninyo, mukha nakaka-relax na, tsaka katakam-takam din yung mga, ayan, pinapakita ni yata yung mga pagkain, no po. Yun pa lang sa swimming pool, tsaka yung view, breathtaking nga po yun, gaya ng sinabi nyo. So paano po dyan, pagdating po dyan, syempre, ano, may mga kwarto, good for two, may family rooms po ba, pwede po bang barkada, pwede po bang mga kumpanya, mga corporate, mga team building?
4: Yes po, mayroon dito po mga events sa amin. May the trainings, may team building, may religious groups, mga team building dito, birthdays, may mga wedding.
2: Mm-mm.
4: Yes po.
2: Mga kasal, anniversaries, mga Christmas parties na mga kumpanya, yes, team building. Bukod po dun sa swimming, tsaka dyan sa mga special occasion po. Oh, ayan nga, pwede nga anniversary, kasal, birthday, engagement, company outings. May mga ano events po bang pwedeng gawin dyan? Like zipline, meron po ba
4: yes, pong
2: mga...
4: Yes, may zipline po.
2: Okay. Ano,
4: meron
2: ano tayong
4: zipline.
2: Bukod po sa accommodation at pagsuswimming, ano pa pong pwedeng gawin? Meron po ba pong mountain trekking? Meron po bang ATV?
4: Meron ATV. Po ba, ATV po, meron tayo.
2: Sige po, pakikwento po. Ano-ano po yung mga attraction dyan sa Melizar?
4: ATV po, bali, mag-ride sila from Mangyan Village, dun sa baba ng Mangyan Heritage Museum, down to, meron doon mga katutubo, yung Hanuno o doon yung kanilang barangay. Yun yun, from start there, daw going up naman dito sa amin sa, dito sa Melzar.
2: Wow!
4: Yun yung exciting na ride.
2: Opo. May pinapakita pong video po dito, parang may interaction. Ano po ba po yung ginagawa dito? Nagluluto? Meron pong parang local na paghahabi po ba po to? Medyo malayo lang yung monitor sa akin eh. Parang may ginagawang banig po ba po?
4: Yes po, meron po yung pwede pong gawin dyan? Yung mga hanuno, nagwe-wave po sila ng mga ano. Pero nga, meron nga kami doon. Pwede ba ipakita?
2: Opo, pinapakita po natin. Magkwento lang po kayo, Ma'am Mel, tapos yung teleradyo po, habulin po yung kwento nyo. Meron po kami mga ipopost na mga pictures, videos, ganyan po. Sige po, ano po yung mga pwede pong gawin dyan sa Melzar?
4: Ang mga hanunoo dito po, pag mayroon, example, may event na gusto na makita nila yung pag-wave, meron po kami mga hanunoo na sila yung nagagawa noon ng mga paggawa ng ano ito, yung ramit, tapos yung damit ng mangyan, eh yung mga wallets, mayroong mga beads. Yun yung kanilang hanap buhay. Kami na rin yung tumutulong sa kanila na magkaroon sila ng hanap buhay.
2: Wow!
4: Para makatulong sa kanila. Kasi ang Melzar po ay hindi lang basta isang negosyo, kundi bilang isang lugar na may puso at layunin.
2: Opo.
4: Na makatulong sa komunidad.
2: Opo, ayan, may mga local po tayo na mga tutulong, mga mangyan. Tinuturo din po nila yung kanilang kultura, ayan, kagaya ng paghahabi. At yun nga, at least natutulungan din po natin ang kanilang kabuhayan. So yung pupunta po dyan, pwede pong ma-experience yan, yung paghahabi
4: po. Pwede po, pwede po, oo.
2: So paano po yun?
4: Sila, pagka mayroon kami mga guests, talagang pumupunta sila dito, nakikita, pinapakita nila paano gagawin yung pag-wave.
2: Pag-wi-weave po ninyo, no? Nakakatuwa. Siyempre, yung mga materials, dyan po nang gagaling. Tapos,
4: yes po,
2: pag natutunan po nila, meron din pong pwedeng bilhin na mga souvenirs.
4: Opo, yes. Marami po kami dito. Marami kami display.
2: Sige lang po, yung camera po mamaya pwede po natin idaan po dyan kung gusto nyo, kung may tagahawak po kayo ng camera, pwede pong i-focus, ganyan. Bukod po sa pinapakita po natin, maganda po maipasyal nyo po kami ng bonggam-bongga dyan. Lalo, mukhang malakas ang signal ng wifi ha, dyan sa lugar ninyo.
4: Oo, may wifi dito kasi dito po naka-ano yung globe tower sa amin.
2: Opo, yun. So dyan po sa likod po ninyo, view na lang po yan. Ano pa po yung mga pwedeng gawin? Kasi bukod doon sa paghahabi, pwede po ba pong mag-mountain trekking o kaya po yung sasakyan nila may malapit na puntahan pa ng mga pwedeng pasyalan, palengke, destination. Sabi nyo may museum, tsaka yes, yung ginawa ng tiyera. Ano-ano po? Pakikwento po.
4: Marami po ditong mga beaches po. Like, Buktot Beach, tapos mayroong hiking sa mountain ng Panaytayan, yung nandoon yung mga hanunoo na makikita natin yung mga culture nila, yung kanilang mga ginagawa, kung ano nandoon, makikita natin pag ganito nag-akyat tayo doon sa bundok.
2: So ma'am, ano, ikwento po natin ha. Sabi nyo, ito pinapakita natin yung zip line, di ba po, mula dyan po sa lugar ninyo. Pag nag-zipline po dyan, papunta dun sa kabila, resort nyo pa rin po ba po yun? Paano po babalik?
4: Meron pong nakaabang na shuttle sa baba doon sa landing ng zipline para sunduin yung nag-ride.
2: Ayun.
4: Tapos ihatid siya doon pabalik sa ano, sa resto, sa resort.
2: Ayun, yun pala yun. Tapos sabi niyo po kanina, pumupunta po dun sa lugar ng mga katutubo na mga mangyan. Ano pong tawag po dun sa mga katutubo?
4: Hanunoo. Mangyan, hanunoo.
2: Hanunoo, yun po, yun. Hanunoo. So doon po, yes, po, pinapakita po kung ano po yung mga kultura. Siyempre, meron po mga dapat tandaan yung mga pupunta po doon. Ano po yung may experience nila? Kasi gaguide pinapakita yun sa picture, mga nakasuot pa sila ng katutubong kasuotan nila. Ganyan, di ba po? So pag pumunta po sila doon, so mag-ahabi sila, mag-weave. Meron po ba pong, kwento nyo po, meron din bang lokal na pagkain na pwedeng bilhin, makain? May sayawan po ba po? May kantahan? Ano pong may experience po nila bukod sa pag-ahabi?
4: Tumutugtog sila ng kanilang sariling bong ba yun ang tawag doon?
2: Opo, yung musical instrument po nila.
4: Musical instrument, yes. Fresh. Yung mainom doon, yung fresh buko. Yung galing sa pino. Galing pa sa coconut tree.
2: Mm-hmm.
4: At saka yung mga root traps, yun ang kanilang mga product.
2: Opo, kasi parang tulong na rin natin, di ba? Kunwari, pag we-weave po, may bibigyan natin sila somehow o kaya bibili natin yung mga produkto nila.
4: Yes,
2: ano-ano po yung mga pwede pong mabili sa kanya bilang tulong na rin po bukod
4: mga,
2: sa pagkain?
4: Ano, mga beads na sling bag, mga damit ng gawa nila.
2: Wow!
4: Karamihan mga nito na merong baso, gawa ng nito, merong mga display, pang day course. Wow. Yan ang kanilang mga produkto.
2: Nakakatuwa naman, syempre.
4: Sombrero, bracelet.
2: Tapos available din po yan. Available din po lahat yan sa resort ninyo.
4: Yes, meron kaming display lahat ng product ng hanunoong.
2: Ayun. O di ba naman, at least matulungan din po natin sila. Lalo po yung mga turista, gusto syempre ng mga souvenir items.
4: Example, this one, the sling bag.
2: Wow! Ang hinabi po mismo nila yan, no?
4: Gawa nila ito.
2: Magkano
4: handmade
2: po yan?
4: 250.
2: Oh, 200 lang po. Ano, paki-mine na.
4: Gawa ko
2: na
4: ito
2: po. Nag-online selling. 200 lang po, pa-mine na. Oo.
4: Inulit talaga ang gawa na talagang inaano nila sa waving. Mahirap din gawin. Kaya tama lang din ang presyo nila.
2: Tama po. Nakumura pa nga po yung 200 para po ano, sa pinaghirapan nila yan. Baka may ibang items pa po dyan, ipadala
4: pero,
2: niyo po
4: meron,
2: dyan para ipakita
4: pencil
2: po ninyo.
4: Merong pencil.
2: O ayan, ipakita niyo po. Asan po? Ayan.
1: Wallet. Yung wallet, ma'am, wallet.
2: O ayan, yung wallet daw po, sabi ma'am. Wallet po, wallet. Yan, sabi niya wallet.
4: Yes,
2: o, pakimine na. Pakimine na, o. Mindoro. Merak nakalagay, o. Gawa po yan sa banig, yung parang ginagawang banig po.
4: Banig at nito po.
2: Ayan, oo, nakakatuwa. Basket 4 po, pakimine na lang yan. Basket 4, may ganun po yan. Ano, sanay na sanay to si Kuya Gerson kasi sa TikTok niya, ang laki ng kinikita sa ano niya. Yung mga car freshener holder niya.
4: Ito yung bags.
2: O yan, ang ganda naman ng mga bags. Ayan, nakakatuwa naman. Yan, magkano po yan, ma'am?
4: Same po, 200.
2: Ay, mas malaki po yan, 200 pa rin. Tsaka parang may sobra po siyang nakaano. Parang hindi po siya 200. Parang mas mahal yan, dapat.
4: Ay, oo. Malaki pala is 300 okay. po. Okay, nagkamali na. Po.
2: Okay, ito din po kabisado yung kanilang yan, ma'am. Kabisado ko yan. Ayan yung basket. Oh, pwede pang bumili ng mga local produce nila, 'di ba? Nakakatuwa.
4: Yes, oo, para makatulong tayo sa kanila kasi yes. Ito lang yung kanilang source of ano.
2: Yeah.
4: Livelihood.
2: Souvenir po din nila, 'di ba, ma'am? Ayun. Ano pang item niyo diyan? Lubusin na natin, ipakita natin. Meron pa ba diyan?
4: Meron po kaming souvenir items. Tingnan natin po dito.
2: Sige po yan. Ipakita din po natin kung hawak ninyo. Kasi syempre, sa layo ng babyaihin, 2 oras sa by water, tas by land, mga 4 hours total, ganun. O, magandang may souvenir items tayo. Mukhang may nakikita na akong pagkain. Ma'am, ha? Next naman, pagkain naman po, i-discuss natin. Yung Chinese cuisine po ninyo. Ayan, ako pumunta na si ma'am talaga sa lugar. Ang ganda yan ang sinasabi ko. Pwedeng pumunta si ma'am dun sa lugar niya. May bags. Go, ma'am.
4: Ito native.
2: Oh, yan. Pakimain na. Basket na talaga ito. Basket for na talaga. Ayan. Ang ganda po. Nung Tsaka mas malinaw po yung video, ma'am. Mas may
4: Sa lakot.
2: Sa lakot. Yes. Di ba po? Nakakatuwa. Ang dami pong pwede dyan.
4: Engineer.
2: Ay, ano po, mga local-local na yan, no? Yun may mga sling bag din. Body bag. Ayun. Parang may nakikita na po akong puto bumbong. Ay, ang ganda nung
4: puto bumbong.
2: Mindoro. Ang ganda, di ba po? So, ma'am, eto na. I-discuss naman po natin. Siyempre, meron kayong restaurant dyan, di ba? Pag nag-events po kayo, ma'am, pwede na ilan yung dapat na tao? Good for 50, yeah. Good for 100,
4: 200,
2: may package kayo.
4: 200 po ang capacity ng Melsar.
2: Ayun. 200.
4: 200 persons. Tas
2: may catering na yan. Ano po
4: yan.
2: Para alam na po nila, ano po yung package? Ano po? Magkano nagsisimula ang package?
4: Food, venue, and accommodations.
2: Ayan. Good for 200 packs, magkano po?
1: 200 packs.
4: 200 packs po.
2: Magkano po yun pag po kasama na lahat?
4: All in.
2: Opo.
4: 1.5 po.
2: Per head.
4: Per head. Opo.
2: Ayun, 1.5 per head. Tapos siyempre may
4: full
2: mga
4: board.
2: Pagkain.
4: Full board na po yun.
2: Full board. Ba, meron na rin pong pupuntahan. So, yung mga kwarto nyo po, merong kwarto na ito, good for 9 packs. Meron good for 4
4: packs. Yes, may good for 12. Yung aming dormitory type, good for 12.
2: Wow. Naku, ang ganda po ng mga beds na pinapakita po natin. Siyan, kasama na yan.
4: Ito yung kutsara ng mangyan. Kutsara.
2: Okay. O sige, naku. Ay, ang ganda yung local na na kutsara po nila. Ayun. So, ma'am.
4: Po, yung gawa ng coconut shell.
2: Wow. Di ba? Nakakatuwa naman. So, ma'am. So, kunwari po, pwede rin po ba dyan na hindi overnight? Yung day tour lang. Yung pupunta, yung mga local naman na nandyan, baka kasi meron pa silang ibang gustong puntahan, ganun. Pwede po bang day tour? Magkano
4: yes,
2: pong entrance?
4: Yes, mayroon po. Marami tayo. Pwede? Mayroon na tayong tour dito may ilang manis yung halimbawa
1: day tour
2: apa
4: yung from 7 a.m. up to 5 p.m.
2: apa
4: entrance lang po yung babayaran balik per head is 100
2: apa
4: then pag may gagamitin silang cottages may bayad no yung cottage na good for 15,800. Yan lang po yung sa day tour. Tapos mag-dine sila, order na lang sila ng food sa restaurant.
2: Ayun.
4: Yan lang po pag sa day tour. Tapos kung gusto naman nila mag-ride ng zipline, another naman separate payment. At saka yung ATV ride. Basta kung anong mga ride, separate ang payment, iba-iba po.
2: Ayun, di ba ang ganda? Pero syempre, mga nagda-day tour po, pwede po ba pong magdala ng pagkain? May cottage po ba?
4: Pwede po.
2: Pwede po ba magluto?
4: Meron lang po kaming charge sa minimal cottage of $350 for outside food and drinks.
2: Opo. Per meal po ba po yung $350 or para sa lahat na po nadala?
4: Para sa lahat. Para sa lahat na po.
2: Wow.
4: For the whole stay.
2: Ang mura naman po. Yung zip line po, pag nag-zip line, magkano po yung bayad?
4: Ang ride ng one person is $300. Ang haba ng tatakbo na is 320 meters.
2: Wow. Ayun, di ba nakakatuwa naman. Tapos syempre pwede rin mag-mountain hiking, mountain trekking, ganyan po.
1: Yes,
2: no po?
1: Yes po, ayun, yes po.
2: Nakakatuwa. Sige po. Ma, mag-promote na po tayo. Saan po ba po matatagpuan ang Melisar Mountain Resort? Ano pong Facebook page ninyo? Social media account? Tsaka para po makapag-subscribe po sila at makapagpa-book po sa inyo.
5: Facebook po, Melisar.
1: Facebook, Melisar's Mountain Resorts and Events Place. At Barangay Bidel Mondo, Mansalay, Oriental Mindoro. Contact us. Cellphone number 0917-862-8899.
2: Ayun. Yan, sige po. Mag-invite na po kayo, ma'am. Sabi niyo po, ano, magpunta na kayo. Bisitahin niyo na kami, ganyan. Go, ma'am.
1: Welcome to Melsar. Inyayahan ko kayong lahat na pumunta na dito at para ma-experience niyo yung mountain and nature's experience na memorable na hindi nyo makakalimutan.
2: Ayun, ma'am. Siyempre, bukod po dyan, sasamantalahin na rin yung mga mamamasyal dyan. Ano-ano pa po yung pwedeng puntahan sa Oriental Mindoro? On the way papunta sa inyo, pag nandyan na, pwedeng lumabas, ano mga pwedeng pasyalan pa na pwedeng...
1: Ay, marami po.
2: Kagaya na?
1: Sa barangay, municipality ng Socorro, meron po sila. Meron po tayo madadaanan doon na mag-stopover kung galing tayo ng Manila.
2: Mm-mm.
1: Yung isang Laportuna na mayroong siyang balsa.
2: Apo.
1: Yung floating boat na mayroong ilog na malawak na ilog.
2: Wow.
1: Yun ay ano to, talagang inaano yun. Pinupuntahan talaga yan ng mga tourist.
2: Opo.
1: Maganda po yun sa mga turista. May mga beaches island meron din dito. Marami pong island dito po na mga white beaches. Yun, isa rin yun na pupuntahan. Sa Bulalakaw, meron din pong isang isla doon na pagsisubingan na ang ganda. Mapapasyalan yung lugar na yun kasi yun ang laging pinopromote ng tourism.
2: Opo. Tsaka mga lumang simbahan, mga museum, ganyan po. Meron
1: yes.
2: din po.
1: Sa Calapan po, meron tayong museum din na pwede nating iuna. Tapos meron din sa Baco yung falls.
2: Ayun.
1: Yung Tungunan Falls.
2: Ayun.
1: Meron din Carabao Ride.
2: Wow.
1: Na yung ride ng Carabao ay apat ang nakasakay. Apat na tao.
2: Wow.
1: Yung ride naman na yun ay ang charge nun sa isang ikot po ay 550, apat po na tao.
2: Ayun, di ba? Ang dami po at marami pang pwedeng pasyalan dyan sa Oriental Mindoro. Kaya maraming salamat po. Thank you po.
1: Thank you po.
2: Ayan po ang may-ari po na si Ms. Mel Sugkang ng Melisar Mountain Resort and Events Place dyan sa Oriental Mindoro. Maraming salamat po and God bless.
1: Mabuhay po kayo at ang DZMM Teleradio. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po and happy Mother's Day po sa inyo. Thank you very much. Naku mga kapamilya, ang gandang kwentuhan yan pagdating sa Oriental Mindoro, no? Samantala, ang oras muna sa buong kapuluan ay 4:51 ng hapon.

0: At syempre, bago po tayo dumako sa ating commercial break, shoutout muna ulit sa mga patuloy na bumabati sa atin sa YouTube. Professor Paz Diaz, salamat po. Mena Nohay, ayan, kanina pa po namin ina-announce ang Viber number namin. Kung siyo po magpadala, 0919-278-3000. Yun po yun, no po. Kabisado po yan, naka-flash na rin po. 0919-278-3000. Padala po ng pictures. Although nabati na rin natin si Mena Nohay sa kanyang Mother's Day greetings. Ayun. At syempre, Tita Nona Damian, Maria Dulce Orate, happy Mother's Day po sa inyo. Tsaka kay happy Lorna Leyva. Ayun. At syempre, sa pagbabalik naman natin, travel trip and tips, lengua de viaje, at ang inaabangan nating part 3 ng Travel Chico mula Norway. Nagpunta naman siya sa Finland. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng Travel ni Owl.
1: Hello, I'm Joy Cancho. Get out! I'm the former manager and the founder of the Sexy Bomb Girls. At kung gusto kong mag-travel, ang gusto kong mapuntahan ay Switzerland! Dahil gusto kong makita kung saan nag-shoot ang Chloe. Dream come true sana!
2: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
3: Travel ni Owl!
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance rin natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
6: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
7: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
6: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
7: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello.
2: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga ang DZMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: people and places. Covered lahat yan sa Travel the Owl.
1: Travel the Owl.
2: At kumakain na ba kayo ng inyong mga merienda? Masarap talaga pag may mga pinupuntahan tayong mga lugar na iba't iba, lalo na pag sinusubukan natin yung mga lokal na pagkain. At kapag pumunta tayo sa mga lugar na yan, dapat may kahit paano, may alam tayong lengua de viaje.
3: Mga lengguwaheng hindi maintindihan.
4: Mga
3: terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
2: At dahil mga langoy-langoyan at mga private resorts ang ating tema sa ating travel ni Owl, nakupunta tayo sa Italy. At sa Italian, ano ba sa Italian ang tara langoy? O yun man lang masana, di ba? Tara langoy. Use it. Sa Italian, yan na nga, naku, eksakto, kagagaling lang ng Italy, ng Pamilya Visconde Roldan, yun naman talaga, oh, di ba? At syempre, nakikinig sila lagi dito sa Travel ni Owl, lalo na syempre, sina Maria Teresa Visconde Roldan at Kuya Jude Roldan at ang very talented na mga anak na sina Regina at Sofia. At syempre, si Mark din, nakikinig si Mark. Hello, sa inyo. At happy Mother's Day. Inaalay natin ito kay Mr. Bernard Peralta. Happy 73rd birthday daw po and happy Mother's Day sa kanyang nanay Laura Peralta. Naku, we love you po, Mami Laura Peralta. Ang swerte-swerte niyo po. At meron kayong anak na si Boss Bernard Peralta. We love you po and miss you all. Yaan. So, eto na. In Italian, ang tara langoy ay andiamo a notare. Naku, sana nga po eh, tama ang pagkanotaryo ko. Pagkanotaryo, di ba ganoon? Sa Italian. Yan ating lengua de viaje.
3: Mga lengguwaheng hindi maintindihan.
4: Mga
3: terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
2: At syempre, mula Lengua de Viaje, ituloy na po natin sa ating Travel Trip and Tips.
3: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Trip and Tips.
2: At paniguradong excited ka na sa susunod na mga family

0: Maraming resort ang mahigpit sa suot ha. Iwasan ang cotton, t-shirt at maong dahil nakakasira ito ng water filter. Magdala ng rash guard, trunks o swimsuit. Alamin din kung may bayad ang pagpapasok ng pagkain o alak o mga anumang inumin. Maraming resorts ang may no corkage policy sa kanin at ulam. Pero may bayad sa soft drinks at beer o mga inuming nakakalasing. Kung gusto mang mas makatipid, maghanap ng day tour packages imbes na mag-overnight. Mas sulit ito kung ang habol nyo lang naman ay ang paglangoy at bonding ng tropa o pamilya. Tandaan, para sa mas wise na travel, iyan ang payo ni Papa Awel.
1: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripin Tips!
0: Mga kapamilya, ang oras sa buong kalpuluan, eksakto yung punto alas 5 ng hapon. At syempre, ang inaabangan po nating Travel Chico sa pagbabalik ng Travel ni Awel.
2: Hello, ito po si Ai de las Alas at gusto kong pumunta sa Hong Kong dahil marami mga Pilipino dyan na gusto ko talagang makita at magkita-kita tayo dyan.
1: Mundo'y libutin! Sumama na kayo!
3: Travel ni Awel!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 5:01 ng hapon.

0: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
3: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
4: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa Estrenda. Una sa balita, una sa public service.

0: kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
1: At masayang nagbabalik po ang Travel ni Awel. Nandito na po ang iniintay natin na Travel Chico. Kasama po ang ating pambansang lakwatsero ng Teleradyo na pumunta naman ng Finland. Kaya pasok, Teleradyo!
2: So after more than 24 hours of travel, nakarating din Helsinki. Wow, bakit yun sa biyahe?
3: Nauna akong dumating sa Helsinki, Finland. I had to wait for my brother na mga 4 hours pa sa main train station ng Helsinki. Less than 30 minutes from the airport to the main station, ang ticket na bibilin kailangan sakop ang Zone ABC sa halagang 4 euros and 90 cents.
2: So nakabili na tayo ng ticket. Just waiting for the train.
3: Nasa dulo ang mga train galing airport, kaya malayo-layo ang lakad papasok ng Central Station Terminal. Nakita ko agad yung double-decker na sasakyan naming train later tonight papuntang Rovaniemi. Ito ang harap ng main station. Sa harap niyan may espresso house. Diyan ako nagkape ng 4 hours waiting for Mike.
2: Dito na si Mike. After more than 24 hours na biyahe, haba may nung gusto ko na matulog. Okay, tulog na tayo. Anyway, mahigaan man tayo sa trend, kaya tulog tayo.
4: Kala namin ito na eh, hindi pa pala.
3: Pare-pareho kasi ang itsura, double-decker din. Pero ang hinahanap namin, ang sasakyan namin, ay yung tinatawag na Santa Claus Express. Yes, pupunta tayo sa lugar ni Santa Claus in March. Busy pa kaya si Santa?
5: Santa Claus.
3: Ang daming kids, para na rin kami mga bata, sa totoo lang, excited ma-meet si Santa. Kaya tara na, pasok na tayo. Baka may iwan tayo ng train.
4: Hindi na problema.
3: Sa second floor ang nabook na cabin namin, 201 at 202. Tip number 1, dapat ready ang muscles sa pagbubuhat ng maleta paakyat ng second floor. At kung kaya, naku, huwag niyo pong piliin tong cabin 201 at 202 sa dulo ng second floor.
4: Yan ang mga maleta.
3: Isang malaking maleta lang ang kasya, pero may space naman para sa dalawang backpacks, pero masikip.
4: Si Mike sa taas. Ako sa babae. Maliligo muna tayo bago kumain. Kasi gusto kong matulog na eh. Lipin natin yung banyo, ha? Ano ka lang liito? Yung banyo, hindi na namin tuloy yung mabuksan dahil nakaharang yung maleta dun. Ba naman, mali yung piniling cabin, ano? Okay, tour tayo. Nandiyan na yung Nuduro, okay. This may konting ano. Tapos, alam ko pag move to, wait lang. Talagang inubos yung space. So, pag inusog mo to, ayun, nalak. Oh, magiging shower. Kasi nandiyan yung shower niya. Wala nga lang sabon. Pero meron naman ito, may shampoo. So maliligo ako dito. To freshen up. Nandiyit. So ito, may nakalagay na arrow down. So idadown mo lang ito. Tapos matatanggal yung... Ayun, magiging... lavatory na siya. Galing na, inuubos yung space eh. Okay, ganun na siya kaliit.
3: First time kong matutulog sa isang trend. Kaya lang, wala eh. Kailangan na matulog kahit wala pang alas 9. Pagod sa biyahe papunta rito. Okay? Kaya para may energy tayo bukas sa pag-explore sa Rovaniemi. Good night! The next day, magang naghanap ng breakfast si Mike. Nasa gitna ng part ng trend ang dining coach. May coffee, hot chocolate, tea, soup, chips, at kung ano-ano pa. Ako, croissant and coffee sold na. Eh, wala kasing pambayad eh. Pero si Mike, salmon soup agad. Wow, social ang kapatid ko ah. Mukhang daming baon nito ah.
4: Sige, go. Masarap, sulit pa sa 14.
2: So, tingnan nyo, ganun na siya kaliit.
3: 30 minutes before dumating ng Rovaniemi, bumalik pa kami sa maliit na cabin.
4: We're here.
3: Past 8 a.m. pa lang nang dumating kami ng Rovaniemi. And it was still cold, mga 6 to 7 degrees Celsius siguro. Pero at least, hindi na nag-snow.
2: So after 12 hours ng biyahe, nandito na kami. Nakarating din.
6: First itinerary, syempre, bahay ni Santa agad.
2: In a bit.
6: Oh, by the way, sa mga pupunta rito, naku, bawal pong picturean o mag-selfie kay Santa. Sila lang ang pwede.
7: There's no filming inside.
2: Mike daw, susilip kay Santa. Punta natin si Santa. May ganyan. Hindi nga masyadong maraming tao ngayon. Share na lang kami kasi medyo mahal. Yung bayad. Ano, Mike? Babayad ka? ayun na sa taas, oh, nakita mo? Ayun, 42. Oo, ayan, yun yung bayan. Romal naman.
6: Malaki rin ang kanilang souvenir shop. Ang daming pwedeng mabili ng mga turista mula t-shirt, medyas, jackets, muffs, ref magnet, pins, at kung ano-ano pa. Name it, meron sila. Dahil pasok na ang bahagi ng Rovaniemi sa Arctic Circle, may marker doon na pwedeng tawirin. Ayan o, tumawid kami o. Nasa Arctic Circle na kami niyan. Meron ding iba't ibang atraksyon sa loob ng Santa Claus Village. Kaya lang, patunaw na yung snow. Merong reindeer ride na iikot sa maliit na area, pero mas maganda rito pag winter. Yung sobrang puti ng kapaligiran dahil puno ng snow. Sa part 2 ng report na ito, ipapakita ko sa inyo ang masayang reindeer sled ride. Kaya tutok lang kayo sa Travel ni Owl.
2: I didn't know yun eh. Ano ang pangalan nito? Sa amin, Valco.
1: Yahoo! Ang ganda at ang saya ng biyahe ng Travel Chico. Maraming salamat ulit sa nag-iisang Kuya Alvin El Chico. Ha? Energy, energy, energy! Panoorin niyo po yung iba pa niyang mga videos kung na-miss niyo ito sa kanyang YouTube account, Alvin El Chico. Yun naman, di ba? Thank you! At abangan namin ang part 2 sa Finland trip na yan. Samantala, dito naman po ang part 3 ng ating mga babatiin sa ating special Mother's Day celebration from Trisha Lindo. O, syempre naman, nag-iisang Trisha. Thank you, Ate Trisha, sa panonood, ha. Happy Mother's Day, Mom. I love you. Short but sweet, di ba naman? From Mary Panopio, Happy Mother's Day, Mommy. Salamat sa lahat. I love you always. Yun na eh, oh. Jason Jokno, Happy Mother's Day, Nanay Lilia. Sa aking pangalawang nanay na si Mama Linda at sa aking asawa, maraming salamat sa inyo at mahal na mahal ko kayo. Talaga naman, oh, ang cute-cute ng mga pictures ng family ni Kuya Jason Jokno. Ito pa from Christine Joy Enoho. Happy Mother's Day, Mommy Eva. Thank you for all the love. We are really grateful and blessed to have you. Sa mga masarap mong luto at sa pag-spoil mo lagi sa amin, thank you so much. I'm still your bunso. I'm still trying to figure out how you did it all and made it look so easy. Love you forever. Mahal na mahal ka namin. Happy Mother's Day, Mommy Jaire! Thank you sa walang sawang pag-aalaga kay Lania Ami. Naku, sana tama yung bigas ko. At sa mga payo mo na lagi naming baon araw-araw. Grateful kami palagi sa pagmamahal, pag-aasikaso at suporta mo sa amin. Please keep on dreaming and pursuing the things that make you happy. Deserve mo lahat ng blessings at pagmamahal sa mundo. We love you so much, Ate Jaire! Ayan, at mamaya meron pa po tayong last batch ng mga babatiin, kaya habol na po kayo na inyong mga pagbate dito sa Mother's Day natin, ha? 0919-278-3000. Samantala, makakasama naman po natin ang CEO ng Gaming Library dahil all aboard Expo Returns as the Philippines premier tabletop gaming event. Kasi po, nung nakaraang taon, all aboard Expo 2025 ay gumawa po ng kasaysayan sa Quezon City My Center dahil nagkaroon po sila ng 10,518 players, families, educators, designers, and publishers over 4 days. Kaya alamin naman natin ang magaganap this year. Welcome on board, Hans Kenner Fernandez! Hello!
8: Hello, hello!
1: Hi, Hans! Thank you. Pinaunlakan mo kami sa inyo pong pag-guest sa amin at mukhang may kaabang-bang-bang dito sa ating Expo Returns. Di ba po? Ano-ano ba mga abangan natin to? Pero ikwento mo muna sa amin yung last year, di ba? Historical talaga. 10,518 players. Ano ba yung mga nilaro nila?
8: So, maraming mga games po yung pinarating last year. Una-una po, syempre, yung mga may hilig sa chess, sa mga Monopoly. Yun po yung mga unang nilalaro ng mga tao. Kaso marami rin naman tayong mga moderno na disenyong board games na pinarating po. Yung pinakauna po dito, para kayong gumagawa ng pushy, yung kebab na game, na dumating din po yung designer para ituro dun sa mga tao at mga participants yung laro. Ayan. Mm-hmm. So I think last year nakalagpas 100 yung mga bagong design na games, wow, na nilabas namin dun. Tapos mm-hmm, syempre, maraming taong dumalo kasi sobrang natuwa yung mga tao maglaro ng games. Kasi paminsan, iba rin na hindi nakagadget yung mga tao. Di ba? Nagtatawa na, nagkukwentuhan lang. So, yun yung mga hinahanap ng mga participants natin.
1: Ayun. And this year, mm-hmm, naku, syempre, parang nagiging tourist attraction na rin itong mm-hmm gaganapin natin mga tabletop gaming event. Kasi syempre, sa iba't ibang lugar din itong manggagaling at dadako sila dito sa Quezon City. At naku, dadayuhin talaga. Ano ba mga inaabangan? Kasi may mga board game tournaments, meet and greet sessions, may workshops and seminars pa, demo areas, interactive mm-hmm booths, may mga theme free play zones at merchandise retail area. Share mo naman para mas lalong ma-excite yung mga gustong pumunta.
8: So, this year po, sobrang exciting kasi yung pinakamalaki pong content creator pagdating sa board games, dadalo po siya, wow, galing US. Wow. So, mamimit niyo po yun. Sobrang mahilig siya maglaro ng board games. Tapos, i-review niyo muna yung board game kung maganda or pangit. Para hindi naman sayang yung mga pera ng mga tao. Mm-hmm. Yun yung pinaka isang malaking bagay doon. Pangalawa, maglalabas din po kami ng Filipino-themed games.
1: Wow! So,
8: yung pinaka-inaabangan ng lahat, meron tayong board game na tinatawag na Sinigang. Lahat tayo maglalaro po as parang isang pamilya, tapos maglalagay po tayo ng mga iba-ibang ingredients dun sa sabaw natin na sinigang. Kasi wow, bawat nalaman namin bawat parte ng Pilipinas, iba yung halo na version, ingredients nila, yung angkop nila. Yung iba nagdadagdag ng ibang gulay. Yung iba naman, imbis na baboy, iba yung gamit, parang ganun. So, meron po tayong game na ginagamit yon na chine-challenge yung mga players na magtulungan in terms of gagawa kayo ng best recipe ng sinigang po.
1: Wow.
8: Yun. Aside from this, meron din tayong isang board game na paintings and art naman. Yung kultura ng Pilipino naman ang pinopromote. So, gumawa po kami ng board game na ginagamit po yung mga national paintings ng Pilipinas. Tapos meron din po yung mga iba-ibang parted po nung art. So meron tayong sculptures, meron tayong paintings, meron din tayong mga Sunday web comics. Kung naalala niyo po yung national artist natin na si Larry Alkaline sa
1: yes,
8: sa Jaryo tuwing linggo.
1: Hanapin mo yung nakasalamin. Ganon, tapos si Larry Alkaline. Ang dami naka-drawing, tapos hanapin mo yung bibiluga mo, paunahan yan, pa ano-ano ng mata.
8: Yeah. Iyon po. Bali, lalabas po yung mga works of art niya dito, wow, sa board game na to. Tapos itong game na to, tuturuan tayong bumili ng mag-invest sa painting, tapos ibebenta natin ng mas mataas na presyo.
1: Wow.
8: So may konting education, yes, financial skills na tinuturo yung game natin, mm-hmm, na ganun, na bago.
1: May charity arm ba ito? Parang may factor na ganun? Kasi sabi mo, meron kayong mga paintings na ibebenta, ganyan-ganyan. Meron bang beneficiaries ang event po ninyo?
8: So, yung board game po na ito, ang tinatawag po sa kanya is Modern Art. Mm-hmm. Partnered po kami with Fundacion Sanso. Yung Fundacion Sanso, siya po yung tumutulong dun sa mga families ng national artists natin, yay, yung tinatawag nilang estate. Tapos, ang layunin po ng Fundacion Sanso are twofold. One, sinusuportan po nila yung mga young, mga batang artists, mm-hmm, na nag-aaral pa lang. So, most of them, may scholarship sila sa mga students galing Bulacan. Wow. Tapos, yung pangalo po, meron kasi sikat na painting si Sanso, mm-hmm, na tinatawag na Fat Cat. So, pag bumili po kayo ng game, may proceeds po na dun sa game na yun, napupunta po dun sa animal shelter para dun sa mga rescue ng pusa. So, yun, may tulong din tayo dun sa mga charity events na ganun.
1: Very nice. Ako, nakaka-excite yan, Hans. Kaya mag-invite ka na. Kailan ba to? I learned May 28 to 31. Mm-hmm. Please, invite our viewers po.
8: So, in-invite po namin lahat ng mga viewers, lahat ng mga audience. May 28 to 31 po sa MICE Center, sa may loob po siya ng Quezon City Hall. Meron po doon convention center level na building po ang Quezon City Government. Libre po para sa mga taga QC, yung Q citizens, yung mga bata po na 12 years old and below, libre din po pumunta. Wow. Tapos doon kung hindi po kayo taga QC or hindi kayo bata, 150 pesos per day lang po yung bayad. So, in-invite namin kayo pumunta doon, mag-enjoy. Tama na muna yung cellphone, tama na muna yung computer. At magtawanan tayo doon at maglaro ng mga board games. All Aboard Expo po, May 28 to 31, 10 a.m. to 8 p.m. po yung event natin for 4 days.
1: Yay! Ako, nakaka-excite yan. Educational na, entertaining pa. Mabuhay kayo sa Gaming Library, Hans Kenner Fernandez. Good luck and God bless.
8: God bless po. Happy Mother's Day.
1: Yes, happy Mother's Day po sa lahat. Thank you, Hans. Naku, nakaka-excite yan. Punta na po kayo, ha? May 28 to 31 sa My Center po sa Quezon City. Yahoo! Ang daming exciting dito sa
0: Travel ni Owl.
1: At dito na yung last batch na gigreet po natin para sa Mother's Day. Eto pa. Meron tayo from Aliza or Aliza. Aliza? Aliza. Aliza! Eto na nga po. Happy Mother's Day daw po to our dearest mama and to all the amazing mothers out there. Thank you for every sacrifice you've made, Mama. We're so grateful to have you. I know our thank you will never be enough for everything you've done for us. I pray that God bless you with a long and healthy life. Thank you for being our strength and comfort. We may not always say it, but we truly appreciate everything you do. I love you more than words can say. Happy Mother's Day, Mama. Yan from Aliza. Ito naman from Don Gize. Hello, Mama, Happy Mother's Day. Pasensya ka na, ha? Kung bibihira lang ako nakaka-uwi. Super busy na kasi yung anak mo, eh. At least di ka na nagre-reklamo na maingay sa bahay kasi kung ano-anong kalokohan ang ginagawa at kinukwento ko. Nagdrama si Don Gise. Kaloka, di ba? Sana mas matipid ka na kasi wala nang nakikigamit ng lotion at kung ano-anong skincare mo. Ay, may ganon. Miss kita palagi. Pag umuwi ako ulit, promise, ipagluluti kita. Alam ko, miss mo na rin ang mga luto ko. Magwa-work ako ng mabuti pala. Balang araw, hindi mo na kailangan umalis sa bahay. Ginagalingan ko palagi, ma. Mahal na mahal kita, sabi ni Don Gise. Eto naman from Joyce Mansai. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you for everything, for being there through every phase of my life. The good days, breakdowns, random chikahan, and everything in between. No matter how old I get, I'll always be your baby girl asking, Ma, ano ulam? At, Ma, nasaan yung... May ganun pa talaga. Stay pretty. I love you so, so much. Kahit minsan mas mukha pa tayong magkapatid kaysa mag-ina. Hehe, mwa-mwa. Also, happy Mother's Day to my Lola in Heaven. How I wish na yayakap pa rin kita personally this Mother's Day. Ang dami kong gustong ikwento sa'yo. Kaya sana kahit sa panaginip, bisitahin mo po ako. I miss you, Lola, and I love you always. Hindi ka namin makakalimutan. Yan from Joyce Mansay yan. Ito naman from Hannah Alquezar. Hi, Mama! Happy Mother's Day! I am beyond grateful to have you as my mom, Ma. Thank you for being the most supportive, ever understanding, at laging game na Mama sa mga trip ko sa buhay. Yung message ni Hannah parang yung sa IG story niya lang kapag nagpo-post siya. I know it took you so many sacrifices in life just to give our family the life we have right now. now. And I'm truly grateful for all of our sacrifices. Ma, salamat for being my source of strength, my rock and anchor. Thank you for giving me life. Sobrang love na love na love kita, Ma. I hope I could one day give you the life you and Papa truly deserve. Happy Mother's Day, Ma. I love you so, so much. Stay healthy and strong for us, Ma, ha? See you later. Ayan, mula naman yan kay Hannah Alquizar. At marami po tayo sa ating YouTube. Marami po nagpapabati dyan, si Para Robles, ganyan din. Siyempre, si Professor Paz Diaz, si Mercy G. Happy Mother's Day daw po sa lahat. At siyempre, hindi mawawala, nabatiin ko ang sarili kong mother, ang aking nag-iisang nanay, Leonida Nuke Patiag Paz, ang aming nanay-nene. Sa Sampaloc po, kilala siya bilang Neneng Manok. Yun po yun. Ang aming pong tagumpay at ang aming buhay ay ang aming nanay-nene. Happy Mother's Day, Nay! Salamat sa lahat ng pagmamahal mo sa amin, lalo na sa aking sariling pamilya, kay Tess at sa aking nag-iisang Mary Elijah. Thank you at lagi mo pong pinapasaya ang I Love My Family. Ikaw po ang aming pong lakas at ang aming buhay at tagumpay. Sa aming Mama Angie, second mother po namin, ang aming nag-iisang panganay, Happy Mother's Day din po sa inyo. Siyempre, si Nanay Nene po ay mag-isang nagtaguyod po sa aming lahat. Panoorin nyo na lang po yung MMK namin ni Nanay Nene. Pinataguyod niya po kami sa pagtitinda. Lima po kaming magkakapatid, gigising po ng madaling araw, mangungutang sa palengke, ibebenta po ang paninda para meron na po kami kaagad kainin, at napag-aral niya po ng sabay-sabay sa kolehiyo ang aking apat na mga kapatid. Maigpit, disiplinado, kahit malalaki na po kami, na mamalo pa po yan para po disiplinahin kaming lahat. We love you, Nanay Nene. Nag-iisa ka po sa I Love My Family. God bless po. Love you, Nay. At gaya na sinasabi ng I Love My Family, Abu, Abu. Siyempre, maniningil tayo ng 100,000 ha, sa gobyerno para sa iyong 100 years. Ha, isa-celebrate natin ng iyong 100 years. Hananay, we love you. God bless po. At siya na nga po, matagumpay na naitawid natin ang travel ni Awel. Linggo-linggo po tayo nagbibigay ng kasiyahan sa pagbiyahe. Salamat po sa inyo pong paglalakbay din at pagbiyahe. And thank you for traveling with us on DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Maligayang paglalakbay sa DZMM Teleradio. Isang kasiyahan po ang makasama namin kayo sa biyahing ito. Sa ngalan ng ating piloto, Gerson Cruz, kasama ang ating flight purser, Denden Cruz, John Paul Pasaowa, Jay Vertusio, Jason Jokno, at sa mga flight attendants po natin na si Hannah Alquizar, Joyce Mansay, Don Ray Gise, Angelo Toribio, Mary Panopio, Jay Yabut, Christine Enoho, at Jane Robles. Ako nang pong inyong ever lovable, Papa Paz. Happy Mother's Day po sa aking mother-in-law na si Miss Angelina San Juan. Tsak na Ate Ses at Mama Angie. We love you! Hanggang sa muling masayang pagbiyahe ng Travel ni Awel. Susunod na po, TV Patrol.

0: mga kabarangay niya.
1: Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
2: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend!
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, DILG nilinaw na wala pa silang hawak na Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa. Pero hahanapin at sisilbihan ng sampina ang mambabatas kaugnay ng patuloy na investigasyon sa extrajudicial killings. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap na ang kanyang bagong abogadong pinili ng mag-inang Hanilet Avancenia at Kitty Duterte.
3: Mga 200 tumawag na trying to insinuate may nangyari din sa kanila.
2: Ilan pang personalidad kabilang ang isang kongresista, kinikilan at hinaras din umano ni PGMN founder Franco Mabanta ayon sa NBI. Lalaki patay matapos matrap sa sunog sa Paranaque City. Tatlo patay, 12 sugatan matapos bumangga sa puno ang sinasakyang jeep sa Oriental Mindoro. ASAP XP concert, umarangkada na OPM legends at new gen artists naghatid ng Level Up Party Experience. At sakripisyo at pag-aaruga ng mga ina, binigyang pugay ngayong Mother's Day.
1: Aabot sa 200 tawag at text ang natanggap ng National Bureau of Investigation na nagsasabing na biktima rin umano sila ng grupo ng social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta. Isang dating kongresista rin umano ang nagsabi sa NBI na nabiktima siya ng grupo ni Mabanta. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
4: Suot ang bulletproof vest. Nakangiting lumabas sa NBI detention facility sa Muntinlupa City ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta at apat na kapwa-akusado nitong Sabado ng hapon. Tig 120,000 pesos ang kanilang binayarang piyansa sa kasong robbery extortion matapos mahuli sa isang entrapment operation sa Pasig City noong May 5. Hindi nagbigay ng anumang pahayag si Mabanta, pero sa panayam sa programang 4 Alas, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na daan-daang tawag at mensahe ang kanilang natanggap buhat ng maaresto ang grupo ni Mabanta.
5: Ito, seryoso, nung nabalita yung pagka-aresto ni Franco Mabanta, walang biro, tawag at text, mga 200 yung tumawag na trying to insinuate na may nangyari din sa kanila. Na,
6: and in fact,
5: Hindi diretso. Sinasabi, buti naman kasi gawain na talaga yan.
7: Yeah.
5: So kung sinasabi, ako, sagot ko lang, if you have personal knowledge, na biktima kayo, may alam kayo, please inform us.
4: Bagaman hindi pinangalanan, may isang dating congressman paanyang nabiktima umano ni Mabanta.
5: Actually, may isa pong kongresista dati na nagpaabot na magpapadala sa amin ng sulat to make a formal complaint.
8: Yan.
9: On a similar nature.
5: Ganon din po yung nature.
4: Sa kabila naman ng pansamantalang kalayaan, susuriin pa rin ng NBI ang mga gadget na nakumpiska mula kina Mabanta.
5: It's a continuing investigation, yun nga po yun, kaya we cannot give so much details. But once na mabuksan nga namin yung telepono, tsaka yung mga gadgets pa nila and mga mag-testify, so maaaring may mga ibang personalities pa na madama yun po.
4: Kabilang rin sa iimbestigahan ay ang mga transaksyon ng Peanut Gallery Media Network.
5: Sisilipin namin, we look at the activities nila, pati financial activities, ano bang binabayari sa BIR, sino bang advertiser nyo, bakit nasusurvive yun ng ganyan.
4: Sa kabila nito, nanindigan ang kampo ni Mabanta na walang katotohanan ang mga alegasyong ipinupukol laban sa kanila.
10: And again, my clients are innocent. There was no crime, there was no extortion, and they are being unfairly judged now by the public. But again, social media is not the battleground here. We're gonna keep fighting legally. And so, yeah, I'm very optimistic about that.
4: Malakas rin anila ang kanilang paniniwala na maibabasura ng korte ang kaso laban sa kanila.
10: Of course, we are going to be waiting for the resolution of the case. Hopefully, it will be a dismissal. We are very positive and confident that it's a dismissal. If not, then we're going to fight it out. We're very confident of our legal defense.
4: Napadala na rin ng NBI ng electronic copy ng subpoena ang abogado ng PGMN co-anchor na si CJ Hero bilang person of interest, pero wala pang kumpirmasyon si Attorney Rodriguez kaugnay nito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Patay ang 25-anyos na lalaki matapos matrap at masuffocate sa nasusunog nilang bahay sa Barangay San Dionisio, Parañaque. Exclusive, nagpapatrol Daryl Sarmiento.
6: Mabilis na kumalat ang apoy sa magkatabing bahay sa Camya Street sa Gatchalian 1 Subdivision sa Barangay San Dionisio, Parañaque City, Sabado ng hapon. Nang maapula ang sunog pasado alas 8 ng gabi, doon na diskubre ang bangkay ng lalaking na trap sa kanilang bahay. Napahagulgol na lang ang kaanak ng biktima. Ayon sa Truhin, ilang oras na nilang hinahanap ang 25-anyos na biktima.
7: Hindi na po namin nakontak, ma'am, eh. 7 hours na po, eh. Hindi kami makapaniwala na siya pala yung nasa taas. Ang inunga namin, kala namin, ibang tao lang, eh. Pero confirm po talaga, pamangkin ko po talaga yun.
6: Natagpuan ng mga bombero ang bangkay sa isang silid sa itaas ng dalawang palapag na bahay. Posibleng hindi na malaya ng biktima ang sumikab na sunog dahil sa mahimbing siyang natutulog.
8: So pukit na siya siguro. So hindi na siya nakalabas. Yung kanyang position is natutulog siya. Ang area na ito kung saan siya nakita, eh, ito din yung ating tinitingnan na area of origin ng ating fire.
6: Batay sa investigasyon ng BFP at barangay, nasa 15 pamilya ang apektado ng sunog na tumubok sa 12 bahay. Sa kalapit na covered court muna sila inilikas ng barangay. Halos 300,000 piso ang iniwang pinsala habang patuloy pang iniimbestigahan ang pinagbulan ng apoy. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
2: Walang kopya ng ICC arrest warrant, wala ring red notice ng Interpol para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang iginiit ni Interior Secretary John Vicremulla sa halip ipasasampi na siya para sa investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa mga kinasasakutang kaso kaugnay ng mga pagpatay, bunga ng drug war at Davao Death Squad. Nagpapatrol, Francis Orsio.
11: Wala pang arrest warrant mula sa International Criminal Court o red notice mula sa International Criminal Police Organization o Interpol na natanggap ang Pilipinas. Yan ang iginiit ni Interior Secretary John Vicremulla ngayong linggo sa media.
12: We do not have a red notice for General De La Rosa. Okay, news has been circulating. I have not seen a copy. I have no information of a copy.
11: Una nang sinabi ng ICC na wala itong iniisyong public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Sakali namang maglabas ito ng warrant, public man o under seal o secret, maglalabas ng red notice ang Interpol. Base sa definisyon sa Interpol website, ang red notice ay isang international alert para sa isang taong wanted pero hindi ito isang arrest warrant. Layo nitong matukoy ang kinaroroonan at pansamantalang edetine ang isang tao base sa arrest warrant ng inisyo naman ng judicial authorities ng isang bansa o international tribunal. Kaugnay ng kumakalat na balitang ipinapaaresto ng ICC si Senador Bato de la Rosa, ipapasabi na rin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang senador. Ito ay para hingian ng paliwanag si De La Rosa sa mga kasong may kinalaman sa madugong drug war noong Duterte administration. Ayon sa Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police, isisilbi ang subpoena sa Lunes, Mayo 11.
12: He has never been personally investigated. This was triggered again by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. It's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant.
13: This is a continuing one. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EGK and other related incident, that would be the very basis and other reports coming from various unit that we may pursue.
11: Dagdag ng PNP, maglalabas din ng mga sabina sa iba pang mga idinadawit sa EJK. Iginit naman ng DILG na hiwalay ang investigasyon ng PNP sa proseso ng International Criminal Court at bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na panagutin ang mga sangkot sa mga abuso at pagpatay noong mga nakaraang taon.
12: We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable.
11: Wala bang public arrest warrant na inilabas ang ICC sa ngayon, nilinaw ni ICC Assistant to Counsel for Victims Attorney Christina Conti na hindi ibig sabihing walang inilabas na warrant ang korte ay walang natanggap ang Pilipinas. Matatanda ang sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inisyo ng ICC ang kanyang warrant of arrest noong March 7, 2025 pero secret pa ito. Nireclassify ito na public noong March 11, 2025. Noong araw na bumalik siya sa Pilipinas, formal na inaresto at inilipad sa The Netherlands.
14: Ngayon, may parang bago silang patakaran na ang mismong application pa lang secret na. Yung pag-i-issue ng warrant, depende yan sa judges kung secret o public. Pero by default, secret. Para ma-ensure na mahuli mo.
11: Sa panayam kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, sinabi niyang handa ang NBI na ipatupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa sakaling matanggap na nila ito.
5: Kung may mandato de aresto, wala po kami magagawa ba to arrest. Hindi po tayo pwedeng mamili.
11: Dagdag naman ni Remulla, nasa Davao Region pa rin si De La Rosa. Bagamat sinabi ni Remulla na deactivated na ang 10,000 strong task force na magsasagawa dapat ng drug debt operations sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC, inalerto na anya ang Police Regional Office 11 para sa posibleng pagsisilbi ng subpoena sa dating PNP chief. Inalerto rin ang mga paliparan, pantalan, checkpoint at airline para bantayan ang mga posibleng galaw ng senador. Francis Orsio, ABS-CBN News.
15: Nakaharap na ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang bagong legal counsel para sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Ayon kay outgoing legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, nangyari ang acquaintance visit ng kanyang kahalili nitong Sabado sa The Hague, The Netherlands. Hindi umano niya hinadlangan ang pagtatagpo ni Duterte at ng bagong abogado matapos hingin ng Registry of Court ang kanyang pagpayag. Sinabi rin ni Kaufman na ang mag-inang Hanilat Avancenia at Veronica Duterte ang pumili sa bagong legal counsel. Wala pang opisyal na pahayag kung sino ang bagong abogado ni Duterte. Ang mag-ina rin ang nag-abiso kay Kaufman na magbitiw na sa defense team. Dagdag ni Kaufman, handa ng katawanin ng bagong abogado si Duterte sa status conference ng kaso na nakatakda sa May 27.
16: Ngayong araw ng mga nanay, ipinaramdam ng Kapamilya Stars ang kanilang pagmamahal sa kani-kanilang mommies at misses. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
17: Kanya-kanya pagbati ang Kapamilya Stars sa kanilang mga ina at misses ngayong Mother's Day. Tinawag ni Kyla Estrada na safe place at first home ang kanyang mommy Janice de Belen. Loving son din si Darren sa kanyang mommy at nag-post ng kanyang pagbati at larawan kasama ang kanyang kapatid na si Linnell. Binati naman ni Luis Manzano ang kanyang misis si Jessie Mendiola na itinuturing niyang pinakamalaking blessing sa kanyang buhay kasama ang anak na si Isabella Rose. Sa post naman ni Jessie, binati rin niya ang kanyang kapwa mommies. Emotional naman si Iza Calzado matapos ma-reveal ang cover photo ng Mother's Day edition ng isang magazine. Tampok ang kanyang family of three.
18: Itong season na to sa buhay ng pamilya namin ay na-capture in a very special and meaningful way. It makes it extra special. At 3 years old, gets ko na na ang bilis ng taon. Kaya siguro emotional din ako. Alam ko malayo na pero napakalayo pa. Sabi ni Dea sa akin. Sabi niya, I'm in your arms every day. Ang sarap, sarap sa pakiramdam.
17: Samantala, proud soon-to-be daddy naman ang hosa si Robby Domingo na ipinasilip sa social media ang growing baby bump ng kanyang asawa na si Mikey Pineda. Itinuturing ni Robby na blessing ang journey na pagdadalang tao ni Mikey. Excited naman si Maricel Lac sa pangilinan sa kanyang role bilang lola nang ipakita rin ang baby bump ng kanyang anak na si Ella Pangilinan Miranda. Binati din ng chief of OPM na si Ogiel Cassid ang ina ng kanyang dalawang anak na si Michelle Van Imeren. Pinasalamatan ni Ogie si Michelle sa pagpapalaki sa kanilang mga anak na maging independent, matapang at mapagmahal. Nagpasalamat din si Ogie sa partner ni Michelle na si Mark. Hiwalay din ang kanyang Mother's Day message para sa misis na si Asia Songbird Regine Velasquez Alcacid. Tinawag niyang wonderful mother si Regine sa kanilang anak na si Nate. Isang throwback video naman ang kalakip ng Mother's Day greeting ni Casey Concepcion sa kanyang ina na si megastar Sharon Cuneta. Nirepost ito ni megastar na nagpasalamat sa kanyang panganay. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
16: Susunod, jeep bumangga sa puno, tatlo ang patay. At Pinoy pride sa mga International Got Talent franchise, tutok sa kani-kanilang upcoming projects. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
19: Tunay na matapang, hindi gumagabang.
20: Matapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
21: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
19: Hindi kinakalawang.
21: Ibang klase ka pare, intindi mo.
22: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
19: Hindi mo malilim lang.
23: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
19: Ilabas ang mga matatapang.
24: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
19: Dito sa Sine Matapang.
25: Kung talagang matapang ka, mag one on one tayo.
19: Sa sini mo, hari ka rito!
26: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
27: Ah, malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano sa kuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
28: Pili po kayong nakikinig.
29: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
30: Nagbibigay ng iba't ibang information.
29: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
31: Pag walang knowledge, walang power.
29: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: kilala rin kung sino ang nasa harap mo.
1: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
0: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
1: Pagdasal ka na!
2: Tatapusin na kita, demonyo ka!
0: Ang swabing bigotilyo.
3: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
4: Wala naman akong boyfriend din.
3: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
0: Malvines Trubabajo.
5: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
0: Walang aksyong di natatag.
6: Ano? Ah?
0: Lahat ay magmamarka.
1: Sige! Tumukan mo!
3: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga, munit. Nakamatay tayo.
0: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
7: Napapaluot dami yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. Easy.
8: Tatlo ang patay kabilang ang isang menor de edad matapos mawalan umano ng preno ang isang jeep. Bumangga sa puno at pumagilid sa Socorro Oriental, Mindoro. Patungo sana sa bayan ng Gloria ang grupo para maligo sa ilog. Sugatan din ang 12 individual na isinugod sa ospital. Sa Makati City, sugatan naman ang 34-anyos na driver ng isang kotse matapos mabangga ng dump truck sa Osmeña Highway, Barangay Palanan, Linggo ng madaling araw. Sa inisyal na investigasyon, pumasok ang kotse sa linya ng truck. Wala naman umanong nakainom sa driver ng kotse at ng truck. Nagkasundo silang sasagutin ng kumpanya ng truck ang gastusin sa pagpapagamot at pagpapagawa ng sira sa sasakyan.
9: Nagbuga ng lava ang Bulkang Mayon itong Sabado ng gabi. Sa video na inilabas ng FIVOLX, kita ang panandaliang lava fountaining sa bunganga ng bulkan. Ayon sa mga eksperto, indikasyon ito na patuloy ang pag-aalboroto ng Mayon na higit 120 araw na ang itinatagal ng aktibidad. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon, kaya ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Patuloy namang binabantayan ng FIVOLX at iba pang ahensya ang sitwasyon ng Mayon.
8: Patuloy ang paghina ng bagyong Kaloy na isa na lang tropical depression habang ito ay kumikilos sa silangan ng Caraga Region. Sa huling weather bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 680 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong umaabot sa 55 kilometers per hour. Nananatiling mababa ang syansa na maglandfall ito. Wala rin itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Patuloy pang hihina ang bagyo at inaasahang tuluyang magiging isang low pressure area sa Lunes. Sa kabila naman ng paghina ng bagyo, naka-red alert ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng pagtama nito. Iniutos na ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian sa lahat ng DSWD field offices na makipag-ugnayan sa mga local government units para siguruhing may sapat na pre-positioned relief goods sa mga DSWD warehouse at regular na mag-ulat sa sitwasyon. Winakasan na ng De La Salle University Lady Spikers ang UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament sa pamamagitan ng isang makasaysayang 16-game sweep para muling makuha ang kampyonato. Tinalo nila ang National University Lady Bulldogs sa Game 2 ng Finals. Tinapos ng La Salle ang buong season nang walang kahit isang talo. Kabilang dito ang 14 na laro sa elimination round at ang serye sa finals. Ayon sa head coach ng Lady Spikers na si Ramil De Jesus, naging susi sa kanilang tagumpay ang rookie setter na si Eshana Nunag para mapunan ang anyay missing piece ng puzzle sa kanilang team. Bagamat isang rookie, ipinamalas ni Nunag ang laro ng isang veterano. Nagpakita siya ng tibay ng loob sa ilalim ng matinding pressure at naging swabe ang koneksyon sa mga veteranong spikers ng DLSU. Ayon naman kay Nunag, handa pa siyang matuto at mag-improve kasama ang team.
9: Ipinamalas ng Kapamilya Stars ang bigger, better, and closer na live entertainment experience sa mga kapamilya hatid ng ASAP XP. At live mula Quezon City, nagpapatrol, Ana Cerezo. Ana, kamusta ang unang show ng ASAP XP kanina?
10: Zen, grabe, party mode ang buong Araneta sa 12-noon show ng ASAP XP. Opening pa lang, pasabog na agad ang performances. Nagsama-sama kanina ang Pinoy music icons na sina Martin, Regine, Shasha at Gary V para sa pigil hiningang performance. Fresh from Coachella stage, dinala naman ng Bini ang kanilang world-class performance sa Big Dome. Nagpakilig naman sa fans ang duet ng ilang kapamilya stars gaya ni na JM Ibarra at Piang Smith, Kai Montenola at Kyle Echari, Francine Diaz at Seth Pedelin, Alexa Ilacad at Jello Rivera. Hinara na rin ni na Maki, KD Estrada at Jaren Garcia ang fans. Humataw naman ang alas ng P-pop na BGYO kasama ang nag-iisang Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Patikim pa lang yan sa mga performance ng first show ng ASAP XP at asahang tuloy-tuloy pa ang kasiyahan, kulitan at mga pasabog mamaya sa 7 PM show. At para malaman natin kung ano ang mga aabangan sa bagong ASAP XP, makakasama natin ng live si AC, si Robbie at saka si Darren. Hello! Hello! Congratulations sa unang show. So, AC, ano ba yung aabangan natin sa bagong ASAP XP?
11: Yes, of course, with ASAP XP is a concert experience that's bigger, better, and louder. And of course, you get to see your favorite kapamilyas up close.
10: Okay, and Robbie, ano naman yung naging reaction nyo nung nalaman nyo na mas malapit na kayo sa mas marami pang kapamilya?
12: Of course, sobrang saya namin. And we do this, syempre, we stay true with our commitment na to be in the service of the Philippines.
10: Right.
12: Siyempre, sa lahat ng mga kapamilya natin, maraming salamat sa pagtangkil sa aming programa. Kung nagagawa nga namin ito sa ibang bansa, why not here in the Philippines?
10: Correct.
12: In the studio, we cater to, you know, a limited amount of audience. Pero with this, we bring the new experience sa lahat ng mga kapamilya natin.
10: So, very exciting linggo-linggo to. Darren, paano ba makikisaya ang ating mga kapamilya linggo-linggo sa ASAP Family?
13: Yes, of course. 5:30 PM po yan sa prime time every Sunday. You can watch us on A2Z, All TV, and of course, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, and also I1 TFC. So, it's very exciting. Sana po ay samahan niyo po kami linggo-linggo.
12: Yeah.
10: Thank you. Congratulations.
13: Thank you,
10: see you later. So,
12: yes, yes.
10: Thank you. See you. So, mamaya ulit, may performance ng 7 PM at asahan natin, linggo-linggo mapapanood rin niya ng mga team bahay sa bagong time slot na 5:30 PM simula May 17. Zen?
9: Congrats sa ASAP XP. Maraming salamat. Ana Cerezo.
8: PDP laban nagbanta sa magiging botohan ng Kamara kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, pero hindi umano sila nananakot. Dalagita lumangoy ng 6 oras para makahingi ng saklolo matapos tumaob ang kanilang bangka sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
14: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad Sabado at Linggo alas 6 ng umaga sa DZMM.
15: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
14: Hutan.
16: This is insane. Ano ang gawin natin?
17: Umalis na kayo! Umalis na kayo dito!
18: Umalis na kayo!
17: Vlad.

0: Linya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
2: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
4: Sana nasanay ko dyan!
3: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
5: Say hello to Marian!
6: Hello, Lola!
7: Cute na!
3: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
8: Patay ka ngayon!
9: Sino ang babatawin mo?
8: Ako!
3: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
10: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palakong ng Indian.
3: Sure kang tatawa ng tatawa.
11: Neta ba ako?
12: Isn't it fantastic?
3: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
13: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Pakinik! Manuper!
16: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
17: Hindi ako natatakot sa isarapin.
18: Hakahakang walang basehan. Yan ang buwelta ng palasyo sa alegasyong may mga insentibo para sa mga kongresistang papabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malinaw naman ang babala ng PDP Laban na iba-blacklist nila at di papayagang tumakbo sa kanilang partido ang mga miyembrong papabor sa impeachment. Nagpapatrol, Alison Ko.
19: Ladies and gentlemen,
20: magkakaalaman bukas May 11 sa plenary vote ng Kamara kung may iaakyat sa Senado ang apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng Kamara o 106 na boto mula sa 318 member chamber ang kailangan para aprubahan ang articles of impeachment at agad itong maipadala sa Senado para sa paglilitis. Aabangan ang sponsorship speech ng pinuno ng Justice Committee.
21: We are anticipating that this coming Monday, we will be given the opportunity to defend the committee report, to defend the findings of probable cause, to defend the articles of impeachment.
20: Pero bago ang botohan sa Lunes, nagbanta ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa mga opisyal na bobotong pabor sa impeachment laban kay Duterte. Hindi na umano sila papayagang lumipat at tumakbo sa ilalim ng partido. Giit nila, hindi umano ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Binanata naman ng makabayan block ang anilay laro o taktika sa politika ng PDP Laban na imbes na pabulaanan ng mga ebidensya sa impeachment, ay dinadaan ito sa pananakot ng mga miyembro. Nanawagan naman sila sa mga kapwa mambabatas na huwag magpadala sa political pressure sa halip ay hayaang manaig ang katotohanan. Samantala, tinawag namang haka-hakang walang basihan ng Malacanang ang mga paratang na may incentive package para sa mga kongresistang bobotong sang-ayon sa impeachment articles. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, gawain lang ito umano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na dapat huwag tularan. Pero aminado si House Committee on Justice Member at Manila 3rd District Representative Joel Chua, may mga kongresistang mananatiling tuto sa impeachment anuman ang mga ebidensyang ihain.
22: Inaasahan na po natin, may mga talagang kongresista na talagang hard no, na kahit na anong ebidensya pang nasa harapan nila, kahit sumisigaw na yung mga ebidensya sa harapan nila, ay talagang mananatiling nakapikit. Pero ako naniniwala, mas marami po sa ating mga mambabatas ay mananaig ang katarungan.
20: Dagdag pa ni Chua, kahit makuha ang kinakailangang boto, may pagkakataon ang vice-presidente ng sagutin ang mga paratang sa kanya.

0: bibigyan pa ng pagkakataon na sumagot ng 10 araw ang ating vice-presidente o ang respondent ng Senado at 5 araw naman para sa reply ng prosecution.
1: The Vice President.
2: Ayon naman kay Luis Ro, malayang makadadalo ang mga miyembro ng pamilya Duterte at maaari rin silang makilahok sa mga debate sa plenaryo kaugnay ng mga articles of impeachment laban sa vice-presidente.
3: Well, there will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate.
2: Kung pagtitibayin ng House Plenary ang desisyon ng komite na i-impeach si Duterte, kinumpirma rin ni Luis Ro na ipapadala sa Senado ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng income tax returns o ITRs ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Anya, maaring makatulong ang mga dokumento para maipaliwanag ang magkasalungat na deklarasyon ng net worth sa SALN ng pangalawang pangulo o ang 6.7 bilyong transaksyon na nasa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC.
3: I agree to that because the SALN and the AMLAC report are contradictory. So if the ITR will be able to explain the SALN, definitely it cannot explain the AMLAC report. But if it can explain the AMLAC report, definitely it will not be able to explain the SALN.
4: Much as possible.
2: Una nang sinabi ng kampo ng pangalawang pangulo na nakahanda sila sa anumang magiging resulta ng botohan sa Kamara. Alison Ko, ABS-CBN News.
5: Naglabas naman ang pahayag ang liderato ng Kamara sa umano'y banta ng PDP laban sa mga boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, isang obligasyon sa saligang batas ang pagboto sa impeachment complaint at hindi dapat pagbantaan ang sinumang miyembro ng Kamara sa kanilang pagsunod sa batas at pagsuri sa mga inilatag na ebidensya sa naturang reklamo.
6: Dumating na sa bansa ang Pangulo ng Paraguay para sa 2 araw na official visit. Sinalubong ng ilang opisyal ng gobyerno si Paraguayan President Santiago Peña at kanyang delegasyon sa NAIA Terminal 1 pasado alas 3 ng hapon nitong Linggo. Ito ang kauna-unahang presidential visit ni Peña sa Pilipinas mula nang maitatag ang ugnayan ng dalawang bansa noong 1962. Isinusulong ng Pilipinas at Paraguay ang pagpapalawak pa ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Nakatakdang magpulong sina Peña at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Pinalikan ng ABS-CBN Foundation sa Gitka Pamilya ang bayan ng San Remigio sa Cebu na isa sa mga napuruhan ng malakas na lindol noong Setyembre 2025. Isa sa mga tinutukan ang pagbibigay sa kanila ng tulong medikal. Nagpapatrol ang ating lingkod kapamilya, Bernadette Sembrano.
7: Sira-sirang mga tahanan, bitak na mga kalsada at naglalakihang sinkhole. Ito ang iniwang pinsala ng lindol sa bayan ng San Remigio, Setyembre noong nakaraang taon. At sa panahon ng pangangailangan, umalalay po ang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya sa kanila. Ilang buwan na rin ang nakalipas pero hirap pa rin makabangon ang mga taga San Remigio. Tulad ni Dati Arjo na naisasantabi na ang pangangailangang medikal.
8: Gusto kong malaman kung ano talaga ang sitwasyon ng blood sugar at saka blood pressure ko dahil yung konting gas-gas lang lalaki agad. Lalaki agad at parang natatakot na ako. Ipa-check up ko na lang kasi 2 years na hindi ako nakapag-check up.
7: Para umagapay sa kanilang pangangailangan medikal sa gitna ng pagbangon, binalikan po sila ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at TV Patrol Lingkod Kapamilya para magsagawa ng medical mission. Isa sa mga pumunta ang pamilya ni Michelle na balak ipatingin ang ngipin ng mga anak at ang kondisyon ng asawa. Madalas anyang dumaing ang kanyang mga anak.
9: Mama, masakit yung ngipin ko. Pwede ba bunta tayo sa dentist? Yun, sabi ko, mamaya na pag may pera na tayo. Maraming salamat kasi sa lahat ng lugar, napili talaga kami na puntahan dito para makaabil ng libreng check-up.
7: Ang asawa niya namang si Regan, pinatingin ang bukol sa maselang bahagi ng katawan. Kaya, laking pasasalamat niya nang malaman ang kondisyon ng karamdaman.
4: kayo na mismo ang naghati dito ng tulong sa amin, sir. Hindi na po kailangan naming lumayo. Tapos libre pa po. Tapos po yung panghahanap buhay namin, mabilis na po kami makakauwi. Malaking pulong tulong po talaga ito, sir.
10: It's a big help because the burden of helping the people usually falls on the governance. So we need the help of the private arm of the populace so that we could move on.
7: Para sa kanilang punong bayan, pag-asa ang dala ng medical mission na ito sa mga residente.
11: As long as your people are hopeful and they see a light at the end of the tunnel, anything and everything is possible.
12: Kaya eto tayo, no? Bumalik tayo sa San Remigio dito sa Cebu, isang lugar na lubos na nasalanta nung nakaraang malakas na lindol last year.
7: Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga sponsors at donors sa matagumpay na medical mission na ito. Dahil po sa inyo, nabigyan ng panibagong pag-asa ang ating mga kababayan sa San Remigio.
5: Dominado ng mga Pinoy ang International Got Talent franchises ngayon. Si Matty Hunyosa pinaghahandaan na ang finale performance sa Britain's Got Talent, habang ang America's Got Talent Season 20 winner namang si Jessica Sanchez, homecoming concert ang ikinakasa sa susunod na linggo. Nagpapatrol, MJ Felipe.
13: Extra special ang hurado sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime nitong Sabado, ang PhilAm Grand Winner ng Season 20 ng America's Got Talent na si Jessica Sanchez. Impressed si Jessica sa husay ng Pinoy singers.
14: I always say it. Every time I sing in front of my Filipino crowds, I'm like, you guys need to sing with me because I know you guys can sing.
13: Kababalik lang din ni Jessica galing Cebu, kung saan nag-perform siya sa harap ng Southeast Asian leaders sa gala night ng ASEAN Summit 2026.
14: It went really, really well. I got to sing with Sofronio, so that was really amazing. Everybody loved it, got standing ovation.
13: Pero nakafocus talaga si Jessica sa kanyang homecoming concert sa May 16, kung saan makakasama niya sa entablado sina Regine Velasquez, Vice Ganda, Morissette, Martin Yovera, James Reid at Gary V.
14: Definitely nervous. I'm going to be sharing the stage with some amazing artists. So that is, you know, building up the nerves because I want to set, you know, live up to their standards.
13: Mula America's Got Talent, isa pang Pinoy ang bibida sa finale naman ng Britain's Got Talent, si Matty Hunyosa. Back-to-back golden buzzers ang nakuha ni Matty na diretso sa finals.
15: I think I'm going a little crazy lately. I think those golden buzzers also entailed lots of responsibility. Pero I'm so ready for it, but you know, I'm trying to keep up.
13: Wala pa mang finals ng BGT, may blessing na agad na natanggap si Matty. Kasama siya sa London's West End staging ng Jesus Christ Superstar. Kaya back-to-back rin ang kanyang paghahanda ngayon, lalo na sa finale ng BGT. Ang intense ng nakaraang performance ni Matty. Pero ano nga bang aasahan sa susunod niyang pagtapak sa BGT stage?
15: It's a very popular song, for sure. Okay. And ang intention ko with this final song is puso. Okay. I think it's about time that people don't just appreciate the vocal ability that I can offer, but rather they get to hear the story.
13: Sa katapusan ng Mayo, ang finale showdown ng Britain's Got Talent. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Inangaan ang 12 anyos na dalagita mula sa antike na lumangoy ng 6 na oras. Ito ay para makahingi ng tulong para sa mga kasamahan sa lumubog na bangka malapit sa Batbatan Island sa Kulasi, Antique. Sinuong ng dalagita ang malalakas na alon para makahingi ng saklolo. Dahil sa kanyang tapang at determinasyon, naalerto ang mga rescuer at nailigtas ang 4 na pasahero ng bangka. Kasalukuyan silang nagpapagaling. Kinilala rin ng lokal na pamahalaan ang kabayanihan at walang pag-atubiling pagtulong ng dalagita.
5: Pamilyang Pinoy, sinulit ang bonding kay nanay ngayong Mother's Day sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: tulungan ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
2: Walang kalma-kalma!
3: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
2: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
4: Tawad mo po!
5: Pagtatanggol ko kayo.
2: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
5: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
4: Yes!
3: Giling mo, giling! Pinabilib po kami!
6: Ayun o!
2: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito! Makukulit na hit, Tatak Dolphy!
7: Ano yun?
8: Shooting star.
7: Ah! Ano yun?
8: Falling star.
2: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
9: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
2: Palaging may bit-bit na pampahapi.
9: Ito for you. Chocolate yan, imported.
2: Yan ang Tatak Dolphy.
10: Muscle yan, om.
9: Hanggang dito, umabot ang muscle.
2: Tatak hari ng comedy.
11: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
12: Lupit naman nyo.
2: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
9: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
2: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
13: Cas Abelga,
14: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Utan.
15: Anong gagawin natin?
16: Umalis na kayo dito!
1: Kapulan!
15: Naging monster! Magpumawa kami sa akin!
1: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
17: Kaya sa panahon ng stress, sakit at...
18: Kapit na mga motorista, heto na ang pusina sa petrolyo. May dagdag bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa mandated price adjustment ng Department of Energy, may 9 pesos and 57 centavos na rollback sa kada litro ng diesel. 13 pesos and 30 centavos naman ang tapya sa presyo ng kada litro ng kerosene. Pero ang gasolina, may katiting na dagdag presyo na nasa 47 centavos kada litro. Kasalukuyan pa rin pong nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa. Kaya ang DOE pa rin ang nagdidikta ng magiging presyo ng petrolyo.
19: Nagdaos ng special screening sa Taguig City ang seryeng Drug War, A Conspiracy of Silence. Ayon sa direktor nitong si Shugo Praico, hindi tatalakayin sa serye ang mga legal na aspeto, pero magbibigay liwanag sa karanasan ng mga Pilipino. Layon umanong bigyang boses ng serye ang mga hinagpis at pakikibaka noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon. Kabilang sa serye sina Harvey Bautista, Jane Oineza, John Arcilia, Lotlot de Leon, Romnick Sarmenta, Yayo Aguila, Joe M. Bascon, Ryan Eigenman at Gabby Padilla.
20: Inaanyayahan namin kahit sino, kahit sa anong banig, na silipin yung series na to. Naniniwala kami na sa pamamagitan nitong series na to, pag narinig ang perspektibo ng magkakaibang panig. Kahit pa paano, makikita natin, mabubuksan yung mata natin sa pananaw ng bawat isa. Walang pinapanigan, pero ang susalanan namin ay mapakinggan. Yun lang sapat na.
19: Feels at Senti Overload, ang official soundtrack ng pelikulang Tayo sa Wakas ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Nakiisa pa sila sa kanilang fans sa pakikinig sa mga nakakakilig na musika ng pelikula. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
6: Hindi naman tayo mag-iwalay, di ba?
8: No. Never.
19: Hindi lang sa mga kaabang-abang na eksena ng pelikulang Tayo sa Wakas, naging hands-on sina Bel Mariano at Donnie Pangilinan. Pati sa official soundtrack o OST nito. Siniguro nilang maikukwento sa bawat awit ang pinagdaanan ng kanilang karakter.
10: Binubuhos na namin lahat. It's like a baby project of ours that we just built with so much love.
12: Parang journey din siya from kilig stage to like serious relationship to all the turbulences they go through. I think the songs na pinakinggan natin tonight really encapsulates, you know.
19: Kasama ang fans, pinakinggan nila ng live ang OST sa launch nito. Kasama sa performers sina Bel mismo, Mia Canton na bahagi din ng Tayo sa Wakas, JL ng BGYO, Colette Modelo, Jeremy G at power diva na si Angeline Quinto. Ipapalabas sa sinehan ang Tayo sa Wakas sa May 27. Ipapalabas naman sa June 3 ang Love Ngo, ang prequel ng Ang Babaeng Walang Pakiramdam. Nilinaw ng bida nitong si Gerald Napoles na hindi ginagawang katatawanan sa pelikula ang mga taong may cleft palate o bingon.
13: Hindi naman tayo gagawa ng ganun. Pag meron tayong proyekto, automatic, we want to redeem something from a certain culture.
19: Goal naman ng cast at production ng Drug War, A Conspiracy of Silence, na makapag-premiere globally. Ayon kay Ian Veneracion, immersive ang naging approach nila sa mahalagang kwento na base sa totoong buhay.
14: We're not there to lecture or to give answers. We're not there to solve problems. We're there to point out different perspectives.
19: Kasama ni Ian sa cast si Harvey Bautista, Jay Noineza, John Arcilla, Yayo Aguila at marami pang iba. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
18: Kanya-kanyang paraan ang mga kapamilya na ipagdiwang ang espesyal na araw ng mga nanay. May ilang nagpunta sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. At live mula roon, nagpapatrol si Liza Aquino. Liza, kamusta ang sitwasyon dyan ngayon?
21: Idea, napakarami po sa mga kapamilya natin. Yung makikita naman sa aking likuran, no? Punong-puno po ngayon itong Quezon Memorial Circle. Marami sa kanila ang pinili itong parke na ito para dito mag-celebrate ng Mother's Day. Kanya-kanyang latag na nga po sila ng mga banig. Yung iba may tents pa dito. Ine-enjoy ang iba't ibang amenities dito. May playground sa aking likuran. May mga iba pang lugar na pwedeng putahan dito. At saka kagigiliwan ng mga kapamilya po natin. Pero ang pinaka-winner talaga dito, Adrian, no? Kahit nasa gitna tayo ng syudad, ay yung mga malalaking mga puno po dito na talaga hindi mo mararamdaman yung sobrang init ng panahon kahit marami pa dito ang kanina pa pong tanghali nandito sa parke. Pinaka, of course, ang pinaka ang masaya dito sa lahat ay malaki tipid ito para sa ating mga kapamilya kasi walang bayad, free entrance para po sa lahat.
22: Isa sa mga unang dumating dito sa parke ang pamilya Manalo. Taga Pampanga ang karamihan sa kanila, kaya bago umuwi sa probinsya, dumaan sila rito para makapag-celebrate. Bukod kasi sa Mother's Day, malapit na rin ang ika-62 birthday ng ilaw ng kanilang tahanan na si Nanay Susana.
23: Lima. Nasa dalawa na sa Mindanao. Tatlong narito. Tapos sa akin, apat na, apo. Birthday ko po sa, ano, sa 24. Ganyan lang i-celebrate. Kasi uuwi na yung aking, mga, yung aking mag-iina.
22: May mensahe rin siya sa mga batang nanay.
23: Magpakatanag sila, ganon. Sa mga anak, mapagpasinsya, ganon.
22: Double celebration din ang pamilya Monchan. Dahil bukod sa Mother's Day ngayon, second birthday din na isa sa kanilang anak.
24: Happy Mother's Day. Sana po, haba-haba po kami ng buhay. Dilayo sa mga sakit.
22: Nag-picnic na rin sa circle ang pamilya Ramos na taga Fairview, Quezon City. Kwento ni Girlie, kahit maaga siyang naging ina, masaya siyang hands-on ang pagpapalaki sa tatlo niyang anak.
23: Masarap naman po magkaroon ng anak, nga lang, maano ka sa mga challenge, maalaga sa kanila, mahirap. Pero masaya naman na magkita po silang lumaki na.
0: Maalaga po sa mga anak, sa mga bata, lalo na sa po sa araw-araw ko po pagkatrabaho. Happy Mother's Day, ma, and magpakalakas ka, ma. Maraming salamat po sa lahat ng pag-aalaga sa amin.
22: Pero kung ang iba ay narito para magdiwang at magbonding, si Jenny Palagar naman, todo kayod pa rin nagtitinda ng ice cream para sa kanyang limang anak. Kahit hindi na kalakihan ang kita ni Jenny sa pagbebenta ng sorbetes, namimigay siya ngayon ng libre sa mga humihingi sa kanya at walang pambayad.
23: Kulang pera ko, nanay, okay lang. Ba, sige, okay lang yun. Kunting bagay lang yun. Wala pa nang mano sa akin. Pero magbibigay din naman. Ang hirap na maging bilang isang ina, pero masaya din naman na ito yung magsikap ka dahil sa mga anak, mapaaral mo. Yun na yung kasiyahan mo, yung makapag-aral sila, yung mapakain mo sila ng, oh, ito nak, masaya kasi may pambili. Kaya nagsisikap talaga ng todo para sa mga anak.
22: Samantala sa mga naghahanap ng murang regalo para kay nanay, tampok din sa lugar ang isang tindahan ng mga personalized keychain at iba pang gamit na nasa 30 to 50 pesos lamang. Hand-painted pa ito ni Tatay Antonio Agtoto na 18 years nang nagtitinda sa parke. Adrian, alam mo, kanina pa tayo umaga nandito sa parke at napakarami ko nang nakausap ng mga mommies, iba-ibang klase ng mga mommies. Ano, may mga nakausap tayo ng mga single mom, may nakausap tayo millennial mommies, may mga Gen Z mommies. Pero nung narinig ko sila, isa lang talagang napansin ko, no? May isang bagay na hindi talaga magbabago at hindi kakayanin pabaguin pa ng paglipas ng panahon. At ito po yung buong-buo, unconditional, nag-uumapaw na pagmamahal ng bawat ina sa kanilang mga anak. Isa pong pagpupugay sa mga ilaw ng tahanan. Happy Mother's Day po at balik sa iyo dyan sa studio.
18: Maraming salamat, Liza Aquino, at Happy Mother's Day sa iyo at sa mga nariyan dyan at sa lahat ng ating mga kapamilya.
3: So, pati sa mami mo, mami ba tawag mo?
4: Sa mami mo rin, oo, sa mama mo rin.
3: Sa mami ko, kay Ate Rosita, na ating makeup artist.
4: At sa lahat, lahat. Single mom, ano pa ba, mga tsahin na nanay, mga nanay na tatay, tatay na nanay.
3: Correct.
4: Basta may pusong ina.
3: Kahit
4: Happy
3: nga
4: Mother's
3: Day. Lahat ba sa lahat ng uri? Happy Mother's Day, araw po ninyo ito. Hindi kailangan magarbo, no?
4: Tama.
3: Simpleng celebration lang at gawin itong araw-araw nga daw, sabi.
4: Araw-araw.
3: Okay.
18: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pa pong balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
3: Napapanood ang live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. At simula po sa May 17, tuwing araw ng Linggo, mapapanood na po ang TV Patrol Weekend sa mas maagang oras, 4:30 hanggang 5:30 p.m. Baka kayo malito, ah, kasi pagbukas ng 5:30, eh, makita niyo yung ASAP, di ba?
4: 4:30.
3: Oo, wala pong pagbabago, ha. Ang 5:45 p.m. hanggang 6:45 p.m. na schedule natin tuwing araw ng Sabado. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan, Kaya Mo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas ang oras ngayong Linggo. 6:29.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook! Story Outlook! Story Outlook! Story Outlook!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay May 10, 2026, araw po ng Linggo. Ako naman po, Jeff Caparas, para sa ating Story Outlook. ICC, pinabulaanan ang umano'y arrest warrant laban kay Senador De La Rosa at Franco Mabanta at apat na iba pa pansamantalang nakalaya. Vice President Sara o defense team ni Vice President Sara Duterte handa sa anumang resulta ng pagdinig sa Kamara bukas. Kaso pwedeng isampa kung haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Minor Strombolian activity muling naitala sa Bulkang Mayon. Publiko pinag-iingat sa pagbubuk ng resort accommodation gamit ang Facebook. Panibagong dagdag bawa sa presyo ng petrolyo aarangkada sa Martes. Sa mga detalye,
1: Story Outlook!
0: Pinabulaanan ng International Criminal Court ang napaulat na umano'y arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa. Sa pahayag, nilinaw ng ICC na walang public arrest warrant na inilabas kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Kasunod po ito ng mga ulat na nagsasabing nasa Pilipinas na mga operatiba ng Interpol para isilbi ang warrant sa senador kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte at mga naunang pagpatay sa kamay ng Davao Death Squad. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vicrimulya na wala pang natatanggap ang DILG na kopya ng umano'y warrant pero naghahandaan niya ang kagawaran ng 10,000 tauhan para sa posibleng malawakang operasyon para mahanap ang senador sakaling ilabas ang warrant. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro ang naturang ulat. Sinabi naman ng PNP na kikilos lang ito sa mga legal na utos na inilabas ng mga kinauukulan alinsunod sa mga umiiral na batas.
1: Story Outlook!
0: Pansamantala naman pong nakalaya ang social media personality at Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta matapos makapagpiansa kahapon. Itinakda sa 120,000 pesos ang piyansa bawat akusado para sa kasong robbery extortion laban kina Mabanta at apat pa niyang kasamahan. Inaresto si Mabanta at ang iba pa noong May 5 matapos umanong tangkaing kikilan ng 300 million pesos si former House Speaker Martin Romualdez kapalit ng hindi pagsasapubliko ng video na umano'y iniugnay sa flood control scandal. Nanindigan naman ng legal counsel ni Mabanta na si Attorney Bernice Piñol Rodriguez na inusente ang kanyang kliyente at iba pang mga akusado.
1: Story Outlook!
0: Nakahanda na po ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa botohan sa Articles of Impeachment sa Kamara sa Lunes. Sinabi po sa DZMM ng counsel ng Vice Presidente na si Attorney Michael Poa na handa silang humarap sa paglilitis sakaling agad na mag-convene ang Senado bilang impeachment court kapag naipadala na ang Articles of Impeachment. Ayon po kay Poa, handa si Vivi Sara na dumalo sakaling hingin ng impeachment court. 16 na abogado aniyang kabilang sa legal team ng bise, kabilang ang mga associate ng isang law firm. Itinanggi naman ni Attorney Poa na binatusan ang laptop ng Vice Presidente at tinawag na chismis lang ang issue.
1: Outlook.
0: Maaari umanong makasuhan ang mga senador kung haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sinabi po sa DZMM ni House Justice Committee Member Joel Chua na walang magiging basihan ng Senado para gawin ito dahil malinaw na nakasaad sa konstitusyon na mandatory at hindi optional na ituloy ang paglilitis. Komento ito ni Chua sa pahayag ni Senador Robin Padilla na posibleng harangin ng minority bloc ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho umano nito ang mag-oppose o kumontra. Kumpiyansa rin si Chua na maitatransmit ang Articles of Impeachment sa Senado anumang oras sa papasok na Linggo. Itinanggi naman ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro ang pahayag ng Vice Presidente na marami umanong kumikita sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng pahayag ng ilang mambabatas na kumpiyansang may sapat ng bilang para ma-impeach ito. Pinabulaanan din ni Luistro ang alegasyon ni Senator Amy Marcos na may incentive package umano sa mga kongresista para matiyak ang bobotong pabor sa impeachment. Sa ibang balita naman, muling na itala ang minor Strombolian activity sa Bulkang Mayon pasado alas 4 ng hapon kahapon. Ayon po sa FIVOX, nagpatuloy sa 126 na sunod na araw ang effusive eruption ng bulkan na nagdulot ng pyroclastic density currents o uson, gayon din ng rockfalls. Sinundan ito ng malaking lava fountaining pasado alas 7:30 ng gabi. Sinabi naman sa DZMM ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na posibleng magpatuloy ang pagbuga ng uson sa bulkan. Wala pang inilalabas na lahar advisory pero pinag-iingat ng FIVOX ang mga residente sa posibleng pagdaloy nito. Samantala, umabot ta sa higit 280,000 individual ang apektado ng pagbuga ng uson ng Bulkang Mayon noong nakaraang Linggo. Sinabi po sa DZMM ni Office of Civil Defense Spokesperson Juni Castillo na nasa evacuation center ang higit 1,000 pamilya na karamihan ay inilikas mula pa noong itinaas ang Alert Level 3 noong Enero.
1: Story outlook.
0: Ito, pinag-iingat ang publiko sa pagbubok ng mga resort accommodation gamit ang Facebook. Sinabi po sa DZMM ni Simonet Gusi, Pangulo ng San Juan Resorts Owner Association at Association of Hugom and Laia Resort Owners na lantad na scam ang paggamit ng Facebook kaya mas mainam na dumiretso sa kanilang official page at maging sa LGU page ng San Juan, Batangas para makita ang opisyal na listahan ng lahat ng mga resort sa kanilang lugar. Kabilang aniya sa mga nabiktima ng online scam ang isang pamilyang nagbayad ng higit 100,000 piso pero lumitaw na walang booking. Yan ang nga ba sinasabi. Payo naman ni Marigel Manotok, Chairperson for International Affairs ng Philippine Travel Agencies Association, na suriin ng permit at registration ng mga nag-aalok na page o kumpanya at iwasang makipagtransaksyon sa mga individual.
1: Story outlook.
0: Atensyon, atensyon, atensyon mga motorista. Aarangkada ang panibagong dagdag bawa sa preso ng produktong petrolyo sa Martes, Mayo 12. May rollback na 9 pesos and 57 centavos sa diesel at 13 pesos and 30 centavos sa kerosene pero tataas naman ng 47 centimos ang gasolina. Una nang sinabi ng Department of Energy sa DZMM na halos dumidikit na ang diesel sa presuhan bago ang giyera sa Middle East matapos ang magkakasunod na rollback.
1: Story Outlook. Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Iyan po mga balita, mga kapamilya, kaserbisyo. Ako naman po Jeff Caparas at yan ang Story Outlook.
1: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Happy, happy, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay ha. Tumatayong nanay, mga ama na nagpapaka-nanay, vice versa po yan ha. Maraming salamat po sa mga ilaw ng tahanan sa patuloy na paggabay sa amin po, sa lalong-lalo ng nanay ko ha. Happy Mother's Day, nanay ko, Eleanor Poblete Rosul, sa aking mga tiyahin dyan sa Silang Cavite, ang aking mga pinsan sa Dasmariñas at Silang Cavite. Ay Happy Mother's Day po sa inyo. Pati po sa mga kasamahan namin dito sa DZMM at sa ABS-CBN, Happy Mother's Day po sa inyo, ha? Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagprotekta sa inyong mga ilaw. Hindi nyo talaga, kung minsan-minsan ay napupundi, iniilawan ulit, hindi ba? Kasi minsan tao lang eh. Minsan talagang napapagod din. Na-overwhelm din, napupundi minsan ng ilaw pero nasisindihan din. Kaya saludo po sa lahat po ng nanay sa buong Pilipinas at sa buong mundo, ha? Speaking of, napakainit kanina, nagkausap nga kami ni Boss Gerson Cruz. Ang tindi ho ng init, malayo ka lang ng kaunti sa electric fan o sa aircon, ay tatagaktak na ang pawis mo. Eh, para ho alamin ang mga lagay ho ng panahon ngayong araw at sa mga susunod na araw, ay nasa linya ho natin si Boss Aljcar Aurelio mula po dyan sa Pag-asa.
1: Panahon! Panahon! Patrol!
0: Magandang gabi po, sir. Kamusta po kayo at kamusta po ang panahon?
2: Magandang hapon at si Bagyong Kaloy ay tuluyang na humina at nang sa siyang tropical depression. Ang lakas ng hangin nito ay umabot na sa 45 kilometers per hour. Kumikilis ito pakanluran o tinting o pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Inaasahan itong bagyong ito ay walang direktang epekto nito sa sunod 24 oras. At inaasahang hihina to at nagiging low pressure area maaari ngayon o bukas. At sa susunod 24 oras, maganda at maliwas sa panahon ang inaasahan sa bansa dahil pa rin sa easterly. At bukod sa mainit at malinsangan na panahon, itsasa pa rin ng mga isolated na pag-ulan o sa sandaling buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ang heat index ngayong araw, umabot ng, dito sa Metro Manila, umabot ng 40 degrees Celsius. Pinamataas na itala ay 45 degrees Celsius sa Valera Aurora. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Aljcar D. Aurelio.
0: Maraming salamat, Aljcar Aurelio, mula po dyan sa Pag-asa.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Ay dako naman muna tayo dito sa ating mga kasama sa ating YouTube live stream. Abay, napareact si Sergeant Putiko, 100K na budol ng booking. Yun nga sinasabi, kaya ang payo ho ng otoridad, kumontak muna kayo sa LGU. Para kahit papano, kung sakali mang iskam ho iyon, kahit papano meron ho kayong, kumbaga may liable ano, doon sa nangyaring iyan. Pero pinakamainam kung ganun hong kalaki ang inyong bibitawang pera, punta ho kayo mismo doon sa resort na iyon, hindi ba? Meron din ho ako kakilala, ganyan din, nakapag-down na ho siya ng 15 mil. Matapos ang ilang araw, hindi na makotak yung number na iyon, na i-transfer na. Kasi madali ho talagang gayahin hindi ba? O kaya, ang pinakamainam na usapan dyan, magpa-pencil booking ho kayo, tapos kapag kadating yon, tsaka naman kayo magbabayad ng buo. No? Kaya lang ang problema nga talaga, dahil dito sa mga masasamang loob na ito, dito sa mga, hindi mo na ma-describe kung ano itong mga ito paano naman yung mga lehitimong negosyante naman, hindi ba? Mahihirapan naman din kung ikaw'y legit. Ibubuk mo halimbawa tapos yun naman palaan ng lolo ko, di malulugi din ang negosyo, hindi ba? Kaya pinakamainam, LGU, yun ang sabi ng ilang grupo di ba? Yun ang sabi ni Sergeant Putiko, 100K nabudol. O si Louis Basco nandito, si Beth Kamaing, si John Fier Mirapless, si Tita Nona Damian. Aba, mga suki rin ito, mga kabisyo, alas 8 rin ito sa spot report. Bukas tayo makikita sa spot report, Beth Kamaing, Sergeant Putik, Louis Basco, ha? Bukas tayo dyan, ha? Yan ho ang mga nag-attendance check dito sa ating YouTube live stream. Pero kami ho ay napapakinggan din ho sa Metro and Mega Manila sa 630 kHz sa AM band. At sabayan din ho kaming napapanood sa nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel sa buong mundo, at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC app, ha. Eh di ba tayo ay number one sa cable ano? Oh, di ba? Kita mo yun, no? Number one kami sa cable. Darating ang panahon ay magda number one tayo sa lahat ng mga platform, hindi ba, Boss Jerson? No? Darating ang panahon niya. Yan ang goal ngayon, hindi ba? Mag number one sa lahat ng platform. Okay, teka muna. Ito na nga pinag-uusapan natin, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ay makakasama natin via Zoom si Dr. Maria Fe Mendoza, isa pong political analyst at professor and former dean ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance o UPNCPAG. Magandang gabi po, Dr. Mendoza. Jeff Caparaswa, welcome po sa Story Outlook.
3: Magandang gabi, Sir Jeff. Magandang gabi din sa mga tagapakinig mo.
0: Mm-hmm. Ma'am, kayo po ba ay ganap na pong mami? Happy Mother's Day po kung kayo po ay mami.
3: Oh, lola na rin.
0: Opo, happy Mother's Day po sa inyo, ma'am. Anyway, Doc, ito pong nangyayari ngayon, Ito ho, tama ho, ano, nung pinapakinggan ko po ito bago iangat sa Senado, kumbaga ang, kung ihahambing mo ho sa lower court, itong nagaganap na proceedings ay kumbaga parang preliminary investigation eh, hindi ba? Parang gano'n, ano?
3: Opo, preliminary investigation kung pare sa trial court.
0: Oo. Opo. So, gaano ho ba kalakas o kahina ho sa tingin nyo nung inaabangan nyo rin ito, Doc? Gaano ho kalakas o kahina yung mga kasong inihain laban ho sa Vice Presidente?
3: Palagay ko malakas. Kasi di ba ang ano ang voting sa Committee on Justice ay 55.
0: Mm-mm.
3: Over 55, di ba? So, unanimous yung voting nila. So parang nakita nila na yung articles of impeachment in four counts ay malakas. Substantive, tapos adequate in form and substance. So ang ano lang nga natin, kasi maganda yung ano yung naging hearing sa Committee on Justice.
0: Uh-huh.
3: Kasi ang maraming nadiskubre, di ba? Although yun nga nung mga una, para ang daming mga tanong kung talaga bang ganyan yung ginagawa nyo? Kasi di ba dati, before the 2025 Supreme Court ruling, kung ano yung articles of impeachment, tapos nag-plenary, hindi na binabalik sa ano sa Committee on Justice. Plenary na kaagad, and then if a one-third vote is reached, iaakit na siya sa Senado. Pero yun nga, para nga makita natin kung talagang yung article of impeachment ay akyat, 'di ba? Kumbaga sa ano sa trial, meron bang sapat na dahilan para itaas ito sa korte. So parang ganun yung nangyari sa Committee on Justice.
0: Mm-hmm. So talaga hong posible ho talaga makasuhan ng mga senador kung may haharang ano, kasi kung sila ang korte, wala naman hong nangyayari na halimbawa nakapasan ng preliminary investigation ay hindi tatanggapin ng korte, hindi ba? Doc?
3: Hindi kasi ano, it's a constitutional duty, di ba? Hindi pwedeng humindi, di ba?
0: Precisely.
3: Kasi yung nangyari din sa House, constitutional duty nila yon, di ba? So ang ano to, dinignan nila kung yun nga ay kasi yung due process yun yung inab ng Supreme Court, di ba? So parang ang ano doon, titingnan natin kaya lang di ba hindi umaten si VP Sara. Sayang kasi hindi niya binigyan ng pagkakataon ang sarili niya na ipaliwanag. Kasi sabi niya, if ever ipapaliwanag, di doon na lang sa korte. Huwag na lang doon sa House.
0: Mm-hmm. Diba? Naitanong ko kasi ho daw, 'di ba may mga pahayag ho si Senator Robin Padilla na haharangin ng minority bloc yung pag-convene ng Senado bilang impeachment court dahil trabaho daw ho nilang mag-oppose, pero 'di ba nasa constitution ho iyon hindi pwedeng tanggihan.
3: Oo, hindi tsaka ano siguro nang misread ni ano Senator Robin kasi hindi yun ang role ang opposition ay hindi mag-oppose na mag-oppose. Di ba parang ganun? Kasi meron kang constitutional duty, meron kang mandate or hindi porket nasa minority ka. Doon, pag-aaralan mo kung ano yung nakahain sa plenary, di ba?
0: Mm-hmm. Tsaka Doc, di ba ang pinagsisilbihan ho ng Senado at mga mambabatas ay tayo ho, mga Pilipino, hindi ba? Hindi ho specific na individual. Anyway, Doc, bago ho tayo magpatuloy, meron ho bang historical president ho itong nangyayaring ito pag impeach sa Vice Presidente?
3: Anong historical president? Doon kasi walang
0: Hello, Doc. Medyo nagchachapi-chapi lang ho.
3: Corona, si Chief Justice. Humihina ba yung aking internet?
0: Opo, nagchachapi-chapi lang ho ng kaunti, Doc. You were saying po, yung about po sa historical president. Meron na ho bang na-impeach na vice presidente ho sa Pilipinas?
3: Wala.
0: Nag-garble siya.
3: Diba? Kasi ang ano natin, Opo. Ang humarap. Oo.
0: Medyo nag-garble lang ho.
3: Sir Jack, baka pwedeng i-phone.
0: Sige po. Tatawagan ho namin muna kayo, ha? Tatawagan ho. Ibababa ho muna namin ito, Doc, ha? Tatawagan ho namin kayo. Ayun, ayusin lang ho namin ang aming audio dahil nagkakaroon lang ho ng technical difficulties kay Dr. Maria Fe Mendoza. Pero ang pinag-uusapan nga ho kumbaga na yung tanong ko kanina kay Doc Mendoza ang kung sa lower court maihahalin tulad ang Kongreso sa kumbaga prosecutor yan, hindi ba? Mag-iimbestiga sila . So kapag nag-imbestiga na, itataas yan sa korte, 'di ba? Yun naman ay doon sa Senado naman 'yon, 'di ba? Kasi kung may sapat na ebidensya, pwede nang siyang litisin sa Senate Court, 'di ba? Ito nagbabalik na si Doc. Ay, magandang gabi po ulit, Doc.
4: Opo, pasensya na po at kasi wala po ako sa bahay .
0: Ay, naku, pasensya na po. Opo, go ahead po.
4: Opo. Ayun, tinatanong niyo pong historical president, wala po sa vice president kasi di ba po ang impeachment natin sa chief justice sa mga president, di ba po? Yung kay yung hindi natuloy po at nag-EDSA tayo, yung kay President Erap. Tapos sa chief justice po, si Chief Justice Corona at saka kay Chief Justice Sereno. Although yung impeachment po ni Chief Justice Sereno ay co-warranto. Hindi po siya impeachment process. Opo.
0: Matanong ko lang din po, Doc, ano ho sa tingin nyo magiging epekto ho dito sa Duterte camp, sa mga kaaliado niya ho, maging sa administrasyon ho, itong nangyayari ngayon?
4: Kawin-kawin po kasi di ba may ITC decision na ituloy po ang hearing kay against the former President Duterte tapos nag-withdraw po ang kanyang defense lawyer na parang doon mga delaying tactics doon sa Tapos nga po ito pong impeachment po kay VP Sara ay mukha pong mapupursu po sa Senate. So ano pong implikasyon nito lalo na po sa mga taga-suporta niya? Meron pong mga lalo na po sa Mindanao na kahit na po may impeachment, parang ang lakas pa rin po ng dating ni VP Sara na parang si VP Sara ay ang kanilang last hope, parang ganun po. So parang nito, paluwarte na po kasi ang Mindanao medyo
0: Doc, pasensya na po ha. Medyo talaga nag-chat-chapi ho. You were saying ho, baluarte ho ng mga Duterte ang Mindanao. Doon ho medyo nag-garble.
4: Opo.
0: Yung sinabi niyo po na baluarte. Go ahead po.
4: Opo, baluarte niya po yung Mindanao. Although yung mga surveys po.
0: Nako, talagang babalikan ho natin si Doc Mendoza. Pero ang sinasabi niya, magiging implication kahit pa sa kabila ho ng nangyayaring ito, yung sa Mindanao talaga hong todo pa rin ang suporta kay Vice President Sara Duterte. Babalikan ho natin si Dr. Maria Fe Mendoza, isa pong political analyst, dahil pinag-uusapan nga po itong impeachment ng Vice President Sara Duterte. Diyan lamang po kayo ha, magbabalik pa po ang Story Outlook makalipas muna ang ilang paalala.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa-preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Nasaan yung
7: Oh.
6: Saan ba dito yun?
7: Ito ba? Ito?
6: Ah, oo. At saka, nandito. Ito lang yung kanina.
7: Ano ba, anak? Ito, oh.
6: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
8: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Mahalaga ang DCMM dahil ulas sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DCMM Radio Patrol size 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook.
2: Story Outlook.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook.
2: Story Outlook.
3: Nagbabalik po ang Story Outlook sa oras na 6:55. Abay, nasa linya na ulit natin po si Dr. Maria Fe Mendoza, isa pong political analyst at professor po ng and former dean ng UP NCPAG. Welcome back po ulit, Doc.
4: Ang
3: It's okay po,
4: opo. Opo, ang table yung aking
3: opo, hindi na. Pasensya okay, na rin opo. Po, pasensya na rin po. To call you on a Sunday po, Mother's Day pa naman, Doc. Anyway, yun hong huli natin pinag-uusapan, ano hong epekto nito doon ho sa mga kaalyado ng Vice Presidente at maging ho sa current administration. Go ahead po ulit, Doc.
4: Yung sa mga kaalyado niya, kasi isa-isa, yung iba doon kasama doon sa mga ano co-conspirators, di ba? Ni former President. So parang, baka meron silang pagkabahala dahil nga baka susunod na yung kanilang pag-arrest, di ba? So ang ano doon, di paano sila boboto para kay VP Sara kung mawawala sila sa Senado, magkukulang ng numero, di ba? Doon naman sa mga nasa administration, kasi di ba parang ano naman doon, let the truth come out, di ba?
3: Okay.
4: So parang ang ano doon, anong mangyayari? At saka di ba, kagaya din sabi ng Committee on Justice sa House, so kung hindi siya guilty, di hindi siya dapat na makonvict. Pero kung guilty siya, di dapat i-convict siya, di ba? So parang, ang ano nga natin dito, tignan natin sa impeachment court, kung ano ba talaga ang totoo. Dahil talaga ang taong bayan naghahanap talaga ng katotohanan. Ang dami kasing mga allegation sa kanya, hindi niya sinasagot. Na parang ang ano doon, ang public accountability ay biro-biro lang. So siguro, yun nga, ang hinahanap niya yung proper platform.
3: Uh-huh.
4: At sana nga mangyari yun dun sa impeachment court.
3: Mm-hmm. Dito ba sa nangyayari, Doc, sino ho ba ang talagang makikinabang ho rito sa sitwasyon na ito?
4: Yung kaguluhan,
3: yes, precisely
4: ano,
3: po. Opo.
4: Sinong makikinabang? Kung makikita natin at magpo-proceed yung impeachment trial, siguro ang makikinabang noon, kung makikita natin ang katotohanan, ang taong bayan, di ba? Kasi every centavo counts, public funds yun, di ba? Pero yun nga, kung mapatunayan naman na hindi siya nagwaldas, wala siyang ill-gotten wealth, hindi siya, di ba? So ang makikinabang nun si VP Sara, di ba? At saka yun nga, sigurado na siya sa kanyang pagtakbo sa 2028. Pero yun nga, pag na-convict siya, kasi yung impeachment kasi wala ano siya, wala ka na sa mariremove ka sa post mo and then you're not qualified to run or to serve in a public position perpetually. Diba? So ang ano doon, tingnan natin kung anong mangyayari, kung sinong makikinabang, pero sana nga yung mandato, constitutional mandate ng ating Kongreso ay gawin nila. Pag-aralan yung kaso, tignan kung ano ba talaga, kung meron ba talagang, kumbaga sa probable cause, di ba? Tignan. Oo, parang and ang impeachment proceedings kasi maraming, kasi kagaya nga nung kay, di ba, the A's have it, kasi yung envelope ayaw buksan, di ba? So ang ano doon, ang dami talagang, kasi yung anak ko, nung nakikinig, sabi ni Senator Miriam Defensor, the noble profession, the legal profession. So parang nai-inspire yung mga monitor ng mga proceedings. Naging lawyer siya, 'di ba? So ang ano natin dito sa impeachment proceedings natin, kung aakit siya sa Senado, kasi ang ano nila, 1/3, di ba, of the total 318 votes in the Congress, kailangan ma-reach yun. Pero yun nga, may 55 na sa Committee on Justice, di ba? 51 na lang ang kailangan, di ba?
3: Mm-hmm.
4: So parang baka madali naman ma-master yung 51, di ba? So ang ano natin, maganda.

0: Kasi both sides will benefit eh.
1: Totoo.
0: Hindi lang naman yung mga taga-taligsa ni ano, ni VP Sara, kundi siya din, 'di ba?
1: Mm-hmm. Kumbaga talaga.
0: Whatever the result.
1: Kumbaga lahat ho ng kumbaga talagang makikita na dumaan talaga sa tamang proseso, no? Due process nga, ika nga ano, Dr. Mendoza.
0: Due process. Uh-oh. Eh yun nga, yung due process na yun eh, napaka-ano siya eh, napaka-importante, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: Eh bakit ayaw natin yung due process, 'di ba? So gusto natin yung due process para makita talaga kung meron bang accountability siya na dapat niyang
1: sagutin.
0: Sagutin. Kasi hindi basta-basta yung magkano yung winaldas in one day or in 11 days, di ba? So parang hindi yan. And then, tsaka yung hindi pagtutugma ng sell-in doon sa mga transaction, di ba?
1: Kung baga sagutin at pabulaanan, ano, Doc?
0: Oo. And tsaka yung nga, kung yung sa mga ano nga, yung mga financial records at pati yung BIR record na hindi pa nabubuksan, di ba? So parang ang ano doon, tingnan natin, ano ba yung nakalagay doon sa sa magic kahon na yon, di ba? Yun nga, kaya lang nga, ang dami kasing mga legal loopholes, di ba? Kasi yung sa AMLA, may exemption yung impeachment.
1: Mm-mm.
0: Yung doon sa BIR, hindi daw kasi ang ano nila, ang exemption lang ay if yung sinabina sila in aid of legislation.
1: Mm-mm.
0: O kaya in an executive session, di ba? So parang ang ano mo doon, kailan siya mabubuksan? Kasi yung impeachment naman ay hindi naman in aid of legislation because it's so generous, diba? It's a case of its own, diba?
1: Mm-hmm.
0: So parang gano'n. So parang, so tingnan natin, nabangan natin, magmatsyag tayo, makinig tayo sa mga developments para mas ma-inform tayo.
1: Uh-oh.
0: Para kung magkakaroon tayo ng election sa 2028, alam natin kung ano yung mga better options natin.
1: Mm-hmm. Doc, siguro marami na rin ho ang nagtatanong dito. Ito ba ay talagang purely legal o tingin nyo ay may political motivation ho talaga ito?
0: As a process po siya ay political siya. Pero yun nga, naka-anchor siya sa mga legal basis. Di ba yung parang gano'n, yung justification po. Kaya lang nga po, nakakomplicate po kasi yung mga batas po natin, hindi po siya na-update based on ano, circumstances that should have warranted an amendment. Pero ang tagal po bago po, ngayon lang natin na, wala pa lang exemption yung impeachment. Yung parang gano'n. So parang, ang ano doon, iaakyat pa ulit nila. Pero yun nga po, hindi po kasi, ano ba yun? Constitutionality ba yun? Kasi kung Supreme Court, constitutionality lang po ang dapat na sagutin, di ba po? Pero kung yung infirmity of the law, yung legislature po yun. Kaya lang po, mabagal po yung ating legislative meal, mabagal din po yung judicial meal natin.
1: Mm-hmm. Doc Mendoza, sa tingin niyo dito, ano ang hamon nito sa mga senador? Ano ang hamon sa mga kongresista? At ano ang hamon nito, lalong-lalo na kay Vice President Duterte?
0: Hamon nito sa mga kongresista kasi magbobotohan pa sila, di ba? Dahil binigay na sa lahat yung kopya ng report ng Committee on Justice. Di ba dapat pag-aralan nila yon? Kasi yung members lang ng Committee on Justice ang talagang nakatutok, di ba? Although yun nga, marami din na, syempre, ay nandun sa Committee on Justice and then naka-live siya na ano, kasi syempre dapat curious ka din ano yung nangyayari doon, diba? So doon sa mga kongresista, ang implication nito ay ano bang iboboto nila?
1: Yes.
0: Party vote, conscience vote, o mandated vote. So parang ang ano po doon, kasi constitutional duty siya. So ang susundin po nila ba ay yung party decision o yung decision nila based on the evidence, based on the report presented to them. So ang hindi po natin alam. So yun po ang challenge sa kanila. Pag na hurdle na natin po sa Congress at nagkaroon na po ng one-third na supporting the articles of impeachment, iakyat na po siya sa Senado.
1: Ano naman ang
0: so
1: hamon
0: ang challenge
1: doon?
0: Po nun ay kung ang forthwith ba ay forthwith the day after or kagaya po ng bagong clarification ng Supreme Court ay

0: kung kailan siya maaayos. Kasi diba sabi ng Senado, at least 3 weeks nilang pag-aalala yung mga isasabina, yung mga ganun po. Tapos tatanungin po nila yung mga prosecutor from the House of Representatives and other private prosecutors. Diba? Mm-hmm. Parang ganun po. So may preparation po siya.
1: Mm-hmm.
0: So ang 4th week po ba ay agad-agad? O parang merong parang some period of time to prepare for the impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: Yung parang ganun po.
1: Uh-huh.
0: Tapos ang challenge nyo, kung naayos na po at may impeachment court na po tayo, ang challenge po doon sa ating mga senador ay bumoto hindi dahil meron silang sinusuportahan o meron silang hindi sinusuportahan.
1: Mm.
0: Bumoto po sila based on the evidences presented.
1: Correct.
0: Bumoto po sila based on their mandated constitutional duty.
1: Mm-hmm. Inhuni
0: eh,
1: na
0: kaya
1: tayo.
0: Lang po, ano po yun eh, parang mga should, diba?
1: Correct.
0: Hindi naman po yun ang realidad.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun po, yung challenge na yun ay binabato natin sa ating mga senador para maging sila impartial judges at isipin nila ano yung para sa bayan. Mahirap pong sabihin na kasi yun yung dapat nilang ginagawa, pero yung realidad po baka malayo po. Kaya ang challenge po is to bridge the gap between the expectation at saka yung reality natin. At sana nga po ang mga senador natin ay talagang boboto based on the expectation.
1: Mm-hmm. Lastly, Doc, anong hamon ito? Ano pang mga hamon ang haharapin ni Vice President Duterte?
0: Ang hamon niya ay ayusin naman niya yung legal team niya, di ba? Para meron siya talagang depensa kung talagang hindi totoo yung mga allegations against her. So dapat harapin niya yun. Kasi di ba iniiwasan niya tapos kung ano-ano na lang yung yung sana, kasi di ba, kasi guys, kapag, kasi and then kaso ka, ay ipatunayan mo na hindi totoo
1: harapin
0: yung
1: mo.
0: Kaso, diba?
1: Harapin mo yung tapang.
0: Yung ordinaryong tao, diba ganun yung tendency, diba?
1: Opo.
0: So hindi ko rin lang kulin maintindihan si VP Sara bakit parang iniisang tabi niya yung mga allegations sa kanya. Pero nga sinabi naman niya, magbigay siya ng depensa in the right forum. At sana nga ang right forum na yon ay hindi ang Supreme Court, kundi ang impeachment court.
1: Which is the Senate. Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Maria Fe Mendoza, ang isa pong political analyst at professor and former dean ng UP NCPAG. Maraming salamat po, Doc, and Happy Mother's Day po sa inyo.
0: Salamat din po. Opo.
2: TTTZMM, numero uno sa aksyon! Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook! Story
1: Outlook. Ayun, sabi nga ni Dr. Maria Fe Mendoza sa mga kongresista natin, sa pagboto bukas ay dapat manaig yung inyong kumbaga calling o yung kung bakit ho kayo naandyan sa pwestong iyan kundi dahil sa taong bayan, hindi ba? Sana ho isipin ang pagsiservisyo sa bayan, ha? Yan ho dapat, hindi ba? At ang yun ang sinasabing magiging hamon, sabi nga ni Dr. Mendoza, ang hamon sa mga kongresista, boboto ba kayo base sa mga ebidensyang ipresenta o party vote ang mangyayari, hindi ba? Kumbaga sunod sa agos, ano? Ang magiging hamon naman kay Vice President Sara ay sana nga ay harapin niya at sagutin niya yung mga allegasyon sa proper forum. Ito na nga ba ay yung Senado o sa Supreme Court? Ayan ang ating mga abangan na. Marami pa po tayo pag-uusapan dito sa programa, ha. Magbabalik pa po ang Story Outlook makalipas ang ilang paalala sa oras na 7:10.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
3: umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol, Setis 30 at DZMM Teleradio.

0: Ang oras, 7:12.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.
0: Nagbabalik po ang Story Outlook sa oras na 7:12 nga. No? Kakasabi lang natin eh, di ba? Anyway, ito muna eh. I-announce ko muna ito, mga kapamilya ka-serbiso. Eh, araw-araw ho sa paghatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Ito na yung sinasabi ko rin kanina. Eh, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Ayon po yan sa 55 Blue o yun hong dating Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang hong ngayong Marso 2026. Kita nyo, di ba? Number one na ho kami! Number one na ho kami! Di ba? Yan ho ay talagang ang goal ho namin sa lahat ho ng platform eh. Maging number one kami. Kaya salamat ho sa suporta mga kapamilya ka-serbiso!
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas! Story Outlook! Story
0: Outlook! Ngayon naman po ay makakasama ho natin si Dr. Rogelio Alicor Panao, ang Inquirer Metrics Data Scientist Professor po ng Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman. Ang pag-uusapan ho namin ay yung panawagan ho ng Meralco na i-regulate ho yung pagkakabit ng mga solar power. Hi, magandang gabi po, Dr. Panao. Jeff Caparas po, welcome po sa Story Outlook. Doc? Ako, babalikan na. Walang audio si Doc. Ano, Hana? Walang audio si Doc sa Zoom. Anyway, pag-uusapan nga ho namin ni Dr. Rogelio Alicor Panao, eh yun nga hong panawagan ho ng Meralco na i-regulate yung pagkakabit ng solar power. Ayan, nandiyan na si Doc. Magandang gabi po, Doc. Jeff Caparas po, welcome po sa Story Outlook.
2: Magandang gabi rin po. Kasi sa kanina, medyo nagkaroon tayo ng technical issue.
0: Wala
2: magandang
0: problema.
2: Gabi rin sa inyong tagapakinig.
0: No problem po, Doc. Doc, kayo ho ba'y merong datos dyan? Kasi yan ho ba yung nakikitang mga nasa bubong, ano? Yung mga solar panel? Yan ho ba yan? Yung pinag-uusapan natin? Oo. Meron ho ba?
2: Meron po
0: meron kayong data kung saan ho o kung kailan ho nagsimulang mag-boom ho yung paggamit ho ng mga ganitong solar panel? At saan ho sa Pilipinas pinakamaraming nag-switch na ho dito?
2: Wala ho tayong kagiat na datos dito. Meron lang tayo ay kung gaano kadami yung potential resources po ng Pilipinas.
0: Okay.
2: So, medyo nasa middle range po tayo kung kumpara sa mga ibang bansa. Pero kung halimbawa po, titingnan natin, dapat kasi po merong isang regulatory agency po na gumagawa nito.
0: Mm-hmm.
2: Matagal na kasi na meron tayong mga batasan po na naghanda na para gawin yun. Pero siguro po, yung isa sa dahil lang kung bakit hindi pa ganun na parang localized yung ating mga datos, ay dahil hindi pa naman ho ganun ka-penetrated. In other words, yung sabihin, hindi pa ganun ka-common ang solar bilang alternatibong source ng enerhiya po.
0: Mm-hmm. Dok, may nabanggit ho kayo na batas? Kailan ho yun?
2: Well, meron tayong mga ilang batas na kumbaga pa na institutionalized adapt ng yung alternative energies, no? Kasama ng solar doon. Halimbawa, 2019, meron tayong Energy Efficiency and Conservation Act, no? RA11285. Tapos nauna pa doon, 2008 pa po, Renewable Energy Act, RA9513. So, pareho pong batas na yon, parang ginagarantiyan na naman, or at least nag-pave ng daan para magkaroon po tayo ng exploration sa ibang tingnan natin na maaaring gamitin ang renewable energy kasamang solar bilang alternatibong source ng energy.
0: Mm-hmm. Eh, Doc, ano sa tingin nyo, bakit ho nanawagan ng Meralco na i-regulate ho ito? Talaga ho bang marami na ho ang nagsiswitch from the traditional? Eh, dito na ho sila sa solar energy nagsiswitch, ika nga.
2: Dalawang pang kailangan natin muna. Siguro parang konteksto. Unang-una, siyempre po, sa panahon ngayon na medyo may kaguluhan sa Middle East at medyo nararamdaman po natin yun, natural po, mahal po ang lahat ng bagay, pati kuryente, di ba? Siguro nakita niyo yung huling bill niyo, mataas, no? So, mga tao, siyempre, naghahanap yan ng paraan para makatipid. So, marami namang mga solar, lahat na sinosolar, no? Pati yung mga ilaw, ganyan. So, isang alternatibo yon. Pangalawa po, pag tinignan kasi natin yung parang kasalukuyang panawagan na nabasa natin kamakailan no, sa mga balita, mm-hmm. ito po ay panawagan para sa tiyakin yung, in other words, yung protection ba, seguridad ng consumer para halimbawa hindi maging magdulot ng sunog, halimbawa potential na sunog,
0: mm-hmm.
2: yung mga solar installations po.
0: Yun yung
2: pinag ano tayo no. Pero kung halimbawa ganun pala siya, ang medyo nakakapagtaka diyan, bakit kasi yung Meralco po ang
0: Hello, nag-fifth.
2: Sabi ko nga may mga batas na kasi na nagpo-provide kasi halimbawa kung solar energy lang din naman at pag binasa kasi natin yung batas, medyo masyado na ring regulated yun. In other words, maraming hinihingi yun. Halimbawa kung gusto mong pa-install ng solar equipment sa yung tahanan, marami kang permit na kailangan kuhain. Tapos nandiyan na rin naman sa batas, di ba?
0: Oo. Kasi nga, Dok, itatanong ko rin kanina, nung nabanggit mo kaagad dun sa umpisa ng ating interview, ang itatanong ko nga sana, paano yung risk tsaka yung liability kung sino ang mag-i-install, hindi ba? Why, biglang masunog ang bahay mo, hindi ba? Magkaroon ng fluctuation doon, no? Di ba? Sino mananagot?
2: Pero, ang yun ba talaga ang tanong? Kasi, halimbawa, eh, parang ganito eh. Meralco ba ang dapat nagtatanong nun?
0: Oo.
2: Di ba? Or paano ba? Local government. So, kung ibang ahensya o halimbawa, ikaw mismo bilang may-ari,
0: correct.
2: Yan ang concern mo, o Bureau of Fire Protection, bakit siya magiging kailangan problema ng isang kumpanya na ang negosyo ay kuryente?
0: Mm-hmm.
2: At potentially, maaaring magkaroon ng competitor, sorry for the word, kung halimbawa magbubong solar, hindi ho ba? Medyo nakakaduda naman yung gano'ng ano, no? May gano'ng...
0: Oo nga.
2: Hindi natin maiwasan magkaroon ng gano'ng pagdududa.
0: Oo. So ano ang basa nyo dito? Bakit ho ang Meralco ang nanawagan?
2: Well, sa akin, personally, no? Tama din naman na, ano, na para bang mag-call ka sa Congress at panghingi ka ng laws para maproteksyonan ng mga consumer para sa ganitong issue. Valid point po yun.
0: Oo.
2: Pero kasi kung halimbawa, babasahin natin yung wisdom ba, yung intent ng mga batas, gusto kasi nito na mapalawak po, no, ma-widen yung access ng tao sa mura at makabuluhang energy, hindi ho ba? So, para mabigyan ito ng buhay, hindi ba dapat salib na i-regulate po, hindi ba dapat ang ating orientation, ang ating goal, is mapadali yung proseso, hindi ba? Parang mas ganun. Kagaya ng pinananawagan ng ilang mga grupo.
0: Oo. Tsaka, Dok, yung sinasabi nila na yung mga guerrilla na mga solar installers, mukhang dapat ang pinapanawagan din. Ay, saan ba ito magpo-fall under? Sa BFP? Ano bang, o lahat na ng law enforcement siguro ito, hindi ba?
2: Yun nga po ang medyo ano tayo. Tsaka, hindi, actually, yung term kasi na guerrilla medyo... May pagka-negatibo po yung dating. Kasi ibig sabihin ko, ikaw ay isang consumer na nangahangad lang naman ng murang alternatibo, girilya ka na, parang masama ang dating. Di ba? I mean, sa dalawang batas po na yan, by the way, no? Although, syempre, pwede, pag halimbawa po meron kayong solar, pwede naman kayong pumasok sa grid. In other words, yung bang parang ibenta nyo yung kuryente nyo, yung excess niya, para mapanginabangan din nila. Pero hindi po yan, obligation under sa kasalukuyan.
0: Oo. Dok, nag-freeze ba si Dok ulit? Nag-freeze.
2: Yun po.
0: Ayun. No? Sorry, Dok, nag-freeze lang mo kayo.
2: Yun nga eh. Kesa na po, no? Medyo
0: it's okay.
2: Internet.
0: It's okay, Dok.
2: Sayang nga. Kuryente at energy, no?
0: Oo. Mukhang dapat pati internet, ano? Panawagan natin, Dok, ano?
2: Oo nga po. Pasensya na. Yun yung provider namin.
0: Anyway, Dok, siguro ho eh, ano na lang ho ang inyong mga reaksyon nga dito? Eh, nasabi nyo na ho na dapat eh, consumer ang nananawagan dapat ng regulation, hindi isang kumpanya. So, ano ho, ang tingin nyo ngang pinaka mensahe ho nilang gustong iparating? Bakit sila nanawagan?
2: Well, sabi ko nga, balik naman yung punto na yon ng isang power company. Pero, yun na nga, kung sa ilalim ng batas, medyo marami ng regulasyon, no? At saka, iba kasi namamahala, actually, no? Halimbawa yan, sabi nyo nga, Bureau of Fire Protection kung ito pala, edi tiyakin natin yung safety, no?
0: Uh-oh.
2: Pangalawa, kasi, halimbawa kung talagang ipupush yung momento na, you know what, nagkukos kasi ito ng sunog. Sa tala kasi ng Bureau of Fire Protection, kadalasan cost ng sunog ay di ba nga,
0: faulty
2: yung naiwang
0: electrical
2: appliance.
0: Oh, mga ganon.
2: O kaya yung mga spaghetti nating nagpapangsitang mga
0: laba.
2: Wires.
0: Opo.
2: So baka check din ni Marial ko yun kung gusto nila. No? So bago natin sisihin yung mga solar companies, no, baka naman, no, tingnan nila yun. Again, hindi natin sinasabi okay nga yun. Eh, na, hindi natin sinasabi masama. Eh, maganda nga yung tawag na ganun. Pero kung ako, ang position ko dyan, kung gusto talaga natin na magkaroon ng batas para ma-facilitate yung access natin sa solar, maganda na, streamline na lang natin po yung process para sa mga mamamayan.
0: Doon sa mga gusto magpakabit, ano, ng
2: solar. Opo, padaliin, padaliin siya para kung ano, may option ka sa grid. Hindi mapadali pa yung ano. Pangalawa, magkaroon ng national certification system para sa mga installer, hindi ba?
0: Oo.
2: Kung inaalala natin na baka renegade yung mga yan or ano, di ba ma?
0: For liability.
2: Di ba nga po?
0: For liability.
2: Opo, para matiya kasi siyempre, ano na sila, may certification. No?
0: Opo.
2: Pangatlo po, para ma-encourage natin yung talagang tinatawag nilang guerrilla installation, dapat magkaroon tayo ng amnesty or regularization para doon sa mga yun. In other words, bigyan sila ng pagkakataon na makakomply sa requirement ng batas kung magkaroon man.
0: Ayan.
2: Di ba?
0: Mm-hmm.
2: Eh, di ba mas magandang
0: Oo. Kung sakali naman ho na mapabilis out, marami na magpakabit ng solar panel o kung ano man hong yung solar energy nga ho na ito, ano ho magiging epekto nito sa power grid? May nakikita ho kayo?
2: Well, iba ho kasi yung usapin ng access at sa in other words, yung talagang actual access mo versus na niready mo na yung mechanism, no?
0: Okay.
2: Kasi, syempre, hindi rin naman humura yan eh.
0: Mm-hmm.
2: Sumaday sa ito, it would take time. No? Ibig sabihin, malamang po sa lagay natin, hindi naman lahat talaga makakakuha ng access na may mga ganong mekanismo na papasok sa premise ng batas kasi nga may mga bayarin. Ang mahirap kumuha ng permit, it takes time.
0: Oo.
2: Di ba?
0: Mm-hmm. Eh, last question na ho.
2: Sa gastos.
0: Oo.
2: Sige po.
0: Last question na ho, Doc. Tingin niyo ho ba'y talagang handa na ho ang Pilipinas para ho dito, mag-switch na ho dito talaga sa solar panel?
2: Tingin ko po sa ngayon, andyan na yung mga batas, pero in terms of like yung mga ahensya ng pamahalaan ba natin, parang hindi pa po kasi dapat ang mga ahensya din natin tulungan yung mga mamamayan na maging bukas sa kanila itong mekanismo na to. Halimbawa, bigyan natin ng insentibo talaga ayon sa batas yung mga nagpo-produce at nag-i-engage sa solar industry.
0: Mm-hmm.
2: Tapos yung mga mamamayan, padaliin natin yung access sa kanila. Tanggalin natin yung red tape para sa application. Babaan natin yung presyo para makakuha halimbawa ng net meter application, yung mga ganun. Talagang tulungan, no, at magbigay pa ng mga incentive, no? Incentivized in other words, no. Yung ganitong activity, kung talagang gusteroso tayo na gusto natin ito bilang alternative.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Rogelio Alicor Panau, ang isa pong Inquirer Metrics Data Scientist Professor at ng Department of Political Science ng University of the Philippines, Diliman. Salamat po, Doc. Blessed Sunday.
2: Maraming salamat din po sa inyo.
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook! Story
0: Outlook. Ay mga kapamilya, kaserbisyo, ay sinubukan din ho naming imbitahin ng Meralco patungkol nga po dito sa isyong ito, pero hindi raw po sila available as of the moment, ha. Eh baka ho bukas, makunan sila ng palagay ho dito, hindi ba? Dahil nga sabi nga ni Doc Rogelio Panau, mas maganda, mapabilis yung proseso, hindi ba? Tapos yung law enforcement nga patungkol doon sa sinasabing guerrilla installer na ito, hindi ba? Siyempre, mas maganda mas maging aware, hindi ba? At yung batas nga naman para sa liability, hindi ba? Kasi mahirap nga naman pag nagpa-install ka, hindi pala siya sertipikadong nag-i-install ng solar panel, abay yung napakaganda mong bahay, baka mamaya naman ni Jan magkaroon ng problema, hindi ba? Tapos ang isa rin sa sinabi ni Dr. Panau, ayusin muna yung mga issue nung kung ano yung mga sala sa labat, hindi ba? Dapat masolusyonan niyan, tsaka yung reporting din. Kayo naman din kayong mga kaserbisyo, i-report nyo rin pag may nakita kayong mga jumper-jumper sa lugar ninyo, hindi ba? Bad yun, hindi maganda yung nananakawan tayo ng kuryente. Merong mahirap kasi kapag ka naikabit yun sa isang linya, naku, sa metro ninyo magre-reflect yan, hindi ba? Anyway, meron lang tayo natitirang 3 minuto. Eh, babatiin ko na yung mga naandito sa live stream ngayon, ha? Aba, si Maple 630 nandito na rin. Si Agnes Reca. Si ako 8080. O si Sir Jeffrey J. Nandito na rin po. Si Jill Borhal. Nandito na rin. Nanood po sa atin. Aha. Ayan, ha. Yun, kasama po nila ang nasa 973,000 viewers. Deep. Ayun, eh, sabi ni Agnes Reca, good evening Sir Jeff, happy Mother's Day sa mother mo, sa lahat ng mama, nanay, mommy, modra at iba pang tawag. Love you sa lahat ng mga mothers, God bless po, ayan ha. Happy Mother's Day po ha, ulit sa lahat po ng mga huwarang ina. Sa atin pong mga mommy, mama, nanay ha, eh, kami po talagang sumasaludo sa inyong walang humpay na sakripisyo para ho maitawid ang pang-araw-araw sa inyong mga anak. Saludo ho kami sa walang hanggang pag-intindi, pagmamahal ho sa inyong mga anak. Kung kahit kadalasan ay napakapasawayan. Saludo ho kami sa inyo. Ha? At teka, balik ulit tayo dito. Si Beth Kamaeng, oh, magandang gabi po from Marikina. At si Josh Kyle Edip Official. Oh, good evening Sir Jeff Caparas, attendance check. Ayan ang sinasabi. Oh, si Sergeant Putik, of course, palagi natin kasama yan. Kahit sa spot report. Tuwing alas 8 hanggang alas 9, kasama po si Marlene Pajernos. Eh, kasama natin lagi yan si Sergeant Putik. O, si Tita Nona Damian, let us all pray for our families and country to the whole world. Praying to have a good governance, honest, genuine servant leaders. Stop corruptions. May we find peace in our land and community. O, grabe talaga yung prayers ni Tita Nona Damian, ha? Anyway, wala na po tayong oras. Ay, susunod na programa na po ay GBU. God bless you. Kasama po sina Tita Amy Estareja at Father Eric Lacandula, SVD. Muli po ako po, Jeff Caparas. Ito po ang Story Outlook. Magandang gabi, kapamilya. Ingat kayo saan man kayo naroon.
1: Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 7:30 ng gabi.

Damhin ang pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Magsisilbing gabay sa pagpapatibay ng ating pananampalataya. Pakinggan ang mabuting balita na kapupulutan ng aral, pag-asa, at biyaya sa buhay. Tanggapin at ipagpasalamat ang bawat blessing sa GBU. God bless you.

0: Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at mapagpala naming Ama, salamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin sa mga nakalipas na araw. Salamat sa iyong pakikibahagi sa paglalakbay namin sa nakalipas na linggo. Sa kabila ng maraming pagsubok na aming kinakaharap sa buhay, patuloy ang pagdaloy ng iyong biyaya. Salamat sa iyong mga salitang nagpapalakas sa aming kalooban na manatili kami sa iyong pagmamahal. Sinabi mo, "If you love me, you will keep my commandments." Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang sa iyo at mga pagkukulang namin sa aming kapwa. Pawiin mo ang aming mga pasanin sa buhay at mga bigat na daladalahin sa aming kalooban. Papanibaguhin nawa ito ng iyong pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming paglalakbay at akayin mo kami sa iyong landas. Basbasan mo kami at ang aming pagnilay ngayong gabi sa God Bless You. At ang lahat ng ito ay inaalay namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon.
1: Amen.
0: Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang evening po sa inyong lahat at welcome po sa God Bless You. Ito po si Father Eric Lacandula, SBD, at syempre kasama natin ang ating programa.
1: Magandang gabi po mga kapamilya. Welcome po once again sa God Bless You. It's May 10, Father Eric. Opo, ayan, ikasampun na sa buwan ng Mayo. Napakabilis, tapos na ang unang linggo. So, tatlong linggo na lang.
0: Pero summer na summer pa rin, Ate Aimee.
1: Napakainit. Oh. Napansin ko iba yung boses mo, Father.
0: Yes, dahil noong Monday, ako ay pumunta ng Surigao.
1: Kaya nakita ko sa iyong post.
0: Yes, tapos sa sobrang ulan at init. At naulanan ako.
1: Mm-hmm.
0: Tapos after the 2 days, nagbago na ang aking boses.
1: Umuulan dun sa Cagayan de Oro.
0: Oo.
1: Sa so Bandang Mindanao.
0: Bandang Mindanao. Lalong-lalong ngayon siguro dahil may bagyo na parating.
1: Yes. Oo. Actually, Mindanao nga yata ang medyo maaapektuhan.
0: Yes.
1: Yan. So, at least, parang ano, no, sa atin dito sa Manila, gusto natin umulan. Pero walang ulan kahit konti.
0: Maibsan man lang yung sobrang init.
1: Sobrang init. Itong maghapon na to, sobrang init. Kaya kanina, dahil Mother's Day, Happy Mother's Day po sa lahat ng, sabi nga ni Jeff kanina, sa lahat ng mudra, sa lahat ng nanay, sa lahat ng mother dear, sa lahat ng ina,
0: at lahat
1: nanay.
0: Ng mga taong may ginagampan ng papel ng
1: bilang
0: isang
1: nanay.
0: Bilang nanay. Ang iba dyan natin ay tatay na nanay pa.
1: Yes, lalo na yung mga nasa ibang bansa, ang mga nanay. Yes. Diba? So, happy Mother's Day.
0: Kumusta po ang inyong celebration ngayong araw na ito?
1: Naku, napansin ko, Father, no, hindi kasing dami ng taong inaasahan tulad dati no, sa mga mall. Pero makikita mo talaga, pamilya. At nakakatuwa, ang daming nanay na may dalang bulaklak. Tapos, medyo may pagkachismosa ako eh. Sa restaurants, napansin ko, ang mga nagtitreat, yung mga anak
0: syempre,
1: na nagtatrabaho na. At nakakatuwang tingnan dahil, ito yung mga ilan sa mga okasyon sa Pilipinas na makikita mo talaga yung nag-gather yung family, di ba?
0: Payback time din sa mga anak. Na bigyan ng honor.
1: Kasiyahan
0: ng kanilang mga nanay, ang kanilang magulang sa kabila ng mga sakripisyo.
1: Yes,
0: ang lahat-lahat ng efforts na ginawa ng magulang, kung ano man mayroon kayo ngayon,
1: Dahil may nanay. At wala rin tayong Panginoong Hesukristo na dumating sa lupa kung walang Mother Mary,
0: yes,
1: di ba? Ang ating mahal na ina. Mm-hmm. Kaya talaga napaka-importante po ng pag-alala natin sa kanila.
0: Uh-huh.
1: Okay, and tonight, Father, ang atin pong tema ay
0: Faith and Leadership Formation ng mga kabataan.
1: Mm-hmm.
0: I think yung mga kabataan na nakasubaybay sa atin ngayong gabi, huwag kayong bibitaw. Dahil ito ay para sa inyo. Para sa ating lahat.
1: At para sa magulang na din. Bawat pamilya may kabataan. Kung
0: kasi yung sinasabi nating faith and leadership formation ay para sa lahat ito.
1: Yes.
0: Para sa nanay at tatay, para sa mga kabataan, lalong-lalo na para ma-improve yung ating ministry, kung mayroon man, or saan man tayo nabibilang na mga organization.
1: Yes.
0: Ma-improve tayo sa ating mga performance at ginagawa sa iba't iba nating mga activities.
1: Yes. At ang mga magulang, magabayan din sila, Father, kung paano nila tuturuan o akayin ang kanilang mga kabataan
0: yun.
1: Sa pamilya. Kasi di ba iba na ang kanilang mga sabi nila, iba ang ugali, iba ang, hindi naman ugali,
0: mayroong tinatawag
1: gawi.
0: Na generational gap daw.
1: Ay, napakalaki, Father. Diba?
0: Ang hirap daw intindihin ng kabataan ngayon. Oo. Siguro yung ating bisita mamaya ay bibigyan tayo ng
1: tutulungan linaw. Niya tayo.
0: Tutulungan tayo sa ating paninilay mamaya.
1: Yes, oo. Pero for the meantime, meron din tayong God bless you question.
0: At yung question po natin ngayong gabi ay, bakit mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng isang leader?
1: What makes a leader?
0: Oo.
1: What makes an effective leader?
0: Oo.
1: Oo, diba, Father? Mm-hmm. Kasi madali maging leader eh.
0: Madali maging leader.
1: Oo, pero baka mamaya.
0: Pero ngayong gabi, bibigyan natin ng emphasis yung faith sa buhay ng isang leader.
1: Kasi, Father, baka nga madala mo sa mali yung na mga tao sa likod mo na sumusunod sa'yo, diba? So, gaano kahalaga yung faith sa buhay ng isang leader? At ito, makakatulong to sa ating lahat na botante.
0: Yun.
1: Diba?
0: Lalo-lalo na sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan.
1: Sa ating buhay politika, diba? Sa Pilipinas, 2 years na lang, election na naman. Ayan, pipili na naman tayo. Ang inyo po mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-278-3000. Babasahin namin yan ni Father Eric bago matapos ang ating programa. Diba, Father? At ngayon, para tuloy-tuloy tayo kasi meron tayong studio guest,
0: yes.
1: Live na live, para yung oras natin
0: ma-maximize
1: natin. Simulan na po natin ang ating mga discussions.
2: Serbisyong Simbahan.
0: Pormal nang binuksan ni Antipolo Bishop Roberto Santos ang taunang panahon ng pilgrimage sa Antipolo kasabay ng pag-ahon para sa kapistahan ng Our Lady of Antipolo. Inayayahan ni Bishop Santos ang mga debotong Katoliko na dumalo sa mga misa at debosyon sa International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage upang makatanggap ng plenary indulgence. Tatagal ang pilgrimage mula unang Martes ng Mayo hanggang unang Martes ng Hulyo. Tampok ang mga novena, prosesyon at iba't ibang pagdiriwang. Ngayong taon kasabay din ng paggunita sa 400th taon ng pagdating ng imahe ng Birhen at 100th taon ng canonical erection nito.
1: Samantala, nanawagan po ng agaran tulong ang Diocese of Legazpi matapos maapektuhan ng pagputok ng Mayon Volcano ang libu-libong pamilya sa Albay nitong nakaraang linggo. Ayon sa Social Action Center ng Diocese, mahigit 120 barangay sa Ginubatan, Kamalig, sa Owas at Ligao City ang nabalot ng makapal na ashfall bunsod naman ng pyroclastic flow mula sa Miisigali. Ayan. Libu-libong residente ang inilikas at nanatili sa evacuation centers. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Mayon habang patuloy po ang panawagan para sa donasyong pagkain, tubig, face masks at pinansyal na tulong para sa ating mga evacuee. Naku, Father, napakahirap ng kanilang sitwasyon doon. Diba? Lalo na may yung microphone. Lalo na may para yung bagyo, ina-expect na makakaapekto sa banda ng Mayon Volcano. Sadyan sa may Albay, sa Kabikulan. Naku, nalagang napakahirap. Ang kapal ng
0: Pero kasali ka sa ating mga Pilipino yung pagiging matulungin.
1: Kaya nga.
0: Sa panahon ng kalamidad, sa panahon ng mga ganitong sitwasyon, dito rin lumalabas yung spirito ng, the spirit of yung pagtutulungan ng bayanihan.
1: Opo.
0: Na hindi nawawala sa atin.
1: Oo, isa 'yan sa magandang pamanang kultura sa atin ng ating mga ninuno, 'di ba? At saka ito, kahit gaano kahirap ang buhay ng isang Pilipino, 'yun nga daw ang kakaiba sa ating mga Pinoy. Kasi tayo, kahit yung huli na nating isusubo, pag may nakita tayong mas kawawa kaysa sa atin, binibigay natin yung natitira sa atin. Lagi nating tinitingnan na ay mas kawawa siya kaysa sa akin. Ganun. Although hindi magandang isipin na kawawa naman ako, pero pagdating sa pagtulong, 'yun ang ating nagiging batayan ng pagtulong, Father.
0: And I think yung katangiang yan ay pasok na pasok sa ating tema ngayong gabi.
1: No?
0: Faith and leadership formation. Kasi yung faith ay dapat na buhay.
1: Mm-hmm.
0: Dapat na nakikita.
1: Yes.
0: Dapat na nag-manifest sa iyong pang-araw-araw na ginagawa.
1: Mm-hmm.
0: Sa iyong pananalita, sa iyong ugnayan sa kapwa. At paano mo siya tina-translate sa mga konkretong actions, pamamaraan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang faith ay hindi lang basta-basta na verbal or kung ano man ang pag-define natin ng faith, kundi ito dapat ay buhay. Ito dapat ay nag-manifest sa ating pang-araw-araw
1: nakikita.
0: Na buhay.
1: Nakikita. Sabi nga, mahirap makaakay kung hindi naman nakikita sa'yo yung sinasabi ng bibig mo.
0: Yun.
1: Kasi ang faith kailangan ang gagaling sa puso, hindi sa utak, hindi sa bibig.
0: Hindi na puro idea.
1: Correct. Diba? Madali magsabi kasi na I am faithful. Diba? Pero ang tanong, pag wala nakakakita sa'yo, sa akala mo wala nakakakita sa'yo, ano yung ginagawa mo?
0: Sabi nga ni St. John sa kanyang letter, na Epistle John, sabi, sinungaling yung tao na nagsasabi na, mahal ko ang Diyos, pero marami siyang kaaway.
1: Oh, nga, no?
0: Sinungaling yung taong nagsasabi na, I love God,
1: pero
0: ang dami niyang kaaway.
1: Hindi
0: sa
1: siya marunong magpatawad.
0: Yun.
1: Oo, diba? Oo, kasi yun ang pinaka, diba, pinakabatayan.
0: Oo.
1: Kasi sa lahat yata ng, para sa akin, sa lahat talaga ng ipinakita ng Panginoong Jesus na sample sa atin ng pagpapakita ng faith sa Diyos, yung magpatawad, Father. Lalo na kung alam mo na wala ka talagang ginawa at itong taong to, sinalbahi ka. Diba? Eh, meron pa doon sinasabi na pumunta ka sa kanya at sabihin mo sa kanya na, di ba, pinapatawad kita. Parang talagang mapapaganong ka, bakit ako pupunta doon? Di ba? Kasi nga, tao daw tayo. Oo, pero yun kasi ang utos. Anyway.
0: So, ang lahat ng ito ay napakahalaga po. At syempre, makikita natin ang kaugnayan nito sa ating tema ngayong gabi sa Faith and Leadership Formation ng mga kabataan. Mm-hmm.
1: At bago
0: at para
1: tayo,
0: sa ating lahat.
1: Oo, at bago tayo mag-gap, pwede na natin siyang ipakilala, Father.
0: Okay, sige.
1: Pero syempre, meron muna tayong konting ano dito.
2: Palaganapin ang salita ng Diyos sa nataan at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina.
1: Okay, Father, ikaw na siguro mag-introduce.
0: Ate Amy, lagi tayong blessed sa ating programa kasi lagi tayong mayroong tawag nito, bisita.
1: Nahahatak na bisita.
0: Oh, oh. In fact, naalala mo yung guest natin nung nakaraan,
1: yung
0: nilaya natin yung about sa Rotary Club.
1: Si
0: Attorney Mira Buche. Siya yung nag-refer sa akin.
1: Ah,
0: Father,
1: okay.
0: Baka naman pwede mong ma-invite ito. Sabi ko, sige. Hanapan natin ng slot. Kaya ngayong gabi, we are so blessed to have sa programang ito, siya ay President of the Rotary Club of Ortiga Center. A youth leader and lead of the Graceway Media. So, i-welcome natin sa ating programa sa God Bless You si Mr. Myron Daniel Montifalcon. Welcome sa God Bless You.
1: Magandang gabi po.
3: Magandang gabi din po, Father Eric and Ate Amy. Maraming salamat po for having me here and God bless you.
1: Siya pala ay taga Rotary Club of Ortiga Center.
3: Yes po.
1: So, ilang taon ka ng Rotarian?
3: Nag-start po ako, I think, 2019. So, roughly seven years.
1: Matagal na, no?
3: Pitong taon na po.
1: Ang ganda nung nasa t-shirt niya, Father. Apo. Unite for Good.
3: Apo. Ito po yung tema po namin ngayong taon, ngayong pagsiservisyo po namin bilang presidente. Unite for Good.
1: Mm-mm. Alam mo, yun ang kailangan natin, Father?
0: Unity.
1: Unity. Yun ang parang tayo yung para tayong samahang watak-watak. Nagkakaisang samahan ng watak-watak. Parang ganun tayo. Nakakalungkot, lalo sa panahon ngayon. Diba, Father?
0: Yeah.
1: Nahahati-hati ang ating lipunan, nalilito tuloy pati mga kabataan, 'di ba? So pagka ganun, saan
0: kasi
1: tayo
0: kung,
1: papunta?
0: Kasi sarili interest lang talaga yung iniisip,
1: Correct, oo.
0: Walang patutunguhan ang lahat ng ito kung puro pa sariling interest. Kung hindi para sa bayan, para sa bansa. Wala.
1: May kayo, 'di ba? May mga questions yung truth, anong tawag doon?
3: Four-way test,
1: 'di ba? Ano ito bago tayo mag-break? Sige ka para kasi maganda eh. Sinagot mo yung mga tanong na 'yon, palagi ko magiging mabuting tao tayo lahat eh.
3: Okay po. So sana po tama po yung sasabihin ko. So
1: Oral exam.
3: Okay. So,
1: surprise
3: exam. So ito po yung four-way test of the things we think, say, or do. First is it the truth? Pangalawa po ay, is it fair to all concerned? Pangatlo po ay, will it build goodwill and better friendships?
1: Yes.
3: At pang-apat po ay, will it be beneficial to all concerned?
1: Oh, di ba?
0: Oh,
1: di ba yung pangalawa,
3: Is it the truth? Is it fair to all concerned?
1: Is it fair to all concerned?
0: So justice, no?
1: Oo, kasi di ba, minsan, okay, is it the truth? So, sabi mo sa sarili mo, oo, ito yung truth, di ba? At talaga naniniwala kayo ng tama, yun ang totoo, di ba? Yun ang tanong eh, will it be fair? Kapag sinabi mo. Di ba? So, ipag yun yung apat na yun, kasi medyo familiar ako sa Rotary, although hindi ako Rotarian, some time ago, long time ago, hinawakan ko yung program nila. Kaya, tuntua ako dun sa samahan na ito, dun sa four-way test na yon. Kasi pag iniisip ko, kapag ito, bago tayo magde-decision sa isang bagay, iisipin, sasagutin natin yung apat na yon.
0: Okay.
1: I think, lahat tayo magkakaroon ng ano.
0: Nagkakaiba lang ba yan sa mga advokasya ng bawat Rotary? Or pare-pareho din ang advokasya?
3: Meron po kaming 7 areas of focus.
1: Mm-hmm.
3: So, lahat po ng ginagawa po namin naka-anchor po dun sa lahat ng areas of focus. And then, of course, yung pinaka-overall motto po is yung service above self.
1: Oh, di ba? Oh. Service above self. Kaya sa kanila, Father, tama ba ako? Hindi sinasabi yung kunyari ikaw ay doktor. Hindi ilalagay doon yung di ba kunyari doctor Amy ganyan.
0: Oo,
1: wala
0: oo.
1: Yung doctor, papakilala ka lang sa pangalan mo kasi doon sa kanila yun nga service above self. Oo, okay. So hindi nila inaano yung kanilang kung ano mako ikaw man na engineer o scientist o piloto,
0: oo.
1: Hindi pinag-uusapan doon
0: okay,
1: yun.
0: Nandiyan ka, sumama ka diyan, umanib ka diyan dahil gusto mong mag-serve.
1: Magbahagi
0: na yung sarili.
1: Yes, oo. So, yun po yung Rotary. So, mamaya sa pagbabalik natin, tatanungin na po natin ang ating guest, no? Si Ginoong Myron. So, Myron ba ang tawag nila sa'yo?
3: Apo, Myron.
1: Ayan,
3: Myron.
1: O, si Sir Myron. Mm-hmm. Kung ano yung tungkol dito sa ating
0: yung
1: tema.
0: Yung reflection niya.
1: Diba? About leadership. Ayan, youth empowerment. Ayan, kasi tama-tama, bata talaga
0: yes,
1: siya.
0: Yes, batang-bata na presidente ng Rotary Club.
1: Yes, oo. So, diyan lamang po kayo dahil hindi pa po tapos ang
0: God bless you!
2: GBU, GBU, God bless you, God bless you. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Nasaan yung ano?
1: Oh.
5: Saan ba dito yun?
1: Ito ba? Ito?
5: Ah, oo. At saka, nandito lang yung kanina.
1: Ano ba anak? Ito oh.
5: Ayan. Nanay, I love you so much. Happy Mother's Day po.
2: Ma, nanay, mami, at sa lahat ng tumatayong ina, Happy Mother's Day. Mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
7: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: God bless you, Sadi ZMM. Palaganapin ang salita ng Diyos sa nataan at ibahagi ang mga karanasang magpapatibay sa Lakbay Bahagina. Lakbay Bahagina.
1: Okay, we're back. Mm-hmm. Ayan, now, Father. Oh, so ako muna magtatanong.
2: Sige,
1: ha?
2: Sige, Ate Amy.
1: Sir Myron, kasi 'di ba, hindi madali eh. Kasi lahat po ng members ng Rotary, may kanya-kanya kayong career. Mm. 'Di ba? So paano mo binabalanse 'yung trabaho sa church tapos sa Rotary tapos syempre may personal kang buhay. So ang hirap.
3: To be honest po, hindi po ako perfect when it comes to time management.
1: Yeah.
3: Parang work in progress pa rin po ako when it comes to time management. Pero in whatever I do, lahat po ng ginagawa ko, parang I give my best, I show up and give my best. Katulad nga po ng sinabi sa Colossians, di ba, na in whatever we do it heartily.
1: Yun ang maganda, no? Kasi nga naman, di ba? Ay, kung pupunta ka naman doon at medyo para kang kaning lamig, wag na lang.
2: Diba? May mga activities ba sa Rotary na nakaka-apekto rin sa, nag-conflict yung sa church activities?
1: Yeah,
2: yung sa...
1: Ang dami meetings sa kanila eh.
3: Opo. Sa Rotary naman po, meron kaming yung weekly na meetings.
1: Mm-mm.
3: And then meron din po kami mga district events and mga proyekto. May mga instances po na nag-o-overlap po siya. Pero we tried, sinisikap ko po na, of course, unahin po yung church kasi dapat inuuna po natin yung Panginoon sa lahat po ng bagay po.
1: Oo. So before ka nagpunta o napunta sa Rotary, talagang ikaw ay malapit na sa church,
3: Opo, Myron. Lumaki po ako sa church. So exposed po ako sa mga ministries at yung mga grassroots po na ginagawa po ng church.
1: Oh, okay. So may kasama kasi siya. Are they your parents?
3: Opo.
1: Nakakatuwa naman, di ba?
3: Mas kinakabahan po sila kaysa sa akin.
1: Okay. Kasama si Mami at si Daddy.
2: Lalo-lalo na Mother's Day ngayon.
1: Ay, happy Mother's Day,
2: diba?
1: Mami. Oh. Ayan, oo, di ba? So, ikaw pala talaga, mukhang malapit talaga si Myron sa magulang.
2: Mm-hmm.
1: Sino ang naging pinaka-guide mo sa kanila pagdating sa church? Pareho ba sila na malapit?
3: I think po yung mommy ko po. So, when I think of kay Mami po, siya po talaga ay woman of faith. So, kung saan man po yung narating po namin bilang pamilya, of course, yung leadership po ng aking ama.
1: Mm-mm.
3: Pero yung faith po ng aking pong ina, yung nagdala po kung nasaan man po kami ngayon.
1: At totoo, no, Father, talagang ang babae, ang ilaw ng tahanan.
2: Oo.
1: Kaya siya yung may dala ng... Napansin ko, sa dami ng ating nagiging bisita, si Mami ang madalas na nagdadala pagdating sa faith, di ba? Yung faith ang pinakaliwanag, ang pinakailaw.
2: Kasi yung nanay yung matyaga.
1: Oo.
2: Mag-explain, mag-gabay, mag-follow up, lahat ng bagay patungkol sa loob ng pamilya.
1: Oo.
2: Yung nanay eh. Hindi naman ang tatay. Saka sino mapasensya sa loob ng pamilya?
1: Pasensya na po, ah. Opo. Oo.
2: Diba? So, pagdating sa pag-explain ng pananampalataya, nanay talaga yung may ano.
1: At saka ano eh, ang babae kasi, mula siya'y isilang, diba?
2: Mm-mm.
1: Habang siya'y lumalaki, ginugroom na siya na para maging ganun, diba? Balang araw. Kasi alam na ng lahat na mag-aasawa ka, magiging nanay ka, dapat ito gagawin mo, dapat ganito ka.
2: Mm-mm.
1: So, meron na talagang parang formation na ginagawa mula sa pool. Pumapasok na tayo dun sa leadership formation, Father, diba?
2: Oo.
1: So, sa bahay, sa tahanan.
2: Doon nagsisimula yung faith and leadership formation.
1: Yes, oo. Sa
2: kasi
1: paggabay.
2: Kasi yung magulang, sila yung unang teacher natin.
1: Oo.
2: Tapos yung mga binibigay sa atin na maliliit na mga responsibilities.
1: Yeah. Mula sa paghugas ng pinggan.
2: Paghugas ng pinggan. Oo. Sa pagwawalis.
1: Yeah. Ligpit ng kalat. Ayan.
2: Yung gamit mo, ayusin mo, gawin mong orderly. So, doon ang magsisimula. Sabi nga ni Lord, di ba, kung ikaw ay faithful sa maliliit na bagay, magiging faithful ka rin sa malalaking bagay
1: at
2: in the
1: hindi,
2: future.
1: At sabi niya, di ba, paano kita pagkakatiwalaan sa malaking bagay kung sa maliit na bagay
2: hindi
1: pa lang, hindi ka maayos.
2: Maayos,
1: So, Father?
2: Ano yung mga natatanging youth empowerment, faith formation, or leadership programs ang na inoorganisa ng Graceway Baptist Church?
3: Okay po. So, unahin ko po sa Graceway. So,
1: sige po.
3: Sa Graceway po, meron po kaming youth and family camps, which na nililid ko po bilang camp director for 4 years na po. So we believe na yung kapag stronger yung family, we build stronger young people. Pangalawa po, meron po kaming Next Gen Campus. Ang Next Gen Campus po, ito po yung kauna-unahang ministry ko po nung high school pa lang po ako. So tinutulungan po namin yung mga kabataan na to discover yung purpose po nila, yung talent sila, and of course, yung kanila pong leadership potential. Pangatlo po, yung Vacation Bible School, we have this parang summer camp po para sa mga street children, para ituro sa kanila yung mga Bible stories in a fun way po. At masingit ko na lang din po sa Rotary.
2: Sige,
3: bilang presidente po nila ngayon, we have this Interact Club. Ito po yung parang Rotary Club na version po para sa high school. Meron po kaming Rotary Club naman po para sa mga college and young professionals. Bunga din po ako ng scholarship program ng aming pong Rotary Club. So ako po yung dati po nilang scholar na ngayon po ay naging presidente na po nila.
1: Wow.
3: And then proud din po ako dun sa aming pong soup kitchen. We have partnered with Immaculate Conception Cathedral sa Pasig. So hindi lang po namin sila tinuturo, binibigyan ng pagkain weekly, pero tinuturuan din yung values formation, yung simpleng table manners po, yung tamang paggamit ng kutsara at tinutor, and of course, yung scholarship din po doon. At lastly po, yung recently po, meron po kaming, nakikwento ko kay Father po kanina, yung global grant po namin sa National Children's Hospital, kung saan nag-donate po kami ng medical equipment para po sa mata.
1: So, ang dami yung talagang ano, no, ginagawa para sa kabataan, Father, no. Pero ano yung greatest challenge diyan? Kasi 'di ba, lalo na iba-ibang pamilya yung pinagmumulan, tapos lalo na yung mga nasa street lang, 'di ba, na mga bata. Ano yung pinakamahirap na pagsubok o challenge? Saka,
2: paano nila ito ginagather, lalo sa yung nasa kalsada? You
1: know? Tapos at ito, nagather mo nga, paano nyo sila, alam,
2: nasusustain?
1: Nasusustain, at paano nyo sila napapaupo ng matagal doon para makinig?
3: Opo. Yung sa Graceway po, dahil po, meron po kami mga extension centers na nakatutok po talaga sa kanila para alam po talaga nila yung pangangailangan ng bawat mga kabataan. Kasi yung mga bawat kabataan po, unique po sila eh. Pwede pong okay yung family nila. Pwedeng sa loob ng tahanan, merong mga inaabuso, merong mga iba-iba pong katangian. And then sa Rotary naman po, yung partner po namin, yung soup kitchen sa ICC po ay partner na po namin sila for 20 years. So sila po ay talagang nag-gather ng mga kabataan. Alam po nila mismo kung ano po yung mga pangangailangan at ine-endorse po nila yon sa aming pong Rotary Club.
2: Yung program ba ng ano ng Graceway Baptist Church ay whole year round ba yon na program para sa mga kabataan?
3: Opo, whole year round po siya. Opo, naka-segment lang po across the year.
2: Ngayong summer, mayroon ba kayong ongoing ngayon na lalong-lalo na bakasyon yung mga high school ba?
1: Opo. Oo, bakasyon.
2: Sa mga schools ngayon, ano yung mga, mayroon ba mga ongoing na mga programs?
3: Kakatapos yan? Lang po, meron po kaming family camp noong Holy Week. And then, ngayon po, meron po kaming mga VBS, yung sinasabi ko pong summer camp. Doon po, tinuturo po yung mga Bible stories in a fun way, yung maiintindihan po ng mga bata. At of course, yung moral lessons din po noon.
1: So ano talaga, no, Father, no? So parang sa sinasabi ni Myron, parang ang ginagawa nila yung mga programa, ina-adapt nila doon sa sitwasyon ng mga bata. Hindi yung mga bata ang nag-a-adapt doon sa programs.
2: Yes,
1: yun ang kagandahan doon. So nga naman, pagka ganun, yung mga bata, hindi sila, walang pressure, kumbaga. Nandun sila, makakain sila, nakikinig sila ng kwento, natututo sila.
2: Lalong-lalo na yung ano, paano mo ituturo yung mga Bible stories sa mga bata? Kailangan mo talagang maging creative.
1: Yes.
2: Otherwise, tutulugan ka lang mga yan. O kaya, natakbo ng takbo yung mga yan.
1: Yes. Lalo na yung nasa yung mga street children, yung mga street kids, di ba? Kasi para sa kanila, parang boring. Tapos, paano pa kung hindi sila masyado, hindi pa nakakapag-aral, di ba, Father?
2: Last week din, meron din sa amin na ano, parang culmination ng apostolate ng aming mga seminarista, yung mga nag-aaral sa pagpapare. So, mga 200 kids ang nandoon. Natouch ako kasi isa sa mga activities na pinagawa ay paano i-dramatize yung iba't ibang mga Bible scenes na ano. Tapos nakakatuwa yung mga bata, talagang napaka-creative din nila eh. So in that way, kung hindi tayo magiging effective, hindi natin ipi-fit yung program ayon sa kanilang context, wala, hindi nila makukuha yun at hindi sila makakapasok at hindi natin ma-achieve kung ano yung goal natin, yes, para sa kanila.

0: Kayo ba ay bilang mga youth formators mm-mm. ay very sensitive din sa mga ano ngayon?
1: Sa,
0: tawag nito yung
1: sitwasyon,
0: yung sitwasyon ng mga kabataan yes. ngayon.
1: Pero bago sagutin ni Myron yan, Father, kailangan ko muna mag-break. Okay, so bibitinin namin kayo. Diyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang
0: God bless you!
2: GBU, GBU, God bless you. God bless you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Ngayon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita at maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
1: GBU, GBU, God bless you, God bless you.
2: Okay, balik na tayo. So Father,
0: yung approach natin sa pagtuturo ay napakahalaga. Kasi ang society ngayon ay nag-evolve na, changing, no? Ganon din naman ang mga kabataan ngayon. So ngayon, ano yung mga ginagawa ng ating mga youth ministers para maging effective na maging formators ng ating mga kabataan in response sa mga sitwasyon ngayon ng bagong henerasyon.
2: Kasi hindi rin madali ang buhay ng mga kabataan ngayon.
3: So, katulad po ng example ko po kanina, iba-iba po yung katangian or yung kung saan po yung upbringing ng isang kabataan. Eh.
2: Yeah.
3: Lalo na po siguro yung mga nasa streets. Kasi meron po doon yung mga yung pamilya nila hindi kompleto, o kaya yung mga iba-iba pong katangian. So, ang ginagawa po namin, ina-assess po namin, doon po pumapasok yung community needs assessment, kung saan talagang ina-assess namin. Doon po kami nagpapatulong sa mga katulad po ng ICC, dahil sila po ang mas nakakakilala sa mga kabataan na ito. Ganun din po sa Graceway. Meron po mga nakatutok po na mga nagtuturo po ng mga bata. At at the same time, ina-assess po nila yung ano po ba yung mga, kasi lalabas at lalabas po yung mga ganong katangian. Ng mga, usually po, like yung mga mental issues, o kaya po yung mga nagre-reflect din po kasi whatever yung nangyari po sa tahanan.
2: Dala-dala nila.
3: Dala-dala po nila yun.
2: So parang maraming kabataan, hindi nga nila alam na
0: wounded sila.
2: Wounded sila, yes. O yun ang perfect term, Father. Marami ngayon tao, kala mo maayos, functional, di ba? Functioning, pero actually deep inside, very, very wounded. So, paano ba ito, Myron? So, bakit mahalaga yung faith na magkaroon ng matatag na pananampalataya itong mga batang to sa leadership formation? Gaano ba kahalaga sa buhay ng isang leader na meron siyang faith na matibay na matibay?
3: Para po sa akin, yung pananampalataya po natin sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo na lahat po ng bagay na gagawin po natin ay of course para po sa kanyang kaluwalhatian. Una po, yung faith po kasi, importante po ito sa isang kabataan or pag-form ng mga youth dahil nakikita po natin yung purpose po natin. It's more than our ambition. Nakikita po natin dito yung purpose po talaga natin. Makikita po natin yan sa Bible. Marami pong stories about faith. Katulad po ni Noah, ni Moses, and so on and so forth. Nakikita po natin na because of their faith, they are moved into action. At dahil po doon, hindi po sila nananatili doon sa current lang sitwasyon at nakikita po they are moving into action. Katulad po ni David. Kung si David po bilang kabataan, makikita niya si Goliath, sobrang laki. Pero dahil sa kanyang faith na kasama niya ang Panginoon, na he can face this giant in his life, ay ma-overcome po niya whatever yung obstacles or yung struggles na kanya pong kinakaharap.

0: Oo.
1: Saka Ate Aimee, yung faith is a moral compass. Pag mayroon kang moral compass, yung ibang values ay dadaloy doon. So yung faith ay manganganak siya ng iba pang mga values. Halimbawa, justice, resilience, empathy, ang lahat ng ito ay dadaloy mula doon sa pananampalataya. So kung ang isang leader ay may pananampalataya, buhay na pananampalataya, mas madali sa kanya yung mag-express o maghayag pa ng ibang mga values na naaayon doon sa kaniyang ginagawa bilang isang leader at sa kaniyang buhay, no, na paglilingkod.
0: Yeah, oo, tama. Diba sabi nga, hope, faith, and love, diba? Oh, so parang nandun na siya, encompassing siya, no, Father. Sa bagay, no, kapag tayo may pananampalataya, lagi nating naiisip kung ano yung mabuti. Tapos yung hindi maganda, nabibigyan natin ng katwiran, kaya kahit mabigat at mahirap maintindihan, natatanggap natin and somehow naiintindihan natin yung taong nakagawa
1: niya. Saka yung pag-lead ay hindi madali.
0: Oo, kasi iba-ibang tao yung ililid mo eh. 'Di ba? Kaya nga ang hirap ng mga trabaho ng mga apostol.
1: So kung kaya nga kung hindi natin gagawin yung ating role, no, bilang mga mentors, bilang formators sa mga ng mga bata ngayon, imagine na lang natin kung anong mangyayari sa future natin ng ating society.
0: Oo. Kasi ngayon madaling sabihin, Father, no, and Myron, na mga kabataan ngayon, titigas ang ulo, wala silang direction, pero saan ba sila nang galing? Ano ba yung pinanggagalingan ng mga
1: pamilya,
0: batang
1: anong klaseng
0: ito?
1: Pamilya ang pinanggalingan nila?
0: Oo. Kasi ako naniniwala pa rin ako, Father, talaga, na kapag maayos ang pinanggagalingan ng bata, no matter kahit gaano kagulo ang mundo sa labas, babalik siya eh. Babalikan niya yung kung saan siya nagmula, di ba? Ikaw ba kasi si Myron, Father, sabi niya kanina, scholar siya. Tapos marami ka na rin pinagdaanan, di ba? So paano nakatulong sa'yo yun na bumabalik ka every time na ikaw ay may something na pinagdaraanan? Ito ba meron kang ganung karanasan?
2: Para po sa akin, yun po, mahalaga po yung faith po natin at yung nag-agree po ako sinabi ni Father Eric na yung active na faith. Kasi pwede po natin sabihin na faithful po tayo, naniniwala po tayo sa Panginoon, pero gumagawa tayo ng mga bagay na hindi sang-ayon sa salita niya.
0: Taliwas
2: sa salita niya. Katulad po natin sa Pilipinas, we are known to be a Christian country. Pero karamihan po sa mga leaders natin, di ba po? So kailangan po, yung mga pinagdadaanan po natin, whatever that is po, is naka-anchor po talaga yung faith po natin sa Panginoon. Na regardless of yung mga pinagdadaanan po nating circumstances, ay siya po yung nag-guide po sa atin towards that direction.
0: Yung hindi ka lang basta babalik, hindi ka lang basta lilingon, kundi talagang titingnan mo kung saan ka nang galing, aalalahanin mo yung mga turo sa'yo. Kasi kapag ka hindi malalim, Father, parang ang daling makalimutan.
1: Saka madali kang
0: mawala.
1: Ma-disintegrate sa ano, wala kang equilibrium, wala kang foundation.
0: Yeah, at saka yung moral compass na sinasabi mo, parang nawawala.
1: So madali kang bumagsak. Kasi kung ang faith kasi, yun doon ka mag-anchor, doon ka magbabalance,
0: kakapit.
1: Sa buhay ng isang leader ay sa paghawak ng tao ay very challenging 'yon. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, ang lahat ng tao ay may masasabi sa iyo. Kung wala kang malakas na pundasyon sa sarili mo, madali kang mag-disintegrate, madali kang babagsak.
0: Alam mo, Father, no, kasi being a leader, isang nakakatakot sa kapangyarihan, ano, kapag ikaw ay nailagay sa isang pwesto na may kapangyarihan na taglay, di ba? Ang nakakatakot, nakakalimutan natin na yung lakas natin at anuman ang kakayahan natin ay hindi galing sa atin. So we tend to rely on our own capacity, di ba? Sa ating kakayahan, talino, nakakalimutan natin na ito'y hindi atin. So doon nawawala yung faith, pero kailangan maibabalik natin yung sa sarili natin.
2: Tama po, Ate Aimee.
0: Oo.
1: Sabi nga, kung bibigyan daw ang isang tao ng posisyon, ng power, ng pera, doon lalabas yung kaniyang
0: tunay
1: na pag-uugali. Tunay na kulay. O lalo na kung walang pananampalataya yung isang tao, bigyan mo yan ng kapangyarihan, ano yung gagawin niya sa kapangyarihan?
0: Yeah.
1: So mas lalong mapapasama Oo.
0: Oh, dalawa raw ang sukatan ng tao eh.
1: Oo.
0: Yung walang-wala ka at oo, punong-puno ka.
2: Mm-hmm. Tama po.
1: Oo. Tama kasi
0: diba?
1: Kung walang-wala ka, doon din masusukat ang iyong integrity.
0: Yes.
1: Oo, ang iyong character.
0: Mm-hmm.
1: Pag mayroon ka din, mayroon kang posisyon, mayroon kang impluwensya, ganun din.
0: Oo.
1: Siya yung magbubukas kung anong meron ka sa loob.
0: Yung puso mo eh, no?
1: Yes,
0: oo, doon makikita. Ay, nako, talaga naman. So, ito, ikaw bilang isang leader na ngayon, ano yung mensahe mo sa mga magulang, sa mga
1: lalo
0: kabataan?
1: Lalo na Mother's Day ngayon, no?
0: Lalo na Mother's Day.
2: Yeah. Of course, kung unang-una po gusto ko pong batiin ang aking pumami at lahat po ng mga tita, lola, at lahat po ng mga tumatay yung ina po sa kanila po mga tahanan.
0: Sabihin mo yung pangalan niya.
2: Of course, Wilhelmina Montefalcon. Ito po.
1: Ayan. Oh, yun! Happy Mother's Day
2: Happy
1: po.
2: Mother's Day po. At of course, tama po yung sinabi niyo po pareho kanina na yung dapat po yung pananampalataya nagsisimula po sa tahanan. Importante po yun. Dahil kung hindi po dahil sa kanilang paggabay at yung panalangin po importante.
0: Uh-oh.
2: Dahil kung hindi po doon ay mahihirapan po tayo. Mahihirapan po yung kabataan.
0: Uh-uh.
2: Kasi paglabas niya ng tahanan, marami na siyang boses na maririnig. Kaya importante na sa tahanan pa lang nabibuild na yung character,
0: uh-uh,
2: yung values, yung disiplina sa kabataan. At so kung hindi niyo, para po sa mga magulang, hindi niyo man po nakikita sa ngayon yung bunga niyan,
0: uh-uh,
2: pero later on yung pagpapagal niyo po, yung pagtatrabaho nyo, yung pagsusumikap nyo po, lahat po yan, magbubunga din po sa tamang panahon.
0: Oo.
1: Anong masasabi mo doon sa mga nanay o tatay na lagi nagsasabi sa mga anak na, huwag ka nang pupunta doon. Bubulakbul ka lang naman eh. Nagkasayang ka lang din naman ng oras at papasaway ka din naman. Pagbalik mo dito, ganun din naman.
0: Ngayon, para huwag kang pupunta sa simbahan.
1: Oo. Sayang lang din.
0: Sayang ang oras. Mag-ano ka nila, maglinis ka nila ng bahay.
1: Oo. Meron ba ganun kayong experience ng mga magulang?
2: Opo. Pero ano po, kaya dapat din na sa mga kabataan naman,
1: mm-mm,
2: kung tayo po ay pinapakita natin sa labas na masipag tayo, dapat po sa tahanan mismo.
1: Yun, tama yun.
2: Same pa rin po, para hindi po tayo nasisita ng mga magulang po
1: tama,
2: natin.
1: Tama.
0: Naalala ko sa pagpunta ko sa The Lord's Flock, diba, sinabi yan ni Sor.
1: Oo,
0: sabi niya, naku, ang bait-bait mo dito, diba? Ang parang lahat ng pasensya taglay mo eh, 'di ba? Pero pag uwi mo,
1: para kang tigre.
0: Ano ba 'to? Kalat-kalat, di kayo nagliligpit, tas mura ka ng mura. So nasa na yung faith mo, 'di ba? 'Yun yung sinasabi natin na madali kasi magsabi talaga na ako'y sumasampalataya eh. Pero kapag dumating na yung oras na kailangan mong patunayan, kaya mo ba? Diba?
1: Yun.
0: Diba? Hindi naman nga talaga kailangan patunayan, kailangan ipakita mo sa gawa.
1: Last message pa para sa ating mga taga-subaybay ngayong gabi.
2: Message po, of course, kailangan po natin yung magampanan yung role po natin para sa mga kabataan. Dahil katulad po ng sinabi ni Father Eric kanina, nakakatakot na kapag wala pong pananampalataya ang mga kabataan. Kaya po, whatever hindi man po natin hindi rin po natin pwedeng i-compare yung generation to another generation. Kailangan po we continue to invest sa susunod po na generation dahil sila po yung susunod na mga leader, susunod na mga leader po ng ating pumbansa. So let's continue to invest in education, in youth formation, in leadership po.
0: Yeah, alam mo totoo 'yun, no? Yung sinabi niya, Father, don't compare, 'di ba? Sakit natin yun eh, ng mga adults.
1: Saka masakit din yun sa part ng mga bata ngayon. Na lagi nating naririnig, yung time namin, ganito yung baon namin, nung time namin, ganito yung ginagawa namin, nung time namin, ganito, ganyan. So hindi natin binibigay sa kanila kung anong meron sila ngayon.
0: Yes, oo.
1: So ibigay natin sa mga kabataan ngayon kung anong meron sila sa kasalukuyan.
0: Oo, tama. Naku, narinig ko rin yan sa parents ko noon, tsaka mga lola't lolo ko. Noong panahon namin. Pero ako noon sa sarili ko.
1: Oo.
0: Panahon nyo yun. Kaya ngayon, ako, pag nasasabi ko yun, parang pinipigilan ko yung sarili ko as much as possible na magsabi ng noong panahon namin.
1: Mm-mm.
0: Kasi nga, once upon a time, ayoko talaga naririnig yun. Yung Father, di ba, psychologically, may masamang epekto sa bata.
1: May masamang epekto yun. Parang, wala na ba kaming magawang tama ngayon?
0: Oo.
1: Na yung basihan ba, yung standard ba, ng pagpapakabuti o ng lahat ng bagay ay according doon sa generation ninyo.
0: Oo nga, no?
1: Diba?
0: Tapos itong generation ito ay generation mali. Parang ganun.
1: Oo.
0: Oo
1: na kayo na yung best. Sige, kayo na.
0: Parang narinig ko na 'yan. O kayo
1: diba?
0: Na.
1: Kayo na, 'di ba?
0: So parang
1: so paano na kami?
0: Oo. So para tayong nagki-create ng isang henerasyon na nagre-rebelde.
1: Yun.
0: Parang ganun.
1: So kaya nga maging ano tayo, understanding tayo. At ibigay natin sa kabataan ngayon kung ano meron sila. Kasi wag na tayong mag-create pa, mag-produce pa ng isang generation na rebellious.
0: Yeah.
1: Or traumatized.
0: Mm-mm.
1: Kasi ano ang magiging impact nito sa future ng ating society at lalong-lalo na sa loob ng ating communities.
0: Oo, at tandaan natin, di ba, Myron, ano, yung ginagawa natin ngayon sa kanila, yun yung gagawin din nila sa susunod na henerasyon. So, magkikreate tayo ng susunod na henerasyon na galit din.
1: Oo. So, para mabreak yung cycle, baka ang susunod niyan ay tayo na naman din. Nung time namin, kami din ang ano, best kami. Magaling yung generation namin.
0: Alam mo
1: so, hindi mag-stop yung cycle.
0: Yes, oo. So, putulin mo yung cycle kung gusto mo nang mas maayos.
1: Yun.
0: Actually, may study na lumabas na Myron na kaya daw nagkaganyan yung kabataan because yung generation na may hawak ng ngayong generation is ito yung wounded generation kasi ito yung lumaki sa palo, sa sigaw, yon sa hindi rin tamang pagtrato. Kasi noon, ang talagang form ng ating pagpapalaki, di ba? Pagdidisiplina ay may kasamang mga, hindi lamang pananakit ng physical sa totoo lang, maraming salita, di ba?
1: Kaya nga ngayon sa mga kabataan, makakakita ka dyan ng healing my inner child.
0: Yes. Oo, usong-uso
1: yan. Usong-uso yan eh.
0: Pero hindi yan nakakatawa.
1: Oo, ano pero yun? Tama yan.
0: Legit yun.
1: Legit yun, kasi yung pinagdaanan ng tao.
0: Yes.
1: So ngayon, dahil meron na siyang kakayahan, deserve niya yun.
0: Yes. At ngayon kasi, nauunawaan na natin, dahil marami na nga, very vocal na ang lahat, di ba? Tapos marami na rin studies na lumalabas kung ano yung naging epekto noon. So ngayon, alam na natin, medyo alam na natin na i-deal yung mga ganun. At sana wag na natin maipasa.
1: Tama.
0: At ito yung magagawa natin dun sa faith and leadership formation ng mga kabataan. Na sana, hindi lamang sa church, kundi pati sa eskwelahan.
1: Oo, bigyan ng pagpapahalaga. Sa different sectors siguro ng, ano, ng society, no? Na mayroon sa values, leadership, at kung ano pang formation na pwedeng maibigay sa mga bata para lumaki silang maayos na ng mga kabataan, maging maayos ng mga Pilipino.
0: So bago tayo mag-gap, Father, may tanong ako para sa iyo. Kasi syempre sa simbahan, may mga darating ng mga kabataan, magsasakristan, di ba? Yung iba dyan, pinipilit ng mga nanay. Ano yung, may na-encounter ka ba na Father na parang alam mong napilitan lang ang bata? And ano yung ginawa ninyo sa church para itong batang to ay mapaayos? Kasi yung ibang nanay, sige na magsakristan ka para tuminutinu ka.
1: Yung ginagawa ko dyan is, mentoring individual.
0: Okay.
1: Tatanungin mo, ikaw gusto kasi ng mama mo, ikaw gusto mo rin ba?
0: Mm-hmm.
1: Pag magsabi siya ng gusto ko rin po, so, doon ka magsisimula.
0: Eh, paano pag ansagot
1: ay ayaw? Pero kung sasabihin niya na ayaw ko, bigyan mo muna siya ng, ano, ng time, wag mo siya pipilitin.
0: Okay.
1: I-try mo muna, kahit one month muna.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi para naman kay mami mo, sa mama mo, 1 month lang, kung ayaw mo talaga, hindi sabihin mo sa kanya. Kaysa naman idadrag mo yung bata, traumatic din yun. Tapos magiging rebellious siya in the future.
0: Ayun, so ganun pala yun. So hindi pala yung basta akala ko. Kasi sumitraining kasi sila.
1: So individual mentoring is also important sa mga bata ngayon. Hindi lang sa group ano. So
0: sa kanila nagagawa sila ng individual mentoring.
2: Tama po 'yun, yung discipleship program na 1:1 po na mentoring po para po nakikita talaga natin kung ano yung pangangailangan at the same time natutugunan po din natin 'yun at nai-guide po natin sila kung saan po ang tama.
0: Kasi nakikita nila at nararamdaman, naririnig nila yung nasa loobin ng bata. Okay, so ang ganda ng ating huntahan. So salamat Myron dun sa oras mo. Siyempre sa nanay at tatay ni Myron
1: talaga. Supportive.
0: Very, very supportive. Sinisilip ko sila kasi nandito sila sa gilid. So salamat po, 'di ba? It's how you support your child.
1: Yun.
0: Sabi nga ang anak daw kahit gaano pa tayo tumanda, Myron, at kahit saan tayong panig na mundo makarating, sa mata ng mga magulang natin, lalo na ng ating nanay, lagi tayong baby. Lagi silang may kaba kung saan tayo pupunta at anong gagawin natin. Hindi yun nababago. Kahit anong ilang panahon ang lumipas. Di ba? Okay, so mag-break lamang po kami ni Father Eric at sa pagbabalik po namin, papakinggan po natin ang ating gospel for this Sunday. So dyan lamang kayo dahil hindi pa po tapos ang
1: God bless you!
3: GBU. God bless you. Sa DZMM.

0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
1: Kape!
2: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
1: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: God bless you. God bless you.
1: Sumayin niyo ang Panginoon. If you love me, you will keep my commandments. Napakaganda ng mensahe sa atin ng Ebanghelyo ngayong linggo. Ang pananatili sa pagmamahal ng Diyos ay ang pagkasabuhay ng kanyang turo. The more tayong nagmamahal sa Diyos, the more dapat tayong nagiging mapagmahal sa kapwa. Walang duda na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay nag-uumapaw. Ang tugon natin sa pagmamahal na ito ay walang iba, kundi ang pagmamahal din sa Kanya. Pero hindi ito madali, kasi dapat ito ay maisalin sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pananalita, ugnayan sa kapwa, at ating mga pagkilos. Dito masusubok ang ating pagmamahal sa Diyos at pananatili sa Kanyang pagmamahal. Kung dumating man sa punto ng ating pagsunod sa Panginoon na nahihirapan tayo, huwag tayong mag-alala, huwag tayong matakot dahil may pangako ang Diyos, ang Espiritu Santo, ang Paraklit na gagabay at magpapatatag sa atin. Sabi ng Panginoon, "I will not leave you orphans, I will come to you." Ito ay isa sa mga katiyakan na ibinigay ng Panginoon. Sa aklat ni Propeta Isaiah, sinabi niya, "Even if a mother should forget her child, I will never forget you." Mga kapatid, kung ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating buhay, laging mayroong kapayapaan at kapanatagan sa kabila ng mga pagsubok na ating kinakaharap. Ang Espiritu Santo rin ang tutulong sa atin para tayo ay manatili sa pag-ibig ng Diyos at sa ating kapwa. Amen.
2: Okay, so 8:25 noon, alam mo sa mga sa gospel natin, Father, mm-hmm. isang pinakamahirap talagang sundan.
3: Oo.
2: Sa ginawa ng pinakita ng Panginoong mm-hmm. Jesus, yung magpatawad.
3: Oo.
2: 'Di ba? Araw-araw 'yan, Kasi araw-araw merong mananakit, merong yung alam mo 'yon, yung parang susubukin talaga. Kahit totoo 'yun eh, yung ipipray mo, ibibigay niya. Di ba? Sabi mo, hingi ka ng Lord.
3: Patience.
2: Pahabain mo yung pasensya ko. Naku, para namang umulan ng mga taong mapang-asar tong araw na to. Di ba?
3: Kasi nga, hindi mo naman mai-exercise, mai-sasabuhay, mai-express yung patience mo kung walang mga concrete na mga situation sa buhay mo.
2: Tama.
3: So dapat mayroong mga konkretong sitwasyon para mai-apply mo.
2: Correct.
3: Yung patience. So, yung grasya
2: mo,
3: ng pasensya.
2: Oo, so sabi mo, Lord, bigyan mo ko ng mapagpatawad na puso. Ala, ang daming nanakit sa iyo. So yung mga ganun. So pagka ganun, yun yung kaninang pinag-usapan natin. Babalik tayo sa turo ng Panginoon.
3: Part kasi yun doon sa sinasabi ni Lord na remain in my love. So when you remain in His love, ang iba't ibang sitwasyon sa buhay natin ay dapat doon mag-flow kung paano natin ini-express ang pagmamahal natin sa Kanya.
2: Yun.
3: So sa different landscapes, different situations ng buhay, doon natin dapat na itatranslate yung ating pagmamahal sa Kanya.
2: Oo. At yun, hindi naman yun overnight po, mga kapamilya.
3: Ay, hindi.
2: Pero maniwala kayo, kapag parati tayo nakikinig, nagbabasa, akala lang natin wala nababago sa atin.
3: Oo.
2: Pero meron. Sabi nga eh, maliliit na kagat yan, pero eventually magugulat ka. Di ba? Parang langgam yan eh. Di ba? Ang langgam, inaano niya yung simento. Bandang huli, magugulat ka, nabutas na niya yung bundok, nabutas
3: so,
2: na niya.
3: So, yung persistence natin, ganun, yung perseverance natin, ay napakahalaga sa iba't ibang aspeto ng buhay.
2: Amen.
3: So, we start with small, and then later on, ma-realize mo, oy, malayo na rin pala yung narating ko.
2: Tama.
3: Yung na-accomplish ko sa buhay ko. Sabi nga, growth is growth no matter how small.
2: Amen. Tama. At kailangan yung growth natin, may kasama tayo. Yun ay ang Panginoon. Huwag nating kalilimutan. Okay, so bago tayo matapos, Father, yung ating tanong kanina, bakit mahalaga ang pananampalataya sa buhay ng isang leader? Ayan,
3: sabi ni Dory Banyas, para po sa aking sadyang mahalagang pagkakaroon ng faith o lubos na paniniwala sa Panginoon, lalo na sa mga pinuno ng ating bansa o ng iba't ibang samahan, na tanging layunin ay ang kapakanan ng lahat at hindi pansariling interes lamang.
2: Mm-hmm.
3: Sa halip, maipakita rin natin sa gawa at hindi lamang maipakita natin sa gawa at sa ganitong paraan ay makakahikaya tayo ng kapwa natin na sila man ay mayroon ding faith sa Panginoon. Nakatitiyak tayo natatahaki natin ang tamang landas ng buhay. Salamat po.
2: Uh-huh. Sabi naman ni Farah Robles, sabi niya ang kabataan ang pag-asa upang umunlad ang ating bansa. Start sa pagiging actively participative sa mga civic and religious activities sa community. Let their voices be heard doing good things. Tama. Alam mo, Father, kasi kailangan talaga ng faith, di ba? Para maging mabuting leader. Ako, parang kailangan natin para yung ating leadership ay may konsyensya. Kasi kapag yung leadership natin walang conscience, ibig sabihin nun, pwede nating madala sa mali yung ating pinamumunuan.
3: Sa yung faith natin ay dapat na transformative.
2: Yes.
3: Magdadala ng pagbabago.
2: Yes.
3: Ikabubuti ng kapwa natin.
2: Yes.
3: O ng paligid natin.
2: At hindi selective din.
3: Hindi selective.
2: Ang leadership ay para sa lahat. Hindi lang sa iilan na sa tingin mo ay pumapabor sa iyo. Dahil ang leadership po actually ay pagpapakita ng pagmamahal. Di ba, Father? Ayan. So, ayan. Ang bilis ng oras, Father. Eksakto tayo ngayon sa ating oras. Susunod po sa amin ang K-Pop's playlist. Pero syempre, salamat, Myron. Any last message para sa ating mga, may gusto ko pa bang sabihin?
4: Maraming salamat po, DZMM, Father Eric, Ate Aimee po. Gusto ko lang po batiin po, pwede po ba?
2: Yeah, of course.
4: Batiin po namin aming pong pastor, si Pastor Freddy Cunanan, at aming pong district governor sa Rotary, si District Governor Gina Sanchez.
2: Hello,
4: maraming salamat po.
2: Hello. Salamat po sa pagtutok dito sa God Bless You. So, again, ang susunod, K-Pop's Playlist, kasama po si Pops Eric G. Ito po ang inyong ating Ate Aimee Estareja na lagi nagsasabi, kapag tayo po'y punong-puno ng agam-agam at katanungan sa buhay, just let go and let God.
3: Ito po si Father Eric Lacandula, SBD Panumpago po. Ako magpaalam, happy birthday po muna sa aking kaklase, si Father Jerome Ormita, SBD. Ito po si Father Eric na lagi nagsasabi na you're a blessing and always be a blessing to others. God bless you, maraming salamat po sa iyong pagsubaybay ngayong gabi. Bye-bye!
0: GBU, GBU. God bless you. God bless you.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas.
1: Hanap mo ba yung trabahong tapat? Gusto mo ba na kitang higit pa sa sapat? Kitang higit pa sa sapat?
2: Dito sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kasama si Danny Buenafe.
1: Tara nang matuto sa paghahanap ng trabaho at practical tips sa maayos na paghahanap buhay. Ano man ang pinag-aralan, kahit saang sektor ka pakabilang, approve yan! Approve yan!
3: Good morning, it's Sunday ha? Sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo. Ito po si Danny Buenafe para sa programang Aprubyan. Siyempre, mabuhay ang lahat ng mga uring manggagawa. Basta usapang trabaho, Aprubyan. At dito lang siyempre sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na pakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio. Samahan niyo na naman kami sa isa na namang makabuluang edisyon ng programang siyempre katuwang ng bawat manggagawang Pilipino. Ito ang Aprubyan. Approve sa mga balitang may kaugnayan sa labor and employment issues at approve din sa mga, yun ang gusto natin, mga inspiring at success stories ng ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. If i-follow at i-like lang ho ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Huwag din ho kayong makalimot mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Aba, higit 1.4 million na tayo. Kaserbisyo, kapamilya, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates. Kung gusto niyo magpadala, huwag ko kayo mahihiya. Magpadala ng mensahe, komento o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede ho kayo mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Okay, tapos pwede rin ho sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin yan maya-maya lamang. Okay, ano ba pag-uusapan natin today? Narito ang mga topics na ating tatalakayin. 4 P's, hindi naging sanhi ng pagtaas ng electric bill ayon sa DSWD. May makakausap tayo taga DSWD. May makakausap tayong eksperto kung paano makakaalis ang Pinoy sa pagiging dependent sa cash ayuda. Di ba? Puro ayuda ngayon eh. Di ba? Sa mga magsasaka, chopper, di ba? Fisher folk. Alamin natin mamaya yan. So, dun sa ating namang trabaho ngayon, Career Expo ng PFIP gaganapin sa May 25 to 2026. At kauna-unahang cooperative para sa domestic workers at nakauwing overseas Filipino workers sa Quezon City, inilunsad. Pinay restaurant owner naman sa Netherlands. Eto, maganda rin to ang ating ibibida sa kwentong obrero. So yan, ang inyong mga abangan sa ating kwentuhan ngayon dito sa Aprubyan hanggang 9:30 in the morning. Okay, bago yan ay pasok muna natin ang report ng ating kasamang si Zeus Licaspi. Merong nangyayaring protesta, kilos protesta, dyan yata sa Maynila. Alamin natin, Zeus, anong latest?
4: Sa Liwasang Bonifacio, pininig magdiwang ng Mother's Day ang manang mga manggagawa mula unang distrito ng Batangas. Pero imbis na mga bulaklak, mga picket sign at karatula ang kanilang bitbit sabay sigaw ng panawagang alisin ang value-added tax o VAT sa lahat ng produkto at serbisyo. Anila, rarapat lamang itong gawin ng pamahalaan lalo ngayong gipit na ang tambayan, punsod na mataas na presyo ng mga bilihin. Panawagan din nilang itaas ang sahod ng manggagawa. Paliwanag ni Kaalan, organizer ng grupo, kahit pamula sila Batangas, nagtungo sila sa Maynila sa paniniwalang mas pakikinggan ang kanilang mga inaing at saloobin, lalo't malapit ito sa mga tanggapan ng pamahalaan. Dagdag pa niya, mananatili sila sa Liwasang Bonifacio hanggang mamayang hapon. Pero sinabing hindi nila haharangan ang kalsada at nagsasagawa lamang ng mapayapang protesta. Dani, yung mga radyista doon sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio, nandun lang naman sila, hindi sila lumalagpas doon sa sidewalk. Kung kaya hindi apektado ng kanilang protesta yung usad ng mga sasakyan doon sa may Padre Burgos Avenue at iba pang mga kalsadang kalapit ng Liwasang Bonifacio. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
3: Zeus. Ito,
4: ang Radyo
3: Zeus.
4: Patrol. Yes, Dani.
3: Oo, bali, linggo naman ngayon, wala masyadong traffic. Pero kamusta naman ang lagay ng traffic ko dyan sa area mo?
4: Dani, kanina no, inikot natin yung sa may bahagi ng Espanya hanggang Laonglaan sa may Dangwa at umabot nga tayo sa Liwasang Bonifacio hanggang sa may Ross Boulevard. Sa pag-ikot natin, Dani, wala pa tayong nakita na mabigat na usad ng trapiko at dire-diretso lamang yung mga sasakyan at least ngayon alas 8 ng umaga.
3: Meron naman permit yan sila? Hanggang anong oras ba?
4: Dani, wala silang nabanggit patungkol doon sa permit, dahil paulit-ulit din na sinasabi sa atin kanina na mapayapa lamang naman yung kanilang protesta at hindi umaabot doon sa mismong kalsada. Yung patungkol doon sa oras, paliwanag ng organizer ng grupo na si Kaalan, hanggang mamayang hapon sila mananatili doon sa Liwasang Bonifacio.
3: Okay, sige. Thank you very much, Zeus. At antabayan na natin yung report ninyo, ha. If ever na, sana naman, walang huhu pa rin at mapayapa naman. Meron naman mga pulis siguro, I'm sure.
4: Kanina, Dani, wala pa tayong nakitang nakabantay na pulis. Ang nakita lamang natin ay mga tauhan ng Manila traffic para nga magtimo ng trapiko doon sa lugar. Kahit na hindi naman sila lumalagpas doon sa mismong Liwasang Bonifacio at sa sidewalk.
3: Okay. Extra, Zeus.
4: Maraming salamat, Dani. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Thank you very much, Zeus Legazpi. Okay, bago tayo magpunta sa ating unang guest ay meron lang tayong announcement dahil sa Martes na naman ay merong paggalaw sa presyo ng mga petrolyo, no, yung petroleum products natin at sa mga motorista, para dun sa syempre every Tuesday nagpapatupad tayo ng mga adjustment diyan. So aarangkada ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Mayo at 12, meron daw rollback. Diyan sa diesel, yung mga ka-diesel, 9 pesos and 57 centavos. So halos 10 piso. Magandang balita yan para sa mga gumagamit ng diesel. At 13 pesos and 30 centavos naman kada litro sa kerosene. Pero tataas ng bahagya, 47 centimos o 47 centavos ang itataas naman sa mga gumagamit ng gasolina. Unang sinabi na ng Department of Energy sa DZMM na halos dumidikit na diesel sa presyuan bago ang gera sa Middle East matapos ang magkakasunod na rollback. So, good news yung iba, yung mga gumagamit ng diesel. Kasi hindi pa rin ho tapos Ang problema dito sa gitnang silangan, meron pa yung naval blockade. Ayan, pinapakita natin sa naka-flash na para dun sa mga nanonood sa teleradyo, no? Ang ating mga presyo. At yung Strait of Hormuz, hindi pa rin nabubuksan. May mga problema kasi dyan sa leadership ng Iran, kung sino talaga yung nagpapatupad ng kanilang mga polisiya. Kasi meron dyan yung sinasabi natin, yung ICRG, yung Islamic Revolutionary Guard. Ito ang nagiging problema, kaya hindi pa rin natatapos ang usapin. At meron din mga violation ng ceasefire, kaya natutuloy din yung pati pagbomba diyan sa Lebanon, sa nanggagaling sa Israel. Anyway, habang inintay natin ang guest, magko-commercial gap lang ho kami dito ho sa programang Aprubyan.
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprubyan sa DZMM.
5: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
6: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Hindi na balita. DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
9: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
9: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko na po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po yung mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
12: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
9: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
13: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
9: Ang naninindigan para sa katotohanan.
14: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
9: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.

0: balita tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
1: Oh, nagbabalik po tayo sa programang Aprubyan at ngayon sa puntong ito ay meron tayong studio guest. Ako eh nakaibigan-kaibigan ko ito at napaka-importante ng kanyang mga ibabahagi sa ating umaga. Dahil di ba, panay dito mga balita sa ayuda, sa mga chuper, sa mga agricultural mga workers natin, lalo na yung mga magsasaka. Sabi nga ng Department of Agriculture na pagbigyan na nila 5,000, 3,000 sa mga fisher folk. Ngayon may mga kausap tayong expert at parang nagbibigay din siya ng consultancy diyan sa Department of Agriculture at saka alam ko diyan sa United Nations, no, as far as the agribusiness is concerned. So nandito sa studio or owner siya, operator ng Villegas Organic and Hobby Eco Tourism Farms. Walang iba kundi si Pablito Pabs Villegas. Pabs, good morning.
2: Good morning. Good morning, Danny. It's a pleasure to be with you. At alam mo naman, tayo, basta agriculture, so goes the nation ang ating punto.
1: Oo. Yeah. So maraming salamat sa pagpunta mo rito sa studio. At una-una, pag-usapan natin to dahil marami yung hindi masaya. Di ba? Parang kulang daw yung nangyayaring cash ayuda. At lalo na merong hits, di ba? Ang hit index natin, sobrang init ng panahon, apektado ngayon yung mga pananim, di ba? So far, although tapos na yung harvest season, for now, ano ang pwedeng maibigay mo na, let's say, sa iyong experience, di ba, sa United Nations at saka dito sa Department of Agriculture para we can get away from this issue ng cash ayuda para sa ating mga magsasaka?
2: Well, napakalaking problema ng ating bayan yan, no? Kasi ang aking punto, hindi dapat ayuda ang kailangan ng mga magsasaka o mga isda, kundi suporta at yung empowerment nila para sila ay makaresponde sa krisis. Hindi lamang sa krisis na ngayon, yung tinatawag natin na agricultural phenomenon na maroon tayong tagtuyot, maroon tayong tagbaha, tagulan. Ito ay malaking krisis at ganoon na rin ang krisis sa teknolohiya, sa teknolohiya natin, sa merkado at papaano makakarating ang suporta sa magsasaka.
1: So in what way? Parang let's say step by step, Pops, how do we get to do that? Ibig sabihin, syempre it will require also cost to give them also ano yan, alternative jobs or paano? Yeah, kasi ngayon kulang din sa kakulangan sa irrigation din daw sa teknolohiya.
2: Yeah, tama yun. Alam mo, ang agrikultura ay tubig at lupa.
1: Yeah.
2: No? Tubig at lupa, pero yung lupa na mataba, no? Hindi yung pinupulbos ng fertilizer, chemical fertilizer, kundi padama nang gagaling sa natural na pamamaraan. At yung tubig naman, kailangan, hindi mabubuhay tayo kahit tayong ibang halaman, hindi mabubuhay kung walang tubig. Pero yung patubig, kailangan hindi aksyado. Kaya yung aking advokasya dyan, irrigation for agriculture, hindi irrigation for rice.
1: Kasi, irrigation for us?
2: For agriculture. Irrigation for cropping systems. Irrigation for, you know, optimizing the utilization of water para makaanin ng mas malaki. Para yung mga magsasaka magkaroon ng pagkakataon na makapag-diversify. Mapalawak nila yung kanilang pagsasaka. Hindi nakatutok sa palay lamang, kundi sa kanilang ekonomiya, sa pagkakakitaan. Yung income ang pinakamalaga sa farmer, hindi ayuda.
1: Kaya nga, so in the meantime, let's say, katulad niyan, yung huli kong na-interview yung taga Metropolitan Water Sewerage System, sabi niya, baka daw magbawas ng tubig sa irrigation dahil nga ang angat ng level ng water level dyan ay nasa optimum level na. So 180 na lang yata ngayon. So pag bumaba pa yan, dapat bawasan na by cubic meters yung yung irrigation from 25 magiging 50 na lang or less than. So that will affect syempre irrigation at saka yung presyo ng bilihin dahil yung planting season will be compromised, di ba?
2: Yes, but pero hindi ganoon. Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko sa iyo, na yung irrigation is not necessarily flooded. Kasi yan ang ating sistema eh. So itong mga sistema ito ay mukhang dapat baguhin na natin in the context of what is happening, crisis, pandemic, itong yung tagtuyot.
1: Mm-mm.
2: So ang, for example, may teknolohiya sa agrikultura.
1: Tama.
2: Sabi pong alternating wet and dry. Even si Undersecretary Assis, no? Si ng Department of Agriculture at saka ng buong Department of Agriculture, pinupromote na yan eh. Pero kinakailangan magkaroon ng matatag at tunay na ugnayan ang Department of Agriculture at saka yung National Irrigation Administration. Eh pareho naman magaling yan. Si Secretary Kiko, Laurel at saka si Eddie Guillen. Mga kaibigan din natin yan. So, ang kailangan, talagang tutukan
1: nila. Eddie Guillen, yung saniya. Tama, di ba?
2: Maayos na tao yan. Magaling na tao yan si Administrator Guillen. No? Matagal ko lang kasama yan.
1: Yeah, lagi namin nakakausap dito yan.
2: Kaya naniniwala rin siya. At yan, pinatunayan niyan naroon sa PDIG na paano gamitin ang agriculture. Pati power, nasama-sama yan. Kasi ang NIA, mayroon ding mga kasama na rin yung sa yung Angat-Magat Dam, no? So kasama na rin yung power generation. Pero, ang magagawa, for example, nung ako'y share ko lang briefly, nung ako'y Vice President ng Land Bank, no? Nasa Central Luzon ako. Dahil kakulangan ng tubig, hindi mo mapapatubigan yung Pangasinan, Tarlac area, pag going to dry season ready. No? Sa main crop, okay, kung rainy. Pero going that. So ang ginawa namin, nakiusap kami sa NIA, coordination, land bank, mapipilas ako dito, administrator, hindi pa siya. Pero, i-distribute po natin ang tubig, ipa-plus irrigate po natin yung pong mais. Dalwa, tatlo, dalawa hanggang at most three. Plusing lang mo yan, matibig tayo, mas malawak pong area ang, at saka ang ating magagamit at kailangan din po natin ng mais dahil po sa ating feed milling industry. So nangyari yun. Kaya makita mo ngayon, Pangasinan Tarlac, yan, saturated na yun towards the dry season.
1: Pero dapat ma-replicate din sa ibang regions. Hindi lang, di ba sabi mo, okay yun, magiging classic example yung Pangasinan, tsaka Tarlac.
2: Tarlac, yeah.
1: So ibig sabihin, let's say, all the way to
2: Bicol
1: region, yung mga ganun, dahil lahat naman yan, may mga nagsasaka rin dyan. Pero gusto ko lang itanong, Pabs, bakit meron din ginagawa silang hakbang na parang wag masyado tayong dependent dyan sa paggamit ng mga krudo dito sa mga irrigation natin, para mag-explore tayo sa solar na sabad, di ba? Yung somehow, kasi ibig sabihin, wag na tayo masyadong too dependent on the use of crudo. Kasi minsan din, kulang ang expertise din ng ating mga magsasaka on that. How can we do that? Kasi ikaw naman, malayo na rin ang karanasan mo
2: dyan. Yeah, ang unang hakbang dyan, tama. Maganda na yung ginagawa na niya ngayon, solarized-based irrigation system. So, kailangan natin ng araw, makakatulong sa atin, mapapandar natin na hindi tayo gagamit ng krudo, hindi tayo gagamit ng kuryente, or LPG kung naman, as power source. Ngayon, hindi lamang ganun eh. For example, kung diesel naman yan, meron tayong mixture na tinatawag natin biodiesel.
1: Kasi diesel, pero, yun nga medyo mahal ngayon.
2: Mahal nga, pero kaya lalo na dapat gamitin natin. Kung magagamit natin yung palm oil, yung coconut oil, at saka yung used oil.
1: Pwede ba yun?
2: Pwede,
1: coconut oil, mayaman tayo sa ganun, di ba?
2: Yeah, pwede, pero titingnan natin yung economics.
1: Yung finish product.
2: Yung economics ng biodiesel. Kasi, siyempre, mas malaki bang kikitain ng magsasaka o ng mga trade ng mga negosyante kung hindi natin gagamitin sa biodiesel. Pero, sa presyo ng palm oil, kakayanin eh. At saka yung used oil, madali natin convert. So, they can replace up to 7% and in fact, even more than that.
1: Yung production?
2: Yung paggamit ng biodiesel.
1: Pero,
2: ang presyo.
1: Do we need, let's say, technical expertise? Sino magpupush DA sa para din sa mga magsasaka natin? Kasi not all regions are, masasabi natin, bihasa sa teknolohiya.
2: Hindi, diba? Dalawa. Dalawa yan, Danny. Yan dalawa yung collaboration na lang, Department of Energy, DA, at saka DOST.
1: DOST dapat talaga.
2: Pero may energy, dapat proactive sila dyan. Kasi yan ang kanilang mandato Para mapababa rin ang cost of production in agriculture. Okay. And even in fisheries, kasi yan ang ginagamit ng mga maing isda eh. Pagpapalaot. Okay. Kailangan din ng gasolina or diesel.
1: Ulahin natin yung tungkol sa ano, kasi doon tayo medyo ano eh, nagkukulang yung sa bigas. Kasi yun ang importante. Tapos yung mais. Diba? For now, hindi naman tayo self-sufficient sa mga yan. Nag-i-import pa nga tayo ng bigas eh. Diba?
2: Yes.
1: Kasi ngayon nga, parang ang feeling nila dahil sa tagtuyo, hindi pa rin sapat. Kaya nga ito, nagkakaproblema nga sa 20 pesos na kilo ng bigas. No? So, ibig sabihin, yung self-sufficiency is always a dream of every president eh, in this country, pero hindi raw natin talaga magagawa.
2: Yeah.
1: Yun ang sabi. Ganun din ang paniniwala mo?
2: Yes, mahirapan tayo dyan ngayon. Hindi naman iba yung concept ng self-sufficiency up to a certain level. So I think our country can support, no? Siguro, I would say 90-95% level. Uh-oh. At nagawa na yan noong 2023, noong nariyan po si Undersecretary Sebastian eh. That's the record 2023? That highest. 2023 highest siya.
1: Malaki ang ano natin.
2: Malaki ang ano eh. Nag-approximate yata ano si yung DA noon ng about 95%.
1: 23, di panahon na rin ni BBM yan.
2: Yeah, pero naroon pa. Naroon pa si Undersecretary, yung controversial na Undersecretary of Agriculture. Na
1: diba, for a while siya, si Presidente nag-acting?
2: Yes.
1: Nung bago upo siya?
2: Yes. Tapos magkasabi sila ni Undersecretary Panganiban, pero siya ang Undersecretary for Rice Industry.
1: Si yung Sebastian?
2: Yung presidente siya ng Development Academy of the Philippines. Ito si Kwasi Leocadio S. Sebastian. Ang sinasabi ko, natulungan ko siya sa paggawa ng masagana industry development program. So yon. Mm-hmm. At na-implement niya yon 1993-94, pero nag-resign siya dahil pumasok na nga si Secretary Laurel to give Secretary Laurel the free hand to organize his own department. Mm-hmm. So ngayon, anyway, si Leo, malaki yung kanilang ugnayan nung NIA at saka ng, ay ngayon, nasa Development Academy of the Philippines, makakatulong pa rin siya.
1: Mm-hmm.
2: At makakatulong pa rin kami. So ang nakita ko, mukhang ang problema ng DA is more on the grassroots delivery system eh. Papaano ibaba ang programa sa level na magsasaka?
1: Okay.
2: For example, kagaya mo sa Irrigators Associations, pero ang problema mo ngayon, yung NIA naman hindi under ng DA.
1: Hindi
2: siya under the jurisdiction
1: ng DA.
2: Ng Department of Agriculture, na kay Presidente Marcos pa rin yun. So mukhang isa yun sa mga dapat na maasikaso. Nung panahon ni Yusek Palibasay na reporting din siya kay Presidente, malakas yung ugnayan. Pero hindi ko ngayon, parang ang dilig ko hindi ganun kalakas. At ang pag-asa natin, kung mamobilize natin yung lahat ng mga irrigators, association na yan, at kasi ngayon, mayroong isang...
1: Teka, yung Irrigators Association under NIA yan.
2: Yung NIA.
1: So sabi mo, ngayon na NIA is not under DA.
2: Yes.
1: So dapat ang feeling mo, would you encourage na dapat mag-align sila in terms of bringing down to the grassroots?
2: Yes, yun yung institutional arrangement na medyo nakita ko na dapat medyo paanda rin.
1: Mm-hmm.
2: Ang kailangan dyan, yung Irrigators Association, hindi lang yon. So magkakaroon ka ng patubig, depende sa pag-schedule, magkamaroon naman silang bini.
1: Mm.
2: Ngayon, ang may subsidy, ang DA sa binhi, sa fertilizer, no?
1: Mm.
2: So mangyayari, ang kinakailangan, may kulang pa rin. Kasi malaki, sa gumagamit sila ng apat na sako, pwede mo lagyan ng organic bioen at mga compost.
1: Mm.
2: Pero ang kailangan ngayon dyan, kinakailangan samahan ng credit. Rural credit, agricultural credit.
1: When you say rural credit, parang cooperative?
2: Hindi, rural. Yung credit, yung pautang.
1: O kaya nga, bigyan mo sila
2: na galing sa mga government financial institutions. Sa land bank, sa
1: DBP. Pautang sa mga magsasaka.
2: Sa magsasaka.
1: Okay.
2: I-organize mo sila. Ngayon, ilalagay mo ng pautang at saka yung ayuda. Ito pa na, yung ayuda ng fertilizer, ng seeds. Pagsasamahin mo yon at saka credit.
1: Uh-huh.
2: Under a delivery system.
1: Di ba, alam ko ginagawa na nila yan? Nag-extend
2: sila ng... Pero problema nga eh, alam mo. Sabi nga eh, tinimbang ka ngunit kulang. Kulang.
1: Kulang
2: sa timbang o kulang sa kalidad. Yung fertilizer, hindi na i-deliver on time. Yung seeds, ganun din. So yun ang sinabi ko kay Secretary. Sabi ko, sir, kinakalangan ko na parang masigurado nyo the credit delivery system will ensure that these inputs, farm inputs, will reach the farmer in the right combination, in the right time, in the right quantity, and the right quality. Yun lang magawa nila ng ganun. At yan yung ginagawa ko nung nasa Land Bank. Nung I was Vice President, okay, Regional Operations Manager ng Land Bank. Yan yung aming teknolohiya. Teknolohiya, at saka yung market access, pangatlo yung credit. So pag pinagsama mo yung credit subsidy, combine mo sila through the administration ng banks, na yung mga fertilizer, madi-deliver through voucher, direct procurement, hindi yung binibidig sa national offices, original, at direct procurement, pagkatapos bibigay nila, siguradong
1: patok. Not all farmers are ano, parang nag-under dyan sa credit delivery system.
2: Wala. Maliit so, lang. Ay, ang ginagamit lang ng Land Bank dyan, yung subsidized na RCEP, yung Rice Competitiveness Account. They are not using even their own funds. As napakalaki.
1: Okay. Pero for now ba, may consultancy ka pa rin ba with the Department of Agriculture?
2: Bakit hindi naman. Volunteer consultants kami under the Philippine Chamber of Agriculture and Food. Ako yung isa sa mga director, treasurer, na pinamumunuan ni Mr. Danilo, si Danny.
1: Okay. So ibig sabihin, ngayon ba meron kang coordination with yung mga irrigators, sa mga farmers natin, if ever na sinasabi mo nga itong effective credit delivery system na instead of medyo ayuda, ito tayo mag-focus tayo kasi makakautang sila and then
2: lalo sa mga rural area. Pagsasamahin natin ng pautang ayuda in one delivery system.
1: Para sustained yung kanila. Sustained. Hindi lang yung one time na binibigay tapos wala na naman, di ba?
2: Yes. For all crops. At saka ngayon, dapat talaga, para magawa mo ng ayos yan, area isim. Sinabi yung area isim, integrated area development.
1: Okay.
2: So kung anong key production areas yan, itatama natin ano yung produktong tatama dyan. Anong commodity? Rice ba? High value crops? Livestock? Kung ano man. Hindi yung ipinopromote mo yung rice production sa area na wala namang patubig.
1: Okay.
2: Mga ganon. So yun ang mga maliit na sistema pero maayos natin yung delivery system at sa ilalim naman yung receiving. Yeah. Paano tatanggapin? At the right time, at the right quality.
1: Anong feedback ng mga farmers about this?
2: Nakausap
1: mo? Gusto nila?
2: Of course, yun ang gusto nila. Ang successful na ginagawa namin noon.
1: Yun ang gusto mo ma-cascade sa mga
2: upscale and cascade. Yeah.

0: Kung matapos yung oras natin, gusto ko naman bigyan ng time yung ano mo, yung kung saan ka ngayon involved, itong Villegas Organics, yung parang to attracting local and foreign tourists, no? Para sa farm mo, sa ginamit mo ito na para example somehow, and pinopromote mo rin yung ecotourism, no? So ano ang best practices
1: well,
0: dito sa ginawa mo eco-farm?
1: Yeah. Dito kasi, simple lang, yung originally doon kami sa pinatunayan namin na yung organic production, crop, livestock, poultry, is viable. So, kumikita. So, pero may mga kapartner
0: kami. How do you call that? Organic?
1: Yung organic production system.
0: Organic, okay.
1: Organic and regenerative, sustainable farming system.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Ngayon, so yun na dinidemonstrate namin, then kasama na rin yung pagtitrain. No, naging isa kami sa mga learning center ng Department of Agriculture.
0: Okay.
1: So, at ako ay isa sa mga hobbyists ng Organic Agriculture Act in 2010.
0: Okay.
1: 2010. So, from there, noong bandang na binagyo kasi kami, napakilala ko, tsaka ako, kami kasi ay coconut farmer, tsaka upland rice noong tatay ko. Mahirap lang kami. Isa kaming mahirap na magsasaka sa Malbar, Batangas. So, fast forward, nung nakita ko, nung kami binagyo, nung Glenda, pati mga manok ko, nakasambulan doon sa Star Tollway. So, ganoon. So, nakita ko na bagamat mag-re-revitalize, ang problema natin ay paano natin ito ta-transform into nakagraduate tayo doon into an ecotourism. So we shifted to developing our organic farm into a tourism destination. So okay naman. Okay. So far ganon. One of the problems na kailangan expand ko lang yung aking event center . Pag nagawa ko yun, may learning center ako, may mga swimming pool, mayroon akong...
0: Saan ito, no? Pub sa Malbar, Batangas. Malbar.
1: So anyway, ganoon na rin. Ang ipinopromote ko ngayon na crop ay dalawa, yung major. Okay. Yung Manila at saka Moringa.
0: Okay.
1: Yun yun ang aking... I am the president of the Manila Industry Development Association and I used to be EPP ng Moringa. Yeah. So yun ang akin. At more importantly, coconut.
0: Okay.
1: Yung lobby, alam mo ba kung anong kahalaga niyan? Kadung karaming pera meron dyan?
0: Yeah.
1: Yung lobby, alam mo ba yung coconut lobby funds?
0: Oo.
1: Sige, subukan mo muna.
0: Okay. Sige, basta kung may oras tayo, pasyalan natin yung sa Malbar, no? Di ba?
1: Yes.
0: Salamat dyan sa binahagi mo sa amin. Ako, kinapos na tayo sa oras pa.
1: Diba,
0: pero at least, thank you for sharing yung mga insights mo about this dahil marami nga yung gusto rin malaman kung paano tayo makakaawon dyan sa ayuda, no, sa mga magsasaka. Thank you, Pops.
1: Yes, yes. Salamat din, Danny.
0: Okay.
1: At ang masasabi ko lang, ngayon, ang aking pong advocacy ay paano po makakaahos sa hirap ang mamahirap na magsasaka sa Nyugan, no?
0: Okay.
1: Sa dito sa buong Pilipinas at yung aking model yung agro-industrial hub na backbone nito na yun yung nariyon dating nung panahon ni Kuwako tumatakbo yan at kinakailangan pong baguhin yung sistema ng COPRA at saka po pupunta na po tayo doon sa tinatawag natin new non-traditional products at yan po ang ating pagyayamanin. At yan po payayamanin din natin ang mga magsasaka.
0: Maraming salamat, Pabs. Dako, kulang na tayo sa oras.
1: Okay.
0: Thank you sa oras na binigay nyo. Yan o si Pabs Villegas. Siya o ang owner-operator nitong Villegas Organic and Hobby Eco-Tourism Farms dyan sa Malbar, Batangas. Thank you.
1: Mabuhay. Mabuhay ang iyong programa.
0: Okay.
1: Ng aksyon agad.
0: Yun, salamat. Approve yan. Okay, thank you. Magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil pagbalik ho natin, DSWD. Bye-bye.
2: Walang day off ang serbisyo publiko sa Approve yan sa DZMM.
3: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program.

0: at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonya ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Ito ang Radio Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radio Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
5: Matulong ng DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako. So, bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw,
6: Kape!
7: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Tungkol sa paggawa at empleo. Talakayan sa isyu ng manggagawa. Alamin ang latest dito sa Trabalita. Trabalita.
8: Babalik ko ang programang Aprubyan at sa puntong ito, kanina pa natin siya kinokontak pero at nandiyan na ho siya ngayon dahil marami rin ang mga queries tungkol dito sa DSWD. Makakausap ulit natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. ASEC, good morning again. Danny Buenape.
9: Magandang umaga, Sir Danny. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybayan ng iyong programa.
8: Okay, salamat ulit sa oras kahit na Linggo. Anyway, ASEC, yung tungkol dito muna tayo sa issue ng kasi parang tinuturo ng Meralco na nakadagdag daw sa pagtaas ng presyo ng 'di ba, itong kuryente, yung pagsirit, no? Dahil dito sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, yung 4Ps, yung mga beneficiaries diyan. Talagang sinabi daw ni 'di ba, DSWD Secretary Rex Gantzalian na fake news. So ano ang latest about this issue, ASEC?
9: Sir Danny, unang-una na is po natin binawin na yung lifeline rate subsidy, yan po ay ipinapatupad ng Department of Energy at ng Energy Regulatory Commission. Yan po ay nakasaad doon sa batas na nagtatakda nga po na magbigay ng subsidya, ng diskwento sa mga mahihirap nating mga kababayan para yung pong kanilang alalahanin tungkol sa pagbabayad ng kanilang energy consumption ay maibsan. At sabi ko nga po, hindi lamang naman po Pantawid Pamilyang Pilipino Program Beneficiaries ang nakaka-access nitong lifeline rate subsidy. Nakaka-access din po yung ibang mga mahihirap nating mga kababayan, gayon din po yung mga ibang vulnerable sectors kagaya nga po ng mga senior citizens.
8: Mm-hmm.
9: nice din po nating banggitin, Sir Danny, na nasa mahigit 130,000 lamang po na four-piece beneficiaries natin.
8: Yun nga, tama ba? Oo, tama ba? 135,411. Ito mga sakop nitong four-piece? Ito ba yung numero? Nung nasa Lifeline Rate Subsidy Program natin sa Meralco?
9: Out of the more than 3 million household beneficiaries ng Tantawid Pamilyang Pilipino Program, yun lamang pong 130,000 plus ang nakapag-access. Kasi po, Sir Danny, meron pong qualification para po makapag-access niyan. Unang-una, dapat po yung mga four-piece households na yan ay kumikita ng hindi hihigit sa 4,100 pesos para sila ay makapag-benefit from this subsidy. Gayun din po, dapat yung mga beneficiaries natin nakakapag-consumo ng less than 100 kilowatt per hour lamang po.
8: Mm-hmm.
9: Kung 0 to 50 kilowatt per hour ang iyong consumption at ikaw ay four-piece beneficiary, 100% ang iyong discount. Pero kung ang consumption mo is nasa pagitan ng 51 to 70 kilowatt per hour, 35% ang iyong discount. Mm-hmm. Now, kung ang consumption naman ng four-piece beneficiary ay nasa 71 to 100 kilowatt per hour, 20% po ang kanyang diskwento.
8: Mm-hmm.
9: And meron po tayo naging kasunduan with the DOE and the ERC na kung saan nga po ibinahagi ng DSWD yung pong listahan ng mga four-piece beneficiary sa kanila, at ito ay binahagi nga po sa mga distribution utility para immediately na tutukoy ng ating mga distribution utility sino yung mga four-piece beneficiary na nagpa-qualify dito sapagkat nakikita yung kadlang kwa ng
8: So para lang mas maintindihan, ASEC, no, lalo na ng mga ordinaryong mamamayan. So yung 135,000 o 411 na mga so far covered nitong Lifeline Rate Subsidy Program ninyo, ito yung talagang nasa dulo ng laylayan na ito. Parang pinakababa pa na laylayan na hindi sila kumukonsumo ng halos 100 kilowatt hour.
9: Tama.
8: Less than.
9: Ibig sabihin, tama, Sir Danny. Less than 100 kilowatt per hour ang kanila pong konsumo buwan-buwan. Ibig sabihin, ang kanila lang po siguro mga appliances sa bahay ay
8: mga electric pan,
9: yes, bombilla, charger ng cellphone. So, again, we wanted lang to stress na hindi po malaki yung kanila pong konsumo. At malaki rin, maliit lang talaga yung kanila din kinikita. Now, the reason why tinutulungan natin po sila is because yung cash grant na tinatanggap po nila, ano po iyan para sa edukasyon at kalusugan ng kanila po anak.
8: Tama.
9: Kasi again, babalikan natin, the 40s program invest in human capital, particularly in the educational health.
8: Mm-hmm.
9: So para hindi na po nila isipin yung kanila pong bayarin sa kuryente at hindi nila itukunin mula sa conditional cash grant nila, meron tayong ganitong programa na nakakatulong po sa kanila.
8: Pero for now, magkano ang computation nyo? Let's say do sa 135,000 na yon, on a monthly rate, magkano yung ipinapasa natin doon bali sa mga distribution facility? Nasasagutin, okay naman yung project, pero ibig sabihin, magkano ba? Kasi sabi mo, hindi naman ganun kalakihan. So pwedeng, i-shoulder na lang ng iba na medyo basta isama lang sila doon sa Lifeline program. Mga ilan yun, yung competition
9: Kami po, Sir Danny, sa DSWD, sumusuporta kami sa anumang panukala na amyendahan yung pong batas para i-shoulder ng halimbawa ng private company or ng gobyerno yung pong
8: remainder doon sa Lifeline.
9: Mga mahihirap na mga kababayan. Kami naman po sumusuporta sa ganyan pong mga panukala. Now, kung halimbawa po, tatanungin, magkano ba yung
8: nasasagutin na lang gobyerno? Magkano?
9: Kasi ako, Sir Danny, tinignan ko rin ko yung bill ko sa Meralco. Parang less than 1 peso yung aking pong contribution dyan. Kasi I understand, meron pong computation yung DOE at yung ERC at yung mga distribution utility kung paano nga po nakukuha. But then again, sabi ko nga po, sabi naman sa DSWD, we support any legislative measure that would seek to amend yung pong batas para makita kung sino po ba ang mas appropriate na mag
8: Kaya nga, so ngayon, magkano ba yung competition? Para at least malaman lang namin, more or less, kasi wala namang problema yung project. Ibig sabihin, at tinutulungan namin natin yung pinakanasa laylayan eh. Magkano yung competition nyo to cover yung 135,000 na mga kumukonsumo naman ng less than 100 pesos?
9: For that, Sir Danny, I will have to defer to DOE and to ERC.
8: Okay.
9: Dahil sila po yung nagpapatupad ng programa, sila po yung mas nakakaalam dun sa computation in coordination of course with the distribution utilities. Kasi I understand hindi lang naman po sa Meralco ito ginagawa but in other distribution utilities.
8: Pero it's feeling mo rin, it's so unfair naman na sasabihin ng Meralco na ito ang nagkukos ng pagtaas ng single sa mga kuryente natin dahil dito sa pantawid or four-piece yung beneficiary dito sa Lifeline na subsidy program?
9: Well, oo, kami Sir Danny, unang-una nung lumabas po itong issue na ito talagang nasaktan din kami para sa aming mga four-piece beneficiaries kasi hindi naman po sila yung primary reason bakit tumaas po yung konsumo o yung charges sa ating pong mga energy consumers. Sabi nga po namin sa DSWD, unang-una kami nagpapasalamat sa lahat ng mga middle income earners, sa lahat po ng sektor na nagbabayad ng buwis kasi meron tayong mga programa na naipapatupad kagaya ng 4-piece program. But sabi nga din po natin, sana hindi po kumbaga parang i-blame si 4-piece at yung mga 4-piece beneficiaries sa mga pagtaas nga po sa charges sa energy consumption because minimal lang po iyan. In fact, sabi ko nga, tinignan ko yung aking pong bill and hindi naman po
8: lalakihan
9: yung pong napunta for the subsidy.
8: Pero ASEC, for now, kasi sabi nyo, open naman ang DSWD to amend the law. Pero meron ba mga moves to amend that law? Meron talagang mga grupo na somehow gusto magkaroon ng congressional inquiry para lalong tutukan itong issue na to?
9: Well, 2 weeks ago, we were in the Senate. Sir Danny, we attended the PROTEC hearing. And napag-usapan nga po ito. In fact, representatives from DOE, Meralco were also present during that hearing and other sectors also enunciated or expressed yung kanilang views on the implementation of the lifeline rate subsidy. And isa po sa mga napag-usapan or during the discussion, nabanggit nga po na maybe that lifeline rate subsidy may be assumed ng maybe the private sector or maybe the private sector as part of their customer service responsibility or the government. In which case naman sabi na pag-aaralan yan so kami we're willing to participate in any discussions or deliberations pertaining to that.
8: Okay, sige, at least tabayan natin yung issue na yan dahil maraming nagre-reklamo dahil ang taas ng singil ng kuryente ditong huli itong April billing ng Meralco. Pero bago tayo magpaalam ASEC. Gusto ko lang malaman ano na update dun sa mga ayuda, yung mga ibibigay natin. Natapos na ba natin yung first round na pagbibigay ng ayuda sa mga chopper?
9: Well, kung matatanda naman, Sir Danny, nung huli tayo ng usap, sabi natin na magpapatuloy this coming week yung pong distribution nitong cash relief assistance. In fact, we requested assistance from the transport network companies. Kausap po namin sila. At tinulungan po ang DSWD sa pagsasaayos sa mga payout venues pati na doon sa pagpapatid ng impormasyon doon sa kanila pong mga super. So bukas nga po, meron na tayong mga payouts na gagawin. Mag-umpisa na yan. In fact, si Grab Philippines ay meron pong in-arrange sa Phil Oil, dyan sa San Juan at sa SNX Aura sa Taguig na kung saan nga po yung mga kanila pong mga super na makakatanggap bukas ay inabisuhan na rin nila. And kami, tumulong na rin po sa koordinasyon para, alam mo, Sir Danny, maayos yung mga isasagawa natin ng payouts bilang pagpapatuloy nitong pong pamamahagi natin ng tulong. And we hope to complete all payout activities by May 20. Not only within the National Capital
8: May 20,
9: region,
8: kaya, May 20. Ito yung yung May lahat 20, na po. Remainder nito sa mga ayuda. So, May 20 ang deadline natin.
9: Tama po.
8: So ngayon, May 10.
9: Yes,
8: so more than a week to go. Okay. Mga magkano pa ba? Ibig sabihin, ano pa ba yung mga regions na hindi nabibigyan?
9: Well, sa mga region. Ongoing naman, nag-umpisa naman na last week yung pamamahagi ng cash ready assistance para sa mga jeepney drivers nationwide. Okay. And magpapatuloy ito this week. Konti na lamang po yung bilang, Sir Danny, kasi noong pong kinuha natin yung bilang, nasa mga around 800,000 na lang po yan nationwide.
8: Okay.
9: Ang malaki na lang po ng bilang dito po sa may National Capital Region na puntaan nga po, nasa mahigit 300,000 pa po yung i-pay out natin. Kabilang na yung MC Taxi, Service Delivery at mga PNBS drivers na hindi po nakapag-claim ng mga nakarang linggo.
8: Okay. Sige. Sana matapos na ng May 20 para marami nag-aabang na may second round pa dyan. Ang DSWD. Anyway, Asek, thank you ulit sa oras. Have a safe Sunday.
9: Maraming salamat, Sir Danny, sa pagkakataon po muli. And I'd like to take this opportunity, Sir Danny, na batiin po lahat ng mga nanay.
8: Happy Mother's Day pala. Asek, thank you very much for reminding me. Salamat. Thank you.
9: Maraming salamat po. Magandang umaga.
8: Yan ho, si Asek Irene Dumlao. Suki na natin dito sa DZMM 10 Radio Show. Ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Ang oras, 8:53 in the morning.

0: Trabahuhan mo, job opportunities, local man o abroad, ihahatid sa Trabaho!
1: Trabaho!
0: Ngayon!
2: Oh, wala na kaming commercial break dahil tuloy-tuloy na ho tayo dahil meron ho tayong dalawang studio guests dito sa DZMM Teleradio approve yan. Eh ngayon naman, pag-usapan natin dahil magkakaroon daw ng ano, ang tinatawag nila to, Career Expo eh. Ha? At meron tayo dito mga financial experts, siguro may bahagi nila sa atin kung ano yung mga pwedeng ma-share, di ba? Lalo na dun sa mga fresh graduates ha? At gusto nilang maging talagang productive na professional. Anyway, nandito ho ang dalawa sa kanila, si Angelo Jello Camaya, siya ho ang chairman of Philippine Financial and Inter-Industry Pride. PFIP, tama ba, Jello? Okay, tapos si Earl Tan, trustee naman ng Philippine Financial and Inter-Industry Pride, yun niya, PFIP, siya naman trustee, si Earl Tan. Oh, good morning, gentlemen.
3: Good morning.
2: Ha? Salamat dito sa ating approve yan na nasa studio guest kayo.
3: Yeah, good morning po and thank you for inviting us. Mm-hmm. And first of all, happy Mother's Day.
2: Yun.
3: Yung nanay ko po nanonood ngayon.
2: Ayun, happy Mother's Day din no, sa atin
3: yes.
2: Lahat. Oh, Earl, kamusta naman? At ikaw, meron ka rin sigurong mother as of now pa rin. Ano pa, okay pa naman?
4: Opo, happy Mother's Day po sa mama ko. Ayan. At
2: okay,
4: sa lahat
2: medyo
4: po.
2: Lapit ka lang sa ano kasi medyo malayo ka. Anyway, bigyan mo lang kami ng itong Career Expo 2026. Ah, parang ano ba to? What do we expect? Itong inclusive job fair daw.
3: Mm-hmm.
2: So, when is this going to happen?
3: Yes, yung career fair po namin na ginagawa ay mangyayari sa May 25. It's a Monday.
2: Okay.
3: From 9 a.m. to 7 p.m. sa space at One Ayala, Makati.
2: Okay.
3: So, very convenient po siya kasi very accessible siya through MRT. So, pagbaba nila ng Ayala Avenue, So nandun na po yung job fair natin.
2: So, it's a whole day event?
3: Yes, it's a whole day event.
2: 9 a.m. to 7 p.m.? Ang haba.
3: Yes po. Oh. So, meron po tayong mga more than 30 companies who will be participating in that career fair.
2: Wow.
3: So, hindi lang siya for financial industry kasi ang organization po namin composes of about more than 100 industries no, or companies no, in the Philippines, multinational
2: okay.
3: and local companies. Pero meron po tayong IT, meron tayong sa banking, BPO,
2: okay.
3: so and so forth po.
2: Uh-oh.
3: So, yun yung mga different companies na magpa-participate
2: sa atin. So, bali 30 companies.
3: Apo.
2: Ibig sabihin, they will be there and they will do interviews
3: yes,
2: sa mga
3: po.
2: Prospective applicants.
3: Yes,
2: di ba?
3: Po.
2: Parang gano'n ang mangyayari.
3: Mm-hmm.
2: Ano mga yung mga more or less doon sa mga interested mag-join? Kasi malapit din eh. May ano na ngayon, 10, di ba?
3: Yes,
2: so May 25, mm-hmm. What do we expect? Mga jobs na ino-offer nyo dyan at saka gano'ng karami?
3: Yes. For the jobs, we have more than 4,000 na parang ni-register nila na open job roles no, from these 30 companies. So, more than 4,000 po yan.
2: Dami,
3: so,
2: no?
3: Iba-iba po yan. IT, banking, may auditing, even nurses po, kasi may iba po tayong mga BPO po. Kasi mayroon po tayong mga BPO na naghahanap ng mga nurses.
2: Pero yeah. Local jobs yung mga nurses, hindi
3: yes,
2: abroad?
3: Yes, local po. It's either local nurses sila or may mga USRN sila.
2: Okay. So, for now, Earl, do you see na, let's say, marami ang mga on the spot maka-hire on that day, May 25? O ano yan, continuing parang yung mga interview? Kasi baka may kailangan pang technical training dun sa mga kailangan kung gusto nila, di ba?
4: On the spot naman po talaga. Bale, yung expect po natin, kasi lahat po ng mga kumpanyang yan, yun nga po eh, kung may interview na, may exam, at least mga 50% ng proseso, maka-accomplish na nila doon.
2: Mm-hmm.
4: Tapos kung marami pang step, meron pa, maka-complete po nila yun outside the job fair naman po.
2: Ano ba yung mga karamihan trabaho dito? Full-time? Meron din kaya mga part-time jobs? Yung mga iba kasi gusto lang nila ng additional income. Gusto nilang ganito lang for 5 hours lang sila pero kaya naman ng oras.
3: Yes.
2: Meron din.
3: Opo, meron din po.
2: Uh-oh.
3: Kasi as mentioned po, this is an inclusive job fair. So lahat po talaga tinatanggap natin. No? May kapansanan, iba't ibang klase ng kasarian.
2: Senior citizen. Meron
3: baka
2: din.
3: Meron din po. Opo, especially for the BPO sector. Di ba po?
2: So may pag-asa ko. Ganun, dahil basta physically able ka lang.
3: Yes
2: diba?
3: Po.
2: Pwede.
3: Opo.
4: Kahit na generation po, Gen Z, millennial, boomer, lahat po.
2: So what should they carry? What should they bring? Na marami pa ka-importante.
4: Ayun, valid ID po. Valid ID, very important.
2: Okay.
4: Siyempre, magdala ng kopya ng resume. Maraming kopya ng resume. Tsaka siguro kung meron kang portfolio, gusto mong ipakita, dalhin po natin yan. Tsaka siyempre, be ready na for the interview. So, naka-bees ka na, no? Na professional. Kasi ready ka nang humarap. Yan sa interview process.
2: Bali, ano yan, no? Whole day naman yan.
3: Whole day po
2: 30
3: siya.
2: Corporations will be there. So, this will be limited lang sa local jobs. Walang overseas jobs?
3: May, since meron po mga multinational companies na magpa-participate, some of them, kasi din po, baka syempre naghahanap din po. Opo. So, there are also probably open roles then that they can send people to other countries. Yan. So, depende din po sa skill din kasi nila.
2: May binanggit ka ng mga nurses. Saan sila, let's say, kung makuha, saan sila ano i-deploy? Probinsya o dito lang? Sa Metro Manila?
3: Usually po, may mga BPO po na naghahanap ng nurses. Okay. So, usually mga clinician kasi sila yung nag-e-encode. They need to talk to doctors as well. So nag-e-encode po sila ng mga sinasabi ng mga doctors.
2: So, nurses ganyan. Pala na ganito, hindi naman kailangan na talagang literally nasa ospital.
3: Basta may understanding sila.
2: BPO?
3: BPO po talaga. So may ganun na rin po tayong shift with the careers. No? Hindi, ang mga nurses natin ngayon, hindi lang din sa ospital, nasa BPO din sila ngayon.
2: Ayun pala. At least, bago sa akin yung mga ganun. Kasi ang ano natin, pagkakaintindi natin, di ba, basta nurse, kailangan, nasa hospital ka, naka-render ka talaga ng health service. Pero ito, so pwede itong gawing ano, parang part-time din ng mga, let's say, mga nurses talaga na may experience, tapos gusto nila additional job, pwede sila mag-apply dyan, di ba?
3: Yes po.
2: Kunwari, 3-4 hours lang required.
3: Depende sa job requirement po.
2: So, medyo may flexibility pala.
3: Yes.
2: No?
3: So, a lot of these companies din po kasi yun nga, they offer flexible working hours, part of the benefit ng mga employees yung may mga ganon. And may marami din po kasi silang binibigay na benepisyo. So, for example, for single mothers, for LGBT couples, for persons with disabilities, kaya po siya inclusive job fair because a lot of these companies are very inclusive as well.
2: So, yung iba naman, banking. Diba?
3: May banking din po.
2: Malaki yung demand dyan.
3: Yes po.
2: Sa banking. Okay. So, ano to? Mga representatives ng iba-ibang banks?
3: Iba-iba po. Usually, for example, meron tayong mga multinational na banks. So, marami po silang roles din doon. No? They also support din kasi yung banking nila sa other countries. No? So, nasa back office din po sila. So, not necessarily na nasa front desk sila, nasa teller sila or ganyan. These multinational companies, they support the banking operations nila abroad.
2: So, malaking bagay nga. Ibig sabihin ako, na-imagine ko kasi yung mga iba interested sa ganyan. Kasi siyempre, if other countries yung kanilang parang customer din, ibang time zone, di ba?
3: Yes.
2: So, pag-a-adjust sila para doon sa work schedule nila. Basta ang importante dito, stable ang connection mo.
3: Yes.
2: Di ba yung ano mo, di ba yung connectivity mo na hindi nagkakaroon ng problema sa mga signal, whatever.
3: Yes,
2: so,
3: pa.
2: Depende na sa pag-uusap nila ng employer kung yung mga requirements.
3: Hapa.
2: Okay. Yeah. So, anong pwede mong ibigay na tip doon sa mga prospective mga applicants? Anong mga dapat? Kasi, alam mo, karamihan, lagi ako dito, may mga na-interview ko dito, yung mga medyo kinakabahan, pag na-interview na. So, ano yung mga dapat doon? Nakabihis, di ba? Maayos. So, what would make it more effective for them na para, at least, di ba, kung ano yung gusto mong job, direct to the point ka na, wag na yung kahit anong trabaho na lang, hindi pwede yung ganun eh.
3: Dati
2: turn off interested companies. Gusto nila pag-usapan, di ba, yung mga ganun. So, ano pwedeng i-share mo na tip dun sa mga nagbabalak na mag-apply?
3: Yes. So, dadagdag ko lang po yung sa sinabi ni Earl kanina, no? Kasi may one-day hiring po yung ibang companies doon.
2: Okay.
3: So, ibig sabihin, so part na rin po ng preparation nila is they need to understand kung ano po yung mga kumpanyang ito. So, siguro, kasi naka-post naman po sa aming social media yung mga companies na magpa-participate. So, konting research po sila kung ano mga companies ito. Para pagdating ng interview, they would know kung anong sasagot. Na parang, do you know this company? Anong ginagawa namin as a company? Ayun, so basahin lang po na yung mga websites na yun. Pangalawa po is, syempre yung skills din nila, no? So siguro, konti mag-review kasi may iba pong kumpanya dito, may initial assessment na po sila. So we provide provided a separate room for these employers para doon sila mag-a-assess kasi may iba po magte-test po talaga sila doon.
1: Okay.
3: And then may interview din po. For the interview naman, syempre po dapat well presented, bis na maayos, no? Be confident. So naalala ko nga po
2: importante
3: nung
2: confident eh.
3: Yes.
2: Diba? Oh.
3: Naalala ko po before nung naghahanap ako ng trabaho, nagpa-practice ako sa harap ng salamin.
2: Yun.
3: Yes.
2: Oh, ganun talaga. Importante. So doon sa mga, let's say, nurses, di ba? Meron bang mga age bracket yan na kailangan ito lang ang ina-allow nyo?
3: Na wala naman po tayo. So lahat po ng range ng basta working class or nasa kayo sa working class, pwede po kayo mag-apply.
2: Okay. Sige, so at least bigay na lang kayo ng ano para maianyayahan natin on air. Bali, Earl, ikaw na magsabi kung ano, paano sila mag-apply and then siguro yung website na dapat sundin nila para may magkaroon ng awareness.
4: Ayan, sige po. So iniimbitahan po namin lahat ng takapakinig nagatin sa ating session ngayon. Ang career fair, pinakaunang at pinaka-inclusibong career fair organized by PFIP. Ito ay gaganapin sa May 25 sa Space at One Ayala.
2: Ganda lugar.
4: Malapit sa Ayala MRT. Ayan.
2: Okay.
4: Again, dala po ng
2: valid very accessible
4: ID,
2: yun.
4: Resume, be prepared po para sa interview.
2: Okay.
4: Ayan po. Tapos, ayan, punta po kayo sa www.pfip.com.ph.
2: Okay.
4: Nasa Facebook, Instagram, at LinkedIn yun din po. Nakalagay na po doon, no, lahat nga po ng mga company para ma-research nyo na. Ma-target nyo na po kung ano yung gusto nyo trabaho, kung ano gusto nyo yung company na applyan.
3: Idadagdag ko lang din po, meron po tayong SSS, PhilHealth, at other government agencies
2: dapat
3: din po.
2: Dapat meron
3: doon
2: din TESDA.
3: Test.
2: Well, just in case, di ba, yung mga iba kailangan ng technical training pa na para swak dun sa position. Okay, maraming salamat ha, at sigurado ha, marami nakapanood at interesado yan mag-apply. Thank you ha, sa ating mga studio guests, walang iba kundi si Angelo Jello Camaya, Chairman of Financial Philippine Financial and Inter-Industry Pride, at si Earl Tan, ha, trustee ng ito nga, PFIP. Maraming salamat for being here in the studio. Salamat.
4: Thank you po.
3: Thank you po.
2: Okay, mag-news break lang ho kami. Huwag ho kayong alis.
3: Thank you po.
5: Thank you po. Walang day off ang serbisyo publiko sa Aprobyan sa DZMM.
6: Pinili po kayong nakikinig.
7: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente.
10: Sige po.
7: Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
2: DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Aprobyan sa DZMM!

0: Nagbabalik ko ang Approve Yan dito sa DZMM Teleradio at sa puntong ito ay makakausap natin via Zoom ang Senior and Employment Officer ng Quezon City LGU. Lagi rin tating nakakausap ito dito sa Approve Yan. Walang iba kundi si Maria Teresa Rai Labrador. Ma'am Rai, si Danny Buenafeo sa programang Approve Yan.
1: Sir Danny, magandang umaga.
0: Oh, thank you very much, Ma'am Rai, sa pagpapaunla ko sa amin dito sa DZMM Teleradio Approve Yan. Eh, bigyan nyo nga kami ng konting issue or update tungkol dito sa kauna-unang cooperative para sa mga domestic workers natin na ato, mga nakauwi ng OFW, Ma'am Rai?
1: Ayan, Sir Danny. Opo. Ito pong QC Cares Cooperative. Ito po ay isang programa no na itinatagpo ng ating city government through the Public Employment Service Office sa pamamagitan po ng aming Migrant Resource Center. So ito po yung kauna-unahang member-owned at city-supported cooperative para po sa ating mga domestic workers at nagbabalik po na overseas domestic workers sa Quezon City. So basically po, ang purpose po kasi nitong programang ito is mabigyan po sila ng mas matatag na kabuhayan. No, pagbalik nila dito at yung ating mga in-migrants na tinatawag po, no, yung ating mga local domestic workers, magkaroon sila ng access po sa savings, magkaroon sila ng financial literacy, skills training, and access din po sa savings and credit services, which is normally isa po sa component, no, ng isang kooperatiba. We also offer under this program po job matching, skills training, and social protection para po magkaroon yung ating mga nagbabalik na OFW na yung ating mga domestic workers na nandito sa Pilipinas, yung mga in-migrants, na mas maayos na oportunidad at the same time po financial security and economic security as well. Na iiba lang po ito, no, yung ating QC Care sa mga nauna ng programa dito po sa ating lungsod dahil hindi lang siya temporary po, Sir Danny, na assistance o referral service. Basically po, para sa ating mga OFW talaga, yung ating mga programa ay reintegration programs. So marami po tayong iba't ibang reintegration pathways para sa kanila, para matulungan sila na pagbalik po nila dito. Because we know naman po, no, realidad po yan, hindi naman po lahat ng ating mga OFW na bumabalik ay sabi nga po, no, ng mga tao, pagka OFW ka, mayaman ka. Marami kang pera, pagbalik mo. Kaya expectation po yan. Pero in reality po, hindi po lahat ng ating mga OFW ay ganun ang nagiging sitwasyon. Okay. Marami po sa ating OFW na pakikipagsapalaran po talaga yung rason bakit sila umalis ng Pilipinas at pinili na lumayo sa kanilang pamilya. So dito po sa programang ito, ang inisyatiba pong ito ay para bigyan sila ng higit pa at mas sustainable na opportunity po, Sir Danny, dahil dito hindi lang siya temporaring ayuda. No, dito binibigyan sila ng pangmatagalang economic empowerment, no. So, ito po ay nasa modelo ng kooperatiba kung saan sila po yung mga members, sila po yung may-ari, at meron silang partisipasyon po dun sa pagpapatakbo ng kanilang cooperative. So, aside from pagbibigay ng ayuda, lumilikha din tayo po ng mekanismo para sa financial inclusion, no? Entrepreneurship and sustainable livelihood para sa ating mga new citizens po na ang trabaho ay pagiging isang domestic worker o yung mga bumalik po na domestic workers pero, mula sa ibang bansa. Okay, lalo na yung ating mga kababaihan, Sir Danny, no, na manggagawa.
0: Okay, Ray. Tanong ko lang, ito bang programa ninyo, itong cooperative para bigyan ng economic empowerment itong mga returning OFWs, naka-confine lang ba to sa mga returning na mga domestic workers o kahit iba, basta resident sila ng Quezon City?
1: Yung ating pong programa, initially po,
0: mga sila domestic po muna. Lang? Domestic ating, workers lang? Muna.
1: Sila po muna ang una nating target po dahil pace at scalable naman po itong programa po. Base po kasi dito sa ating inisyatibo na ito, Sir Danny, ang una po natin talagang target ay itong ating mga domestic workers
0: na bumalik
1: na OFW na. And at the same time, opo, yung ating po mga in-migrants or yung mga local domestic workers po na nandito sa Quezon City. So, hindi po siya natin tinitignan na sa kanila lang muna. But for the initial implementation po ng programang ito, sila po yung ating gustong maging sentro. Dahil sila po yung may mas malaki ang challenge na iba po, sila po yung mas malaki yung challenge na pinagdadaanan as OFW. Or as domestic worker. Pero we're not saying naman po no na ang mga OFW natin na hindi domestic worker ay hindi nahihirapan. Okay. At hindi rin po nagkakaroon ng financial challenges. But for this program po, yes po, Sir Danny.
0: Yes, right. Existing na ba to? Itong cooperative program na to? Existing na o i-implement pa lang?
1: Kami po ay nag-uumpisa na, Sir Danny. Okay. Actually po, tayo po ay nasa phase na tayo po ay naghahanap na ng mga possible members no para po dito. And initially, meron na po tayo yung mga initial members. No? Sila po yung ating mga unang makakasama para dito. At sila po yung tutulong na sa atin para din mas mapalaganap pa natin yung empowerment na gusto natin mangyari. At the same time, sila po yung magiging katulong natin na i-share pa sa mga interesado at magiging kwalipikadong miyembro po nitong ating programa.
0: Importante kasi sa akin dito, Ray, yung financial literacy. Kasi alam mo, based on my experience, yung mga umuwi talaga dito, walang savings eh. Hindi nila alam eh, di ba?
1: So,
0: itong part of the cooperative program na to, that will, at least mayroon sila, kargado sila sa kung ano yung kaalaman nila dun sa pagsisave ng pera. Pero ito, mayroon din bang sustained livelihood sila na kunwari pagkakakitaan din pag sumama sila dyan sa cooperative?
1: Yes po, Sir Danny. Ang atin po kasing cooperative na itatatag dito sa QC Cares ay hindi lamang po nakasentro sa
0: literacy program.
1: Savings and credit. So kasama po dyan yung iba't ibang trainings para mas matulungan pa po sila. Bukod po sa financial literacy trainings, meron po tayo mga skills trainings. No? And yung pong konsepto ng savings and credit, ang maganda po kasi dito, is kontrolado ng ating mga membro kung paano po nila paiikutin yung kanilang iniipon through their co-op. And at the same time, sila po ang makikinabang kung gusto na po nilang mag-establish ng kanilang negosyo after po natin sila makapacitate doon po sa ating mga ibibigay sa kanilang programa ng training, entrepreneurship and livelihood trainings. So pwede po silang umutang doon na mismo po sa kanilang kooperatiba.
0: Pauutangin din sila. So ibig sabihin, depende doon sa depende sa business plan nila, no? Paano ipupush.
1: Yes, po.
0: Kaya at least kung meron na silang sapat na kaalaman how to do that, yun nga, yung mga literacy, savings, technical know-how, and they can pursue that with ease, no? At saka kung sapat na kapital, di ba? Ganon, mangyayari, di ba, Ray?
1: Yes po. And ang maganda lang po dito, Sir Danny, habang nag-iipon po sila, no, at pag po nagkaroon na ng maturity yung kanilang ipon, pwede na po nila ito pagulungin through savings and credit. At the same time, nakakapacitate na po sila along the process. Yun naman po ang tulong na ibinibigay sa kanila ng Quezon City Government through the QC Cares program.
0: Okay.
1: Na habang sila ay tinitrain hindi lamang po sa financial literacy and financial stability, kasama na po dyan yung capacity development para sila ay matutong magnegosyo, magkaroon po sila ng additional na technical skills kung gusto naman po nila na mag-apply ng trabaho sa ibang larangan naman po o sa ibang industriya. And at the same time po, hindi lang siya basta konsepto ng pagpapautang. Meron po silang savings culture, may collective ownership. Kaya sila din po mga membro ang natutulungan na at the same time po, magiging financially independent po sila at hindi na po paulit-ulit na mababaon sa utang. Kasi naging, ano na po siya eh, naging norm.
0: Okay.
1: Po,
0: sige.
1: Ang utang. Opo.
0: Nako, maraming salamat, Raya, at good luck sa proyekto na yan at malaki ang maitutulong niya. No? At syempre, minomonitor niyo yung mga taga Quezon City ng mga returning OFW ng mga domestic workers. Maraming salamat, Ray. Thank you.
1: Maraming salamat po, Sir Danny. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Yan ho si Maria Teresa Ray Labrador, Senior and Employment Officer ng Quezon City LGU. Yan ang kauna-unahang cooperative para sa mga domestic workers na umuwi bilang OFW. Ang oras natin, 9:18 in the morning. Babalik ko kami. Babalik kami.
2: Si Danny Buenafe, ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprobyan sa DZMM. Aprobyan!
3: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
4: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ako po si Radio Patrol Kelly Cordero. Taga-Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ko sa isang story. Makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
9: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita kagad ng mga tao. Sa ibang balita kagad.

0: at talino ng manggagawang Pilipino, ating ibibida sa Kwentong Obrero. Kwentong Obrero.
1: Nagbabalik ho ang Aprubyan. Dito na tayo sa Kwentong Obrero. Ito yung mga inspiring success story ng ating mga kababayan sa anumang panig ng mundo. Ngayon ho, makakasama natin via Zoom. Isa na namang talaga namang pwede nating mga magagaling dumiskarte. Yan ang mga gustong panuurin ng ating mga kapwa Pilipino. Dahil maraming negative news Gusto naman natin yung positive news. So makakausap natin ang isang Pinay restaurant owners in Netherlands. Pag-usapan natin ang kanyang journey, paano siya napunta dyan. Walang iba kundi si Hazel Amistoso. Hazel, good morning! Si Danny Buenafe sa programang Aprubyan.
2: Hello, Sir Danny. Good morning din po.
1: Good morning, Hazel. Nako, madaling araw. Gumising ka, di ba? Madaling araw ngayon dyan, di ba?
2: Oo nga po eh. Oh. Para namamaga pa yung mata, kukulang siguro na tulog.
1: Maraming salamat. Anyway, basta maganda naman ang pwede mong i-share na istorya dyan, di ba? Sa buhay mo. Nabasa ko di ba, yung pagsisimula mo. Bali, nagsimula ka sa Malaysia. Tama ba? Nagtrabaho ko sa isang restaurant doon. Talagang restaurant business ang naging interest mo, Hazel?
2: Yes, sir. Opo. Kasi mahilig po ako sa pagluluto.
1: Okay.
2: May passion ko po yung pagluluto.
1: Okay. So, anong year yun? Yung napunta ka ng Malaysia at saka yung unang trabaho mo, siguro para at least magkaroon ng konting konteksto yung ating interview.
2: I think that was 2013 po.
1: 2013?
2: 2013, yes.
1: Oo. So at that time, dalaga ka pa noon, Hazel, di ba?
2: Hindi. May anak na po ako noon.
1: May anak ka. Anyway, how long did you stay in Malaysia?
2: Mga one year and a half.
1: One year lang?
2: Hindi man matagal po.
1: Okay. And then doon, para at least medyo maintindihan, paano ka napunta naman ng Netherlands?
2: Nakapag-asawa po ako ng Dutch.
1: Nakapag-asawa ka ng Dutch national.
2: Opo.
1: Tama?
2: Yes,
1: diba?
2: Opo.
1: And then, bali, kung 2013 ka Malaysia, 2014, napunta ka na ng Netherlands?
2: Hindi pa po. Bali, na-meet ko yung husband ko noong 2015. Yes, okay. 2015. Tapos, okay. Pumunta po siya ng Pilipinas muna, doon siya tumira ng mga almost 3 years. Tapos, ayun, after that, po, nag-aral pa ako ng Dutch bago pumunta dito. Kaya nung sinabayan na lang niya po ako, pati yung mga anak ko kasama ko na.
1: Galing, ha? Ibig sabihin talaga nag-aral ka pa ng Dutch language para at least madali, no? Makapag-adapt ka, di ba? At saka yung kultura na rin, no? Dito sa Netherlands. Okay. And then, pagdating mo dyan sa the Netherlands, how did you start na your itong negosyo? Kasi ikaw na ngayon na nagmamay-ari ka na nitong may catering company ka na at saka itong restaurant mo?
2: Restaurant.
1: Hazel's Cucina?
2: Restaurant at catering.
1: Hazel's Cucina.
2: Bali, nag-start po ako sa nail salon. Actually po yung ang pangalan po ng nail salon ko is Hazel Nagel Studio, but bali yung Nagel is nail, so parang Dutch word po siya. So yun, as naging okay naman, naging mga customers ko mga Dutch din. Kasi bata pa lang po ako, nagmamanicure na ako kasi mama ko manicurista dati. So dinala ko yun dito hanggang sa dumami yung mga customers ko, pero puro Dutch. Tapos, gusto ko kasing magluto kaya yun, okay. Napunta rin ako sa catering.
1: Pero Hazel, ginagugutom ako dito sa mga video na piniplay dito habang kinakausap kita, pinapakita yung pictures at saka video. Anong klase ng mga dishes? Filipino food mostly?
2: Yeah, authentic Filipino food po.
1: And gusto naman ng mga Dutch? Ibig sabihin, bakala ko, baka Pilipino lang ang ang parokyano mo
2: Yes po, sir. Alam niyo po, nag-one year lang po kami noong April 25.
1: Okay.
2: Tapos, bali, nag-start po ako, medyo kasi yung lugar is parang village, small village. Nag-start po ako, bali, siyempre, halos lahat ng Dutch dito, walang idea about Filipino foods. Akala nila Thai kasi siyempre na ano
1: Parang
2: nila,
1: ganoon din eh.
2: Chinese. Every time na dumadaan, anong restaurant to, ganito ko, sabi ko po, Filipino, then sasabi nila, what is Filipino? Ganun, minsan-minsan pa, nagbumura pa yan sila, what the fuck is Filipino? Mga ganon. Tapos, hindi naman alam na negative na pala sila, why daw na nagtayo ako ng restaurant, Filipino restaurant, sa small village na wala namang Filipinos. Tapos sabi ko, hindi naman Filipino po yung target ko, local. Tapos sabi nila, hindi daw ako magtatagal, mga negative. Pero sabi ko,
1: yan ang mga
2: subukan ko lang
1: challenges,
2: po.
1: Ha? Mga challenges yan, oo.
2: Tapos, so far, sir, 95% po Dutch, 5% na po yung Filipino.
1: Wow, galing. Oo.
2: Yes
1: so,
2: po.
1: Oo. So for now, yan ang gusto ko ng ano eh, at least na po-promote mo yung Filipino food, Filipino culture, 'di ba? Naiintindihan ng mga
2: yes,
1: ng mga Dutch yung ating 'di ba, kultura at saka yung pagkain. Pero as of now, meron ka bang mga let's say empleyado rin ng mga Pilipino na hinire mo?
2: Mga anak ko po.
1: Ah, anak mo. Ilan anak mo pala, Hazel?
2: Bali, apat ang anak ko po. Malalaki na sila. Yung panganay ko, mag-30 na. Siya yung
1: matulong
2: assistant cook ko. Tapos yung pangatlong anak ko, kasi HRM din siya. Matapos na siya ngayong July.
1: Mm-mm.
2: So, siya yung kasama ko. Yung girlfriend niya, nauna nang natapos. Siya yung manager namin. So, parang family business po.
1: Pero, taga saan ka sa atin? Sa Pilipinas, Hazel?
2: Leyte.
1: Ah, Leyte. Okay. And then, since pumunta ka na dyan, few years ago, nakabalik ka pa ba sa Pilipinas?
2: Opo.
1: Ah,
2: sige po.
1: Nakakabalik ka.
2: Before ako nagkaroon ng restaurant, pero ngayon medyo mahirap na kasi
1: mahirap na.
2: Ako talaga yung nagluluto.
1: Okay. So, I'm sure, pag yung ganyan may catering, siguro ikaw na rin ang nagsiserve ng mga pagkain dyan sa mga Filipino events, kahit sa Philippine Embassy natin, no? I'm sure, Hazel.
2: Ha? Yes po. Opo. Merong nag-ano nga, nag-inquire na sila sa akin para sa 18 May 8, that is next week at so, sige pa rin hanggang ngayon.
1: Kaya nga, with friends like Terry Gavino, Ona Gavino, di ba, sila Boy
2: yes,
1: Malmaseda, malalakas sa mga influence niya sa community. Ibig sabihin, marami mga parokyano mo dyan, kahit siguro yung mga ilang mga nagpupunta doon sa ICC, di ba? Di ba?
2: Marami po.
1: Anyway, maraming salamat sa isinair mo sa amin, ha, Hazel, at good luck dyan sa negosyo mo at salamat sa pag-share mo ng napaka-incredible journey mo, success journey. Thank you.
2: Thank you din po, sir. Thank you po.
1: Okay, sige, pwede ka na magpahinga. Matulog muna, Hazel. Salamat.
2: Thank you, sir. Thank you.
1: Pag nakabisita dyan, mabisita ko yung lugar mo, ha, Hazel? Thank you.
2: Welcome po kayo, sir. Welcome welcome po kayo.
1: Yan ho, ang isa na namang success story na ating ibinahagi dito sa DZMM Teleradio Aprubyan, si Hazel Amistoso, Pinay restaurant owner dyan sa Netherlands. Okay, bilis ng programa natin, ha? May 10, 2026. Next week, magsama ulit tayo dito sa programang Aprubyan. Bye-bye, see you.
0: Si Danny Buenate ang katuwang natin sa paghahanap ng trabaho dito sa Aprubyan sa DZMM. Aprubyan!
3: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong gana?
0: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
0: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
4: Anong ganap?
0: Anong ganap?
5: Good morning!
6: Good
5: Ting. Happy Mother's
3: Happy
5: Day!
3: Happy Mother's Day!
5: Ayan!
3: Yay! Happy, happy Mother's Day
5: sa
3: po.
5: Mga ina.
3: Sa lahat ng mga ina, sa lahat ng mga nagsisilbing ina.
5: Ina.
3: Saludo po kami sa inyo. Grabe po ang inyong sakripisyo. Thank you so much po.
5: Yes.
3: Sa lahat, wala po kami dito ng aking partner kung hindi dahil sa aming mga ina.
5: Kung hindi
3: ina.
5: Dahil po sa inyo.
3: Thank you so much po. Happy Mother's Day. Sana
4: Happy
3: po.
4: Mother's
3: kaya,
4: Day!
3: Enjoy nyo ng to the fullest ang araw na ito dahil deserve nyo po yan.
5: Rest muna. Yung mga tigasin muna ang gagalaw sa bahay.
3: Tama!
5: Mga tigasaing, tigaluto,
3: sigurado
5: tigalaba.
3: Ka. Oh, ikaw gagalaw.
5: Dito ako eh.
3: So, kasalanan ko.
5: Heist. Okay, sa lahat po ng mga ina, sa ina ko, sa ina mo, sa ina nating lahat.
3: Yes. Happy Mother's Day. Ay, simulan na po natin ang ating programa para po sa mga nanay for today at sa mga syempre muli nagsisilbing nanay. Good morning po. Good morning. Ako po si Victoria Tulad.
5: Happy Mother's Day po at ako naman ang inyong kapamilya sa pangalan po ni Christian Yosores, Jesse Cruzat, ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
3: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan, sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood.

0: mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow po at ilike ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.4 million na po tayo! Yehey! Kaya naman, subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send po kayo ha sa Viber number po natin na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
1: Anong ganap? Ang daming.
0: Happy Mother's Day,
1: Ang daming ganap.
0: Happy Mother's Day po sa aking nanay na si Jinky, tulad sa aking mother-in-law na si Estrella Rosales, sa aking sister na si Jessica tulad Baylas, at sa aking po mga sister-in-law.
1: Happy Siyempre, hindi ko ipapatalo ang aking inay. Ayan, si Aling Vicky Angela Cruzat.
0: At
1: syempre, Vicky din yun. Angela Cruzat, tas Vicky, di ba? Ang lapit.
0: Best name. Best name ever.
1: At syempre, sa aking the one, Happy Mother's Day kay Ebony Rosales na nag-aalaga ngayon kay baby niya.
0: Hello. Happy Mother's Day po.
1: Happy Mother's Day. Sa aking lola, Nardita Tenorio, Happy Mother's Day la. Sa lahat ng aking mga auntie, aking mga kapatid, at mga kipag lahat po sa inyo. Happy Mother's Day. Lahat na kayo.
0: Lahat na po.
1: Para walang magtampo.
0: Pati po yung mga nasa DZMM at
1: yes. Sa mga ina nyo dyan, Happy Mother's Day.
0: Muli, sana po ay ma-enjoy nyo to the fullest ang araw na ito. At para po mangyari yan, samahan nyo na rin po kami.
1: Correct.
0: Hanggang alas 8 ng umaga ni Jessie Cruzat dito po sa Anong Gana. Ihatid po namin sa inyo mga pinakamainit na balita. Kaya simulan na po natin ang pagbalik sa malalaking ganap sa magdamag.
2: Anong ganap?
0: Una na po riyan, DILG wala pang natatanggap na kopya ng umano'y warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pumutok na balita kahapon
1: eh,
0: no? Nawindang tayo dahil
1: naaligaga ang madlang people.
0: Meron umanong information na naglabas na nga ng ICC, ang ICC, ng arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa at natanggap na raw ng Interpol ang arrest warrant na yan. Pero pinabulaanan nga po yan ng Department of Interior and Local Government. Hearsay daw po yan. At ang Department of Justice ay sinabing wala rin silang ganyang impormasyon.
1: Pero yung PNP sinabing sakaling merong ilabas na warrant of arrest, eh handa sila.
0: O diba sabi nga ni DILG Secretary, naghahanda sila ng
1: 10,000?
0: Oo, 10,000 na police. Para kung sakali man na kailanganin na nga na arestuhin si Senator de la Rosa. Matatandaan niyo po, si Senator Bato ay hindi na po pumasok sa Senado mula noong November noong sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na meron nga pong warrant ang ICC
1: na posible, diba?
0: Para sa kanya.
1: Pero ano kaya talaga, partner? No? Ang ICC, merong pahayag na no public warrant has
0: no
1: been released.
0: No public warrant. So may private warrant ba?
1: Di ba nga, may qualifier eh. Kaya magtataka ka, no public. Eh di ba yung kay former President Duterte, if I'm not mistaken, secret yung
0: secret
1: una, di ba?
0: Well, may mga ugong, di ba? Pero on the day na rin yata.
1: Kaya,
0: hindi rin siya,
1: di mo sure.
0: Hindi rin siya sinabi na, oy, meron na ha, ito na. Pero it makes sense, di ba? Bakit mo maipapublicize ang warrant of arrest? Eh, gusto mo nga mahuli yung isang personalidad. So, kaya siguro nag-iingat si Senator de la Rosa. Pero again, doon pumapasok din yung mga batikos laban sa kanya na kaso senador ka pa rin eh, bakit ka magtatago? Dapat ginagawa mo ang iyong tungkulin.
1: Yung kanyang mga absences, di ba?
0: And pinapasweldo pa siya.
1: Ano kaya yung reaction niya kahapon?
0: Oo nga, walang...
1: Siguro bigla siyang napaganon sa upuan niya, no?
0: Walang reaction, talagang tahimik ang kampo ni Senator de la Rosa. Matatandaan po natin, si Senator de la Rosa ay co-accused ni former President Rodrigo Duterte doon sa kasong Crimes Against Humanity. Diyan nga po na dinidinig sa ICC sa the Netherlands. Kaya pinag-uusapan po natin itong posibleng warrant of arrest laban sa kanya. Tabayanan po natin.
1: Hintayin natin
0: kung biglang mag-show up si Senator Bato sa Senado.
1: Akala ko biglang mag-show up yung ano?
0: Yung warrant. Pwedeng both.
1: Pwede bang sabay?
0: Pwede rin.
1: Tingnan natin.
0: Sa Lunes.
2: Anong ganap?
1: PG

0: MN or Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta. Naku, galing tayo dun, Kapon partner.
1: Nga,
0: at apat na kasamahan pansamantala pong nakalaya matapos magpiansa sa kasong robbery extortion.
1: Ibigay mo ang detalye.
0: Kahapon, nandiyan tayo sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. At ang tagal natin, stake out partner. Ang tagal na
1: sabi mo, magbabantay ka ng MPD.
0: Di ba nga, nasa may tondo na ako that time. Tapos nagdetext ang ating desk na possible na lalabas nga raw kahapon. So, divert ang lolo mo. So, punta tayo ng NBI. Nandun yung kanyang mga abogado, si Attorney Bernice Piñol Rodriguez at yung isa pa si Attorney Ramil Imperial, if I'm not mistaken. Dumalaw sila doon. Kahit yung tatay ni Franco Mabanta,
1: yes,
0: si Roger Mabanta,
1: tito.
0: At yung tito, kambal pala sila partner.
1: Ba?
0: Oh, pare sa San Juan City, Batangas, if I'm not mistaken. Or San Juan City dito.
1: Uh-huh.
0: Si Francisco Mabanta. Yun, nilabas kahapon yung release order ng Pasig RTC Branch 167, bawat isa sa lima akusado nakapagpiansa ng 120,000 peso sa kasong robbery extortion.
1: Okay.
0: Kahapon sobrang ilap ng abogado niya. Ito yung lalabas. Tatanungin namin kung may update.
1: So, pwede pala magpiansa ng weekend?
0: Yun ang sabi kasi May 9 yung date dun sa release order. Parang may mga
1: May 9 court, which is
0: kahapon. Yes, kahapon. So, pero ang sinasabi nung tatay ni Franco Mabanta, Friday pa lang inasikaso na nila yung bail.
1: Okay.
0: So parang kahapon lang na i-release yung release order dahil nga sa mga inasikaso nilang dokumento.
1: Okay.
0: Pero ang bottom line is kahapon, di ba? Sabado, may korte.
1: Pwede naman pala mag-release.
0: So nakalaya sila.
1: So lahat silang lima.
0: Yung lima.
1: Okay.
0: At walang pahayag si Franco Mabanta. Sabi niya lang, thank you.
1: So ngayon, inaabangan din natin yung tama ba subpoena against dun sa isang anchor.
0: Ang sabi ng NBI, meron na silang inilabas na subpoena kay CJ Hero.
1: Mm-mm.
0: Pero ang sabi naman ni Attorney Rodriguez, nung Friday, wala silang natatanggap na kopya ng subpoena. Kahapon tinanong ulit natin siya, ang sabi naman niya, wala siyang sinabi pala, no comment siya doon. Kaya hindi natin alam kung natanggap na nila or hindi pa.
1: Mm-mm.
0: Pero one thing is for sure, deleted na or I think deactivated na yung account ni CJ Hero.
1: Ah, okay. Hindi na makontakt.
0: Hindi na, wala siyang ano ngayon, wala siyang appearance sa mga social media account niya.
1: So, ang background po ng story ng ito ay inaakusahan ang PGMN or yung Peanut Gallery Media Network. Ng robbery extortion against former House Speaker Martin Romualdez. Kinikikilan daw po nila ng halagang 300,000 pesos.
0: 300 million.
1: 300 million ba?
0: Yes, 300 million.
1: Na 300 million pesos.
0: Tapos sila ay na-entrap dyan po sa
1: Pasig.
0: Isang subdivision sa Pasig City noong May 5, Martes. Dahil nga dun sa maletang milyong pisong laman ng maleta. Parang 4 tranches to eh.
1: Mm-mm.
0: Parang napag-asunduan na 75 million muna.
1: Okay.
0: So
1: 75 muna yung binigay nung May 5. Kasi nga ang sabi po nila, kung hindi sila babayaran ay maglalabas
0: ng 90 minute video.
1: Na video about the corruption, alleged corruption of Mr. Romualdez.
0: Implicating Romualdez o dun sa flood control scandal. Kaya ayun, ang tanong po ngayon ano yung kahihinat na ng kasong ito dahil ang sabi ng kampo ni Mabanta ay positibo po silang madidismiss ng korte ang kanilang kaso.
1: Ano nga bang next? Maghaharap na sila sa korte.
0: Ang sabi ni Attorney Rodriguez, hihintay na lang nila yung resolution ng korte. Pero syempre kahit nakapagpiansa still, umuusad yung kaso partner. Pero hintay natin kung anong magiging disposition dito ng NBI. Kung may iba pa bang kasong possible na may isang pa. At yun yung subpoena.
1: Okay.
0: Kasi imbisigahan din yung kanyang co-anchor na si CJ Hero.
1: Okay, abangan namin yan.
0: Abangan
1: mula
0: po natin.
2: Anong ganap?
1: Samantala, VP Sara Defense Team handa sa anumang resulta ng pagdinig ng kamera sa Lunes. Kausap po natin si Attorney Michael Poa, ang kanyang isa sa kanyang mga abogado, at sinabi nga po niya kahapon na magmo-monitor po sila sa Lunes dahil sa Lunes ang nakatakdang botohan sa House of Representatives tungkol po dito sa articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Kung siya ba ay i-impeach ng Kamara for the second time tomorrow.
0: Yes, pero di ba sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, positibo silang makakakuha sila ng more than one-third boto. Mm-hmm. 215
1: yung binabanggit niya.
0: Pero yan ang tanong.
1: 106 lang ang kailangan.
0: Abangan natin bukas kung tataas ba yung numero na yun or may mga magba-back out ba?
1: Mm-hmm. Abangan din po natin kung bukas na ba iaakyat agad sa Senado.
0: Ayun, importante
1: yun. Or kung sa
0: yun,
1: after, partner. Sabi ni Representative Joel Chua ng Manila, baka after one or two days pa.
0: Oo.
1: Let's see. Kasi
0: pero last time,
1: abangan naman
0: diretso,
1: sa
0: diba?
1: Kasi last day na rin nun. Mag-a-adjourn na nun. Kaya hinabol nila. Eh ngayon, kakasimula pa lang ng session. Hanggang June 5 pa ang session. So baka hindi sila ganun ka-pressed for time.
0: At nandiyan na naman nga po ang walang kamatayang interpretasyon ng Madlang People sa salitang fourth wave. Tingnan na lang natin, partner. Kung kaninong fourth wave nga ba ang mananaig. Di ba may mga nagpagawa pa nga ng shirt nun eh, di ba? Na fourth wave.
1: Kasi agad-agad. Pero sabi ng Supreme Court ay within a reasonable amount of time.
0: Pwedeng it may be longer, shorter.
1: Pwede kayo, can be weeks, months. Depende sa interpretation. Pero iba ang interpretasyon ni Senate President Tito Soto na sinabing agad-agad.
0: Agad-agad.
2: Anong ganap?
0: At Representative Asidre, hinamon po si Senador Amy Marcos na maglabas ng ebidensya sa umano'y incentive package para sa mga boboto pabor sa impeachment. May ganun ha?
1: Oo, meron daw ganun. Ang sinasabi ay may MOOE, may parang 3 million pesos na maintenance and operating expenditure yung pondo para sa MOOE na ibibigay kung boboto pabor na mapa-impeach si VP. Meron ding, I think, if I'm not mistaken, 5 million pesos pa yata na additional. Mm-hmm. Tapos kung ikaw ay... Sorry. Ibibigay sa'yo yun kung hindi ka boboto. Ay, hindi. Mali. Ano ba yung Victoria?
0: Uh-oh.
1: Ibibigay sa'yo yun kung ikaw ay boboto.
0: Pabor.
1: Doon sa impeachment.
0: Yes.
1: Yun yung nakalap doon na impormasyon ni Senator Amy. Mm. Kung hindi ka boboto, wala kang additional fund.
0: So, may ebidensya.
1: Ang alin?
0: May ebidensya ba? Ang tanong
1: si
0: ni
1: Sen. Amy,
0: Representative Basidre, di ba?
1: Yun nga yung hinihingi
0: ilabas
1: nila. Ilabas. Even si Representative Jervil Luistro, sabi, idinenay niya kahapon na wala silang, at least for her, wala siyang natatanggap, wala siyang nababalitaan, gano'n. So, ilabas nga raw ang ebidensya kung meron man ganong incentive package.
0: At kahit nung naunang impeachment partner, di ba, may mga ugong-ugong na kung wala kang, kung boboto ka, hindi pabor, wala ka. Kung boboto ka pabor, meron ka. Oo, parang ganon yung nangyari. Pero lahat ngayon ay ugong. At tingnan po natin ang mangyayari dahil si Representative Asidre ay humihingi nga ng ebidensya kay Senador Amy Marcos, partner.
1: Yes, everyone is asking for evidence. Let's see.
0: Nasaan? Ilabas ang ebidensya. Oo.
1: Nako, ma-action po ang susunod na linggo na paparating.
0: Kaya po,
1: dapat po ay kumapit na tayo at maging ready tayo, of course, with the information that we have.
0: Kaya dapat, partner, mag-beauty rest ka buong maghapon after nitong program. Matulog ka.
1: Ay, nako.
0: Mag-movie ka.
1: Hindi ko nga alam kung gusto ko ba lumabas kasi for sure ang dami rin lalabas.
0: Mag-celebrate
1: ng Mother's Day. O mas masarap mahumiga na lang, magkaroon ng drama.
0: Kasi bukas, tomorrow is another day. Ayun.
1: Partner, sa oras sa 6:17, tayo po ay magko-commercial gap muna after nitong babasahin ng aking partner na si Jessie Cruzat.
0: Yes naman mga kapamilya, araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Ayon po yan sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong March 2026.
1: Palok po ka!
0: Congratulations! Salamat po, kapamilya.
1: Sana may papandesal si Zach.
0: Ayun o. Para naamoy ko nga
1: eh. At sa oras mong 6:18, magko-commercial lang po kami. Magbabalik pa rin po ang
0: Anong Ganap?
3: Walang maiiwan maging insider sa talakayan. Anong Ganap? Anong Ganap?
4: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang radio patrol. yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
5: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
6: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
3: At masasayang usapan.
6: Choir ako dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train kay...
5: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia. De Guzman.
3: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ito ang Radio Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
9: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
10: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
11: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
11: Magdasal ka na!
12: Tatapusin na kita, demonyo ka.
3: Ang suwabing bigotilyo.
13: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
14: Wala naman akong boyfriend din.
13: Pwerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malvinis Trumabaho.
15: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
11: Ano? Ah?
3: Lahat ay magmamarka.
11: Sige! Dumukal mo!
15: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
13: Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
16: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
7: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Una sa balita, una sa public service. Sa tulong ng tamang health information.
17: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
18: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
19: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
3: Pinasigla sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
20: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
21: Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanongin kung mahirap, tanongin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
1: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
21: Press the house.
1: Pretrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.

0: karapatan para alam mo kung anong ganap.
1: Good morning!
2: Good morning!
1: Good morning!
2: Yung mga nanay dyan ha, araw nyo to ha.
1: Bakit ako nandito?
2: Iba ka kasi. Ikaw ay natatanging ina.
1: Ewan ko sa'yo. good morning po. Oy, sa mga nakakamiss po kay Christian Yo, sorry sa mga naghanap po sa aking partner. He is just making asikaso something.
2: He's just around the corner.
1: He's just there. Okay. And also, syempre, taking a much-deserved break.
2: Yes.
1: Si Christian, galing po yan sa pagkakover ng ASEAN sa Cebu.
2: Ayun. Mm-hmm.
1: Kasi nag-message kahapon ng ating avid listener na si Sir CO from Toronto, Canada. Hinahanap si Christian.
2: Asan si Christian?
1: And hello rin po kay Jill Borjal, syempre. Na nakalimutan kong batiin kahapon, pasensya na po.
2: Naku, lagot.
1: Ayan, sa oras na 6:22, kumuha po muna tayo ng update sa lagay ng panahon dahil pumasok na po ang bagyong Caloy sa ating Philippine Area of Responsibility. Good morning po, Ma'am Grace Castañeda, Pag-asa Weather Forecaster.
3: Panahon, Patrol!
1: Good morning, ma'am.
4: Yes po, magandang umaga sa ating lahat. Update nga dito sa minimonitor natin na si Bagyong Caloy. Pumasok nga po ito kagabi ng 6 PM. So ngayon po, na-maintain pa rin ito yung lakas nito habang binabaybay yung Philippine Sea. Huling namataan sa layong 870 kilometers east of northeastern Mindanao. Taglay pa rin po nito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbuso na umaabot sa 80 kilometers per hour. So sa ngayon po, ito ay nasa tropical storm category and ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Generally, kikilos pa rin po ito sa Philippine Sea but hindi po natin nakikita na lalapit ito sa ating kalupaan. So ngayon wala po itong epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. And wala rin po tayong nakikita ng mga pag-ulan na idudulot nito directly maliban na lamang po sa trough or extension nito na posible po magdulot ng mga scattered na mga pag-ulan sa silangan ng Visayas at Mindanao simula po mamayang gabi. So yung mga pag-ulan na in-expect po natin ay mostly mga light to moderate po ng mga pag-ulan pero pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And in the next 12 hours po, patuloy pa rin itong mamaintain yung lakas nito but possible po mamayang gabi is mag-weekend din po ito or maging isang ganap na tropical depression na lamang. And sa mga susunod po na araw, most likely by Monday, possible po na maging isang LPA na lamang po itong si Bagyong Caloy. But still, monitoring pa rin po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. So ngayon po, yung easterlies ay nakaka-apekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa dito sa Metro Manila and rest of the country. Bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin yung ating kalangitan. Mainit at maalinsangan pa din po yung ating panahon dito sa Metro Manila. 41 to 42 degrees Celsius yung ating forecast heat index while for most of Luzon naman pati yung ilang areas din ng Visayas maari pong mag-range from 42 to 44 degrees Celsius. So generally nasa extreme caution to danger level pa rin po yung forecast heat index natin kaya hanggat maari limitahan pa din yung ating mga outdoor activities or kung di naman maiiwasan lalong-lalo na kung yung nature po ng trabaho natin ay sa labas or outdoor from time to time magpahina at sumilong na lamang po tayo o galiin din natin yung pag-inom ng tubig and huwag po natin kalimutan yung mapananggalang natin sa direktang init ng araw. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Opo, Ma'am Grace, so we expect na itong si Bagyong Caloy matutunaw, malulusaw na lang po ito sa ating PAR.
4: Yes po, tama po kayo. Habang binabaybay niya itong Philippine Sea, yung karagatan po silangan ng ating bansa, most likely bukas po ng gabi is malusaw po ito na into a low pressure area.
1: Okay, tapos, so wala siya, hindi siya makapagdudulot ng malakas na pag-ulan doon sa may bandang Bulkang Mayon kasi baka may mga nag-aalala na baka magkaroon ng lahar flow or malakas na pag-ulan, nagkaroon nga po ng PDC, pyroclastic density current.
4: So ngayon po, no, nakikita natin possible yung trough or extension po nito. Magdulot po ng mga scattered lang ng mga pag-ulan. Pwede po tayong may short duration ng malakas na pag-ulan but hindi po siya katulad nang nararanasan natin usually kapag may malakas na bagyo na tuloy-tuloy po yung mga malalakas na pag-ulan. Ito po parang mga scattered po siya or basta any time of the day po possible na may mga pag-ulan po tayo.
1: Okay. Ayun. Maging alerto pa rin po tayong lahat kahit po na hindi malakas ang bagyong ito. Ma'am Grace, thank you so much
2: po. Thank you, ma'am.
4: Maraming salamat din po. Mag-ingat tayong lahat.
1: Yan po si Ms. Grace Castañeda, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Anong ganap?
1: Buti na lang hindi malakas itong bagyong Kaloy, pero yes, maging alerto pa rin po dahil meron nga pong mga scattered rain showers na posibleng magdadala pa rin ng may kalakasang pag-ulan kakaunti for a period of time.
2: And somehow, sa mga magsasaka natin, eh, pabor ito dahil ang haba na nung tag-init.
1: Oo, kaya maganda ang init.
2: Kahit pa paano, madidiligan yung kanilang mga pananim.
1: At partner, sa oras na 6:27, punta na po tayo sa ating unang paksa. Pag-usapan po natin yung pagbibitiw ng counsel ni former President Rodrigo Duterte na si Nicholas Coffman at yung assistant counsel na si Dove Jacobs mula nga po sa kanilang tungkulin sa pag-defend sa kanya dyan sa may ICC. I-welcome po natin si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR. Good morning po,
2: Good
1: Attorney
2: Cristina.
1: Welcome back po, Victoria at Jesse.
6: Good morning!
7: Maganda umaga, Victoria, Jesse.
1: Opo. Ma'am, although naglabas na po kayo ng pahayag kahapon, pero hingi na rin po namin para po sa ating mga televiewers, ano po ang masasabi nyo dito sa pag-withdraw ni Attorney Coffman, ni Attorney Jacobs para sa pagiging defense counsel ni former President Duterte?
7: Siyempre, sa bahagi ng mga biktima, wala namang kaming say dyan. At karapatan niya ng akusado, bahala po sila kung paano nila buuin ang kanilang legal team. Pero siyempre, may pangamba talaga na madedelay ang trial. Kasi di ba, pag nagpalit kang abogado, sasabihin yan, ay, kailangan ko pang aralin, alamin ko pa kung anong remedies.
1: Mm-hmm.
7: Pero sa tingin namin, sa sipat ko, hindi na pwedeng maging excuse yun. Dahil bago, diba, bago yung stage natin, trial stage. Magsisimula pa lang naman ang ubaga, harapan tungkol sa ebidensya for trial.
1: Mm-hmm.
7: Kaya dapat walang delay itong pagpapalit ng abogado na ito.
1: Mm-mm. So dapat tuloy pa rin yung May 27 na status conference?
7: Yes. Yung hearing na yun, dun sa submission ni Coffman, sinabi niya na may assurance siya, ha? Sana naman mapagkatiwalaan, kaya lang. Anyway, sabi niya, sisipot naman daw yung abogadong isa pa. Lalo na, tama ba, na-meet na ba niya or nagkausap na? Kumbaga, hindi naman masyadong gulatan at kumbaga, hindi siya nagbitaw ng walang papalit kaagad.
1: Mm-mm. May idea kayo, ma'am, kung sino ang papalit kay Attorney Coffman? Kasi redacted doon sa document.
7: Naku sila yan. Sino dapat magsabi niyan? Mahirap makialam. Pero masabi abogado na malaki ang o marami ng experience sa court, sa ICC.
2: Ayun. In a word sa Ivy, ma'am, ano yung possible maging epekto nito kung meron man sa usad nga ng kaso at pagdinig dito kay former President Duterte dyan sa ICC?
7: Well, aside dun sa scheduling, etc., na dapat nga wala, no? Yung strategy. Ano ang nakita natin na estratehiya ng defense noong pre-trial, preliminary, confirmation of charges hearing. Ayan. So yun yung particularly, naalala nyo, may isang buong araw na sila ang nagsasalita. Well, si Coffman ang nagsasalita.
2: Mm-hmm.
7: February 26. Yun yung pangatlong araw ng hearings. Nilatag nila. Hindi naman si Duterte ang ano dyan, ang may kasalanan dyan dahil ganito. Hindi naman ganun karami ang namatay. Di ba? 3% lang yan. Yung strategy na ganun ay makikita natin sa bagong abogado. So, abang din kami kasi ayaw namin pangunahan yung defense kung ano ba talaga ang magiging primaryang depensa nung Duterte.
1: Mm-mm. So how are you preparing, ma'am? Aside from, syempre, inabangan natin kung kailan nila i-announce, kung sino, paano yung bagong abogado, how is the team of the victims, of the EJK victims preparing for the change sa defense team?
7: Well, nakikipag-ugnayan kami sa aming common legal representatives of victims. So ito po yung tatlong abogado na appointed na mag-represent sa mga biktima during the trial. Sa ngayon kasi, syempre busy kami sa paghahanap ng mga biktima na gusto pang magpa-register. Hindi pa formal na bukas yung admission of victims. Pero, kumbaga, magbubukas talaga yan. Pwede pa pong magpatala ng mga biktima. Mm-hmm. Walang epekto doon yung pagpapalit ng abogado. Kaya, kumbaga, hindi naman namin kailangan i-explain. Sa totoo, nung may pinagbabanggitan kami yung mga biktima na, ah, nagpalit ang abogado, parang sila, and so, ano po bang effect? Wala naman nga, no?
1: Mm-hmm.
7: Kaya, tingin ko hindi na siya ganung kalaking, kumaga, obsession para sa mga victims, dahil kung ano't ano man, hindi pa rin naman naiiba yung nakaraan. Inutos pa rin ni Duterte, ganito pa rin ang nangyari. Kaya, eyes on the prize lang kami. Admission ng victim at sa dulo, sana makonvict si Duterte.
1: Mm-hmm. Did you expect, ma'am, yung possible reorganization ng defense team, yung pag-alis ni Attorney Kaufman, given na hindi nila naipapanalo yung confirmation of charges?
7: Personally, ako oo. Expected ko ito. Hindi dahil hindi nila naipanalo. Nabalita na lang yun later.
1: Mm-hmm.
7: Pero una, talagang tactic ito. Diba, para magpa-delay kung sakasakali. If there was, kumbaga, if at a specific time during the proceedings, ay bumitiw ka, kunyari, before ng confirmation hearing, abay, talagang magkakaroon yun ng epekto dun sa schedule, wala kang abogado. Marami din, kumbaga, sa pagsipat mo dun sa track record ng mga abogado, saan ba sila nai-involve, have they gone into trial, etc., makikita mo na may malaki talaga yung possibility na magpalit-palit.
1: Mm-hmm.
7: Pero, on the other hand naman, ang hirap din namang pangunahan talaga yung defense.
1: Yes. Mm-hmm.
7: Hindi namin choice. Kaya, nung sabi namin, teka, kung dito tayo mag-focus, baka maging, yung kumbaga, yung parang counter-offensive. Yung counter-offensive, masyado nating mafokusan kaysa sa mag-focus dun sa ano ba talaga yung kaso. Ang sa amin, ang naging, kung kay Nicholas Kaufman, ang naging, hindi naman problema, no? Pero yung naging challenge, gano'n na lang. Ano? Ang naging challenge po namin kay Nicholas Kaufman ay yung sigasig din niya sa pagsasalita sa media.
1: Ah, yes.
7: At yung pag-frame niya ng ibang mga issue. Isa na po yung isang punto, kung naalala nyo, may sinubmit po patungkol sa interim release na statement si Kaufman. Sabi niya, the prosecution poses no objection to the interim release. Ito yung nabanggit ko nga na para akong binuhusan ng malamig na tubig na, ha? Diba nag-request siya, interim release, hindi na daw mag-oppose yung prosecution.
2: Mm.
7: Parang, ha? Ganun ba? After a few days, sabi ng prosecution, uy, hindi ah.
1: Mm-mm.
7: Sabi niya sa court.
1: Mm-mm.
7: Kaya kami parang, okay, mukhang mahihirapan tayong timplahin tong abogado na to kung may misrepresentation yun, ano, of what the prosecution and the defense have talked about. So, may mga ganun punto. Ngayon, may issue na naman tungkol dun sa mga lawyers. Ang sabi kasi, tama ba, nung hearing, meron po mga abogado galing Pilipinas.
1: Mm-hmm.
7: Pero sa labas ng korte, these lawyers are members of the legal team.
1: Mm-hmm.
7: Ay, naku. Kaya, medyo sabi, yun ngayon, pinag-explain ng court kung paano nga ba. Member ba yun ng legal team? As what you said, outside of the court? Or hindi member? As what you said, inside the court?
1: Mm-hmm.
7: So, yun din po yung mga naging issue. Sana yung susunod na abogado mas maging maingat din sa kanilang mga sinasabi.
1: Mm-hmm.
7: Sikapin din naman namin yan sa bahagi namin.
2: Ayun. At attorney, nakikita niyo ba tong vantage point para mas mapalakas pa yung claim ng prosecution at talagang marating yung inaasam-asam na conviction nitong ang si dating Presidente Duterte?
7: Na kung sino pa man po ang abogado ni Duterte, hindi maiiba ang ebidensya. At yung ebidensya ang nakaharap na, nakita natin, nagkaroon ng mga patayan, malawakan ito o sistematiko, sa ating nga at sistematiko. May alam ito ni Duterte at malinaw na siya ay kumakasali doon sa nag-encourage ng killing. Kaya para sa amin, sino man ang abogado niya, good luck. Dahil matibay ang ebidensya, confident po ang mga biktima patungtong sa trial.
1: Mm-mm. So pag-usapan naman natin, Attorney Chrissy, yung ano ba yung next? So ang next is yung May 27 status of conference. Pakibanggit nyo nga po uli kung ano po ang mangyayari dyan.
7: The status conference, ito ay patutok lang pag-check ng status. O kamusta na? Nakuha mo ba yung ebidensya? Parang ganon. Makakailan pong status conference ha? Eh, hindi lang po ito ang isa-isahang meeting or hearing sa kasong ito. The status conference na ito, dahil pinakauna, mag-uusapan po ang maraming bagay. Katulad ng schedule ng hearing, kailan kaya ang posibleng panimulaan ng trial, ano pa ba ang mga kulang ng prosecution na ibigay sa kabila, ito yung ebidensya, kasi nag-transmission of evidence na last year, parang mahigit 5,000 pirasong ebidensya.
1: Wow.
7: Ang pinagpasahan na. Si defense din, nagbibigay na ng ebidensya, nagpanimula na silang transmission. Parang naka 2 or 3 tranches of evidence sila. So, kamusta ba yan? Nakuha niyo ba? Okay ba kayo? Kasi may email din ito. Okay ba kayo sa email? Okay ba kayo dun sa e-court system? May access ba kayo? Yung room nyo. May mga ganun eh. So, logistica matters. Pero may isang mukhang mabigat na pwedeng pag-usapan. Hindi ko lang alam kung mapagpapasyahan na doon. Yung detention. So, yung mga judges, nung last week, sabi nila, mag-submit nga kayo ng observation on the detention of Duterte. Nag-submit naman mukhang kahuli-hulihang ito ni Kaufman, nag-submit ang defense ng kanilang observations. At ang tinitimpla ko eh, parang hindi naman sila humihiling outright ng interim release.
1: Mm-hmm.
7: Wala pa. Hindi niya isinulat sa dulo. Pero sabi niya, pwedeng patingin ng CCTV sa detention facility kasi parang nahuhulog-hulog. So may ganun daw reported incidents ng nadadapa siguro, nanghulog. Kaya pag-aaralan siguro nila or nung susunod na abogado kung anong gagawin doon. Pero ang nakita ko, merong nang parang mas mahigpit or mas continuous ang monitoring kay Duterte dahil sa daw ay elderly detainee.
1: Mm-hmm. Mm-mm. So, sabi nyo nga po makakailang status conference. Yung trial, we still expect, earliest 6 months to 1 year? Tama po ba?
7: Ako gusto ko sana yung, if we keep to the experience, October 2026.
1: Okay.
7: Up to February next year. Tagal pala, no? Pero, yung October kasi parang yun yung pinakamabilis. Tapos ako nga, sabi ko, sana naman makapag-hearing by December 2026. Kasi may panahon niya na yung court na parang end of the year, usually doon nila pinapasok yung parang big ticket items nila. Decision, hearing, o kung ano man yan. Makaisa man lang. Tapos next year, doon yung talagang first. Kasi syempre sa first hearing naman, wala namang kaagad-agad na inuupo.
1: Opo.
7: Ano pa lang yan, parang pwedeng opening argument. Opening statement.
1: Mm-hmm.
7: So, tingnan natin kung makaka-apekto ba ang makaka-ano lang dito, kumbaga makakapagsabi kapag nag-enter ng appearance. Yun yung tawag natin, ano, yung bagong abogado. Tapos, nag-submit ng motion to reset.
1: Mm-hmm.
7: Yan yung ayaw natin.
1: Oo.
7: So, abangan natin kung may ganun nga ba.
1: Mm-mm. And then, ma'am, tama, i-review rin yung detention ni former President Duterte?
7: Yes. Hindi ko lang alam kung yung desisyon ay sa araw na yon. Pero yung review na yan, again, yung punto natin, hindi usapin ng humanitarian release ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay, does he deserve to be released based on, one, isipot ba yan sa voluntarily? Two, hindi ba yan patakas? O pakikialaman yung proceedings? Pangatlo, hindi ba yan gagawa ng dagdag krimen? So, yun po yung standards para sa interim release. Kung madapa-dapa ka, it doesn't go into any of those criteria.
1: Mm-mm. By when, ma'am, yung possible decision po ng court on the review?
7: I would say by June.
1: Ah.
7: Not really decision, no? Pero but a statement na either it's saying, okay, there are no changed circumstances. Wala pong nabago doon sa detention ni Duterte. Kaya he continues to be in detention.
1: Mm-mm. Ma'am, kahapon, merong balita na di umano ay may arrest warrant na against Senator Bato de la Rosa. Natanggap na raw ng Interpol. Anong information naman po ang natanggap nyo kung meron
2: ba
1: man?
2: Kayong nasasagap, ma'am?
1: Mm-mm.
7: Naku, kung ano nasasagap ko lang din sa inyo, sa media. Pero again, ang hirap mag-confirm or deny. Kasi ICC lang, o kaya yung Philippine government, depende din yan sa standards ng agreement nila, ang pwedeng mag-disclose niyan. Malaking epekto kasi noon dun sa eventuality of the enforcement. Kumbaga, baka naman announce, pinag-uusapan, hindi naman na-aresto.
2: Mm-hmm.
7: Kaya ako, nakakasama yun ha, na pinag-uusapan ng pinag-uusapan, edi si Bato, tago ng tago. Palalim ng palalim, ilalim ng bato yan. Kaya, kumbaga, chill lang kami kasi ang isa namang bahagi ng sika namin ay may possibility naman daw ng arrest. At nakamonitor naman daw ang DILG, DOJ, sa mga development. Ang isang pangamba lang, sa Pilipinas, alam niyo naman yung mga nagtatatakas eh, pwedeng dumaan sa kung saan-saan. Katulad ni Alice Guo, katulad ni Zaldi ko, di ba? Na kapag makapangyarihan ka, o kaya may pera, talagang kaya mong gawa ng paraan. Yun yung nakakadismaya eh. Pero sana sa kaso ni Bato, hindi yun mangyari.
2: Mm-hmm. Pero kasi attorney, may inilabas na statement ang ICC na no public warrant has been released.
7: Yes.
1: Does it mean may private warrant?
2: Ano yung, ang konteksto ko kasi rito ma'am, ay yung warrant ni former President Duterte. Ano yun? Yung ba yung secret? Or, kasi yung qualifier ma'am, may qualifier na public. So, hindi ba ibig sabihin na walang, kung walang public, baka mayroong secret, parang ganon.
7: Tama. ganun din yung lahat ng ngayon, may parang bago silang patakaran na ang mismong application pa lang secret na. Yung pag-i-issue ng warrant, depende yan sa judges kung secret o public.
2: Mm.
7: Pero by default, secret para ma-ensure na mahuli mo. Hindi lang yan sa kaso natin, ano, yung sa mga issuance na, at saka application and issuance of warrant sa case sa Myanmar, yung kaso din sa Israel, yung kaso din sa Ukraine. Naging malaking issue yan dahil in-announce ang mga pag-issue ng warrant doon kay Putin o nasaan siya ngayon, hindi nahuhuli. May, kumaga, ang tingin din ng ICC, actually, ng prosecutor in particular, tingin niya, meron ding silbi ang public warrant to deter future crimes. In this case, kay Duterte Bato, mukhang wala naman siya sa posisyon na to make or continue the crimes. Ang sa kanya ay new crimes, if ever. Kaya palagay ko, dun sila sa secret na lang yan.
2: Oo.
7: Para mahuli. Kasi kung kay Putin, presidente pa siya eh. Kaya parang no chance na akong mahuli yan. Ipapublic ko na lang para mahiya yung mga tao.
1: Okay.
7: In fact, lumiit ang mundo ni Putin.
1: Mm-hmm.
7: Si Putin, presidente ng Russia, na isuhan ng warrant of arrest. Eh, sino papahuli, manghuhuli dyan? Eh, di Russian police.
1: Mm-hmm.
7: Eh, di hindi pwede, hindi kaya. Ang nangyari na lang, may ilang mga bansa na either bumawi ng invitation o kaya si Putin mismo hindi nagtuloy sa kanyang state visit or parang out of the country kasi may chance na yung bansa ay ipahuli siya.
1: Ayun.
2: So, hindi niyo attorney sinasabing meron, hindi niyo rin sinasabing wala, pero may posibilidad dun sa secret.
7: Oo, talaga. Ang problema lang talaga, parang the ICC decides when the public should know.
1: Tingnan natin,
2: wait,
1: baka
2: bulagaan
1: na naman itong mangyari sa mga susunod na araw. Attorney Chrissy, thank you so much po at good morning.
2: Maraming salamat po.
7: Salamat. Maganda umaga at Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day.
1: Salamat po.
7: Ingat.
1: Ingat po. Yan po si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR.
5: Anong ganap?
6: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
9: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
10: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang narapatan nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: nanay, ate, babae. Salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
2: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
6: Tulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains, so naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news, yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw,
7: Gabi!
8: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
7: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Ayan, mamaya po ha, balikan po natin yung inyong mga komento tungkol po dyan sa usapin sa ICC at sa possible warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa. Segway mo po muna tayo sa ating pangalawang paksa.
10: Ayun.
9: Dahil noong Friday, partner, nag-launch yung Dapat Isa Lang Movement. Ito yung movement na binubuo ng iba't ibang civil society organizations,
10: ng pangalan, simbahan.
9: Oo, Dapat Isa Lang. Ang pinupush nila ay ang tunay na anti-political dynasty law through a people's initiative.
10: Ayun.
9: Kaugnay po niyan, makakasama po natin si Attorney Carlo Africa, tagapagsalita ng Dapat Isa Lang Movement. Good morning, Attorney Victoria po at Jesse.
11: Good morning po, Jesse and Victoria. Salamat po sa pag-invite sa akin dito.
9: Opo, thank you so much, sir, sa pagpapaunlak. So, sir, kayo na po nga ang magpaliwanag po sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaserbisyo. Ano po ba ang layon ng Dapat Isa Lang Movement? Paano po nabuo ang inyong grupo?
11: So, Dapat Isa Lang is a movement ng mga grupo, no, na sawang-sawa na sa korupsyon at sa kahirapan na dala ng mga political dynasties dito sa bansa. So, nabuo kami nung last year pala nag-usap na kami after yung flood control scandal, yung sumabog po ito. Ang dami, napansin po sa namin, ang dami nagalit ng Pilipino, ang dami nagalit ng mga grupo, mga simbahan, eskwelahan, mga kabataan. Galit na galit po sa flood control scandal. Kasi karoon po ng pagkakataon na nakita natin na nagkakaroon ng pag-uusap, no, ukol sa pagpasa ng isang anti-political dynasty law. Pero napansin namin yung hala na yung tingin po namin bakit na may hirapan po ang ating kongreso na mapasa ang isang genuine na anti-political dynasty law. At totoo nga po, napansin natin, hindi yung mga version po na meron tayo sa Senate pati sa House of Representatives, nakikita po natin, hindi po siya anti-political dynasty law, parang pro-dynasty pa nga itong mga version na nakikita natin. So dahil doon, nagsama-sama kami mga grupo upang gumawa ng isang movement para ipasang anti-political dynasty law gamit ang People's Initiative, kung saan kaya po ipasa ng taong bayan mismo ang batas na hindi na po tayo aasa sa Kongreso at sa Presidente, kundi aasa tayo sa taong Pilipino.
9: Opo. At yung People's Initiative, sir, paki-explain nyo lang din po. Paano siya mangyayari? Ano yung mga requirement?
11: So, yung People's Initiative is a constitutionally vested right po. So, sa Constitution natin, binibigyan ng taong bayan ang kapangyarihan na pagpasa ng batas sa pagkuha ng mga, kailangan nyo lang kumuha ng mga signatures sa 10% ng nationally registered voters, tapos 3% ng bawat 3% ng voters ng bawat distrito, no? So lahat ng 254 districts dapat makakuha ng 3% ng signature ng ating mga registered voters doon. Kung makuha po natin ang 10% pati 3%, ipapasa po natin yung petition natin kay COMELEC, kasi COMELEC po ay i-verify niya po, no, kung nakuha natin yung required number of signatures, yung 10% at 3% na po.
9: Mm-mm.
11: Once i-verify ni COMELEC na naabot natin yung thresholds, yung mga requirement, magsasagawa po silang isang eleksyon kung saan ang buong Pilipino, lahat ng Pilipino, lahat ng registered voters sa Pilipino ay boboto kung saan ayon sila sa pagpasa ng petition natin na ipasa ang anti-political dynasty law. So once manalo yung petition natin sa eleksyon, magiging batas na po ito. Hindi na po na ito kailangan dumaan sa Kongreso natin o even yung kunin yung signature ng ating presidente.

0: halimbawa, mahigit 90% ng Pilipino ngayon nabubuhay sa power authority ng isang political dynasty. No? So marami talagang Pilipino ang talagang tinatamaan or we're living under a political dynasty. And mapapansin natin yung political dynasty natin dito sa bansa, napakarami ng resources, napakarami ng pera, at napakarami ng sikat na sikat na sa lahat. Yung may ibang dynasty pa tayo na alam natin marahas, no, gumagamit sila ng violence para mapanatili nila yung hawak nila sa kapangyarihan. So nindindihan namin na may takot rin tayo sa mga political dynasties, no, but yun din po yung rason kung bakit kailangan natin tong movement na to. Dahil nga ang daming Pilipinong galit na sa korupsyon, ang daming Pilipinong galit-galit na sa poverty na dala ng political dynasties, nararapat na gumawa tayo ng isang movement para matanggal sila sa pwesto at pabayaan naman natin ang Pilipino na mamuno talaga sa ating bansa. Mm. At nakikita natin nung December of last year, naka-survey na 54% ng Pilipino gusto na makipasa ng isang anti-political dynasty law. At nung late February po of this year, tumaas po yun from 52% naging 64% na po. No? So nakikita namin, parami ng parami ang Pilipinong nakikita na ang karahasan na dala ng ating mga political dynasty dito sa bansa.
1: Sir, yun yung sinasabi niyong version sa camera, may mga loophole, ika nyo kanina, no? Ano ho ba yung pinaka-standard ng isang anti-political dynasty law? Dun sa sinasabi niyong dapat isa lang, ano yung dapat mangyari para sa inyong grupo?
0: So, para sa amin, no, yung nga, naging pro-dynasty talaga yung nakita natin dito sa Kongreso. Kasi kami, when we try to develop or write yung batas na ginawa, yung sulong po namin, ang gusto talaga namin maisip, paano ba natin matatanggal yung cycle of corruption na dala ng ating mga political dynasty? Kasi ang dami ng mga study that shows us na if magkakasabay yung mga political dynasty na nakaupo, no, lalo na if there are three or more in an area, nakikita natin na tumataas yung poverty, nakita natin na tumataas yung corruption, pero walang nako-convict na mga political dynasty dito. Actually, yung sabi ko nga sa justice system po natin, wala po tayong politician corrupt. Kasi if you see time and time again, walang nakukulong ng mga political, walang mga nakukulong ng mga heavy political names when it comes to corruption cases in the Philippines. So with that in mind, kaya kami nakapakalinaw, para sa amin dapat isa lang. Isa lang sa national, isa lang sa local. So yun po yung pinupush po namin na dapat na mangyari pagkatapos po maisabatas yung anti-political dynasty law. Kabilang na po doon, sinasabi namin, dapat 4 degrees yung definition natin ng isang political dynasty. Ibig sabihin po ng 4 degrees hanggang pinsan po, yun yung 4th degree. Kasama rin po dito yung ating mga tito at tita, no, yun sila yung 3rd degree natin, yung mga nanay-tatay, sila yung 1st degree natin, 2nd degree po natin, yung mga lolo at lola, pati po yung ating mga kapatid. No? So yun po, doon pupunta yung 2nd degree. Ayun po yung pangalawang degree. So kami again, yung goal po namin, dapat 4th degree tayo. Kasi nakita natin ngayon sa Kongreso, 2 degrees lang po, no, both at the level of the House and at the level of the Senate. So para sa amin, kulang po yun. Kasi hindi nga po natin masisira yung cycle of corruption, pati cycle of poverty, nandala ng mga dynasty. Kasi hawak nila yung budget pa rin. Eh, no? So sinasabi nga, mga 30% yung mawawala sa ng mga political dynasties if mag 2 degrees tayo. Pero ang dali na, sino ba yung papalit, no, kung maging 2 degrees? So papalit lang dyan yung mga tito-tita, papalit lang sa kanila yung mga pinsan. So even if tanggalin natin yung 32%, in the next election makita natin, pareho pa rin siguro magiging numero ng dynasty, yung numero ng mga upuan na hawak ng political dynasties, at hawak pa rin po nila yung budget, hawak pa rin po nila yung mga government agencies natin, at hawak pa rin po nila ang yung pagkakataon maging korakot dito sa bansa natin.
2: So nagsimula na kayo, attorney, ng paggather ng signatures o mag-information dissemination po ba muna, at yung mga gustong pumirma, saan po sila pupunta para makapirma?
0: So right now, no, what we're doing, may dalawang ways kami of gathering signatures. Sorry. Yung una po ay we have been talking to multiple organizations. Kaya napansin nyo, no, nung naglabas kami ng manifesto nung Friday, nakita po natin mga 40 organizations na po ang pumirma ng manifesto natin. At kabilang po sa pagpirma nun ay we will be asking different organizations to set up ang tinatawag po namin signature collection sites. So yung mga eskwelahan po natin, mga simbahan natin, pati yung mga business institutions, baka po pwede nalang gawing signature collection.

0: site ang kanilang kung saalino, kung saan pwede pumunta doon yung ating taong bayan, tapos pwede silang pagbigay ng mga signatures doon. Currently, right now, yung mga signature collection sites na nabuo na po natin ay meron po tayo sa Naga, meron po tayo sa Zamboanga. But right now, as mentioned, we are going around on trying to capacitate our different institutions to become signature collection sites. Pangalawang pagkakataon po para makakuha, makapag-collect po ng signatures ay we will be releasing a toolkit, no, showing people how do you collect signatures on your own. So if you want to organize, if gusto nyo po mag-collect sa inyong eskwelahan, no, mag-collect sa inyong mga katanggapan, no, sa inyong mga workplace, pwede po nyo gawin ito. Pero the reason po kung bakit meron po kaming kailangan na toolkit na ilabas ay dahil meron po tayong kailangan na safeguards na kailangan masunod, no? Dahil medyo stricto po yung ating batas, pati yung mga decision na po tayo dati ng Supreme Court that requires an extra level of ano no of diligence to make sure na the people signing actually know what they're signing into, ano yung laman ng batas natin, pati ng petition natin, at ano yung magiging effect ng batas kung isign nila at maging batas nga itong petition na pinupush po natin.
1: Mm-hmm. And there will be an online signature gathering din po.
0: So right now, in terms of the online signature gathering, we are still in coordination with COMELEC. No? So last week po, we were able to meet with COMELEC, sila Chairman George Garcia, and we were exploring different ways of gathering signatures, lalo na po taking into consideration yung ating advancement in technology. And maganda po na narinig natin kay COMELEC na they are open to making sure that as many Filipinos as possible are able to actually exercise their right of passing a law through people's initiative. So right now, we are in close coordination with them on ano po yung magiging final process natin while still ensuring that we have data privacy laws na mag-comply po tayo. But at the same time po, yung pinaka important safeguards and values po ng isang people's initiative, masunod rin po natin.
1: Ayun nga sir, nabanggit nyo yung data privacy, pero baka, sabi nyo rin may safeguards, may toolkit. Pero baka kasi may mga mag-alala pa rin na totoo ba yung pirma na ilalagay doon, baka hindi naman talaga na uunawaan. How will you assure, meron bang ano ba, taga-COMELEC na nandun pag nag-gather ng signatures, taga-LGU, ano po yung specific na magiging safeguard on that?
0: So right now, no, for live signatures, we have multiple safeguards. No? So first of all, lahat po ng signing sheets natin, nandun po yung summary po ng petition o ng law na sinasign po nila. Napaka-importante po ito kasi alam po natin na yung bawat signatory natin, makikita muna nila ano ba yung nilalaman ng batas. So even yung law, no, na we're pushing for in draft po namin, dalawang pages lang naman po, hindi siya ganun kahaba. And we made it as simple as possible so that maintindahan po ng karamihan ng ating mga Pilipino. No. At the same time, we're doing different translations sa ating signature sheet, pati ng ating petition, pati ang ating bill. So nandun po siya. So available siya in all kinds of languages. At the same time po, for our signature collection sites, sinasabi po namin na meron po kami tinatawag namin briefing areas. No? Sa briefing areas na to, we're inviting speakers or meron kami video explaining bakit po kailangan natin matanggal ang sistema ng political dynasties kasama na po kung ano yung kahalagahan ng pag-sign nyo, ano magiging epekto kung mag-sign kayo sa petition, kasama na po yung nilalaman ng ating bill. For online signatures po, that's something we're still exploring as mentioned. No? So we want to be as compliant as possible sa ating mga batas, sa ating mga rules, and sa values nga po na importanteng masunod po natin. No? Kasama na po dito yung sinabi po ng Supreme Court sa multiple cases na diniscuss yung important safeguards sa Marrying People's mm-hmm. Initiative. Ulan na po dito yung kailangan may consent po talaga ng
1: yes.
0: ating mga
1: apa. Attorney, okay. Abangan po namin yung mga magiging development pa dito po sa inyong inisyatiba. Maraming salamat po sa inyong oras.
2: Thank you, Attorney.
0: Salamat po.
1: Thank you, sir. Yan po si Attorney Carlo Africa, tagapagsalita ng Dapat Isa Lang Movement.
3: Anong ganap?
1: So, kumbaga eh, they're taking matters onto their own hands kasi nga naniniwala po ang Dapat Isa Lang Movement na...
2: Dapat isa lang.
1: Dapat isa lang. At yung mga pending bills sa Kongreso tungkol sa anti-political dynasty ay hindi genuine. So, let's see kung paano po ang mangyayari dito sa kanilang pagkalap ng mga pirma para sa People's Initiative.
2: And hopefully, di ba?
1: Kasi dapat naman talaga, meron na tayong genuine anti-political dynasty.
2: Hindi yung nasa papel lang, tapos... ayun, sinasabi niya hanggang second degree yung meron, di ba? Kaya, let's see,
1: may bumubulong dito sa likod ko. Ay, nako, Zach. Good morning, it's 7:02. Magbabalik po ang Anong Ganap. Lipat lang po tayo sa Radyo Patrol, Balita alas 7, weekend.
4: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
6: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
9: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
4: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
14: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
16: Hindi siya mo, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
17: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
18: Napapaluot lagi yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake, hindi na balita. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
19: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
20: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
19: Sa Suko sa DZMM.
21: Sa DZMM.
19: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
19: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap?
23: Anong ganap?
19: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630.
24: Anong ganap?
1: Good morning! Happy good morning! Mother's Day po muli!
2: Ang walang katapusang pagbati ng Happy Mother's
1: Day.
2: Ay, syempre.
1: Deserve nila yan. Bago po tayo magpatuloy sa ating panaya, mabilis na pagbati lang po sa mga nasa YouTube, kay Sir C.O. muli, kay Rudy Cabalbal, Anon, Necro, Sir Renato Otanel, D-Real, o D-Real, Eileen Grace Villar, Farah Robles, Rosalinda Sagala, andyan din po si Remedio Seminiano, Miss Nona Damian, si ALBB4, si... Ano pa ba nandito? Mga ayokong bumabati po si ng Happy Mother's Day.
2: Ayokong batiin si Louis Basco.
1: Parang favorite mo yan si Louis Basco. Siyempre si Sir Sosimo Gasmin, nandyan din po. At pinapabati lang po ng aking nanay, sina Tita Jesseline Rodriguez, Maria Luisa Tismo, Josephine Valdez, Marian Tismo. Happy Mother's Day po. At partners, oras na 7:34, kausapin na po natin si Attorney Jocelyn Dainla, legal counsel po ni Mary Jane Veloso. Siyempre, kailangan na update din po tayo sa kaso ni Miss Mary Jane Veloso na patuloy correct na nakadetene dito po sa ating bansa. At yung ang pinakalatest ay hiniling nila sa Supreme Court na aksyonan na yung kanilang petition for habeas corpus. Good morning po, Attorney Victoria po at Jessie.
25: Good morning, Victoria and Jessie at sa lahat na nakikinig sa Teleradyo.
1: Opo, thank you so much po sa pagsama po sa amin. Ma'am, paki-update nyo lang po kami. Ano nga po ba itong apela po ninyo sa Supreme Court?
25: Anong isang araw nag-file tayo ng motion to resolve dun sa ifinail nating petition for habeas corpus. Mag-file nito si Nanay Celia at si Tatay Cesar on behalf of Mary Jane.
1: Opo.
25: Last November 14, 2025 at hanggang sa ngayon ay hindi pa ito ina-actionan. In fact, yung nakalagay doon sa case number UDK, ibig sabihin undocketed pa siya. So wala, no action has been taken by the Supreme Court. Kung kaya, we're urging the Supreme Court to act on the petition dahil matagal na rin, ilang buwan na, nakabinbin at sa ilalim kasi ng rules natin, dapat immediate yung action sa habeas corpus kasi ang kine-question natin nung detention dahil ang layunin nito ay maprotektahan yung right to liberty ng petitioner.
1: May
25: nalakit na ano na handwritten letter sa Mary Jane.
1: Opo. Sabi niyo nga ma'am, November pa po ito final ano, hindi rin usual na ganito katagal. Mm-hmm. Pero may any explanation ba from the Supreme Court? May any information kayo bakit inabot na po ng ilang buwan?
25: Yun nga, sa totoo lang wala kaming natanggap na anumang communication o kaya yung kahit yung minute resolution ba no na nagpapaliwanag kung bakit hindi pa nabibigyan ng agarang action yung aming petition. Sana mo magkaroon ng ganun no, para maunawaan namin kung bakit nagkaroon ng delay. Hindi namin batid no, kung ano yung explanation dito. No. We can only speculate no, as to the reasons behind no, dun sa delay sa action nila. So we hope na magkakaroon ng urgent action very soon.
1: Mm-mm. Kumusta po ba si Ms. Mary Jane, ma'am?
25: No, binita namin siya. He has adjusted no, to the conditions of jail kasi ang laki talaga ng diferensya eh, doon sa prison conditions sa Indonesia. Dahil doon talagang ano eh, yung rehabilitation, yung focus no, doon sa mga persons deprived of liberty. Kahit na so kagaya niya no, na isang death row convict no, kung tutuusin. Pero nung nasaksa dito sa condition dito sa CIW kasi alam naman natin no, na laging mataas yung congestion rate, no, napakaraming mga bilanggo no, na nagsisiksikan sa mga facilities. Pero sabi niya, she has adjusted, okay naman. Meron siyang inireklamong karamdaman, no, yung kanyang vertigo. Tapos very recently, siya daw ay na-diagnose ng hypertension. But otherwise, she is okay. At nadadalo siya buwan-buwan no, ng kanyang pamilya. Pero syempre, nandun pa rin yung nagustuhan niyang makalaya. Kaya sabi niya nga, ay attorney, ano bang pwede natin gawin no, para magawan ng paraan yung aking paglaya? Sabi natin, sa legal ang ginawa natin yung petition for habeas corpus. No, yung mga abogado niya, yun talaga yung naisip na paraan no, para maipanawagan yung agarang paglaya. Pero at the same time, alam niya rin naman at nagpapasalamat siya doon sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya at nananawagan para sa clemency mula sa Pangulo.
2: Yeah. Attorney, anong nakaraan na parang meron hong signature campaign din if I'm not mistaken. May merong movement online at yung grupo nga po ay nag-ikot-ikot. Last year partner, parang sa baklaran ko ito na cover. Kumusta ang update doon, attorney? Mm-hmm.
25: Yes, hindi ko lang nakuha yung number no ng mga signatories pero nakakatuwa na ano
2: migrante,
25: na tuloy
2: no?
25: Naman yung suporta, maraming pumipirma at naisumite natin ito sa DOJ very recently kasi umapila tayo na ano eh na on our behalf i-submit kay President Marcos yung petition. At doon nakalagay yung ano eh, yung patuloy talagang panawagan for executive clemency na tanging si President Marcos lang makapagbigay.
1: Ma'am, can you explain lang po siguro briefly again kasi baka since ilang months na nga po ito, baka nakalimutan na ng public. Why do you maintain na dapat hindi na i-detain si Ms. Mary Jane dito po sa ating detention facility? Ano po ba yung naging arrangement when she was transferred from Indonesia?
25: Yes, o balikan natin yung ano yung facts no kung regarding doon sa kanyang transfer or repatriation dito sa Pilipinas. Alam mo, unfortunately, until now we don't have access to the document signed by the Asian government regarding her Pilipinas. Alam lang natin kung ano yung naibalita sa news report mula doon sa Ministry of Human Rights ng Indonesia at yung sinasabi ng Malacanang through the DSA, no? Siyempre nanguna doon yung statement na tayo ay nagpapasalamat dahil naibalik na si Mary Jane dito. Tapos nakalagay din doon na yung arrangement, ang tawag nila ay practical arrangement between Indonesia and the Philippines.
1: Mm-hmm.
25: Ang sabi doon ng Indonesia, ang kanilang condition ay igalang kung ano yung naging decision ng Indonesian court regarding Mary Jane. So, yan yung pag-sentence sa kanya. Huwag na daw questionin no, yung kanyang conviction. Tapos, kung magkakaroon man ng kagayang kaso o insidente na ang mga bilanggo naman ay Indonesian sa Philippines, ay sana i-consider din yung ganung klaseng action. Tapos ikatlo, kung ano man yung mangyayari tungkol sa rehabilitation ni Mary Jane, ay bahala na ang Philippine government.
1: Mm-hmm.
25: At kung alala natin yung pahayag dito ni President Bongbong Marcos, sabi niya, it's up to us. It's really up to us. Kaya lang, nung panahon na yon, kahit hanggang last year, no, naririnig natin pahayag, inaaral pa yung possibility no ng release ni Mary Jane. Mm-hmm. Tayo naman, dahil mapagabag din tayo no, doon sa kawalan din ng action regarding doon sa clemency sa ngayon, hanggang sa ngayon, inaral natin yung illegality ng kanyang confinement dito sa CIW. Dito kasi sa ating jurisdiction, ang commitment ng isang tao sa detention facility, be it under the Bucor or the BJMP, ay dapat sa ilalim ng isang court order.
1: Mm-hmm.
25: At kung titingnan natin, wala namang court order kasi si Mary Jane ay hindi naman nahatulan dito sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
25: Hindi siya convicted dito sa Pilipinas. Wala siyang kaso kung saan siya ay isang akusado sa criminal action dito sa Pilipinas. No? So that's the basic. No? Walang court order na nag-uutos na siya ay manatiling nakakulong dito sa Pilipinas. Ang hatol ay nagmula sa Indonesia.
1: Mm-hmm.
25: Ngayon, tungkol dyan, meron tayong tinatawag na mga kasunduan. No? It can be a bilateral, it can be a multilateral agreement no, between different states. Ang tawag ay Treaty on the Transfer of Sentenced Persons. At yan yung nangyari doon sa kaso ni Paco Larrañaga, kung maalala natin, no, 2006, when he was transferred to Spain sa visa noong 2006 RP Spain Treaty on the Transfer of Sentenced Persons. Kaya lang, wala tayong ganyan with Indonesia. Kung kaya, ang nananatiling batayan ng patuloy ng pagkakakulong ni Mary Jane ay yung practical arrangement between the Philippines and Indonesia.
1: Mm-hmm.
25: So, yun na nga, sabi ko nga, unfortunately, hindi natin alam no, kung ano yung mga terms and conditions. No, nagbabatay lang tayo dun sa mga news report. At batay doon, wala tayong makita no, na anumang legal basis that would support Mary Jane's continued detention. At panghuli, ito yung tingin namin pinakamalakas no, na argumento para sa kanyang paglaya. Si Mary Jane ay isang biktima ng trafficking.
1: Mm-hmm.
25: If you remember, there is already jurisprudence to that recognition. 2019, no, naglabas ng desisyon yung Korte Suprema identifying Mary Jane as a victim of trafficking dahil doon sa, kung maalala natin, meron tayong isinail na kaso ng human trafficking that still is pending no, to this day. At ang issue doon sa kasong yon ay yung dapat ba siyang payagan na magbigay niyang deposition sa Indonesia samantalang ang testimonya, ang ebidensya ay gagamitin sa isang Philippine court. At sabi ng Supreme Court doon, yes. The witness may provide no her testimony in the form of deposition. So kinilala yung pagiging trafficking victim ni Mary Jane. Ibig sabihin, wala siyang kasalanan no doon sa circumstance kung bakit hindi siya makapagtestigo dito sa Philippine court. At the same time, sa ating batas, at ito yung mas mabigat na dahilan, meron tayong tinatawag na principle of non-punishment. So ano man yung mga naging consequence ng acts no, na nagmula doon sa may kinalaman sa pagiging biktima ng trafficking. In this case, ito yung pagdadala ng droga no, nang walang alam si Mary Jane dahil sa panluloko ng kanyang mga recruiters, hindi siya dapat managot.
1: Opo.
25: Meron tayong ganong provision sa ilalim ng ating Anti-Trafficking in Persons Act of 2002, no, doon sa RA 9208. At sa ilalim din ng batas na yan, mayroong mga karapatan yung mga trafficking victims. So they're entitled to compensation, they're entitled to rehabilitation, they're also entitled to legal services no mula sa ating gobyerno para mabigyan ng protection yung kanilang mga karapatan. At tingin ko, dahil si Mary Jane ay isang biktima ng trafficking, mas lalong walang dahilan no, para siya ay ikulong bilang kriminal no o bilang isang nahatulan no kahit pa doon sa isang kaso mula sa ibang bansa. So ito yung mga inilatag nating mga legal na argumento sa ating petition. At naniniwala tayo na kung ito ay magpapatuloy, no, the judicial route no will continue or will proceed, ay meron tayong sapat at matibay no, na dahilan para ipaglaban yung wilaya ni Mary Jane.
1: Oo, and we pray po na sana ay magkaroon na talaga ng resolution nito at mapalaya na po si Miss Mary Jane, lalo at Mother's Day ngayon.
2: Oo,
1: at ilan, alam natin na ilang taon na pong hindi niya nakakasama
2: sabik
1: ang kanyang
2: na rin sa kanyang mga anak.
1: Attorney, thank you so much po.
2: Thank you, Attorney.
25: Thank you, Ren. Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day po. Salamat po. Yan po si Attorney Jocelyn Dainla, legal counsel ni Miss Mary Jane Veloso.
24: Anong ganap?
1: Ngayon nga po, if we can recall, si Miss Mary Jane ay biktima ng human trafficking. Pinagdala po siya ng maleta na may dalang droga, di umano, ng kanyang employers.
2: Oh. So 2010 pa yung kaso.
1: Oo, 2010 pa.
2: Medyo matagal-tagal na.
1: Sana po ay makakuha na po ng resolution itong kaso at mapalaya na po si Miss Mary Jane. Partner, sa oras na 7:46.
2: Ayun, no? Speaking of Mother's Day.
1: Speaking of Mother's Day, kuha lang po tayo ng update sa pinakahuling presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Manila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legacy. Zeus, good morning!
0: Good morning, Victoria at Jesse. Alas 7 pa lamang ng umaga ay dagsa na nga ang mamimili ng bulaklak sa Dangwa, Manila ngayong Mother's Day. Ayon sa mga nakausap nating nagtitinda, pinakamabenta ngayon para sa mga medyo maipit yung budget, ang bouquet ng local roses na 350 pesos. Sunod dyan yung bouquet ng carnation na 500 pesos para sa tatlong piraso. Mabenta rin ang bouquet ng sunflower na may fillers sa halagang 300 pesos. Kung mas malaki ang budget, pwedeng bumili ng 10 pieces na bouquet ng carnation sa halagang 800 pesos, stargazer na 800 pesos din, at China roses na 600 pesos. Ang teddy bear, nasa 500 pesos ang presyo, depende yan sa laki, habang 50 pesos naman yung mga lobo na may markang Happy Mother's Day. Kanina, Victoria, Jesse, may mga nadaanan din tayo sa Dangwa na nagbebenta ng tinatawag na mini bouquet. Kumbaga, isang stem lamang ito ng bulaklak. Depende na kung anong bulaklak yung pipiliin, na may kaunti na ring fillers, nagkakahalaga yan ng 200 pesos. Victoria at Jesse, para naman sa mga magtutungo sa Dangwa ngayong umaga, asahan na ang masigit na kalsada, pagliko pa lamang yan doon sa kanto ng Lacson Avenue. Puno na rin ang mamimili ang Laonglan Road at mga kalapit na kalsada. Inaasahang mas dadami pa ang bibili ng bulaklak dito sa Dangwa mamayang hapon hanggang mamayang gabi.
2: Zeus!
0: Yes, Jesse.
2: Bibigyan ka bang bulaklak?
0: Siyempre, bibigyan natin yung ating mahal na mahal na ina ngayong Mother's Day.
2: Happy Mother's Day sa mother mo, Zeus.
1: Actually, gusto lang magpabili ni Jesse ng bulaklak, Zeus.
2: Dami mo na ako.
1: Maraming salamat.
2: Thank you, Zeus.
1: Zeus Legazpi, extra please.
0: Maraming salamat, Victoria, Jesse. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, TZMM.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ayan ha, sa mga habol po ng pagbili ng bulaklak sa Dangwa,
2: 300.
1: Sana po ay na-note nyo ang mga presyo mula po kay Zeus Legas.
2: Eh kung wala namang maibigay,
1: pagmamahal na
2: pagmamahal
1: lang.
2: Pagmamahal.
1: Naku, pagmamahal na yan.
2: Perahin na lang.
1: Partner, bago tayo magtapos, ay po muna tayo ng update mula po sa Department of Health. Kung nabalitaan nyo po yung hantavirus, yung item po na binasa ni Jesse kanina, dahil nga po merong isang cruise ship kung saan meron pong unfortunately ay mga namatay mula po dyan sa hantavirus. Hingi po tayo ng update mula po kay DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Good morning po, Yusek!
2: Good morning,
1: Victoria,
2: Yusek!
1: Jesse.
5: Good morning, Jesse and Victoria. Happy Mother's Day, Victoria, sa lahat na rin ng mga ina na nakikinig at nanonood ngayon.
1: Thank you, Yusek. Happy Mother's
2: Happy
1: Day sa iyong mommy.
5: Thank you.
1: Opo. Sir, although we know na this is yung pagpapauwi doon sa mga 38, tama po ba, na Filipinos na nandoon sa cruise ship, is more a matter of DMW. Pero baka may update lang din po ang DOH regarding po sa kanila. Kailan ba sila possible? Ano bang protocol pagdating po dito sa ating mga kababayan?
5: Yes, no, kakapasok lang kagabi, nakita natin na dun sa post ng World Health Organization, si mismong WHO Director General Tedros ay nandoon sa Tenerife. Yun yung pangalan ng island kung nasaan yung ating MV Honduras ay mag-a-anchor. Hindi siya dadaong dun sa mismong port pero sa isang malapit na lugar. Tapos ang mangyayari po, yung mga pasahero at kung meron mang crew na bababa ay iko-coordinate. No? Sabi nga nung WHO, it's a very coordinated exercise. Ibig sabihin, may nagaantay na eroplano dapat, saka lang ibababa yung mga nakasakay dun sa vapor, isa-isa. At sabi nga nila, it will be done in a dignified manner. Inaantay natin yan, inaasahan natin na sa Philippine time, mga bandang alas 3 mamayang hapon dito sa Metro Manila, local time natin, magsisimula yung exercise na yan. Merong window na kung di ako nakakamali until Monday or Tuesday lamang. Tapos pagkatapos noon ay pupunta na, lalarga na uli yung barko pabalik ng Rotterdam, Netherlands, kung saan siya naka-base. Kasi ano yan eh, Dutch cruise ship yan.
1: Mm-hmm. So yung mga passengers, yung mga crew ay ibababa doon po sa Tenerife? At doon sila ititreat?
5: Yes, hindi sila ititreat per se. Yan yung mga detalye na inaabangan natin, developing story siya, ano, Victoria, no? Ang alam natin is may mga nationalities na nag-aantay na doon, na may mga countries na nag-aantay na kanilang kukunin na yung kanilang citizens at ibabalik sa kanilang mga bansa kung saan magkakaroon ng possible quarantine. Linawin natin na hindi sila gagamutin dahil wala silang sintomas. Yan ang magandang balita. Kasama na yung ating 38 na kababayan, no? Wala silang sintomas. In fact, kagabi, nagkaroon din kami ng emergency meeting. Emergency dahil sa oras, ha, pero walang critical na nangyayari. Mm-hmm. Nagpatawag si Secretary Hans Kakdak. So, ang inyo pong lingkod ay nakasama. 11 p.m. kagabi, naka-zoom po kami. May updates. Yung mismong tawag nila yung agent, yung manning agent na extension ng principal nung mismong shipping company. They're very cooperative. They are coordinating. Nagsalita na rin yung ating ambassador dun sa Madrid, no? Ating Philippine ambassador, na ongoing yung efforts to repatriate. Now, Christian, tsaka, sorry, Jesse. And Victoria, para makita natin yung mangyayari in the next few days, ito yung mga detalye na maski tayo naantay natin. Kasi, syempre, kailangan bumalik yung barko, yung vapor, pabalik ng Rotterdam. So, magkakaroon yan ng decision point. Yung ating 38 na crew kasi, iba-iba yung kanilang roles and responsibilities. Mm-hmm. Sabi na rin ng DMW, based dun sa kanilang nagkaroon ng interaction sila via online, ay high spirits yung ating mga crew members, Filipino crew members, and they're all safe. So yun yung mga details na inaantay natin na in the next few hours. Sabi nung isang WHO colleague na, by the way, earlier in the evening, last night, 7 p.m, so dalawang meeting yan, may 11 p.m. na mga Filipino tayo with DMW, DOH, DFA nandun rin. Tapos earlier in the night, last night, 7 p.m, nagkaroon ng international meeting. Nandun rin po ang inyong lingkod kasamang iba pang mga kasamahan natin sa Bureau of Quarantine, sa DOH, RITM, si Yusek Balboa, nakasamahan ko po sa DOH nandoon. And nagkaroon ng coordination together with the other countries na merong mga citizens na nakasakay, whether passengers or crew.
1: Opo, so Yusek, hinihintay pa rin natin yung information kung kailan mapapauwi talaga, marirepatriate yung ating mga kapamilya.
5: Yes, kasi mangyayari dyan, Victoria, isa yung on-the-spot decision na gagawin doon sa mismong port. For information, bakit natin nalalaman na napaka-detalyado ng mga reports na nakukuha natin? Kasi may nakasakay na dalawang doktor, two physicians na Dutch, nakasakay doon sa mismong Hondius. Oh, at may kasama silang isang WHO technical staff. So, in other words, merong tatlong international na nagbabantay sa dignity at sa safety na rin ng lahat ng crew members and ng ating mga passengers doon sa Hondius. Kaya alam natin, which means pagdating doon sa Tenerife, kung saan nag-aantay si Director General Tedros at yung ating mga Spanish health authorities, doon sila magkakaroon ng on-the-spot decision kung paano yung magiging movement later on. And this will all happen like from 3 p.m. Manila time onwards, mamaya.
1: Yusek, para po sa information ng ating mga taga-pakinig, taga-panood, ano ba itong hantavirus at gaano ba ito kadelikado?
5: Ang hantavirus ay dati na pong kilala, no? Mga 1950s pa siyang unang na-discover. Meron niyang, kaya natin tinawag na hantaviridae, yun yung Latin na pangalan ng pamilya ng mga viruses kasi may mga iba-ibang species siya. Meron ngayong species na nakikita doon sa South America, ito yung tinatawag na Andes virus species or ANDV, in all capital, yan yung pangalan. Yan ay nakita doon sa Argentina, nakukuha po yan sa Ihe, sa laway o kaya sa dumi ng daga. Pasensya na po sa mga kumakain. At pag tayo po ay napalapit sa mga ganong bagay, maaari itong malipat sa tao. Zoonotic po siya. Bihira yung paglipat tao sa tao. Ang dahilan po kung bakit nagkaroon, ina-acknowledge naman ng WHO, nagkaroon ng human-to-human transmission doon sa ating MV Hondius. Kasi po, ang isang cruise ship ay isang special environment. Hindi po pangkaraniwan yan. Pag nasa cruise ship tayo, talagang magkakasama. Alam po natin na isang barko yan na nagkakaroon ng halo-halo. And that's why maganda rin na naghigpit yung protocols ng quarantine at sinisigurado na no unessential contact. Meaning yung mga crew members natin na nandoon, yung 38, as of latest update, bagamat nagkaroon yung iba sa kanila ng interactions dun sa mga cases, sila naman mismo ay wala ng follow-up interactions and also are all symptom-free. At dun sa quarantine period na 42 days, Victoria and Jesse, nagsimula na yung bilang niya kasi when we count that, it comes from the last known exposure at matagal-tagal na po yung last exposure ng ating mga kababayan.
1: Mm-mm. So kung 42 days, pag ka-uwi nila dito, Yusek, less na yung quarantine days nila?
5: Yes, exactly. Yan ang mangyayari. No? So, hindi yan ibig sabihin na pagdating dito sa Pilipinas ay 42 days ulit. Kailangan titignan natin based on the history at magre-rely tayo dun sa gagawing clinical examination and history taking ng mga doktor doon sa Tenerife, which they will do, by the way, for all nationalities.
2: Ayun. Yusek, if we're going to compare the Santa virus sa COVID, ano yung pagkakaiba nila?
5: Malayong malayo, Jesse, yung COVID kasi hindi natin alam yung mga ganitong impormasyon, no? Naalala nyo po, from 2020 onwards, hindi po ako DOH, but I was with the WHO. Yung information talagang sobrang konti. It was a new virus. Tapos hindi alam kung paano siya gamutin, hindi alam kung paano siya i-contain, hindi alam yung mode of transmission. Nangangapa yung mga doktor. Iba ho yung feeling namin ngayon kasi it's a familiar virus, alam namin kung ano siya at alam natin niya, sigurado natin alam yung mode of transmission niya. Ibang-iba yung dynamics, pati yung WHO, yung kanilang communication instantaneous. Every day may update po yan at we do the best that we can to make it a layperson update kasi very technical yan. Alam po natin at nabanggit nito ng DG ng WHO, kapag pinag-uusapan yung contact tracing, PCR, yan yung mga keywords, no? Nakaka-trigger siya ng post-traumatic stress.
2: Yes,
5: oo, kasi maaalala mo, ito na naman tayo. Hindi po. Parang ano po yan, sa mga doktor, yung mga terminong yon ay parang stethoscope, BP up, ano man yung pasyente, yun ang ginagamit namin. So, wag po tayong kabahan. Ito po yung tamang response na ginagawa ng buong mundo sa hantavirus.
1: Mm-mm. Nagkaroon na ba tayo dati dito, sir, sa ating bansa?
5: Wala pa, Victoria. Initially nung unang nabalita last weekend, no, yung takbo ng balitang to, nagpatanong kagad kami sa Epidemiology Bureau. Sabi nila may mga records nung 1992, ang tagal na, pero I always say na tinanong ko sila, yan ba ay confirmed or parang kahawig lang? Sabi nila hindi rin nila ma-confirm eh. So it's a categorical no. Hindi pa tayo nagkakaroon ng hantavirus, especially yung Andes virus species na nakita doon sa ating mga pasyente sa Hondius.
1: Pero this is deadly.
5: Ang deadly niya, lahat naman na Victoria deadly. Ang tanong dyan is yung case fatality rate. Mm-hmm. So yung ating case fatality rate dito, so far, dun sa ating number of cases na nakita dun sa barko ng Hondius, 38% yung na-quote ng ating WHO. Now we have to understand na ang case fatality na 38, pwede pa yung bumaba actually. Depende sa dami ng mga kaso or ng mga pasyente na nakikita. And we expect na as the days go by, huwag tayong magugulat kung meron pang makikitang bagong kaso, but it doesn't mean na kumakalat siya. Mm-hmm. Mamomonitor rin natin sa balita na malakas kasi yung contact tracing. Isa pa yung pinagkaiba, Jesse and Victoria. Dati medyo mabagal-bagal yung contact tracing. Ngayon, instantaneous at iba-ibang bansa ang gumagawa ng contact tracing.
1: Mm-hmm. Okay. Pinaka-important din, no need to panic, Yusek.
5: Yes. Generally, ayaw namin sa risk communication na sinasabi na no need to panic, pero sabihin ko na rin yan. Kasi diba, ang pinaka-importante dito yung pruweba, yung datos, yung mga kilos namin, para nakikita ng ating mga kapamilya, kaserbisyo na walang tinatago ang lahat sa buong mundo, WHO, DOH, at lagi kayong updated dito sa ating events na nangyayari.
1: Alright. Yusek, thank you so much po for the information on a Sunday morning. Thank you, sir.
5: You're welcome, Jesse and Victoria, and happy Mother's Day uli
1: happy
5: sa lahat.
1: Happy Mother's Day po ulit. Salamat po, Yusek. Yan po si DOH Undersecretary Albert Domingo, tagapagsalita po ng Department of Health. Anong ganap?
2: Anong walang ganap? Tayo-tayong dalawa.
1: Anong ganap? Anong ganap? Sakto, ayun. Sakto, it's 8 o'clock. Thank you lang bilis po naman sa mga nakinig, nanood sa atin sa Facebook, kay Miss Concepcion Sara, kay Reynaldo Limpoco, kay Lorenzo Progelia, Jo Marie Kelling, Pinoy Ako, Tristan Wyatt Gulay, at kay Nom Naim. Happy Mother's Day! Thank you so much
2: Happy Mother's Day! Maraming salamat. Happy Mother's
1: Day! Muli ako po, pinatay ko yung mic ko. Muli ako po si Victoria Tula.
2: At salamat po sa pagsama nyo sa aming ngayon. Alam ko, kinakausap po ako. Para sa mga latest na balita at impormasyon, manatili po nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ako po ang inyong kaserbisyo. Sa pangalan ni Christian Yosores, ako po si Jesse Cruzat.
1: Bye! Happy Mother's Day!
2: Happy Mother's Day!

0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
1: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
2: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
0: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Kami na balita. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
5: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
4: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
7: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
4: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
8: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
4: Ang naninindigan para sa katotohanan.
9: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
4: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
10: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Nina Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
2: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
0: DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
13: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapakinig.
14: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
15: Sa house,
14: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
16: Katulong ng DZMM, siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rain. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Una sa balita. Una sa public service.
19: Bago pa man sumikat ang araw.
20: Kape.
21: Good morning!
19: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon.
22: Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
23: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
19: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

may matraffic sa kalsada, di ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Band, una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radyo.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
2: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
6: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So, pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
7: Manatili po kayong nakikinig.
8: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
9: Nagbibigay ng iba't ibang information.
8: Noong araw ding yon, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
10: Pag walang knowledge, walang power.
8: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yon, and the rest is...

0: Jai! Mga maiinit na showbiz balita.
1: Huwag na ka Jai!
0: Walang palalampasing inside story.
1: Huwag na ka Jai!
0: Face off, face off. Kasama ang mga trending personalities.
1: Huwag na ka Jai!
0: Makinig,
2: makinig,
0: manood,
3: manood.
0: Now na!

0: Happy Kapamilya! Ay, kumusta mga kapamilya ka-serbisyo, ha? At syempre, pansamantala mo nang humahalini. Ngayong araw ng Linggo, wala muna si Mama Jaiho, ha? Ako muna makakasama ninyo. Ang nauna, nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo. O, samahan niyo ako hanggang ngayong oras na ito, alas 12:09. Hanggang mamayang 1:30, usapan, kwentuhan, tungkol sa showbiz at entertainment ang ating pagsasaluhan dito mga kapamilya. Kaya sana wag mo kong iiwanan, ha? Ah, meron din tayong makakasama maya-maya lang, kaya dyan ka lang. Gawin mo akong background kahit nasaan ka man. Nasa biyahe, nasa bahay, o kaya naman kapiling ang mga mahalaga at importante sa buhay. O syempre ha, mahalagang mahalaga ang araw na ito. Hindi lang para sa mga nanay, kundi para na rin sa mga anak sa pagkakaroon ng isang mabuting ina na nag-aruga sa kanila. Kaya naman sa lahat ng nanay at mommies out there, Happy, Happy Mother's Day!
1: Happy Mother's Day!
0: O kaya naman kapamilya, dito lamang tayo sa programang laging trending sa mga entertainment news at mga good vibe stories. Walang iba kundi ang Bongga Kajay!
2: Bongga!
0: Kami po'y napapakinggan din kapamilya, ha? Sa East Radio Patrol sa East Renta sa 630 kHz sa AM Band at sa bayan na papanood sa Teleradyo Serbisyo. Kami po ay napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East Renta. Ulitin ko lang po ha, sa East Renta 630 kHz at sa bayan tayo. Kung wala kang time para makinig at manood ng sabay sa TV, abay kasama mo kami sa radyo. Ngayon kung mayroong pagkakataon, abay dyan ka, nood ka lang sa DZMM Teleradyo. At kung gusto niyong makisali, makijoin sa ating chikahan, pwede kayong mag-send ng inyong mga reaksyon o mensahe sa ating Viber hotline 0919-278-3000. At syempre, alam naman natin ngayon, di ba? On the go na ang lahat. Kaya ako sa'yo, sundan mo na rin kami sa YouTube kapamilya, ha? Mag-subscribe at panoorin kami sa At Teleradyo Serbisyo YouTube channel. O, ano bang hinihintay?

0: Okay, syempre, makikibalita tayo sa mundo ng showbiz, kapamilya. Tingnan natin kung ano nga ba ang maiinit na chika o kaya naman yung mga trending na pinag-uusapan sa mundo ng showbiz at mga dapat nating abangan.
1: Baga!
0: Kapamilya, para sa ating unang-unang chika, ayan ang Home Along Dariles, The Reunion, mapapanood na sa mga sinihan sa June 17.
1: Bongga!
0: Mapapanood ang pelikulang Home Along Dariles, The Reunion sa mga sinihan sa Pilipinas sa June 17. Sa teaser, ipinakita ang buhay ng iconic na pamilya Cosme matapos ang pagpanaw ni Kevin na karakter ni Dolphy. Babalik ang karakter ni Nova Villa na si Azon kasama ang iba pang cast na sina Claudine Barreto, Gio Alvarez, Van Dolph, Smokey Manaloto at Maybelline de la Cruz. Maraming netizens ang excited para sa pelikula lalo't na na-miss nila ang chemistry ng pamilya Cosme. Simula 1992 hanggang 2003, umere sa ABS-CBN ang sitcom series na Home Along Dariles. Aya kapamilya ha, ay masarap manood ng mga ganito, 'di ba? Lalong-lalo na 'yung antagal mong sinubaybayan at nakasama mo sa panonood habang ikaw ay naghahapunan o kaya kasama 'yung pamilya. Kapag may mga ganitong reunion movie, 'di ba? Parang isa ka na rin doon sa nakikipag-reunion, doon sa pinapanood mo. 'Di ba? Mga throwback, maraming babalik sa alaala mo, mga memories na kasama mo sila. Eh halo-halo 'tong pelikula na 'to, sigurado ako. Siyempre, hindi mawawala ang tawanan. At siguro may konting kurot to, di ba? Ganun naman sa reunion eh, kapag binabalikan mo yung nakaraan. Lalo't lalo na, hindi mo nakasama yung mga taong nakasama mo noon. Kaya kapamilya, kaserbisyo ha? Abangan mo yan sa June 17.
1: Bongga!
0: Samantala, it's showtime, hindi i-ere sa time slot ng ASAP.
1: Bongga!
0: Nilinaw ng noontime show na it's showtime na hindi ito ang papalit sa time slot ng ASAP tuwing Linggo. Kasunod ito ng anunsyo ng ABS-CBN na e-ere ang rebranded na ASAP XP tuwing 5:30 ng hapon simula sa May 17. Sa social media post, pabirong iginiit ng it's showtime na pahinga ang noontime show tuwing Linggo. Sa ngayon, wala pang anunsyo ang Kapamilya Network kung anong programa ang papalit sa dating time slot ng ASAP.
1: Baga!
0: O kapamilya, kahit ano pa man ang mangyari, sigurado meron tayong aabangan, di ba? At syempre, quality pa rin ang ibibigay sa ating mga kapamilya at serbisyo. Di ba? Kaya huwag niyong kakalimutan, ha? O, May 17, may bago kang tututukan. At kung ano man yung papalit, yan ay dapat nating abangan.
1: Bongga!
0: Samantala, kapamilya, kaserbisyo ha? Vice Ganda, inaming limitado ang budget sa segment ng It's Showtime.
1: Bongga!
0: Inamin ang kabogable star Vice Ganda na limitado na ang budget para sa isang segment sa It's Showtime. Ito'y matapos hindi magustuhan ng ilang netizens ang format ng minigame sa segment na Laro-Laro Pick. Kung saan kailangan magtaas ang contestant ng kamay para subukang kumanta at umusad sa susunod na round. Sa social media post, humingi ng paumanhin si Vice sa mga hindi nakontento sa minigame dahil sa kakulangan ng budget. Pero nangakong pagbubutihin ng palaro sakaling magkaroon ng sapat na pondo. Sa ngayon, tiniyak ni Vice na babawi ang mga It's Showtime host sa pagpapatawa habang pinapaganda ang kalidad ng mga segment. Noong May 5, ginunita ang ika-6 na anibersaryo ng shutdown ng ABS-CBN. Kapamilya, kaserbisyo, ayun naman, di ba? Ang mahalaga rito ay may pag-amin, di ba? Alam naman, meron tugon yung mga kapamilya, kaserbisyo natin at sinagot naman yan ng maayos. Ang maganda nito, pagbubutihin, pagagandahin at meron pa rin tayong mga aabangan. Yun yung nakaka-excite, di ba? Yung mga aabangan sa mga susunod na araw.
1: Waga!
0: Dako naman tayo dito kapamilya, vinyl CD at kaset ng Reginified album ni Regine Velasquez inilabas na.
1: Bongga!
0: Sunod-sunod ang sorpresa ng Asia songbird Regine Velasquez Alcacid sa fans. Dahil bukod sa much-awaited concert, inilabas ni Ate Reg ang vinyl CD at kaset ng album na Reginified. Sa post ng Star Music, ipinasilip ang look ng vinyl CD at kaset ng album na matatanda ang 2024, nirelease laman ang 12 kanta kabilang ang It Must Have Been Love at Di Sinasadya. Bukas na para sa pre-order ng physical copy ng album. Una-unang inanunsyo ng OPM Icon ang kanyang finale concert na gaganapin sa Oktubre

0: Eh.
1: Hoga!
0: Kapamilya, ayan ha, ay makuabangan natin ito at kung meron kang pagkakataon, abay ipareserve mo na, di ba? Yung mga idol na idol si Ate Reg, ano pang hinihintay natin, di ba? Ibig ko ako sa inyo, baka maubusan kayo. Minsan mga ganito, excited na excited yung mga tao, lahat gusto magkaroon ng mga kopya ng kanikanilang mga album. Eh, ito na yung pagkakataon, kaya ngayon pa lang, eh, mag-reserve ka na. Kapamilya, dako naman tayo dito ha. Pelikulang Tayo sa Wakas, hindi orihinal na proyekto para sa tambalang Don Bell ayon sa film writer. May revelasyon sa likod ng paparating na pelikulang Tayo sa Wakas dahil originally, hindi pala nakalaan para sa sikat na tambalang Donny Pangilinan at Bell Mariano o Don Bell ang proyekto. Ayan ha. Sa panayam, sinabi ng kapamilya writer na si Vanessa Valdez, 2018 pa noong mabuo ang konsepto ng kwento habang 2019 pa lang nang mabuo ang tambalang Don Bell. Pero dinedevelop pa ang istorya hanggang sa wakas ay ibinigay na ito sa love team. Naniniwala rin ang writer na bagay ang kwento sa kasalukuyang career direction na tinutumbok ng Don Bell na inanunsyong ito na ang magiging huling proyekto nila sa ngayon. Sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana, ipalalabas ang Tayo sa Wakas sa May 27. Oh, kapamilya ha. O yan, nalaman natin yung totoong kwento kung bakit sa kanila ba talaga yon o hindi. Pero ganun pa man, eh sigurado tamang desisyon din ang ginawa dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Eh pag-showing yan, eh sugod na ha. Dahil sa May 27, ipapalabas na ang Tayo sa Wakas. Kapamilya ha, kapamilya kaserbisyo, ituloy-tuloy lang tayo dito sa Bongga Ka Jai. Pansamantala muna ako humahalili ha kay Mama Jai ho habang siya ay wala at hindi natin kasama ngayon ang hugotero at ang Mr. Right mo. Mamaya meron tayong makakwentuhan ha. Ay nakakamiss yung ganun, 'di ba? Malalaman natin yung kwento ng isang grupo kung paano nabuo, ano yung mga pinagdaanan nila, ano yung mga bagay-bagay na hindi madali pero patuloy nilang ginagawa hanggang sa ngayon, 'di ba? Ano yung mga bagay na naging challenges sa kanilang grupo. May ganyan ka ba, kapamilya, kaserbisyo? Lalong-lalo na yung mga aspiring band, ha? Yan yung ating aabangan, maya-maya lamang. Kaya ako sa inyo, kapamilya, tutok lang kayo dito, ha? Dahil sa ating pagbabalik, habay makakausap na natin ating live na guest dito sa programang Bongga Ka Jai. Dito lang yan, kaya walang iwanan kasama ang hugotero at ang Mr. Right Mo.
2: Fanboying o fangirling time na! Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
3: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
4: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Dele Radyo.
5: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hey! Kinalan ba kung sino ko?
5: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
5: Ang suwabing bigotilyo.
7: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
8: Wala naman akong boyfriend eh.
7: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
5: Malvines Trubabajo.
6: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
5: Walang aksyong di tatata.
6: Ano?
5: Ah! Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Tumukan mo!
7: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka.
6: Huwag niyo ko nga munit.
7: Magkakamatay tayo.
5: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carido.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
9: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
10: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
10: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
9: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
10: Leia?
9: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at bays. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
12: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacañang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
0: Yeah, kumuha muna tayo ng balita. Higit 2,000 turista ay naasahang mamamasyal sa Manila Zoo ngayong Araw ng Mga Ina. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radio Patrol, Sus Legazpi. Good afternoon, Sus.
13: Mr. Wright, magandang tanghali. Ano? Ngayong araw ng Linggo, Mother's Day, inaasahang aabot sa higit 2,000 ang magtutungo sa Manila Zoo. Ayon yan sa officer in charge na si Miriam Ortiz. Anya, hindi ito gaanong mataas kung ikukumpara sa pangkaraniwang bilang ng mga turista sa zoo tuwing weekend. Mainit kasi anya ang panahon na posibleng nakaapekto sa bilang ng mga pinipiling magtungo sa zoo. Sa pag-iikot ng Radio Patrol sa Manila Zoo, pinakadinarayo ang mga hayop na capybara, zebra, tiger at lion. Mabenta naman sa mga bata ang playground na malapit sa enclosure ng mga primate o unggoy. Para sa mga residente ng Maynila, 150 pesos ang entrance fee sa Manila Zoo, habang 120 pesos para sa mga PWD at 100 pesos para sa mga estudyante. Sa mga hindi residente ng lungsod, 300 pesos hanggang 200 pesos ang entrance fee. Paalala ng pamunuan ng zoo, bawal ang magpakain ng hayop. Bawal din ang pagdadala ng matutulis o flammable at flammable items o yung mga pwedeng maging sanhi ng sunog. Bukas ang Manila Zoo hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Zeus Legazpi.
14: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Instagram.

0: Kapamilya ka serbisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga Kajay. Again, happens sa mantala mo nang humahalili. Ang nauna nag-iisang kukutero at ang Mr. Right mo habang wala si Mama Jay. Dito lang yan sa Bongga Kajay, ha? Sabi ko nga sa inyo, ang araw nito ay napaka-espesyal para sa lahat ng ina. At ganoon din sa mga anak, di ba? So doon sa mga anak, abay, I think this is the right time para magsabi ng thank you. Diba? Hindi lang araw-araw, pero gawa mo na medyo special itong araw na ito, diba? Sabi mo sa kanya na, Ma, salamat sa lahat. I love you, diba? At sa lahat mamis at nanay, lahat ng ina. At mga tumatayong ina sa mga kinikilala nila mga anak. Aba, ito yung special na araw para sa inyo. Kaya happy, happy Mother's Day, ha? O, happy Mother's Day sa lahat ng ating kapamilya at kaserbisyo. Happy Mother's Day sa ating mga nakatutok na kapamilya. O, ulitin ko lang ha, kung gusto nyo kaming i-follow at mag-subscribe na rin kayo sa YouTube, hanapin nyo lang ang DZMM at DZMM Teleradio sa ating YouTube channel. Abangan mo yan, kapamilya, dahil marami tayong i-upload dyan soon. At kung gusto mo maging live na kakwentuhan, abay pwede ka rin na sumali dyan. Ngayon, pwede ka magpadala ng iyong mga komento at reaksyon sa programa. I-send mo lang yan sa ating Viber hotline, 0919-278-3000. Kapamilya, sabi ko nga kanina, meron tayong makakwentuhan ng live na live dito ngayon sa programang Bongga Kajay. O, nakakamiss yung ganito, ha? Kasi kung hindi nyo na itatanong, sasabihin ko na rin. Way back, medyo matagal-tagal na rin, dati doon sa MOR, familiar naman siguro kayo doon, mga kapamilya, ay may programa na talagang nag-e-entertain ng mga banda. Kaya malapit sa puso ko ang mga bande. O, parang everyday, isahod sa producer noon, everyday tila nasa 20 hanggang 30 banda ang kinakausap ko para may i-schedule sa kanila. Eh, patunay lang yan, kapamilya, kaservisyo na napakatalentado talaga ng ating mga kapamilya Pilipino, di ba? Ang dami magagaling na banda. Norte, South, dito sa Metro Manila, ang dami-dami talaga. And lahat sila ay gustong mag-share ng kanilang mga talents. At ito ay usapang banda ang ating pagsasaluhan ngayong hapon na ito. Eh, siguro wag na nating patagalin pa, ha? Ay kasama natin ang isang banda na, well, may narinig na ako paano sila mag-gig. Kung paano sila tumugtog. Ito yung kapag pinanood mo, ay sulit na sulit yung bawat segundo. Yung hataw sa drums, yung pag-strum dun sa gitara. At siyempre, kapag nakikinig ka na sa vocalista, ang ganda rito, lahat sila nagvo-vocals, ha? Lahat sila marunong kumanta. Kasi di ba, minsan may membro ng banda, kung ano yung hawak niya, yun lang yung kaya niyang gawin, di ba? Eh ito, walang problema, hindi na kailangan kumuha ng sessionista. Kapag walang vocalista, may kakanta. O, huwag na natin patagalin pa, kasama natin sa studio ang After 4! Ayun, no? Mga sir! Ayan, Happy Mother's Day!
1: Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programa.
0: Ayun, no? Tingin ko, hula ako, ito yung vocalista. O, yan. Yung hagod pa lang ng boses, eh. Ibang-iba na, eh. Mawawalan pa ako ng trabaho, eh. Okay, na siyempre, bago ang lahat, para doon sa mga kapamilya natin na nakatutok ngayon sa kanilang TV or gamit yung kanilang phone, nanonood online, eh, nakikita sila. Pero para doon sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nakikinig sa radyo, siguro magpakilala tayo isa't isa. Tapos, well, lahat kayo marunong kumanta, pero may specific kayong hawak-hawak, di ba? Sige, go! Sino magkaninong i-start? Go! Sige, hey, sir!
2: John Oxpon, drums.
3: Angel on guitar.
1: Piolo pa, hindi, joke lang. Coach. Hindi, coach po sa vocals.
4: Eman po sa gitara.
5: Poly po, hybrid acoustic.
0: Yun. Okay. So, ayun ha, kapamilya, kasama natin ngayon ang bandang After 4. And nakilala na natin kung sino-sino sila. Diba? Nagkaroon na kayo ng idea kung sino yung maririnig yung boses sa mga nakatutok sa radyo ngayon. Pero ako sa inyo, para mas maganda experience, tutok kayo sa teleradyo. Diba? Para mas ma-feel ninyo ang usapan at kwentuhan. O ayan, siguro, kahit sino pwede sumagot. Ha? Ayan, kahit ano pwede. Wala lang murahan, mga sir. Ha?
1: Yes.
0: Oo. Wala lang murahan, mga sir. Pero anything, pwede natin pag-usapan dito. And alam ko, luman-luma na to na tanong, na lagi na naitatanong sa inyo siguro every time na mag-uusap at magkukwentuhan kayo. Pero ang tanong ko, ano pa yung naiisip yung pangalan bukod sa After 4? Kung hindi kayo naging After 4?
5: Metalin niya.
1: Gusto sana namin ano, Metallica eh. Kaso meron na eh. Oh, nauna na sila. So after 4 na lang siguro. Hindi, biro. Pero kidding aside, most of the time, parang iyon yung pinaka parang crucial eh kapag kayong mag-iisip ng band. Uh-huh. And then we came up dahil mga nung bata pa kasi kami, sabi ko, lagi naman tayong puyat. Uuwi tayo past 4
4: wala
1: a.m.
4: Wala ka naman
1: na.
4: Sinabi nun.
3: Araw mo lang.
1: Hindi. Hindi kasi hindi ka namin kasama nun.
0: Huwag naman itong gamitin yung programa para magkawat-awat tayo.
1: Pinag-uusapan namin kanina, tatanggalin namin siya kasi naiya kami na sa DZMN kami. So.
0: Hindi. Kung mamarapatin nyo, ako na magsasabi sa kanya.
4: Buti ko nandiyan kayo.
1: Para mas formal. Hindi. Pero yun nga, sabi ko, sige, after 4 kasi lagi naman tayong puyat. Tapos dati ng mga bata kami parang magigising kami. Wala naman kami responsibilidad dati.
0: Mm-mm.
1: So gising kami alas 4 ng hapon. Lagpas alas 4 ng hapon, uwi kami alas 4 ng madaling araw. So
0: sabi ko, 12 oras na.
1: Kasi ganun talaga yung buhay ng band. Before mga pagbata ka, wala ka namang iisipin na kahit na ano.
0: Totoo.
1: Eh. So sige, ito after 4 talaga. Gawa tayo after 4. Mm-mm. Kasi nung nabuo kami, sabi, wala pa tayong, nagigig na kami pero wala pang pangalan yung banda namin.
0: Basta tugtog lang.
1: Tugtog lang, masaya lang. Tapos, sige, after 4 na lang, nung nabuo na, sige, yun na yung dinadala namin ever since. Parang since 2012, yun na yung dala namin.
0: Pero ang ganda rin, no? Ang galing ng pangalan, kasi may recall agad eh. Diba? May recall siya actually, and yun yung kailangan sa isang grupo talaga eh. Kahit saan naman, diba? Produkto, pangalan ng banda, sa kahit na anong bagay, kailangan may recall agad, diba? Na kung malimutan mo man yung after, at least meron babalik sa, hindi, may for yun eh, may for yun eh. Diba? Meron ka agad cue na, hindi, may for yung bandang yun eh, diba? So, alam mo na agad kung ano yung banda na tinutukoy nila, diba? So, sabi nyo nga, nag-i-enjoy lang kayo before, dahil sa inyo, tugtog lang. Kailan ba nag-start ang bandang after 4?
1: Pinaplano namin yung band parang late 2011. Tapos we've decided na mabuo siya na parang officially, we're after 4. September 2012.
0: Okay. So since 2012 bit nyo na yung pangalan nito until now.
1: Yes, until now.
0: Okay. So syempre, di ba, sabi nga natin before, wala kayong pangalan pa na binibitbit, tugtog lang kayo. Ano yung hardest part? And I know, magkakaroon tayo ng common ground dito eh, lalo-lalo ni mga banda na nakikinig sa atin eh. Meron tayong same dilemma, kumbaga, sabihin nila. Ano yung pinaka-dilemma ng isang banda na nagsisimula pa lang? Tapos kahit minsan gig, hindi na pagbibigyan eh. Minsan yan, ibang banda, payag na doon sa pamerienda na lang eh. Diba? Pamerienda na lang. Tapos yung ibang mga pinagigigan, sinasamantala. Oo, papakain, munggo, at saka ano, tsaka isda. Ay, nangyayari yan. Sabihin na, totoo yan. Nangyayari yan,
1: diba? Until now, nangyayari yan.
0: Ah, talaga ba? Talaga ba?
1: Oh,
0: eh, yung mga, ay, yun naman tayo ha. Yung mga meron naman yan nagpapagig na mga banda.
1: Ayoko magbanggit eh.
0: Ayoko na magbanggit eh. Tamaan na lang itatamaan. Diba?
1: Huwag niyo ko i-trigger.
0: Ito naman yung wag naman, diba? Wag naman. Because talent yung sino-showcase nitong mga banda na to, diba? And isipin nyo, kung walang kumakanta, tumutugtog yan sa lugar ninyo, at yan yung dinadayo, eh wala. Olats kayo, diba?
4: Bongga!
0: Oo, bongga yun. Oo, ayan ha. So, yun, anong yung experience na hindi nyo malilimutan as a band? Nung nagsistart pa lang kayo, na ang hirap, di ba? Ang hirap i-showcase yung talent eh. Walang venue eh. Yun ang problema eh, di ba? Walang proper venue, especially yung mga unsigned artist na talagang gusto lang magpakita ng talent nila.
1: Siguro, ano ba, yung nung nagsistart kami, nung officially na nagsistart kami sa After 4, ang pinaka masasabi ko na experience namin, nag-gig kami throughout the night, let's say from 8 p.m. until 3 a.m.
0: Wow!
1: O, ganun kahaba kasi.
0: Ilang set yun, ha?
1: O, dahil tatlong set yun, pero kasi bata pa, na-enjoy namin eh.
0: Masaya lang.
1: Parang nagiging practice namin siya at the same time, tapos na-enjoy namin kasi masaya rin yung taong nakikinig sa amin. Ang pinakamalala siguro doon yung ulam namin, yung naalala ko yung ulam, yung ano, yung miswa na alam mong ilang beses nang pinakuluan.
0: Oo, malapot na malapot na, no? Oo, namumuuna. Yung konti na lang pansit kanto na hindi na miswa. Oo, di ba?
1: Hindi mo alam kung kakainin mo ba o hindi na lang
0: hindi
1: siguro.
0: Na lang. Oo,
1: pero
0: na lang.
1: Kinain ko pa din.
0: Kailangan kumain.
1: Tapos ang TF noon, naalala ko, 300, hati kami lima.
0: Talaga?
1: Ganun.
0: Sabi, no? Hindi, yun naman yung factor minsan, di ba? Kaya minsan sinasabi nila, well, hindi lahat. Pero may mga tao na minsan kumukontra pagdating dun sa, ang ginagawa mo, nagigig, nagbabanda. Kitaan mo dyan. Di ba? Walang pera yan.
1: Until now, kine-question pa rin naman yan.
0: Diba? Ganun, di ba? Sabi nila, walang pera dyan, walang karir dyan. Pero kasi hindi nila alam yung fulfillment. Di ba? Yes. As an artist, as a musician, kung ano yung naibibigay sa'yo. Every time na nagpe-perform, sabi nga nila minsan, di ba, palakpak lang, bayad na kami. Pero huwag nyo naman abusuhin yung may mga lugar dyan. Huwag nyo naman abusuhin na palakpak lang, tapos na, di ba?
1: Lalo na ngayon may pamilya na kami, di pwede yung palakpak
0: lang. Yan, di ba? Magpakatotoo na tayo. Huwag lang palakpak. So, noon, matagal na kayo nasa banda, may kanya-kanya ng pamilya, bit-bit nyo na yung pangalang After 4, nandito kayo sa DZMM.
1: Yes.
0: Nakipagkwentuhan tayo sa isa't isa. Ano yung bagay na nakita nyo noon na kaibahan na ngayon kasi very active ng social media.
1: Yes.
0: Diba? Very active ng social media. Sa tingin niyo paano naka-apekto yung social media sa takbuhan ng banda ngayong era na to?
1: Sa totoo lang parang mas maganda yung advantage ngayon eh. Mm-hmm. Kasi dahil sa dati pag magpo-promote ka nung wala pang social media, pahirapan eh. Talagang sisimula ka sa friends mo, tapos yung friend mo kailangan mag-invite din ng friend niya. Ganun kumakalat dati. Unlike ngayon, may Facebook na.
0: Mas madali.
1: So, mas madali. Post mo lang, kakalat na, share lang.
0: Correct.
1: Ganun na eh. Sobrang advantage. May advantage and disadvantage eh. Ganun. Pero when it comes to promoting, sobrang dali ngayon.
0: Kasi kahit nasan ka, pwede mong gawin, di ba? Like ngayon, for example, meron kayong gig mamaya, mag-video lang kayo. Yo, then invite, it. Then post. Mm-hmm. Go na, di ba? Yeah. So, mas madali ngayong kumalat yung information. And nasabi mo nga kanina, di ba, iba yung dating dun sa tao, since may social media na, and kapag nag-post ka, lalo na correlatable yung post mo, di ba? Correlatable yung post mo. So, syempre may mga technical aspect as a musician. And kailangan mo rin ng connection doon sa audience mo.
1: Yes.
0: As a band, as After 4, ano sa tingin ninyo yung mas mahalaga dito? Timbangin na technical skill ninyo o yung emotional skill para maging attached kayo sa audience ninyo?
1: Sa tingin ko, balance dapat. Mm-hmm. Balance. Hindi pwedeng may lamang. Mm-hmm. Kasi pares mo siyang kailangan eh.
0: Okay.
1: When it comes sa ganong aspect. Yung technicality sa, yung technical sa amin, na kailangan pag pinahingan kami ng tao na, uy, solid yun ah. Pero yung emotional din ko, paano mo dadalhin yung tao na makinig sa'yo, na pahinggan ka pa uli, na parang hindi sila, paano ba to? Yung hindi rin sila off, hindi sila na-off sa'yo kapag pinapanood ka nila. So, I think dapat balance.
0: Balance. So, hindi pwede na, ang galing mo magkapag-interact. Sobrang technical mo, ma-off naman. Nakikinig sa'yo.
2: Sobrang emotional mo naman.
0: Parang kasi, ano naman yan?
2: Masyado
0: naman.
1: Kasi may sobrang emotional bawat song na gagawin niya. May spill muna siya ito para sa aso ko.
0: Correct. So, kailangan, didiskartehan mo rin kung paano mo ibabato yung mga bagay na yun every time na magpe-perform ka. Siguro, ano, lahat since wala si Angel, no?
1: Si Uriel.
0: Ah, si Uriel. Sorry. Si Uriel. Pa si Angel. Si Uriel, wala siya. Nasaan siya?
2: Nahamugan po kami.
0: Nahamugan. Pero hindi naman siya yung tatanggalin.
1: Ah, hindi.
0: Yung tatanggalin nandito.
2: Ako po yun.
0: Ayan, siguro,
2: matatanggalin ako. Good news ba?
0: At least, sakto sa Mother's Day. Di mo nilimutan.
2: Mother's Day,
1: matanggal na ako.
0: Siguro, no, bawat membro ng banda, may mga kanya-kanyang struggles, di ba? Na nakakatulong para mas maging matibay yung banda. Siguro, isa-isa, no, para magkaroon din ng idea ating mga kapamilya and those aspiring bands and members na, ganyan yung dinadanas ko, pero kaya ko to. Siguro, simulan natin. Go!
2: Nung una, sir, sa akin, gamit eh.
0: Mm-hmm.
2: Ang hirap mag-provide ng gamit bilang drummer dahil sobrang pricey ng gamit namin.
0: At saka hindi mo basta-basta mabibit-bit eh.
2: Mm-hmm. Sir, yung ano pa lang, financially sa gamit, hirap kami dati. So, kinalaunan, kinaya din na, na makapag-provide ng sariling gamit para ma-produce yung tunog na kailangan sa banda.
0: Okay.
2: Diba?
0: Si Angel, go.
6: Same din sa gamit kasi nung una po, hindi pa ganun kalaki yung TF namin.
1: Ganun din po.
0: Oh, so gamit talaga kasi in terms of budget, 'di ba? Ganun talaga pa nagsisimula ka, no? Pero bago ito tayo magpatuloy ha at tumuloy tayo sa pagsagot do sa tanong na 'yon eh. Kumuha muna tayo ng balita ha. Kumuha muna tayo ng flash report mula to kay Radyo Patrol Zeus Legazpi.
6: ZMM Radio Patrol Flash Report.
7: Zeus. Mr. Wright, umabot na nga sa third alarm o ikatlong alarma yung sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Ayon sa ulat ng Bureau of Fire Protection, National Capital Region, na nagsimula yung sunog pasado alas 12 ng tanghali kanina. Ibig sabihin ng third alarm, Mr. Wright, mas marami ng mga truck ng bumbero yung magtutungo at susubukan apulahin itong sunog na sumiklab sa may bahagi ng Santa Cecilia Street sa Barangay San Antonio, Parañaque City nga yan. Samantala, Mr. Wright, ano, yung sunog naman na sumiklab kahapon sa Barangay San Dionisio, Parañaque City, ayon sa ulat ng Parañaque Bureau of Fire Protection ay isa yung nakumpirmang nasawi. Bunsod nga ng sunog na ito. Nagsimula yung sunog kahapon, alas 5, pasado alas 5 yan ng hapon, habang naapula naman lagpas sa alas 8 na kagabi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
0: Kapamilya, oras natin 12:39 na. Kapamilya ka-servisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga Kajay. Oy, doon sa mga kapamilya natin na nasunugan. Ha? Ingat-ingat din. Ayan, dapat natin ingatan talaga. Lalo-lalo na ngayon, napaka-init ng panahon. And sana yung mga nasunugan natin kapamilya at ka-servisyo, eventually, makarecover dahan-dahan. Ha? Ayan, doble ingat mga kapamilya. O, balik tayo sa kwentuhan. Ang kasama pa rin ang After 4. O, pinag-uusapan natin kanina, ano yung struggle na pinagdaanan nila as a band? Siyempre, kanya-kanya, may pinagdadaanan, may mga challenges, and narinig natin, di ba, na talagang napagdating kapag nagsisimula ka lang naman, lalo-lalo na, kapag walang-wala pa, medyo ang hirap talagang bumuelo, di ba? And lahat yan, struggle, parang sa negosyo, kailangan mo mamuhunan talaga. Okay. Ang problema, saan mo kukunin yung puhunan ngayon, di ba, kung wala talaga. So, sige, ano yung mga bagay-bagay naman, si Coach? Ano yung sila? Ganun din, di ba? Financial, gamit, ikaw, wala kang hawak na instrument, boses mo, dala mo. So, ano yung struggle na naranasan mo dito sa banda?
1: Ako yung first time kong mag-bar gig. Tapos parang na-anxiety ako kasi paano ako kakanta? Tapos paano baka di magustuhan ng mga tao? Marami kang doubt sa sarili mo. Tapos dumating, hanggang sa kinain ka nun, pagdating mo sa stage, nanginginig ka na. Kahit yung mic, dalawang kamay na nanginginig pa rin na kinahawakan mo. Ganun yung mga naging struggles ko before nagsisimula. At ngayon kasi, ilang taon na ba ito? 14, 13 years na. So, ngayon naman, yung kinakabahan pa rin kami, pero excited na kasi kami. Excited na kami kapag pag magsha-show na na may kita mo, ang daming tao, yes. Waiting na tumugtog kayo. So, excited. Excited na ngayon. Unlike before na...
0: Takot ka talaga.
1: Takot ako. Parang gusto ko nila matapos yung gabi. Gusto ko na tapusin to.
0: May raos na lang. Ganun. Well, ganun naman talaga, di ba? Parang kailangan, may bahawang ka pa rin kabay. Hindi pwede na kampanting-kampante ka lagi every time natutungtong ka ng stage, di ba? And halos sa, ewan ko, correct me if I'm wrong, ha? Every time na tumutugtog, may natututunan ka di ba? Yes. Kung paano ka makipag-connect dun sa crowd. And then yung forte mo as a musician, natutulungan mo rin yung sarili mo. So, ikaw, ano naman yung, tingin mo, hirap dito, pero kaya ko.
5: Siguro until now, struggle yung oras. Kasi lalo na may pamilya na. So, yung, paano ba? Usually kasi hindi pareho yung oras ng employment, yung normal na trabaho. So, minsan natatapat yung mga gig namin. May holiday.
0: Okay.
5: So, kailangan mong hindi sumama sa pamilya mo para magkaroon ng gig. Yung struggle siguro.
0: So time talaga, no? And precious pa naman ang oras, di ba? Yan yung kapag pinakawalan mo, wala na. Tapos na, di ba? Especially kapag involved yung family, totoo, no? Minsan ang hirap, may dyan yung magtatampo na yung pamilya mo. O sige, dyan ka na sa gitara mo. Di ba? Di ba? Sige, kaya matutulog ka, itabi mo yan sa kama. Di ba? Wala pa naman ganun nangyari.
5: Actually, nangyayari. Normal yan, normal.
0: Eh, pero dahan-dahan naman. Bawas-bawas din. Ha? Huwag naman ganun. Kung katabi yung gitara, sige, okay. Tumabi ka rin, pero igitna nyo yung gitara. Ayan, ha? Oo. Ito, bago siya matanggal, tanggalin muna natin. Baka mamaya, isa to sa gaging struggle niya. Kasusunod niya pag, ano, pagkukwento. Go.
2: At least narinig natin, no? On air.
4: Hindi, ang isa sa mga struggle talaga yung maghanap ng kabanda na maayos.
0: Pero totoo yan, ha? Totoo yan. Nararamdaman mo na ba ngayon?
4: Unti-unti. Hindi, joke lang.
0: Go.
4: And, parehas lang din sa kanila, yung sa gamit, kasi hindi naman din kami lumaking privilege. Tapos, yung sa oras, kasi may mga mamimiss out nga na occasions, mga family event. Tapos may mga magtatampo din na tao, friends, o kaya pamilya, kasi mamimiss out mo yung kung ano mong occasion na yun. Tapos, isa pang struggle na parang until now, mahirap yung ano, yung magbenta ng kanta. Kasi,
0: actually,
4: unlike before na bago ka makapag-record ng kanta, kailangan mong pumunta sa recording studio. Ngayon, lahat na ng tao halos may laptop tsaka interface na sa bahay.
0: Totoo,
4: so, lahat
0: no?
4: na halos
0: Totoo.
4: Producer na.
0: Foam lang ang katapat at egg tray. Diba?
4: Kaya yung mga majority ng kanta ngayon, ang daling sumikat, ang dali ring
0: mawala.
4: Kasi lahat tayo producer din. At saka, ang hirap magbenta ng kanta.
0: Yung costing kasi, mas lumiliit eh, di ba? Kumbaga, hindi ko na kailangan i-promote kasi nandiyan ang social media. Sabi nga natin kanina, pag post mo, pak, kaya mag-viral niyan eh, di ba? And makatisod ka na ng isang viral na video mo, sunod-sunod na, shoot ka na. Pero yung pinakamahirap, paano ka magpo-produce ng isang quality na kanta na alam mo na pwede maging trend, di ba? Yes. And susundan ng mga tao. So sabi nga natin kanina, di ba, 14 years na ang After 4. Will you consider your band as a successful band?
1: Mahirap yung tanong. Pero thank you for the question.
2: Thank you for the question.
1: Hindi. Siguro, in a sense na nag-succeed kami when it comes to hindi naman musicality. Oo, partly. Pero nag-succeed kami na mas makilala pa isa't isa, maging tight yung friendship namin. Pero kung sa aspeto ng
4: music journey
1: namin, hindi pa, syempre. Mahaba pa yung tatakbuhin namin. And so, sa ngayon kasi, hindi mo masabing successful ang isang banda kung number one, wala ka pang sumikat na kanta eh.
0: Actually, totoo yun, di ba? Totoo yun. Maski sabihin mo na yung member ninyo o lahat kayo ay sikat as a person, pero kung yung banda ay binibit-bit ninyo at wala kayong pumutok na kanta, hindi mo rin makoconsider. So, usapang success, usapang pag-define doon sa success, which is sinabi nyo nga, wala kang putok na kanta. Hindi pa yan talaga. Pero sa inyo, siguro isa-isa uli, no? Isang mabilis. Ano ang definition ng success sa inyo? O, dito naman tayo. Unahin na natin sa total.
4: Total, tatanggalin naman na ako eh.
0: Okay.
4: Mother's Day. Paano ko ba masasabing pag sumakses? Pag success ka na eh. Step by the step na yan eh. Tingin ko masasabi kong successful. Ano ba kami as a grupo? Or
0: siguro, ikaw as a person.
4: Siguro yung masasabi kong sikat na yung grupo ko kapag kinakanta na sa video ko yung kanta namin. O pag pinapatugtog na siya sa Pishbulan na naka-remix.
0: Exactly.
2: DJ.
0: Totoo.
4: Tsaka kapag may mga awards na siguro. Ayun, siguro successful. Pero kung mababaw lang naman na basihan ng successful, tingin ko yung sa amin, successful na kami doon. Kasi yung brotherhood namin.
2: Bongga!
4: di naman sa pagmamayabang.
1: medyo tight talaga. Yes. Maraming pinagdaanan na...
0: Which is good, di ba? Kasi yun naman talaga importante para walang nadi-disband.
1: Diba? Maraming ano eh, what happens in Vegas stays in Vegas.
0: Oh, yes. which is okay.
4: Di ba, Jonax?
0: So, tika, paano naman? Pag sabi mong, successful na to. Siya, okay yun na, tama yun, di ba? Kapag tight na yung grupo niyo, success yun kasi hindi lahat ng tao, kahit na barkada lang yan, hindi lahat nagiging successful.
1: Tsaka
0: diba?
1: Hindi biro, kung ako tatanungin mo, hindi biro yung 14 years sa pagsasama ka.
0: Actually, yes. Tumagal nga na 5 taon yun, papalakpakan mo yun, di ba? So, ikaw, paanong...
5: Depende siguro sa level. Ano ba ang goal mo makapaglabas ng kanta? Nakapaglabas ka, din successful. Diba? Makapagsulat ng bagong kanta, successful.
0: So, depende doon sa iseset mo na goal para sa sarili mo at saka doon sa grupo ninyo. Which is good, diba? Dahan-dahan. Set ka ng goal na to, na-reach ko, okay, next step. Diba? Hanggang ma-reach mo, yung talagang true meaning sa'yo ng success.
1: Step by the step.
0: Step by the step. Okay, ikaw. Ano yung sa yun na parang, si Coach, successful na yan kasi ganito yan.
1: Teka lang, pag sa band muna, kapag masasabi kong successful na yung band, kapag pinaparody na ni Michael B yung kanta namin, successful na, yun.
0: Correct.
1: Ibig sabihin, sikat ka na nun. Yun. And as sikat. Individual naman, siguro more on success sa financial, yun ang, yun yung, pagka ako successful ako financially, mas madali kang
0: stable ka, no?
1: Mag-stable kayo. Mas marami kang magagawa.
0: Mas makakilos ka. Lalo na ngayon alam natin kada galaw may bayad.
1: May bayad.
0: Let's be practical. And then siguro putulin muna natin bago tayo tumuloy kay Angel. Ayan ha. Isipin muna. Teka lang. Successful na ba ako? Tama ba ako? Nasaan akong lugar ngayon? Ayan ha. Kapamilya, magbabalik pa tayo sa para mas maraming usapan. Ang oras muna natin 12:49 na.
8: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
10: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
11: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
10: Sa Suko sa DZMM.
12: Sa DZMM.
10: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
13: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
14: kayo. Nandito na ang mga nagahari sa aksyon.
15: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
16: Ibahin mo ko.
14: Maaksyong tapatan.
17: Papakita ko sa'yo hindi ka ang pinakamagaling na lalaki.
18: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
14: Maaksyong barilan.
19: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
14: Punong-puno ng aksyon.
17: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo.
20: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
14: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon. Dito sa Sine mo, ari ka rito. Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
21: Sa tulong ng tamang health information.
22: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
21: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
23: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
24: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
21: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
25: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga-Baneno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang pumaging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
21: Jai! Bongga ka, Jai!
0: Kapamilya, kaservisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga ka, Jai. Ito yung mga masarap na kwentuhan, di ba? Para lang kayong nasa umpukan lang. Hindi pa pwede, masyado pang maaga. Pag meron dyan medyo, alam mo na, di ba, pang parelax, masarap yan. Mainit ang panahon, tas may yelong malamig. Di ba, yung mga kapamilya natin. Sigurado, meron yun mamaya, Mother's Day. Pero alalahanin ha, every time natatagay, mahalin ang buhay. Kapamilya ka serbisyo ha, naputol tayo kanina do sa kwentuhan natin na hinto tayo kay Coach. Tuloy tayo kay Angel. Paano masasabi na ay successful na ako?
26: Pa-shoutout muna sa Gaditano. Gaditano family.
0: Pingin ko success ka na, yun ay sagot mo.
26: Ayun po, sa akin po ang tingin ko sa success namin yung 99% ng gigs namin. Napapasaya namin yung crowds.
0: Tama naman, di ba?
26: Tsaka meron na kaming sariling tunog, yung identity ng banda namin.
0: Nakapag narinig, alam ko yan, ganyan yung tirahan nila. Di ba? Nice, okay yun. And ito, sabi mo na, successful na ako, okay na to. Hindi lang basta member ko nitong banda, but as a whole.
2: Masasabi kong successful kami bilang grupo. Yung kapag kada gig namin, masaya kaming naghihiwa-hiwalay. Oh, nice gig.
0: Okay.
2: Nice gig ngayon. Kasi hindi mo alam kung kailan yung last gig mo eh.
0: Totoo, no? Diba? Totoo.
2: Kung, hindi mo alam kung gaano kalaki yung huling gig mo, kung gaano kaliit.
0: Totoo yun, no? And siguro hiraming ko lang to, no? Galing to sa isang legend na DJ, si Mr. DJ Martin D. Ang bilin na bilin sa akin yan before, every time na mag-show ka, every time na upo ka, mag-host ka, or kahit anong gagawin mo, isipin mo na yan ay last. Diba? That's your last performance. Kasi, para ibuhos mo lahat. Diba? Ganun. And good yun, ha? Yung nice gig, diba? And parang fulfillment mo na yun, diba? Kahit na kung sakali, pinakain ka ng miswa, pero maganda yung performance. Diba? Okay na rin. Kasi masasabi mo sa sarili mo na binigay ko yung lahat at napasaya ko yung tao. And gusto ko rin yung sinabi doon ni Angel na meron kayo sariling tunog at alam mo na kada gig ninyo, napapasaya ninyo yung tao. And siguro ito, no? Generic question. Pero ano ba mas mahalaga? Yung kasikatan ninyo, fame, or yung impact na ibibigay ninyo?
2: Sensational.
0: Kahit sino?
1: siguro yung impact. Yung impact na naiiwan namin sa kada nanonood sa amin.
0: Okay, okay.
1: Yung fame kusang ibibigay sa iyo. Pero yung impact na paano mo ginawa, yung hard work mo, na yung hard work na ginawa niya sa band para magkaroon ng impact sa taong nanonood, iyon yung ibang klase, yung na-appreciate ka ng tao.
0: Totoo, totoo. Hindi ka malilimutan na yan eh, di ba? Hindi ka na malilimutan.
2: Timeless ka na.
0: Oo.
3: Tsaka may mga famous artist din na kapag nag-perform sila, parang okay. Walang impact.
0: Okay, kumanta sila. Ganun lang.
3: Pero sikat siya. Pero meron naman.
0: May gusto ka bang pakalanin?
2: Parang si ganito.
0: Wala.
4: Okay naman, tatanggal ka naman na
3: parang
4: eh.
3: Yung iba dyan. Parang yung iba dyan. Tapos meron naman ding mga hindi sikat, pero pagtapos tumugtog.
0: Wow. Totoo, totoo.
3: Kahit diba? Hindi sila sikat. Oh. Sikat na naman.
1: pero hindi, kidding aside, nangyayari yan kasi ngayon eh. Na, yes. Hindi naman, huwag na tayo mag-pinpoint ng ibang band. Mm-hmm. Pero ibig ko ba sabihin, or kung sino mang performer. Mm-hmm. Pero most of the time, maririnig mo sa tao na, parang sayang yung ticket na binihara ko dito.
0: Totoo, no? Parang lugi ah.
1: Oh, pero dapat i-consider din nila na una, syempre, may hard work din yun miski pa paano. May
0: hard work talaga
1: yun. Dahil artist yun eh.
0: Correct.
1: Na gumawa siya ng sarili niyang song, nahirama siya i-market. Siguro, it's not about na hindi siya magaling eh.
0: Mm-hmm.
1: Siguro yung, kasi ang tao kadalasan parang bumabase sa paano ka mag-perform on stage eh.
3: Yes. Hindi kailangan magaling.
0: And it's very subjective kasi naman, di ba? Depende sa audience mo eh.
1: Mahirap siyang i-justify na hindi siya magaling kasi hindi ako na-entertain sa kanya. O hindi siya magaling, hindi magandang kanta niya. Hindi ganun eh. O dapat tingnan mo na rin brighter side ng artist eh. Kung ano ba talaga yung number one, kung anong pinoportray niya.
0: Totoo.
1: Number two, kung gano yung song, gano ba kaganda yung song na ginawa niya. Actually, sa amin personally, wala naman, may song talagang hindi papasa sa tenga mo.
0: Totoo.
1: Pero most of the time, iisipin mo rin paano mo i-appreciate yung artist ko, paano niya ginawa yung song.
0: Mm-hmm.
1: Parang ako, fan ako ni Rico Blanco.
0: Okay.
1: Fan ako ni Ebe Dancel.
0: Mm-hmm.
1: 'Yun. Tapos ngayon recently nagiging fan na rin ako ng Kamikaze.
0: Mm-hmm.
1: 'Yun. Kasi nakikita ko kung ano yung struggles nila. Nakikita ko paano nila ginagawa yung song.
0: Okay.
1: Na mabibilib ka pagka pinakinggan mo na.
0: Oo.
1: Paano yun? Paano mo naisip yun?
0: Saan mo hinugot yan?
1: Saan mo hinugot yun? Pinagdaanan mo ba to?
0: Mm-hmm.
1: Pero yun nga, doon ka ma-amaze sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa performance, depende ko paano mong, kung paano mo sila i-appreciate sa performance. Kasi para sa akin, yung original song siya kayong performance, magkaibang bagay yun eh.
0: Totoo, di ba? Meron ang galing-galing, pero hindi relatable yung kanta.
1: Yes.
0: Di ba? Parang galing niya, pero medyo hindi swak yung kanta eh. Or meron namang, sayang yung kanta, ang ganda, pero medyo hindi nabigyan ng justice.
1: May ganun. Magkaiba kasi.
0: So may time talaga na ang isang artist, ang isang banda ay nami-misunderstood.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So ano kaya yung reason, bakit nami-misunderstood ang isang banda, ang isang
3: standards
1: kanya
3: ng standards ng mga listener.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hindi unang-una na sa Pilipinas ka. Maraming manghuhusga talaga dito.
0: Mm-hmm.
1: Number two,
2: nag-evolve yung listeners.
1: Yan din, pangalawa, nag-evolve
2: yung listeners.
1: Parang unlike before na pagka napakinggan, uy, okay itong ganda nito. Ngayon kasi iba eh, napansin ko iba eh. Parang pinapansin na nila na sayang, walang hook dun sa ganitong part. Ganda yung song. May mga nakaka-intindi na rin ng music.
0: Mas kini-criticize sila, no? Hindi lang basta yung tunog eh. Minsan, hindi lang basta sa yung lyrics eh. Minsan, ang ganda ng lyrics, pero pag hindi swabe yung datingan sa pag-deliver, parang lumalaylay. Diba? Meron naman na okay yung lyrics, sakto lang, parang hindi masyadong malalim, pero kapag binato, okay ha, ganda ng dating, di ba? So, ayun, so, siguro it's very subjective pa rin, di ba?
1: Yeah, wow.
0: Kaya nga maraming banda na iba-iba yung genre, dahil iba't iba yung target audience nila, di ba? So, ito, siguro this is the right time, no? Yung after 4, this is your moment, para naman na iparinig sa ating mga kapamilya, konting-konti lang, para baka malay natin soon, di ba, soon, marinig nila, yun yung kanta, no, after 4, tumutugtog na sa radyo, nasa playlist na, di ba, and hopefully soon, di ba, yung mga sa radyo ay marinig na ang inyong kanta, di ba? So siguro habang nagpe-prepare, go ahead, start na tayo na mag-promote ng social media, kung meron kayong babatiin, go!
1: Ayun na, wait lang. Ayun, Gusto ko batiin yung wife ko, nanonood siya ngayon. Hello, ayan. Happy Mother's Day. Tsaka sa mom and dad niya, kay Papa Boy, tsaka kay Mama Carol. Mama, happy Mother's Day. Mm-hmm. And sa daughter ko, si Brie. Yo. Tapos, and... pwede bang promote ng gig?
0: Go!
1: Ayun. Every Friday, nasa Pasig kami. Inapoyan Pasig Acoustic. Tapos every Saturday, nasa Turning Tides, Marikina kami.
0: Nice. Ayan. Ayan. Sana sa isa sa mga gig nyo makapanood ako. Yeah. Go! Ikaw, may babatiin ka. Game.
4: Happy Mother's Day sa ina nyo.
0: Ayan. Sa ina mo rin. Okay.
26: Ganun din po, happy Mother's Day sa aking asawa, si Jean Rose. Nanonood siya ngayon.
0: Pati
26: kay mami ko rin, happy Mother's Day.
0: Okay, parang may kilig.
4: Parang nag-a-announce sana.
0: Ayan, go ahead.
5: Ay, kay Vinny, sa wife ko, si Vinny, si Kalel, yung anak ko. Nanay ko, ma, dito na ako.
0: Go, bagot, ano?
3: Bago ako matanggal sa After 4, happy Mother's Day, ma. I love you. Happy Mother's Day sa mga tita ko dyan. And sa mga ina ninyo. Sa, happy Mother's Day sa ina ninyong lahat.
1: Ay, may pahabol lang din
0: go,
1: po.
0: Go ahead.
1: Binabati namin yung isa naming kasamang wala ngayon.
0: Oh, si
1: Uriel. Hindi kasi medyo malaki daw yung Amlodi pin niya ngayon. Hindi niya malunok.
0: Ah, okay.
1: Hindi siya nakasama. Okay, naiintindihan ka namin, bro.
0: Mataas ang high blood.
1: Mataas yung high blood daw niya. Kagabi nung first song pa lang pala sabi niya parang naduduling ako.
3: Hiningal kasi siya kaninang umaga nung nagwalis siya ng tuyong dahon nung sinigaan niya na usukan siya.
1: Hindi siya nakasabi.
0: Yeah, may boboto ng yes para sa iyo. Ayan. And siguro social media. Kung saan kayo pwedeng i-follow para masundan ko sa inyong mga gigs niyo.
1: Yes, follow niyo kami sa Facebook After 4. Yung After 4 san diretsong word lang. Tapos may lalabas sa logo na black and white.
0: Iyon.
1: Same din sa Instagram. Kasi napansin ko marami rin pala hindi lang tayo yung After 4.
0: Actually,
1: four.
0: Yes.
1: Meron din sa ano, meron sa Cebu, may nakita ko sa Cebu eh.
3: Pero may space
1: four.
3: Yung kanila, two words.
0: Kayo kasi isang buo eh.
1: Pero yun nga, okay din yun.
3: Okay yan.
1: Okay yun. Kanya-kanya time version dyan.
0: Ayan, so maraming salamat ha. Kahit wala rito, Uriel, kay Coach Oscar, Jonax, and Angel, maraming salamat sa inyo. And kapamilya, kaservisyo, suportahan natin yung mga bandang Pilipino, di ba? Ando sa mga nagpapatugtog sa kanilang mga bar, abay magbayad naman kayo ng tama, di ba? Hindi na uso ngayon ang munggo, galunggong, at miswa.
1: Yun.
0: Na pa-thank you lang para sa ating mga kapamilyang panda.
1: Tsaka wag din tinola kasi hindi ako makakain.
0: Again, maraming salamat ha. After 4 and good luck and hopefully soon marinig ko na sa playlist ng mga radyo ang inyong kanta.
1: Yeah.
0: Maraming salamat. Ingat kayo ha. And good luck. Ayan ha. Kapamilya, ayan ay isa pa lang sa ating mga kwentuhan ngayong episode na ito. Mamaya may isa na naman tayo makakasama dito na live na live at pakikinggan natin kung ano naman ang kanilang kwento. Diba? Ang After 4 ay nag-share na ng kanilang mga pinagdaanan, ultimate goal at success. At sa mga susunod na araw, abangan natin kung saan natin sila mapapanood. Malay natin, diba? Isa na sila sa magpa-viral. Kapamilya, dyan ka lang ha at walang iwanan. Magbabalik pa rin ang Bongga Kajay. Kasama mo pa rin ang Hugutero at ang Mr. Right mo. Kaya dyan ka lang. Oras natin, 1:02.
6: Fanboying o fangirling time na? Bida ang mga idol mo dito sa FanZone!
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa aking mga taga.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
16: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
27: Ubusan ito ng lahat.
28: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
10: pamamansin at walang sinasanto.
11: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
10: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
12: Sa akin ka pa rin babagsak!
13: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
11: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
12: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
15: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
17: Saan?
15: Sa puso mo.
10: Sine Barako sa Sinemo Hari Carito.
18: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
19: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 na.

0: Almita Patan, alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon! Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
0: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Ako si Radio Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko sa Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
4: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.

0: Ongahanjay
1: sa DZMM.
2: Happy Mother's Day!
3: Kapamilya, kaserbisyo, nagbabalik tayo dito sa Bongga Kadjay. Kasama mo pa rin ang hugutero at ang Mr. Right mo. Oy, kumusta mga kapamilya ha? Kasalukuyan na ba kayong bumabiyahe para i-date si Mami? O kaya naman nasa bahay at nagluluto ng inyong pagsasaluhan mamayang dinner? Abay, gawing espesyal itong araw na to ha? Eh, pero siyempre kailangan everyday special. Lalong-lalo na sa ating mga special someone at loved ones, diba? At ito na yung pagkakataon din ha. Medyo di ba, hindi minsan din naaalis yung medyo may tampuhan sa pagitan. Eh baka ito na yung right timing para humingi ng sorry at kalimutan na yung mga hindi pagkakaintindihan, di ba? Ay kapamilya ha, maraming salamat sa iyo dahil dito. Araw-araw sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa bagong agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Kapamilya, nakamit ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila. Ayon yan sa 55 Blue, which is formerly Kantar Media Philippines. TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Ay maraming salamat po ha. At yan ay dahil sa iyo kapamilya, kaserbisyo. Kaya naman eh, sana'y tuloy-tuloy ang ating pagsasama sa mga mahabang panahon pa na ating pag-uusapan at pagsasaluhan, di ba? Ay happy listening kay Madi. Hi Madi, happy listening sa iyo. Ganun din kay Savvy. Hello Savvy. At siyempre, binabati natin ng Happy Mother's Day. Sina Auntie Lily and Ninang Del.

0: kay Maya. Happy. Hindi pala, Mother's Day pala yun. Happy Mother's Day. Siyempre, ha? Happy Mother's Day din kay Yvette. Ay, ha? Nakatutok daw dyan at malakas na malakas. Kasabay nila dyan sa shop nila, ha? Sina Sir John Vincent Montoya at ang kanyang kapatid. Nandyan sila sa may Binondo. Uy, in fairness, ha? Masarap dyan, kapamilya. Nanggaling ako dyan, eh. Masarap yung cookies at pastries dyan, no? Dyan sa may, Love Alex. Ayan, ha? Dyan yun sa may Binondo, eh. Tama ba ako? Oo, dyan yun, eh. Yung nadaanan ko noon, eh. Masarap yung cookies and pastries dyan, eh. Sa may, Love Alex. Ang ganda ng pangalan niya. Pandalipan tandaan, di ba? Oh, maraming salamat sa pagtutok sa inyo, ha? Ay, saktong-sakto pala yan, no? Mother's Day ngayon, eh. O doon sa mga naghahanap ko saan i-date ang kanilang mga mommies, naghahanap ng pangregalo, kung gusto ng cookies, ng pastries, o diba, mga cake na ganyan, alam na. Oo, sarap dyan. Naunadaan ako dyan, may Binondo yun, Love Alex. So, diba? Ay, kapamilya, ha? Ingat-ingat, nasaan ka man ngayon. Kami man ay background mo sa iyong pamamasada, yung mga kapamilya at kaservisyo natin na drivers dyan, ha? TNVS, bus, jeep, tricycle, pajak. Yung mga terminal na malakas na malakas ang background ng Radyo Patrol sa East 30. O, ingat-ingat at yung mga karendarya na 24 oras, yung masisipag na ina na hindi nagsara ng kanilang tindahan para sa pamilya, ay take time din po para magpahinga, di ba? O siya! Balik tayo sa kwentuhan, sabi ko nga kanina, bukod doon sa After 4 na nakasama nating kapamilya, aba ito, meron pa tayong makakausap, ha? Ito'y magbibigay uli sa atin ng kwentong inspirasyon. Ano ba yung pinagdaanan nila sa mga panahon ng kanilang pagsasama? Diba? Para magbigay ng entertainment sa kanilang audience. May napanood ako nito na geek. Promise, napanood ko online. Galing. Ito yung mga suwabe. Nakikinig ka. Sarap pakinggan. Lalo yung mga rendition nila ng mga kanta nila. Diba? Kanya-kanyang artist, kanya-kanyang atake talaga . Lalo-lalo na pagdating sa music. Oh, di ba? Huwag na natin patagalin pa, ha? Kasama natin, live the live, dito sa studio para sa programang Bongga Kajay. Sina Stan Villavicencio and Drake Abugan. Siyempre, ang Sly Band. Good afternoon!
1: Good afternoon.
0: Ayun, kumusta? Kumusta ang pagbiyahe mula dito sa pakigaling?
1: Galing akong, actually ako galing akong San Fernando, Pampanga.
0: Wow, talaga?
1: From Mother's Day lang naman. Dito talaga ako sa QC pa doon.
0: So, from QC, bumiyahe ka na. Teka, pakilala ka muna. Ikaw si, para sa ating mga kapamilya.
1: Ako si Drake Abugan.
0: And si Stan. Ayan, si Drake and Stan. So, from QC, bumiyahe ka ng Pampanga.
1: Opo.
0: Then from Pampanga, bumalik ka ng Quezon City. Babalik ka pa ng Pampanga ngayon.
1: Hindi na.
0: Sold na yun. Napunta mo na si Mami doon.
1: Kota na Mother's Day.
0: Okay. And effort yun na. And siguro tuwa si Mami, no? Oo, and hindi biro ngayon ang bumiyahe. Diba? Dami-dami mo i-consider. Unang-una, yung gas, krudo, yung init, diba? Yung toll. Diba? Yeah, and yung time na binigay mo kay Mami. Wow. Sarap niyang ganyan. And,
1: all worth it.
0: Sulit. Totoo, di ba? Totoo. And si Drake, ikaw, saan ka galing? From Pampanga si Stan, ikaw naman.
2: Galing po akong Novaliches.
0: Saan ka sa Novaliches?
2: Carino Highway. Along Carino Highway po.
0: Ay, nako. Ang traffic lagi dyan.
2: Sobra. Ang traffic.
0: Di ba?
2: Araw-araw.
0: Kailan na allowance mo niya? Mga dalawang oras.
2: Oh,
0: anyway, ikaw, paano sinelebrate ang Mother's Day? Mamaya pa ba?
2: Mamaya pa po kami.
0: Mamaya pa. Mami, papabatiin din kita para kay Mami, ha? Okay. Ayan, so, Sly Band, di ba? And siguro, mayroon na lang nakapagtanong din sa inyo. And common naman itong tinatanong din, di ba? But Sly, di ba? Anong meron doon sa tatlong letra na yun? Go ahead, kahit sino sa inyo.
2: Ano po yan. Palayo ko po yung Sly.
0: Ooh, okay.
1: Stanley.
0: Okay.
2: So, napag-desisyon na lang po namin na yun nila po yung going band name.
0: Which is may recall din, ha? Kasi parang Sly, di ba? Lalo sa panahon natin ngayon, di ba? And madaling ispilingin na
1: madali
0: Sly.
1: Madali tandaan siya. Madali tandaan. Madali sabihin.
0: Sa tatlong letra, di ba? And may reason kung bakit yun ang palayo mo pala, di ba? So, nung napagkasunduan yun, sige, nagamitin natin. Pero wala kang in-incorporate na any meaning nung binubuo niyo yung pangalan na yun. Or meron kayong mga iba pang pinagpilian, pero hindi, ito na lang gamitin natin.
2: Actually, nag-start kami nung college po, ang pangalan po talaga ng band namin originally is The Late Comers.
0: The Late Comers? Parang alam ko na kung bakit, ha?
2: Tama-tama.
0: Lagi ba? Lagi?
2: Hindi naman.
0: Hindi naman, hindi naman. So, The Late Comers.
1: Hindi umaabot.
0: Ayun, yun. At least naiiba.
1: Naiiba
0: naman. Hindi late, totally absent na talaga.
2: Tapos yun po, after college, kumbaga pang nagka-watak-watak din po kami. Kanya-kanyang...
0: Before, ilan kayo dito sa banda?
2: 5 po.
0: 5 talaga kayo. 5. And then down to 2 na lang ba talaga to or
2: hindi, 5 pa rin po.
0: 5 pa rin kayo. Okay, buo pa rin naman, yung lima. Okay, okay. Okay, and then yun nga, latecomers, and then from latecomers, medyo nagkahiwa-hiwalay na.
1: Nagkahiwa-hiwalay. Mm-hmm. Nagbalik lang kami this 2022.
0: Oh, okay. So kailan na disband? Yung latecomers.
1: Actually, after college.
2: 2016.
1: I think mga 2016.
0: Yes. And then, naghihiatus kayo, pahinga muna. Naghihiatus
1: po. Sari-sariling, ano.
2: Oh, pero nasa music pa rin
1: nasa
2: po
1: nasa music pa rin kami.
0: I see. Which is good pa rin. Oh, ikaw?
2: Naging wedding singer po ako.
0: Oh, nice. Ganda racket yan. Gandang racket yan. And si Drake?
1: Nagkasarili po din akong banda na ano. Pero nag-ano rin po, nag-hiatus nung pandemic naman, nung 2021.
0: And tapos, I think lahat nakaranas niyan.
1: Opo, nakaranas. Mm-hmm. Pero after pandemic, yun, inaya ko ulit siya. Mm-hmm. Yun. Actually, inaya ko lang siya na tumugtog. Eh. Gusto mo mag-ano? Kasi nag-startup kami ng label. Mm-hmm. Nag-startup kami ng music label na ganyan. Tapos inaya ko siya kasi vocalist ko naman siya noon.
0: Okay.
1: Kaibigan ko pa rin. Mm-hmm. Yun. Parang gusto mo mag-artist as a solo artist supposedly. Mm-hmm. Yun. Pero yun, tumugtog siya doon, nag-ano siya ng jam. Tapos maya-maya na pag-isapan, parang bumalik yung feeling eh.
0: Nice. Na, so, nabuhay uli.
1: Nabuhay ulit eh. Yung may apoy na ano. Tapos tuloy na eh, game din siya. Parang magbanda na ulit, banda na ulit. Ganun din, game din siya.
0: Ano eh, no? Music to your ears, di ba? Yung parang tugtog ulit tayo. Talaga, parang nandiyan lang eh, natutulog lang, ginising mo lang ulit, di ba? Ginising mo lang ulit.
1: Na-reignite lang yung
0: correct.
1: Apoy ng ano
0: namin. And talaga kapag into arts and music ha, talagang nandiyan na sa pagkatao mo yan eh, di ba?
2: Hindi po mawawala.
0: Hindi mawawala yan. Kumbaga, hinihinga mo na yan, di ba? Di ba? Pagising mo pa lang sa umaga, alam mo sa sarili mo, hindi. Artist ako eh, di ba? Artist ako, yung music buhay ko na. Kaya konting kalabit lang, boom, ganyan na ulit.
1: Opo,
0: and then from there, niyaya mo siya, nag-form na kayo ng banda. Uli, nabuo na uli.
1: Nabuo na uli.
2: Kinontak namin yung mga dati namin kabanda din. Tapos go din po sila.
0: Nice, diba? And ang sarap nung kasi na maintain nyo yung communication nyo sa isa't isa. And nung time na, ito na, let's vault in. Diba?
1: Parang the time is right.
0: Ito na uli. Gising na kayo. Ito na uli tayo. Game na. So naalala nyo pa ba yung first gig ninyo after ninyong magkasama-sama uli?
1: Eh, nagsama-sama na tayo.
2: Meron sa...
1: Sa Morato?
2: The Balcony.
0: Mm-hmm.
2: Una yun, sa may Poblacion.
0: Sa Poblacion?
1: Poblacion.
2: Kasama yung headliner si Dionela.
0: I see. So yun yung unang tugtog nyo uli na magkakasama. Naalala nyo pa?
1: Kompleto talaga. Yung full band talaga.
0: Naalala nyo pa kung ano yung pinanta nyo? Yung unang salang yun na talaga magkakasama na uli kayo.
2: Mga original na ginawa din po namin.
0: Original din na mga ginawa ninyo.
1: Yung pinasok po kasi namin siya, nag-record agad kami ng original.
0: Nice. So, since may mga original songs kayo, yun yung kinakanta nyo, yung tinutugtog ninyo, sino yung madalas na nagsusulat ng original songs?
1: Ito.
2: Mostly po ako.
0: Ikaw. So, ano yung kadalasang pinaguhugutan mo every time na nagsusulat ka ng kanta? May ganun, di ba? May kanya-kanya. Kailangan may inspiration ka. Hindi ka naman pwedeng sumulat ka lang basta eh.
2: Karamihan, personal experience ka eh. Binubuhos ko lahat sa pagsusulat ng mga parang gusto kong sabihin sa taon. Or parang gusto ko lang magkwento.
0: Correct. Kung ano yung nararamdaman mo.
2: Ganun na.
0: Eh, ano yung majority ng nararamdaman mo?
2: Masakit. Nung time na yun.
0: Pero, bakit ganun, no? Pag mas masakit, mas madaling isulat.
2: Kasi, siguro...
1: Madalas masaktan.
0: And siguro, that's the reality of life, eh. No? That's the reality of life na hindi lahat ng bagay ay masaya. Hindi lahat ng bagay ay happy ending, di ba? And from those heartaches, doon ka minsan talaga kukuha para mas maging mas malakas ka, no? And sa pagsusulat mo, and then, siyempre, collaboration ng banda, di ba? May say ba yung banda? Hindi, yan i-go natin. Huwag muna to. May ganun ba na minsan yung isang kantang yun na, teka na, pag-usapan muna natin kung yung gagamitin natin. Na, ano yung mga factors na kinukonsider ninyo para itong sinulat mo na to, i-go natin to. Ito yung gagamitin natin. Ito, wag na muna. Park muna natin yan.
1: Yes, merong ganun. May pinagdaanan kaming ganun dito sa ano. Ako kasi yung nag-a-arrange. Ako naman yung nag-a-arrange. Tapos minsan, ako yung nag-aano nung decision.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Tapos, most of the time naman nag-a-agree sila. For example, is yung gumawa, yung unang i-release namin, meron kasi kami dalawang kanta. May malungkot, tsaka may masaya. So parang, important, parang sabi ko sa kanila, importante to kasi kung ano yung una, mag-i-establish.
0: Totoo.
1: Parang so gagawin ba natin malungkot yung ano natin. So we went it, mas masaya naman, mas masaya yung una.
0: Okay.
1: Tapos pangalawa namin yung pangalawa.
0: Saka sinundutan yung medyo malungkot.
1: Yung malungkot. Para ma-establish lang na hindi naman tayo sobrang emo. Capable naman tayo maging masaya.
0: So, ganun. Kapag ganun, si Stan, susulat eh, di ba? Ang challenge dyan kung paano mo ilalapat yung mga salita base doon sa nararamdaman mo, di ba? Hindi madali, actually, di ba? And depende kung paano mo ginagawa at sinusulat yung kanta. Sa pag-arrange, ano yung usually para sa mga kapamilya natin na hindi familiar kung paano ginagawa yung pag-arrange yung isang kanta, ano yung nagiging challenge ng isang arranger sa paggawa ng song?
1: Pagka nag-ano, I guess, pagka ina-arrange ko, kasi laging si Stan may isusulat siya na nasa papel lang yan. Nasa papel lang lagi. Old school eh. Kailangan papel. Para nasa school pa din kami magsulat. Pag inaano niya yan, means most of the time, poem lang or simple na ano lang. Tapos kami naman yung banda, may kasama namin yung isang membro, kami yung ina-arrange nun. Ang goal naman namin is, ay, para sa akin importante, is yung emotion na maano niya, na pinoportray niya nung sinulat niya.
0: Okay.
1: Kasi dapat magpunta siya sa end product.
0: Na ito yung nai-imagine niya habang ginagawa yun.
1: Opo.
0: And then kapag sinamahan mo na, in-arrange mo na, kailangan parehas kayo ng
1: kailangan dulo. Maintindihan kailangan maintindihan ko yung ano ba nangyari sa'yo niyan.
0: Correct.
1: Ayun, parang
0: so nagko-confide ka sa kanya, ganito kasi nararamdaman ko niyan eh. Yung ganun.
2: Ikaw ito ako sa kanila.
0: Which is good, no? Kasi nag-i-establish din yun ng good bonding nung grupo, yes. No? Kapag open kayo sa isa't isa. So, syempre, alam naman natin kanina, ngayon, very rampant yung mga kanta na or banda na nagpo-promote at nag-upload ng kanilang mga kantang ginawa, di ba? Whether it's unsigned or signed bands, di ba? Kasi ginagawang venue ng social media because that's the easiest way, di ba? Para it's mas makilala.
1: Free.
0: Nandiyan lang yan, di ba? And gawa ako, upload ko, and then pag nakatisod kami ng isa diyang okay, boom! Ano ngayon yung challenge as a band? Kasi di ba may mga gumagawa and marami na i-issue na ginagamit ang AI sa paggawa ng kanta. So ano ang take nyo naman doon na anong apekto o effect ng AI sa music industry?
1: Personally, like kami yung banda namin, hindi pa na never pa nagda-double in AI eh. Virgin pa. Hindi pa nagda-double. So wala naman kaming masay. Para kasing hindi naman, so far hindi naman namin siya kinailangan kasi
0: okay
1: naman yung chemistry namin sa paggawa ng kanta. Siguro masasabi ko lang in sa social media naman kasi iba na yung panahon ngayon.
0: Actually yes.
1: You can it's so easy now to self-produce. Re-record na yung kanta niya. Gamit ka lang AI, mic ka lang sa bahay.
0: Totoo.
1: Pwede na nila i-release tapos nasa ano na lang pag mag-jackpot yung ganun. Siguro ang napahirap doon because sobrang daming gumagawa noon. Yung ang dami niyo na nagsa-self-produce. Yes. Parang mas mahirap naman din mahanap unlike dati. Pag nagsisipra kami ng kanta, talagang kaya papanoorin namin sa TV. Parang kung magka-hover lang, ganun. Kasi walang ano. Ngayon, may nagtuturo na.
0: Andali,
1: sa YouTube.
0: No?
1: It's everywhere ngayon.
0: Mas maraming instant ngayon. Mas maraming instant na nagawa. Kesa doon sa dati na talagang, hindi, uubusan mo talaga ng panahon eh. Uupuan mo, talagang masusi mong titignan, ha, ito, dapat ganito to. Hindi pwedeng basta maipilit lang. Kailangan swak na swak siya. So, doon sa banda ninyo, ilang years na rin kayo, di ba? Since 2022, tama, nung nagbalik ang Asaslay. Ngayon, 4 years. Sa 4 years na yun na nabuo uli kayo, ano yung sa tingin na, teka lang, tuloy pa ba natin? Ang hirap eh. Ano yung may gano'n na parang nagkaroon sa inyo ng kalabit na challenge to? Ano, kaya ba natin? May gano'n ba? May gano'n ba senaryo?
2: Wala naman, para sa akin, personally, wala naman nauna kami damalaga ng sa band namin. kung di man kami makapag-commit sa mga gigs or practices, understandable naman kasi na may kanya-kanya ring buhay, busy sa mga trabaho, lalo pamilyado na rin yung iba.
0: Yun, yun. No? So parang pagdating sa time, ano to, may schedule kayo, kailangan itong araw na to, Wednesday for example, o i-dedicate mo to sa banda ha, kasi atin talaga itong oras ito. May ganun ba kayong arrangement?
1: Meron na ngayon.
0: Oh, dati wala.
1: Dati wala. Pero meron na ngayon.
2: Dati biglang yaya na lang.
0: So ngayon, mas systematic kayo and mas organized. Yeah. Pagdating sa scheduling, no? Kasi talagang hirap, especially if you have day job, di ba?
1: Yes, may day job, may pamilya. Kailangan nyo bigyan ng time yun. Mm-hmm. Hindi mo naman pwede i-blame na, hindi mo na binibigyan yung banda.
0: Correct.
1: Kasi kung ikaw din yun, alam mo rin yung...
0: And kasi sino pa ba magkakaintindihan, di ba? Kung di kayong magkakasama, di ba? And dito, no, sa scene na to, alam natin, even before, di ba? Talagang ang hirap para makalapit ka sa radio station. Minsan magpapasa ka ng demo, iisa-isahin mo yung radio station, and then, ang dulo, hindi pa rin naman mapapatugtog yung kanta ninyo. Di ba? Ganun eh. Di ba? Tsatsagain mo talaga. Sa panahon ngayon, doon sa mga aspiring bands na mapatugtog yung kanta nila sa radyo, mapasama sa playlist, may makilala silang original song na talagang puputok talaga, ano yung meron dapat sa isang banda? Which is yung ginagawa ninyo? Ano yung pinapractice nyo as a group na parang dapat ito ma-maintain natin to?
1: Ikaw?
2: Yung maintain namin? Siguro yung... ano, clear communication pagdating sa pagsusulat tsaka sa pag-perform din.
0: Okay.
2: Sa lahat po ng kailangan gawin na sa band.
0: Kailangan, ito, kailangan ilagay natin sa ayos. Kailangan sync tayo sa lahat ng pagkakataon. Ganun yung ginagawa ninyo. So, ngayon, may mga future plans ba kayo na gusto pang gawin, na gustong i-develop? Di ba? Meron ba kayong sulat ka ng ganito? Sabihin nyo kay Stan, no, si Drake, gawa ka ng ganitong kanta. May ganun ba?
2: Meron po. Actually, ngayon may kakatapos lang po namin gumawa ng isang kanta. Na i-record pa lang namin.
0: Wow.
2: And release pa.
0: Exciting yan.
1: I-release pa lang siya. Hindi pa siya tapos eh. Pero malapit na.
0: And yung mga kapamilya at kaservisyo natin, for sure, meron dyan talaga na interested at curious. Teka lang, saan ko maririnig yung original song nila? Saan ko mapapakinggan yung kanta nila? Go.
1: Nasa ano siya? Definitely nasa Spotify, nasa YouTube, at kung saan pa man. Basically, makikita nyo siya sa lahat. Pero kung gusto nyo anuhin, check nyo, kasi under kami ng ano, New Generation label. Doon nyo, mache-check doon nyo makikita yung updates kung gusto nyo ano. Pero definitely, yung makikita nyo sa Spotify, yung stuff namin nandun.
0: Okay, so ang hahanapin lang nila ay Sly.
2: Yes, Sly. Okay. S-L-Y. Madali lang din i-search.
0: Oh. Actually, yes, no? Tatlong pindot lang. Pak! Kalalabas na agad.
1: Music video sa YouTube yan.
0: Okay. So kapag sinabing Sly, Sly Band, ano yung gusto nyo maramdaman ng tao? Tsaka maisip, uy, Sly Band. Kasi gano'n, di ba? May bawat grupo, bawat banda, may kanya-kanyang image na dinadali. So kayo, ano yung image na yun?
2: Hindi sure kung yun yung image namin ngayon. Pero ang goal ko, sa band namin is kapag narinig nila yung tutugtog yung Sly, kunyari, may excite sila, uy, tutugtog yung Sly Band dito. Taka, no, tayo nga ganyan, talagang makakapaghata kami ng mga tao.
0: Yes, yes. Go, Ray.
1: Technically na, hindi ko naisip yan. Ngayon ko lang inisip na parang pag marinig yung Sly, nga, no. Pero I guess, yeah, definitely, siguro pag narinig nila yung Sly, na pagtutugtog ng Sly, gusto ko ma-excite sila. And, I don't know, kiligin, mga ganun.
0: Which is good, no? Kasi parang kapag naramdaman yun nung nakikinig sa'yo, parte ka na nung buhay nila eh. Diba? Lalo-lalo na kapag may isang song na dumikit talaga sa kanila.
1: Yeah. I-match nila yung energy. Yeah. Pag gano'n, we have parang ano. Siyempre nagagaling. Kung medyo antok tayo, antokin din sila. Dapat.
0: Ikaw yung nag-dictate. Yung
1: energy.
0: Diba?
1: So, yun, kayo mag-dictate as performers kasama. So.
0: Siguro, this is the right time para sa Sly Band with you, Drake, and Stan, na i-promote yung label ninyo, yung mga songs ninyo, saan kayo dapat abangan, kung may regular gigs ba kayo, and saan kayo ifa-follow para alam nila updated yung mga kapamilya at kaservisyo natin. Go.
2: Pwede nyo kung maging i-follow sa Instagram and Facebook. Yun lang po yung meron kami sa ngayon.
0: Okay.
2: Sa Instagram po, Sly Band Music PH. Sa Facebook po, Sly Band lang po.
0: Okay, okay. And may mga personal pages ba kayo na gusto nyo i-promote din para they can also follow you?
2: Pwede mo pong i-follow, like, and subscribe yung New Generation label po.
0: Mm-hmm,
2: kasi
0: mm-hmm.
2: nandun po talaga lahat ng updates sa amin, pati po yung isang artist.
1: Kasama namin, yung Heidi Angkor.
0: Yes. Okay, okay, okay. So yun, New Image label.
1: New generation.
0: New Generation, sorry. Yeah. New Generation. Okay.
1: NGL.
0: Ayan.
1: Not gonna lie.
0: O sakto, di ba? O saktong-sakto nga naman. So, sige. Para dun sa, sabi ko nga, napangawa ko si Stan. Bati ka na para sa Mother's Day.
2: Ah.
1: Love you.
2: Hindi ako emotional na anak eh. Pero ma, Happy Mother's Day.
0: Ayan. O, yun lang. Yun lang yung sasabihin mo.
2: Personal ko na sasabihin
0: mo. Ayan. Okay, okay. So, nagawan mo lang kanta si mami mo?
2: Hindi pa. Pero may ginawa po akong kanta about sa pamilya.
0: Wow. Uh-huh. And hopefully, marinig namin yan soon.
2: Soon.
0: Ayan. Drake, yaw. Message, invitation.
1: Galing na ako sa inyo, ma. Galing na ako. So, nasabi ko na lahat. Kaya, ayun. Ano, hi na lang. Love you, Mom.
0: Iyon. Stan and Drake, maraming salamat and hopefully mas marami pa kami maririnig na kanta coming from you. Original
1: Definitely.
0: Songs
1: yeah.
0: na maipi-play sa ere, maipi-play sa Spotify and one of the music videos na gagawin ninyo and magkaroon din kayo ng viral content na talagang masusubaybayanan ng mga tao. Maraming salamat Stan and Drake at sa mga kabanda ninyo na hindi nakasama ngayon. Kapamilya, kaservisyo, yan ang Sly
1: thank
0: Band.
1: Thank you.
0: Thank you very
1: maraming
0: much.
1: Salamat.
0: Maraming salamat sa iyo, kapamilya, servisyo. Muli pansamantalang humahalili kay Mama Jai Ho dito sa Bongga Ka Jai, ang inyong hugotero at ang Mr. Right mo. Hanggang sa muli!
3: Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Gustong umasenso sa pagninegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa program Hahasain ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valles Eniza at ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte! Panalong diskarte!
4: Happy Sunday, everyone! Magandang umaga! It is Panalong Discarte Day. Kakulay ko na naman ang aking backdrop. O, di ba happy? O kaya yung mga hindi nanonood, nakikinig lang, pwede kayo mag-TV din para makita nyo ang kakulitan ni Ate May Valle Sinisa.
5: Mas makulit si Salve.
4: Panatili natin maligaya ang ating mga puso at laging ibandera ang ating mga ngiti. Shake it off ang mga bad vibes na nega sa buhay dahil nakakapagod. Pangit yan. Don't worry, everything will be alright. Yan ang ating motto dito sa Panalong Diskarte kung saan pinag-uusapan natin ang mga isyong kaperahan kasama na ang mga sakit sa puso at sakit sa bulsa. Alin ang mas masakit? Puso o bulsa?
5: Bulsa.
4: Bulsa. Alright. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez.
6: Woohoo! Happy Mother's Day!
4: Happy Mother's Day, beshi!
6: Yes, another
4: Ganda
6: Sunday.
4: Ganda na pa-scarf natin ngayon.
5: Yeah, you know. Para akong FA, di ba?
4: Hindi naman!
5: Ambisyosa
4: FA. Hindi. Iba ang dating mo, yayamanin.
6: Okay, happy Sunday nga, isang masagana at masayang araw ng mga mami sa buong mundo, mga kapamilya. Ako po si May Valle Saniza at ito po ang programang tutulong para turuan kayong palaguin ang mga iniipon yung kaperahan at gabay ninyo para turuan ang inyong mga anak, mga kamag-anak ng mga para palaguin ang inyong mga pera at mga tuparin ang inyong mga pangarap. Kailangan pagtibayin natin ating kaalaman sa pagmamanage ng ating kaperahan. Hindi pwedeng tinatago lang yan. Dapat pinapalago yan. Kaya samahan niyo po kami at pag-usapan natin ang mga paraan kung paano yan lalago at paano hindi rin tayo masascam. At syempre sa anumang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin.
4: Yumaman at magpayaman. Yan ang bago kong motto, Ate May. Uh-huh. Para sa panalong diskarte, yumaman at magpayaman. Huwag natin kakalimutan yung pangalawa.
6: Yeah.
4: Importante, hindi lang tayo ang yumayaman. Pero inaamin na natin sa sistema
6: i-invite
4: natin.
6: I-invite na natin. Yes. Huwag tayong, parang kahit wala ka, dapat mukhang meron.
4: Through the bells.
6: Diba?
4: Oo.
6: Sometimes people treat you how you the way
4: depends
6: you look,
4: how you
6: look, how you carry yourself. Hindi yun masama. Talagang ang tao ay likas na judgmental. Hindi totoo yun.
4: Masama na ugali ko. Kasi minsan para akala na yung minsan tunay na pangit.
6: Wag laman yun sa itsura.
4: Wala, parang, ako feeling ko wala naman tunay na pangit eh.
6: Oh, wala.
4: Ang tunay kaya na pangit yung masama ang kalooban.
6: Correct. Mm. Oo. Kasi kung hindi ka naman masyadong kagandahan, pero kung maayos ka, na-uplift din. Naayosan yung sarili mo.
4: Nahirapan po siya.
6: Diba?
4: Yes.
6: Pabayaan.
4: Oo. Kaya mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok sa amin. Kada linggo, meron po talaga kami mga kabarkado na dito online and offline.
6: Yes.
4: TV and not on TV.
6: Yes. Radio. Siyempre, radio, radio on radio and TV.
4: Oo, pero
6: online.
4: Na kasi. Parang ang hirap na sabihin na radio lang tayo kasi TV din tayo.
6: Yes.
4: Pero radio yung format natin.
6: Correct, correct.
4: Ito po yung
6: reality
4: original.
6: Radio.
4: Mm-mm. Na-realize ko lang kanina umaga. Di ba pa-podcast ng mga tao, parang doon na daw papunta. Hello, ang original na podcast, mga radyo.
6: Oo.
4: Oh, di ba? Yung live, makikinig ka sa kulitan, nakikinig ka sa balita, nakikinig ka sa panalong.
6: Discarte.
4: Ang DCMM Radio Patrol sa East 30 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood nationwide at worldwide sa DCMM Teleradio Cable Channel at sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napapanood din po kami sa DCMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya like at subscribe na para lagi nyo nakikita pag on-cam na ulit kami ni Ate May.
6: Okay. At syempre, welcome din po dito ang inyong mga tanong at mensahe tungkol sa ating mga pag-uusapan ngayong araw ng Linggo. Mm-hmm. Maaari po kayo mag-send ng inyong mga mensahe, katanungan, reaksyon sa ating DCMM Viber number 09192783000 at babasahin namin yan maya't maya at as they come in. Pasensya na po, minsan nakakalimutan natin ibasahin ito kasi parang naubusan tayo ng oras. Itong ating may say ka dito.
4: Punong-puno kasi yung programa natin lagi. Ano, lagi tayo naghahabol.
6: Oo, pero kailangan natin tong itaguyod at kailangan natin ng reactions from our, parang ito yung part ng interaction natin with them.
4: Mm-hmm.
6: Okay, ang ating may say ka dito question of the week or of the day ay, mga kapamilya, sa tingin ninyo, sa tingin ba ninyo, kaya pa bang makapag-ipon kahit minimum wage ang sinasahod?
4: Uy, ang ganda ng tanong na to. Mm-hmm. Dapat sumali talaga kayo dito sa kwentuhan na to. Kasi
6: magkano na ba minimum wage, Besh?
4: 600 yata.
6: 600.
4: Oo, tama ba? Pakitanong si Tito Danny Buenafe.
6: Tito Danny,
4: hindi ako updated. Kasi ang alam ko yung noong 90s pa, nung nagko-cover ako,
6: ano?
4: Alam mo yung utak ko pag 50 plus na. Minsan ang naaalala mo yung long term, a long time ago. Pero
6: parang
4: yung nabasa mo dimensya,
6: no? Ang naaalala mo yung luman-luma.
4: Oo, masakit talaga sa loob yung sakit na yan.
6: Pero
4: 600 yata. Paki-double check nga po kung ano ang minimum wage. Alright.
6: Oo. So yan. Dahil
4: yes
6: sa Pilipinas,
4: no?
6: Sa Pilipinas, ato, ano tayo, per day ang bayad. Sa
4: Crack.
6: Ibang bansa, per ora.
4: Correct.
6: Oo.
4: Correct.
6: Kaya, pag sila pag nagko-convert ang mga Pilipino, pag nagbabiyahe, pasensya na po. Kasi ang kinikita ay pesos.
4: Na
6: pero ang ginagastos ay iba't ibang currency.
4: Humahanas ka talaga lagi dyan sa conversion. Ako din laging sinasabi ng mga kasama ko, ang tagal nito mag-shopping. Kasi kanina pa nagmamat. 698 po ang minimum wage dito sa 650. Nagbabago po kada oras.
6: Pero pag sa probinsya,
4: 658 to 695.
6: Okay.
4: So baka the lower end ang sa probinsya. Tama ba?
6: Yes.
4: Tapos sa higher end ang sa Metro Manila.
6: Okay.
4: Ah, halos 700 na rin naman pala.
6: Magkano ang ano, bigas?
4: 700 mo nga times 20. Magkano ang kalalabasin nito kada man? Hoy, ang mga math natin, may calculator.
6: 1-4, di ba 7 times
4: Hindi, 20 days per month ang minimum.
6: 20 nga.
4: Minsan hindi nila nakukuha yung higher, pero let's see for 14,000 pesos. 14,000. Okay, kaya pa ba? Kaya pa ba Pilipinas?
6: Eh, may tax pa yun, Besh, hindi mo take home.
4: Oo, gross pa in day. So, magkano pa kikompute nga ni Colette Marcelo? Siya ang taga-compute natin.
6: Diba?
4: Via Viber call.
6: 14,000
4: okay.
6: A month ang minimum wage minus tax.
4: Mm-mm. Plus, plus, plus. Pero pag minimum wage, walang tax.
6: Walang tax?
4: Oo, walang okay. Tax yan. Pero nagbabayad sila ng tax through VAT.
6: True.
4: And oh, yung mga
6: kinokonsume, binibili natin.
4: Alright, let's go to What's In, What's Hot!
3: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's In, What's In, What's Hot!
4: What's Hot! Alright, What's In, What's Hot? What's Hot? DA nagsasagawa ng hakbang para mapanatili ang matatag na presyo ng palay sa buong bansa. Ano ang epekto nito sa magsasaka at mamimili? Alright, ngayon araw ay pag-uusapan natin ang mahalagang issue na direktang nakakaapekto sa bawat pamilyang Pilipino, ang presyo ng palay at bigas sa bansa. Sa gitna ng pagbabago ng presyo sa merkado, nagsasagawa ng mga hakbang ang Department of Agriculture para maprotektahan ang mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang bigas para sa mamimili.
6: Ay, naalala ko, wala na yata akong bigas. Kailangan ko nang bumili.
4: Mamaya, bago ka umuwi, dumaan ka na muna sa Bigasan ng Bayan.
6: Oo, sa Bigasan ng Bayan para mas mura.
4: Yeah, diba? Pero paano nga ba ito makakaapekto sa ating hapagkainan at sa kabuhayan ng mga Pilipino? Para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayon through phone patch si Asek Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Asek Arnel, welcome to the show. Si Salve po ito at si May.
6: Welcome to Panalong Diskarte, Asek.
7: Good morning! Hi. Good morning, Ms. Salve and Ms. May. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood.
4: Thank you, Asek Arnel, sa pagbisita sa amin ngayong umaga. Bisita kahit phone patch lang. Ayan, tuloy hindi natin makita yung kagwapuhan mo dahil wala ka dito sa studio. So, lugi ka. Kami lang ang maganda. Asek Arnel, bisitahin mo naman kami paminsan-minsan.
7: Yes po, yes po.
4: Kahit yun nga lang, linggo kami, kaya magigive up mo ang iyong lazy Sunday morning. Pero balita ko, Asek Arnel, sa DA, walang lazy day. Ang dami yes, yung trabaho.
7: Araw-araw po talaga ngayon, especially na meron tayong inaasahan na mga challenges po ngayong darating na wet cropping season natin. As you are all aware, meron po tayong mga challenges sa production natin dahil sa mataas na presyo ng petrolyo, yun pong mataas na presyo ng fertilizer at ito pong posibleng El Nino na pwede pong pumasok ngayong June, July, August.
4: Mag-El Nino ulit, parang umuulan-ulan na babalik ulit tayo sa ano, sa init.
7: Sa El Nino po ay yung kakulangan ng precipitation o ulan doon po sa ibang areas. Hindi naman po pantay-pantay ang epekto sa mga rehiyon. Bagamat kataasan ng epekto sa ating palayan, lalo dito po sa rice sector ay nangyari quarter 3 hanggang quarter 4 base po sa pag-aaral ng field rice.
6: Okay. Asek Arnel, kumusta naman po ang kalagayan ng ating palay sa mga lalawigan? Dahil sa pagbaba ng presyo ng palay ay ilang lalawigan, ano po ang agarang hakbang na ginagawa ng Department of Agriculture para protektahan ang mga magsasaka?
7: Dahil po ngayon ay more than 80% na yung na-harvest, go to 90%. May mga areas po na nakaka-experience ng pagbaba ng presyo ng palay dito po sa halimbawa sa Pampanga, sa Isabela, sa Cagayan, Nueva Ecija, bumabagsak po ng hanggang 17 pesos. Galing po yan from strong farm gate price of 24 hanggang 28 pesos. Bagamat sa ibang area po, kagaya ng Palawan, ay nananatiling mataas at 23 to 24. So, we're seeing a localized price pressure than a systematic collapse in the market. Dahil po dito, yung NFA, tinaasan na po nila actually yung kanilang pamimili presyo at 30 pesos to up to 30 pesos per kilo. At ang gagawin po nila ay mag-intensify ng pamimili doon sa mga areas na naka-experience po ng sharp decline doon sa farm gate price. So yun na po yung immediate na gagawin ng NFA, bagamat hindi po ganun kalaki ang participation ng NFA sa local palay procurement, pero nakaka-apekto po ang ginagawa ng NFA doon sa overall pricing po ng farm gate price ng palay.
4: Asik Arnel, yung mga nakikinig sa atin ng mga magulang, nag-worry na sa mga budget nila, pagka ganitong news item, ano, parang nakakaputi ng buhok. Ito ba ay cyclical? Like, is it an annual thing na nangyayari pagka ganitong panahon, ganitong klaseng, this is already coming into the second quarter, no? Tag-init, taglamig, nagbabago ang panahon, or sa history ng presyo ng palay, ito ba ay abnormal sa tingin ninyo?
7: Actually, medyo kakaiba po yung presyohan ng palay. Pero eventually, overall sa consumers, ang nakaka-apekto po yung presyo ng bigas. So medyo magkaiba po yun. Normally, kapag patapos na yung anihan, saka nagtataas ang presyo dahil umuunti na yung nabibiling palay. Pero yun nga po, baliktad, nagsimula na hanggang sa peak, malas ang presyo ng farm gate ng palay. Sa ngayon po, kasi kung titingnan naman natin sa merkado, sa bigas, medyo stable yung presyo ng bigas for both regular and well-milled. Bagamat maas po yan, ang pagtaas nga ay hindi dahil doon sa kakulangan na supply. Malaki po yung volume natin at mataas yung inventaryo natin nasa traders, nasa household level at saka nasa NFA level. Ang nangyari pong pagtaas ay dahil doon sa movement or transport cost sa nina pagtaas ng petrolyo. Kaya po ang import, bagamat kailangan, ay carefully balance natin versus doon sa ating local production to ensure both yung stability ng presyo ng farm gate ng palay at saka po ng presyo ng bigas. Ngayon po, Ms. Albe, may hindi pa natin problema yung volume at saka
6: yung supply.
7: Ang presyo. Yes po, ang supply. Ang magiging challenge sa atin po yung susunod na harvest season. Yeah. Na makakaapekto sa atin towards the end of the year hanggang first quarter of next year. Depende po talaga kung tatagal itong problema sa gitnang silangan na nakapatuloy na nakakaapekto sa fertilizer.
4: Asik Arnel, anong buwan yung susunod na harvest season?
6: Na harvest?
7: Ang susunod na harvest season po, magsimula po yan September at magtatagal po yan hanggang November. Doon po, depende po sa area.
4: Uh-huh. Go ahead.
6: So hindi, ang intindi ko po, so we have enough supply for until
7: the next harvest season.
6: Until the next harvest season that we don't need to import?
7: Hindi po. Kailangan pa rin po natin ng additional import. Opo. Careful balance nga po.
4: Lang.
7: Yes. Necessary pa rin po yung ating additional imports to ensure po na, kasi bagamat nag-harvest po tayo, we're producing 80% of our requirement. Mm-hmm. At yung additional import po dumating to fill in yung ating requirements plus yung atin pong inventaryo, yung buffer stock natin, masigurado po kasi kailangan hindi naman sagaran na maubos para palagi po tayong may stocks.
6: Alam mo, nakakalukot isipin, nung bata-bata pa ako, kasi pinag-aaralan sa social studies,
4: mga anong taon yun?
6: Tayo, nag-e-export pa po tayo ng bigas. Pero ngayon, matagal na nga yun.
4: Napag-ahalata ba? Na-imagine mo ba yung edad niyan? Kailan pa tayo nag-export ng bigas?
6: Nag-e-export pa tayo. Tapos,
4: palay? Palay ba ang bigas in-export natin?
7: Well, we don't need to import. Bigas.
6: Yeah, we don't need to.
7: For a short period naman po 'yan.
6: Yeah, pero ngayon hindi na talaga, no? Hindi na natin
4: kaya. Arnel, for a short period in 19. Pero Asik Arnel, nakakalungkot lang. Itong crisis, no, sa Middle East. Pabago-bago kasi. Yung bang buka kahapon sinabi patapos na, tapos ngayon magbobombahan na naman. This kind of uncertainty, pagdating sa ganitong issue ng palay, bigas, importation, yung cost ng logistics sa pagdala ng palay papunta sa milling station, 'di ba? Tapos pagpunta sa merkado, the uncertainty itself is a problem, ano? Hindi lang yung mismong fact na ang mahal ng gasolina at saka diesel, kundi di natin alam kung anong mangyayari.
5: Mm-hmm.
7: Tama po 'yun. Very important po yung predictability ng mga pangyayari ng mga parameters po sa sektor ng agrikultura, lalo na sa presyuhan. Kung hindi po predictable yung galawan ng presyo ng petrolyo, nakakaapekto po sa, of course, yung movement logistics cost, sa freight cost, lalo na po sa mga imports natin, sa mga presyo ng inputs. Ang luba pong naapektuhan sa sektor ng agrikultura po ngayon dahil fuel-based po at saka natural gas-based, yung presyo po ng fertilizer. Before po ng problema sa gitnang silangan, ang presyo po ng fertilizer nasa 1.5 lang kada bag ang urea complete. Ngayon po, doble na, 3,000 na.
4: Grabe!
7: So, makaka-apekto po yan dun sa planting intention plus yung gastusin ng ating mga magsasaka ngayong susunod na taniman. Plus, gagamit po sila ng diesel sa kanilang mga makinarya, sa land preparation, sa kanilang mga water system. So, talaga pong may additional stress pressure po yan sa gastusin po talaga na makaka-apekto po doon sa production, sa productivity at saka po sa magiging overall output ng ating bansa. Hindi lang po sa pala, ganun din po sa bigas at sa mais at iba pa pong commodities.
6: Mm-hmm. And no, kapag panahon po ng tag-ulan, kasi po dadating siguro sa next next harvest season, medyo papunta na po doon yung ulan, hindi ho ba? Ano pong tulong ng Department of Agriculture sa mga magsasaka para hindi ho naman masayang yung mga naitanim o kaya hindi masira yung mga bigas na pwede naman nating ma-store? May enough storage areas or ang tawag doon?
4: Bili ka ng isa pang bahay para lalagyan ang bigas mo.
6: Si Carnelo, grabe si Ate May, hoarding tawag dun.
4: Hindi
7: naman po, actually.
4: Hindi naman daw.
7: Statistics po natin ngayon, karamihan po ng bigas na meron po sa bansa natin, nasa household level, nasa mga, kung di po ako nagkakamali, 48%. Ang susunod po nasa mga traders natin, about 30%+, and then 22% po nasa NFA. So, hiwa-hiwalay po yung stocks.
4: Si Carnel, ibig sabihin, kunwari ako bumili isang sako, kasi mas mura yun per kilo, di ba? Mm-hmm. Ganun ba yung nangyari? Kaya 40%+ nasa
7: household level? Yes po. At patuloy po na tumataas ang demand kasi po we have 115 million Filipinos na. Opo, so patuloy na lumalaki yung ating populasyon at lumalaki rin po yung consumption. Right now, every Filipino is consuming 115 kilos from the latest estimate per capita per year.
4: Per year, 115 kilos. Dapat, Asik Arnel, i-measure ko na para mas mababa dun yun.
6: Lahat tayo magbawas ng bigla ng kanin.
4: Kasi,
7: tayo po yung bansa na pinakamalaki po yung consumption sa bigas.
4: Wala pang
7: per capita.
4: Wala talaga, Asik Arnel.
6: Diba?
4: Tayo ang pinaka-only rice nation in the world.
6: Parang tayo lang yata nag-only rice.
4: Tayo lang ba nag-aani
6: rice? Sa Pilipinas?
4: Uy, black rice na ako, Asi Carnel. Nakakatulong ba yun?
7: Makakatulong po na magkaroon na, halimbawa po, yung pinapromote natin sa DA, lalo na po pag Rice Awareness Month, una-una po ay tangkilikin yung ating pong sariling bigas. Pangalawa po ay kainin lamang yung kaya po na kainin. Marami po yung nasasayang bawat pagkain natin, may mga natitira.
6: Oo.
7: But again, we'd like to assure din po yung publiko na as of to date, we still have a very sufficient po na inventory ng ating bigas nationwide.
4: Go ahead, Ate.
6: No.
4: The gap between, sabi nyo kanina, iba kasi yung presyo ng palay, iba yung behavior ng presyo ng palay sa presyo ng bigas. And ang issue sa presyo ng palay mostly affects the magsasaka. Tama po ba?
7: Yes po.
4: O kasi dito po sa Panalong Diskarte, malapit ang puso namin sa financial situation ng ating mga magsasaka dahil most of us, we depend on them for our food.
6: Correct.
4: Diba? Mm. At kung hindi natin matulungan ng mga magsasaka para magkaroon ng mas tamang kita para sa kanilang labor, para sa kanilang pagod, eh, apektado din tayong lahat doon. Ano pa po ba ang issue? Bakit hindi pa maayos ang compensation ng mga magsasaka kumpara dun sa effort na nilalagay nila sa kanilang trabaho?
7: Ang very critical po, ma'am, sa ating mga magsasaka, yung presyo ng farm gate ng palay tuwing anihan. Mm. So, ngayong harvest season po, actually, napakaganda ng presyo. Nabanggit ko nga po kanina na sa mga 24 hanggang 28 pesos ang kilo ng farm gate ng palay. Yun po yung pagbinsan sariwa pa po yun.
4: Dati mga 17 na no? 16.
7: Bumaba po yan ng 10 hanggang 12 pesos noong last
4: 12?
7: Harvest season.
4: Kawawa so, naman.
7: Yun po yung nakaka-apekto talaga sa kanila.
4: Oo.
7: At siyempre, yung isa pa pong nakaka-apekto, yung mga inputs kagaya ng fertilizer. Ng binhi, ng labor cost. Kaya importante rin po ang mechanization kasi isa sa nakaka-apekto po, pinakamalaking component ay yung labor cost. So, kaya po yung ating mga magsasaka, pag minsan yung kanilang sistema, depende doon sa labor. Halimbawa po, instead na mag-transplanting sila, na magastos ang labor, nagsasabog tanim po sila, which is less labor extensive.
4: Pero productivity-wise, okay din.
6: Oo, yung sabog.
7: Yes po. Productivity-wise, okay din naman po. Uh-huh. Though you need additional mga measures.
4: Oh.
7: Ang ano po talaga natin dito, yung atin naman pong yield level is comparable with our ASEAN peers and other neighbors. Mm-hmm. If you look at Nueva Ecija, they can harvest up to 10 metric tons per hectare. Lalo na po yung hybrid, basta may patubig. Ang concern lang po natin doon sa ibang areas na wala o limitado ang patubig at saka po yung paggamit ng mga tamang inputs kagaya ng tamang bini, yung hybrid at saka inbred kasi meron pa rin pong gumagamit ng home save seeds o yung pong pagkaani, itutuyuin at yun po rin yung itatanim. So, yun po yung ating mga pinagtutuunan.
6: Eh, sa tingin niyo po, kasi 'di ba sabi niyo nag-iimport tayo, meron din tayong local. So ano po epekto nito sa mga farmers natin na nag-iimport tayo dun sa when we balance the price of retail ng rice.
7: Ang importante po yung tinatawag na timing and volume na papasok po sa atin. Timing in the sense na tuwing harvest season po ay dapat kung hindi man may papasok ay limitado yung volume para po hindi sasabay yung karamihan ng import during the harvest season. Nakagaya po nung nabanggit ko kanina, makakaapekto sa presyuhan.
6: O kasi usually so, yung mga import kahit na karne, isda, mas mura pa yung imported kaysa sa local.
4: Mukhang nakatutok si Asik Arnel sa monitoring dahil delikado ang timing pag hindi mo na timing. Ako naman ang last question ko dyan, minsan bakit mas masarap yung bigas sa ibang bansa kaysa dito sa atin?
6: Tapos minsan mas mura pa.
4: Bakit ganon?
7: Yes po, very critical po sa palay. Pagka-harvest po ay matuyo agad at ma-imbak ng maayos. So, isang concern po natin talaga sa post-harvest natin, hindi po agad na-dry. Kung nada-dry man, mali po yung pagkakadry, yung nabibilad po sa mga karsada. So, yun po yung nakaka-apekto sa quality ng ating production.
4: Yeah.
7: So, kaya po nakatutok ngayon ang ating Pangulo, si Sekiko, doon din po sa mga storages natin sa post-harvest, lalo na po yung pagbibigay ng tamang drying and milling facility. So, napaka-critical po niyan.
4: Maraming salamat, Asik Arnel, sa pagsama sa amin ngayong umaga. Sinabayan mo ang mga hanash namin ni Ate May sa lasa ng bigas. Thank you so much. Hope next time nandito ka naman sa studio. That was Asik Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture. Thank you, Asik Arnel.
6: Thank you, Asik.
4: Sa uulitin. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng
8: malupit.
3: May Valye Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong diskarte sa DZFM.
4: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Sa house,
4: retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas. At ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
3: Pause muna sa drama. Ayaw! Ayaw! Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Siyak, ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
8: Talagang iba ko.
3: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
9: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
3: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
3: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
11: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
3: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
3: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
12: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
3: Sa tulong ng tamang health information.
13: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
3: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
14: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
15: Ang bawat Pilipino, pinasigla.
3: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pause muna sa drama. Ayaw! Ayaw! Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Siyak, ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
8: Talagang iba ko.
3: Dahil sa sino mo, hari ka rito.
9: Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe at follow Cinemo official accounts na.
3: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
4: Okay, bago natin ibalik ang ating next segment. Meron lang tayong news break. Ilang magkakapamilya piniling ipagdiwang ang Mother's Day sa Rizal Park sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
16: mainit ang araw ngayong linggo na umaga, hindi naman nagpatinag ang ilang mag-anak na nagtungo sa Rizal Park para sa o Rizal Park sa Maynila para magdiwang ng araw ng mga ina. Kabilang na dyan ang pamilya Hugo na tradisyonal magtungo sa Rizal Park tuwing Mother's Day para magpapawis, magpahangin at makatipid, lalo tulang entrance fee ang pagpasok dito. Ganyan din ang sinadya sa parke ng pamilya Lukay-Lukay mula Quiapo kasama ang apat na anak. Pakinggan natin ang kanilang pahayag.
17: Masyal, nagpapainit ng ano, para sa mga bata, ang lalaro niya. E di magpapaaraw lang sa mga bata. Nakapahaki na rin, kasi marami puro dito eh. So yung mga bata, pwede okay na po yun. Wala lang po sakit.
16: May at salve dahil nga mainit at mataas ang sikat ng araw sa parke, yung mga namamasyal ay pinipili na lang sumilong sa ilalim ng mga puno. Mabenta rin yung palamig at dirty ice cream na nagkakahalaga ng 20 pesos pataas. Bukas din naman yung mga atraksyon sa parke gaya ng Chinese at Japanese garden, pati na ang dancing fountain. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, AZMM.
4: Thank you, Sus!
18: Comment mo! Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30!
6: Ay, mababatiin ako. Babatiin ulit yung mga friends kasi bago sila mag-clubbing, nakikinig sila pa rin sa atin.
4: Grabe sa clubbing.
6: Hi, Jean Robes, Neng Miranda, Trina, Jeannie, Carrie Eustachio, and my friend John.

0: we think. Don't know what that place is.
1: Yeah. Oh, well,
0: kasi hindi pa naman tayo
1: nakatawid. Presume.
0: Mm-mm.
1: She's in
0: I'm
1: heaven.
0: I'm sure she's in heaven, but we don't know what it is. Yeah. Still. Diba? But Ate May, my heart's with you.
2: Yeah, thank you.
0: Ayan, para okay. sa lahat ng mga mami dyan, happy Mother's Day po ulit. Mami Mirna, Tita Mirna.
2: Meron akong babatiin
0: sila,
2: na nanay.
0: Si Tita Vicky Solis, happy Mother's Day.
3: Happy siya Mother's ay Day.
0: Mother namin sa Supremes and mother ng napakaraming tao talaga naman. Si Tita Vicky ay kakaiba siyang ina. Of course, my sisters, Char, Shawnee, Marilu, Charity, and Fair.
1: Yes, and my sisters, my sister-in-law. Okay. My sister is not a mom. My sister-in-law, Babes, and
0: syempre, ang mother ng DZMM.
1: Of course,
0: si Mara. Mami Mara. Mami Mara.
1: Parang ano mami na yan, no?
0: Happy Mother's Day.
1: Mami Mara. Oh,
0: at saka si Pam.
1: Ang barkada na.
0: Yes,
1: yan.
0: Pam. Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day. And syempre, si Tess Paz, at saka si Emerald Vi, Ramos.
0: Okay. Yan. So, kung meron po kayong mga babatiin, padalan nyo na po ang mga pangalan.
1: Oo. Pagsamantalahan nyo kami lang na kada pangalan. Sa mga mommies ninyo, asawa ninyo.
0: Wala pong bayan.
1: Oh, panalong diskarte yan kung makakarating ang bayan. Okay.
0: All right.
1: Happy Mother's Day to all the moms. Okay.
0: Yes, sa ating programa na Say Ni Salve.
4: Say Ni Salve!
5: Salve! Salve!
1: Mula kay Raymond. Good day po, Miss Salve, at sa panalong diskarte. Humihingi po sana ako ng advice tungkol sa financial situation ko. Mag-isa po akong naninirahan sa isang pet-friendly apartment na umaabot ng 12,000 ang upa per month. Kasama ko po ang alaga kong aso, dagdag pa sa gastusin ko ang wifi, kuryente at tubig. Napapansin ko rin po na lumalaki ang konsumo ko sa kuryente na posibleng dahilan ng madalas na paggamit ko ng aircon at mga electric na gamit sa pagluto. Dahil dito, nagiging mahirap para sa akin ang pagkasyahin ang pera ko sa buwan-buwang gastusin. Minsan hindi na po balanse ang budget ko at nagiging stressful na ang paghati-hati ng pera para sa mga pangangailangan. Gusto ko po sana humingi ng payo, dapat na po ba akong lumipat sa mas murang apartment para makatipid ako? O may iba pa bang practical na paraan para ma-manage ko ang aking expenses nang hindi kailangang umalis? Maraming salamat sa inyong oras at payo, isang pet owner, Raymond.
0: Alright, ang aking kasagutan natin, May.
1: Yes, Babe Salve.
0: Nakita mo ba yung expression ng mukha ka? Paano ba? Paano ba kasi pagka ganitong mga katanungan, minsan mafo-frustrate ka dahil ang ating mga kababayan ay hindi pa marunong magbalanse. Eh nakita mo na pala na kulang yung 12,000, edi maghanap ka ng mas mababa. I mean, para sa ating mga nakikinig sa atin, some will say 12,000 is cheap, some will say 12,000 is expensive. Huwag kang makikinig sa kanila. Kasi ang importante lang dito, ano yun? Cheap ba yun o expensive para sa'yo? Ngayon, kung talagang hindi naabot ng budget mo, talaga naman, hindi na kailangan sa akin itanong. Isip-isip.
1: Kung lilipat ka ba o hindi.
0: Ka, maghahanap ka sa mas maliit na, maghahanap ka ng mas maliit na lugar. Ganito na lang. Ganito naman talaga ako. Hindi ibig sabihin galit ako sa'yo. Karinyo brutal lang talaga ang mami beshi natin. Okay, financial beshi ng Balian says, sa kada araw, mag-isip ka ng isang maliit na notebook, hindi kailangan bilhin. Yung mga tira-tira dyan. Tapos bawat gastos mo, i-monitor mo for kahit 3 days lang. 3 days to 1 week. Ginawa ko to experiment, Ate May. Lahat, kahit candy, isulat mo. Makikita mo yung at hindi kailangan mag-budget muna. Natural lang. Yung normal mo na ginagawa, i-monitor mo lang ng isang linggo saan usually pumupunta ang ating pera. Okay, kung kaya mong balikan yung mga nakaraan, saan? Kasi minsan, hindi natin nare-realize, kulang na yung pera natin, pero may mga ginagastusan pala tayo na hindi dapat.
1: Tulad kung may bisyo ka.
0: Yung isang ano namin, yung isang inexperimenta namin, ginawa namin to for one whole week. Mm-hmm. Tipid na tao na to, yung pala, dahil nagji-gym siya, marami siyang lakad, lagi siyang bumibili ng bottled water. So it's not hindi siya bisyo, hindi siya ano, pero makikita

0: mo, pag minonitor mo strictly for one whole week, may mga items na pwede mo pang tanggalin na hindi mo nare-realize yun ang buta sa iyong balde. Gets?
1: Okay, okay.
0: So, kung bottled water man yan, kung yung pwede mo naman
2: soda,
0: lakarin,
2: halimbawa,
0: pero nag-grab ka, soda, Yossi, vape, alak, yung mga lakad-lakad papunta dun sa coffee shop na pwede namang hindi na lang, o pwede ka
2: pwede namang magbaon lakarin,
0: papunta sa school, pwedeng lakarin, nag-grab ka,
2: o kaya nag-tricycle ka.
0: But, the point is, minsan, akala natin, alam natin kung saan pupunta ang pera, pero hindi pala. So, kailangan i-monitor para data-driven ang decision. Ano, hindi emotion-driven. Hindi ko sasabihin na i-give up mo yung aso mo. Dahil ang aso, pamilya...
2: Nakakapagpasaya.
0: Mm-hmm. And syempre, for humanitarian purposes. Oh, ako pag sinasabi kong tukol sa pets, it's still humanitarian purpose na dapat good tayo doon sa common beings natin on the planet. Pero I'm sure may mga butas ka pang mahahanap. That's one side of the equation. The other side is income. So kung hindi na talaga mababawasan ang expense portion,
2: at hindi,
0: kailangan maghanap ng additional
2: side hustle.
0: Simple lang. Ang solusyon ay maghanap ng additional racket. Alright, sana po yung mga nakikinig sa atin, kung kailangan po ninyo ng payo sa inyong mga negosyo, lalo na sa mga nagpaplano pa lang, o kaya naman may mga katanungan sa usaping pinansyal, ipadala na yan sa DZMM Teleradio Viber Line na 0919-278-3000 at babasahin natin lahat yan. Ito po ang inyong financial beshi ng bayan, Salve Ibanez para sa Say Ni Salve.
2: At sa ating pagbabalik, mga fresh business ideas na pwede nyo ring simulan at mga tips kung paano ito mapapalago, manatiling nakatutok sa ating paboritong Financial Literacy and Livelihood Program. Ito ang Panalong Diskarte!
3: Ito ang diskarteng malupet!
4: Malupet!
3: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa... Panalong Diskarte sa DZFM.
5: DZMM sa isprenda ang pinilan ng malaya. Mamamayan.
6: Manatili po kayong nakikinig.
7: At dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
8: Nagbibigay ng iba't ibang information.
7: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
9: Pag walang knowledge, walang power.
7: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building ng Sumahin Pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Junica Prente. Iyong pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
1: Taga Baleno, Masbate po ako.
0: High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoong kwento sa masa.
2: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Sa lang araw ng ito para sa mga hari.
4: Ako nang pahala dyan.
3: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies! Abot kaya!
5: Talaga?
4: Talaga ho?
3: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito!
6: Yung BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.

0: CMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:17.
1: Ito ang diskarteng malupet.
2: Malupet.
1: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: Alright mga beshies, kumuha muna tayo ng balita. Manila Police District tiniyak ang presensya ng kanilang hanay sa mga pasyalan ngayong Mother's Day. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus?
3: Salve, sinabi sa Radyo Patrol ni Manila Police District MPD spokesperson Police Major Philip Ines na sinisiguro nilang mataas ang police presence sa mga tourist destinations sa lungsod. Kabilang na ang Binondo at Dangwan na kabilang sa mga dinaragsa ng mga namamasyal lalo ngayong Mother's Day. Ito ay para maiwasan ang krimen at iba pang insidente na naganap tuwing maraming tao sa isang lugar. Ani Ines, bukod sa mga Police Maynila, nakakalat na rin ang mga tourist police para magpanatili ng seguridad sa mga naturang lugar. Paalala niya sa mga mamamasyal o mamamasyal ngayong Mother's Day, maging mapagmatsyag sa kapaligiran, lalo kung siksikan, at agad na humingi ng tulong o magsumbong sa mga pulis kapag may nakitang kahinahinalang individual. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol, dagsana ang mga mamimili sa Dangwa at parami na rin ang parami ang namamasyal sa Rizal Park. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
0: Alright, nagbabalik ang Panalong Diskarte sa isang segment na ang tawag ay May Kita Rito.
4: May Kita Rito!
0: Okay. Mali, wala palang microphone. Okay. Para sa ating Mother's Day episode ngayong araw na ito, tampok natin ang isang negosyong nag-aalok ng vegan-friendly sauces at pickles na siguradong patok sa mga health conscious nating mga nanay. Di ba? Kasi kailangan habang as we age, medyo nagiging health conscious tayo, hindi lang kain ng kahit ano. Kilalanin natin ang therapy ni Tita, isang homegrown food business na nabuo sa panahon ng pandemic at naging comfort food para sa marami. Para mas makilala natin at matulungan natin ang kanyang negosyo, mga kasama natin live dito sa studio ang owner ng Therapy ni Tita na si Miss Nina Fuentes.
5: Yes, good morning.
0: Good morning, Miss Nina. Yeah. Okay, ikaw ay ano? Ikaw mang recipe mo ba talaga itong mga ano to pickled vegetables?
5: Actually, the pickles, I started with pickles. Recipe to ng mother ko. Tweak ko lang. Kasi ang original ko po talaga is the pickled onion and the pickled sili. Kasi everybody's doing achare. Oh, so parang bakit ka pa magigipagsabayan? So
0: walang achare dyan?
5: Meron
0: na meron din.
5: Kasi hinahanap nila.
0: Hinahanap
5: pero
0: pa rin.
5: I named it Nanay's Achara because this is her recipe talaga.
0: Okay.
5: So this one, parang adapted na siya for commercial. Mm-hmm. So this is special kasi ito talaga yung achara namin sa bahay.
0: Ano pa yung iba? May pickled sili. Anong bestseller mo?
5: Ano po, depende po sa market. Kasi yung mga medyo may... mga titos and titas.
0: Akala ko sabihin mo, okay lang sabihin, medyo may edad. Okay lang yan.
5: Mga yung pickled garlic ang inahanap nila. Kasi nga, yung sabi nila, yung benefits
0: ng garlic.
5: It's good
0: for your health.
5: Yung kung ayaw nila kainin yung garlic na, like yung raw.
0: Iba rin naman kasi talaga yung lasa. Alam mo, ginangata yun ng mga high blood, di ba?
5: Di ba? Parang, pero for some, na siguro gusto nila ng, ano, ng taste ng garlic without yung ano yung benefits ng garlic without yung super lakas na lasa. So yung pwede yung alternative nila kasi parang yung magiging lasa niya parang candy.
0: Pero
5: kasi
0: same lang. Same lang yung benefit.
5: I can't guarantee. We can't guarantee that kasi may onting heat treatment na siya to preserve
0: may
5: yung
0: heat treatment.
5: May onting heat treatment.
0: Siguro naman I guess, I hope, na nandun pa rin yung ano, therapeutic yes. or medicinal oo, value niya.
5: Kasi hindi mo siya fully cook. Ano lang siya, treated lang siya in a way na, kasi pag yung garlic, ang natural reaction niya sa, pag nakapatakal, nakababad sa vinegar is magi-green, mga bluish-green. So, you know it's natural, but it's unnatural to eat.
0: Green o na parang, discolored. Diba,
5: mag, ano, na parang, discolored oo, na siya. Parang mag-hesitate ka. So, ayun yung binigay sa akin possible solution ng DOST na baka pwede mong i-blanch lang. So, basically, blanch lang siya para lang din ma-preserve na
0: yung garlic color. Yan. O, yes, yung po. Color ng garlic. Pero, why did you call it therapy ni tita?
2: Akala ko tuloy at tungkol sa therapy.
0: Akala ko kasi masahin. No? Pagkain
5: ayun
0: pala.
5: Ayun nga po, ang dami nga po nag-iisip nun. Because I started it during the pandemic when I was going through therapy din. So parang part yan ng therapy ko na parang
0: gumawa ng
5: to
0: mga
5: stop me from thinking to being in my head too much. Gawa tayo ng hindi mo mag-distract pero something to keep us focused. So I actually started selling cakes and cookies. Kasi parang syempre nung time stress na stress ka, mag-anap ko ng sweets. Kasi eventually parang hindi na maganda to kasi tito na tayo eh. Pag
0: bawasan ng sweets.
5: Yes, hindi tsaka hindi lang yun. Pag baked goods kasi, it has to be fresh. So, pag hindi mo nabenta, anong gagawin mo?
0: Kakainin mo. Diba?
5: So, that's why I switched. Actually, ito yung muna, yung pickles muna. And then, nagawa ko yung sauce. Actually, this started as...
0: Anong sauces?
5: Capsicum sauce. Actually, it started as chili garlic. Inadapt ko siya para hindi siya super anghang. Kasi mababa. Ako yung Bicolana na mababa ang tolerance for spice.
0: Spicy.
5: So, it's mostly made of red bell peppers. So, ito, wala talagang anghang. Ito, may onting mild, ano lang, mild na anghang.
0: Walang very hot.
5: Wala pa. Kasi talagang we want to focus on giving you that heat, pero wala yung kasi like my friends kasi may hilig sa maanghang. Pero ayaw nila yung challenge level. Na puro anghang lang, puro pain lang yung mararamdaman mo, wala kang mararamdaman. Gusto nila yung may anghang na masarap.
0: Masarap.
5: Ang weird naman na ako na mababa yung tolerance, ako yung nakagawa ng sauce na maanghang na gusto nila. So yun. So doon po talaga nag-start. So I used to sell it as chili garlic. Pero pag pina-free taste ko na, yung mga tao, ay, hindi maanghang. So parang, okay, let's change the name. Para
2: naging? I'm trying to read it. Naging capsicum sauce.
5: Kasi in Australia, they call it, the red bell pepper capsicum. Ayun. Yung iba naman, parang na-cure sila, ay, anong capsicum? Kasi yung iba naman, they refer to Ann Curtis. Kasi she called it capsicum in one show ata. She's making adobo. So yun. So parang yung iba, maririnig mo talaga, ay wow, capsicum. Parang curious sila because of the name.
0: So you started with pickling or pickled vegetables until you eventually tried the sauces.
5: Yes po.
0: Paano ka yung costing mo, how do you do the costing of each product?
5: Actually, and with the capsicum, profit margin. Sa capsicum talaga yung tricky kasi ang bell pepper, grabe mag-fluctuate.
0: So, ang sili, umabot before ng pandemic, 1,000. So, para hindi mo naman pwedeng itaas agad,
5: yes.
0: Diba?
5: That's what ang ginawa ko po, yung costing ko for the bell pepper, naka-price siya sa mataas. So, limbawa, nasa 400 siya, pero wholesale price ko nakukuha. So, para at least, kung mag-fluctuate man, hindi ko kailangan agad-agad mag-change ng presyo.
0: So, dapat yung margin mo, may allowance ka
5: yes.
0: sa
5: market. Yes, so yung costing ko,
0: cost ng prices,
5: mataas yung presyo ng, And then also, alam mo, ngayon, mababa ang presyo, magbibili na ako madami, paprocess ko na siya. So, kasi these are roasted red bell peppers. So, hindi naman siya kailangan fresh every time I cook it. So, bibili na ako ng bulto ng 10 kilos. Paprocess namin yon one whole day. And then, i-roast namin, babalatan.
0: At saka preserved naman ito mga to, di ba?
5: Yes, it's ano siya. Naka-freezer siya.
2: Mm-hmm. So, para sa mga nakikinig na negosyante, the process of developing your products, katulad ng pagkakatanong ni Ate May, paano ka nagsimula, anong mga government programs ang nakatulong sa'yo? Kasi alam mo Ate May, nare-realize ko to, we often interview mga government agencies, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Pero from their end yon. Maganda coming from you kung alin sa tingin mo ang yung
0: government
2: pinaka-helpful ng ginawa mo yung negosyo mo.
0: Kasi you mentioned DOST.
5: Mm-hmm. Yes, actually ang pinaka nakatulong talaga sa akin
0: sa pag-develop ng product mo.
5: Quezon City local government.
2: Wala si Miss Mona na naman.
5: Yes, Miss Mona.
2: Miss Mona, ikaw
0: Quezon City government.
2: Isang alaman.
0: Sana lahat ng government agencies
2: commitment niya talaga, no?
0: Nakakatulong sa constituents.
5: Kasi, like, nag-formalize lang itong business na to noong 2024. Mm. Saka ko na siya na-register as part of the requirement of being dun being admitted to the program ni Miss Mona, which is the Q-certified.
2: Mm-hmm.
5: So, yung Q-certified kasi, detrain niya yung mga, first batch po kasi kami, so mga food pa lang yung ano, pinasok, detrain ka para makakuha ka ng FDA. Parang mm-hmm. you have access mm-hmm. to a bigger market.
2: Mm-hmm. Yes.
5: So, laking tulong nun kasi parang, ay, ganito lang pala kadali maka-connect with DOST.
2: Mm-hmm.
5: So, parang nakikilala namin mga taga-DOST, nakakapag-consult kami with them. Tapos dahil din sa mga training na binigay ng Quezon City, yung mga food safety, food hygiene, mga ganun.
2: Packaging.
5: Parang, yes, packaging and labeling. Actually, labeling, this one, yung yeah. label is thank you to DOST and the Design Center of the Philippines.
2: Design Center, kay yes. Mylene.
5: Mm-hmm. Yes po. And then yun nga, ang dami naming natutunan, like even the pag-register ng IP.
0: Sa DTI?
5: Yes po. Yun.
2: Oh, so, ayan ang mga kababayan nakadiskarte mm-hmm. galing na mismo sa negosyante. Mm-hmm. Hindi na press release lang ito.
0: Yes.
2: Kasi alam mo, our problem na papansin namin, magtuturo ka na mag-save and invest. Wala ka namang isi-save and invest. Kulang yung kita mo, eh di mag-market ka. Magnegosyo ka. And to develop a product like this, how long did it take you?
5: This one, 2023 ko nagawa. Pero talagang 2024 ako nag-expand.
2: Mm-hmm. Pero in one year, kung tatsagaan mo at sisipagan yes. mo, you can have your own business.
5: Yes. Mm-hmm.
2: Diba, Ate May?
0: Yeah.
2: May
0: at saka magkano ang puhunan dahil dito sa ating segment ay may kita rito. So, when you started, magkano puhunan mo and how did you, yung ROI mo, how fast was it?
5: Naku, hindi ko na-keep track. Ayun ang ano, problema natin. Pero kasi diba na yung started maliit talaga, lang, maliit lang talaga.
0: Ballpark.
5: Wala pang
0: 500?
5: Mga ganon. Oh. Kasi parang start with the just
2: 500 ingredients. Pesos.
5: Wow, 500 to 1,000. Kasi ingredients lang. I have all the stuff I need at home.
0: Kasi yung pagsabi mo, niluluto mo pa
2: mga
0: konti.
2: Mga pang-kitchen,
0: diba?
2: Normal kitchen stuff. Mo, yun lang pag ano sanitize ng bote. No?
5: Nagswerte naman ako kasi yung nanay ko dati, meron din siya mga steamer, may mga pressure cooker. So, nagamit ko pa yung mga gamit niya.
0: So, pressure cooker or steamer is enough if kung meron kang i-sterilize.
5: Yes po.
2: Oh, 100 diba? Degrees
5: steamer for sterilization.
0: Boiling point lang.
5: And then, pressure cooker para mag, ano, matanggal yung air inside.
2: So, yun ano po. Yung pressure cooker ginagamit?
5: Ano po, yung malaki. Actually, dapat po pressure canner. Pero kung wala ka pang pressure canner.
0: Pressure cooker yung papalabot ng karne, no?
5: Yes po.
2: Pwede na yun. Ilalagay mo yung bote doon?
5: Yes po.
0: Hindi siya mababasa
2: na?
5: Nakasara po, pero hindi siya higpit na higpit. Yung pagtanggal ng pressure, yun yung maghihigpit sa kanya. And then, ano
2: ganun
5: po?
2: Ganun pala yun.
5: Kailangan po siya hot fill. So, parang bagong luto.
2: Mm-hmm.
5: Mainit pa yung bote mo from sterilization. Mm-hmm. Mainit pa yung ilalagay mo para hindi mag ma-shock yung bote. Mm-hmm. So, mainit na siya, lalagyan mo ng hot na
2: tapos
5: content.
2: Tapos, ipipressurize.
5: Tapos, mainit pa rin siya para hindi siya, yung change ng temperature kasi yung nagaanin, nagkakos nung pagsabog ng bote.
0: Eh, Miss Nina, yung procedure na yan, natutunan mo sa ang government agency.
5: DOST.
0: Yun. So, lahat yan, na itulong sa'yo sa business mo ng DOST.
5: Yes po.
0: Kung sa halagang 500 pesos na puhunan, unti-unti, no?
5: Yes po. Kasi gagamitin mo lang din naman yung gamit sa bahay. Yung iba kasi...
0: Huwag munang mag-ambisyon.
5: Yung iba kasi bibili muna ng gamit. Kagad. Na mahal. Parang, I'm sure na may utilize mo ba yun? Gamitin mo muna yung kung anong meron sa bahay.
2: So sa mentoring aspect, lagi ko tong tinatanong, namo-monitor mo ba yung margins mo?
5: Dapat. Dapat.
2: Gusto ko yung sagot nila.
5: Dapat.
0: Dapat pero,
2: ano yung difficulty? Para maintindihan natin how to do. Kasi if you're going to create more, you need to know saan ka, too much ang gasto, saan ang kulang ang kita, ano yung pwede mong gawin. Pero kung hindi mo alam yung numero mo, mahihirapan ka. Ang alam mo lang, kumikita ka. Pero hindi mo alam kung totoong kumikita ka.
0: Ali ng fast moving. So, ano yung
5: buy but you do keep slow. Track naman po. Uh-huh. So, ting nagtitindal. Like ngayon, may bazaar kami. Meron kaming...
0: May checklist o tally sheet. Yes.
2: That's top line revenue. Magkano yung pumapasok?
5: Magkano pumapasok? And then meron naman akong working Excel na ito yung costing ko, ito yung margin ko, may kita mo doon. Pero dapat mas maging diligent sa record keeping. Yan lang sa pag-ano.
2: Pagka maliliit na negosyante katulad sa atin, do you have to hire have you hired an accountant? Taga-outsource ka ba?
5: Actually, ano
2: paano yung tax ang daming compliance sa government?
5: Yes.
2: Let's talk about that.
5: Yes. Actually, madami ding ako inattenda ng mga free na ano, yung mga
0: seminar
5: ng QC, tsaka sa DTI na KMME, meron din sa mga bookkeeping, ganyan. Ang natutunan ko lang po doon, kaya pala importante gumawa ng accountant.
2: Kasi, pero diba supposedly, it should be very simple na hindi ka na kailangan kumuha ng accountant. But hindi?
5: But hindi? Kasi, biglang, kasi ito po, totoong story to. Every time pupunta ang BIR, may tatanong ka, makukuha mo yung sagot mo. And then may sasabihin sila na parang, ha?
0: Na hindi mo naintindihan?
5: May bagong tanong ka na naman.
2: So parang, pahaba ng pahaba.
5: Parang,
0: tumatagal ka lang.
5: Hindi ko na uubusin ang oras ko dito.
0: O yun, tumatagal ka dun sa BIR.
5: Ano na lang, i-outsource ko na lang to. Kasi, sige, kaya ko tong intindihin, pero it would take me years. And I don't have that. So, buti na lang,
0: I don't have that patience.
2: I feel your pain.
5: Yeah. Kasi diba, parang, syempre, it's time away from your business.
2: Yeah.
5: So, i-outsource na lang natin. Buti na lang, I have a friend na yung accountant ko from way before. Sabi ko na, in-approach ko siya, I need an accountant, pero wala akong pambayad pa. Ano yung pwede natin gawin? Sabi niya, sige, tutulungan ka namin with the filing. Ikaw na yung magbabayad, ikaw na yung pupunta sa BIR. So, okay, sige, okay
0: so
5: lang.
0: So, paperwork sila na?
5: Yes po. So, since may...
0: Pag-filing ikaw
5: na. Yung sila magpa-file sa mga income tax, ganito. Sasabihin na natin, pag may resibo ako, ito na yung send ko lang sa kanila. Tapos sasabihin nila, ito yung babayaran mo. So, ako na yung magbabayad.
2: And was it difficult? Mahirap ba? Yung mga transactions are fairly easy, no?
5: It's very easy kasi... online eh. So I just go to my online banking. I can pay my taxes.
0: Pero when you talk about yung permits, mahal ba ang binabayad para maintindihan nila na paghahandaan ko to?
5: Kailangan paghandaan talaga.
0: Yung mga babayaran for the permits to
2: Love natin si Ms. Mona, pero hindi niya to department.
5: Paglabas sa SBCDPO, ibang animal na yan. Ano po siya?
0: Pero minimal naman, reasonably priced yung mga babayaran mo para ma-put up mo itong mali na negosyo mo.
2: Sabay kami ng buntong. Sabay kami ng buntong. Mahal.
5: Depende po kasi sa business. Like for food, may additional pa sa sanitation. So depende, like, kasi si Mayor Joy, meron siyang nano business or small business talaga. So maliit yung fees sa nano business, walang problema. Pagdating ng mga auxiliaries, mga sa fire, kailangan mong may, ano ka, fire extinguisher.
2: Yes.
5: And then, ang advice
2: hindi naman
5: akin,
2: na binibenta nila, no? Hindi na pwede yun, di ba? Bawal na yun, di ba?
5: Pero ang sa akin kasi, para wala na problema, kasi para baka bumili ko, hindi na naman papasa
2: so,
5: sa kanila.
2: So, dun ka pa din.
0: Dun ka na lang
5: kanina
0: bibili.
5: Kanina po, sino po i-refer nyo?
2: Pero hindi naman sila.
5: Hindi naman sila. May third party, pero mas mahal. Pero, mas price mahal. Na yun ang ano, sakit ng ulo mo.
0: Oo, kasi baka sabihin nila hindi pumasa sa standard.
5: Oo, sa parang bibili ka na naman.
0: Oo, mali.
5: Isang ano na lang, isang galawa na lang.
2: Baka kailangan ko nila yun ng therapy pakatapos ng interview na to. Ako yung makailangan ng therapy. Okay.
0: So, how do you market your products?
5: ano po, online.
2: Uh-huh. Online. BFAD, wait, sorry, before the marketing, BFAD requirements, how is it?
5: BFAD, ano po kami, FDA.
2: FDA, sorry, FDA pala, sorry. Ayun ang,
5: ano, natin, ayun ang challenge natin ngayon. Okay, kasi okay. It's not yet, ano, FDA, wala pa. We're okay. Still working on it. Ayun naman po yung program ni Ms. Mona, yung Q-Certified, is to empower entrepreneurs na makakuha ng FDA. So, yun. So, we're
2: mahaba ba yung process? Kasi first, madami requirements?
5: The first step po sa FDA is you need a license to operate, which means you have to have a facility that's exclusively for the production of your product.
2: Walang halo.
5: So, ayan yung challenge. Especially kung wala kang space, di ba? Oo, kasi like, iba, swerte. Like ako, sa bahay, may space kami na pwedeng gawin. But still, kailangan mo din i-construct yun. So, laking challenge na kahit na may space ka, wala kang rent, papakonstruct ka, bibili ka ng gamit.
2: Ubus kita.
0: Cost din yun, di ba?
5: So, costly yun. So, that's just the first step. Kailangan nyo pa po i-kumuha ng CPR with Certificate of Product Registration. So, yun dun ka magpapalaboratory ka na. Yung Nutrifact, yung shelf life testing, and it's one per product per variant. So nine,
0: you have
5: products.
0: How many variants?
2: Nine. So para mag-increase ka ng SKU, increase din ang sakit ng ulo.
5: Yes.
2: All so right, but so far,
5: So yes, right now, we're still working on the facility. Yung first step pa rin.
0: With this kind of business, mga how much is your revenue? Ano, gross per month?
5: Gross per month. Depende kung gano'n ka kasugid magtinda.
0: Average. Average. Parang.
5: Pero ano naman po, sa gross naman, mga nasa 50 naman, on a good, ano, average, gano'n. Pero depende nga kung, kasi minsan, I also take orders, but only from friends and family for packed meals, which is also using the product. Kasi dun ko siya minamarket. Then they want it kasi I can offer vegan options na hindi on-offer ng iba. And it's no MSG. So yun. So all products po are actually vegan and wala rin pong MSG.
0: Okay.
2: Sa ano, sa mentoring aspect natin, ano pa yung mga binabalak mo na produkto moving forward despite all the headaches na ine-expect natin? Paano mag-evolve yung iyong negosyo?
5: Actually, yun nga po yung medyo ano ko, torn. Kasi nag-KMME po ako, which is the Kapatid Mentor Me program ng DTI. Ang sabi naman po sa akin, mag-focus ka sa mas sa core products na wag yung padami ng padami. But at the same time, ako naman parang, I want to experiment. I want to capture yung interest ng mga tao. So actually, I'm developing, kasi yung mga sauces ko, dinevelop ko using the capsicum as a base. Ito talaga yung core product. So actually, this puttanesca has the capsicum sauce with added ingredients. And then the chimiperi is based on the spicy na may additional wansoy. So, para siyang cross between chimichurri and the peri-peri. So, lahat ng magiging produkto ko, dito yung base niya. Even like mga, I'm thinking of going to mga ulam. So, mag-focus on, siguro, I can do mga ginataan. Pero instead of using bagoong as base, I'm going to use this.
2: Okay. Ate May, Nina, I will ask you to think about something. Very quick lang ito before we let you go. Ano?
0: Okay.
2: Sa parang nai-imagine kita the mad scientist in the kitchen. Ano? Parang, wow, andito na tayo. Meron na tayong ganito. It's sort of working. And I want to try some more. Sometimes, yung mga mad scientist nabobore lang. Kaya nakakagawa ng mga bagong bagay. Tama ba?
5: Yes.
2: Alright. So, I get also what the KMME is saying na focus muna. So, here's what I'm going to do. Ang margins mo, upwards of 7%. Tama na, no? Upwards
5: yes,
2: naman.
5: Yes,
2: so, that means from this current lineup, you're already making money that gives you a reward for the effort that you put in. Kasi hindi madali gumawa niyan, di ba?
5: Yes.
2: Okay naman. So, kung more than 7%, siguro upwards, mga 20%, meron ka dapat, first and foremost, meron kang dapat target when it comes to margins. So, kung kulang pa, hindi pa umabot 20, 25%, huwag ka munang mag-expand.
5: Ah, alright, alright.
2: I-perfect mo muna yan para for every bottle, you are making 25% clean. Pag na-reach mo na yon and give yourself also a level of, a volume of sales na, na that makes sense for you, that's when you go into other things. Pero it doesn't mean that while you're going through that, inire-reach mo yung targets mo, hindi ka mag-e-experiment. Mag-experiment ka na para ma-feed natin yung mad scientist in you, ma-excite ka sa ginagawa mo kada araw. Pero don't produce muna. So you have time for testing, ipa. Pwede ka magpadala dito para
0: ma-feedback.
2: Pa-taste test mo, ayan. Para when you go into it, meron ka ng steady stream of clean income from your existing. Tapos, pag pupunta ka na doon, doon ka naman magsisimula ulit mag-test kung aabot ba siya ng 25% yung clean margin. This way, your expansion is disciplined. And I'm sure, alam mo na rin tong sinasabi ko, I'm sure sometimes yung mga mad scientists, kailangan lang din nila marinig sa ibang tao yung alam na nila na totoo. Does that help?
5: Yes po, yes po.
2: Wow! Okay!
0: Want to ask Nina, kasi marami naman similar products like what you're selling. So how does, kasi marami nang nag-shift to vegan eh, di ba?
2: Pero wala ba kung capsicum?
0: Oh, wala pa masyado.
2: Wala pa.
0: Yes, yes.
2: Yun ang pagkakaiba.
0: Ayun, yun ang kaibahan mo. Pero sa pricing, dun tayo. Kasi syempre,
2: magkano?
0: Magkano naman yan compared dun sa mga kakompetensya mo?
5: Ano po siya? Sa normal market, it's expensive. But for a vegan product,
0: usually pag vegan sinabi, mahal yan, ganon.
5: Ito po.
2: How much is one bottle?
5: The capsicum is $245.
2: Di naman.
5: And mahal. The Puttanesca and Chimiperi, $265. And all the pickles po, $180. Ngayon, doon ang medyo premium naman sa ano sa pickles. Pero kasi may iba din yung trick eh. Yung pagano, like especially this one, this uses a different
0: vinegar.
2: Anong vinegar ginagamit mo?
5: Red cane po. Red ito po cane. Is white lang. Tsaka yung proportion po mas madaming ginagamit dito na vinegar.
2: Yeah. Opo. Kasi kaya, mas healthy yung red, di ba?
5: Yes. Tsaka iba din talaga yung lasa.
0: Hindi nagbabago ha. Yung halimbawa, you mass produce it. Hindi nababago yung lasa, yung quality control kapag ano masyado ng maraming orders. So, kontrolado mo na yan?
5: Kontrolado naman po.
0: Oo. Kasi minsan nagbabago pag parang naiba yung lasa. Kasi parang pag dumadami na, lalo na yung lumalaki na yung business.
5: Oo, kasi nga po, pag yung mga ingredients, lalo na ngayon,
0: nagmamahal.
5: Kaya nga po,
2: lahat na lang nagmamahal. Ako na lang ang walang nagmamahal.
0: Kaya so minsan po, you adjust because of the cost and the...
5: Yes po, that's why I price din na yung sa costing ko, yung mahal yung ingredients.
0: Parang may buffer.
5: Buffer. Tumaas man, hindi ako everyday mag-change, di ba? Nakakainis din yan as a consumer, di ba?
2: Ako masasabi ko sa iyo, Nina, there's more room to increase pricing. Yeah. Para kung minsan kasi you can target the higher end market who are actually the ones who buy these kinds of products. Yes. So you target them, you sell less, but you have a bigger margin. So that makes you less pagod. More time to do your science stuff.
5: Yes, yun nga po eh. Ayun nga po yung natutunan ko. You have to find the right market. Kasi before, sige, doon lang tayo sa mga free na ayaw naman magbayad. And then may napasukan ako na ang laki ng bayad, pero grabe yung bili ng tao mga, kasi it's it's a vegan,
0: like yung mga
5: vegan
0: market.
5: Vegan,
2: so that's your
5: talaga
2: real market.
5: It's actually it's my market, but at the same time I don't market it as vegan. Kasi I want non-vegans din to have veggies. Kasi yun yung parang yung advocacy ko naman talaga is to get people to eat vegetables.
2: Meron ako request. Kaya bang i-pickle ang lotus root?
5: Siguro pwede.
2: Pwede, diba?
0: Sige, subukan mo para ikaw.
2: Tapos, ang mauna. Ang mahal siguro.
5: Ang mahal.
2: Ang mahal. Stevia.
0: Siguro you can plant a stevia. Di ba may stevia plant?
2: Ito, ikaw talaga love na love mo talaga. Paulit-ulit niya po yung sinasabi yung stevia plant.
0: Oo, kasi may friend ako nag-grow. Kinakain ko nga yan nung ano.
2: Alright. Ikaw na rin nag-grow.
5: Sige po.
2: Thank you. Congratulations sa negosyo mo. It's very well packaged. It's a little difficult for me to read from this part, from this end. Pero it's very well packaged. I feel like it. You can grow your business. Thank you so much.
0: So where can they buy it?
5: You can order. Contact me online sa ano at Therapy ni Tita on Instagram and Facebook. We also consign to Everything Delicious store. So they have branches at The Rock in Holy Spirit Drive, along E. Rodriguez going towards Welcome Rotonda. Mm-hmm. And then sa Benavides, which is across Hope Christian.
0: Is that the regular ano mo?
5: Yes, well, doon po regular na consignment store.
0: Oh, consignment store. Pero nagbe-pop up ka rin ina-attendan.
5: Right now, actually, you can visit us. May booth po kami sa ano, sa Ali Mall. Mm-hmm. May bazaar po kami, Mother's Day Bazaar. So, nandun po kami until 9 p.m. tonight.
2: Very nice. Ayan, pwede na. Instead na bouquet.
0: Yes.
2: Na nalalanta.
0: True. Sayang.
2: Cool.
0: Sorry naman sa mga florists. Pero, hindi, samahan nyo ng one flower, three flowers.
2: Thank you. Thank you, Nina. More power to you.
0: Thank you so much. Thank you. Yan po ang si Nina, ang may-ari ng Therapy ni Tita. Yung mga mga kanyang mga health homegrown food business niya na mga
2: bago natin pakawalan si Nina, pwede bang ano, babati muna to, kilala ko to eh. Bobby Zamora, please request Miss May to greet my beloved wife, Olive Alvarez Zamora.
0: Hi, Olive! My lovely neighbor, friendly. Thank you so
2: meron
0: much.
2: Pang, from her loving husband.
0: From
2: Bobby.
0: Her loving
2: sana
0: husband.
2: All.
0: Ang sweet kaya niyan si Bobby Zamora. Sobrang ano, maalagang asawa. Sana all.
2: Habang diba? Nagpe-prepare si Miss Nina, magbabati na muna din tayo. Tita Nona Damian.
0: Ay, ang mga suki. Tita Nona Damian, Lina Ho, si... Sino pa ba?
2: Si Chloex Mario, kanina pa to nagpapabate.
0: Aha.
2: Sino pa? O, Tita Nona pa ulit.
0: Oo. Si Dulce Orate. Tita yes. Dulce Orate. Yan. Thank you so
2: Julius
0: much for
2: Julius Bangalando.
0: This.
2: Good morning po. Panalong diskarte mong sabi, Ma'am May. Happy Mother's Day sa inyo. Ako po, kahit minimum ako, nakakatabi ako kahit 1K. Ito pala yung sagot niya later.
0: Oo, yun
2: kada buwan po dapat
0: disiplina
2: lang kailangan. Salamat po. Listening from Camarin North, Caloocan City.
0: Oo, kasi ang question natin, baka pwede pa kayong humabol. Sa tingin ninyo, kaya pa bang makapag-ipon?
2: Yes.
0: Kahit minimum wage ang sinasahod.
2: Correct. Mm-hmm. Thank you so much for joining us so far. Magbabalik po ang Panalong Diskarte. Huwag kayo alis.
1: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit.
1: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
6: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
7: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito, nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pag-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
1: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
8: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
1: Ang naninindigan para sa katotohanan.
9: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
1: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
10: Hi. Good morning, class.
11: Ang mga una mong minahan na pelikula.
12: Lumawak ang ating imagination.
13: Magaling!
11: Nangunguna sa umaga.
14: Saan ka nalang natin na?
15: Punta naman ang nakita mo.
16: Ah!
14: Slow down.
11: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
15: Wala ka ng alalahanin.
11: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
16: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake. Ano na balita? EZMM, Radyo Patrol 620. Una sa balita, una sa public service.
17: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
18: DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
19: Hindi ako susuko!
20: Digasin.
21: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
20: Habulin!
22: Ang lakas-lakas ng apil mo.
23: Bulaklak para sa'yo.
20: Hindi ka sasantuhin.
24: Si Manoy! Bumuka na kaboy!
20: Talagang ang bumangga.
25: Kita!
26: Sagasaan ang dapat sagasaan. Matas ang pinaiiral ko rito.
20: Sinong sinabi ko?
26: Ako!
27: Palakpak ang puna din ng magiting na lalaki!
20: Sinesiga sa Sinimo. Hari ka rito!
28: Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
29: Ito ang diskating malupit!
30: Malupit!
29: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
0: Okay, meron ba tayong push mo yan?
2: Makuha muna tayo ng balita, Ate May. DSWD, pinaghahandaan na ang posibleng epekto ng bagyong Caloy sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus?
3: Salve, isinailalim na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga opisina nito sa Red Alert bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Storm Caloy. Sa pahayag, sinabi ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na inaasahan ang preemptive evacuation o paglikas ng mga residente sa mga rehiyong tatamaan ng bagyo. Kaya iniutos na ng ahensya ang pagsisiguro ng sapat na pre-positioned relief goods, ani Dumlao. Available sa buong bansa ang aabot sa 4.7 million na mga family food pack, halos 300,000 piraso ng ready-to-eat food at mga hygiene, kitchen at sleeping kit. Bagamay naasang hihina ang bagyong Caloy bilang low pressure area bukas, nananatilian niya nakahanda ang mga family at modular tent pati mga water filtration kit na magagamit ng mga lilikas. Nagpaalala rin ang ahensya na manatiling alerto at sumunod sa mga biso at pabara ng mga lokal na pamahalaan para masiguro ang kaligtasan sa posibleng epekto ng bagyo. Sa pinakahuling abiso ng PAGASA, huling namataan ang bagyong Caloy sa katubigang sakop ng Northeastern Mindanao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Gusto ko yung Radyo Patrol.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
31: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
32: Solusyon ng hatid.
31: Push mo yan!
32: Push mo yan.
0: Gusto mo ng rrrr? Ito na, push mo yan.
2: Go ahead,
0: Ate May. Push mo yan. Papaano nga ba magkakaroon ng financial discipline? Yan ang kailangan nating lahat. Sa mundo ng negosyo, hindi lang importante ang kita, kundi ang disiplina sa pera. Isa sa common na mistake ng entrepreneurs ay ang paghahalo ng personal at business finances. Kaya narito ang tips namin sa inyo. Una-una, magkaroon kayo ng hiwalay na bank account. Magbukas ng separate bank o e-wallet para sa business para malinaw ang pasok at labas ng pera.
2: Ako, one bank account, one e-wallet. Iba rin talaga yung benepisyo.
0: Oo, talaga. Mm. So yan ha, hiwalay.
2: Kasi lalo yung na pag iba payments, yeah, e-wallet lang gusto. Ayaw ng bank transfer.
0: Oh, marami na ngayon kasi. But marami na rin hindi tumatanggap ng cash. They prefer GCash that, para sa e-wallet papasok diretso.
2: Or other e-wallets. Or other e-wallets.
0: Ay, oo nga pala. Yes. Oo. Sorry, I mentioned. Okay.
2: Okay lang naman.
0: Number two.
2: Alright, mag-set ng sariling sweldo bilang owner. Huwag diretsong kukuha sa kita ng negosyo. Magbigay ng fixed sweldo kada buwan para sa personal expenses. Napakatotoo nito. Kasi pag wala, parang you treat the entire income as your income.
0: Yeah.
2: Pero at least pag meron kang sweldo, alam mo na hanggang doon lang dapat ang gagalawin.
0: Ang gastusin mo. Yes. Okay. Number three, mag-record ng lahat ng transactions. Yung kinuwento mo kanina, yung mga gastos mo, ilista. Isulat lahat ng transaksyon para may clear view ng financial status ng business. Hindi lang business, pati yung personal.
2: Yes, diba? Tama. Mm-mm. Okay, tip number four, huwag ginagamit ang business funds sa personal na luho. Alam mo, parang iniisip mo to. Oo, di ba natural, pero ginagawa talaga siya. Mm-hmm. Isa sa pinakamalaking error ng entrepreneur ay ang paghahalo ng business at personal money, kaya mahalaga na magkaroon ng disiplina at clear limits sa paggastos. Mm-hmm. Okay, at okay, ang mga sagot dun sa katanungan natin, kung kaya pa ba? Si Julius lang yata sumagot. Julius, thank you so much.
0: Parang sabi walang, niya, parang ang sagot doon, ang intindi ko, wala.
2: Pero actually, totoo wala. Yun si Julius, nasa atin talaga yun eh.
0: Oo.
2: Kasi pag inuna mo yung pag-iipon, alam ko maliit ang 14,000. Okay, hindi na yan debate. Mm-hmm. Maliit talaga at kulang.
0: At kulang lalo na pag tumataas sa lahat ng gastusin.
2: At may pamilya ka
0: at
2: na.
0: May pamilya ka.
2: Baka pang isang tao lang yun, medyo sakto lang. Pero pagka inuna mo yung ipon at nagkakulang pa, lalo kang nagpo-push na magkaroon ng multiple income streams. Mm-hmm. Yun yun.
0: Kailangan talaga.
2: O tayo talagang aasa
0: ng
2: sa minimum
0: sipag
2: wage.
0: Rin.
2: Oo.
0: Diba? Mm. Kaya lang minsan ang tao medyo mahina, dumiskarte. So, kailangan magkaroon tayo ng panalong diskarte everyday.
2: Panalong diskarte. Wow.
0: Diba? Alam natin na gusto natin yan, gusto natin isipin, pero iba yung gagawin mo na.
2: Correct.
0: Push natin yan.
2: Push yan. Yeah.
0: Kailangan okay, i-push natin yan. Ay, nako. Everyday, when we wake up, meron tayong problema, hindi naman yan nauubos.
2: Pag naubos yun, ibig sabihin, dedo na tayo, friends.
0: Na tayo.
2: So, huwag na lang natin ipangarap,
0: di ba?
2: Na wala tayong oo, problema.
0: Kailangan, sabi nga ng friend ko, na gustong-gusto ko yung narinig ko, na we don't live within our means, sabi ni Jean, live beneath your means.
2: Truth.
0: Huwag masyadong ambisyoso. Huwag masyado, meaning huwag masyado ambisyoso sa paggastos.
2: Mm.
0: Pero mag-ambisyon tayo para yun ang ating parang nag-drive, driving force for us to improve ourselves and our lives. Okay. Ano oras ba? Okay, magpaalam na tayo. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin.
2: Nataranta po siya.
0: At lagi niyo pong tandaan na ikaw, ako, ko, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat po meron tayong kusang palo na meron tayong determination to improve ourselves. Dapat may action din. Hindi puro ano lang, sana-sana. Dapat hindi lang kita ang ating isipin pag meron tayong negosyo. Kailangan i-share natin ang pagpapalang ating natatanggap. Ako po ang inyong kapamilya, Mayvalia Seniza.
2: Sa bawat desisyon, alamin kung ano ang tama at mabuti. Sa pagnenegosyo, dapat pagandaan at dapat pag-aralan. At syempre, laging nananalangin. Ako po inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan. Salve Ibanez nagsasabing, ganyan dapat lumalaban sa hamon ng buhay. Dahil tayong mga Pilipino ay may panalong diskarte!
0: Happy Mother's Day!
2: Happy Mother's Day! See you next week!
4: Ito ang diskarteng malupit.
2: Malupit.
4: May Valye Seriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
5: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan.
6: Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
7: Doktora Luisa.
6: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging hadlat, maging maalam. Para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.
8: May 10, 2026, 11:03 na po ng umaga. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, ang inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradio, Radyo 630. Binabati ko po ang lahat ng nanunood po at nakikinig po sa ating mga nanay dahil po ngayong araw ay Mother's Day. So ito po ang araw na tayo po ay nagpapasalamat sa ating pong mga nanay na nag-aaruga po sa atin, no? Na talagang nagbibigay ng unconditional love po sa atin, na talagang nagsasakripisyo sa kanilang mga pamilya. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat po ng nanunood po sa atin sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat. Ang ating pong programang Iwas Sakit, Iwas Gastos, lagi pong nagpapaalala na magastos pong magkasakit. Kaya kung maaari pong gawan ng paraan, ating pong itong iwasan. Tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want App. At para po sa episode natin for today, tatalakayin po natin ang mga tamang kaalaman tungkol po sa cervical cancer. Alam niyo po, madami ho sa ating mga kababaihan ang napapabayaan na po ang kanilang sarili. Dahil talaga ang ating mga nanay, talaga Wonder Woman, hindi pa ho Dok, no? Wonder Woman ang ating pong mga nanay kasi hindi lang sila nag-aalaga sa anak, nag-aalaga ng asawa, nag-aalaga ng mga kasambahay, nag-aalaga ng buong bahay, pati aso lahat. Kumbaga, yung mayordoma ng kanilang bahay, in charge of the house. Hindi lang ho yan, ha? Ang mga nanay po ngayon ay nagtatrabaho din. Tumutulong din sa mga gastusin sa bahay, iba ang level. At madami rin sa ating mga kababaihan ang siya din tumutulong sa ating pong society, no? So napakalaki po ng role ng mga kababaihan, ang ilaw ng ating pong tahanan. Kaya pinapaalalahanan po natin ating mga nanay kasi pag nawalan ka ng nanay, ang laki-laking kawalan, no, sa isang pamilya. Na dapat po pinapaalala natin na dapat po ang mga nanay ay pinangangalagaan din po nila ang kanilang sarili. At ngayon nga po, gusto natin ipalala na ang cervical cancer ay isa sa mga sakit na ikinakagulat ng mga kababaihan na meron silang nito, no? At parang huli na, Doc, no? Na huli na pag ito po ay na-discover at pag huli na, syempre, alam naman po natin nangyayari pag sa usaping cancer, ay maaari na po ito kumalat sa ibang katawan at magiging pangit po ang prognosis natin. Okay, pero bago ang lahat, kasi nakatanggap akong flowers today, no? Gusto ko lang i-share sa inyo to. Yan, no? Ganda-gandang bulaklak. Napakaganda, no? Natanggap ko po for today. Ito po ay... babasahin ko yung kanyang sulat. Congratulations, Dr. Luisa, on being a finalist for the Jose Rizal Award from the Philippine Medical Association. Your leadership and service truly inspire. Wishing you more success and blessings ahead. We would also like to greet you on this Mother's Day. So mula po sa Eslalan Developer. So maraming salamat po. Alam niyo po, ako po ay natutuwa. Birthday ko po sa May 18, malapit na. So, in 8 days, birthday ko, Mother's Day po today, at kami po ay nakatanggap ng magandang balita mula po sa aking society, mula po sa Philippine Dermatological Society. Pinasok po nila ako as nominee para po sa pinakamataas na award na binibigay po ng Philippine Medical Association sa ating pong bansa.

0: sa kategorya ng community service. So natutuwa po ako, isa pong karangalan, no, na it's an honor and I'm grateful sa aming pong society na kinikilala niya po nila ang aking pong pag pa-public service at nakakataba po ng puso, no, makuha ko man po yung award or not. So may mga finalists po, isa po ako doon. Ang a-announce po ng Philippine Medical Association yung winner sa awards night po sa May 16. Pero ako po ay nagpapasalamat na. Maraming maraming salamat po dito dahil ito po ay nagpapasaya sa akin at sa buong team po naming nagpa-public service. So hindi naman po yung award, no, kundi po yung recognition ang aming pong ikinakasaya. So manalo man po o matalo ay winner na po kaming lahat dahil nire-recognize niyo po yung aming effort na makatulong po sa ating pong mga kapamilya. So sali po kayo sa aming huntahan. Makakasama po natin ngayon si Dr. Richard Ronald Cacho, ang Public Relations Officer of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society Foundation. At maaari ho kayong magpadala ng inyong pong mga katanungan. Ha? Cervical cancer po ating pag-uusapan sa ating pong Viber number 0919-278-3000. Tayo rin po ay napapanood sa DZMM Teleradio YouTube at sa Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. Pero bagong lahat, ito po muna ating pong balitang pangkalusugan sa linggong nagdaan. Dine-develop ng mga Filipino scientists ang device na makakatulong sa pagsasara ng abdominal wall defect ng sanggol na may gastroschisis. Ayon sa Department of Science and Technology, ito ang isang kondisyon kung saan ipinapanganak ang sanggol na nakalabas na ang mga internal organs dahil sa hindi ganap na pagsara ng tiyan. Sa kasalukuyan, gumagamit ng silo bags na umaabot sa mahigit 28,000 piso kada gamit. Kaya layunin ng proyekto na makabuo ng mas mura at mas ligtas na alternatibo sa pamamagitan ng pediatric abdominal wall defect closure assistive device. Mayroon ng prototype ang research team na binubuo ng 3 bahagi kasama ang modelong ginagaya ang tiyan ng sanggol para sa testing. Plano pa ng grupo na paghusayan ang disenyo, kumpletuhin ang proyekto at isailalim ito sa mas malalim na pagsusuri. So yun po yung ating good news. Alam mo, sa usaping medicine, laging may bago. No? Lagi po ating mga doktor ay patuloy na nag-aaral na para po mapaganda ang paggamot ng ating pong mga kapamilya. Alam mo, nakakataba ng puso makonsider maging isang Jose Rizal, no? Isa sa mga Jose Rizal. Madami hong Jose Rizal sa aming mga doktor. Lahat ng doktor ay Jose Rizal. No? Dahil po, totoo, pag tinanong ka, bakit ka gusto maging doktor, ang main reason ay gusto mong makatulong sa mga Pilipino at gusto mong makagamot ng mga may sakit. Hindi ho nagdudoktor ang isang tao kung gustong yumaman. Hindi ho yan totoo. Dahil ho napakahirap, hindi ho naman pinagkakakitaan yung mga taong may sakit. Diba? So, atin pong mga doktor ay nandyan para talagang mag-public service. So lahat po ng ating mga doktor ay mga Jose Rizal na modern time. Nagbibigay ng kanilang oras, ng kanilang panahon. Walang bilangan ng oras, diba? Sa medical mission. Katulad ni Doc, ang ating pong guest for today, ay mga active sa mga foundation ng mga kanya-kanyang mga society para lang po makatulong sa ating pong mga kapamilyang may sakit. So dyan lang po kayo magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
2: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions dun sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
3: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga Pilipinas.

0: mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
3: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
3: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
4: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
5: Super sakasikan!
6: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
7: Tabla-tabla muna, tol.
5: Super sa katatawanan!
8: Okay na ba to? Ha? Ito pa!
5: Super pati sa Pogi Points!
9: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
8: Hindi ko maipaliwanin, parang bang may magic!
5: Super sa lahat ng hanap mo!
10: For everybody!
5: Super exciting ang Sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa Sine mo, hari ka rito!

0: alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos, pero bago po ang ating huntahan, puntahan po muna natin ang nagaganap na PressCon sa PNP.
2: And Region 11 has already been alerted to this upcoming subpoena.
3: Thank you, sir.
4: Maki Pulido of GMA.
5: Hi, sir.
2: Oh, hello, hello. Morning.
5: Hindi sila muna. Mamaya na ako.
4: Okay. Third Anne Malonzo of Sunstar.
6: Sir, good morning. Sir, parang medyo matagal na ata yung sa Quadcom, matagal na naging investigation. Why just now?
2: Well, again, it is a renewed interest because of all the rumors that were sparking. I would like to make it clear that there is a complete disassociation between the ICC and the Philippines. We are not a member. However, in light of this recent conversations and rumors going around, just to set things clear, we decided to do it the proper way, to investigate in the proper way, and to debunk all the rumors that have been circulating.
6: Sir, kasi yung kay former President Duterte, sinasabi din noon, walang arrest warrant, pero pagdating niya inaresto, meron pala. Wala po bang ganong...
2: Just to be clear, when I was asked if there was an arrest warrant, I had not seen one. The arrest warrant arrived at 3 a.m. 3 a.m. on, that was a Tuesday? If I'm not mistaken, that was 3 a.m. on the Tuesday, and it is implemented 9 a.m. on the same day. Okay? So, just to be clear, okay, I have no personal knowledge of an arrest warrant. We are merely reinvestigating the case.
6: Sir, sorry. Isa na lang po. Sir, hindi ba para yung magiging result ng investigation nyo ay ipapadala sa ICC?
2: We are not a part of the ICC.
6: Thank you, sir.
4: Dave Abuel of TV5.
7: Hi, SILG. Dave Abuel po ng TV5. Sir, may communication na po ba from Senator Bato kung ang a-attend talaga
2: wala
7: siya?
2: Bukas pa lang naman i-issue eh. So, I guess if he is watching TV, this is the first time he will hear it also. But the subpoena will be issued tomorrow.
7: Sir, without preempting yung magiging process, ano po ba itatanong sa kanya specifically?
2: We will wait for the... It's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao.
7: Mm-hmm. Sir, how do we assure the public na magiging fair yung pag-treat kay Senator, given nga na naging chief PNP siya at saka...
2: Well, we will treat them with all the respect that he deserves. He is a senator, a former chief of the PNP, a former director of the Bucor. We will, and I assure you, there will be no EJK. We will treat them with all respect. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant.
4: Jowan Manalo of Bilyonaryo. Michael Goyagoy of DZXL.
2: Oh, huli na to ah.
8: Sir, good afternoon. Okay. Sir, wala ho bang communication ang DILG with the Interpol kung with regards dun sa ICC na sinasabi na baka mayroon inilabas na red notice? Sinasabi niyo wala kayong information. But
2: no information.
8: Wala ho bang contact with the Interpol or mga communications with them with regards to that?
2: There is none. We have not been privy to any information on that level.
8: So in terms of dun sa kaso kay Bato de la Rosa, hindi ho ba dapat ng ang process ay dadaan yan sa court muna yung mayroong mga formal filing of cases? But parang nangunguna po ang ano ngayon DILG?
2: This is an investigation of the PNP. Mm-hmm. So you cannot file a complaint. There have been complaints. We cannot file for information without the full staff work and complete investigation. And this is part of the investigation.
4: Okay. Maki Pulido of GMA.
5: Sec, good morning. So if it's accountability that we're after,
2: yes,
5: why not just cooperate with the ICC? Tapos, regarding that, si Senator Bato lang ba? Or are we investigating the other police officers involved in extrajudicial killings?
2: Number one, we are not a member of the ICC. And we are not party to any of their investigations. Number two, there will be other investigations to follow and other subpoenas to follow regarding this. We have to put a stop to all of this chatter. We have to make it clear that EJK is no longer a policy of the PNP. We have to make it clear that all officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further.
5: Oh.
2: Okay.
5: Not related to this, Sec. Meron ba kayong balita about Zaldico and his whereabouts?
2: Wala ba? No.
3: Okay. Francis Orsha of ABS-CBN. Okay. Crystal Ramizares of IBC-13.
2: Okay na? Okay.
3: Sec, two more questions. Oh,
2: meron ba?
3: Okay. John Riz Calata of Abante Radio. One more na lang.
9: Sir, ano po yung steps ng government now na syempre po parang lalong na lumabas nga po yung daw yung ICC warrant. So syempre baka mas magtago po or lumabas ng bansa. What are the steps of the government po para ma-assure na hindi siya makakalabas ng bansa si Senator Bato?
2: Well, we just had a command conference and all airports, seaports, points of exit of the Philippines have been alerted. All airlines have been informed of his if he is traveling or if he does pass through a checkpoint, then we should be notified right away.
3: Okay, for the last.
2: But again, okay, he will not be arrested. He is merely being subpoenaed.
3: For the last question, Aaron Recuenco of Manila Bulletin.
10: Hi, sir. Good morning, sir. One of the complaints before by the DOJ and the CHR is that may limited cooperation noon ang PNP when it comes to investigation on EJK. With your order now, does it mean na all-out review of all police operations? Kasi may mga finlag yes. doon yung IAS eh.
2: Yes.
10: So lahat, sir, ng operations. Yes. Second,
2: we cannot move forward as a country until there's a reconciliation of the truth of what happened in those years. So this is just the initial step in finding out of what really happened. It is also a strong message to the public that the Philippine National Police stands for accountability. There are no sacred cows to them, and we are not protecting anyone. Many of these men behind me served under him and are close personal friends. However, it is duty above everything else. So tomorrow is a subpoena, and this is the start of the process to find accountability to everything that happened in those years, in the dark years where EJK became a state policy.
10: Second question, sir. Does the PNP have the power to issue arrest warrant if in
2: it
10: case...
2: It is a subpoena. Let's not jump the gun. Okay. It is merely a subpoena.
10: Okay, thank you,
2: okay?
10: Sir.
2: Okay.
3: Okay. One more question, Sec, from sir, please. Sir Tristan.
11: Hi, Sec. Tristan from Newswatch. Hi,
2: yes.
11: Sir. Just to follow up on the ICC arrest warrant, you've mentioned yesterday that there's a 10,000 parang pagpe-prepare na. Could you tell us ano pong paghahanda sakaling lumabas nga talaga yung arrest warrant kay Senator De La Rosa?
2: Well, as I said, there's a 10,000-man task force that... okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt. Okay? So, again, there is no credible information of a impending warrant of arrest from the ICC or the Interpol. This is a separate matter, only an investigation and a subpoena for him to appear before the CIDG.
11: But in the event of an arrest warrant, may issue man, sir, are we expecting a Duterte route to Duterte 2.0 scenario or medyo iba, sir?
2: We will cross the bridge when we get there because there is no warrant as far as we know. Okay?
3: Okay. Thank you very much. With that, happy Mother's Day and God bless everyone.
2: Thank you. Thank you.
3: Thank you, sir.
0: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang ating programang Iwas Sakit, Iwas Gastos ngayon pong buwan ng Mayo. Ating pong ginugunita ang Cervical Cancer Conscious Month. Alam niyo po ang cervical cancer, ang ikalawang pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga kababaihan sa Pilipinas at ikalawang pinakakaraniwang cancer sa mga kababaihan may edad 15 hanggang 44. Yan. So, ayon po sa World Health Organization, halos 7,900 na kaso ng cervical cancer ang naitatala sa Pilipinas taon-taon. Sa buong daigdig, 660,000 na kababaihan ang nadadiagnose ng cervical cancer noong pong 2022. Ito po yung last count, no? Samantala, 350,000 naman ang namamatay ayon pa rin sa World Health Organization. Ibig sabihin, yung last count ng cervical cancer was 2022. Kung 660,000 ang na-diagnose in the world, halos kalahati or more, 350,000 ang namamatay. O, yun po ang gusto nating malaman, bakit ito nangyayari. Kasama ko ngayon, isa rin po siyang Jose Rizal Award finalist, no, sa kategorya ng clinical practice. Ito po ang Jose Rizal Award ay highest award na binibigay ng Philippine Medical Association, iba-ibang category. So kaming lahat ay finalist. Malalaman natin yung winner sa araw na yan, no, sa May 16 po. Kasama natin si Dr. Richard Ronald Cacho. Siya po ang Public Relations Officer of the Philippine Obstetrical and Gynecological Society Foundation. Magandang umaga po sa inyo, sir. I have to on, press the red there.
12: Yes, good morning. And yun nga, tama yung sinabi mo. Mayo ay isang ginugunita natin. It's ang batas actually na ito ang Cervical Cancer Awareness Month.
1: Oo nga. Sir, tell us first, why were you nominated for the clinical practice category for Jose Rizal? Short lang.
12: Yeah, yung clinical practice kasi is a category na parang mga manggagamot o mga doktor na nagbibigay ng mga innovation sa kanilang clinical practice. Yung mga nag-aaral, patuloy na nag-aaral, tapos nai-apply niya sa kanyang clinical practice at nagkakaroon ng impact sa komunidad.
1: Oo, ito yung continuing education, no? Mm-hmm. Kaya nga sabi ko kanina, patuloy tayong nag-aaral para mas mapaganda, mabuti ang pangangalaga po natin. Tama. Sa ating mga kababaihan on the field of OB and gyne. Mm-hmm. Sir. Okay, so ang cervical cancer, pangalawang karaniwang cancer sa Pilipinas. Mm-hmm. Second most common cancer sa Philippines. Ito po ay usually age 15 to 44 na na-diagnose. Nandyan ba yung pinakamadaming age bracket? Yung po yung sinasabi dito sa stats.
12: Yes. Actually, nasa ano yan eh, mga 30 to 55 years okay. old sila. Mga common na ages na nagkakaroon ng cervical cancer.
1: Okay. So, dun po sa mga nagkakaroon ng cervical cancer sa ating po mga kababaihan, ano usually po ang presentation, Doc?
12: Ang presentation ng cervical cancer, bago yan, ang cervix kasi yan yung dulong parte ng matres. Mm-hmm. Kaya kung yung mga symptoms niyan ay konektado sa posisyon ng cervix. Mm-hmm. So, ito ay nakikita natin na maaring may pagdurugo, maaring may discharge na mayroong medyo mas mabaho, ganyan. Pero karamihan ay walang simptomas. Mm-hmm.
1: Doc, yung ano, para lang makita na ating mga kapamilya, drawing natin, ito yung
12: matres.
1: So, yung uterus, no, kung saan yung bata. Ang liig niya ay yung cervix. Liig. Mm-hmm. Tapos yung puwerta. Yung vagina, para alam niyo po. Mm-hmm. So, ang pinag-uusapan natin, ito pong liig mula sa ating pong ari, liig, cervix, tapos matres. Dito po nagkaka-cancer doon sa liig.
12: Uh-oh.
1: Okay, sir. So, ano hong nangyayari doon?
12: Yan. Yung liig, na yung karaniwang term natin dyan ay kwelyo ng matres.
1: Kwelyo ng matres.
12: Okay. Ano ho ang nangyayari dyan, nagkakaroon ng hindi ordinaryong pagtubo ng abnormal na cells. Ang pinaka-common na cause ng cervical cancer actually ay mikrobyo. Ito yung tinatawag nating human papilloma virus. Ito ay nakukuha sa pakikipagtalik o kaya skin-to-skin transmission. Ang human papilloma virus infection, siya ay ang pinaka-common na sexually transmitted disease actually. Mm-hmm. Napakadaling i-transmit yan from one person to another.
1: Yung virus, no?
12: Yung virus.
1: Pero may kinalaman ba to sa mga nabasa ko, Dok, yung parang early, masyado pang bata, nakipagtalik?
12: Yeah. Ang mga risk factors, ito yung mga factors na maglalapit sa iyo sa pagkakaroon ng cervical cancer. Yan, mga early sexual contact.
1: Sir, can we say the risk factors and explain why at bakit nauuwi sa cancer for every risk factor?
12: Yes. Ang sentro ng risk factor ng cervical cancer ay pagkaka-infect sa human papilloma virus. Any factors na magpangtataas ng chances na mag-infect ng HPV, isa yan sa mga risk factors. So, ano itong mga conditions na to? Early sexual contact. Kapag maaga kang nag-start na magipag-contact, yun yung mga early sexual debut. Usually, mga 3 years or a year before or after ng una mong regla.
1: So hindi ka pa niregla, nakipagtalik ka na.
12: O kaya malapit-lapit sa mga edad na yun, yung menarche, yung unang regla na tinatawag.
1: So ano na yun? Risk?
12: Risk yun. Number two risk, kung marami kang partner.
1: Multiple partners.
12: Kasi mas maraming chances na ma-infect ka.
1: Okay.
12: At yung partner mo rin, marami ring partners. Paninigarilyo din. O kaya mga situation in which mababa yung resistensya mo sa sakit. Kasi kung mababa yung immune system mo, madali kang kakapitan ng virus na to.
1: Okay, so itong virus ang pinaka nakikita nating culprit, no? Ng pagkakaroon ng cervical cancer. Mm-hmm. At ang doc, in terms of symptoms, kanina nabanggit mo, discharge, pagdudugo. Ano pa? Pain? May pain ba sa tiyan?
12: Yung mga late signs na yan. Kung baka kumalat na, mga ganyan.
1: Pero yung early sign talaga, para malaman ko, hala, baka meron akong cervical cancer, nagdudugo po.
12: Oo. Ang pinaka-common, based on my experience sa mga pasyente ko, ang pinaka-common ay pagdurugo pagkataas makipagtalik.
1: Kasi iniisip ko, paano ko malalaman kung ito ay menstruation versus cervical cancer? Ano pong difference?
12: Ang parati namin sinasabi sa mga kababaihan na ang pagdurugo na labas sa menstrual cycle mo, abnormal yan. Ipipresume mo na abnormal yan. So, kailangan magpatingin ka kung merong pagdurugo na labas sa menstrual cycles mo.
1: Oo. Okay. Okay ba ako? Nilalagay ko lang yung bulaklak ko. Natutuwa ako eh. So, okay. So, yung ano po, sir. Okay. So, yun ang tip, no? After pakikipagtalik at merong bleeding, kailangan ba madami? Mga gano'ng kadami? Isang kutsara? Gano'ng usually?
12: Hindi. Walang exact na definition yan. Pero kahit spotting lang, siguro magiging ano na yan, magiging concern mo rin. Mm-hmm. Pwedeng infection din kasi yan. Eh. Hindi lahat ng pagdurugo dahil sa isang lesion o kaya cervical cancer or cervical lesion.
1: Okay, so yun po ay mga senyales na maaari ho kayong may cervical cancer. But usually, pag nagpakita ba ho ang simptomas, ano hong stage na po tayo ng cervical cancer?
12: Yung kapag pag nagdurugo pa lang, hindi mo rin masabi eh. May mga patients din kasi ako na nagmamanifest na sila ng symptoms, stage 3 na pala sila. So hindi natin masasabi ganyan.
1: You cannot say.
12: Oh, pero yung ano, yung gaano katagal nang nagdurugo, yan, pwede mong i-gauge kung anong stage na yan. Kung nagpatingin ka agad, siguro stage 1 pa lang yan.
1: Maagapan pa yan. Yun nga yung sinasabi natin, pag-usaping cancer, pag may nakitang kakaibang symptoms, magpa-check up ka agad, mommy. Mm-hmm. Diba? Or not necessarily mommy. Mm-hmm. Atin din mga, hindi naman mommy eh. Diba? Kapati yung mga hindi pa nanganganak, kahit maaaring magkaroon ng cervical cancer. Tama, Doc?
12: Tama. Ang gusto ko ring i-emphasize na hindi lahat ng nai-infect ng human papilloma virus ay magkaka-cancer.
1: Okay.
12: Oo, importante 'yun kasi baka matakot yung mga nakikinig o nanonood sa atin. Importante na i-emphasize na ang pinaka cause ay persistent infection with human papillomavirus. O kaya nandyan yung infection na hindi mo nalalabanan. Mm-hmm. Ang katawan kasi natin, may natural defense tayo na labanan yung sakit, di ba? Pero kapag ang infection na yan nagtagal sa katawan mo in 2 or more years, dyan na nagkakaroon ng cascade ng events leading to cancer.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So parang, ano ba ginagawa ng virus, Doc, doon sa kwelyo ng matres? Explain po natin.
12: May mga ano yan, yung tinatawag natin carcinogenesis.
1: Okay.
12: May mga molecular level kasi yan eh. May mga chini-change niya sa genes, sa genetic makeup. Ang karaniwang ginagawa ng virus is nagkakaroon ng changes sa genes na yung immortalization, hindi namamatay yung cells. Mm-hmm. So, parang nagkakaroon ng tumor doon. So, okay. Bukol ang manifestation yan.
1: Okay. So, Doc, anong mga dapat gawin para ma-prevent na tayo mm-hmm. ay magkaroon ng cervical cancer?
12: Ang pinakasimpleng sagot ko dyan ay iwasan ang infection.
1: How, Doc?
12: So, let's so, number, be specific. Yun. Okay. So, paano natin iwasan ito? Paano natin iwasan ang pagkaka-infect sa human papillomavirus? Three lang yan. Tatlong ano, healthy lifestyle. Siyempre, magandang immune system, safe sexual practice, safe sexual practice, and also masustansyang pagkain. Number two, vaccination, pagpapabakuna. Isa ito sa mga kaunting cancer lang na pwede nating iwasan through vaccination. And number three, regular screening. Mm-hmm. Yung kapag nagpapascreen ka, may mga methods kasi tayo on how to screen cervical cancer.
1: Okay, pero yung regular screening, anong age po dapat gawin ito at ano po ito? Can you describe exactly paano po dapat ipagawa ng ating po mga kababaihan?
12: Yes, yung screening ginagawa yan sa mga babaeng wala pang mga nararamdaman. So, ano yung mga screening na ginagawa sa cervical cancer? Pap smear. May mga iba't ibang paraan ng pap smear. Number two, VIA or visual inspection with acetic acid. Na yan yung recommended ng Department of Health.
1: Really?
12: Dahil mura siya.
1: Okay.
12: And number three, human papilloma, HPV testing.
1: Which is blood? Ano po?
12: Ano siya? Smear lang. Kukuha ng sample sa may cervix, tapos ipapaprocess sa laboratory.
1: Mm. Dapat ba ho ay magawa itong tatlo?
12: Hindi.
1: Not necessarily.
12: Yes. Ang pinakamaganda ay HPV testing.
1: Okay.
12: Pero mahal.
1: Mga so, magkano yan, Doc?
12: Nasa 3,500 up.
1: Okay. Mm-hmm. Okay. Depende kung sa ospital.
12: Sa ospital.
1: Sa government hospital ba ho? Alam, sa in your knowledge, ito po
12: ang
1: ay...
12: Galing kasi ako sa government, hindi pa siya covered ng ano, ng PhilHealth o YAKAP program. Oh,
1: sana ma-cover.
12: Pero pwede, nire-refer namin sa malasakit program.
1: Parang, okay. Mm-hmm. So may HPV
12: Tests.
1: Pero smear din, para rin nagpapapap smear.
12: Parang pap smear lang yun. Tapos
1: iba yung test.
12: Oo.
1: Iba yung reagent na...
12: May reagent siya, okay. Isasaw-saw lang doon, tapos i-deliver na sa laboratory.
1: Okay, so number one, yung HPV test. Mm-hmm. Okay, second is pap smear.
12: Pap smear.
1: Which usually natin ginagawa.
12: Ginagawa natin.
1: Pap smear. At ang pangatlo ay yung...
12: VIA, visual inspection with acetic acid. Ang ginagawa doon, sisilipin mo lang yung cervix. Mag-a-apply ka ng suka, acetic acid. Kapag merong mga changes like na aceto whitening, namuti, pwede na tayong... Ang maganda sa VIA kasi may result ka kaagad.
1: Mm-hmm.
12: Pwede mo na siyang i-treat o kaya pwede mo na siyang undergo ng further examination.
1: Okay. So, sir, ito pong mga testing na sinasuggest nyo. At what age and ano ba yan? Once a year?
12: No? Yeah. Ang recommended is 30 years old and above.
1: Okay.
12: Ang daming pagbabago yan. Nagsimula sa 18, 21, pero ngayon 30 years old.
1: Kahit na may mga risk factor na sexually active ka.
12: Ako personally.
1: If you have a risk factor.
12: Oo. Kung may mga risk factors, pwede kong agahan.
1: Like what age though?
12: Mga, 20. Basta ano lang, kung sa practice o kaya sa, marami siyang risk factors. Uh-huh. Maraming partners, uh-huh. o kaya sex worker, uh-huh. ganyan.
1: Correct.
12: Inunahan ko na. Kung may HIV yung pasyente, we start at 25 years of age.
1: Okay. Mm-hmm. Yun po ah. So, ang usual age ng papatest ng cervix o ng kwelyo ng matres para makita kung kayo ay may cervical cancer na taon-taon dapat chinecheck.
12: Yun, pag-usapan din natin taon-taon yung taon-taon. Hindi siya taon-taon na.
1: Okay.
12: Dati taon-taon, di ba?
1: Okay.
12: Ngayon, ang HPV testing every 5 years.
1: Pero ito yung HPV testing.
12: Yes, HPV testing.
1: Is every five years.
12: Ah,
1: kasi yun yung mahal. Okay.
12: Oo.
1: Pero yung pap smear?
12: Ang pap smear ay every 3 years.
1: Oh, okay.
12: Oo. Ganun, dati every year yan. Pero
1: does
12: ngayon,
1: it mean na mabagal ang ang tubo ng cancer sa cervix?
12: Ibig sabihin nun, accurate yung test. Pwedeng, saka mabagal, tama ka, mabagal yung tubo ng
1: cancer.
12: Oh.
1: Kasi kaya naka-space out ng 3 taon.
12: Actually, ang cervical cancer, kapag na-infect ka at the age of 20 years old, hindi yan magmamanifest ka agad. It would take around 9 to 15 years para magmanifest. Pero pwede rin mas maaga, ha? Pwede rin mas maaga.
1: Okay, so review natin yan, Doc, ha? Dr. Cacho, sabi ni Dr. Cacho, first, ang cervical cancer ay dapat, ang cervix, ating kwelyo ng matres, ay dapat minomonitor.
12: Mm-mm.
1: Okay, depende po sa test na ginawa. Kasi nga, mas magaling yung bagong test, yung HPV test. Ito po ay every 5 years.
12: 5 years.
1: Yung pap smear ay pwedeng every 3 years. Mm-mm. Eh, yung aseto,
12: and yung acetic acid wash is every 3 years din.
1: Ah, parang pap smear.
12: Oo.
1: Oo. Pero beginning at age 30, pataas. However, kung kayo ay may risk factor, multiple sex partners, maagang nakipagtalik before nag-menstruation, yung partner mo, madami rin sex partners,
12: yes,
1: dapat ay younger, mga 25 years old, mga ganyan.
12: Mga ganun.
1: Uh-huh.
12: Actually, may mga pasyente ako na 18 years old, nakaka-cervical cancer.
1: Oh, wow.
12: So, kailan risk-based din yung ano mo, yung decision mo para mag-test or hindi.
1: Oo. You know, this is a nice topic because madami sa ating mga kababaihan, and this I tell you, sa ating mga nanay, iniisip natin santo ang ating mga anak, birhen, diba? But actually, sa likod mo, they're already sexually active.
12: Mm-hmm.
1: No? So, there are things na gusto nating, alam mo, dapat ituro sa mga kabataan nating anak na babae na kahit hindi ikaw mag-discuss, no?
12: Mm-hmm.
1: Sasabihin mo na kung ikaw ay sexually active, magpatingin ka sa isang ubigayne on your own.
12: Mm-hmm.
1: Kaso tayo may batas tayo, di ba, Doc? Dapat 18 years old and below, kailangan may
12: consent,
1: no? Mula sa magulang. Unfortunately, yun ay nasa batas. However, ito naman, kasi na-interview ko yung ibang mga ubigayne before, maaring kahit hindi nanay mo, may guardian na kasama.
12: Yes.
1: Oo, yun. So guardian, kunyari takot ka sa nanay mo, din sama mo ang lola mo o ang tita mo, nasasama sa'yo nang sa gayon ay hindi ka magkasakit. Diba?
12: Mm-hmm.
1: Magabayan ka. Kasi yun nga yung unfortunate truth. No? Madami ng sexual active sa ating mga kabataan. So we want to protect them, Doc.
12: Mm-hmm.
1: Right? So yun, nakakalungkot. 18 years old, ha? May cervical cancer. Na ibig sabihin, maaga talaga silang nakipagtalik at na-expose sa HPV. Doc, tayo muna ay magko-commercial at sa ating pagbabalik, handaan nyo na po ang inyong mga katanungan kay Dr. Cacho, ha? Napakaganda po na ating topic. Tandaan nyo po, ano ba number one cancer? Breast. Okay, sumunod ay cervix. Sa ating mga kababaihan. So, let's take care of ourselves, mga mommy at ating mga anak na babae ay pangalagaan natin. Paano natin pangangalagaan? Sa pamamagitan ng tamang impormasyon. No? So, dyan lang po kayo magbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos.
13: Si Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
14: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
15: Kung may matraffic sa kalsada, na mainit.
16: Pag kinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
17: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pagkakampi ng masang Pilipino.
17: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
17: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
19: DZMM sa East 30 ang impilan ng malaya. Mamamayan.
20: Manatili po kayong nakikinig.
21: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
22: Nagbibigay ng iba't ibang information.
21: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
23: Pag walang knowledge, walang power.
21: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangabad. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Good morning, class.
1: Ang mga una mong minahal na pelikula.
2: Lumawak ang ating imagination.
1: Nangunguna sa umaga.
3: Puta naman ang laki, isa mo.
4: Slow down.
1: Balikan ang mga bidang OG at hinahanap-hanap mo.
2: Wala ka ng alalahanin.
1: Umpisa pa lang ng araw mo, buo na sa Sine Una. Sabado, 4 a.m. at Linggo, 5 a.m.
5: BCMM sa Estrella ang imbilan ng malaya mamamayan.
2: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
7: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na ka-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: na mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
1: Nagbabalik po ang Iwas Sakit, Iwas Gastos. Kasama nga po natin ang ating pong eksperto, ang ating pong OB-GYN na si Dr. Richard Ronald Katchong, ang Public Relations Officer ng the Philippine Obstetrical and Gynecological Society Foundation. Doc, ano bang mga programa ng inyong foundation?
2: Marami tayong ang Philippine Obstetrical and Gynecological Society, marami ang program. Meron kaming bagong committee ngayon, ang Committee on Women's Cancer. Ang problema kasi ngayon, fragmented. May kanya-kanyang proyektong DOH, may kanya-kanyang proyektong isang sangay ng isang agency, ganyan. So, layunin namin na mapag-isa yung mga thrust namin, yung mga programs, kasi watak-watak eh.
1: Oo. So, what exactly, anong mga maaring hihingin tulong sa atin, ng ating pong mga kapamilya sa foundation?
2: Sa education muna. Education, advocacy. Awareness, advocacy. Okay. Tapos, ang DOH part naman, sila yung mga ano, vaccination.
1: Tama.
2: Mga ganon.
1: Yeah, so I want to ask that, Doc, ano ang role ng vaccination sa pag-iiwas ng HPV, human papilloma virus?
2: Ang vaccination ay isa yan sa mga pinakamagandang imbitsyon sa modern times natin. Dahil napaka-effective ng vaccination, it would give you around, yung pinakamagandang bakuna, pwede siya magbigay ng 97% protection. Ang bakuna natin sa cervical cancer ay binibigay natin ideally sa mga babaeng wala pang karanasan sa pakikipagtalik.
1: Okay.
2: Yung tinatawag
1: natin. At what age, Doc, usually?
2: Ang bakuna ay pwedeng bigay at the age of 9 years old.
1: Okay. Yan tapos ilang dose po? Sige, paalala po natin.
2: Pag 9 to 14 years old, dalawang doses lang. Dalawang doses lang. 6 months apart yan. Or at least 6 months apart.
1: Okay.
2: Pag 15 years
1: old... Sa babae lang?
2: Yun din. Okay. Pwede rin ibigay sa lalaki to.
1: Maari rin.
2: Maaari.
1: Para hindi siya carrier.
2: Pwede rin.
1: Okay.
2: Tapos, at 15 years old up, usually 29 years old, pero pwedeng i-extend yan. 15 to 29 years old, 3 doses dapat yan.
1: Hindi dalawa.
2: Hindi dalawa.
1: 6 months apart din po.
2: 0 to 6 ngayon, after 2 months, and then after 6 months.
1: Okay. Kung matanda na, sabi mo nga 29, hindi na pwede yun. Kanina ho magpapa-inject po ng...
2: Ang ano kasi, ang indication niya, paano naman yung mga mas matanda sa
1: correct.
2: 29?
1: Paano na? Ayaw namin magka-cervical cancer.
2: Yung tinatawag natin extended indication. Pwede nating ibigay pa rin, pero kailangan shared decision. Dapat alam ng pasyente na hindi niya kayang makamit yung 97% protection. Kailangan aware siyang ganun.
1: So, dapat nagmo-monitor pa rin?
2: Oo.
1: Kahit nakabakuna? No?
2: Kahit nakabakuna, kahit anong edad, kailangan mag-monitor pa rin.
1: Oo. Which naman, para po sa lahat ng bakuna. No? There's no such thing as 100%. No? Mm-hmm. Kahit sa flu vaccine. Eh, diba? Ito po ay nakakabawas lang ng risk. Oo. Kasi, kung exposed ka, wala kang added protection, no? Wala kang lalaban dun sa virus, mas at risk kang makakuha ng virus. Mm-hmm. Pero yun po, hindi po ito 100%. No?
2: Yes.
1: Tama si Dr. Katcha. Okay. So, Doc, paano ba ginagamot? Sige, paliwanag po
2: paano
1: natin. Kapag nalaman, so yung mga tests na gagawin, how do you know na may cervical cancer? Ano po yung mga confirmatory tests? And paano ginagamot?
2: Yes, usually ang pasyente pupunta sa iyo o kaya ni-refer ng doktor, dinudugo. Kailan ma-confirm muna natin through biopsy. So, kukuha kami ng konting laman doon sa bukol. At kapag ito ay na-confirm ng cervical cancer, i-stage namin yan sa pamamagitan ng internal examination o kaya mga karagdagang mga test like mga ultrasound, CT scan, or MRI. Mga ganon. So, kapag na-stage mo na, doon natin i-design yung kanyang treatment plan. Pwedeng surgery. Pwedeng ma-operate lalo na at pang mga within the cervix pa lang, yung hindi pala kumakalat, mga stage 2A and below for centimeters or smaller. Pero kapag malaki na yan, may ginagamitan na natin ng radiation or radiotherapy na may kasamang chemotherapy.
1: Pero Doc, yung mga dito pumapasok, no? Though maselan itong topic na to, yung sa contraception, makakatulong ba ito if may ginamit to prevent transmission?
2: Actually, ang oral contraceptive pills ay tinitingnan din na risk factors yan. Risk factor, one of the risk factors. Nag-change kasi yung biochemistry, yung architecture ng cells kapag matagal kang gumamit ng oral contraceptive pills. 5 years or more. Kaya sinasabi namin sa mga pasyente namin na kapag 5 years or naka-5 years ka na sa pills, kailan tumigil ka lang, mag-rest ka lang ng siguro mga 3 to 6 months. Gumamit ka pa ng ibang contraceptives. Kasi napag-alaman na kapag matagal kang gumamit ng OCP, nagkakaroon ng susceptibility sa human papilloma virus.
1: Pero yung physical barrier, Doc, physical, na contraception.
2: Ang physical barrier...
1: Will it protect you from getting the virus?
2: To some extent.
1: Okay.
2: Ang ano kasi dito is to prevent skin-to-skin contact.
1: Okay.
2: Kailangan covered yung ari ng lalaki. Kailangan ma-prevent yung pag-contact ng skin.
1: Okay.
2: Ng skin ng partner to another partner.
1: So yung balat ay dumikit sa balat mo. So pag ganun ay pero hindi rin to 100% protection.
2: Yes.
1: That's why we still advocate wag naman multiple sex partner ang babae at lalaki, 'di ba? Yon at wag yung early sex. Sexual. Kaya talaga may mga consequence pala talaga yun, Doc, no? Mm-hmm. Yung sinasabi na antayin mo hanggang magpakasal ka, yung mga gano'n, no? You wait for the age.
2: Mm-hmm.
1: But nevertheless, no? Yun nga, we have to educate everyone. Sex is a beautiful thing of intimacy. However, pag ito po ay ginawa kung kani-kanino lang, may makakaakibat na sakit. Hindi lang HPV, kundi iba-iba pa.
2: Oo, marami.
1: Katulad, Doc, ano pang mga sakit?
2: Mga... other sexually transmitted diseases like herpes, gonorrhea, chlamydia, among others, and HIV.
1: That's correct. Mm-hmm. Syphilis.
2: Syphilis, yan.
1: Yeah. Hindi mo alam talaga kung ano ang mangyayari sa'yo. Mm-hmm. Alam mo, Doc, ako talaga, na last year nga sabi ko, nung nagpa-pap smear ako, sabi nung OB-GYN ko, Luisa, nakalimutan mo. Sabi ko, di ba, last year, kamusta ba yung last year ko? Hindi ka nag... pap smear nung 2024, Luisa, ang huli mo, 2023 na.
2: Mm-mm.
1: Pero buti na lang, Doc, nagbago na pala yung, yung schedule ay every 3.
2: Uh-uh.
1: But my question is, kung praning at gusto every year, okay lang ba yun?
2: Okay lang.
1: Wala naman yan magagawa sa aking cervix.
2: Yes, wala naman. I-advise mo lang or i-counsel mo lang na mabuti yung pasyente na hindi kailangan, pero kung talagang may psychological effect dyan. Pero may mga pasyente ako nag-annual din ako, nag-yearly. Lalo na pag hindi ako, yung mga laboratories kasi hindi masyado, may mga reliable.
1: Hindi naman yung kasihan, that's correct. Mm-hmm. Totoo po yan, ha? Tandaan niyo po yan, ha? Ang mga doktor, kahit na kunyari sa CBC, normal. Pero pag nakita mo yung pasyente, hindi siya okay. Hindi ho tayo nagre-rely sa resulta ng clinic, ng mga labs o diagnostic. Ang tinitingnan na yung tao, no? Yung condition. Kaya, agree si Doc. Kasi ako every year, Doc, nagpapap smear ako, except na-miss ko yung sabi nga, Luisa, 2023 ka pa, masyado kang busy. So, yun po ang ating panawagan sa ating mga kababaihan. Huwag masyadong busy. And usually, ang pagpapacheck up, which I will do now, is pag-birthday mo. Ayan. Basta pag-birthday mo, pagawa mo lahat. From head to foot, magpa-check up po tayo. Lalo na sa ating mga reproductive organs. Kasi dyan yung tumatama yung sakit na cancer. Mm-hmm. At sabi nga ni Doc, dapat early diagnosis is better prognosis. Diba, Doc? Yun po. Okay, Doc. Ano pang mga namamana ba itong sakit na ito?
2: Hindi ito namamana.
1: Parang sa breast.
2: Mm-hmm.
1: Wala.
2: Oo. Hindi ito namamana.
1: Oo. So, pag may nanay mo na ikinamatay cervical cancer.
2: Hindi automatic na magkakaroon ka ng cervical cancer.
1: Hindi parang sa breast.
2: Mm-hmm. Hindi parang sa breast.
1: Oo, sa breast kasi may genetic risk. Huh?
2: Mm-hmm.
1: Okay, so ano pang mga events natin ngayon? Kasi nga, Cervical Cancer Awareness Month ang May, Doc. Anong mga ng society? Anong mga programs?
2: Yes, meron tayong isa pang society na partner din ng na sa subspecialty society ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Ito yung Philippine Society for Cervical Pathology and Colposcopy. Ito yung nangangalaga talaga sa cervical malignancies or cervical dysplasia. Magkakaroon kami ng nationwide VIA, National VIA Day sa May 22.
1: Okay. Yun ang, okay, Doc, my question is, madami nagtatanong sa ating mga kababaihan ngayon. Doc, libre ba yung mga testing nito? Sige, sa YAKAP program, ano po ang pasok?
2: Para ang pap smear ay libre.
1: Yun.
2: Sa mga government, ha? Sa
1: okay,
2: mga...
1: libre ha? Libre. Okay. Wala sa... bang age na binigay ang gobyerno na at this age bago ka makakuhang libre?
2: Indicated dapat 30 and above.
1: Because yun yung protocol.
2: Yun yung protocol
1: okay.
2: natin.
1: So sa ating mga kababaihan, libre po ang pap smear para humasilip ang inyong pong cervix o kwelyo ng inyong matres at age 30 pataas. Sinusunod ng DOH every 3 years o pwede rin every year, Doc?
2: Hindi naman nila malalaman.
1: Pero nila. Sa bagay. Oh. Pero depende na yun sa risk mo. No?
2: Oo, depende rin. Oo, kung ma-justify mo na mas frequent, okay lang yan.
1: Hindi, kasi nga, depende sa doktor. Kung feeling niya na kung medyo may binabantayan ako, may nakikita ako, na dapat ko itong masuri muli, no? Every year. Okay, so, okay, Doc. So, ano ang ating pong message sa ating pong mga kapamilya? Lalo na ngayong Mother's Day.
2: Oo. Ang cervical cancer ay isa ito sa makakaunting sakit o cancer na pwedeng maagapan, pwedeng magamot kapag maaga nating nadidetect. Sa tamang impormasyon, sa mga ganitong usapin, nagkakaroon tayo ng heightened awareness. So, tuunan natin ng pansin ang ating mga katawan. Kaya huwag tayong matakot magpa-check up sa mga OBGYNs natin o kay mga primary doctors natin. Check up lang yan. Pero yung mas nakakatulong pa yan para makilala mo yung sarili mo kung may mga sakit kang ganyan. Sa katama ka, pag birthday, magbigay ka ng regalo mo sa iyong sarili.
1: Oo.
2: Para executive check-up, magpa-pap smear ka, ganyan.
1: Oo. Doc, may katanungan po dito sa akin na ito basahin ko. From Elaine, Happy Mother's Day. Ask ko lang po, as per my OB, may mass daw po ako na very small lang naman sa left breast na hindi naman po lumalaki. Under monitoring na siya every 6 months. Sinasabay po yung pagpa-pap smear dun. Bakit po ganon? Kada sonogram ay kasabay din ang pap smear.
2: Baka may rason yung doktor mo rin kung bakit ganun. May binabantayan. Tanuin mo rin yung doktor mo kung bakit ganun.
1: Okay. I'm sure may reason, no?
2: May reason.
1: Bakit sabay. Okay, so tama lang naman din because reproductive organ, pinaka-common na cancer ay sa parehong parte ng katawan. Ay ang iyong suso at ang iyong cervix. So maganda rin na minomonitor na ng doktor.
2: Yes.
1: No? Dahil siya nga yung iyong OB-gyne.
2: Mm-hmm.
1: Okay, Doc. Sabi dito, may mga batang nagsasabi, paano yun? Hindi ba masakit? Kasi yung proseso, di ba, naglalagay ng parang speculum.
2: Mm-hmm.
1: Parang gano'n. Hindi ba daw sila masasaktan? Bata sila, sexually active. Gusto na nila magpa-pap smear. Will it be painful? Ayan ang tanong.
2: Isa yan sa mga barriers. Yung mga takot. Yung fear ng procedure. Actually, hindi naman siya masakit na procedure based sa mga nakikita ko sa mga patients. No, it would only take around 10 to 15 minutes or mas mabilis pa nga yan. Meron din tayong tinatawag na self-examination.
1: Uh-huh.
2: Oo, sila na yung gagawa ng examination. Kayo na magpapasok nung gadget na yon o kaya nung aparatos na yon at isasubmit nyo lang. Kung nahiya kayong magpakita sa isang doktor o kaya sa isang healthcare professional.
1: Okay, so Doc, wala na po tayong oras. Maraming salamat po. Happy, are you married, Doc?
2: No, single.
1: No, single. But happy Mother's Day po to your mother. Yeah. Bati po tayo. Bati niyo po sa mami.
2: Well, happy Mother's Day sa aking nanay na nasa heaven na ngayon.
1: Yeah. At mga tiya, lahat.
2: Mga tiya, sa lahat ng mga kababaihan, at sa lahat ng mothers. Happy Mother's Day at kayo ay saludo kami sa inyong profession.
1: Yes, Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga mommy. Nandiyan na nagmamahal po sa atin, nag-aalaga po sa bawat isa. No?
3: Happy
1: Mother's Day po sa inyo. So maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntahan for today. Sana po ay nakapag-iwan kami ng aral na dapat po ang mga kababaihan ay pinangangalagaan din nila ang kanilang sarili. Bigyan oras ang iyong katawan, no? Para hindi tayo nagugulat. Oh no, dahil mahal natin ating pamilya, ayaw nating tayo ay magkasakit. Dahil pag nawala tayo, kawawa naman sila, di ba?
2: Yes.
1: So part of loving our family is loving ourselves. Bye!
0: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan.
4: Eksakto alas 4 dang madaling araw.
5: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ngayon po ay Lunes, May 11, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Impeachment complaints laban kay VP Duterte, inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista ngayon pong araw. Defense team ng Vice Presidente nakahanda sakaling matuloy ang impeachment trial. Senator Ronald De La Rosa, ipinasasampina ng CIDG sa investigasyon nito sa mga kaso ng EJK. DILG walang natatanggap na ICC warrant o Interpol Red Notice laban sa senador. Presyo ng diesel at kerosene muling i-roll back bukas, presyo naman ng gasolina tataas. Sunog sa Nabotas landfill na apula matapos ang isang buwan, isa patay sa sunog naman sa Paranaque. Sa lalawigan, jeep bumangga sa puno sa Oriental Mindoro, tatlo ang patay. Military truck tumaob sa Pangasinan, isang sundalo patay din. At sa balitang sports, Pinay tennis star Alex Ayala, bigo makaabate sa round of 16 ng Italian Open. Maganda madaling araw mga kapamilya, it's Monday. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Maganda morning kapamilya, ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. Aros po nating 4:03 ng madaling araw. Lain po natin ang balitaan kaugnay ng bagyong Kaloy. Update po muna, napanatili nito ang taglay na lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour habang nasa Philippine area of responsibility of Philippine Sea. Kumikilos ang bagyong Kaloy ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Huling namataan ang sentro nito sa layong 610 kilometers sa silangan ng Surigao City at wala itong epekto sa anumang bahagi ng bansa. Inaasa ang lalo pang ihina at magiging low pressure area o LPA ang bagyong Kaloy sa mga susunod na oras.
0: AM DZMM. Naka-red alert ang Department of Social Welfare and Development bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Kaloy. Inatasa ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang lahat ng field offices ng kagawaran na makipag-ugnayan sa mga provincial at local government unit, particular sa Visayas o Mindanao kung saan posibleng magpaulan ang bagyo at magsagawa ng preemptive evacuation. Tiniyak naman ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakahanda ang mga field office na namamahagi ng family food packs sakali pong kakailanganin. Naka-standby na rin ang mga sasakyan na gagamitin para sa pagpapadala ng relief goods sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo.
2: Basta AM, DZMM.
1: Muling i-roll back ang presyo ng diesel at kerosene bukas, Martes. Base sa kwenta ng Department of Energy, 9 pesos and 57 centavos kada litro ang itatapyas.

0: Cash Relief Assistance. Sa pareha po ng DZMM, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na ipinarating na sa mga transport network company ang mga kwalipikadong driver, gayon din ang schedule at lugar kung saan ipamumudbod ang subsidiya. Targetan niya ng kagawaran na matapos sa pamamahagi ng cash relief assistance bago mag-Mayo a 20.
1: Basta AM, DZMM!
2: Sa ibang balita naman, inaasahan pagbobotohan ngayong araw ng mga kongresista ang committee report ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. One-third o mahigit 100 kongresista ang kailangang bumoto ng pabor para maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Una nang sinabi ng miyembro ng House Justice Committee na si Bicol Saro Partilis, Representative Terry Redon, na 215 kongresista ang inaasahan pumoto ng pabor sa committee report. Ay naman kay Kabatangas, Congresswoman Jervie Luistro, Chairperson ng House Justice Committee, nakahanda silang depensahan sa plenaryo ang findings, mga nakalap na ebidensya at probable cause sa mga reklamo. Magbibigay ng sponsorship speech si Luistro para isa-isahin ang naging impeachment proceedings, articles of impeachment at mga ebidensyang nakalap sa pagdinig. 53 kongresista ang bumoto na may probable cause ang mga reklamo laban sa Vice President at unanimous din ang boto na puwapabor sa committee report. Samantala, binantaan naman ng PDP laban na iba-blacklist ang mga mababatas na bobotong pabor sa impeachment ni VP Duterte. Hindi o man ito pananakot kundi isang pananagutang pampolitika. Binatikos ng mga bayan block ang pananakot ng PDP laban imbes na sagutin ng Vice Presidente na ipresenta laban sa kanya. Nanawagan din sila sa mga kapwa kongresista na suriin ang mga ebidensya at huwag magpapadala sa political pressure.
1: DZMM.
0: Nakahanda ang defense team ni Vice President Sara Duterte sakali makalusot sa House Plenary ang Articles of Impeachment at simula ng Senado bilang Impeachment Court ang paglilitis. Sa panem ng DZMM, sinabi ng isa sa mga abogado ng pangalawang pangulo na si Attorney Michael Poa na imo-monitor nila ang mangyayari ngayong araw. Kumpiyansa si Poa na mabibigyan nila ng matibay na depensa ang Vice Presidente sakaling maitransmit ang Articles of Impeachment sa Senado. Mariing pinabulaanan at tinawag ni Poa na chismis ang balitang binato umano siya ng laptop ng kanyang kliyente. 16 na abogado ang bubuo ng defense team ni VP Duterte kapag sinimulan na ang impeachment trial.
1: Basta AM, DZMM!
2: Posibleng mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Miyerkules sakaling makalusot sa plenaryo at may transmit ng kamera ang Articles of Impeachment bukas. Ayon kay Senador Sherwin Gajalian, sinabi na ni Senate President Tito Soto na kaagad niyang i-convene ang impeachment court kapag naayakit na sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ni Gajalian na ilang senador ang magtatangkang i-delay ang pag-convene ng Senado para litisin ang Vice Presidente. Sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi pa nareresolba ng Senado ang ilang legal na usapin sa rules. Kabilang dito ang usapin kung sakaling mag-resign si VP Duterte habang nasa paglilitis. Plano anya ng Senado na idaos ang impeachment trial tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes mula alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi habang inalaan ang Martes at Huwebes para sa regular session at committee hearings. Binalaan din ni Tulfo ang mga kapwa senador na umunay nagpaplano ng kulita at palitan sa pwesto si Soto para harangin ang impeachment trial ni VP Duterte. Kahiyahiyaan niya at questionable anya ang intensyon kung papalitan sa pwesto si Soto.
1: Basta AM, DZMM!
0: 9 minuto makalipas ang 4 na madaling araw, nakaharap na ni dating Pangulo Duterte ang kanyang bagong defense counsel sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon sa outgoing legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, na nakaharap ni Duterte ang bagong abogado sa acquaintance visit sa ICC Detention Facility sa Dahig. Hindi hinadlangan ni Kaufman na magtagpo si Duterte at bago nitong abogado matapos singin ng Registry of Court ang kanyang basbasa. Ibinunyag din ni Kaufman na ang mag-inang Hanilet Avancenia at Veronica Duterte ang pumili ng bagong abogado ng dating Pangulo. Ang mag-ina rin na nag-abiso kay Kaufman na magbitiw na sa defense team. Dagdag ni Kaufman, hindi o handa ng katawanin ng bagong abogado ni Duterte sa status conference sa kaso na nakatakda sa May 27. Wala pang opisyal na pahayag kung sino ang bagong abogado ni Duterte.
1: Basta AM, DZMM.
2: Alas alas 4:10 ng madaling araw, Senador Ronald

0: Ronald Bato de la Rosa. Ipinasasabihin ng CIDG ngayong araw ayon po yan sa DILG. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Campo Crame. Diretso Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
1: Sa pulong balitaan, inanunsyo ni Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya na ipasasabihin ng DILG sa opisina ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Campo Crame si Senator Ronald De La Rosa ngayong araw. Ito ay kaugnay ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Philippine National Police sa umano'y extrajudicial killings o EJK noong panahon ni De La Rosa bilang hepe ng PNP. Paglilinaw ni Rimulya, sabihin ang iahain kay De La Rosa at hindi arrest warrant. Ibig sabihin, hindi siya inaaresto, kundi ipinatatawag labang bilang bahagi ng investigasyon. Nilinaw din ang kalihim na internal investigation ito ng PNP at walang kinilaman sa International Criminal Court o ICC. Marinding itinanggi ni Rimulya na may inilabas ng arrest warrant ang ICC laban kay De La Rosa at wala rin anyang red notice ang Interpol para sa mambabatas. Ayon pa sa kalihim, walang aktibong manhunt para sa senador at ang inilang 10,000 pulis na ipakakalat para sa dragnet operation ay reaksyon lamang ng PNP sa posibilidad na maglabas ng warrant ang ICC. Sa kabila nito, nanindigan ang kalihim na hindi bahagi ng ICC ang Pilipinas at nais lamang ng PNP na mapanagot ang mga nasa likod ng umano'y walang habas na pamamaslang noong nakaraang administrasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Iba pa ang umano'y biktima ng pagkikil ng grupo ni PGMN founder Franco Babanta. Naglutangan, narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert.
2: Kasunod ng pagkakaaresto at pansamantalang paglaya ni Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at grupo nito, nagsimula na umunong makatanggap ang National Bureau of Investigation na mga sumbong mula sa mga individual na nabiktima rin umano ng pangingikil ng grupo. Matatanda ang naaresto sa isang entrapment operation ng NBI si Mabanta matapos ang umano'y pangingikil ng mahigit 300 million pesos kay dating Speaker Martin Romualdez. Para hindi isiwalat ang isang video expose na naglalaman umano ng mga ebidensya ng korupsyon ng dating House Speaker. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nasa 200 na individual na ang nakikipag-ugnayan sa NBI kabilang isang dating congressman. Tiniyak naman ni Matibag na tuloy-tuloy ang masusing investigasyon at ang pagkasailalim ng gadgets para makaukuha ng ebidensya. Kasama rin sa iniimbestigahan ng NBI ang mga nasa likod ng PGMN, maging ang mga anchors at opisyal nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. Radyo Patrol.
0: Sa oras po natin, 4:13. Ika-quarantine sa Rotterdam, the Netherlands, ang 38 Pinoy si Ferry ng MV Hondius na tinamaan ng outbreak ng Hanta virus. Nakaangkla sa Canary Islands ang barko kung saan pinababa ang mga tripulante nito. 24 na Pinoy ang ililipad patungong Rotterdam, habang ang 14 naman ng mga deck at engine crew ay sasabay sa paglalayag ng MV Hondius patungong the Netherlands. Paliwanag ni Health Secretary Ted Arbosa, tatagal ng 42 araw ang quarantine at papayagang makauwi ng Pilipinas kapag hindi nakitaan ng sintomas ng Hanta virus. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kwakdak na aktibo pa rin ang kontrata at patuloy na makatanggap ng sahod ang mga tripulanteng Pinoy. Makikipaugnayan ng DMW sa Department of Foreign Affairs sa pagmonitor ng kalagayan at kaligtasan ng mga Pinoy seaman.
3: Basta AM, DZMM!
0: Bumubuti na ang kalagayan ng isa sa 3 Pinoy seafarer na malubhang nasugatan sa drone attack ng Iran sa kanilang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz. Sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kwakdak na naka-confine sa intensive care unit ng isang pag-abutan ang mga Pinoy sailor. Tinanggalan na anya ng tubo at nakakahinga na mag-isa ang isa sa mga ito at stable ang kalagayan ng mga pasyente. Binisita ng kinatawan ng Naval Attaché at kinatawan ng OWA ang mga Pilipino sa ICU para tingnan ang kanilang kalagayan.
3: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Oras natin, kapamilya, 4:15 na po na madaling araw. Good morning, good morning!
4: Good morning! Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.
0: Sa lahat po ng ina, butihing ina, at tumatay yung ina, Happy Mother's Day
4: happy
0: po.
4: Happy Mother's Day.
0: Partner sa mami mo.
4: Sa mami mo rin, Happy Mother's Day. Siyempre sa mga nakikinig, nanonood ng mga nanay, Happy Mother's Day po ha. Magandang morning po sa inyong lahat. Sa mga nakatutok po sa atin, pwede po kayong mag-message.
0: Baka may pahabol sila, partner, na pabati sa inyong mga mami. Aba, pwede yan. Ipadala nyo yan sa aming Viber number na 0919-278-3000.
4: Mamaya babasahin namin yan. Mm-hmm. 416, abangan mo muna sa aming pagbabalik. Mga magsasaka sa Pagadian City at Bukidnon, pinaghahandaan ang nakaambang El Nino.
0: Pulis nanambugbog ng live-in partner sa Bulacan, dinis armahan at sinibak sa pwesto. Iyan at iba pa mga balita sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4.
4: Kapi.
0: Yan o. Game na, kapi na.
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM, Radyo Patrol, Setis 30. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: nagseservisyo niya for Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

0: Rádio Patrol Palmita.
1: Oras natin, alas 4.20 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines, Radyo Patrol, Balita, alas 4. Impeachment complaints laban kay Vice President Duterte, inaasa ang pagbobotohan ng mga kongresista ngayong araw. Defense team ng Vice Presidente, nakahanda sakaling matuloy ang impeachment trial.
2: Senador Ronald De La Rosa, ipinasasampina ng CIDG sa investigasyon nito sa mga kaso ng EJK. DILG wala natatanggap na ICC arrest warrant o Interpol Red Notice laban sa senador.
1: Presyo ng diesel at kerosene muling i-rollback bukas. Presyo naman ng gasolina tataas.
2: Sunog sa Navotas landfill na apula matapos ang isang buwan. Isa patay naman sa sunog sa Paranaque.
1: Alas 4.21 na madaling araw. Alamin po natin na magiging lagay ng panahon.
3: Ulat. Panahon.
1: Nasa linya ng telepono si Sir Alzar Aurelio, abaga sa weather forecaster. Sir, good morning.
4: Good morning.
5: Good morning po sa ating lahat. Ang bagyong Kaloy ay nanatiling sa karagatan at malayo sa lupa. Sa layong 570 kilometers silangan ng Surigao City. Itong bagyong Kaloy ay may lakas na hangin na umabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Inaasahan na itong bagyo ngayong araw ay magiging low pressure area. Dahil sa status na itong bagyo, wala po nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa. Makakaranas ng kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm dulot ng trough ng bagyo o extension ng bagyo sa Eastern Samar at Dinagat Island. Sa lalabing bahagi ng bansa ay magiging maganda at maliwalas ang panahon. Asahan din ang mainit at malinsangan nito. Pero may chance pa rin mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Wala po tayong giluan yung nakataas. Although may bagyo tayo, pero ang ating lagay na ating karagatan ay padayon hanggang sa katamtaman nito. Pero paalala sa mga kamabayan po natin na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm na nabubuo sa bandang hapon o sa gabi. Ang susunod na update sa bagyong Kaloy, mamaya pong 5 o'clock ng umaga. Yan pong ating update mula sa
2: pagkakas. Sir, bukod dito kay Kaloy, yung init naman ng panahon natin sa ibang mga lugar, gaano yung ini-expect natin na heat index?
5: Ang heat index ngayong araw ay forecast po natin ay ito sa Metro Manila ay aabot ng 41 to 42 degrees Celsius. Ang pinamataas ay 44 degrees Celsius sa Aparigagayan.
2: Aparigagayan. Okay, Sir Alzar, maraming salamat.
5: Thank you po. Good morning.
3: Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating Ulat Kalusugan, partner, makinig ka, para sa iyo itong Ulat Kalusugan na ito.
6: Sige nga.
2: Nadiskubre sa isang pag-aaral na nakatutulog laban sa rheumatoid arthritis o rayuma ang tamang diet. Ayon po sa pag-aaral, nagdudulot ng malusog na gut microbiome ang pagdadiet at dahil dito naiibsa ng mga sintomas ng rayuma. Yan para di kasi nusumpong ng rayuma. Nakatutulong din ang pagkain ng mga fiber-rich foods para maiwasan ang mga sintomas ng rayuma. Payo naman ng isang eksperto, damihan din ang pagkain ng isda, prutas, gulay at mga probiotic food gaya ng yogurt. O paano? Ha? Tamang diet para walang rayuma.
6: Rayuma. Sino bang pinariringgan yan?
2: Ikaw nga.
6: Ako ba?
2: Oo.
6: Pero yung dapat na minsan kinakain nyo, huwag puro karne, no, manok.
2: Mm-hmm.
6: Mag-isda. Masarap naman ang isda.
2: Importante yun. Balanced diet.
6: Oo.
2: Hindi pwedeng laging go foods lang. Hindi
6: walang
2: pwedeng
6: fast food.
2: Grow foods lang. Ay, hindi kasama yun sa pie chart. Walang fast food.
6: Oo, kaya nga.
2: Go, grow, glow lang.
6: Oo, walang fast food.
2: Walang fast food na ika-apat.
6: Kaya at dapat, healthy diet,
2: ayan,
6: healthy living, partner.
2: Paminsan-minsan, pwede naman yun. Huwag lang lagi, ha? At yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Monday morning.
4: Good morning!
3: Agri-Balita!
1: Good morning! Sa ating kamamilyang magbubukid!
4: Good morning!
1: At
6: Siyempre po sa ating kapamilyang manging isda, 4:25 na po ng madaling araw sa ating pong agri-balita. Apektado ng matinding tag-init ang paglaki ng mga bangus sa Pangasinan. Paliwanag ni samahan ng magbabangus ng Pangasinan President Christopher Aldo Sibayan sa DZMM na bumababa ang level ng tubig at humihina ang puga ng hangin sa mga palisdaan kaya naapektuhan ang paglaki ng mga bangus. Apektado rin anya ang kabuhayan ng mga magbabangus ng mataas ng presyo ng langis. Pero sa kabila nito, tiniyak ni Sibayan na sapat ang supply ng bangus sa Pangasinan. Muli, good morning, good morning! Sa ating kapamilyang magbubukid at syempre sa ating kapamilyang mangingisda, yan po ating agribalita on a Monday morning.
0: TTTZMM numero uno sa aksyon.
6: Oras natin 4:26, radsaraan po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
0: Pasada probinsya, probinsya. Alerto sa bulkan! Alerto sa bulkan!
6: Nagbabala ang FIVOX na magpapatuloy na pagdaloy ng pyroclastic density current o uson. Ayon sa FIVOX, unstable ang lava sa bunganga ng bulkan na bumabagsak bilang uson. Noong Sabado, muling dumaloy ang uson sa bulkan at nagbuga ng usok at aabot sa taas ng 1,800 metro. Namataan din ang lava fountaining sa crater na indikasyon ng patuloy na pag-alboroto nito. Nananatili pa rin sa alert level 3 ang bulkang Mayon at mahigit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala,
0: Pasada Probinsya! Probinsya!
6: Mga opisyal na mga barangay na namimiligro dahil sa tumatambak na volcanic debris sa Miisi Binaan Channel sa Daraga, pinulong. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Albay at ni Vince Villar. Vince.
4: Tinipon para sa isang emergency meeting ng Albay PDRRMC ang mga opisyal ng 5 barangay at mga grupo ng magsasaka sa pananang Miisi Binaan Channel na natabunan ng volcanic debris ng pagdaloy ng pyroclastic density current o uson mula sa bulkang Mayon noong Mayo 2. Ito'y upang talakayin ang mga hakbang na gagawin sakaling may banta ng sama ng panahon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, halos 5 milyong kubiko ng volcanic materials ang tumabon sa nasabing gali at river channel. Kaya hindi na lamang uson, kundi lahar flow ang kinakatakutan nila ngayon. Paliwanag ng FIVOX, posibleng magkaroon ng channel diversion ang lahar matapos mabarahan ng mga bagong volcanic material. Sa naging pulong, kagad magpapatupad ng preemptive evacuation sa mga barangay ng Misi, Salvacion, Budyao, Banyadero at Matnog kapag may paparating na malalakas na ulan. Bukod dito, tuloy na rin binawalang bumalik ang mga magsasakang malapit sa Miisi Gali. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng maliit na crater o bubbles sa mga bagong PDC deposits na posibleng maging dahilan ng secondary steam explosion o degassing, bagay na magbibigay ng mas matinding panganib sa sinumang papasok sa lugar. Sinabi ni Governor Rosal na hihingi na sila ng maraming tulong para sa alternative livelihood ng mga magsasaka upang wag nang piliting bumalik malapit sa Miisi Gali. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
6: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Sa Zamboanga del Sur naman, naghahanda na ang Pagadian City Agriculture Office sa mga hakbang upang patulungan ang mga magsasaka sa posibleng epekto ng El Nino. Ang City Agriculturist Ramon Rodrigo Jr. nagtatanim na ang ilang magsasaka habang ang iba'y naghahanda pa ng kanilang lupain upang o habang nakararanas ng panakanakang ulan. Nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa Department of Agriculture at PAGASA upang maayos ang schedule ng pagtatanim, pagpili ng pananim at pamamahala sa tubig upang mabawasan ang posibleng pinsala sa ani. Hinikayat ng DA ang mga magsasaka na gumamit ng drought-tolerant crops at water-saving techniques dahil sa banta ng El Nino na posibleng magsimula sa kalagitnaan ng taon.
6: Sa bukid doon pa rin, naghahanda na mga magsaka sa nasabing lugar sa posibleng epekto ng El Nino na inaasa magdudulot ng below normal rainfall mula Hunyo hanggang Agosto at maaaring tumagal hanggang 2027. Ayon sa ilang corn farmer, nangangamba sila na masisira ang mga pananim dahil sa matinding init, kaya't naghanap na rin sila ng alternatibong kabuhayan tulad ng pag-aalaga ng manok at baboy.
1: payo ng Department of Agriculture, gumamit ng drought-resistant crops at water management systems. Samantala, inaayos na rin ng mga magsaka ang kanilang planting schedules sa iba't ibang irrigation areas sa lalawigan para mabawasan ang epekto ng tagtuyot.
2: Tatlo patay habang 12 ang sugatan matapos bumangga ang jeep sa puno sa Oriental Mindoro. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Oriental Mindoro, hatid ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel.
7: Patungo sana sa resort ang mga sakay ng jeep nang nawalan umano ng preno ang sasakyan habang bumabagta sa pababang kurbadang bahagi ng kalsada sa Sitio Tagikay, Barangay Fortuna, Socorro, Linggo ng Tanghali. Batay sa imbestigasyon ng Socorro Municipal Police, nawalan umano ng kontrol ang driver ng jeep at bumangga sa isang puno. Tatlo ang namatay at 12 ang nasugatan sa insidente. Agad na rumesponde ang Socorro MDRRMO at isinugod sa Grace Mission Hospital ang mga sugatan. Pinalalahan na naman ng Socorro Municipal Police ang mga motorista na tiyaking nasa maayos sa kondisyon ng kanilang sasakyan bago bumiyahe. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol. Noel Alamar.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa Pangasinan naman, patay ang isang sundalo at apat pa ang sugatan matapos tumaob ang isang military truck sa bahagi ng Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o Tiplex sa Barangay Karamutan sa bayan ng Villasis. Pabalik na sana sa kampo ng AFP Northern Luzon Command ang mga sundalo na naging bahagi ng baligtaran exercises ng madisgrasya. Sinasabing sumabog ang isang gulong ng truck na wala ng kontrol sa manibela ang driver, bumangga sa gilid ng kalsada at tumaob ang military truck. Naisugod pa sa ospital ang mga sundalo pero namatay habang ginagamot ang isa sa mga sundalo.
2: Sa Oriental Mindoro, patay ang isang motorcycle rider habang sugatan ang kanyang angkas matapos babagsakan ng poste ng kuryente sa Barangay Sagana sa bayan ng Bungabong. Sinasabing galing sa bayan ng Roha sa mga biktima na mangyari ang insidente. Pansamantalang nawala ng kuryente ang 31 barangay dahil sa pagbagsak ng poste ng kuryente. Patuloy ang investigasyon sa insidente habang nangako ang Ormeco ng tulong sa pamilya ng biktima.
1: Sa Bukidnon, patay ang 53 anyos na lalaki habang sugatan ang driver at ilan pang pasahero matapos tumaob ang pickup truck sa Barangay Maluko sa bayan ng Manolo Fortic o Fortich. Dumalo sa water rescue training sa Misamis Oriental at pauwi na sana ng Malaybalay City ang mga biktima nang mawala ng preno ang truck habang binabagtas ang madulas na bahagi ng zigzag road. Nawala ng kontrol sa manibelang driver, nagpagewang-gewang ang truck at tumaob. Inaalam pa ng mga otoridad ang kalagayan ng mga biktima sa paggamutan.
2: Sa Bulacan, sinibak sa pwesto ang pulis na nambugbog sa kanyang live-in partner sa Malolos. Nag-viral sa social media ang video ng ginawang pananakal, panununtok, pagkaladkad, dinaganaan at paulit-ulit na sinasaktan ng suspect ang biktima. Dinisermahan at sinailalim sa restrictive custody ng Malolos City Police Station ang suspect na maharap sa mga reklamong kriminal at administratibo. Magsasagawa rin ang NAPOLCOM ng investigasyon sa insidente.
1: 3 bilyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo ang nasamsam ng Philippine National Police at Bureau of Customs sa Gotham Private Port sa Nasipit, Agusan del Norte. Naharang ng mga otoridad ang 54 na container van na naglalaman ng libu-libong master cases ng mga puslit na sigarilyo. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng regional at provincial police directors na makipagtulungan sa customs at Philippine Coast Guard sa pagbabantay sa mga pribadong pantalan. Isinusulong ng PNP ang mahigpit na pagbabantay sa mga pribadong pantalan para hindi magamit ang mga ito sa illegal na aktividad. Ibinigay na sa custody ng customs ang mga nasamsam na puslit na sigarilyo.
2: Sa Cebu, arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 3 high-value individuals sa magkakahiwalay na bypass operation sa Cebu City at Mandaue City. Sa Barangay Basak Pardo, Cebu City, naaresto si alias Negro na naulihan ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos kasama ang isang baril at magasin. Kasunod nito, dinakip din sa Barangay Tipolo, Mandaue City, ang magkapatid na alias Fermin at Billy kung saan nakuha ang 7 pakete ng shabu na may halaga 408,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, dati nang naarestuhan 3 sa iba't ibang drug-related cases at haharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms.
1: Sa Cavite, arestado ang isang drug suspect sa bayba sa operation ng PIDEA at Cavite Maritime Police Station sa Dasmariñas City. Nahuligan ang suspect ng 133 ecstasy tablets at halos 35 gramo ng shabu. Maharap ang suspect sa reklamang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 habang patuloy ang investigasyon sa pinagbulan ng mga illegal na droga.
2: Pamahala lokal ng Basilan, naglunsad ng programang tutugon sa malnutrisyon at kakulangan ng edukasyon sa lalawigan.
9: Pasada Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
10: Ang programang puspusang pagpapahalaga sa kalusugan, kaalaman at kabuhayan ng mamamayan ay ipapatupad sa mga barangay mula sa 6 na munisipyo na may pinakamataas na antas ng malnutrisyon at mababang antas ng edukasyon. Kabilang dito ang ilang mga barangay sa mga bayan ng Sumisip, Tabuan Lasa, Lantawan, Haji Mutamad, Ungkaya Pukan at Haji Muhammad Ajul. Ayon kay Basilan Governor Mujib Ataman, mahalaga ang papel ng mga barangay chairperson para masigurong magiging maayos at epektibo ang pagpapatupad sa programa. Katuwang din ng programa ang mga barangay nutrition scholars, barangay health workers at daycare workers para masigurong nabibigyan ng sapat at masustansyang pagkain ang mga learners na tutugon sa problema ng kagutuman at edukasyon. Mula sa mahigit 70% poverty incidence ng lalawigan noong 2018, bumaba ito sa 46.2% noong 2023. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
2: Maraming salamat, Queenie!
1: 437, abangan po sa aming pagbabalik. Sapat na supply ng bigas, tiniyak ng Department of Agriculture.
2: At 7 umano'y sangkot sa human trafficking at sexual exploitation, arestado. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
1: Gising na gising!
2: Kape!
9: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
11: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
12: Alamin po natin ano ang balita
11: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
13: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
11: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
12: Pati pala yung isyu ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
11: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
13: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na na tayo, no? Hello.
11: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
9: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigornia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
15: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
15: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
15: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
15: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: Alita. Radio Patrol Balita.
1: Oras natin, kamamilya, 4:41 na po na madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita alas 4. Sapat ang supply ng bigas ngayon hanggang sa susunod na harvest season, ayon po yan sa Department of Agriculture. Sinabi sa DZMDA spokesperson Assistant Secretary Arnel Demuasa na bumagsak ng 17 pesos ang presyo ng palay sa ilang lugar sa bansa gaya ng Pampanga, Isabela, Cagayan at Nueva Ecija. Pero nananatiling mataas sa ibang lugar gaya ng Palawan dahil sa localized price pressure. Payo ni Demes sa publiko, tangkilikin ang sariling bigas at kainin lang ang kayang kainin.
2: Matapos ang isang buwan, naapula na ang sunog sa Navotas Landfill na nagsimula noong Abril at 10. Pinuri ni Pangulo Marcos Jr. ang Bureau of Fire Protection, DPWH at Department of Transportation at Navotas LGU. Gayun din ang San Miguel Corporation, Prime Infra at SM Prime na nagtulong-tulong para maapula ang sunog at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Japanese government sa tulong na ibinigay nito. Inatasan ng Pangulo mga ahensya ng gobyerno na i-monitor ang Navotas Landfill para hindi na maulit ang sunog, gayun din ang kalidad ng hangin at tubig sa lugar at kalusugan ng mga residente at maging ng responders. Gabi ng April 10 sumiklab ang sunog sa Navotas Landfill dulot ng methane gas mula sa mga nabubulok na basura. Ang usok mula sa nasunog na landfill ay nagpalala sa polusyon sa hangin sa ilang lugar sa Metro Manila at Bulacan.
1: Patay ang 25-anyos na lalaki matapos matrap sa loob ng nasunog na bahay sa Parañaque City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, BFP, natagpuan ang biktima sa kanyang silid matapos mapula ang sunog. Pinaniniwala ang suffocation ng sanhi ng pagkamatay dahil natutulog umuna ito nang sumiklab ang sunog. Posible rin umanong sa silid ng biktima nagsimula ang sunog. Umabot sa 12 bahay ang tinupok ng apoy. Habang patuloy ang imbestigasyon sa nasabing insidente, halos 300,000 piso ang halaga ng mga naabong ari-arian.
2: Sa Parañaque pa rin, 30 bahay ang natupok sa hiwalay na sunog sa Barangay San Antonio kahapon. Ayon sa Parañaque City Fire Station, nagsimula ang sunog sa 2 palapag na gusali at tinaalam pa ang naging mitsa ng apoy. Mabilis ang kumalat ang apoy dulot na mainit na panahon at nahirapan ang mga bumbero na apulain ang sunog dahil sa kakulangan ng supply ng tubig at masikip na lugar. Walang nasugatan sa sunog.
1: Arestado naman ang 7 individual dahil sa umano'y human trafficking at sexual exploitation ng mga minor de edad sa Parañaque City. Ayon sa National Bureau of Investigation, NBI, 12 biktima, kabilang ang ilang minor de edad at isang sanggol, ang nailigtas sa serye ng operasyon noong May 7. Inalok umano ang mga biktima bilang therapist sa Peking Spa na umano'y nag-aalok ng extra service. Kasunod ng operasyon, nadakip ang ibang suspects sa Fortunata Village at Fort State. Para pa mga suspects sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking Persons Act of 2012 habang tiniyak ng NBI ang mas binigting na operasyon laban sa human trafficking.
2: Patay ang 22-anyos na babae matapos magbabarili ng mga hindi pa nakikilalang suspects sa barangay NBBS proper sa Navota City. Ayon sa investigasyon, hinabol ng mga suspect na sakay ng itim na kotse ang biktima at pinagbabaril. Na-recover na pulisya ang 7 basyon ng bala sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy investigasyon sa insidente at pinaghahanap ang mga nakatakas na suspect.
1: Arestado naman ang big time na tulak ng shabu sa bypass operation ng PDEA sa barangay Don Bosco sa Parañaque City. Naulihan ng PDEA ang suspect ng 1 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 6.8 million pesos, marked money, timbangan at isang cellphone. Ayon sa PDEA, ang suspect ang responsable sa pagtutulak ng shabu, ecstasy at ketamine sa Metro Manila at Pampanga.
2: Sa Makati, sugatan ng 34-anyos na driver matapos salpukin ng dump truck ang minamanehong kotse sa ng biktima sa Osmeña Highway sa Barangay Palanan. Base sa investigasyon, pumasok umano sa kabilang linya ng kalsada kaya nasalpok ng kasalubong na truck. Nagpaikot-ikot ang kotse dahil sa lakas ng pagkakabangga. Nangako may-ari ng truck na sasagutin ang pagpapagamot ng biktima at pagsasaayos ng nasirang kotse. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista, maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya.
1: 4:46, sa aming pagbabalik, 2 Singaporean hiker patay sa pagputok ng bulkan sa Indonesia.
2: At sa sports, defending champion Oklahoma City Thunder, namumuro na para muling makapasok sa Western Conference Finals. Iyan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita ng 4.
1: Kape-kape, gising na!
0: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM, Radyo Patrol, Setis 30 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
3: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

0: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
1: Alamin po natin ano ang balita
0: sa Morning Habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
2: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
0: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
1: Pati pala yung isyo ng katiwalian kakaapekto din sa paghina ng piso.
0: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
2: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
0: Nang alas 7:30 diyan ang umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balita sa labas ng bansa.
1: Good morning! Sa labas ng bansa, 14 ang patay sa car bombing at pamamaril sa police outpost sa Pakistan. 3 iba pa ang malubhang nasugatan sa pambobomba, binangga ng mga suspect. Sa police outpost ang car bomb bago pumasok sa loob at walang habas na namaril. Inako ng militanteng grupo sa Pakistani ang pambobomba. Samantala, na-recover na mga bangkay ng 2 pinaniniwalaang Singaporean hiker na inabutan ng pagputok ng Mount Dukono sa Indonesia. Nahirapan ang pagkuha sa mga biktima na natabunan ng makapal na volcanic materials. Nakiipaugnayan ng Singaporean Embassy sa Indonesian authorities para sa pagkakilala sa mga nasabing bangkay.
2: Balita! Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, ano ang latest?
3: Chika Martin po, kapamilya, ito na nga ang latest. Ibinida ni kapamilya star Francine Diaz ang greatest gift na naibigay niya sa kanyang ina. Pabirong sagot ng 22-year-old actress, silang anim na magkakapatid ang naging pinakamagandang regalo para sa kanyang mama Merdick Saenz. Paliwanag niya, hindi kasi materialistic ang ina, kaya kahit binibigyan niya ng regalo, pagamat na-appreciate ni mommy, pero sapat na anya silang magkakapatid sa buhay niya. Kaya dalangin niya rin ang magandang kalusugan at kaligtasan para kay mommy. Bonus pa ang panibagong milestone ni Francine na tiyak ikinaka-proud ng kanyang ina, ang pinagbibidahan itong pelikula na She Who Must Not Be Named, katambal si Seth Fedelin. Sa iba man nating chika sa umaga, pinasalamatan ng aktres na si Kim Molina ang mister na si Gerald Napoles nang ipagtanggol nito laban sa bastos na komento online. Sa social media, kilala ang celebrity couple sa pagbabahagi ng workout at training routines. At sa isang post, habang nag-exercise si Kim, pinalaga ni Gerald ang bastos na comment ng netizen at iginiit na desisyon ng kanyang asawa kung ano ang gagawin sa katawan nito, gaya na lang ng desisyon kung gusto na niyang magbuntis. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Thank you, Erica!
0: Sports Balita!
4: Good morning!
1: Sa ating sports balita, Pinay tennis star Alex Ziala, tinalo ng world number 2 na si Elena Rabikina sa Italian Open. Yan, ating pang sports balita, iyatin natin big man ng DZMM, Alfred Daldelfred. Good morning!
5: Good morning, Robert and Steve, para sa ating balitang sports. Bigong makapasok si Pinay tennis star Alex Ziala sa round of 16 ng Italian Open. Tinalo si Ziala ng world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan sa round of 32 sa score na 6-4 at 6-3. Samantala, isang panalo na lang ang defending champion na Oklahoma City Thunder para muli makapasok sa Western Conference Finals. Tinambakan ng Thunder ang Los Angeles Lakers sa score na 131-108 para makuha ang 3-0 lead sa best of 7 series. Sa iba pang laro, tinalo ng Cleveland Cavaliers ang Detroit Pistons sa score na 116-109 sa Game 3 ng Eastern Conference Semifinals. Pero, hawak pa rin po ng Pistons ang 2-1 lead sa Best of 7 Series. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
2: Thank you, Alfred Dalde. Hi, good morning. It's 4:54. Magandang morning kay Teo Karuruka na nakatambay at nakikinig sa atin today dyan sa Quezon Province. Good morning, Teo!
1: Good morning, good morning! At syempre, pinababati lang ng aking papa na si Marcel Lazaro, ang kanyang kaibigan na security officer na si Noni Sumagpao. Sir Noni, good morning, good morning. Mula po yan sa Calamba City sa Laguna.
6: Good morning!
2: Professor Gabby Lopez, magandang umaga. Kuyang Romeo Gihon, Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes, Tita Fed. Madam Norma Guimara at Mami Lucci, ha? Belated Happy Mother's Day sa inyo.
1: Happy Mother's Day po. At siyempre kay Sir Sosimo Gasmin, good morning, good morning. Kay Rolly Ilagan Tinglasan, Romeo Valdrama, kay Elsie Balion Florentine. good morning po kay Ma'am Florentine. At syempre sa mga nag-message po sa ating Viber number kay Rowena Sempio. Ito na parto yung mga kanilang pabati. Mm-hmm. Best Mother's Day wishes for today and always special to my mama Zenny and my sisters Adelaida, Maria Lourdes, Jerlyn, Vanessa, and Rose Ann. Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day, Ma'am Weng.
1: At syempre kay Cherry Diaz.
2: Elementary grade 1, si Ma'am Rowena Sempio.
1: Good morning! Happy Mother's Day po.
2: Oo, happy Mother's Day. At si Ma'am...
6: Good morning!
2: Pala, hanapin ko po ng kalapartner. Tuloy mo yan.
1: Si Mommy Cherry Diaz. Happy Monday po from Malabon City, Kape Kape Kape, para sa mainit pero masayang araw. At syempre kay Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. Happy birthday po to Elsie Balion. Florentine.
2: Happy birthday pala niya.
1: Happy pala niya. Birthday.
2: Happy birthday.
6: Good morning.
1: Kay Joe, good morning, Team Pogi. Watching sa YouTube po everyday. Happy Mother's Day sa lahat ng ulirang ina. Kay Valiente Gabriel from Taguig City.
6: Good morning.
2: Magandang morning din kay Kabalen, kay Kuyang JP Manalang, Maya Paoras, at good morning po. Sabi niya, magandang umaga, Kapampangan kasi partner, baka hindi mo maintindihan.
1: Sige nga, ano
2: ba yan? Maya Paabak. Oh, alam mo 'yun, 'di ba?
1: Oh.
2: At Maya Palunis.
1: Maya Palunis. Bukas
2: listening
1: Maya Palunis
2: from Santa Cruz, Porac, Pampanga.
1: Oy, good morning po sa mga taga-Pampanga. At syempre kay Viber number 1947. Good morning, happy Monday sa mga taga Imus. Sa mga Imus Cavite. Eram G. Magandang Monday morning po from Naga City, Bicol Region. At syempre kay, ay sa mga taga-Mabalak at Pampanga po, good morning, syempre kay Nanay Ineng na nanonood po ngayon sa Cabuyao City, Laguna, good morning,
6: good morning.
1: Kay Arnel Perez,
6: good day morning. Po.
1: At syempre kay Tita Nono Damian, happy Mother's Day Tita Nono Damian ha, kay Tita Lina ho, at
6: good
1: syempre
6: morning.
1: Kay Tita Maria Dulce Orate, happy Mother's Day po sa inyong lahat.
6: Good morning.
1: At syempre kay Arnel Perez, kay Eduardo, kay Flor, good morning, good morning.
6: Good morning.
1: Kay Rusom Sigara, happy Mother's Day. Kay Flor at kay Pablo,
6: good morning
1: po kay Lollipop Hia.
6: Good morning.
1: Mercy G, at syempre good morning kay...
6: Good morning.
1: Kay Regine Castro ng Olongapo City. Good morning.
6: Good morning.
1: Siyempre, happy Mother's Day kay siyempre, Ate Josie, di ba? Happy Mother's Day. Sa aking mama kay Lorraine Raz. At siyempre sa aking lola na si Linda Raz. Good morning and happy Mother's Day. Sa lahat ng aking tita.
2: Kinalimutan.
1: Happy Mother's Day.
6: Good morning.
2: Isa pang mother, batiin mo na.
1: Sino?
2: Hindi na ako ka na mahiya.
1: Si Ma'am Pao, happy Mother's Day kay Ma'am Pao. At syempre kay Mommy Needs si Lazaro.
2: Meron pa.
1: Sino? good morning. 4:58. O, paano?
2: Bye-bye time na.
1: Bye-bye na.
2: Monday.
1: Mamaya,
2: mag-overtime ka na naman sa dami ng binabati mo.
1: Hindi
2: ha. Ihabol ko lang ito.
1: Go.
2: Ha. Ihabol ko lang ng maganda morning si Alfred Halde, nagpapabate. Good morning,
1: Oy, Alfred.
2: Good
1: morning.
2: Si Sir Tix Pakapak, maganda morning po. At syempre, maganda morning din kay Ma'am Ruth Hernandez. Magandang umaga po. O, paano?
1: Paano? Susunod na po ang pasada balita kasama si Daddy Johnson Marabat.
2: At si...
1: Ikaw ba, partner?
2: Oo daw.
1: Robert! Antimano Mano, pasada balita, bye!
2: Bye-bye! Happy Monday!
0: Radyo Patrol Balita! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras, sakto, alas 5 na pala.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang Monday, May 11, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
2: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman po si Robert Mano.
0: At sa oras po nating 5:01, narito po muna ang mga mainit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita!
0: Bagyong Kaloy humina habang kumikilos papuntang Philippine Sea. Pero level ng tubig sa ilang dam, patuloy din ang pagbaba.
2: Pagbuga ng lava muling na itala sa bulkan Mayon, crater glow o banaag, namataan naman sa bulkan Canlaon sa Negros Island.
0: Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, nakatakdang ipatupad bukas.
2: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara ngayong araw.
0: Sa ating Pasada probinsya, 3 patay matapos bumangga sa puno ang sinasakyang jeep sa Oriental, Mindoro. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad, saan mang panig po kayo ng mundo nanonood na naman na inyong mga ginagawa. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita,
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, patuloy na humihina ang bagyong Kaloy habang kumikilos papuntang Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 610 kilometers sa silangan ng Surigao City. Taglay ang lakas ng hangin umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong 55 kilometers per hour. Sa ngayon, nananatiling mababa ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng Bagyong Kaloy na inaasang magiging low pressure area ngayong araw. Sa kabila nito, naka-red alert pa rin ang DSWD sa posibleng epekto ng bagyo.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang update mula sa Pag-asa. Nasa linya natin si Tito Alzar Aurelio. Tito Alzar, magandang morning.
3: Magandang umaga. Ang Bagyong Kaloy ay nanatiling mahina at nasa layong 570 kilometers silangan ng Surigao City. Inaasahan na magiging low pressure area ito ngayong araw. Itong easterlies ay naapektuhan pa rin ang bansa at asahan din ang mainit at malansangan na panahon ngayong araw. Pero sa Eastern Samar at Dinagat Island, maaari pong sa hapon o sa gabi magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm dulot ng trough ng bagyo o yung station area ng bagyo. Walang nagliligwa na nakataas kaya safe na magpumalawan ng ating mga kabayan, pero huwag kalimutan mag-ingat dahil sa mga nabubuong thunderstorm. Dahil sa mainit at malinsangan panahon pa rin, sa Metro Manila aabot ng 41 to 42 degrees Celsius ang heat index. Na mataas ay 44 degrees Celsius sa Aparin, Cagayan at sa Dagupan City. Yan pong ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio.
0: Tito Alzar, sa buwan ng Mayo, mukhang ito lang namang bagyo si Kaloy ang magkakaroon tayo or meron pang posibleng kasunod?
3: Well, maaga pa. So, posible mamaya magkaroon ng bagyo dahil nasa ano po tayo, second week of May pa tayo.
0: Alright, maraming salamat Tito Alzar Aurelio.
3: Masalamat po, good morning.
1: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: 5 minuto makalipas ang 5 na madaling araw, patuloy ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Kahapon, bumagsak sa 180.19 meters ang water level sa Angat Dam na malapit na sa minimum operating level na 180 meters. Bagyari bumaba ang level ng tubig sa Ipo, La Mesa, Amboklao, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Karaniwang bumababa sa minimum operating level ang tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng dry season tuwing Hunyo, dahil dito posibleng ipagpaliban ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga ang susunod na pagtatanim dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Nauna na pong iginiit ng MWSS na sa

0: ng plenaryo ng Kamara ngayong araw ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan po ng 106 na boto ng mga kongresista para maitransmit ang articles of impeachment sa Senado. Noon na lang sinabi ng ilang kongresista na posibleng umabot ng 215, 215 ang sumuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Itinanggi naman ng ilang kongresista ang akusasyong maraming kumikitang kongresista dahil sa impeachment. Binatikos din ang aligasyon ni Senador Amy Marcos hinggil sa sinasabing incentive package para sa mga kongresista para tiyaking may bobotong pabor para muling ma-impeach si VP Sara. Kabilang dito ang 5 million pesos na cash, 3 million pesos na dagdag sa buwan ng maintenance and other operating expenses at 150 million pesos naman na halaga ng mga proyekto kada kongresista. Tinawag din ng Malacanang na haka-haka, walang basihan ang mga paratang kaugnay ng incentive package. Hindi dadalo ang defense team ni VP Sara sa botohan pero tututukan ang mga pangyayari sa plenaryo. Ayon sa tagapagsalita ng depensa na si Attorney Michael Poa, haharap sila sa pagliliti sakaling mag-convene ang Senado bilang impeachment court at handa ring humarap si VP Sara kapag hiniling. Nagbabala naman ang Partido Demokratiko Pilipino, PDP Laban, na hindi nila susuportahan o papayagang tumakbo sa ilalim ng partido ang sinumang politikong susuporta sa impeachment. Time out muna tayo sa mga balitang impeachment sa oras na alas 6:08. Dahil nasa Zoom na po natin si Arnel T., ang presidente po ng Regasco at presidente ng LPG Marketers Association. Abukan mo kung may good news si Arnel. Magandang umaga sa iyo, Arnel.
1: Yeah, good morning, Alvin.
0: May anunsyo raw kayo sa Regasco, boss?
1: Opo, by starting tomorrow, we will have another round of rollback, which is a 2 pesos per kilo or 22 pesos per 11 kilogram cylinder. Ito pa rin po yung ang dating dahilan namin dito, yung pa rin yung pagbaba ng crude oil at ang naka-apektuhan po dito yung shipping cost at bumababa po ang shipping cost ng LPG.
0: Bakit po siya, sir, ano, otay-otay? Kasi pag may nagtatanong sa akin kung gagalaw yung LPG, palagi ko sinasabi, nasanayan kasi natin unang araw ng buwan, kada buwan, May 1, June 1, July 1, bakit ngayon nasa kalagitnaan po tayo?
1: Opo, hindi pa po tayo gumagalaw ng presyo when it comes to the contract price. Dahil yung contract price po is still nasa mataas na level pa po tayo. It's still $780 per metric ton. Ang pagka inyo maalala before po nung kaguluhan, tama po kayo, once a month tayo maggalaw. Pero nung dumating po itong conflict sa Middle East, dalawa na po ang nagiging concern ng pricing ng LPG. That is the contract price announced by Saudi Aramco. And the other one is because of the crude oil at saka sa distansya na pinagkunan ng produkto ngayon ng Pilipinas, which is coming from the US, may shipping cost factor na po ngayon. And that is also one of the price mechanism na amin pong isinasubmit ngayon sa Department of Energy that as of for today, as a, we can say, temporary basis, na dalawang pricing na po ang nagkakaroon ng effect for the LPG pricing, which is the shipping cost and the contract price.
0: Kasi ang shipping cost po, pag pinag-usapan natin galing Amerika, pag, para ma-imagine lang no, ating mga viewers, malayo po siya eh. Dati saan siya galing, ngayon saan siya galing?
1: Opo, dati po, galing lang po ang Middle East, which is 13 days voyage. Ngayon po, ay dahil hang up to now, sarado pa ang Strait of Hormuz, we are getting our product for Asia and even Philippines ay galing po ng Amerika. It's now 45 to 60 days voyage. Yan po yung factor po na we have to also compute the shipping cost, the distance. Apo. Yan po yung dahilan.
0: So lalabas ngayon, magkano na yung LPG? Today ba yung rollback ninyo o bukas pa?
1: Tomorrow po ang start.
0: So starting tomorrow, magkano na po, saan maglalaro ang presyo ng LPG?
1: Opo, maglalaro na po ito sa 1,323 hanggang sa 1,450. It depends on the location. Pagka Mindanao, nandun po yan sa nasa level na 1,400 plus. Pagka Luzon, ay nasa 1,323.
0: Noong nakaraang linggo, alam mo, umikot ako, may nakita pa akong Sulane 180. 1,000. Can you imagine 1,800 yung Sulane sa gasolinahan nito, Arnel?
1: Yeah, I think ito po yung amin pinakikiusap din doon.

0: doon sa ating mga kapwa brand owner na to check their dealers. Kasi ito yung issue na sinasabi namin, the reason why we are announcing our SRP right now. Para naman hindi masyadong maapektuhan ng mataas na presyo ang ating mga consumer because itong pagbaba naman talaga ng crude oil ay epektado ang shipping cost and it will affect the reduction of the price of LPG na kailangan makuha ng ating mga consumer. So kaya po kami, ang ginagawa namin ngayon, we are announcing it on media kung ano na po ang SRP ngayon para may basis sila and they can question the pricing. Pagka may mga ganyang kataas na presyo, questionin po nila and they can complain to the DOE and even to the local government unit. Dahil meron na pong memorandum of agreement between the DOE and DILG.
1: So dapat magkano ba yung SRP ng Regasco lang, yung brand nyo? Saan siya dapat naglalaro? Ang laki pala ng difference, ano, sa binanggit mo, doon sa nakita ko 1.8, masyado pong mahal yung 1.8.
0: Tama po kayo. Ang sabi natin, ito yung ating SRP sa ngayon is 1,323 to as high as 1,450.
1: Ayun. So hanggang hindi na palabot ng 1.5, ano? Eh kasi sobrang mahal na rin. Siguro dahil nagbabayad din tayo ng pangalan, ano? Kumbaga, branded kasi din yun. Yung Sulane, dating sa Shell yun eh. Di ho ba?
0: Yeah, but even though gano na ang kanilang premium, when we call it a premium brand, but it's still too high.
1: Yeah, tama po yun. Anyway, Kong, maraming salamat. Ha, bukas ha, sa hampunin ninyo, 2 piso kada kilo na rollback sa Regasco.
0: Tama ba?
1: Thank you, mabuhay ka si
0: Thank
1: former
0: you.
1: Congressman Arnel T, na presidente po ng Regasco at presidente rin ng LPG Marketers Association. Balikan po natin yung mga istoryang tungkol sa impeachment. Iginit ng ilang kongresista na maring kasuhan ng mga senador na haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court sakaling ipasa ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni Senador Robin Padilla. Yung sabi po ni Senador Robin Padilla, nahaharangin ang minorya ang pag-convene ng impeachment court. Ayon kay Manila Congressman Joel Chua, nakasaad sa saligang batas na mandatory at hindi opsyonal ang pagsasagawa ng paglilitis na naiginiit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na may posibilidad na hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court dahil maaring harangin ng minority bloc. Iginit naman ng ilang senador na hindi sagot na sinasabing kudeta para pigilan ang impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dapat ipaliwanag ng grupong nagsusulong ng kudeta ang aksyon sa publiko dahil isinulong ang palitan sa liderato ng Senado sa gitna ng posibleng paglilitis laban sa Vice Presidente. Noon na ipinaubaya ni Senate President Tito Soto ang posibleng kapalaran sa Diyos sa gitna ng umuugong na kudeta. Samantala, nakatakdang ipasabpina ng PNP CIDG si Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killing sa Davao. Sa gitna ito ng balitang nagpalabas na ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa nagtatagong senador. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi sisilbihan ang arrest warrant si de la Rosa pero pinahaharap sa PNP CIDG kaugnay ng investigasyon sa House Quad Committee sa mga sinasabing patayan sa Davao. Inalerto na rin ang mga paliparan, pantalan at iba pang exit point sakaling dumaan ang senador sa pinangalan ng kasabwat sa kasong o na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ng Remulla ang balitang may pinalabas na ang Interpol na red notice laban kay De La Rosa. Sinasabing nagtatago sa Davao si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong nakarang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC. Noong Mayo at Gis, nagpadala si De La Rosa ng audio recording sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu. Umaasa naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na hindi makatatakas si De La Rosa sa gitna ng posibleng pag-aresto. Sa ngayon, wala pa natatanggap ang Philippine National Police na arrest warrant laban sa senador. Noon na lang nilinaw ni ang ICC na wala pa ipinalalabas na public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. O time out po ulit ng balitang politika, puntahan natin si Attorney Patrick T. Ang Chief Regulator po ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Magandang umaga sa inyo, Attorney.
2: Good morning. Hello, good morning Alvin, good morning sa ating mga listeners.
1: May balita po ba kayo kung maapektuhan po ang supply ng tubig dahil pababa ng pababa ang level ng angat dam, attorney?
2: Okay, right now the levels sa angat dam is around 180 na. So, but we are very closely monitoring the situation, but according to the NWRB, sapat pa po ito at there's no reason to panic.
1: Opo, opo, kasi 180 usually daw, yan ay nangyayari sa dulo pa ng tag-araw, attorney. So, hindi naman dapat mag-alala yung ating mga kababayan?
2: As of now, wala pa pong warning ang ating NWRB at ang sinabi nila sa atin ay may protocols po tayo na in place na if it goes slower, ano po ang gagawin namin. Saka ang okay dito ay na naghanda na po ang dalawang concessionaires para sa level ng tubig na yan at may darating po na new water source by the around August or September, may darating po ang Wawa Dam. Ito po ay magsusupply ng mga more than 200 million liters per day na additional new water po.
1: Hindi,
2: new
1: next, water next year na yon, Patrick. Hindi iaabot sa summer ngayon.
2: Ano po siya? Kaya pwede natin po ma-move yung level ng requirement natin sa dam ng sa Angat Dam dahil po dito.
1: Yeah, kaya nga pagdating ng August.
2: Yeah, tama po 'yan kasi kailangan din natin po mag-i-conserve eh. Kasi pagdating ng August, paano yung tubig natin? So yun ang magsusupply. Kaya pwede natin i-move yung level ng dam na kailangan po natin.
1: De, tama yun, tama yun. Pero ibig ko lang sabihin is, hindi siya abot hanggang sa dulo ng summer ngayon. Ano po, makakatulong siya after summer, pagdating na ng August.
2: Tama po yan. Kaya nga po, kasi ang up to, ang minimum talaga operation ng dam is 160. So,
1: okay.
2: Kaya, nasa 180 na po tayo. So, okay lang po. Yun ang projections natin, okay lang po. Kaya pa natin.
1: Kaya pa, no? So, wala namang abiso sa inyo ang NWRB na, starting next week, pag nag-179 na lang yan, magbabawas na tayo ng allocation, ha? Naalala ko pa dati, nung kinocover ko, nagbabawas ng allocation, kaya nagre-resulta sa mahinang pressure o may mga water interruption sa ng ilang oras sa ilang lugar.
2: Tama po yun. That's why we're closely monitoring the situation, but as of now, wala naman pong announcement or instructions for that.
1: So wala pang bawas sa allocation, ha?
2: Pag may bawas ng allocation, may protocols po tayo na may ano po tayo, may plano po tayong gawin para po maibsa ng effect.
1: But that's good.
2: Right now, we have no issues to there's no issuance to be concerned about right now.
1: Ama, so sa ngayon, wala pa pong abiso ang NWRB na may bawas tayo sa alokasyon. Usually, hindi naman yan the day before sinasabi, Attorney Patrick, di ba? Yan ay para planado naman yan na a week before sa kanating gagawin.
2: Tama po yan. But based on the projections po, the entire month of May, wala naman po problem.
1: Ay, that's good. That's good to hear. At least may assurance po kay Attorney Patrick T na hindi tayo makararanas. So, ibig sabihin niyan, hindi tayo makararanas ng water interruption or low pressure. Ano po?
2: Tama po yan. Wala pong issues. Wala po kami projected na problems this month.
1: Okay. So, hindi pa kailangan maghanda ng ating mga kababayan, Patrick. Like yung iba, baka pabibili na natin ng timba para makapag-ipon kayo ng tubig. Hindi naman. Kasi otherwise, pag nag-ipon naman kayo ng sobra, eh magkakaroon naman ng artificial surge naman sa demand.
2: Tama po yan. That's why we are always encouraging people to conserve water. Dahil alam po natin na medyo delikado po ang Angat Dam. But as long as wala pong surge yung demand, kaya-kaya po natin sa projected requirements ng Metro Manila.
1: That's good. Ano raw yung paliwanag, Attorney Patrick? Bakit biglang bumilis yung pagbawas ng tubig sa Angat Dam? Is it because nuknukan ng alinsangan na parami tayo ng gamit ng tubig?
2: Because of the mild El Nino that we are facing right now. So, alam po nyo natin, ang init po ngayon. It's really hot outside right now. And because of that, it also increased the consumption ng public. Tapos there was yung ano natin dito is that medyo konti ang rains this year. So that caused the accelerated decrease in the level in the dam. But we actually projected that. Na-anticipated natin yan last year pa na we were forecasting a mild El Niño this year. That's why importante natin to develop a new water source like Wawa Dam.
1: Tama, tama. Si abangan po natin yan, ha. Thank you, Attorney Patrick. Mabuhay po kayo dyan sa MWSSRO.
2: Okay, maraming salamat po.
1: Si Attorney Patrick T. Puyan, ang Chief Regulator ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. O, tandaan niyo yung sinabi ni Attorney Patrick, aabot daw hanggang dulo ng Mayo, wala tayong water interruption. Ay, hopefully, magdilang ang help po si Attorney Patrick T. Ano po? Ituloy natin ang mga balita. Ipinakilala na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong abogado ng defense team, kaugnay ng kinakaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kasunod ito ng pag-atras ni Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Dov Jacobs dahil natapos ng isang taong engagement bilang abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumala si Kaufman bilang Lead Counsel at humanap ng kapalit. Ayon kay Kaufman, sila Hanilet Avancenia at Kitty Duterte ang pumili sa hindi pa pinapangalan ng abogado ng dating Pangulo. Naniniwala naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na layon lang ng hakbang ng defense team na maantala ang pagliliti sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa ilalim ng ICC Trial Chamber. Nakatakda ang unang status conference sa kaso sa Mayo 27 kung saan inaasahang tatalakayin ang pagharap ng dating Pangulo sa pagliliti sa pamamagitan ng video call o pisikal na pagdalo. Inaasahang magkakaroon naman ng live stream ng pagdinig pero hindi patiyak kung paano haharap si dating Pangulong Duterte. Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Zeus Legazpi, go Zeus!
3: Good morning, Alvin. Inaasahang tataas ng hanggang 2 piso ang presyo ng local at imported rice sa Agora Public Market mula yan sa kasalukuyang presyong umaabot sa 56 hanggang 60 pesos ngayon. Ayon sa mga nagtitinda, nagsabi na sa kanila mga trader mula Bulacan na pwedeng magtaas ng presyong bigas sa susunod na buwan dahil sa mas mataas o mas mahal na gasto sa produksyon tulad ng abono at renta sa makinarya. Nananatili lamang o nananatili namang mabenta ang 48 pesos na binhi rice ng Department of Agriculture sa Naturang Palengke. Samantala, bumaba ng hanggang 10 piso ang presyo ng sariwang karne ng baboy na ngayon ay nasa 340 pesos na para sa kasimpige at 420 pesos naman sa liyempo. Paliwanag namang nagtitinda, ito ay dahil sa mas mababa na rin ang singil sa pag-aangkat nito. Ang presyo ng manok walang paggalaw, 190 pesos pa rin ang isang buo. Matatag din ang presyo ng gulay tulad ng repolyo na 60 pesos, patatas na 70 pesos, talong 70 pesos din, ampalaya 100 pesos at kamatis 60 pesos. Ang pinakahuling presyo ng bilihin sa Agora Public Market sa San Juan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sorry na wala yung pangalan. Trish Alinto, ikaw naman. Go, Trish!
4: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe sa Maynila ngayong Lunes ng umaga, maluwag pa yung daloy sa magkabilang bahagi ng Espanya Boulevard. May kaunti lamang pagbagal bandang Lacson Avenue dahil sa mga nagbababa at nagsasakay ng mga bus o jeep. Samantalang magkakaroon ulit ng bahagyang build-up sa stoplight ng Padre Noval. Tuloy-tuloy lang yung biyahe mula Quezon Boulevard hanggang Padre Burgos Avenue papuntang Manila City Hall. Gayun din na bandang Nasong Museum kung saan wala pang masyadong motorista ang nadadaan. Kung mula naman Padre Burgos Avenue, rutang Taft Avenue, wala pang katraffic-traffic o kung aakyat man ng MacArthur Bridge, Tagos, Sacariedo. Sandamakmak nga lang na basura ang naabutan ng Radyo Patrol, Alvin, na nililinis ng Manila DDS sa Sacariedo papuntang Quiapo Church. Na ayon sa mga street sweeper, ay normal ng dami ng naiwang basura mula weekend hanggang maglulunes. Samantala, wala mang 5 minuto, aabutin yung biyahe sa kahabaan ng Rizal Avenue, Balikong Recto Avenue, malapit Isetan, at banayad pa yung usad kung biyahing Recto Divisoria. Magkakabuhol-buhol nga lang yung mga pampaserong sakyan, bandang Ilaya pabalik ng Quiapo dahil sa pagsakay ng mga pasero at nagpapatuloy na flushing operation sa kalsada ng Recto. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Yes,
1: at parang wala masyadong tao sa kalsada. At bakit ang salamin mo parang may dumi? Ano ba yan? Parang may patak ng... Hindi mo man lang nilinis yung salamin ng sasakyan mo, anak.
4: I mean, sige, sasabihin natin ang piloto para malinis yung may salamin. Pero, I mean, wala pa masyadong... Dun sa kani-kanina, bago mag 6 o'clock, wala pa naman masyadong mga motorista yung nababiyahe doon sa mga kalsadang nabanggit natin, mga major roads. Yan, dito sa Maynila, Alvin.
1: Akala ko kung ano yung pumatak. Akala ko naulan eh.
4: Oh, Alvin, hindi ko alam kung anong ano to eh. Anong dumito eh. Pero ayun, may natin yung piloto para malinis.
1: Alvin, mo linisin ha. Kasi kamo kumukuha ng video eh. Pag mayroong kailangan ng report. Eh. Thank you, thank you. Maraming salamat, Trisha Lindo. Maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN. Radyo Patrol sa East 30.
1: Si Engineer Patrick, from one Patrick to another Patrick. Engineer Patrick James Dizon, ang Department Manager naman ng Water and Sewerage Management Department ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ito po yung kung tawagin nila ay MWSSEO naman, Corporate Office. Sila po yung in charge sa mga additional water supply ng Maynila at Manila Water. Eh, kakausapin po natin ha sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday.
6: Good morning.
7: Boses na gigising sa umaga.
5: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
8: Mga kapamilya, hinahanap-hanap nyo ba ang paborito nyong programa ng ABS-CBN? Tutok na sa ABS-CBN sa OTV2! Channel 2 yan sa Mega Manila at available din yan sa cable. Itanong sa inyong cable provider ang channel assignment ng ABS-CBN sa OTV2! Para din sa mas malinaw na panonood, ilabas at scan na ang digital black box sa inyong remote control, pindutin ng scan at piliin ng yes, click okay at hanapin ng OTV! Ang hinahanap-hanap na ligaya ay nasa piling nyo na! Buong araw tayo magkita sa ABS-CBN sa OTV2!
9: Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
9: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
6: Good morning.
1: Hoy, maganda-maganda umaga muna bago si Patrick, wait lang ha. Maganda-maganda umaga muna kay Attorney Chris Bendijo ng Bureau of Customs. Sabi niya, boss, may nagre-reflect sa ano mo para kang may third eye. Hindi, tinanggal ko na. Siguro yung sticker dito. Tinanggal ko na. Dr. Mario Festin! Maganda-maganda umaga sa iyo, Dr. Mario Festin. Ganon din si Mark Hernandez. Siyempre, si Ambassador Francis Chua. Good morning, sir! Ganon din si Grace San Mateo at si Paulo Balden ng Virac Catanduanes. Alas 6:31. Usapin po natin si Engineer Patrick James Dizon, ang Department Manager ng MWSS. Patrick, magandang umaga sa iyo.
6: Good morning!
11: Hi, good morning Alvin at sa lahat po ng nakikinig po ng inyong programa. Magandang umaga po sa ating lahat.
1: May dapat bang ikabahala yung ating mga kababayan sa pagduntong sa 180 meter minimum operating level ang Angat Dam?
11: Opo, sa ngayon po Alvin po no ay di naman po tayo nabawasan ng alokasyon po no na nanggagaling sa Angat Dam. Nasa 52 cubic meter per second pa rin po yung ating pong alokasyon. Kaya lang po ay minutusan na po tayo ng ating pong National Water Resources Board, Board of Trustees, na magtipid po talaga po no sa paggamit po ng tubig. So sa ngayon po no yung ating pong nakukuha from Angat Dam ay minimaintain po natin hanggang 50 cubic meter per seconds lamang po no. Kasi po sa ngayon po no ay hiniling na po natin sa ating pong National Water Resources Board na i-activate na po no yung ating pong mga mitigating and contingency measures po no, just in case lang po na kailanganin. Ito po yung mga deep wells, mga stationary na water tanks po natin, mobile water tankers po natin na naka-prepare na po sa ngayon, Alvin, na ready na po na mag-operate.
1: Ayun. So kahit papaano may ano tayo, may gagawin tayo para just in case maubos nga or umabot nga tayo sa yung bawas sa alokasyon, merong may pansalo.
11: Opo. So ayun Alvin, no, last Friday nag-usap na po kami with the National Water Resources Board at plano nga po namin alos every week po or twice a month po no, ay magbi-meeting po kami para pag-usapan po yung ating pong projection po no dito sa ating pong reservoir kasi nga po nagbabantya nga po no yung ating pong strong na El Nino hindi lang po this year hanggang next year pa po kaya po kami po sa MWSS itong mga medium term saka mitigating measures po namin ay amin na pong inactivate po.
1: So do you see na makararanas ng rotating water interruption yung ating mga kababayan kapag lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam? Remember, hindi pa tapos yung tag-init.
11: Opo. Sa ngayon po, no, Alvin, ay wala pa naman po tayong nakikitang pag-rotation. No. Kaya lang po, no, ay kung mapapansin nyo po, no, actually sa akin po, sa aming pong bahay po, ay napapansin ko na po pagdating ng gabi ay hinihina na po yung ating pong water pressure po. No. Ito po ay nakakatulong po no para mabawasan po yung ating pong tinatawag na losses po sa ating po sistema para pagdating po ng gabi na wala naman po masyadong gumagamit na mga customer ay mababawasan po natin yung mga losses po sa ating sistema.
1: So ibig mo sabihin Patrick, may instruction na sa mga water concessionaire na paggabi hinaan ang pressure?
11: Actually wala naman po no, it's an initiative po ng ating pong concessionaryo po ito para po lamang po no ay mabawasan pa po yung ating pong tinatawag na non-revenue water po sa ating system.
1: So both Maynila at din Manila yes water nagli-lessen na yes ng pressure sa gabi.
11: Yes po, yun po yung kanila pong ginagawa. Based from the experience na din po Alvin sa ating pong kabahayan po.
1: Paanong bawas noon? From ano yung PSI dati, anong PSI ngayon?
11: Well check lang po no kasi po yung ating po namo-monitor Alvin po no umabot pa naman po sa second floor po yung ating pong tubig so kaya lang po mahina lamang po so I'll just check on the pressure po kung gaano po kababa po yung kanal pong binawas po.
1: Pero tama yun ang unit Patrick di ba naalala ko yung PSI nung nagko-cover pa ako sa inyo diyan eh PSI ang unit ng pressure ano.
11: Tama po, it's a pounds per square inch po. Yeah.
1: Ayun.
11: PSI.
1: So, sa mga ordinaryong mamaya na nanunod at nakikinig ngayon, Patrick, anong paghahanda ang dapat nating gawin dahil bumababa po ang level ng Angat Dam at hindi pa po, actually sa Meralco nga, yung kuryente, hindi pa naaabot yung peak eh, yung talagang projected na peak demand, di ba, natnuknukan ng alinsangan. Hindi, ang alam ko, hindi pa naaabot yung peak projected peak demand, Patrick. So, ibig sabihin, may ilalala pa ang init.
11: Opo. Sa amin naman po pag-uusap with the pag-asa po, no, base po ito sa ating meeting po last Friday, na yung peak po ng ating pong taginik ay may experience po within this month of May. So pagdating ng June or end of this month ay makakaranas na po tayo ng mga pag-uulan po no pero pabugso-bugso lamang po yung pag-uulan. So yung ating naman pong advice po sa ating pong mga kababayan ay regular pa rin naman po no yung ating pong pag advice po sa kanila ng wise po na paggamit po ng tubig, as much as possible po no ay bawasan po natin yung mga unnecessary po na paggamit po ng tubig, like yung mga pagwawashing po ng ating pong mga sasakyan at yung mga pandilig naman po natin sa mga ating mga halaman kung may napaghugasan po tayo ng pinggan at yung napaglabahan ay ating pong ibuhos po sa ating pong mga halaman. So yun po yung mga pagtitipid po na inihiling po natin sa ating pong mga kababayan.
1: Aabot ba tayo, Patrick, sa crisis o sa crisis situation sa kalaunan?
11: Come again, Alvin?
1: Aabot ba tayo sa crisis situation dahil sa sitwasyon natin sa Angat Dam?
11: Opo, on top naman po tayo dito, Alvin po, no? At full of the government approach naman po yung ginagawa po natin. Kaya po tayo nag-uusap with the National Water Resources Board kasama po ang NAPOCOR at ang National Irrigation Administration para po mabawasan po yung matinding epekto po ng El Nino po sa ating mga kababayan.
1: De, kaya nga dapat sabihin na rin natin sa ating mga kababayan kung aabot ito ng crisis level so that we can also prepare, hindi ba?
11: Opo, tama naman po, Alvin po, no? Kaya po tayo every week po na mag-uusap po with our interagency government po, no? Para i-monitor po yung ating pong paghahanda.
1: Sige po, maraming salamat, Patrick, ha? Mabuhay ka.
11: Salamat, Alvin, at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Si Engineer Patrick James Dizon, ang Department Manager po ng MWSS. Yung isang Patrick kanina, attorney, si attorney Patrick T. Sa regulation po yun. Ito naman si Patrick, engineer naman ito, Engineer Patrick James Dizon ng Water and Sewerage Management Department ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Ayaw sagutin kung magkaka-crisis tayo eh. Natatakot sa salitang crisis. Hindi ako naman, hindi ako natatakot sa salitang crisis. Ang importante sa crisis ay napaghahandaan. Yun naman yung punto natin na kung nakikita na ng ating mga otoridad na medyo papunta tayo dun sa crisis, dapat ngayon pa lang sabihin na natin sa ating mga kababayan, may factor po yung mga kababayan natin dahil tayo ang nakumukonsumo eh. Pag ikaw gamit ka ng gamit, burara ka sa paggamit ng tubig, walang pakundangan, walang konsiderasyon. Hala, sige lang, gamit lang ng gamit. Makatutulong po kayo doon na mabilis mabumaba ang level ng Angat Dam. Dapat ngayon pa lang, meron na po tayong pag-iisip na magtipid po tayo kung kailan lang po kinakailangan. Hindi naman yung hindi ka maliligo o hindi ka magfa-flush o hindi ka maglilinis ng sasakyan mo. Kung hindi yung meron bang pag-iisip na makakapagtipid ka na, hindi ka na magbabayad ng mas malaki-laking bill, and at the same time, natitipid po natin ang natitirang supply sa Angat Dam. Hindi pa po tayo crisis o crisis level ngayon, pero mukhang nagbabadya eh. Kasi nga po, pababa, 180 na, minimum operating level, usually nangyayari po yan, dulo pa ng Mayo, wala pa nga tayong gitna ng Mayo. Anong petsa ba ngayon? May 11, a-11 pa lang ng Mayo. Kaya magtipid po tayo, tulungan natin yung mga otoridad na sa ganun mamanage po natin. Remember, El Nino po tayo. Ibig sabihin, titindi pa po yung init. Manong Rod Izon from Bataan. Go, Manong Rod!
12: Good morning, Alvin. Siyam na drug trader ang nahulog sa kamay ng pulisya sa Zambales at Bataan. Sa Zambales, higit sa 1.3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng Zambales Police sa isang by-bust operation sa barangay Pamatawan, Subic, Zambales. Ayon kay Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, tatlong hinihinalang drug dealer ang naaresto ng Provincial Drug Enforcement Unit sa by-bust operation kung saan higit sa 192 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam na may halagang higit sa 1.3 milyong piso. Sa Bataan, anim namang suspect sa drug trade ang naaresto ng Bataan Police sa serya ng drug by-bust operation. Higit naman sa 183,000 pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng pulisya. Ang mga suspect sa Zambales at Bataan ay naharap ngayon sa kasong paglabag sa Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Izon. Punta natin si Noel Alamar. Ano ang balita, Manong Noel? Magandang umaga sa iyo, Noel.
13: Magandang umaga, Alvin. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad at ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o Ormeco ang pagbagsak ng isang poste ng kuryente sa Bugabong Oriental Mindoro na ipinasawi ng isang driver at ipinasugat ng tatlong iba pa. Sa pahayag ni Ormeco General Manager Engineer Rapid Dolor, Ibigay ang dahilan ngayong pagkakaputin ng support guy wire o support ng poste na makailang beses na rin nilang na-repair. Nagpaamot na rin anya sila ng tulong at pakikiramay sa pamilya ng nasuwi. Matatanda ang isang motorcycle rider na nasuwi habang tatlong iba pa mahagi ang nasugatan. Matapos tumaan ang bumagsak ng poste ng kuryente ang kanilang sinasaktihan sa barangay Sagana sa Bungabong. Umabiyahe mga biktima patungo sa direksyon ng bayan ng Rojas. Dula ng tatlong motorcycle nang biglang bumagsak ang poste at tumama sa kanilang sinasakyan. Tagal isinugod sa pagamutan ng apat, subalit idiretira ng dead on arrival ang isa sa mga ito. Dahil sa insidente, nagkaroon ng power interruption sa 31 barangay ng Bungabong, pero naibalik din naman makaraan ang may isang oras. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nawala naman.
1: Ay, nawala nung balita sa Ormeco. Di ba last month, nag-usap tayo, mahigit 2 piso ang itinaas dyan sa Ormeco. Ngayong May billing, anong sabi?
13: Yun pa rin na Alvin ang kanilang tarifa, 14.25, kung ako nagkakamali, Alvin. Pero ang problema, Alvin, hindi sapat yung supply ng kuryente dito sa Oriental Mindoro. Nagkakaroon ng manual drop loading.
1: Hala!
13: Mga 2-3 oras kada shift. Pinati sa 3 yung shift, mayroong morning shift, iba-ibang figure yon, yung tanghali, iba-ibang figure, at yung hapon, para at least alam ng consumer kung anong oras sila magkakaroon ng brownout.
1: Bakit daw? Ba't may brownout?
13: Kulang na kulang, Alvin, ang laki ng deficit ng Ormeco, ng Oriental Mindoro. Kulang na kulang dahil hindi tumatakbo yung mga hydro, hindi tumatakbo yung mga solar, yung mga wind turbine dahil nga sa mainit na panahon. Pero ang maganda dito, Alvin, ay nakakatanaw si Engineer Dolor ng pag-asa dahil nagsisimula ng umulan. At pag umulan kasi, tumatakbo yung hydro, medyo namamawasan yung brownout halit ng mga 2-3 oras, hindi isang oras na lamang. And inaasahan na pagpasok nitong Mayo sa pagpasok ng tag-ulan ay magiging stable ang supply ng kuryente ng Ormeco, Alvin.
1: Magkano ikamo itataas sa May billing?
13: Hindi yung pagtaas ng rate, Alvin. Hindi magtataas ng rate.
1: Wala naman. Kasi nung April nag-usap tayo, di ba sabi mo, may 2 piso. Kada kilowatt hour, itong yes, paparating na May billing, anong balita ninyo? Tataas o hindi tataas?
13: Hindi tataas, Alvin.
1: That's good. Very good.
13: Walang indikasyon na tataas.
1: Very good. Mabuhay. Thank you. Maraming salamat, Noel Alamar. Thank you. Punta natin si Arnel Ozaita. Go, Nel.
14: Yes, good morning, Alvin. Ipinagmalaki ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang 3 Batanggenya na nakapasok sa top 10 graduates ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Pinangunahan ni Cadet First Class Christine K. Dimisana Librada ng Lipa City ang hanay ng mga nagtapos matapos hiranging Top 1 o Class Valedictorian ng PMA. Si Librada ay ikasyam na babae sa kasaysayan ng PMA na nagkamit ng pinakamataas na karangalan mula nang buksan ito para sa kababaihan noong taong 1993. Kasama rin sa top 10 sina Cadet First Class Elixa Anya Lumbang Hernandez ng Padre Garcia, nagtapos bilang top 7, at Cadet First Class Catherine Licia Belowa de Chavez ng San Pascual na pumuesto naman sa top 8. Ayon sa pamahalang panlalawigan, patunay lamang ito sa husay, disiplina at dedikasyon ng mga batanggenyang kabataan na naghahangad na pumasok sa larangan ng serbisyo militar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
1: Nel, ano sabi ng mga kababayan mo sa away ng mga politikong galing Batangas sa pangunguna ni Congressman Laviste na pambubulabog sa sitwasyon niya dyan sa Batangas?
14: Nakaantabay lahat ng mga Batanggay dito sa away ng mga official dito sa Batangas. Antabay lang, nanonood lang.
1: Abang-abang lang, ano? Abang lang tayo. Atapang atao ang mga Batanggen nyo. Hindi atras sa laban yan eh. Kaya ang saya-saya, di ba? Inunahan ni Leviste. Ewan ko lang sumagot na ba si Governor V?
14: meron siya mga pahayag na sinasabi na wag pansinin.
1: Ah, okay.
14: Yun lang, ganun lang ang ano nila, ang sagutan nila.
1: Sige, antabayan na natin ha. Biglang sisiklab yan. Maraming salamat, Arnel Ozaita. Maraming salamat, Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Hoy, naalala nyo yung other charges ng inyong electricity bill? Natanggap nyo na ba yung bill nyo sa Meralco? Wala pa, no? Siyempre, wala pa silang inaanunsyo eh. Baka this week pa yan mag-aanunsyo kung ano ang direksyon ng overall bill, ng overall rate ng Meralco, kung tatas ba o bababa. Pero ang sigurado po, starting May hanggang June, ay may tatanggalin pong parte ng other charges ang Energy Regulatory Commission. Kaya kakausapin po natin si Attorney Francis Saturnino Juan sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
6: Good morning!
7: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigoña, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Gising Pilipinas!
1: Good morning, morning!
0: Kasama si Alvin El Chico!
1: Good morning,
0: Pilipinas!
2: Oy, magandang umaga muna at maraming salamat kay Jason Yang, ang presidente po ng Philippine Travel Agencies Association. Nagpadala na siyang katerbang pagkain. Ay naku, Jason, sinasabi ko siya, nagpapapayat ako. Tapos yung mga tukso nandyan, hindi ko na naman na-resist yung alimasag, yung rilyenong alimasag galing Malabon. Jason, masarap ha. Maraming salamat. I-shared na ito sa staff. Ano po? Yung mga bula-bola, mga menudo, kung ano-ano. Ang dami pong pagkain na akma pang lunch. Hindi pong breakfast. Mapaparami kayo dyan. Thank you, Jason. Mabuhay ka. Mabuhay ang PTAA. Richard Merck, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Henrik Val Oliva from Finland. Boh, gising na. Minus 6 pa yung oras dyan, ha. At si Ann Bustamante Calomarte. Good morning din po. At si Alfred Estilan. At si Richard Merck. Namati ko na ba? Nabanggit ko ba? Nagiging makakalimutin na tuloy ako. Si Elsie Balion Florentine. Oh, thank you, Abray. Magandang umaga sa iyo. Ba't hindi mo kakasama sa swimming ni na Robert? Hindi ko nga po alam na nag-swimming sila. Nag-swimming ba si na Robert? Ba, hinabol yung summer, ha? Si Sarah Concepcion, magandang umaga sa iyo. Sarah Concepcion at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga. At si Happy Boyle, panalangin kong hindi matuloy ang kudeta sa Senado at matuloy ang impeachment hearings katulad ni SP Soto. Binibigay ko na kay Lord ang bagay nito. Mamaya po, usapang politika tayo. Pero remember, bago kayo mag-usap about politika, unahin nyo muna yung pang-consumer. Ano ho? O yung tubig. Ito, kuryente naman sa pamagitan po ng chairman ng Energy Regulatory Commission, si Attorney Francis Nino Juan. Magandang umaga si Attorney Nino.
1: Good morning!
3: Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng mga nakikinig.
2: Opo, ano nga po yung tatanggalin natin sa paparating na May billing? Kasi maraming other charges doon na pinag-usapan na ng madlang people. Merong mga yung subsidy natin sa senior citizen, merong sa mga renewable energy, meron sa UCME, sa mga missionary electrification. Alin po yung pansamantalang tatanggalin, Attorney?
3: Ito yung para sa renewable energy, yung GEA allowance o yung Green Energy Auction allowance. Dalawang buwan, pinasuspindi natin yung tatlong sentimo na charge na ito.
2: Opo, yung tatlong sentimo, ayun ba yung kulang-kulang apat na sentimo o saktong 3 centavos per kilowatt hour?
3: Ito yung kulang-kulang na apat na sentimo.
2: Ayun, so almost 4.
3: Oo, 0.0371 to be exact.
2: So ano bakit natin pwede naman palang tanggalin? Di ba pwedeng tanggalin na lahat ng other charges, Attorney?
3: Hindi natin matanggal kasi mayroon talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin. Kaya lang, pagdating dito sa GEA allowance, nakita naman natin yung pondo. Yung nalikom na pondo, nakita natin na may sasapat na halaga pambayad dun sa mga renewable energy companies na entitled doon sa kabayaran mula dito. At nakikita natin kung isususpinde sa loob ng dalawang buwan ay makababayad pa rin yung GEA allowance fund.
2: Po, so hindi po uubra na lalagpas pa ng dalawang buwan. Kumbaga hanggang dulo ng taon, tanggalin na muna yung almost 4 centavos na yan.
3: Pag-aaralan pa namin kung meron pang sasapat na balanse doon sa pondo. At kung may sapat pa, maaaring palawigin pa yung suspension sa mga susunod na buwan.
2: But hindi din po suspindihin yung feed-in tariff allowance. Yun, para din po yun sa renewable energy. Oy, mga kababayan, silipin nyo na yung bill nyo. Di ba meron mga nakalagay dyan, yung binanggit ni Attorney Nino Juan na GEA, yung Green Energy Auction, nakikita nyo yan sa bill nyo eh. Meron pang isa dyan, Fit All, kung tawagin. Mas malaki ba yung Fit All, Attorney Nino?
3: Oo, mas malaki kasi mas nauna yung programa ng feed-in tariff. At tiningnan din natin yung fund health o yung balanse ng pondong ito versus yung estimated na kakailanganing pondo para mabayaran naman yung FIT-eligible renewable energy plants. nakita natin na medyo mahihirapan kasi ayaw naman natin na maantala ang bayad sa mga kumpanyang ito dahil kung maantala ay magkakaroon pa ng additional na gastos in the form of interest na babayaran sa kanila.
2: Okay. Ano pa ba ang pwedeng alisin dyan? Kasi marami-rami din yan, hindi ho ba? Yung missionary electrification, yung tulong natin sa mga isla, mga liblib na lugar, pwede bang wag muna natin silang tulungan? Hindi o hindi obrang ganun?
3: Mukhang mahirapan tayo. In fact, ngayon medyo naghihingalo yung pondo ng Universal Charge for Missionary Electrification dahil alam naman natin lahat na tumaas yung presyo ng krudo, ng diesel at yung mga generation dito sa mga isla ay nakadepende talaga sa ganitong klase ng panggatong at lumaki yung gastos at yung in effect yung kakailanganing subsidiya para mabayaran yung kabuang gastos ng NAPCOR at yung mga pribadong kumpanya na nagpo-provide ng kuryente dito sa mga isla.
2: So X yan, hindi pwedeng tanggalin. What about yung sa senior citizen? Pwede bang alisin muna yung tulong natin sa mga senior citizen?
3: Nakabatay kasi ito sa batas at kung ikukumpara naman sa ibang mga other charges o singil, napakaliit lang naman ito. Okay. Ang isa sa pinakamalaki talaga, syempre, yung generation. At pagdating sa generation, nakabatay tayo sa cost. Pero yun nga, kung merong paraan upang mag-utay-utay ng paniningil, ay tinitingnan natin on a case-to-case basis. In fact, recently, mayroong request si Meralco. Kaya nga medyo na-delay din yung issuance niya ng bill. Dahil meron siyang ine-estimate na impact sa kanyang generation charge, lalo na yung singil galing sa WESM, yung mga line rental na nakabatay sa mga kontrata niya ay sisingilin siya dapat ng line rental ng above the cap na napagkasunduan nila noong pribadong generation na company na kinontrata niya. May issue pa rin ng line rental kaya tinitingnan natin kung pupwede na i-defer muna yung ilang line rental cost na dapat ay isisingil automatically ng Meralco at nang sa ganon ay hindi ganoon tumaas ang kanyang generation charge.
2: Yung line rental, kanino binabayad yon? Sa Meralco o sa generation companies?
3: Ito kasi yung line rental, medyo komplikado lang ipaliwanag. Pero meron kasi na mga line rental charges na nai-incur pagdating sa WSM transactions ng ating mga customers o yung mga distribution utilities. At depende sa kontrata nila, maaaring sagutin nila yung buong gastos na ito or kaya naman ay paghatian nila nung kanyang kakontratang generation charge, generation company. Oh. At ito na nga, kung meron kasing tinitingnan pa na concern ang komisyon pagdating sa line rental at kung mareresolba naman yung issue na ito at makabababa doon sa dapat na bayaran ng ating mga distribution utilities, ito ang gagawin ng komisyon. Nang sa ganon, ang pangkalahatan ay mapababa natin yung gastos at mapababa natin yung magiging generation charge ng ating distribution utilities. Opo. Kasama na ang Meralco.
2: Opo, nakita ko nga po dito yung bill ni Camille Pustulero, Attorney Nino. Ang pinakamataas talagang generation. Tapos, distribution, yung napupunta sa Meralco o sa DU. Yung pangatlo, alam mo kung ano, hindi transmission. Taxes.
3: Taxes, oo.
2: Ano
3: oo,
2: ba naman yan, Attorney Nino? Pangatlo na yung taxes. Sobrang laki naman ng taxes.
3: Oo, kasama kasi sa taxes, hindi lang yung VAT. Nandyan din yung mga local franchise taxes. So, itong mga ito ay lehitimong gastos dahil minamandato ito ng batas na bayaran. Kaya't napapasama doon sa ating total na electricity bill.
2: Opo, opo. So, ngayong pagdating ng May billing, may paabiso na po ba sa inyo kung tataas o bababa yung overall rate ng Meralco?
3: Doon sa paunang abiso ng Meralco sa komisyon na humihingi nga din siya ng pahintulot upang mayroong parte ng kanyang gastos, yun nga patungkol sa excess na line rental na hindi niya muna sisingilin. So nakikita natin na mayroon ng posibleng pagtataas dito sa May na billing na ilalabas niya. At tinitingnan pa natin yung final na kalkulasyon niya.
2: So preliminarily speaking, mukhang pataas nga, hindi pababa. Kasi marami ding factors na pababa, di ba? Meron halimbawa yung sa income tax, ay sa VAT ng malampaya. O di minus yun, negative yun. Yung pinaiksing refund na Meralco, minus din yun, negative din yun. So despite all these factors, pataas pa rin yung may billing?
3: Yun ang nakikita natin kasi malaki pa rin yung magiging pagtaas na ine-expect natin for the generation at hindi sapat yung mga nagawa natin na pang-mitigate dito sa pagtataas na ito tulad ng pag-accelerate ng refund ng Meralco doon sa 14 billion, yung pagtanggal ng GEA allowance or yung pagsuspinde for May. Itong mga measures na isinasagawa natin, bagamat makakatulong pangpababa, pero hindi siya sasapat upang totally i-offset yung magiging pagtaas naman doon sa pinakamalaking component, which is the generation charge.
2: Pero hindi naman po aabot siguro na mahigit piso kada kilowatt hour ang increase for May ng Meralco, Chairman Nino?
3: Kung may sasakatuparan yung mga intervention na gagawin natin sa parte ng commission, umaasa naman kami na hindi nalalampas sa piso.
2: O sana nga po, Diyos ko po, ang laki na lang tinas ng bill ng mga kababayan natin na Atty. Nino, no? Sana kahit mga less than 50 centavos, kaya bang ibaba pa sa less than 50 centavos per kilowatt hour?
3: Hindi ko masabi kasi titingnan pa natin yung final na kalkulasyon ng Meralco at ng ibang mga distribution utilities na makakaranas ng pagtataas.
2: Ah, okay. Pero maghanda na kami na talagang pataas yung May billing, Atty.
3: Yes, oo. Most likely, pataas siya.
2: Sige. May the force be with you sa pagkakatay ninyo. Sana may makatay pa kayo dyan. Katayin ang dapat katayin, Atty. Nino. Para nang sa ganun, pababa ang singil natin sa kuryente. Thank you. Mabuhay kayo dyan sa ERC, sir.
3: Maraming salamat, Alvin. Magandang umaga.
2: Magandang umaga. Si Attorney Francis Saturnino Nino Juan, ang chairman po ng Energy Regulatory Commission. Shh, lang taka, masarap yan. Uminom na akong gamot. Bawal sa akin yan, di ba? May gamot. Di ba? May gamot naman, di ba?
4: Agad-agad. Sige. Tingnan natin. O, mga doktor ko, bumalik kayo sa tulog. Bawal din sa akin yan.
2: Si Jason yan. Galing kay Jason yan.
4: Wow,
2: ng
4: thank
2: PTAA.
4: You, thank you.
2: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng... Gising Pilipinas Energy Energy Monday!
1: Good morning!
0: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicoria. Radyo Patrol, Balita alas 7.
2: Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara mamaya. PDP laban nagbabala sa mga politikong susuporta sa impeachment.
4: Dating Pangulong Rodrigo Duterte, nakaharap na ang bagong abogado sa ICC. Pagpapalit ng abogado, tinawag na delaying tactic ng mga kaanak ng biktima ng war on drugs.
2: DILG nilinaw na wala pang Interpol red notice laban kay Senador Ronald De La Rosa. Pero Senador, pinaharap na sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killings.
4: Iba pang sinasabing biktima ng grupo ni PGMN founder Franco Mabanta. Kabilang ang isang dating kongresista, iniimbestigahan na ng NBI.
2: Presyo ng LPG ng Regasco may rollback bukas, dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad din.
4: Bagyong Caloy humina habang kumilos papuntang Philippine Sea. Pero level ng tubig sa ilang dam, patuloy ang pagbaba.
2: Polis sinibak sa pwesto dahil sa pananakit ng live-in partner sa Bulacan.
4: Sa showbiz spotlight, ilang celebrities ibinahagi ang paboritong bonding moments kasama ang kanilang ina.
2: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayon Lunes, May 11, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bicoria.
2: Detalye. Pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara ngayong araw ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Nauna nang sinabi ng ilang kongresista na posibleng umabot ng 215 ang sumusuporta sa impeachment. Itinanggi naman ni House Justice Committee Chairperson Jervel Luistro ang akusasyong maraming kumikita ang kongresista dahil sa impeachment. Inupakan din ni Luistro ang aligasyon ni Senador Amy Marcos hinggil sa sinasabing incentive package para sa mga kongresista para tiyaking may bobotong pabor para muling ma-impeach VP Sara. Kabilang dito ang 5 million pesos na cash, 3 milyong piso na dagdag sa buwan ng maintenance and other operating expenses at 150 milyon pesos na halaga ng mga proyekto kada kongresista. Tinawag din ng Malacanang na haka-haka at walang basehan ang paratang kaugnay ng incentive package.
5: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we consumed 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
2: Hindi po dadalo sa botohan ng defense team ni VP Sara pero tututukan ang mga pangyayari sa plenaryo. Ayon sa tagapagsalita ng depensa na si Attorney Michael Poa, haharap sila sa paglilitis sakaling mag-convene ang Senado bilang impeachment court at handa ring humarap si VP Sara kapag hiniling.
6: Well, as you know, no, business as usual naman parate sa ating Vice Presidente. Sa amin naman po, wala naman pong specific instructions. We're just on constant communication. And then kami naman po, mag-update lang kami sa kanya kung ano man yung mangyari.
2: Nagbabala naman ang Partido Demokratiko Pilipino PDP Laban na hindi nila susuportahan o papayagang tumakbo sa ilalim ng partido ang sino mang politikong susuporta sa impeachment.
4: Iginiit ng ilang kongresista na maaaring kasuhan ang mga senador na haharangin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Kasunod dito ng pahayag ni Senador Robin Padilla na haharangin ng minorya ang pag-convene ng impeachment court sakaling ipasa ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Congressman Joel Chua, nakasaad sa saligang batas na mandatory at hindi optional ang pagsasagawa ng paglilitis. Nauna nang iginit ni Senate President Pro Tempore

0: Iginit naman ang ilang senador na hindi sagot ang sinasabing kudeta para pigilan ang impeachment laban kay VP Sara. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, dapat ipaliwanag ng grupong nagsusulong ng kudeta ang aksyon sa publiko dahil isinulong ang palitan sa liderato ng Senado sa gitna ng posibleng paglilitis laban sa Vice Presidente. Ipinaubaya na ni Senate President Tito Soto sa Diyos ang posibleng kapalaran sa gitna ng umuugong na kudeta.
1: 8 minuto makalipas ay 7 ng umaga, nakatakdang ipasabihan ng BNP-CIDG si Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa extrajudicial killing sa Davao. Sa gitna ito ng balitang nagpalabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban sa senador. Sinabi ni DILG Secretary John Vicramulia na hindi sisilbihan ang arrest warrant si De La Rosa, pero pinahaharap sa PNP-CIDG kaugnay ng investigasyon ng House Quad Committee sa mga sinasabing patayan sa Davao. Inalerto na rin ang mga paliparan, pantalan at iba pang exit points sakaling dumaan ang senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itinanggi naman ni Remulla ang balitang nagpalabas na ng Interpol Red Notice laban kay De La Rosa. Sinasabing nagtatago sa Davao si De La Rosa na hindi na nagpakita sa Senado matapos ang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong nakarang taon na nakatanggap siya ng unofficial copy ng arrest warrant ng ICC.
2: It's never been personally investigated. This was triggered again by the rumors of the impending red notice, and we have now taken it upon ourselves to continue the investigation of these matters. It's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. There will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant.
1: Sa ngayon, wala pang natatanggap ang Philippine National Police na arrest warrant laban sa senador. Noon na nang nilinaw ng ICC na wala pang pinalalabas na public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Matatanda ang sa kaso ni dating Pangulong Duterte, naging sikreto ang pinalabas na arrest warrant noong March 7, 2025. Ni-reclassify na public ang arrest warrant noong March 11 o araw kung kailan inaresto ang dating Pangulo at inilipad sa The Netherlands.
0: Ipinakilala na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong abogado ng defense team kaugnay ng kinahaharap na kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Kasunod dito ng pag-atras ni na Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman at Associate Counsel Dov Jacobs dahil natapos na ang isang taong engagement bilang abogado ng dating Pangulo noong Marso. Sinasabing pumayag din si dating Pangulong Duterte na kumalas si Kaufman bilang lead counsel at humanap ng kapalit. Ayon kay Kaufman, si Honeylet Avancenia at Kitty Duterte ang pumili sa hindi pa pinapangalan ng abogado ng dating Pangulo. Naniniwala naman si ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na layon lang ng pagpapalit ng abogado ng defense team na maantala ang paglilitis sa kaso ng dating Pangulo sa ilalim ng ICC Trial Chamber.
3: Talagang tactic ito, di ba, para magpa-delay kung sakasakali. Yun naman ang abogado niya, good luck, dahil matibay ang ebidensya. Confident po ang mga biktima patungtong sa trial.
0: Nakatakda ng ang unang status conference sa kaso sa Mayo 27, kung saan inaasahang tatalakayin ang pagharap ng dating Pangulo sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o physical na pagdalo. Inaasahang magkakaroon ng live stream ng pagdinig, pero hindi pa tiyak kung paano haharap si dating Pangulong Duterte.
1: Alas 7.11. Nakatanggap ang NBI ng 200 tawag at text mula sa mga biktima ng social media personality na si Franco Mabanta. Kasunod ito ng pagkakaresto kay Mabanta at 4 pang kasabwat dahil sa sinasabing pangingikil kay dating Speaker Martin Romualdez. Si Mabanta ang founder ng Peanut Gallery Media Network na nagtangkang mangikil ng 300 million pesos kay Romualdez para hindi palabas ang content na sinasabing nag-uugnay sa kongresista sa flood control projects. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, tumawa.

0: Pagkat nag-text sa mga biktima matapos maaresto ang grupo ni Mabanta. Kabilang sa nabiktima ng grupo, ang isang hindi pinangalan ng dating kongresista.
1: Ito, seryoso, nung nabalita yung pagka-aresto ni Franco Mabanta, walang biro, tawag at text, mga 200 yung tumawag siya. Na trying to insinuate na may nangyari din sa kanila. Na,
2: and in fact,
1: Hindi diretso. Sinasabi, buti naman kasi gawain niya talaga yan.
3: Yeah.
1: So kung sinasabi, ako, sagot ko lang, if you have personal knowledge, na biktima kayo, may alam kayo, please inform us.
0: Nauna nang nakalaya ang grupo ni Mabanta sa NBI Detention Facility matapos maglagak ng 120,000 pesos na piyansa ang bawat isa. Pero iginit ng NBI na tuloy ang pagsusuri sa mga nakumpiskang gadget at iimbestigahan din ang mga transaksyon ng Peanut Gallery Media Network. Iwala naman ang kampo ni Mabanta na mababasura ang kinakaharap na kasong robbery extortion.
4: We are going to be waiting for the resolution of the case. Hopefully, it will be a dismissal. We are very positive and confident that it's a dismissal. If not, then we're going to fight it out. We're very confident of our legal defense.
0: Ang abogado ni Mabanta na si Attorney Bernice Rodriguez.
5: Pinaiimbestigahan sa Senate Blue Ribbon Committee ang sinasabing malawakang katiwalaan kaugnay ng late birth certificate registration system ng Philippine Statistics Authority. Sa resolusyon ng committee chairman, Panfilio Lacson, isinulong na imbestigahan ang sinasabing paggamit ng late registration para makakuha ng pinekeng Filipino citizenship. Kasunod dito ng mga kaso ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping at negosyanteng Chinese na si Joseph C. Natuklasang mahigit 50,000 registration record ang posibleng pineke mula sa mga local civil registry office sa bansa. Nauna nang inimbestigahan ang sinasabing sindikato sa North Cotabato kung saan ilang dating civil registrar ang nag-aalok ng late registration sa mga dayuhan na karamihan ay Chinese para makakuha ng Philippine citizenship. Sa Palawan, sinasabing binibigyan ng birth certificate ang mga Chinese kapalit ng 30,000 hanggang 100,000 pesos sa Puerto Princesa City.
0: Alas 7:15, dumating na sa Pilipinas ang Pangulo ng Paraguay para sa dalawang araw na official visit. Sinalubong ng ilang opisyal ng pamahalaan si Paraguayan President Santiago Peña sa NAIA Terminal 1 kahapon. Ito ang unang presidential visit ni Peña sa Pilipinas mula na maitatag ang ugnayan ng dalawang bansa noong 1962. Parang isinusulong ng Pilipinas at Paraguay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan at agrikultura. Nakatakdang magpulong sina President Peña at Pangulong Marcos ngayong araw.
5: Nakatakdang isailalim sa quarantine sa The Netherlands ang 38 Pilipinong tripulante ng cruise ship na MV Hondius. Matatagal ng 42 araw ang quarantine sa mga Pilipino sa Rotterdam bago payagang makauwi ng Pilipinas. Galing Argentina ang barkong may sakay na mahigit 100 pasahero nang makaranas ng sintomas ng hantavirus ang ilang pasahero kaya isinailalim sa quarantine sa Cape Verde. Tama ba ako, partner? Iginit naman ang World Health Organization na hindi maituturing na panibagong COVID-19 pandemic ang hantavirus. Nauna nang pinawi ng Department of Health ang pangamba sa hantavirus dahil wala pang naitatalang kaso sa Pilipinas.
0: Alas 7:16, pinaniniwala ang hindi pa matatapos ang giyera sa pagitan ng Iran at Amerika. Ito'y dahil wala pa rin tugon ng Iran sa huling proposal ng Amerika na itigil ang dalawang buwang bakbakan. Patuloy din ang giyera ng Iranian forces at mga barko ng Amerika sa Strait of Hormuz. Ayon sa U.S. military, inatake nila ang dalawang Iran-linked vessels matapos magtangkang pumasok sa Iranian port. Nauna na inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na tapos na ang combat operation ng Amerika sa Iran at gagawing prioridad ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
5: Medyo good news. Mm. Dahil magpapatupad ng panibagong rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG bukas. Sinabi ni Regasco President Arnel T. na 2 pesos kada kilo ang bawas presyo o katumbas ng 22 pesos kada regular na tangke bunsod ng pagbaba ng shipping cost dahil sa pagbaba ng presyo ng crude oil.
2: Starting tomorrow, we will have another round of rollback, which is a 2 pesos per kilo or 22 pesos per 11 kilogram cylinder. Ang dating dahilan namin dito, yung parehong pagbaba ng crude oil at bumababa po ang shipping cost ng LPG. Maglalaro na po ito sa 1,323 hanggang sa 1,450. It depends on the location.
5: Bukas, magpapatupad din ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, bababa ng 9 pesos and 57 centavos ang diesel, habang 13 pesos and 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tataas ng 47 centavos kada litro. Nauna nang nagbabala si Energy Secretary Sharon Garin na maaaring makasuhan ang mga oil companies na hindi susunod sa kwenta ng pamahalaan habang nasa ilalim ng National State of Energy Emergency ang bansa.
0: Alas 7:19, binatikos sa Meralco dahil sa panawagang higpitan ng regulasyon sa rooftop solar panel. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na karapatan ng mga consumer na gumamit ng solar panel para sa sariling konsumo. Noon na iginit ng Meralco na kailangan ng mahigpit na pamantayan para matiyak ang kaligtasan at maprotektahan ang power grid habang dumarami ang gumagamit ng solar energy ngayon tag-init. Pero para kay Remulla, gumagawa lang ng paraan ng mga ordinaryong mamamayan para makatipid at makayanan ang mataas na singil. Doon na nang sinuspindi ng Energy Regulatory Commission ang pangungulekta ng tinatawag na Green Energy Auction Allowance o GEA Allowance sa May at June billing para mabawasan ang gastusin ng mga consumer sa kuryente. Para aminado ang ERC na hindi kayang tanggalin ang lahat ng iba pang sinisingil sa kuryente dahil itinakda ito ng batas.
3: Hindi natin matanggal kasi mayroon talagang pinaglalaanan itong mga other charges na ito na dapat ay babayaran o sasagutin. Kaya lang, pagdating dito sa GEA allowance, nakita naman natin yung nalikom na pondo, nakita natin na may sasapat na halaga pambayad dun sa mga renewable energy companies na entitled dun sa kabayaran mula dito.
0: CERC Chairman Attorney Francis Nino Juan na kinumpirma din pong pataas ang singil ng Meralco sa paparating na May billing.
5: Agoy. Sisimula na ngayong araw ang dry run sa pagpapatupad ng regulasyon sa paggamit ng electric bicycles o e-bike sa Navota City. Sa ilalim ng ordinansa, pagmumultahin ng 5,000 pesos at ipapa-impound ang mga e-bike na ginagamit para pumasada. Dapat ding magpa-skill ng private not-for-hire na sticker sa mga bumabiyaheng e-trike. 1,500 pesos na multa at pag-impound sa e-bike naman ang parusa sa pagmamaneho ng walang lisensya o menor de edad. Hindi rin ipalalabas ang na-impound na e-bike hanggat hindi na babayaran ang towage fee.
0: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
5: 7:21 na po.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Bagyang tumaas ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong naniniwalang sila ay mahirap. Sa survey ng social weather stations noong Marso, 52% na respondents ang ikinukonsidera ang sarili bilang mahirap mula sa 51% noong Nobyembre na nakarang taon. Katumbas ito ng 14.5 million na pamilyang naniniwalang sila ay mahirap. Tumaas din sa 42% na nagsabing sila ay food poor o mahirap base sa kanilang kinakain mula sa 40%.
1: Sa lagay ng panahon, napanatili ng Bagyong Caloy ang lakas nito habang kumikilos papuntang Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 530 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang lakas ng hanging umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at mabugsong 55 kilometers per hour. Sa ngayon, nananatiling mababang posibilidad na tumama sa kalupaan ang Bagyong Caloy na inaasahang magiging low pressure area ngayong araw. Sa kabila nito, naka-red alert pa rin ang DSWD sa posibleng epekto ng bagyo.
0: Alas 7.25, patuloy ang pagbaba na level ng tubig sa Angat Nam. Kahapon, bumagsak sa 180.19 meters ang water level sa Angat Nam na malapit na sa minimum operating level na 180 meters. Bagyaring bumawang level ng tubig sa Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque at Pantabangan Dam. Karaniwang bumababa ang minimum operating level ng tubig sa Angat Dam sa pagtatapos ng dry season tuwing Hunyo pa. Dahil dito, posibleng ipagpaliban ng mga magsasaka sa Bulacan at Pampanga ang susunod na pagtatanim dahil sa pagbaba ng tubig sa Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Nauna na iginit ng MWSS na sapat ang supply ng tubig sa Metro Manila at karating probinsya ngayong tag-init.
2: According to the NWRB, sapat pa po ito. At there's no reason to panic. May protocols po tayo na in place na if it goes slower, ano po ang gagawin namin? Saka ang okay dito ay na naghanda na po ang dalawang concessionaires para sa level ng tubig na yan. At may darating po na new water source by the around August or September.

0: CMWSS Regulatory Office Chief Regulator Attorney Patrick T.
1: Muling nakapagtala ng lava fountaining ang Bulkang Mayon kahapon. Patuloy din ang pagdausdos ng pyroclastic density current o uson at pagbagsak ng bato. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Pero umaasa ang mga magsasaka sa Albay na papayagan silang makabalik ng danger zone para muling makapaghanap buhay. Nababahala rin ang mga magsasaka sa posibleng pagragasan ng lahar sakaling magkaroon ng malakas na pag-ulan. Sa ngayon, mahigit 43 million pesos na ang pinsala ng malawakang ashfall sa agrikultura ng Albay. Tinatayang mahigit 1,000 hektarya ng sakahan ang naapektuhan kung saan karamihan ay may tanim na palay.
0: Alas 7:27 namataan ang crater glow o banaag sa bulkang Kanaon sa Negros Island. Ayon sa FEVOLTS, nagsimulang naitala ang superheated volcanic gas noong 2024 pero kagabi lang ito nakita. Sakaling tumagal ang panaag, indikasyon ito malapit o nasa bunganga ng Bulkang Kanlaon ang magma. Nasa alert level 2 ang bulkan at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone.
1: Naapula na sa wakas ang sunog sa lumang sanitary landfill sa Navotas City. Tumagal ng halos isang buwan ang sunog sa landfill na nagsimula noong April 10. Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa tulong ng Japan para maapula ang apoy habang inatasan ng mga ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang air quality testing at health monitoring sa mga apektadong residente. Sa ngayon, bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila.
0: Sinibak sa pwesto ang pulis na may ranggong korporal dahil sa pananakit ng kinakasamang babae sa Bulacan. Sa viral video, halos 3 minutong sinakal, sinuntok, kinaladkad at dinaganan ng pulis ang biktima. Sumaryosep. Dinisarmahan na ang pulis na nakatalaga sa Malolos City Police Station at nakatakdang sampahan ng kasong kriminal at administratibo. Isinulong naman ng NAPOLCOM na sibakin sa serbisyo ang pulis dahil sa pananakit ng karelasyon.
1: Sa Caloocan City, dati nang nasangkot sa iba't ibang kaso ang 5 naaresto sa bahagi ng A. Mabini. Sakay ng SUV ang mga suspect na target sa ng manloob ng isang bahay nang maharang at maaresto ng mga pulis. Lumabas sa investigasyon, nasangkot ang mga suspect sa iba't ibang krimen tulad ng rentangay at cake modus. Cake modus? Kung saan magpapanggap na magde-deliver ng cake.
0: Yan.
1: Pero biglang hold upin pala ang mga biktima. Nakuha sa mga suspect ang 3 baril, granada, nakaw na sasakyan at halos 500,000 pesos na halaga ng shabu. Inihahanda na ang kaso laban sa mga suspect, kabilang ang dating police staff sergeant na natanggal sa serbisyo dahil sa grave misconduct noong 2023.
0: Alas 7:30 sa Romblon, 3 ang naaresto sa ilegal na pagbabyahe ng langis at LPG sa bahay ng Corcuera. Naharang ang motorbangka kung saan nakasakay ang mga suspect na walang maipakitang dokumento. Nasamsam sa operasyon ang 3.78 million pesos na halaga ng unleaded gasoline at LPG products.
1: Sa Laguna, 2 ang arestado sa ilegal na refilling ng LPG sa San Pablo City. Naaktuhan pa ang mga suspect habang nagsasalin ng LPG sa maliit na truck mula sa tanker. Na-recover sa operasyon ang 40 LPG tank at hose na ginagamit sa pagsasalin ng LPG. Nakakulong na ang mga suspect na walang maipakitang dokumento sa paglilipat ng LPG.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ibinahagi ng ilang celebrity ang favorite bonding moment kasama ang kanilang ina kasabay ng pagdiriwang ng Mother's Day. Tinitiyak ni Brent Manalo na lalabas sila ng kanyang ina para mag-date tuwing Mother's Day at Valentine's Day. Favorite moment naman ni Marina Summers ang pagtulong sa kanyang ina habang naghahanda para sa Drag Race Philippines Season 1. Paborito naman ni Mimi Ya ang kanyang ina at ng kanyang ina ang tumunganga habang namimiss ni JC Santos ang luto ng inang OFW. Masaya naman si Sasa Girl na makasama ang ina at buong pamilya sa biyahe sa iba't ibang lugar at masubukan ang mga pagkain. Para sa Show Spotlight, ako si Ginyo Christian. Happy Mother's Day, Doris!
1: Thank you!
0: Kumakain!
1: Kumakain! Ang Mother's Day mo!
0: Happy Mother's Day, partner! Happy
1: Thank
0: Mother's
1: you.
0: Day
1: maraming
0: sa lahat.
1: Salamat.
0: Belated na, no?
1: Oo.
0: At yan po ang kabuuan. Thank you, Ganyal. Maraming salamat, Ganyal Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Special shout-out lang, partner, sa mga anak ko. Gayun din ang buong mga anak ko sa mutya ng masa at sinurprise nila ako. Thank you, thank you.
0: May alimasag dito.
1: Ha? Huh? Saan?
0: May
1: alimasag.
0: Extra!
1: Saan ako? Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
3: Radyo Patrol Balita alas 7. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris B. Cornel. Gising Pilipinas!
1: Good morning!
2: Ayan, dami namang nagpapadala. Sabi ni Pao Atienza, may mangga ka rin daw galing kay Rod Eason, partner.
3: Wow!
2: Bawal din.
3: Bawal din. Pero walang bawal-bawan. May dialysis naman
2: lahat,
3: mamaya.
2: Lahat ng pinapadala sa atin, bawal sa atin. Parang, ganun.
3: Parang meron ipinapahiwatag, ipinapahiwatig ang mga yan. Lalo na sa akin. Kasi alam naman ang buong mundo na may sakit ako, di ba?
2: Ano sabi mo? May dialysis naman.
1: Good morning!
2: Lahat ng bawal kakainin. Dr. Carlo Lazaro, magandang umaga sa iyo.
1: Good morning!
2: Kaya sino pa bang nandyan, partner? Si Deo Jeronimo, nandyan din. Dapat daw ang tanggalin yung Senado at Kongreso. Hindi mo pwede tanggalin yun. Vianna Villanosa, good morning po sa inyo. Ganon din si yung kapatid ko, si Tochi, happy birthday. Happy birthday daw sa boss niya. Happy birthday to my Coca-Cola boss and bed and brother, Boss Myron Francia. Happy birthday, boss.
1: Happy birthday!
3: Taga Coca-Cola ba ka mo?
2: Dati. Oo, si Tochi.
3: Tamang-tama sa mga ipinadalang pagkain sa atin. Coke naman. Talaga lahat bawal.
2: Hindi yan ganun.
3: Oo.
2: Revoli Cortez.
3: Oh, Revoli.
2: Magandang umaga. Si Maribo Cupido. Magandang umaga.
3: Si Professor M. Uh-oh. Partner, matagal na ito natin hindi nabasa. Nabalitaan nyo bang may taong nasa gasaan ng eroplano sa Denver Airport sa Colorado? Patay.
2: No.
3: Oo. Wala kasing sign na bawal tumawid sa runway. Pero kahit
2: pero makikita mo naman yung eroplano. Ang tunog pa lang nun.
3: At saka ano nangyari dito lang sa atin, nagpitigpit, hindi ka makapasok na airport, saka punta ng runway. Diyos ko naman.
2: Maganda umaga muna sa lahat ng mga congressman at congresswomen.
3: Bakit?
2: Partner, malaking araw para sa mga congresspersons.
3: Ah.
2: Kasi mamaya sila boboto ng kung ipapasa ba ang impeachment complaint laban sa Vice President sa Senado. Ano po? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung side nung Vice President Duterte.
3: Ano sabi?
2: Yung parang nagagalit sila at hindi daw dapat aprubahan o mag-yes. Hindi nga po sumagot si Vice President Sara Duterte. Saan naman lulugar ang mga congressman kung pinatatawag mo, hinihingin mo ng side?
3: Lahat ginawa.
2: Hindi naman na sumasagot.
3: Hindi sumagot.
2: Kung sumagot man po, pabalang.
3: Oo.
2: Anong choice?
3: Sabi niya, shiminat like.
2: Hindi, anong choice ng mga congressman?
3: Pag hindi naman ipinatawag o binigyan ng pagkakataon.
2: Sasabihin naman, hindi naman siya kinuha na
3: ng site.
2: Hindi naman siya pumupunta.
3: Oo, yun nga ang problema.
2: Yung sasabihin lang ng ibang kapartido niya, na huwag niyong iboto yan, otherwise hindi namin kayo isasali sa lineup na ano-anong klaseng politika po yun, ano?
3: Kaya nga.
2: May akusasyon. Ang akusasyon ay may threat laban sa presidente, sa unang ginang, sa former speaker. May patunay? Yes. May resibo? Yes. Lahat naman tayo nakakita nun.
3: Lahat nakapanood.
2: O sabi may unexplained wealth. May resibo?
3: Meron.
2: Andun yung amlak.
3: Amlak.
2: O paano natin sasagutin yung amlak?
3: Tsaka hindi nagtugma yung deklaradong SLN niya doon sa mga bank transactions niya. Over.
2: Ang sabi, doon na lang magpapaliwanag sa Senado. Ayun naman pala
3: Oh.
2: Kaya lang, bago umabot ng Senado, may botohan sa Kamara. Kaya, makikibalita tayo kay Congresswoman Isabel Maria Zamora, ang Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at kinatawan ng Lone District ng San Juan City. Magandang umaga po sa inyo, Congresswoman.
1: Good morning,
4: ma'am. Good morning po. Good morning, Sir Alvin and Ma'am Doris.
3: Good morning,
4: Ma'am Doris, happy Mother's Day.
3: Thank you po. Thank you.
4: Good morning po sa lahat ng tagapanood at tagapanood.
3: Mother ka na rin ba, ma'am? Kasi napakabata mo
4: Yes, ma'am. Hindi po. 42 na po ako.
2: 42 na siya. Ang ganda ng buka ni Congresswoman.
3: Oh, she woke up like that. Happy Mother's Day, ma'am.
2: Happy Mother's Day, Congresswoman. Ano pong aasahan ng madlang people sa magiging takbo ng activities dyan sa Kamara today?
4: Okay, mamaya po, yung plenary session po natin ay devoted sa botohan. Pero bago po tayo magbotohan, si Chairwoman Jinky Luister po ay magsosponsor or magbibigay ng speech kaugnay po dun sa ating committee report, with the accompanying resolution and articles of impeachment. In short po, ipapaliwanag niya po kung anong nilalaman ng committee report at nung resolution and articles. May parang summary po ng kung anong nangyari po sa Committee on Justice at explanation po nung nakalaman sa committee report.
3: Oh, ipapaliwanag lang naman daw, partner, isa-summarize lang. Anong ikinatatakot ng kabilang panig sa palagay niyo, ma'am?
4: Well, syempre, siguro ayaw nilang marinig ng taong bayan yung ebidensya na nailatag sa Committee on Justice. Eh, ito po ang laman ng speech na yon. Ayaw siguro nilang maliwanagan ang taong bayan about the charges.
2: Apo, eh ano ang boto mo? Ipipresume na ba namin na ang boto ni Zamora ay yes?
4: Yes po.
2: Yes na yes.
4: Tayo po. Yes po. Remember po, last year I was a prosecutor. Kaya last year pa lang po nakita na natin ng ebidensya patungkol sa charges ng impeachment offenses po against the Vice President. Ngayon po, sa totoo lang, pareho naman ang charges, pareho yung impeachable offenses, at nadagdagan pa po tayo ng ebidensya ngayon. So, sa aking palagay, personally po, malakas po ang ating ebidensya and makakakuha din tayo ng boto.
2: Yung sinasabing mahigit 200, Congresswoman, are you also confident na abot sa ganun ang boto ng yes for the impeachment?
4: Honestly, I don't have an idea kung gaano po kadami ang boboto. If their calculations are right, then that's very good for us po. But remember, ang kailangan lang nga po natin ay 1/3. So with the 50 plus votes ng Committee on Justice, 50 plus na lang po ang kailangan para maipasa ang committee report, yung articles of impeachment sa plenaryo at matransmit ito sa Senado.
3: Opo, opo. Paano po kung sandabakmak na kasamahan po ninyo ay hindi pumasok, nag-absent, walang quorum?
2: Or nag-abstain, partner.
3: Ang abstain
2: kasi parang no na rin, sa totoo lang, yung effect.
3: Sa totoo na lang, no? So ano po mangyayari, ma'am?
4: Well, siguro dapat matakot sila sa taong bayan dahil makikita naman ng kanilang constituents, and hindi lang ng kanilang constituents, no, the Filipinos, makikita kung anong ginawa nila, at obvious naman siguro kung hindi sila pumasok for that reason.
2: Pero handa na po ba kayo sa wrath, ano pa sa tagal yung wrath, sa galit ng mga DDS,
3: sa gigil
2: ng mga pro-Duterte group na ang panakot ay humanda kayo sa susunod na eleksyon? Hindi namin kayo boboto.
4: Ako po, sa totoo lang, the past many months, in fact, the past year, ang dami, sa liit ng syudad namin, no, ang dami, biglang ang dami kong bashers na mga DDS. But alam nyo, hindi ko naman pinapansin dahil alam ko po kung ano yung ginagawa ko for my constituents. And I believe that my constituents are happy with how I am serving them.
3: Uh-oh.
4: And sa tingin ko, ganun naman din po ang mangyayari sa lahat ng mga, or sa karamihan ng mga kasama ko.
2: Okay. Yeah, by the way, as a review, ano, Congresswoman, ano-ano nga po ba yung akusasyon? Review tayo, ha?
3: Okay.
2: So, ang nabanggit ko kanina, yung akusasyon na may threat.
3: Yan.
2: Laban sa presidente, first lady, former high speaker. That's so, one, no?
4: Apat po ang ating articles.
2: Opo.
4: O yung charges laban sa vice president. Ang una po ay patungkol sa confidential funds. Ito po yung funds, pondo ng Office of the Vice President at Department of Education na, well, confidential funds siya, no? So dapat for intelligence operations, but supposedly, winidraw itong mga pondong to at ipinamudmud sa iba't ibang tao, supposedly. The next one is unexplained wealth. Diyan po lumabas naman yung AMLAC report kung saan hindi nagtutugma yung sal-en niya and the transactions na lumabas dun sa AMLAC report. Ito po yung narinig natin po with the AMLAC report na may parang 2.8 billion in transactions na unexplained o nawawala. And then yung pangatlo po, bribery. Noon po narinig natin na may allegations na namigay nga po siya ng pera sa iba't ibang officials. And then finally po, meron tayo yung tinatawag nating grave threats kung saan pinagbantaan po niya ang buhay ng ating presidente, ang first lady at ang dating speaker of the house.
2: Lahat po yun, actually wala siyang sagot. Ang kanyang blanket denial, wala raw evidence.
3: Wala.
2: Sabi niya ganun.
3: Fishing
2: sabi
3: expedition sabi niya, lang daw.
2: Wala raw evidence. Pero wala po siyang nire-refute. Ano? As a matter of fact, yung issue ninyo sa bribery, yan ang mukhang hindi masyadong nadidiscuss. Ano?
3: Oo nga.
2: Parang hindi ko rin na, ano, paano niya binribe ikamo? Ano yung allegation ng bribery?
4: Okay, ang nakalagay po dito sa articles natin para maliwanag, no? Respondent Vice President committed bribery, graft, and corruption, culpable violation of the Constitution, and betrayed public trust when she gave monetary gifts or payments to DepEd officials to induce the violation and circumvention of procurement and other related laws.
2: Yun yung may sobre, Congresswoman.
4: Yes po.
2: No, no,
4: yes.
2: I remember. Hindi lang siya na-highlight. Yun yung may sobre na may ASIC ba o director o USEC.
4: Yes marami. Po.
2: Dapat si Poa kasali. Diba sabi
3: mo? Take 50.
4: Ang sinabi po niya, in fact ni Mr. Poa na meron siyang natanggap, although maliit lang na amount to, di ba?
2: Aba, sabi niya, reimbursement daw yun.
4: Yes.
2: Ng kanyang, parang now I remember.
4: Yung kanyang mga ginastos
2: po. Oo, tama.
4: Dahil labas po siya ng labas daw ng pera. So, binabayaran siya daw at different times of the year.
2: So, alin dyan yung ipoprosecute mo? Sakaling membro ka nga ng prosecution. Kasi kasali ka nga last time eh.
3: Oo.
2: So, malamang this time kasali ka rin. Alin dyan yung ipoprosecute mo?
4: Well, una-una po, hintayin natin ang election ng prosecutors. But last year po, ang nakatoka sa atin yung grave threats.
2: Ah, yung may video.
3: Oo.
2: Kasi sabi naman ng iba, ng mga supporters niya, hindi yan grave threat. Threat yan, pero hindi grave.
4: Well, maski anong klaseng threat pa po ito, hindi ba? Dapat po ang ating vice presidente ay hindi nagbabanta. Sa maski sino po, lalong-lalo na po sa ating mahal na Pangulo.
2: In a sense, Congresswoman, para masasabi mo rin na kasalanan niya rin na umuusad dito kasi hindi niya sinagot ang haba-haba ng pagkakataon na pwede niyang sagutin at makita ng taong bayan ang kanyang reaksyon. Di baka mag-turn yung tide, no? Pumabor sa kanya dahil sumagot naman siya, yet pinipilit
3: hindi
2: ninyo.
3: Hindi
2: naman niya sinagot isa-isa, no po?
4: Alam niyo ho, tama yan, no? Remember, in fact, siguro, aware naman din po ang ating mga constituents. Siyempre, lagi namin sinasabi, this is a political exercise and may mga balita tayo na may mga natatakot na congressman o concerned dahil in the next elections, baka maapektuhan ang kanilang boto, ang kanilang kamag-anak or what have you. But alam niyo ho, madami pong nasway dahil po dun sa AMLAC report. And yung mga ebidensya pong nilabas noong Committee on Justice hearings remain uncontroverted. So wala pong silang nilabas. And yun nga po, gaya ng sabi nyo kanina, ano pong pakikinggan o ano pong paniniwalaan ng taong bayan except yung nailabas na ebidensya sa Committee on Justice. Banggitin ko po, remember last year po, nagkaso sila ng several petitions to stop the proceedings last year. Tapos, nung from the House of Representatives, nagkaroon tayo ng decision ng Supreme Court na sabi, bigyan po siya ng due process.
3: Correct.
4: I-invite po siya, ipakita sa kanya lahat ng ebidensya, ipakita sa kanya ang draft po ng articles of impeachment. Lahat po yun ay ginawa,
3: ginawa
4: natin.
3: Ginawa naman lahat, oo. So, ngayon
4: in fact, nakakatawa na po, di ba, pag may hearing, it was very repetitive. Maski na wala po siya dyan, pinapatanong pa ulit, paulit-ulit ni Chairwoman Jinky sa committee secretary kung nandyan ang vice president.
3: Oo.
4: That shows na hindi po siya talaga nagpakita at hindi niya hinarap ang mga akusasyon sa kanya.
3: Opo, hindi po makasagot yung Silya, yung empty chair, hindi makasagot. Pero sa palagay niyo, Congresswoman, yun pong nakatoka sa inyo na grave threats, yan po ba kaya ang magpipin down sa kay Vice President Sara? At kailan po yung hearing? Yan naman talaga inaabangan ng mga tao.
4: Well, okay. For me po, no, lahat ng articles, yung apat na articles ay pare-parehong malalakas. Yung sa grave threats lang po ang sinasabi namin, kaya sa tingin ng ibang abogado ay ito yung pinakamalakas, dahil po yung very video na napanood po nating lahat, yun na po yung mismong ebidensya na ginawa niya yung impeachable offense. Siyempre, yung iba pong charges, iba pong impeachable offenses ay may kailangan pang documents na evidence, di ba po? Ito, napanood natin po lahat na nagmura siya at pinagbantaan niya po yung Pangulo and First Lady and the former Speaker of the House. Now, as to your question kung kailan po yung hearing, pag assuming, of course, na we get the one-third vote, itatransmit na po namin sa Senado ang Articles of Impeachment, gaya po ng ginawa natin last year. And then, gaya po ng sinasabi natin last year, trial shall proceed forthwith. Dahil yun po ang nakalagay sa ating saligang batas.
2: Yeah. Okay, thank you. Good luck po sa inyo, ha. Maraming. Ay, mamaya, didesisyonan din po kung sino yung magiging miyembro ng prosecution team, o that's going to be decided on a later date?
4: I'm not sure po, honestly, kung mamaya po yon or it could possibly happen tomorrow.
2: Ah, baka bukas na.
3: Mag-explain ba kung bakit yes or no ang kanilang boto?
4: Actually, hindi ko po alam sa House leadership kung papayagan yon after, siguro po after, but it will be nominal voting. So sasabihin nyo po kung yes,
2: yes or no.
4: Or no kayo.
2: Okay. Ayun. Okay. Sige, good luck po sa inyo. Mag-aabang po yung sambayanan, oh. Congresswoman. Kami din po magla-live. Camille, magla-live tayo, diba? Oh, la-live din po yan sa hook up din sa DZMM Teleradio. Anong oras ba yan? Alas tres?
4: Alas tres po ang umpisa ng plenaryo. Okay. So, we invite everyone to watch po para maliwanagan po tayo sa isyong ito.
2: Salamat po. Mabuhay po kayo.
3: Thank you, ma'am.
2: Mabuhay ka.
4: Thank you very much, Sir Alvin and Ma'am Doris.
2: Bye-bye. Si Congresswoman Isabel Maria Zamora, ang Vice Chairperson po ng House Committee on Justice at kinatawan sa Kongreso ng Lone District ng San Juan. Si Congresswoman Bapar na kasing tangkad ng kapatid niyang mayor.
3: Yan ang hindi ko lang, hindi ko ba?
2: Higante. Yung kapatid niya, higante, may git 6.
3: Hindi mo na, pagka si mayor, pinasok mo sa isang, anong forest?
2: Gubat.
3: Gubat. Hindi mo na makikita. Kasi kasing tangkad ng mga puno eh.
2: Si Congresswoman?
3: Yan lang hindi. Parang cutie-cutie siya.
2: Hindi ko pa nakikita
3: siya.
2: To eh.
3: Hindi ko pa
2: personal,
3: siya nakita. Eh. Oo. Tsaka napaka amable nitong siya, Congresswoman.
2: Maamo, no?
3: Maamo. Parang ako din, di ba, partner?
2: Parang hindi. Parang opposite.
3: Opposite
2: day. Oh, magandang umaga sa iyo, Macab AI. O, naalala mo si Macab,
3: ay,
2: partner.
3: Oh, no.
2: Nagkukumpos-kumpos sa atin yan. Thank you, ha. Maraming salamat, Macab. Ganon din si Louis Basco. Watching po abang naglilinis ng bahay after ng bakasyon mode sa Tagaytay. O, nakita ko na naman si Louis dyan na isang linggo, partner.
3: Anong ginagawa?
2: Andyan, naali-aligid sa gilid ng gate.
3: Oy, guys!
2: Ano, anong ginagawa mo din?
3: Ipahuli mo na, partner.
2: Maawa ka naman kayo. Huwag mo pahuli. Fan natin yan si Louis. Ronald Soriano, mamaya sa botohan, sana yes or no lang yung ala Senator Richard Gordon. Para baka magpapansin na naman si Popoy. Sino si Popoy?
3: Si Popoy. Ah, yung may nagsabi ng mga linyahan sa mga pelikula. Tapos nagkamali pa. Si Papa P pala yung kinuho niya.
2: Master Amadeo, magandang umaga sa iyo. Ganyan din si Joyce Drueco. Happy Mother's Day kay Mami Ninfa and Miss Doris. Governor.
3: Thank you.
2: Ayan na.
3: Iniinit niyo ulo ko eh.
2: Oo. R.S. Kennedy, good morning from the United R.S. Kingdom. Nag-announce na raw ba ng quarterly profits? Yung mga oil and energy companies, asa kanila nag-announce na. Dito din, nag-announce na. Medyo pataas din ha. Sara Concepcion, happy birthday. Oy, birthday pala ni Ma'am Elsie Balyon Florentine.
1: Happy birthday!
2: Oy, Ma'am Elsie, tahitahimik ka dyan ha. Happy birthday.
3: Anet Magno, kumusta ka? At yan, binati na kita. For the week na yan, ha, ipunin mo.
2: Okay. Si Ann Bustamante Kalumar din nagmamap ng room habang nanonood sa atin. Very good. Magsipag ha, Monday na Monday ha. Arceli, magandang umaga. At si Ellie Trinidad at si Happy Boyle. Governor, tawag mo na si Lorraine.
3: Tumulong pala yung Japan dun sa pag-apula ng apoy.
2: Oh, yes.
3: Sabi, pumunta yung mga opisyalis nila.
2: Yes.
3: So, this ka. Gumaganya.
2: Kaya ng kaya na ng hapon ng nuklear.
3: Kaya nga sabi nila.
2: Kaya ng hapon yan.
3: Tsutumatik kong dasay.
2: Sabi ni Paolo Obalde ng Virac Catandones, pabati ng happy birthday sa aking tiya. Catalina Tabian. Pwede mukhang mapuputol na yung Willie Delgado Jr. Magandang umaga, mapuputol na yung litid
3: Nino.
2: Sa liig ni Camille. Pagbigyan mo na, baka atakihin yan.
3: Huwag ganun. Happy Mother's Day sa'yo, Camille. Ando doon po sa Camp Caringal, Quezon City, si ating kasama.
2: Ano, may kaso? Bakit nasa Camp Caringal siya, partner?
3: Parang kinasuhan, partner. Si Lorraine Galvez. Lorraine! Good morning!
5: Good morning, Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna Chichika. At ngayong Lunes ng umaga nga Kuya Alvin at Ate Doris ay nakisakay ako sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya na naapektuhan ng sunog sa Barangay Pinyahan na ngayon ay nananatili na pansamantala sa Camp Caringal dito sa QC. Kaya kamustahin naman natin sila. Pero bago ang lahat, syempre may paalmusal po ang DZMM para sa kanilang lahat, para sa masiglakas na araw. Katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan, kaya kamustahin naman natin ang isa sa mga naapektuhan ng sunog. Hello po, Nanay. Magandang umaga po. Pakilala naman po kayo para sa ating mga kapamilya.
6: Ako po si Imelda Mendoza Ago na isang apekto ng sunog na pinamalaan po. Kami yung napuruan. Na halos katawan lang talaga namin yung katawan lang namin yung nailabas namin. Pero ni isang gamit, wala kaming nailabas. Back to zero talaga kami.
5: Nanay, kwentuhan nyo naman kami, ano yung ginagawa nyo nung nalaman nyo na may sunog na pala sa Barangay Tingyahan?
6: Ano kasi, naidlip na ako noong mga 12:35. Naidlip ako, sabi ko to, mga 1:30, gisingin ako kasi nagluluto kasi ako. 24 hours kasi kami bukas, nung araw na yun. Sabi ko, gisingin na ako. Mga 2 minutes pa lang akong nakakatulog. Bigla na lang, ginising ako nung pamangkin ko na, tita, gumising ka kasi may sunog. Akala namin maliit lang, pero hindi namin alam, malaki na pala sa ibabaw. Kaya kung basta yung labas po, hindi na ako nakabalik kasi yung apoy talagang mabilis kumalat. Kaya wala kaming nailigtas. Sarili lang talaga namin. Nakapagbitbit lang yata ako yung mga papeles lang namin kasi importante yung kaya pilit kong dinala yun. Kasi sabi ko pagka yun ang nawala, kasi nga may usap na talaga kami namin hanggang May 30. Hanggang May 30, aalis na talaga kami. Talagang yun ang pinakang final na talagang lahat. Kailangan lahat wala na. Kasi kahit yung mga structure na hindi nasunog, kailangan maalis na talaga din. Hanggang May 30 kasi namin na pagkaan na kami ng mga rental subsidy namin, tapos ililipat na kami ng lugar, kung saan kaming lugar, tanggap na namin. Okay na sa amin. Pero hindi namin alam na ganun to April 30, ganun mangyayari sa amin. Pero nung unang sunog, nailigtas namin at ng gamit namin. Tapos binalik muna namin kasi okay pa naman, pwede pa naman. Tapos itong naibalik namin yung mga namin, din nakapaghanap buhay muna kami ng Tapos si nung April 30, hindi namin alam na ganun pala. Yun palang pinakang last, pinakang huli na talagang maubos lahat ng paninda namin. Lahat ng paninda namin, ubo.
7: Oo, syempre, ang dami nyo nang nakaplano, no? Lahat na yun, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Pero biglang nagkaroon ng sunog. Pero ngayon naman na nasa evacuation center na po kayo, kumusta naman ang kalagayan po ninyo?
6: Okay naman kami dito sa evacuation center. Okay naman kami dito, nakakakain naman kami ng maayos. Mm-hmm. Almusal, tanghalian. Inaano naman kami ng mga SSPD. Mm-hmm. Sinusuporta naman nila kami pagkain. Wala namang problema. Mm-hmm. Eh sabi ko, mas okay naman kung dito kasi kung basta ano, wala na kami, siyempre wala na kami madudukot na, no? Mm-hmm. Buti na nga lang namigay sa amin si Mayor Joy Belmonte ng financial assistant para kung basta ano, yung kung halba may bibiling kan talagang parang pinakang importante, gamot, mga ganyan.
7: At least meron kayong sobra.
6: Nadudukot na pera pang gastos namin.
7: Sino-sino po ba mga kasama nyo ngayon sa evacuation?
6: Lahat ng pamilya ko.
7: Sino-sino po? Ilan po ang mga kasama?
6: Bali, ang anak ko po, apat. Apat ang anak ko. Tapos yung mga pamangkin ko po, yung bali, apat. Tapos kami dalawang mag-asawa, dilima, bali, 11 kami lahat.
7: Grabe, no? Ang dami nyo rin po pala dito sa evacuation center. At ang dami ninyong naapektuhan. Lalo kahapon, araw pa naman ng mga nanay. Siyempre, binabati kita ng Happy Mother's Day. At alam natin na ang hirap ngayon ng sitwasyon ninyo. Okay. Kaya nandito ang DZMM upang mag-abot ng kaunting tulong po para sa inyo. Kaya tanggapin po ninyo ang transistor radio mula sa DZMM para makarinig pa rin po kayo ng balita kahit nandito po kayo. At syempre, tanggapin din po ninyo ang 1,500 pesos pandagdag po sa inyong araw-araw.
6: Thank you po.
7: Maraming salamat po. Baka may mga gusto kong pasalamatan sa DZMM po.
6: Maraming salamat po sa mga staff ng DZMM, sa DZMM at sa lahat po ng mga namigay, sa gardenia. Sa inyo pong lahat, maraming salamat po kung sino man po yung mga namumuno sa mga ng DZMM. Maraming salamat po sa tulong. Napakalaking tulong na po nito sa amin. Malaking tinatanong po namin, malaking utang na loob po namin ito sa inyo.
7: Yes. At saka baka gusto mong manawagan sa mga gusto pang magabot ng tulong.
6: At sana naman po dun po sa mga gusto pa pong magbigay po ng tulong sa amin. Yung may kusang loob po, yung maluwag sa kalooban nila, tatanggapin naman po namin. Sana naman po, kahit pa paano, yung ang gusto po namin, yung maging maayos na po kami, yung bumalik na po kami sa normal. Bumalik na po kami sa normal kung ano yung dating buhay namin. Kasi hindi naman po sa normal, medyo nahihirapan din po. Katulad po ng mga anak po namin, pumapasok ng trabaho, kahit po, ano, nagpilit pa rin po silang pumasok. Kasi lahat po kami nakatigil. Nakaano lang po kami lahat dito. Kailangan po namin kahit yung anak ko man lang po o yung pamangkin ko, mga makapasok man lang po sila ng trabaho.
7: Ayan po.